0: Hindi ganito ang training, pwede bang maiwasan to? Kung sa swimming pool ba ginawa, pwede bang naiwasan to? So,
1: Opo.
0: yun yung mga tanong.
1: Oo. Pero kung sa ikaw mismo, Attorney Al, sa nakikita natin ngayon, initial lang lahat ito at hindi pa naman official. Pero ano ang feeling mo? Ano ang tansya mo? Mayroon bang mapapanagot? May mga
2: Mukhang may
1: basehan?
2: kaso ba rito?
1: Oo, may kaso?
0: Lumalabas based on the preliminary investigation, tila mayroong pagkukulang. Tila mayroong negligence or kapabayaan. Kaya't to what extent, yun yung kailangan nating malaman. Very preliminary ito. Again, based on police report, ito ay aksidente. That's good. Pero ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kailangan talaga ng safe sport. Unfortunately, Alvin at Doris, wala tayong batas tungkol sa safe sport sa usapin ng student athletes. Kaya't isa ito sa dapat na reforma natin sa batas. Right now, dalawang uri lang ng protection sa ating student athlete. Number one, kung anong uri ng benepisyo ang pwede nilang makuha. At pangalawa, yung residency, yung pag-iwas sa poaching.
2: Yeah.
0: Walang usapin sa safe sport sa ating batas for student athletes.
2: Ayan, sa mga senador at kongresista, kunin nyo na ito si Attorney Al para resource person. Ano po. So, kung meron mang civil liability, ang pwede magkaroon ng civil liability ay school, coach, and the coaching staff.
0: Yes, kung of course, if that is established, Alvin,
2: yeah,
0: yes.
2: Of course, of course, of course. Uh-oh. Attorney Al, maraming salamat. Naubos na tayong oras. Overtime na tayo, but thank you very much for
1: maraming
2: your time.
1: Salamat,
0: maraming
1: salamat, sir.
0: Maraming salamat, Alvin. Maraming salamat, Doris.
2: Mabuhay ka. Happy weekend. Si Attorney weekend. Alberto Agra, sports law professor, former acting justice secretary at former solicitor general. Now we understand bakit ingat na ingat yung Ateneo partner.
1: Oo.
2: Kasi pwede pala, no?
1: Mm-hmm.
2: Baka ano, pwede silang kasuhan, civilly.
1: Oo.
2: Although
1: lang.
2: Yung burden of proof dyan, hindi yan proof beyond reasonable doubt, di ba? Pag civil,
1: oo.
2: Paano nga yung ano dyan? Paano nga yung, may ganyan, di ba? Yung degree
1: basta
2: ng patutunayan.
1: Oo,
2: hindi siya proof beyond, sa criminal yung proof beyond reasonable doubt. Ha? May partner ka ba ngayon? I think holiday
1: andyan.
2: Din.
1: Hindi,
2: wala. Holiday din daw siya.
1: Andiyan desk duty ang partner ko. Alam mo, itong partner ko, hindi naman ito pala absent.
2: Tulad
1: hindi
2: Nino.
1: Ka gaya nung...
2: Tulad Nino.
1: Starts with the letter A.
2: Ay, teka muna, may flash report na naman
1: tayo.
2: Go! DZMM Radio Patrol Flash Report! Kahit holiday po, ay meron na namang yellow alert dyan sa Visayas grid. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahil po, ang available capacity ay nasa 2,663 pero yung peak demand between 6 to 8 PM ay 2,441. So maliit na maliit lang, mahigit 100 megawatts lang ang reserba. Mm-hmm. Dahil 7 planta po ang naka-forced outage at sangkaterba pa ang palyado rin. Kaya magabang po kayo ha, sa mga taga-Visayas, may posibilidad na mag-brownout pag naging red yan. Yellow
1: naman,
2: alert. Yellow alert. 6
1: hindi naman
2: to 8
1: ako sa naiinggit, partner.
2: Oh.
1: Pero bakit laging Visayas?
2: Eh kasi nga, kapos yung ano nila dun, partner. Kapos yung planta nila at daanday palyado.
1: Yun nga.
2: Oo, gusto mo ba dito sa Luzon?
1: Hindi.
2: Oo, Visayas lang
1: meron
2: yan.
1: Meron ako ituturo na lugar.
2: Mamaya.
1: Sakto.
2: Visayas, may yellow alert for today.
3: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Andito na yung mga taga-Tandem. Si Alvin El Chico po ito. Magbabalik po bukas sa programa.
1: Ang dinig ko, sabi
2: bukas,
1: mo.
2: Bukas, bukas, bukas.
1: Sabi mo, andito na naman yung mga taga-Thunders.
2: Layo no.
1: Andito well, na Robert, si Robert. Ano narinig mo? Ano narinig mo?
4: Yung mga Thunders.
1: Oo.
2: Andito na po yung mga batang-bata at sariwang-sariwa ng mga makakatas na host ng Tandem na ba?
1: Nananabik.
2: Bye! Ako po magbabalik bukas sa programang Wise Consumer. Maganda pag-usapan natin about insurance. Okay?
1: Siyempre, kung may insurance,
2: tama na!
1: May mutya ng masa!
2: Ayaw nga pala.
1: Oo, mutya ng masa. Mutya, mutya.
2: Anong oras yan? Anong oras yan? Anong oras?
1: Anong oras nga tayo? 9 to 10.
2: 9
1: to 10.
2: Bye, bye, bye, bye, bye. Overtime. Bye-bye.
3: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico.

0: Tutu time, Miss Beautiful.
1: Ay, 8:08 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
3: Love, love!
2: Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
3: Happy Weekend!

0: Magandang magandang umaga mga kapamilya. It's tandem time. At syempre binabati natin ang lahat, partner, di ba?
1: Oo, ano?
0: Maligayang araw ng kalayaan, di ba?
1: At kanina tinatanong namin, meron tayong listeners din na nagtanong, ano ba ang tama? Maligayang araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Hinihintay namin si Professor Lacan Dupil.
0: Oho.
1: Oo. Eh, malaya na pala si Professor. Iniwan kami niyan. Hindi sumagot. Oh, pero kahit ano pa man
0: ang turo niyan sa akin dati, eh, araw ng kasarinlan, mas nararapat yun. Sabi ni Professor Lacan Dupil.
1: Ah, talaga? Oo. Oh.
0: Iba yung independence sa freedom. Ang freedom kasi kalayaan. Diba?
1: Ah, okay,
0: happy
1: okay.
0: Independence. So, it's kasarinlan.
1: Kasarinlan.
0: Oo, hindi yan pwede magpalit, partner. Ha?
1: Oo, kasarinlan. O, edi
0: yan. Tsaka, ang sabi ni Prof. Lacan Dupil dyan, partner, isa pa, kung paggunita ba, diba? O
1: pag-celebrate.
0: O pagdiriwang.
1: Pagdiriwang.
0: Oo, ang sabi niya, kapag celebration yan, dapat pagdiriwang.
1: Ah, okay. Basta ang importante sa marami, holiday! Walang pasok.
0: Yun ang importante.
1: Oo nga. Pero yung ating kasaysayan, hindi naman natin dapat isang tabi. Dapat ay maya't-maya, malaka-naka, ay ating naaalala.
0: Ating ipagdiriwang, di ba? Dapat talaga, sa pagod at sakripisyo ng mga bayani natin para makamit yan.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi po pwede na basta-basta sabihin lang, eh, lilipas din yan. Hindi po pwede, ha?
1: At saka dyan tayo makakapulot po ng mga values, ng mga prinsipyo, nang sa ganun ay hindi tayo nagkakagulo, nang hindi tayo nagsasabi ng the Senate is under attack.
0: Ay. Ito ang attack ko sa'yo.
2: Easy.
1: Aba, ano po, 8:11 na pala ng umaga.

0: Samantala, partner, abay, what? Gamitin na natin, i-maximize na natin itong pagkakataon. Pupunta tayo ng Mindanao, doon sa bahagi kung saan ni Lindol. Alam mo, sino magbibigay sa atin ng balita
1: dyan? Aba, sino?
0: Aba, ang nag-iisang natin, ang pogito natin, si Steve Ranz, nandiyan na kaya naman... Mag-iina po na nasawi sa Lindol sa Sarangani, nabigyan na po ng kabaong matapos po yung dalawang araw, ha. At yung iba pa pong kwento ng ating mga kababayan dyan sa Sarangani at maging sa General Santos City, ihatid po ng ating Radyo Patrol, Steve Ranz. Steve, magandang umaga.
2: Yes, Robert at Doris, magandang umaga. Trauma at matinding dalamhati ngayong pasan ngayon ng padre di pamilyang si Roldan Dante. Matapos niyang matagpo ang wala ng buhay ang kanyang asawa at dalawang anak sa kanilang bahay matapos kayong magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga sawi ang kanyang 23 years old na asawa, 3 taong gulang na anak na babae at 8 buwang gulang na sanggol na lalaki. Quentin Roldan nasa bukit siya para magtrabaho ng lumindol. Pinapainuman niya ng gatas ng kanyang asawa ang kanilang

0: ng punsong anak nang biglang yumanik ang lupa. Hindi niya agad nakalabas ang mag-iina dahil hinahanap pa nito ang panganay na anak na una nang nakalabas ng bahay pero muling bumalik sa loob. Pero bigo na silang makalabas ng bahay at dito na natabunan matapos bumagsak ang malaking pader ng kanilang tahanan. Mas lalo pang masakit para kay Roldan ang alaala ng gabi bago ang sakuna. Anya, nais magpasunto ng kanyang mag-iina sa bukid para makasama siya pero hindi siya nakauwi. Hindi rin niya malilimutan kung paano siya sinalubong ng kanyang asawa at mga anak sa tuwing uuwi siyang pagod mula sa trabaho. Mga tagpong ngayon ay mananatili na lamang sa kanyang alaala.
1: Parang trauma ko. Tulala ko. Hindi ko matanggap. Sabi na nila na laban. Pero palagay ko, hindi ko kaya. Sana. Laman pa lagi na ganito nangyari. Sana sinundo ko na lang sila.
0: Doris at Robert, nakaburol na ngayon yung mag-iina sa mismong pwesto kung saan bumagsak yung pader na kumitil sa kanilang buhay. Dalawang araw din na natili ang kanilang mga labis sa ilalim ng guho bago tuloy ang mailipat sa mga kabaong. Sa bawat pagginik na dulot ng mga aftershock, mahigpit daw na niyayakap ni Roldan ang tatlong kabaong ng kanyang asawa at mga anak sa takot na muling mawalay sa kanila. Bukod sa mga kabaong, nakatanggap na rin ang pamilya ng 30,000 pesos na tulong pinansyal mula yan sa DSW Field Office 12, gayon din ng mga family food pack. Panawagan niya ngayon ang pagpapalibing at pagpapayos ng kanyang bahay at yung libing niya na Doris at Robert ay nakatakdahin sa June 17 sa susunod na linggo. Mm. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito. Yes, Doris.
2: So sa ngayon, kasi narinig natin si Tatang, no? Yung trauma na nararamdaman niya ngayon. Wala siyang masabi sa iyo ngayon, Steve, kung paano siya magsisimula.
0: Alam mo, yun din yung tanong natin sa kanila. Anong magiging buhay mo pagkatapos mawala yung inyong mag-iina? Ang sabi niya, tulala lang siya. Kumbaga, ubos na yung kanyang luha, hindi niya alam yung gagawin. Yun lang ang tanging natanggap natin na sagot sa kanya. Dahil sa ngayon, hindi pa rin niya matanggap yung nangyari. At paralisa at trauma pa rin nasa isip niya sa ngayon, Doris.
2: Oo. Bukod dun sa mga nagbibigay ng mga relief goods, yung mga kinakailangan ng mga apektadong residente, may nakita ka ba dyan, Steve, na kumbaga ang partner, yung mga nag-a-advise, yung kasi kagaya si Tatang, hindi niya nga alam, tulala siya, anong gagawin niya, masakit sa damdamin, yung emotions niya, yung mental health niya, hindi na niya nagkasali-sali pa na. Meron bang umaasiste sa kanila, Steve?
0: Oo, dahil nga ang DSWD Field Office 12 nga ay mismong pumunta sa kanilang bahay para magbigay ng tulong. Alamin din natin ngayon yan kung bukod sa tulong pinansyal, ay sana no, nabigyan rin ng psychosocial support para kahit paano mas malaman pa ni Dante yung kanyang pwedeng gawin sa buhay at kung ano ang kanyang alternatibong paraan para kumbaga
3: bumalik sa dati,
0: bumalik sa normal. Yung kanyang sitwasyon.
3: Steve, ilang araw ka na rin namang nandiyan at ilang araw mo na rin binalik-balikan yung Jensen, Sarangani, doon sa mga kababayan natin para magka-idea lang sila, kumusta yung pag-usad ng buhay nila? I mean, nangyari na to, gumuho na, may mga gumuho, may mga nasawi, pero paano ang mga kalsada, paano yung mga palengke, paano yung trabaho at kabuhayan ng mga nakakakwentuhan mo dyan, Steve?
0: Oo. Robert, itong kung saan ako nakatayo nito, ilang araw isolated nga ito dahil sarado yung daan from Jensen to Glan Sarangani. Pero sa ngayon, inanunsyo nga ng DPWH na kahit paano na daaranan na, no? Yung Aquino Bridge, halimbawa, sarado pa rin ngayon, pero ang diskarte, gumawa sila ng Detour Bridge para kahit paano makarating dito yung tulong. Tungkol naman sa pamumuhay nila, apektado rin. Halimbawa, yung karindiri dito sa aking likuran, wala talaga, walang kuryente dito, ilang araw na. Walang signal, walang supply ng tubig. So ang kanilang diskarte, talagang once na mortar sila ng maluluto, kailangan nilang lupin at target nito maubos no, ng isang araw. At syempre, yung mga bahay dito, karamihan, wasak pa rin. At hindi pa rin sila makapagsimula ng clearing operation dahil sa pangamba na magkaroon pa rin ng malakas na aftershock. Dahil noong mga nakaraang araw, malakas yung naramdaman rin natin na aftershock. At hirap pa rin sila makatulog sa ngayon. Simula Jensen hanggang Sarangani, isang oras mahigit yung biyahe. Habang binabagkas natin yung kalsada, talagang nandun pa rin yung mga karatula ng mga residente at tumatampay pa rin sila sa pag-asang makatanggap sila ng pinaka-importante talaga ngayon, Robert, yung tubig at pagkain.
3: Ngayon na napasok na yan, ano ang eksaktong lugar yung kinatatayo mo ulit, Steve?
0: Ito yung Barangay Poblacion na Kailan Sarangani. Ito yung pinaka-sentro, pinaka-town nila dito.
3: Town proper nila, poblacion kasi. Yung mga kahapon, nung nakausap namin si Mayor, ang sabi niya, yung mga residente ay nandyan lang nakapwesto sa parang open ground dyan sa may poblacion kasi nga takot silang umuwi, takot sila. Ngayon na napasok mula sa Jensan, papunta ng Sarangani, yung tulong naman na nanggagaling sa mga kababayan natin, kumusta? I mean, nakakarating na ba dyan sa kanila? At may plano pa ba ang LGU dyan ng GLAN na kung paano pa ba papasok yung ilang pang mga isolated na barangays nila?
0: Yung sa tulong na Robert, nakita natin yung pag-isikap ng lokal na pamahalaan ng GLAN Sarangani para maapot lahat. Pero ang mahirap ngayon, kung nakatatanggap sila ng tulong, edi sana wala nang nagreklamo, wala na nang nag-aabang na mga aksidente sa kalsada kung sila ay nakatanggap ng tulong. Pero ang sabi nila, hindi pa rin sapat. At sa ngayon, aalamin pa natin kung hanggang saan na umaabot yung tulong na naibibigay ng LGU dito, lalo na dun sa mga isolated area hanggang ngayon, hindi pa rin napapasok.
2: Apo. Steve, dun sa pakikipag-usap mo doon sa mga residente dyan, na banggit ba nila kung ito na yung pinaka, kumbaga partner, todo-todo, pinaka masaklap na nangyari sa kanila? Kasi di ba yung lugar na yan, partner, lagi yung binabaha, inuulan, binabagyo, o ito naman ngayon, lindol. Ito ba matatawag nila na pinaka matindi na experience nila na kalamidad?
0: Oo, kapod nga, bumaha, no? Parang dahil sa loob, sobrang lakas ang ulan dito, parang wala lang sa kanila, sanay na sila sa mga ulan, bagyo, sulog man yan. Pero yung lindol, Doris, yun talaga yung kakaiba na naranasan nila sa ngayon. At hindi lang kasi siya normal na lindol, talagang sobrang lakas, hindi nila inakala na pati yung bahay nila na pinaghirapan nila, na akala nila matibay, babagsak lang pala, wawasakin ng itong magnitude 7.8 na lindol. So ang nabanggit nila sa atin, trauma, sobrang lakas. At hindi nila malilimutan yung ganito experience dahil karamihan din, may mga kaanak silang nasawi at hirap sila makatanggap ng tulong.
3: Oo, so siguro Steve, halimbawa, dahil ikaw yung masanay dyan, mas naikot mo at alam mo kung paano yung strategy. Kung halimbawa kami ni partner ay nais magbigay ng tulong dyan, ano ang abiso ng provincial government, ng local government dyan para hindi rin naman magkagulo-gulo, partner, at equally distributed din yung tulong na maibibigay sa community, Steve?
0: Bukod dun sa pakipag-ugnayan sa mga local government unit, makikita rin natin sa social media, Robert at Doris, yung iba't ibang numero na pwedeng pagbigyan ng tulong. At kanina rin nakita natin, dahil nga kahit paano nakakadaan na yung iba't ibang sasakyan dito, nakikita natin yung mga non-government organization na may daladalang bigas, tubig, para maihatid na yung tulong dito. At kung paano makakabigay ng tulong, pwede natin ilapit dito sa LGU at mas palawakin pa yung kanilang mas malaking tulong kasi ngayon ng social media para mas malaman nila kung paano sila makatutulong, Robert.
3: Ayan. Alright. Sige, Steve, alam namin marami ka pang pupuntahan at alam namin papasukin mo pa yung mga community dyan. Hindi ka na namin i-hold ng matagal, pero mag-iingat ka dyan.
2: Ingat.
3: At syempre, dalangin pa rin natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan dyan, di ba, partner?
2: Oo.
3: At unti-unti ay matulungan natin sa pag-recover mula
2: dasal
3: dito
2: lang
3: sa sitwasyon.
2: Dasal lang.
3: Dasal
2: Steve,
3: natin.
2: Mag-ingat ka.
3: Maraming salamat, Steve.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula rito sa GLAN Sarangani. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Partner, mula sa GLAN Sarangani, punta tayo ng Jensan. Kausapin natin ang chief ng Public Information Office ng General Santos City.
2: Sobrang nasalanta rin ang Jensan.
3: Oo, isa pa yan. Correct, magkadugtong kasi yan eh.
2: Okay.
3: Si Sir Rumble Katoliko. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning.
5: Magandang umaga, Robert at Doris.
3: Opo. Sir, kami po'y magugumusta sa ating po mga kapamilya dyan sa General Santos City. Kumusta na po yung sitwasyon ngayon dyan? Unti-unti na po ba ay nakaka-recover yung ating po mga kababayan? At kumusta po yung relief efforts na ginagawa po natin?
5: kahit papaano no, unti-unti nang nakaka-recover, pero of course patuloy pa rin ang ating response team dahil as of this speaking, meron pa rin mga aftershocks.
2: Gaano ho kadalas o ano yung frequency ng nararamdaman nyo na aftershocks at gaano po kalakas?
5: Merong medyo mahina, merong medyo malakas, pero most of the time mahina naman.
2: Oo. So pagka ganyan po nagkakaroon ng aftershocks, ano ang immediate na reaction ng mga tao? Kasi syempre, partner, galing sa trauma ito mga
5: trauma.
2: Ito.
5: Trauma.
2: Oo.
5: Trauma.
2: Kaya
5: nga. Takot. Oo, takot.
2: Takot. So saan sila pumupunta? Yung iba ba sinusubok
3: na bumalik sa dati?
2: Correct.
5: Sa open space, of course, pinaka instinct talaga kapag may mga aftershocks doon sa open space, as much as possible, labas ka talaga.
3: Mm-mm-mm. Opo. Pero Sir Rommel, ang abiso ba ng GenSun LGU ay po pwedeng umuwi na yung mga kababayan natin dyan or magstay na muna sila doon sa mga open spaces dahil nga po malalakas pa yung aftershock, sir?
5: Of course, pag na-check na ng kani-kaniyang mga structural engineer na meron ng clearance na po pwede nang pasukin ang mga gusali na iyon, po pwede na po silang bumalik.
2: Opo. Sorry partner. Pakibigyan nyo lang kami ng ideya bago nangyari po itong napakalakas na lindol na ito. Ano po ang itsura ng GenSun? May mga matataas po na
3: gusali
2: ang mga bahay ba? Yung mga two-story?
5: Opo. Paano, highly urbanized city kasi ang General Santos City at meron ding mga matataas na gusali. Opo. Mm.
2: So ngayon, plakda ito mga ito. Flat,
5: hindi naman lahat. Pero ilan, kung hindi ako nagkakamali, as of yesterday, parang 77 ata yun na mga building so far.
2: Oh.
5: Ang mga, I could not ascertain whether or not partially collapsed or totally collapsed because it's only the city engineering office and the office of the building official ang makapagsasabi niyan. Pero ang aking assessment ay visual assessment. Although meron akong mga nakitang mga halimbawa nung yung dalawang restaurant, kilalang restaurant o food chain, parang sa aking assessment, totally collapsed.
3: Sir, yung mga schools natin, gaano karami yung naapektuhan at hindi pa pinapagamit? At may tentative date na po ba kung kailan natin inaasahan babalik ang pasok ng mga estudyante natin dyan sa GenSun, sir?
5: 5 po na paaralan ang merong damage. But as to opening of classes, wala pa pong deklarasyon kung kailan. But of course, ito ang pagdeklara na yan, ang pagbabalik ng klase, of course, in close coordination with the Department of Education as well as the Commission on Higher Education as well as clearance from proper authorities.
2: Opo. Nung isang araw ay pahirapan, partner, ang pagpapadala ng mga relief goods at iba pang klase ng tulong. Sa ngayon po ba ay okay na o ini-airlift pa rin? May mga lugar pa rin?
3: Napasok na po ba lahat?
5: I just want to clarify, as to road here in GenSun, wala namang gaanong walang gaanong damage and passable po ang mga roads even after the earthquake.
3: Mm-hmm.
5: Ang mga hindi po passable yung doon sa Sarangani po. Doon ang hindi passable na daan.
3: Mm-hmm. At least dito sa GenSun, mabilis yung access.
2: Yun lang.
3: Oo, nakakapunta agad, di ba? Mm-hmm. Yung tulong na ibibigay agad.
5: And as of this speaking, ang lungsod ng GenSun po ay ang ating paliparan ay hindi pa rin pinapayagan ang commercial flights. Ang inaallow lang ay yung mga for humanitarian purposes and then yung mga national government agencies na pumupunta dito sa lungsod ng GenSun.
3: Opo. Diyan din sa GenSun, Sir Rommel, ano pa po yung mga... yung mga offices ay hindi pa rin operational government offices or meron
5: government
3: na ba po kayong mga ginawa? Yes, sir?
5: Government offices, especially the local government units of GenSun, especially those on frontline service ay wala pong job disruption, patuloy po ang trabaho. And then I think Wednesday yun, Tuesday, nag-order si Mayor Pacquiao na kailangang at least 100% na ang trabaho on a skeleton base.
2: Opo, opo. So,
5: in an open space.
3: Wala naman na po tayong... Sir, wala na rin ba tayong mga missing diyan at yan, yung mga kailangan mabigyan ng lunas, mga nasugatan, nasa nagamot na po at nasa ospital yung kailangan?
5: As of yesterday, ang ating missing po ay isa. As to fatalities o namatay, 17 po. 17 ang namatay or fatalities. Ang ating injured naman ay 94 ang admitted and then 561 ang hindi na-admit sa hospital or pwedeng masabi ko na outpatient lang.
3: Opo, outpatient lang. Yun, okay. yun naman yung maganda doon, partner.
2: Oo, importante.
5: And to number of affected families, of course, 6,724 ang affected families.
2: Alright. Pero wala naman po kayong problema sa mga evacuation centers nyo?
3: Mm-hmm.
5: As to evacuation center, merong mga minimal na lang na mga nagpaiwan pero wala naman talaga pong tawag niyan. Yung wala naman po sinasabi na dagsa sa mga evacuation center. Siguro nung mga unang gabi lang na medyo takot pa sila mag-uwi sa kanilang mga tahanan, kaya medyo marami.
2: Kailangan pa rin partner ng iba yung pag-iingat. Pagka sinabi ng otoridad, huwag muna bumalik, huwag muna po kayong magpumilit.
3: Tama yan. Sir, dyan sa Jensen, meron ba tayong ini-expect na declaration ng state of calamity?
5: Nung Lunes talaga ng hapon, nag-convene ka agad. Nung Lunes ng umaga, bandang alas 9, nag-convene na kami sa incident management team. And then nag-convene din agad ang miyembro ng PT Disaster Risk Reduction Management Council. And then they passed a resolution to the mayor. And then the mayor submitted a letter to the Sanggunian for them to have or to conduct a special session. And then they conducted immediately. And then nung Monday din, nadeklara na rin ang Jensen under the state of calamity.
3: Kung nadeklara na yung pong funds na syempre in-expect po natin na magagamit dito, ano na po, nagamit na ba, na ilabas na, na roll out na, sir?
5: If I am not mistaken, 64 million or 65 million po na Dream Fund, magagamit yun, nagamit yun sa relief operation.
3: Ayan. Ang mahalaga doon kasi after the declaration, yung immediate release ng funds at yung immediate na magamit agad doon sa operation ng mga kababa. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you.
5: Robert, maraming salamat. Doris, maraming
3: mag-iingat
5: salamat.
3: Po. Maraming salamat. Si Sir Rommel Catolico, ang chief po ng Public Information Office ng General Santos City. Yun yung mahalaga doon. More than the declaration, yung next move mo. Yun yung pinakamahirap, partner. Nasabi nila kasi, kapag sa ganyan sa disaster, di ba, meron kang preparedness, tapos may search, may rescue operations ka. Mm-mm. Pero ang pinaka-importante, muling pagbangon eh.
2: Yun lang.
3: Di ba? Kung paano mo ibabalik sa dati, yung mga kababayan mo, yung institutions sa mga nasira dahil sa kalamidad.
2: Pero magugulat ka, di ba, Robert, pagka nakita mo, plakda ito, talagang totally collapse. Pero... nagagawa ng paraan na muling makabangon. Kaya talagang tulungan lang po ang kinakailangan dito. Pero kasabay nito, sabi nga Robert, mayroon pa mga aftershocks. Ingat dahil nga sa bayan lahat eh. So ang pakikipagtulungan po ninyo sa inyong mga otoridad ay malaki po ang magagawa. Ang importante, nakakarating na po yung kinakailangan ninyo. Tubig, pagkain, yung mga medikal na pangangailangan ay yun po, i-maximize po natin ang tulong na ibibigay ng gobyerno. Nag-ikot naman, kasama ba siya sa inikot ni Pangulong Marcos?
3: Nauna siya doon, nag-Jensen din ang Pangulo.
2: Oo, ayun naman pala. So, malaking bagay yun na kayo po ay napuntahan na rin ng Pangulo. At ano pa ba? Yung mga ibang mga senador din, partner.
3: Nagpunta na.
2: Nagpunta.
3: Kanya-kanya. Kahapon, yung majority group, nagpunta na doon si Senator Risa. Meron din ang grupo nila Senator Bongo do sa minority, Senator Alan Cayetano. Meron din silang mga sariling lakad para magbigay tulong do sa mga kababayan. Yun ang importante din naman,
2: mabuti
3: partner.
2: Mabuti naman, oo. At hindi yung pakaangkaang tayong lahat dito, mando ng mando, pero wala namang ginagawang aksyon.
3: Siyempre, kung matatandaan natin, partner, pag sinabing Jensen, diyan nang galing ang dating senator, di ba, ang boxing champ, si former Senator Manny Pacquiao. Nagpalabas siya ng statement pakikiisa doon sa kanyang mga kababayan doon. Hindi lang siya makauwi dapat sapagkat nasa US pala siya at may commitment siya doon na dapat tapusin at pagkatapos doon ay uuwi siya para tulungan yung mga kababayan. Yun yung statement na nabasa ko, partner.
2: Very good. Pero sino yung narinig ko kanina sa report?
3: Kapatid
2: yung mayor. Very good, very good. So meron pa rin namang Pacquiao na umaasikaso. Oo. Si Senator Manny Pacquiao, hintayin nyo po, pabalik na nga yata. So,
3: malay nyo, nakahingi ng tulong pa yun doon.
2: Kaya nga.
3: Sa abroad.
2: Abroad. Pinapasaya lang po namin kayo ha, kasi alam namin na kung gano'ng
3: kahirap at kabigat. Oo,
2: yung unang-una na lang, partner, kung ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, sa ganung klaseng pamamaraan, nakita mo
3: doon sa report ni Steve, hindi lang isa yung nawala.
2: Kaya nga.
3: Mag-iinan niya dahil natabunan ng gumuhong pader habang nasa bukid siya, di ba?
2: Ay.
3: Ito muna tayo, partner. Tutu time!
2: Tutu time natin is 8:34 in the morning.

0: sa bagis.
1: Sa bagis.
0: Doble sa tabang. Doble sa talino at kakulitan.
2: Tandem ng Bayan!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
10: Happy weekend!
11: Happy weekend sa inyo!
12: Happy pero, long weekend.
11: Kahapon pa umalis yung iba. Yung iba ng mundok, alam mo partner, na uso talaga yung pamumundok.
12: Bakit naman?
11: Oo, sila Christian, mahilig sa ganyan eh. Tsaka marami mga kabata, si, alam mo tong si Victoria Tulan.
12: Oh.
11: Oh, over the weekend, Oh. Ganon din siya.
12: Anong bundok?
11: Namundok din. Marami talaga umakit ng bundok. Talaga? Pamparelax siguro. And all. Minsan try natin mag-guess ng mga mountaineer tapos kung paano sa kagaya natin na beginner sa magandang una magpunta.
12: Kala ko sasabihin mo, minsan itry natin na umakyat tayo ng bundok.
11: Hindi kita isasama?
12: Wag na, no. Thank you. Hindi ako. Ay,
11: pwede kita isama pero bibit-biting kita.
12: Wag. Baka ikaw rin ay hindi makaakyat dun sa tuktok.
11: Ay, naka.
12: Dahil magiging sa gabalahan.
11: Hihingal.
12: Oo. Ano na lang, titignan ko na lang kayo sa drone shot.
11: Wow! Oh. Ikaw yung nagdo-drone?
12: Yes.
11: Ikaw yung operator ng
12: correct,
11: drone.
12: Correct.
11: Ay, nako. Bago pa tayo lumayo, ano? At habang pinag-uusapan namin kung saan tayo pupunta, narito na sila! Unahin po natin, magtungo tayo dyan sa bahagi ng monumento sa lungsod po ng Caloocan. Eh, syempre, nagkaroon din ng programa doon kaugnay. Diba sa pagdiriwang ng kasarila, naroon po nakatutok si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
1: Magandang umaga sa inyo, Roberta Torres. Natapos na ang selebrasyon at programa ng lungsod ng Caloocan dito sa Monumento Circle. Parang sa 128th anibersaryo ng kasarila ng ating bansa kung saan si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD ang panauhi pandangal. Iniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na sapat ang supply ng mga pagkain ng DSWD para sa lahat ng mga individual na apektado ng lindol sa Mindanao. Batay din niya sa kanyang pagbisita ng mga nagdaang araw sa rehiyon. Nasa 20,000 food packs na ang naipamahagi sa Glan, Sarangani Province at nakatakda pang magpadala sila ng kalagdagang 40,000 na food packs, hindi lamang sa Sarangani, kundi pati sa iba't ibang lugar na apektado ng lindol, katulad na lamang ng General Santos City, ng 40,000 food packs para matugunan ang kagutuman at pangangailangan ng pagkain doon. Narito ang kanyang pahayag.
13: Yun yung medyo hardly hit. So lahat yun ongoing rin tayo. Sa ngalan ng departamento, siguraduhin namin na lahat ng mga nangangailangan ng pagkain, lahat makakatanggap. Siyempre, hindi rin tayo umaalis sa operations natin sa General Santos City.
1: Robert at Norris, ayun ang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian. Kaugnay nga noong ginagawa nilang pamamahagi ng iba't ibang mga relief goods at food packs doon sa mga lugar na nasalanta ng lindol. Sa mga susunod na araw ay nakatakda rin magtungo ang kalihim sa Davao Region para bisitahin ang iba pang lugar doon at tinamaan ng lindol na hindi pa napupuntahan ng kagawaran para magbigay din ng tulong sa mga nasalanta. Sa mga oras na ito naman na Doris at Robert, itong bahaging ito no, na nga kung saan ako ngayon ay sinara dahil nga nagkaroon ng programa kanina. Pero ngayon binuksan na siya sa trafiko at sa mga motorista. Kaya naman na nakakadaan na dito sa bahaging ito no, Monumento Circle, papunta ito ng North Avenue sa EDSA. At ang lagi naman ng daloy ng trafiko dito dahil holiday ay maluwag both bound, southbound at northbound. So yan ang sitwasyon ngayon dito sa Monumento Circle para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Samantala, punta naman tayo sa Palasyo ng Malacanang. Naroon nakatutok si Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
14: Magandang umaga, Robert at Doris. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na nagpapaalala ng responsibilidad sa pangangalaga sa kalayaan. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang selebrasyon ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi lamang basta yaman na minana ng taong bayan sa mga ninuno, kundi isang responsibilidad na dapat panghawakan at panindigan. Hinibok si Pangulong Marcos ang mga Pilipino na pangalagaan at protektahan ng kalayaan mula sa bantang mabaluktot para muling pagkatiwalaan ng taong bayan sa harap ng pagkakawatak-watak at pagdududa. Ayon kay Pangulong Marcos, kakaibang hamon ang pinagdadaanan ng bansa ngayon kumpara sa mga hinarap ng revolusyon ng mga bayani at ninuno at nasa kamay na anya ng kasalukuyang henerasyon kung paano huhubugin ang bansa para sa hinaharap. Nagbigay pugay din ng Pangulo sa mga bayani na pinaglaban ang kalayaan ng bansa at sa mga Pilipinong iniaalay ang kanilang buhay para sa kapakanan ng bawat isa. Magsilbing tanda rin anya ang selebrasyon para lumalim pa ang pag-unawa ng bawat isa sa nakaraan at magsilbing inspirasyon sa bagong tungkulin para sa Pilipinas. Nitong umaga, ng pangunahan ni Pangulong Marcos at ng First Family ang mga aktibidad para sa 128th Araw ng Kalayaan Celebration sa Luneta, Maynila. Kabilang na ang flag-raising ceremony at pag-aari ng bulaklak sa dambana ni Dr. Jose Rizal. present ang ilang opisyal ng gobyerno at mga ambassador sa aktibidad kung saan naroon din si Acting Senate President Sherwin Gatzalian at nakitang kinamayan pa ng Pangulo. Sa main program sa Kilina Grandstand kanina, binanggit din ng Pangulo ang pagkilala kay Gatzalian bilang Senate President pro tempore kung saan naghiyawan pa ang ilang panauhin. Matapos ang independence activities sa Maynila, balik naman ng Malacanang ang Pangulo mamayang gabi para sa Bondunur kasama ang ilang mga opisyal at miyembro ng Diplomatic Corps. Sa ngayon, Robert Adoris, papatuloy pa ang Independence Day Parade sa Kilina Grandstand na sinasaksihan ng Pangulo at ng mga opisyal ng gobyerno. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Doon po nakatutok sa Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen?
15: Good morning, Robert Adoris. Naglagay na ang mga pulis ng metal at concrete barriers, shipping containers at barbed wire sa Recto Avenue corner San Sebastian Street patungo Mendiola para kontrolin ang galaw ng mga tao at sakyan sa lugar sa Leg Street. Kapansin-pansin din ang pagdami ng mga pulis at karagdagang harang bilang bahagi ng security preparation. Naglagay din ng signal jammer bilang dagdag na hakbang sa seguridad ayon sa Philippine National Police. Naka-full alert status ang buong hanay ng kapulisan para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Para kaya nakapwesto ang mga pulis sa mga pangunahing lugar kabila mga posibleng pagdadausan ng kilos protesta para tiyakin ang kayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, Robert at Doris, dito sa kahabaan ng Recto Avenue ay tahimik at kalmado pa ang sitwasyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
11: Mula sa lungsod ng Maynila, puntahan natin ang San Juan. Doon naman po nakatutok si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
16: Tandem, Robert at Doris. Ganap na alas 7 ng umaga kanina nang isagawa ang flag raising ceremony sa pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan bilang pagdiriwang sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ito ni San Juan City Mayor Francis Zamora habang panauhin pandangal si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Katuwang sa pagdiriwang ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Pagkatapos ng flag raising ceremony, nag-alay sila ng bulaklak sa dambanang pang-alala ng pinaglabanan. Ang dambana ay paalala ng kabayanihan ng mga katipunerong nagbuwis ng kanilang buhay sa Battle of Pinaglabanan taong 1896. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng ugnayang panlabas o foreign affairs sa kalayaan ng bansa, partikular ang paggamit ng arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa usapin ng West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating Radyo Patrol!
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
11: So, naikot na natin, partner, iba-iba
12: ang
11: yung mga kinatawan, ano?
12: Yes.
11: Ng mga gabinete, merong nasa Correct. Monumento, merong nasa pinaglabanan, ang Pangulo... Naroon sa...
12: Meron ba nagpunta sa Cavite?
11: Meron yan, partner. Definitely, dahil doon ang sentro din talaga, di ba?
12: Correct.
11: And then, meron din nagpunta sa Luneta, ang Pangulo. At narinig mo naman ang report ni Christian, naghiyawan ng kinilala ng Pangulo ang acting Senate President na si Senator Win Gatchalian daw. So, yun yung report. And, kanina, napag-usapan po natin, ha, yung mga tulong na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin po natin yung mga tulong na yan. Sinicheck ko kasi. Nag-attendance check ba ako, partner? Sa 24 na senator, ano na yung mga ginawa ng mga to na tulong?
12: At meron ba diba? Nakita?
11: So, meron. So, na-check na natin yung mga yan kanina. Sa mga susunod na araw, ang nakaschedule naman na lipad, yung team, bagamat nakakulong siya, si Senator Jinggoy, yung anak naman niya yung magpupunta doon para magbigay din ng tulong. Importante talaga yung tulong, partner, sa mga kababayan natin.
12: Kaya nga sinabi natin, di ba, unang bugso, pag nakakita ng mga opisyal yung mga apektado, yung mga biktima, ang laking bagay, ang laki ng nagagawa. Hindi lang po sa kanilang yung pangangailangan nila na basic, kundi yung tama nito, partner, sa kanilang emosyon. Sa kanilang kanilang mental health.
11: Kasi alam mo, partner, ano ibig sabihin? Halimbawa, kagaya mo, ako, ikaw, ordinaryong mga tao, di ba? Magbibigay ng tulong, may mga sulat. Ang, eh, mararamdaman kasi ng mga nando na may nagkikare at may nagkakumakalinga sa kanila. Eh, ang tanong, pagdating sa national government, ano nang nangyayari?
12: Yan, oo. Asa na ba yung listahan ko? Marami yan eh. Kaya lang, hindi ko matandaan. Alam mo naman ako, pag binigyan mo ko ng mahabang listahan...
11: Siyempre, wala dyan sa binubuklat mo na yun. Nakahiwalay yun. Ayan, no?
12: Ito.
11: Siyempre, nagbukas na yung klase sa public schools, di ba? And then next week, magbubukas naman yung sa mga private. So tuloy-tuloy na ito. Eh, dahil nga nagkaganyan, sabi ng mga tricycle driver, di ba? May trabaho na kami, nadagdagan yung mga pasahero namin.
12: Yun pala.
11: Pero ang national government, ang Pangulong Marcos, nagbigay din naman ng assistance.
12: Mm-hmm.
11: Nagpunta ng San Juan, report ni Christian noong nakaraan.
12: Oo nga, sabi mo.
11: Nabigay lang naman ng tablet.
12: Ay, 1:1?
11: Uh-huh.
12: Antaray. O, malaking bagay yun para sa mga estudyante natin, ano? At yung patuloy natin na adhikain. Naks, may adhikain ako nalalaman na pagandahin nga po at i-improve yung kalidad ng ating mga estudyante dahil sumasadsad na tayo. Eh, kung ang Pangulo mismo ay ang mangunguna sa pagsusuporta sa kanila, eh malaking bagay po ito.
11: Mm-hmm.
12: Hindi mo matatawaran, partner, yan ha. Sabi mo nga kanina, yung tamang implementasyon.
11: Mm-hmm.
12: Kung meron man siyang tool, o sabi ng Pangulo, ito ang gusto kong tulong. Pero pagdating doon sa implementasyon, zero.
11: Oo, o hindi pwede, yun? Hindi pwede. Kagaya nung report sa atin ng nakarang araw ni Zeus, di ba? Yung cap, yung 50 pesos.
12: Yes.
11: So palalawigin yun, di ba? Dapat lang. Lalo na sa ngayong panahon na ganito, eh tama po yan na gawin natin 50 pesos at yung 20 na hinihingi natin na dumami pa sana, di ba? Yung per kilo na bigas, importante po yun eh.
12: Oo, tsaka pag nakikita mo yan, mga ganyang opisyalis natin, magdadalawang isip yung mga mananamantala.
11: Mm-hmm.
12: Kasi kung meron ibababa sila ng mga polisiya, ay kailangan ninyong sundin.
11: Mm-hmm.
12: At wag po kayong pasaway. Lalo na doon sa mga lugar na nasa lanta na nga ng kalamidad, eh... gagawan nyo pa ng kalukuhan.
11: Ang sabi, di ba, pwede daw yung mga nag-overpricing, isumbung daw yan ang hinihikayat ng national government. Dapat lang na isumbung natin dahil kung sobra naman yung ginagawa, naghirap na nga yung mga kababayan natin, tapos gaganyan yung pawag naman. Nasaan ang inyong puso?
12: Diyan. Partner, kabila yun.
11: Ay, mali.
12: Mali! Wag po kayong manamantala. Maawa naman po kayo sa mga kapamilya natin, sa mga kababayan natin. Dahil wala naman po gusto mangyari ito. Ang ambag nyo na lang ay ang tunay na pagtulong. Yan.
11: Siyempre, tapos kapag nag-aaral ka, pag-klase, lagi kang tanong dyan, scholarship. Alam mo, totoo yun, partner.
12: Oo.
11: Minsan, namamaximize siya ng mga politiko. Pero ako kasi, yung mga nakakausap ko sa probinsya, lagi silang looking forward dyan sa mga scholarships
12: talaga
11: na ganyan.
12: Talaga ba?
11: Oo. Lalo na yung mga nag-aaral talaga ng mga bata, yan yung bahagi ng hope nila para magpatuloy sa pag-aaral.
12: Kasi nakikita ko, kunyari, yung OFW, pamilya, ganyan-ganyan, nasa lanta ng bagyo, ganyan, scholarship ang sagot.
11: Mm-hmm.
12: Paano yung konkreto na gagawin? Paano yung konkreto na...
11: Aba, ano ba naman yung kada semester mabibigyan ka ng scholarship? Kagaya dito, 105 presidential scholars na bigyan ng educational aid. So kung nabigyan ka nun, aba, malaking tulong yun ha. Kabawasan din yun kahit magkano sa gagasusin po ninyo.
12: Sabagay, oo.
11: Lalo ngayon, ang hirap ng buhay.
12: Ay, nako.
11: Ang underemployment natin, tumaas noong Abril.
12: Diyos Mario.
11: So ibig sabihin, kailangan mo ng karagdagang kita.
12: Ay, oo. At kahit anong kita yan, live selling. So kami ni Alvin, nagbabalak na kami mag-live selling.
11: Join ako.
12: Sakaling mawalan kami ng trabaho.
11: Tapos yung live selling, hindi kayo pwede magsabay.
12: Bakit?
11: Tatlo tayong hiwa-hiwalay na studio. Sabay-sabay tayo nagbebenta para marami tayong maibenta.
12: Kaso magiging zero ang benta natin. Alam
11: bakit?
12: Mo, bakit?
11: Bakit?
12: E paano pag nagsalita tayo, lahat ang bibili sa mga
11: kagaya ngayon, di ba? dahil dyan, bibigyan natin ng tip yung mga kababayan natin dahil under employment. Yung iba naghahanap ng pwedeng maging racket o na pwedeng pangkabuhayan na idagdag.
12: At yung mga iba, reklamo ng reklamo, wala daw silang natatanggap na ayuda.
11: Mm.
12: Wag po kayong lagi umasa na yung ayuda pupunta sa inyo.
11: Hindi ka titigil? Nakita mo tong hawak ko? Nakita mo itong hawak ko, partner.
12: Ano ba yan?
11: Bago kong pet to. Tingnan
12: ang
11: mo,
12: pangalan?
11: Sa mga naka...
12: Uy, Itabi mo kay Doggy Wawaw.
11: Atapang to. May dragon ko to.
12: Ako, ang ganda. Ang cute naman yan. Oh, ayan.
11: Ang cute naman, pero ikaw, tingnan mo yung sayo, dragon yung nasa liig mo. Si Suma lang ang kilala ko, pero sayo, dragon. Parang ilang ko nakakita ng karakter na dragon yung nasa...
12: Oh, ang ganda, di ba?
11: Nakapulupot sa liig. Oo.
12: Sige, awayin nyo ko. Tingnan
11: natin. Eh kasi po sa mga nasa radio, ito pong partner ko, may nakapulupot na dragon ang haba-haba sa liig niya.
12: Kulay pula pa.
11: Oo. Oh, ano pangalan yan? Mighty?
12: Hindi. Naughty.
11: Naughty. Ay, para po bigyan kayo ng idea kung ano ito. Alam nyo ba ito? Produkto lang ito lahat na tinatawag natin na 3D printing.
12: Yan ang partner, kailangan ipaliwanag sa akin yan. Kasi ang tagal ko na nakikita yan, hindi ko pinapansin. Kasi nga, ang ganda.
11: Kikita mo ako, ayan. Oh, 3D printing din yan, parang picture frame.
12: Kanina, malakas-lakas pa si Robert.
11: Hindi, mali!
12: Mali!
11: Dahil dyan, kakausapin po natin, makinig kayo, kakausapin natin ang isang mechanical engineer at founder and CEO ng isa pong tech company para magkaroon tayo ng option. Si Sir Mike C. Sir Mike, magandang umaga po. Good Doris morning. At Robert sa Tandem ng Bayan. Good
18: morning! Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Robert.
11: Nakikita niyo ba yung mga dragon namin? Yeah, mga bago naming pet?
12: Yan.
11: Mula kay Doggy Wawaw, partner.
12: Oh, tama. Si Doggy Wawaw pala dapat may ganyan.
11: Ay, gagawa nila si Doggy Wawaw. Anong itsura? Ayun.
12: Pero Sir Mike, I deserve an explanation.
11: Uh-huh.
12: Hindi ko alam kung ano to. Sa totoo lang.
11: At ano yung opportunity sa mga kababayan natin?
12: Paano mo masasabi, Sir Mike, na ito ay isang opsyon doon sa mga kababayan natin na medyo naaalanganin sa kanilang mga kabuhayan ngayon?
18: Unang-una po, Ma'am Doris at Sir Robert, ang 3D printing is isang teknolohiya po na yung mga bagay na naiisip ninyo, pwede nyo po siyang gawin in a physical. So physical po ang paggawa niya. So ang advantage right now, ang 3D printing po ay lumalago dito sa Pilipinas.
11: Mm.
18: Marami po kasi, alam po natin ang mga Pinoy is very palikhain, very totoo creative. Yan. So right now, ang nakikita po natin is yung mga ito, mga tatay, yung mga, lalo na po Father's Day ngayon, para paparating na po Father's Day,
12: no?
18: Yung mga tatay, yung mga nanay, na mga may gusto pong gawin para sa kanilang mga anak at sa mga kanilang mga kaklase, lalo na po pasukan, nasabi niyo po kanina, pasukan na po.
11: Mm-hmm.
18: Sila po ay ginagamit tong teknolohiya para gumawa po ng mga bagay-bagay. So, iba po sa kanila, ginagawa nila na ibebenta nila sa mga kanilang mga sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga yung mga ano po, mga...
11: Gusto nila bigyan ng regalo, surprises.
18: Yes, yung mga regalo yeah, sa mga
11: magugulat
18: projects.
11: Magugulat ka.
12: So,
11: parang mukha ako yan ah.
12: O kaya si Mrs. May kasalanan kay Mister.
11: Tinamang sapatos ang katapat niya. Pero ito, may hawak kaming sapatos, pero hindi ito totoong sapatos. Pero produkto din pala ito ng 3D.
12: Kaya
11: now wearable.
12: So
18: ngayon po, Ma'am Doris, Sir Robert, yung technology po, yung teknolohiya ng 3D printing ay pinadali na po. Kumpara po dati. So, yung mga tao po na malikhain, yung mahilig maraming gawin, magbuting-ting, ito na po yung isa sa mga gateway or parang hobby natin na makakagawa tayo ng mga bagay-bagay. At, of course, pwedeng-pwede po siya ibenta.
11: Partner, Sir Mike, ang nakikita ko kasi dito, may mga kaibigan ako na ang hilig mag-sketch. Ang hilig na, paano kaya ako magawa ko ito? Paano kaya ako gumawa ko ng mga pang-display na ganito?
12: Pwede. So hindi na
11: lang
12: yan eh.
11: Correct. So, hindi na lang siya drawing. Pwede mo na siyang i-produce mismo, Sir Mike.
18: Ama po, actually, ngayon po, lalo na sa pinadali ng AI, meron na po mga software na mga ginagamit sa internet na yung mga sketch natin, ginagawa siyang 3D.
12: Pero balita ko, kasi kagaya ko, hindi naman sa mega interesado ako kasi tamad ako ayaw ko nung ganyan. Kaya tsaka lalo pa hindi ko alam ang teknolohiya.
11: Okay.
12: Paano namin maiintindihan ito? Meron ba kayong training? Kasi akalain mo partner.
11: Yung palasyo mo na yan na hawak mo.
12: Oo. Dito na ako uuwi mamaya. Paano po ba meron kayong paanong pagtuturo? Kasi hindi naman tayo lahat maalam sa ganito.
18: Actually, tamang-tama po, Ma'am Doris, Sir Robert. Ngayon pong araw, ating po ay may grand launching tayo sa Ayala Malls Manila Bay. Niimbita ko po kayo at lahat pong nakikinig sa grand launching ng Maker Lab Experience Hub sa Ayala Malls Manila Bay. Meron po tayo mga workshop doon. Tinuturuan po namin kayo kung paano gamitin itong mga technology, lalo na yung mga 3D printing. Paano po yung ginagawa yung conversion, pagpalit po from our mga sketch natin to 3D, as well as yung mga bagay-bagay na paano siyang gawing negosyo. So, tuturuan po namin kayo kung paano natin kinakosting, paano po yung gastos, paano po natin pagkakakitaan. Kasi po, itong technology ngayon, bago pa lang. So, once na nakapasok tayo at natuto talaga, we could leverage. Parang pwede natin gamitin to para ma-enhance. So, marami na po ngayon na gumagamit, na ginagamit as side hustle, nagtatrabaho sila sa umaga.
11: Mm-hmm. Tama.
18: While tumatakbo yung mga makina nila sa buong araw, sa bahay, nakakapag-print. Pag-uwi nila, kukunin na nila yung gamit, mabibenta na po nila.
11: Ganun lang kadali ngayon.
12: Kaya nga, pero gusto ko malaman, hindi naman sa nagiging swapang ako. Ano, pero kung kunyari mag-i-invest ako sa ganitong klaseng kalaman, magkano po kikitain ko? HM.
11: HM.
12: How much? Diba?
18: Well, ang mga affordable 3D printers is around 14,000, 12,000 pesos. So, yung mga makina po natin, hindi na po ganun kamamahal. At of course, pag bumili kayo ng 3D printer, tuturuan po namin kayo kung paano siya gamitin.
12: Ayun.
11: Kasi gano'n naman talaga, kailangan mo mag-invest, pero at the end of the day, kikita ka
12: kukubra
11: doon sa
12: ka
11: investment
12: naman.
11: Mo. Kailangan
12: lalo
11: mo,
12: pa.
11: Lalo na kung creative ka, partner.
12: Yes, oo.
11: Diba?
12: Habang nagla-live selling ka, meron kang binubuting.
11: So, sabi mo, di ba, ano pong gusto niyong produkto or product na gagawin ko into 3D? Kaya ko.
12: Kaya. Oo,
11: di ba? Ganon. Ngayon, Sir Mike, panghuli na lang, doon sa mga interesado pa, doon sa mga kababayan natin, kung narinig nila, pandagdag kita eh, papasok ka sa umaga, i-execute na, saan sila pwede magpunta, mag-refer para po mag-message sa inyo at matuto dito?
18: Pwede po kayo pumunta sa aming mga social media page, sa Facebook, Instagram, TikTok, makerlab.ph po. Ulitin ko po, makerlab.ph. At of course, pag ngayon, since long weekend, at karamihan sa atin walang pasok, pag may oras po kayo, iniimbita po kayo ulit sa Ayala Malls Manila Bay this June 12. Ma'am Doris, Sir Robert, see you there po.
12: Correct. Ay, oh, sige.
11: Maya, lilipad na tayo.
12: Hindi, meron akong dialysis partner eh.
11: Kala ko may aeroplano kong ipapagawan 3D. Para
12: pwede ba magpa-3D na aeroplano? Yung parang aeroplano ni Donald Trump na niregalo sa kanya ng isang hari. Di ba?
11: May mga pagano. Sir Mike!
12: Ayoko na pala.
11: Ayaw mo na?
12: Baka may mali-malita.
11: wag na. Sir Mike, maraming salamat po
12: thank
11: sa kwentuhan natin today at sana magkaroon ng opportunity talaga yung mga kababayan
12: maganda
11: natin sa ganito.
12: Maganda
11: ang gaganda eh. Imagine mo produkto lang ito ng 3D, di ba? Sir, thank you.
18: Thank you very much. Salamat po.
12: Ingat po.
11: Maraming salamat. At dahil dyan, partner,
12: dahil dyan.
11: Happy weekend na, guys! Bukas ha, butihan ng masa. Balita Antebano, Wise Consumer, bye!
12: Bye-bye! Thank you, partner.
11: Thank you.

0: ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan!
1: Love, love, love!

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. So, oras po natin, 9:03.

Libu-libong chari timba o relief assistance ang ipina-airlift ng Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga biktima ng lindol sa ilang barangay sa General Santos City at Malapatan, Sarangani. Naglalaman ang charity timba ng food packs, hygiene, evacuation at medicine kits para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektado ng lindol. Magpapadala rin ang PCSO ng tig 2 patient transport vehicles sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Occidental at Davao del Norte at maging sa Cotabato. Sa entertainment, may bagong collab sina SB19 member Justin at singer-songwriter na si Maki. Para ito sa upcoming single ni Justin na Dahon na may songwriting contribution si Maki. Ilalabas ang bagong single sa June 19. Unang nagkasama ang dalawa sa isang music video. Itinuturing naman ni Justin na pambihirang karanasan at pagkakataon para sa kanyang karera ang collab kay Maki na nagpasikat sa kantang Dilaw.

0: At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako si Robert Mano.
1: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Friday, ha? Holiday, June 12, 2026. Ay, isang araw ng kalayaan,
1: yes.
0: Araw ng kasarinlan. Ako po si Danny Buenafe, pansamantala dito sa Balitapatan, kasama siyempre.
1: Ako naman po si Liza, kino mga kapamilya. Good morning, happy Independence Day po sa ating lahat.
0: Ayun.
1: Hashtag sana all malaya na.
0: Sayang at buti na lang na the holiday dahil Friday at ang luwag ng kalye.
1: Tatanungin diba? Nga sana kita, alam
0: kaya
1: po
0: luwag, ang bilis ko kanina. Umaharurot ako dyan sa, dito sa Commonwealth.
1: Mm-hmm.
0: Dyan ako nang gagaling sa Fairview. So, talagang grabe. Oo, kala ko nga, medyo huli na rin ako umalis, pero sobrang mabilis. Walang aberya, no?
1: Pero, pag on a typical day, gano'ng katagal ang biyahe sa Fairview papunta dito?
0: Hindi, mabilis lang naman, basta Commonwealth, kasi wala mga traffic light yan, no? Pero, at least, di ba, kahit malayo-layo, pero nakukuha ko ng mga 15-20 minutes.
1: O, talaga?
0: Yung stretch. Tapos, paglabas mo ng EDSA, dito na.
1: Diretso
0: diba,
1: na.
0: Sa

0: kung saan yung funeraria at naidala na ang bangkay ni Rene Baterbonya pauwi ng Davao. Tama ba?
1: Mga 9:20 p.m. tumulak ang pamilya niya, kanyang labi, mula sa Arlington Chapel sa Quezon City papunta sa isang private hangar dyan sa Pasay City.
0: Okay.
1: Mga 11:22 p.m. partner nang lumipad na yung eroplano.
0: Ah, late ng gabi. Kala ko kanina madaling araw.
1: So, mga hanggang hating mga 11:22 to 12 a.m. Nandun sila sa hangar palipal papunta ng Davao. Lumapag doon 2:40 ng madaling araw sa Davao International Airport.
0: So ano ang arrangement? So binabanggit mo kanina, mukhang tatlong araw ilalagak muna doon sa Davao City. Yung ba ang request ng ano, mga taga ron? Or, kasi alam ko, taga Agusan del Sur siya.
1: Oo, pero diba? Very well-loved kasi si Rene. Oh. Isa sa pinakamagaling po nilang atleta sa Ateneo de Davao yan. Ah, sa senior
0: nga pala,
1: high nila doon.
0: Produkto siya noon. No? Oh, oh.
1: So gusto ng pamilya doon, mga kaibigan, na syempre makapagbigay din sila ng respects and pakikiramay sa pagpanaw ni Rene. So ang sinabi sa atin ng sports agent, three days.
0: Three days sa Davao.
1: Ito yung mga initial information. Okay. Three days sa Davao bago iuuwi sa kanyang bayan sa Agusan del Sur.
0: Okay, and how many days naman sa Agusan?
1: Yan ang hindi pa nila
0: hindi pa malinaw. Kung yung siyempre marami nag-aabang this is has become a public di ba? Alam mo naman concern ha dahil nga sa marami mga issue na nakapaligid diyan. Pero for now wala pang in terms of date ng burial.
1: Wala pa sila binibigay sa atin. But for now day by day ang update sila. So for today ano na yan? Ito na. Meron na sila niyan naka-schedule na mass sa Ateneo de Davao morning, noon at saka gabi. Hanggang tomorrow, dire-diretso ang misa nila para sa kanya.
0: Pero nabanggit mo, di ba, being the last night kagabi, maraming representatives ang Ateneo nandoon.
1: Maraming pumunta. Actually, yung two nights na nakalagak siya sa Arlington, maraming pumunta from Ateneo de Manila University. At yung mga nakalaban, mga nakalaro niya sa palarong pambansa.
0: Mga kapwa players.
1: Ang dami talagang pumunta mula Calabarzon area. And mga fellow Ateneans, kahit hindi players. Example, Claudine Barreto was there. Napaka-random na mga nakita kong tao. Sabi ko, you have people. You have former Senator Richard Gordon who's also
0: Nakita ko rin siya.
1: Ateneo alumnus was there as well sa first night. So marami kang nakikita doon na pumunta and then when we asked them, it's really to just give respect dun sa fan. Pakikiramay sa fellow Atenean. Persida Acosta, PAU Chief, Attorney Persida was there as well.
0: Tumutulong siguro sa mga posibleng kaso.
1: Pero wala pa tayong updates
0: very
1: regarding
0: visible doon. Si Ampaw pag mga ganyang kaso. Anyway, partner, sinesenya sana tayo dito. Basahin na natin ang mga headlines for today being Friday, June 12. Ito, kilos protesta kasabay ng pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan, kasado na. At libu-libong pulis ipakakalat sa Metro Manila. Okay, ilang barangay sa Sarangani isolated pa rin matapos ang malakas na lindol, 7 gusali sa Davao City, hindi na rin ligtas gamitin. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singzon, inaresto dahil sa reklamong cyber libel.
1: CIDG, may 3 person of interest sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo. Resort na pinagdausan ng team building, pansamantalang ipinasara dahil sa ilang paglabag.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
1: Visayas Grid, muli isinailalim sa yellow alert. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan.
0: At sa labas ng bansa, 3 Indian sailor patay matapos atakihin ng US military ang Palau flagged oil tanker na MT Setebelio sa Gulf of Oman.
2: Balita Patan!
0: Ang oras natin, 9:12 in the morning. Okay, partner, puntahan muna natin dahil meron lang tayong update sa sitwasyon dyan sa paligid ng Senado kung saan inaasahang may pagkilos ngayong Araw ng Kalayaan. Narito ang balitang kumpirmado. Wala pa ba? Hindi pa ba ready? Okay, tinatawagan pa ang ating kasama.
1: Pero maganda na rin nabanggit mo ito, partner, no? Masundutan ko lang. Planuin niyo mabuti inyong biyahe kasi marami kasing inaasa na makilos protesta ngayon sa iba't ibang mga lugar, hindi lang sa Senado.
0: Yun nga ang ini-expect ko dahil 'di ba, yan nga yung nare-relate to sa stabilization plan.

0: Ayun daw gagawin. Kaya gusto ko rin malaman. Anyway, nandun na, via Zoom, si Zeus Legazpi. Zeus, anong latest dyan?
1: Zeus, go ahead.
2: Danny, at isa na rin na ng mga polis at passing traffic itong northbound lane ng guard. Yan yung kalsada sa Senado kung magagating doon sa guard dito na yan sa Pennsylvania City. Bahagin mo na isa na Danny ng kanilang reputasyon sa pagkilos na inasahan dito kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang Rage Coalition, yung isa sa mga grupong inaasahang magtutungo rito sa tapat ng Senate compound ngayong araw. Ayon kay Pasay City Police Police Colonel Joselito De Sesto, inaasahan din yung Jesus is Lord at grupong Masada dito sa tapat ng Senate compound. Nagkakaroon po rin kasi dapat lang sinado yung membro ng Bisco Masada ngayon siya. Sa hanay po na ito, dahil siya inaasahan na yung lumandang individual na makikilahok sa programa. Napansin-pansin dito, Danny at Liza, na ibinilik na sa sidewalk papasok na Senado yung entablado at mga tent ng Grupo Masada na pinaalis na ng Pasay City Police noong mga nakaraang araw. Ayon dun sa nakausap natin si Bench David mula Masada Range Coalition, pinabayagan naman sila magtayo na entablado dito kung mayroon silang programa. Pero pinaalis sila noong mga nakaraang araw dahil nakatambay lamang dito yung entablado at wala namang isinasagawang programa o protesta. Sa pahayag din ng Southern Police District, kahawig yung deployment ng mga police dito. Deployment nila ng karang-araw man ngayon. Kapag pinapigura ng police na naka-istasyon sa tapat na Senate compound ay maabot lang 5,600. Ngayon, Danny at Liza, wala pa namang mga miyembro dito. Kung sa pakabay yung ilang ng mga nakatulong sa programa, ay naghahanda pa lamang sila mamaya PSPs. Inaasahan yung kanilang pagdating dito. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Senate. Yan ang balita. Kumpirmado si Sado. Ang Brazo Patrol, since the government.
0: Okay, medyo nagkakaproblema lang ho tayo sa signal, no? Tatanong sana natin kung meron bang at saka anong grupo, partner, at saka kung meron talaga silang permit. Although alam ko siguro nakakuha naman ng clearance yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero talagang ngayong araw inaasahan natin na talagang marami ang posibleng mag-participate, 'di ba? Alam ko mga estudyante yan, Progressive Bloc. Pero ayan ho, alamin natin kung ano yung 10 o'clock pa naman, no? At meron pa tayo mga 45 minutes. Pero as far as yung video niya, hindi lang maganda yung signal. Siguro may ginagawa sila doon para malimitahan yung, di ba, yung problema.
1: Depende ko saan ka pupuesto kasi dyan ako nagbabantay nung nagkaroon ng barilan sa Senado. May ibang areas doon, partner, ang wala talagang signal. Yung GSIS gate, pahirapan talaga dyan. So half of the compound, wala intermittent yung signal.
0: Nakikita ko siya, parang doon siya sa harap ng Senate na exit eh.
1: Sa main gate, yun
0: kasi
1: yun.
0: Kasi yung GSIS sa kabila eh, di ba?
1: Oo, tama. Yung Jokno, medyo paganon-ganon din ang signal po dyan. May pwesto dyan na may hirapan ka talaga. So, kaya nakikita natin na medyo intermittent signal ni Zeus. People's Coalition, yung...
0: Yung sinasabi niya?
1: Yung nandoon. Kasi ilang linggo na silang nandoon, partner. Ever since noong nagkaroon ng change in leadership, nung biglang naging siya, Senator Alan Cayetano naging Senate President, nandoon na sila at hindi na sila umalis doon. So as for the permit, they've always been there ever since nung May hanggang ngayon. So hindi naman sila pinipigilan ng Philippine National Police kasi may mandato din naman ng PNP na kung mapayapa naman kayo dyan magdadaos sa inyong rally, hindi namin kayo pipigilan. That's the rule sa kanila doon. So,
0: alam mo, nabanggit mo nga yun tungkol doon sa gulo nga sa Senate Presidency. isang buwan na nakakalipas.
1: Already?
0: June 12 ngayon, di ba nangyari yan? May 11?
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, para lang doon sa mga magbaliktan ako tayo, 1 month na since that May 11, nung nagpakita si Bato de la Rosa for the first time after 6 months, na hindi nagpapakita. So, ang bilis, no, ng panahon.
1: On the third day, nawala ulit.
0: May 13, yun naman yung putukan, yung barilan, na nawala na nga siya, na allegedly escaped, di ba? So, ito, at least medyo makabigay lang tayo ng konting, ano, di ba, na magbalik tanaw tayo na ibig sabihin, that was May 11 and then ngayon, pinaglalabanan pa rin ang Senate Presidency, di ba? Mm-hmm. Dalawa pa rin yung nagmamatigas. Although, ang sabi naman, ang ina-accept na raw ng Malacanang, ang ina-accept na raw ng lower house, eh yung kay Senator Gatchalian, being, having that quorum na 12, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Because of that, yung nangyari ng, di ba, yung 1949 na, ano, yung...
1: Kaya Cuenco and Avelino.
0: Avelino case, di ba, na supposedly, yung isang senador out of the country, it's not within the, di ba, yung sabi nila, jurisdiction. Coercive jurisdiction. Mm-hmm. Yun ang term nila na hindi pwede makaboto.
1: Mm-hmm,
0: so, ibig sabihin, mere majority of 12 was enough to declare all seats taken or vacant. Diba?
1: Pero ang problema kasi doon, there have been arguments na ang desisyon ng Korte Suprema that time partner was based doon sa hindi natin updated na constitution, yung mga 1930-something constitution natin.
0: Pero,
1: kasi ngayon, we have an updated one, 1987 constitution. And it clearly says there na 13 votes ang kailangan mo to constitute
0: pero,
1: a forum.
0: Pero narinig ko rin kasi sila Justice Carpio, sila Dean Mel Santa Maria, hindi kasi pwedeng ilagay mo na supersede na 1987 constitution dahil nga yung Cuenco at saka yun ng Avelino case, hindi naman yan na turn around ng Supreme Court, hindi yan, ibig sabihin yan pa rin ang ginagamit na doctrine in terms of quorum. Ang problema lang ngayon yung ano nga kaya naging maingat sila, nilagay nila acting Senate President. Anyway, mag-ano muna tayo, commercial gap, meron pa tayo dahan ng makakausap no in relation dun sa ano, 'di ba? Nagkaroon na ng mga private prosecutors.
1: Yes,
0: kahapon pero iniintay lang natin makausap si Justice do, ang committee chairman ng Justice niya sa House, si Jervy Luistro, pero may problema, hindi kinukuha lang natin. Pero mag-commercial break ako muna kami at magbabalik ko ang balita patan.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
6: The Senate is under attack.
7: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: sigurado, sigurado, confirmado. Balita Patan.
1: Pabalik ko ang programang Balita Patan. Ako po si Danny Buenafe pa rin. At syempre kasama si Liza Aquino. Yes. Dahil ang aming mga original dito mga anchors ay may misyon ha, sa labas. Mm-hmm. At syempre holiday. So okay lang, ha, partner, na tayo muna.
2: Pero nabulong ba sa'yo?
1: In the name of public
2: sila?
1: Service, ha? Diba?
2: Pero nasan si Rica? Sabi ng mga tao, wala si Rica Lazo. So merong Rica Liza for the
1: video. No. Kasi video. Si Rica, di ba, busy rin niya. Kahit sa hapon, meron silang programa ni Tony, eh. Velasquez. Oh, oh. So medyo marami rin nagtatanong sa akin, ba't wala si Rica? Alam nyo, si Rica, ano ho yan? Diver. So talagang tinitake advantage niya yung pag may bakasyon, nakakapaglangoy ha, at saka nakaka-dive, yan o ang kanyang passion.
2: Oh, diba? Oo. Oh.
1: Anyway, hinihintay pa rin natin yung unang guest natin, pero just by way of background ho ha, mga kapamilya, kaserbisyo, yung bahagi ho ng press conference kahapon na ipinakilala na ho yung mga private prosecutors, mabibigat ho ha.
2: 10 yun, diba?
1: Oo, ito first batch, pero ibig sabihin, galing ng Peca Bar, galing ng Lorna Castillo, yung iba nga galing ng Accra originally. Mm-hmm. So alam mo naman yan, mga kilala yan ng mga law, mga legal firms.
2: Yes,
1: so, ibig sabihin, yung bumubuo, na kinakita ko nga, itong si Marfot Pua. Marfot Pua. Siya yung managing partner ng Peca Bar Law and former Assistant Presidential Legal Counsel under kay President Marcos Jr. Tapos ang isa dito si siyempre, veteranang trial lawyer na si Lorna Capunan. Siyempre, siya ang founder and senior partner ng Capunan and Castillo Law Office. At isa sa mga kinikilala, ito partner, litigator, pero Cebu-based lawyer, si Amando Virgil Ligutan. Siguro nage-guest nyo rin yan, di ba? Talagang magaling to mag-share ng kanya. At saka, lagi ko siyang napapanood. Doon sa mga pag nag-hearing sila, yung Justice Committee hearing, laging nandoon si Attorney Ligutan. Anyway, meron lang tayo ipapasok na isang report. Alamin natin ang sitwasyon sa Mindoro dahil nga June 12 ngayon, Araw ng Kalayaan, naroon ang ating kasama si Rowen Cueto. Rowen? Radyo Patrol!
3: Nakarating na sa bahagi ng Recto Avenue corner San Sebastian Street patungo Mindoro mga miyembro ng grupong Tulo for BBM Forever para sa kanilang isinagawang sasagawang peace rally ngayong araw. Ayon sa grupo, nasa humigit kumulang 200 miyembro ang lumahok sa pagkilos. Bagamat karamihan sa kanila ay mula sa Mindanao, sinabi nila nagtungo sila sa Maynila para ipakita ang kanilang buong suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Iginit ni Omar M. Akbar, leader ng Tulo for BBM Forever, na layunin ng kanilang pagtitipo na ipabatid na may mga mamamayan mula sa Mindanao na patuloy na sumusuporta sa Pangulo. Iniyak din ng grupo na magiging mapayapa at maayos sa kanilang pagkilos at wala silang balak na magdulot ng anumang kaguluhan sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto, mula dyan sa Mindiola.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Balik ho tayo sa programang Balita Patan. Ngayon na ho, makakasama na natin via Zoom ang mismong chair ng Justice Committee dyan sa Lower House at ngayon siya ang lead prosecutor ng trial ni Vice President Sara Duterte. Ang chairperson nga ho ng Justice Committee at kahapon may announcement na kung sino-sino ang first batch ng mga private prosecutors. Kung Jervy, si Danny Buenafe, si Liza Aquino sa Balita Patan.
2: Good morning po.
4: Good morning Danny and Liza at good morning sa lahat ng mga followers and viewers ng Balita Patan.
1: Okay, maraming salamat Kong Jervil ha. At syempre alam ko very busy kayo ha dahil nga kahapon napanood namin lahat yung press conference. Talagang itong mga iniharap ninyo, talagang mga batikan eh. Mga sabi nga nila, abogado de Campanilla, itong mga experts sa tax, banking laws, mga arbitration, commercial disputes. So ano ang tingin nyo? This is only the first batch. So ibig sabihin, meron tayong aasa na second batch, Kong Jervil?
4: Definitely, Danny, no? Baka hindi lang hanggang second yan. Baka may third batch pa.
1: Okay.
4: Because as a matter of fact, they keep on coming.
1: Uh-huh.
4: And alam mo, Danny, more than the legal support, no? Na ine-extend nila sa amin in this impeachment trial. This is really very fulfilling in a way that it validates na tama ang nagiging posisyon ng House of Representatives. All of these lawyers are abogado de Campanilla, no? And they are doing this on a voluntary basis, no? Wala silang kikitain dito except for the fact na naniniwala sila sa ipinaglalaban ng House of Representatives, no? So indeed, this is a validation na tama ang ipinaglalaban ng House of Representatives, and that is why these prominent lawyers, these seasoned lawyers, on a voluntary basis, they keep on coming to become part of the prosecution team. Ang palaging sinasabi nila, Danny, para sa bayan ito, no? And I want to clarify yung sinabi kahapon ni Attorney Capuna na it's payback time. Ang ibig sabihin po niya ng payback time is panahon na para ito namang magagaling na abogadong ito ang magserbisyo sa bayan.
1: Okay.
4: That's what she meant, no?
1: Okay. So napaka-overwhelming nga anong kanyang sinabi rin, no? At lahat ho kasi ito, mga prominent, sinasabi ko nga sa partner ko, galing ng Peca Bar, galing ng Lorna Kapunang Castillo Office, galing pa nga ng ACRA yung iba dyan, na ngayon na ibang law firm na, tapos yung grupo nga ng sa legal law, yung kay Amando Ligutan, eh kilalang kilala din yon. Pero for now, ano ho ba ang masasabi nyo na ibig sabihin, ang lumulutang, ibig sabihin 25 witnesses, so nag-a-agree na kayo na itong 25 will be very crucial in terms of syempre, ano ito, live stream na magiging malaki ang magiging maitutulong nito sa takbo ng trial?
4: Definitely, Danny, no? Yung 25 mukhang yun na yung final namin. And kahapon, bago kami naghiwa-hiwalay, we even browsed yung aming pre-trial brief na ifa-file namin ng Monday, and it seems to us na final na tayo doon sa more or less 25 witnesses which will be presented in support of the four articles of impeachment.
2: Congress Representative, meron po kayo ngayon, di ba, dati na mga initial na diskarte po ninyo kung paparin nyo po ito gagawin, itong laban po niyo sa impeachment trial. Ngayon po na may pumasok po tayo, ngayon na dekalibre pong mga private prosecutors, may mga changes po ba tayong gagawin on how we're gonna present the pieces of evidence once trials trial proceeds?
1: Articles of impeachment, yung paano presentation.
4: Well, definitely, no? Consensus is always being reached between the public prosecutor and the House prosecutors. The public and the private. Although it is very clear, ang lead talaga ay ang House prosecutors assisting ang mga private prosecutors. That's under the rules, no? But in recognition of their competence in trials, definitely we are deferring to them when it comes to legal strategy on how to present all the pieces of evidence for the prosecution. However, we cannot discuss in detail about this evidence, Danny and Liza. But definitely, we are confident that the legal strategies which the prosecution is using will definitely help us establish what needs to be established, most especially these four articles of impeachment.
1: Kung Jervil, ito ba sa itong 25 witnesses, kabilang na ba dito si ano? Kasi sinasabi niya, posible mayroon pa siya mga ibang pasabog na gagawin at mayroon pang revelation. Si former Senator Trillanes, kasama siya dyan?
4: Ito naman, nasabi ko na, no? He's part of the 25 witness which will be submitted in the through the pre-trial brief which will be filed this coming Monday.
1: Okay, and si Madriaga ho, is he being considered?
4: Well, about Madriaga, there's still discussions, no? But initially, kasama din siya dito sa 25 witnesses.
1: Ah, okay. Ma'am, bago ko makalimutan ito, ito very important lang. At gusto ko talaga liwanagin ninyo, no? Ang pananaw ninyo, kasi nakausap ko rin si Antonio Carpio, no? Si Justice Antonio Carpio. Kahapon, nakausap din namin dito sa Balitapatan si Attorney Roy, no? Si Jude Roy. Eh, syempre ho, siya din ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. At nakausap ko rin na alam ko si Dean Mel Santa Maria, they have this opinion na if ever a sitting senator daw who is facing, you know, a charge of plunder and with no conviction yet, may be suspended and should not be allowed to participate. So ibig sabihin yung threshold na 16 to convict might be reduced. Sabi niya, might be, should be reduced. Parang feeling nila, it should be, hindi na kailangan 16, it could be 15. Well, we're talking about the case of Jingo Estrada. Do you share that view?
4: Yes, Danny. As a matter of fact, in addition to the to the laws which were shared by retired Justice Carpio, kasi diba, nasa plunder law na yan, nasa anti-graft and corrupt practices law na yan, na kapag may kaso, suspended din ang public official, di ba? In addition to that, let us remember, kaya tayo may mga senador is because they are representing the interest of the Filipino people.
1: Okay.
4: So ang question ko, kung nakakulong, hindi nakaka-attend ng trial, how can you say that he is representing the interest of the Filipino people? Okay. I think there's only one way on how you can represent the interest of the Filipino people as a senator. Mag-attend ka ng session, mag-attend ka ng trial, and that's how you represent the interest of the Filipino people, no?
1: Okay.
4: So for the purpose of determining the quorum,
1: yung threshold,
4: for the purpose
1: 16.
4: Of determining the required number of vote, yung threshold na sinasabi for the purpose of conviction,
1: yes,
4: which is 2/3
1: yes,
4: of all the members of the Senate, no? Eh, how can you say that you were there representing the interest of the Filipino people kung nakakulong ka nga?
1: So
4: kung nasa ospital ka, kung nasa abroad ka, kung nagtatago ka. If there is no representation of the sovereign interest, eh dapat kinoconsider yan in the determination of the quorum and the threshold. Mm. Which means that may basis to say na hindi dapat sila ibilang. Mm. No?
1: Okay.
4: But that is just my take, no?
1: Uh-oh.
4: As a matter of fact, if you will be very literal on this point, ang sabi sa Constitution, 2/3 of all the members of the
1: Senate.
4: Nga,
1: yun ang nilalaban nila eh.
4: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, how can you dispute that kind of argument? Pero ibig sabihin, mismo si Attorney Roy kahapon binabanggit niya, if you are already detained, lalo na kung plunder pa, you're already considered PDL eh. Person na deprived of liberty. So ibig sabihin, you don't have that right anymore to be a part of the Senate. Tama ho ba yung ganung observation?
4: Because the law says na suspended sila eh, kung may kaso sila, even prior to conviction.
1: Okay. Mm-hmm.
4: The plunder law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act already provide na kapag may kaso ang public official on this laws, violation of plunder law, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pag may kaso, suspended ang public official. No?
1: Mm-hmm.
4: Now, if you are suspended, ibig sabihin, hindi ka member. Suspended ka eh.
1: PDL
4: na
1: nga.
4: Then how can
1: PDL.
4: You be counted?
1: Tama. PDL na nga.
4: PDL in the sense na nakakulong ka. You are a detention prisoner. But I heard Justice Carpio even discussing about those who were able to post bail. No?
1: Uh-oh.
4: Government officials na may kaso ng plunder or may kaso ng anti-graft, nakapag-post ng bail, grinan. So, hindi siya detained. But you have to remember that the law provides suspended sila because of that case. So, notwithstanding the fact na hindi ka PDL, sapagkat nasa labas ka, nakapagpiensa ka, the fact remains that under the law, suspended ang public official. Now, if you are suspended, how can you say that you are a member of the Senate?
1: Okay, so for
4: and
1: now,
4: if you are not a member of the Senate, how can you be counted?
1: Oo, pero I'm sure yung kampo, no, the other camp would raise that up with the Supreme Court, no. Pero ibig sabihin, if we are going to follow that legal principle nga na yung threshold of 16 might be reduced, kung sakaling meron pa mga susunod na mga let's say, alam na lumulutak naman, may iba pang senador, may mga plunder charges, it could further reduce kung sakaling makategorize na rin silang PDL. Ganun, yung threshold lalong bababa. 14, 13.
4: Sa akin, Danny, opinion ko lang yon. And
1: na,
4: I'm happy to hear that it is consistent to the opinion of retired Justice Carpio, Attorney Jad Roy, alam naman
1: natin. Dean Santa Maria.
4: Dean Santa Maria. Alam mo namang napaka-huhusay nitong mga taong ito, no? But in all honesty, I think it should be interpreted always in relation to the mandate that is given to the senators. The mandate ay upang ikatawan ang sambayan ng Pilipino dun sa Senado. Eh kung nakakulong ka, kung nasa abroad ka, kung nagtatago ka, how can you say that you're representing the Filipino people? On that line alone, they should be, quote-unquote, disregarded for the purpose of determining the quorum and the threshold required for the purpose of conviction.
2: Representative, alam naman po natin ngayon na kahit po iilan lang mga senador, the impeachment trial is said to still push through po accordingly. Meron pong bagong anunsyo ang depensa si Vice President Sara Duterte na nagbabawas po sila ng kanilang mga abogado. Kayo po ngayon, may mga panibago kayo private prosecutors that will help you with your impeachment trial. Ano pong basa niyo dito sa ginagawa ngayon ng kabilang kampo na nagbabawas naman sila ng mga abogado po nila?
4: We cannot speak for them, no? Decision yan ng ating Vice Presidente. But then as far as the prosecution is concerned, we're happy, we're overwhelmed, we are fulfilled because the number of private lawyers, magagaling na private lawyers, keep on coming, keep on growing to help and support the cause of the House of Representatives in this impeachment trial.
1: For now ba, Kong Gerville, dahil hindi pa rin na-resolve, di ba? Ay mayroon pa rin na, syempre, nilalaban pa rin ni Senator Cayetano na siya ang Senate President. Kayo ba nangangamba na pwedeng mabago pa yung or ma-derail pa itong July 6 na pagsisimula ng trial? Although June 18 nga, may pre-trial conference. Pero hanggat hindi na re-resolve, until siguro magpatawag na special session, ano, nangangamba pa rin ho ba yung mga grupo ninyo, yung panel of prosecutors?
4: Alam mo, Danny, ang dami ng Supreme Court decisions which is similar to the doctrine in Avellino versus Cuenco. No? Na when the senators are outside the coercive means of the Senate, no, the quorum may be reduced into such number only which are attending or present during the sessions. No? So to your question, nangangamba ba kami na magbabago pa yung July 6? Hindi. As a matter of fact, we're positive na magtutuloy-tuloy na ito. Most especially, na-receive na namin yung first official notice. No? Mm-hmm. At ito'y permado ng presiding officer in the person of acting SP, Win Gatchalian. Anong nakalagay dito sa official notice na ito? This provides for the deadline of filing of our pretrial brief, which we will be filing this coming Monday. This provides also for the first pretrial conference on June 18. That is why we will be appearing before the impeachment court, before the clerk of court of the impeachment court on Thursday, no? Bagaman wala pang notices for the trial, ito'y kasama sa pag-uusapan namin during the pretrial conference. At nakalagay dun sa notice to determine the trial dates for this impeachment trial, no?
1: Okay.
4: And that is why we are very much positive.
1: Okay.
4: Naniniwala kami na may basis ang change of leadership, no? The leadership of acting SP Win Gatchalian has been recognized as well, both by the department, by the executive and the House of Representatives, no? Siya na rin yung nire-recognize nung ibang government agencies, no? So I don't see any problem why the trial will not push through. We are positive, Danny. Tuloy-tuloy na ito.
1: Kung Gerville, syempre, di ba, nasusundan kasi rin natin yung ICC, di ba? November 30 naman doon, no? Kay former President Duterte. Doon ho, kasi maglalagay sila ng interpreter, no? Tagalog, Filipino, at saka isang Visayan. Marami rin yung nagsasuggest, dito rin sa trial din ni VP Sara, if ever, siguro this will be conducted in Taglish or para at least mas marami ang mas makaintindi, di ba, the way it will progress. At saka syempre, live stream to, yung mga ibang regions, maintindihan nila yung proseso ng trial at kung sino itong mga humaharap.
4: That is correct, Danny. No? This is a constitutional process. We are actually representing the sovereign Filipino people. That is why tama ka doon. Dapat naiintindihan ng bawat Pilipino lahat ng nangyayari dito sa impeachment trial. And we wish to formalize during the pre-trial conference na sana payagan or i-encourage both the defense and the prosecution na magsalita in Filipino, especially when kaya namang gawin in Filipino. Because we understand that there are portions of the manifestations and arguments which are hard to translate in Filipino, no? Mm. So we will be manifesting that during the pre-trial conference, no? Na payagan na magsalita ng Tagalog ang mga abogado dito sa impeachment trial. Ganun din, no? Tayo ay nagre-reach out sa lahat ng mga taga-media, both the mainstream and the social media, na sana po ito'y maitranslate natin ng maayos, accurate, into the dialect which will be understandable
1: sa lahat,
4: to
1: sa lahat,
4: our constituents from countrymen from the different parts of the country. No? For example, yung mga Bicolano, paano ba ang salita ng mga Bicolano? Sana meron tayong mga people from the media na nagtra-translate niyan.
1: Okay.
4: Tapos yung mga Bisaya, kung paano ba itra-translate yan? No? Kasi alam ko, Tagalog lang eh. So, nakikiusap tayo. We're reaching out really to the mainstream and social media na maitranslate ito to as many number of dialects as possible to make sure that we are on the same page with the entire nation of the Philippines.
1: At saka, masimplify natin kung Jervil yung mga legal terms, yung mga stipulation, yung mga ganun. Ewan ko, minsan kasi kami, kahit non-lawyer, pinipilit namin maintindihan, ma-embrace yung legal insights ninyo. Pero at least pag mas marami nakakaintindi, mas maintindihan nila yung issue, di ba?
4: And that is why, Danny, we are so thankful din dito sa ating mga legal luminaries, no? Sapagkat mukhang overwhelming din in numbers ang mga legal luminaries, that includes the Dean of the Colleges of Law na nagsasalita at nagpapaliwanag on the significance of this impeachment trial. No? Sana ipagpatuloy ng ating mga legal luminaries, Deans of the Colleges of Law, itong kanilang pagharap sa iba't ibang programa upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan itong gaganapin na impeachment trial.
1: Nako, marami salamat to. Medyo marami na ho kayo na-share sa amin, ha, mga legal insights. Siguro the next time na makausap namin kayo, baka meron na second batch. At syempre, next week na pala, no, yung presentation, yung iaharap nyo sa June 15. Tama ho, akong Jervil?
4: Yun pong June 15, that is deadline of filing of pre-trial brief. Okay. Hindi pa po kami a-appear doon. June 18, that's the first pre-trial conference. A-appear po kami, pero ito po ay before the clerk of court, of the impeachment court. And he is Secretary Bantog of the Senate ng Gatchalian Block, no? At inaasahan po namin na dito sa pre-trial conference, mafa-finalize po ang trial dates ng impeachment trial.
1: Okay. Marami salamat kong Jervil, sa oras ninyo, at sana hindi ito huli.
4: Thank you, Danny. Anytime, good morning, Liza, at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay ng programa.
2: Maraming salamat po sa inyo.
1: Yan o, si Kong Jervil Luistro, lead prosecutor ho ng Sara Duterte impeachment trial at chairperson ho ng House Justice Committee. Ang oras, 9:46 in the morning. Ito susunod nating guest, napaka-importante din, diba? Dahil nagkaroon tayo ng malakas na lindol.
2: Yes,
1: diba? Yung 7.8 dyan sa Mindanao, apektado itong mga estudyante natin. Nagkakaroon na, meron na tayo education crisis. Mm-mm. So how are they coping with this problem? Marami rin mga ngayon, may mga bitak-bitak na ng mga paaralan, so they could not go physically to attend classes. No? So makakausap natin via Zoom, isang professor to, professor ng College of Education, University of the Philippines, convener ho siya ng Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant Education, at Educational Psychology Specialist. Ang bigat ng credentials. Walang iba kundi si Professor Liza Marie Campomor Oligario. Prof, si Danny Buenafejo at si Liza Aquino dito sa Balitapatan.
5: Magandang umaga, Danny at Liza, at sa mga nakikinig sa inyo.
1: Okay, so nabanggit namin, no, Prof, itong nangyari yung lindol na malakas, no, 7.8 until now. Traumatized, marami sa mga estudyante, nakita niyo naman, lalo na yung mga bulinggit, no, mga grade school, di ba, nakita niyo sa mga videos. Katulad ninyo na, syempre, expert kayo dyan sa psychology, specialist ho kayo, Eh, ano ho ba ang pwedeng ibigay niyong advice para doon sa mga dumaraan sa ganitong pagsubok?
5: Oh, ang una-una, 'di ba? Lalo na't lagi tayo may mga disaster, no? Disaster prone ng bansa natin. Uunahin muna natin yung emotional readiness ng mga bata, no? So, kahit nga matatanda, no? So, hindi lang yung mga bata, pati yung mga magulang nila, pati yung mga guro, kailangan emotionally ready. Hindi kailangan bumalik agad sa eskwelahan kasi kailangan i-address muna, no, yung current situation. Kailangan man-normalize muna, no, maging normal muna yung ano nila, no, yung pang-araw-araw na buhay. So kailangan meron silang safe na titirhan, no, hindi sila takot dun sa tinitirhan nila, regular ang pagkain nila at pagtulog, no, tapos saka natin maia-address yung ano, no, yung pagbalik sa eskwelahan. Tinitingnan ko na depende sa sitwasyon, no? Mga isang linggo ang minimum, eh, na kailangan maayos muna na maramdaman nilang normal sila muna sa bahay. Tapos unti-unti nating pababalikin sa paaralan na dapat titingnan din muna kung safe yung paaralan para makabalik sila.
2: Professor, paano po yan? Kasi po, yung iba po wala pong bahay na babalikan. Lalo na po dito sa mga kababayan po natin.
1: May mga bitak-bitak pa, di ba? Yung bahay.
2: Napatumba pati po yung mga paaralan. Siyempre po, ano po ang dapat diskarte po dyan para kahit papaano po, bumalik po sa normal ang routine ng mga bata at makabalik po dito sa kanilang pag-aaral?
5: Oo, kaya kailangan meron talaga tayong mga temporary shelters, no, na ito ay agarang ano kailangan mabigyan ng pansin, no. Ang malungkot dito, ang ginagawa nating kalimit ng temporary shelters pag may mga ganitong pangyayari kahit baha, 'di ba? Mga eskwelahan. Pero ang mga eskwelahan ay nasira din, no. So hahanap ang local government ng shelter, no, temporary shelter, halimbawa ay, hindi ko rin alam, no, buti na lamang at ito ay nasa probinsya, no, iniisip ko sa Metro Manila nangyari ito, baka talagang mahirap dahil siksikan tayo sa Metro Manila. Pero sa probinsya, pwedeng siguro bus-covered court, di ba, na kailangan talagang hanapin ng local government. So doon muna magkakaroon ng ano, no, ng sana psychological debriefing, no, na ayun, no, anuhin muna na para maintindihan nila yung sitwasyon, lalo na yung mga batang hindi pa naiintindihan kung anong nangyari.
1: So ibig sabihin mas apektado rito yung anong which age group ang talaga apektado, yung ito mga formative years, yung katulad yung mga maliliit na mga bata na mas matagal makapag-adjust sa nangyari ng ganitong kalamidad.
5: Hindi naman ano, minsan mas resilient nga, no, yung overuse natin the word na resilient, no. Pero dahil nga nakita natin sa television na kasi naman nagpapanik din yung matatanda, no. Diba? So pero sila nagpapanik sila, no. So kailangan nilang maintindihan yung nangyari. Bakit, 'di ba? Bakit nagkaganoon? Bakit nadurog yung mga structures, 'di ba? So kailangan ng processing na maintindihan nila na nangyayari talaga ito, no, na kailangan lang maging handa tayo sa mga ganitong pangyayari, lalo na kung nagkakaroon pa ng aftershocks dun sa locations nila.
1: Oo. So do you recommend na dapat ang mga eskwelahan meron sila mga ganun, yung mga guidance counselor na at least, di ba, it will help, di ba, somehow to mitigate yung problema nitong mga na ganito na state of shock? Diba, Prof?
5: Ideally, meron talaga sana ang guidance counselors ang mga paaralan, pero alam ko yun pa lang ang sinusolusyonan natin sa ngayon. Diba, kulang na kulang tayo sa guidance counselor sa paaralan. Minsan ang guidance counselor ay wala rin namang ano, na expertise talaga dun sa area, no? Natatalaga lang siya na counselor dahil wala nang available na guidance counselor, no? Or kulang dahil sa sobrang dami ng mga estudyante, iisa lamang ang guidance counselor. May count yan, eh. Alam ko 1:200 dapat, no? Pero kung mas marami sa 200 ang nasa paaralan. At yun ay dapat, no, constantly nilang nakakausap. Bukod doon, meron namang mga nag-outreach na naman, no, ng mga paaralan, no, ng mga universities sa I hope, kasi ang UP Diliman, Department of Psychology, meron silang ginawang online na ano, no? Pero yun nga, paano magkakaroon ng online yung na contact, no? Kung sira din ng infrastructures nila sa ano, no, sa internet. Pero meron namang iba diyan na ano, 'di ba, satellite ano, control na driven na internets, no? Pero anyway, yun nga, may mga ano naman experts sa university, mm-hmm, sa pagkakaalam ko, na gumagawa ng psychological first aid na tinatawag.
2: Professor, I'll be asking you this question in your capacity as an educational psychology specialist. Mm-hmm. Yung mga hybrid learning po ngayon, mas tingin po ba mas makatutulong po yun sa mga bata ngayon na preoccupied sila if bibigyan natin sila ng activities to do? Do you think that will help them to overcome their trauma?
5: Oh, lalo na nasisimulan natin dun sa sitwasyon, no? No? So maganda nga pag bumalik ng paaralan, unahin muna natin yung intindihin natin, pag-aralan natin kung ano yung nangyari, 'di ba? The science of it, the psychology of it, 'di ba? Na normal lang nararamdaman ninyo na pare-pareho tayong natakot, yung mga ganun na mga bagay. Magandang merong ganun, no? Sa Philippines, meron kasi kaming project ngayon na nag-aano kami, no, na tumutulong kami sa internet connectivity, no, ng mga bata para nga sa social and emotional learning. So nung ko na-realize na grabe pala ang talagang ang daming schools na wala pang internet connectivity. Kung sa ibang bansa, 'di ba, ang problema ay tanggalin ang connectivity dahil nasusobrahan, tayo naman ay kinukulang. Wala silang devices, wala silang access sa internet na halimbawa nung sa mga panahon na ganito, no, na kailangan nila ng kausap, makakatulong din sana ang internet connectivity, no? Lalo na at yun nga, no, parang syempre kung nandun ka sa situation, ang gulo-gulo kasi ng pakiramdam doon. Kaya kung alam yan, no, personally, naging victim naman kami ng Ondoy noon, no? So talaga kung iba, na parang nawala kami sa mundo, all of a sudden, ang focus namin ay doon lamang sa sitwasyon namin na kailangan naming ayusin.
1: Okay, Prof, bago ko namin kayo bitawan, ididikit ko rin itong issue, no, dahil itong nangyari sa dalawang Ateneo students na nalunod. Mm-hmm. Diba, syempre, kayo, convener din kayo ng Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant Education. Although ito ay mga atleta, pero it has something to do with team building activity, yung mga field trip nga, sinasabi nila, boot camp, whatever it is. Talaga ho bang dapat ho ba, meron, nakikita kayo, nasisilip kayo ng negligence on the part of the school na kung sakali man, aksidente man yun, meron bang negligence on the part of the school or mga coaches?
5: Oo, medyo. Nakakalungkot ang pangyayaring ito, no? Sayang yung dalawang buhay, no? Yung isa, medyo nakakaiyak nga, di ba? Kasi parang napaka-promising sana ng future ng mga batang ito, no? At magsisimula pa lamang sila, kakadating pa lang ng Metro Manila, nung isa, no? So, ang nakakalungkot kasi safety first, no? So hindi ko kina-question yung kung kailangan ng military training kasi pampalakas din naman talaga yun sa kanila. Pero kasi ang sa mga nababasa ko, nagkaroon naman ng warning, 'di ba? Parang sinabihan daw sila na hindi safe ang tubig ganon, no? Dahil nagkaroon ng earthquake or whatsoever. Basta tapos iba habagat season na natin ngayon. So hindi safe, pero dahil
1: may risk, malaki yung risk, 'di ba? Parang ganun.
5: Mas malaki yung risk. Risky na nga yun to begin with, 'di ba? Alam nila na risky na yun, pero parang naging sobrang confident na dahil ginagawa na nila yun, yung activity na yun for years, no? Ang nakakalungkot doon ay yung safety nga, no, na sa akin personally, parang may negligence na level dahil dun sa part na sinabihan na sila na safety first, na delikado ang tubig, tinuloy pa rin, tapos lumayo sila, di ba? Ang kailangan din kasi pag ganun, nakipag-coordinate nga sila, no? Nalaman ko na nakipag-coordinate sila nung kailangan na nila ng first aid na dumating naman after 6 minutes.
1: Prof, balikan ka lang namin, ha? Sorry, ha? Dahil meron lang tayo ipapasok na flash report.
0: Radyo Patrol Flash Report!
1: Walang tayo ng flash report kay Nico Bagsik. Nico?
3: Nagkagulo ang hanay ng mga rallyista sa pagitan ng mga pulis na nakabarikada dito sa bahagi ng Bacobo Street at kanto ng Calao Street sa Maynila. Itong mga rallyista na ito, no, ay nagtataka sana silang pumunta at lumapit sa may US Embassy. At ganito nga nila nais i-celebrate ang Araw ng Kalayaan ngayong June 12. Pero nagtagumpay silang tanggalin yung barbed wire na barikada ng polis dito. Pero yung mga hanay ng polis hindi nila masira-sira sa mga oras na ito, no? Kaya naman magpahanga ngayon ay nandito pa rin sa kanto ng Kaluwas Pacobos Street itong mga rallyista. Ang tabayaran sa ilang detalye sa balitang ito, maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ingat ka dyan.
1: Ingat, Nico.
0: DZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
1: Oh, balikan natin si Prof. Olegario. Prof, are you still there? Sorry.
2: Nagkakagulo na sa ibang mga
5: okay.
2: Lugar sa Maynila.
1: Yeah, oh, eh, siyempre, may relasyon dito sa mga estudyante. Eh. Itong inaasahan natin na baka nga magkagulo, eh, yun na nga, may konting kumusyon na dyan nangyayari sa Maykalaw area. So, binabanggit niyo kanina yung nangyari ho dun sa dalawang na lunod na estudyante ng Ateneo, eh merong form of negligence on the part of the school. Tama ba, Prof?
5: Oo, syempre kailangan magkaroon ng investigasyon dito. No? Hindi pa natin alam ang nangyayari, pero ito ay batay lamang sa mga nakikita ko, no? Sa mga interviews, sa mga nababasa ko. No? So, parang may kakulangan. No? Nakakalungkot kasi buhay ang nawala. No? So, bilang mga guro, di ba parang tayo yung second parent. Ang sinabi pa ng mother ni... ni Rene,
1: si
5: di ba?
1: Na Mater Bonia.
5: Hindi nga raw alam na nasa beach sila, no? So ibig sabihin, hindi man lang na-inform yung mga magulang, eh kaka, di ba, parang kaka-graduate lang ng batang ito, tapos kakabiyahe lang papunta ng yun nga ng Metro Manila, tapos nasabak doon, no? Again, wala akong pakialam kung military training yan, pampalakas yan, no? Pero di ba, may mga safer beaches naman.
1: Pero
5: so dapat naging extra careful na hindi na lang sana sa mga yung may mga strong na rip current, no? Tulad ng diyan sa Baler, sa Aurora.
1: Okay, pero kung sakali, dahil yun ang isa pang issue, kung merong waiver, di ba normally may mga waiver na pinipirmahan ng magulang or ang estudyante, if ever na pinapadala sa bootcamp, just in case, kung ito ay may waiver, it doesn't escape pa rin ang liability ho ng eskwela.
5: Hindi ako lawyer, no, pero naniniwala ko na hindi dapat enough yung waiver, no? Kasi kahit may waiver pa yan, na alam nila yung risk, no? Hindi naman kailangan alam pa rin nung nag-organize, no, na teka muna, no, may rip current diyan, 'di ba? In the first place, alam natin ang rip inaral kong rip current, no, pero dapat dahil alam mo na ang sitwasyon doon ay hindi safe. Dapat man lang alam ng mga magpa-participate, no, marunong sila lumangoy. Narinig ko kasi na merong case na muntik na nalunod dati dun sa same na group na yon, no. So hindi kasi siya marunong lumangoy, no. So marunong ba lumangoy, no? Pangalawa, so dapat marunong lumangoy dahil ganun yung risk na meron. Pangalawa, marunong silang lumangoy na merong rip current. So obviously, sabi nga, 'di ba, magaling naman lumangoy itong si Rene. Kinaya nga raw yung Agusa na River, no? Pero yun nga, obviously, hindi na alam ko anong gagawin or hindi sana nga, no, sabi ko, bakit yung CCTV na pinapakita ay yung plus part lang nung hindi na siya nabigyan agad, nagtaka rin ako, no, na hindi siya nabigyan agad ng CPR. Di ba ang dapat una doon na pag nakuha mo? Para inasyon na nila napatay na agad, 'di ba?
1: Wala nang buhay eh, yung video, para wala nang buhay, binubuhat na siya.
5: Oo,
1: eh, diba?
5: Pero 'di ba pwedeng hindi natin alam, pwede pang ma-CPR 'yan, pero bakit hindi immediate yung CPR? Okay. So marunong ba silang mag-CPR? 'Di ba? Tapos pangalawa, bakit walang video nung bago? Kasi dun sa story ng mga past na athletes, no, yung undergo din ng similar training. Tumatakbo daw sila from land to water. Baka nung time na to may relay daw, no?
1: Okay.
5: So baka yung time na to, di ba apat ang nalunod, nalunod na nasagip yung dalawa. Baka yung apat na yon ang pumunta sa malayo na lugar, no? So hindi na natin alam yon kasi nga kulang pa sa impormasyon at yun nga kailangan mag-investigate talaga muna.
1: Sige.
5: Sila.
1: Okay, Prof, nako, kapusta ho tayo sa oras. Pero maraming salamat ho, yung mga binahagi ninyong impormasyon. Thank you ho.
2: Thank you po, ma'am.
5: Okay, thank you din.
1: Okay, yan ho si Professor Liza Marie Olegario, College of Education, University of the Philippines, convener ng Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant Education. At isa ho siyang psychology specialist. Okay, yan ho, naging programa ng Balitapatan. Ako po si Danny Buenafe, kasama si...
2: Liza Aquino, maraming salamat po, partner, senyoras. Thank you, kapamilya. Mamaya po ulit, magkita-kita tayo 1 p.m. Hello, attorney.
1: Okay, susunod na ho, kabayan. Magkita ulit tayo. Bye-bye. See you next week.
0: tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan!

0: Ang oras, 10:03 in the morning.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Apat ang arestado matapos maulihan ng 680,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Ayon po sa pulisya, kabilang sa mga dinampot ang pangunahing target at kanyang dalawang parokyano, gayon din ang hinihinalang supplier ng droga na dumating sa lugar sa gitna ng operasyon. Natuklasang dati ng may kaso ang isa sa mga parokyano noong pang 2019, 2020 at 2023, kaugnay ng illegal na droga at illegal possession of firearms. Sa entertainment, eksklusibong ilalabas ng K-pop boy group BTS ang music video ng kanilang kantang Merry Go Round sa Spotify sa June 19. Ayon sa streaming service, makikita sa music video ang ipinundar ng boy band sa kanta na anilay visual representation ng walang katapusang life cycles. Kasabay nito ang festa na taunang pagdiriwang ng debut ng grupo tuwing Hunyo, kabilang ang Merry Go Round sa latest album ng banda na Arirang na inilabas noong March 20.

0: At abangan mamaya sa headline. Ngayon, dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, posible sa susunod na linggo. Ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan, sinabayan ng protesta. At magkapatid patay naman sa sunog sa Naga City. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako si Robert Mano.
1: DZMM Balita ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Good morning again. At ngayon naman, programa na tayo ng Kabayan. Ako pa rin si Danny Buenafe. June 12, 2026, holiday. Happy Independence Day sa inyong lahat. At syempre, tuloy-tuloy tayo sa pag-monitor itong mga nangyayari. May mga kilos protesta na nangyayari ngayon, no? At marami tayo makukuha mga reports, feedback sa ating mga field reporters. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa Pre-RTV Prime Media Channel 31. At i-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto niyo magpadala ng inyong reaksyon o mga komento, DZMM Teleradio Viber number namin 0919-278-3000. Ayun, okay. Unahin na natin to, ratsyado ng mga Radio Patrol. Sitwasyon dyan sa paligid ng Senado kung saan inaasahang may pagkilos ngayong araw ng kalayaan. Alamin natin latest mula kay Zeus Ligaspe. Zeus?
1: Ratsyada ng Radio Patrol!
2: Dani, pasado alas 10 na nga ng umaga, no? Pero hindi pa nagsisimula yung inaasahang programa o rally ng mga grupo dito sa tapat ng Senate compound sa Pasay City. Ayon sa hepe ng Pasay City Police na si Police Colonel Joselito De Sesto, tatlong grupo yung inaasahang magpoprograma rito, kabilang dyan yung Masada, na 31 araw lang nagkakampo rito sa tapat ng Senado. Kasama rin yung Rage Coalition at mga miyembro ng Jesus is Lord o JIL. Hindi pa naibibigay sa atin kung anong oras magtutungo dito yung mga miyembro ng JIL. Pero ito ang Rage Coalition at Masada, inaasahang alas 10 dapat ngayon nagsisimula na yung kanilang programa. Pero

0: mismo ng Senado. Mahigpit pa rin, Danny, yung seguridad dito at nasa 600 nga o higit 600 pulis yung i-deploy dito para magtiyak na seguridad sa tapat ng Senate compound. Yan ang muna ang pinakauling sitwasyon dito sa Jokla Boulevard, tapat ng Senate compound sa Pasay City. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayo report, COMELEC, mayroon pang sapat na pondo sa pagsasagawa ng special election sa Cavite ayon naman sa Malacanang. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
2: Danny, mayroon pang sapat na budget ang Commission on Elections o COMELEC para makapagsagawa ng special election sa Cavite kasunod ng pagkakatanggal kay 4th District Representative Kiko Barsaga. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, iniulat ng Department of Budget and Management sa Palaso na mayroon pang sapat na pondo na maaaring gamitin ng komisyon para tugunan ang mga pangangailangan sa pagdaos ng halalan. Target ikasan ng COMELEC sa August 29 ang special elections para sa ika-4 na distrito ng Cavite. Kasunod ng napakanting pwesto ni Barsaga na napatalsik sa Kamara dahil sa umunay disorderly behavior at conduct unbecoming bilang miyembro ng House of Representatives. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yozores. Secretary of National Defense Gilberto Teodoro pinagkibit balikat ang sanksyon na ipinataw ng China sa kanya at kanyang pamilya. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Marlene Padiernos. Marlene.
3: Danny, hindi alintanin ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. o Gilberto Teodoro ang sanksyon na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at kanyang pamilya na makatapak sa mainland ng bansa sa mga special administrative regions ng Hong Kong at Macau. Gayun din ang pagbabawal nito sa mga Chinese firm na makapag-transaksyon sa kanihim at kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, hindi na bago at karaniwan na anya ang maaksyon na ito ng China laban sa mga nagasabi anya ng katotohanan sa kanilang pandirinlang at maling gawain. Kasabay ng pagibigay diin na mas matindi pa umano ang nararanasan ng ilang mamamayan sa ibang bansa, ibang lugar na nasa ilalim ng impluwensya ng naturang bansa. Sa kabila nito, iginit ni Teodoro na hindi siya matitinag at patuloy niyang gagampanan ang kanyang mandato sa pagkataguyod sa interes ng bansa para sa kapakanan ng buong Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Oh, puntahan uli natin dyan sa Maynila, sa may US Embassy. Nagkaroon ng konting kumusyon na kanina. Anyway, kunin natin yung latest doon mula kay Nico Bagsik. Nico, ano na ang nangyayari dyan?
4: Dahil nung nagkakaroon ng haring ng kumusyon dito sa bahag ng Talaw, ang nangyayari sa yun ay inabante nitong hanay ng polis, yung barbed wire na nilagay nila dito sa kanto ng PM Talaw at ng Bagobos Street. At ito yung kinagalit ng mga relihista na nagpunta dito para nga agpunitain or celebrate ang araw ng kalayaan ngayong June 12. Tapos ngayon, Danny, dito na lang sila na dahil nga hindi nila nasira yung kanay ng polis na nakabantay dito, nakabarikada dito, dito na lang nila minabuti na magsagawa ng programa no, dito sa mismo kanto ng TM Talaw. Pero papakita ko lang, Danny, yung mga tinanggal itong mga relihista na barikada. Ito yung ilan sa mga barikada na natanggal nila. Nakaharang kasi ito kanila dito bago sila dumating. At ito nga yung ilan sa mga barikada. Siguro dalawang barikada ito na kanilang tinanggal. Ito nilagyan na nila ngayon ng mga karatula nilang daladala no, at mga cards na laban sa US at sa ating pamahalaan.
1: Nico,
4: at ngayon naman, yes, Danny. Yes,
1: gusto
4: Danny.
1: Ko lang malaman bakit nila pilit makapasa. Saan nila gusto pumunta kahit gusto nila ibaba yung mga barikada? Saan? US Embassy? Nico?
4: Oo. Doon tinatangka ng mga rentista na ito no, na makalapit doon sa tapat ng US Embassy. Pero hindi nga sila nagtagumpay ngayong umaga dahil may barikada pa rin dito ng mga pulis dito sa bahaging ito ng TM Talaw. Nakausap natin kanina, panandalian lamang si Bong Palatino, Secretary General ng Bagong Alyansa Makabayan, sinabi nila, ayos lang naman sa kanila na dito makapag-programa dito sa Bahari Negro. Pero hindi nila nagustuhan yung paglalagay ng

0: barikada, yung barbed barikada na may barbed wire itong mga police, dahil nga ron nakaka-insulto daw ito para sa kanila. So pero, kaya ito yung tinanggal nila.
1: Okay,
0: at
1: Nico.
0: Naglagay sila dito ng stage.
1: Nico, mga ilan ang bilang ng mga nagpo-protesta sa palagay mo?
0: Marami, Daniel, no? Hindi ko pa ma-estimate yung total number ng mga nagpo-protesta ngayon. Pero iba't ibang grupo kasi ito, no? Karamihan sa kanila ay miyembro ng Bagong Aliansa Makabayan. So nandito ang Gabriela, kinusang pagbubukid ng Pilipinas, nandito rin ang Pamalakayan. Nakita rin natin ang ilang miyembro ng KNU, ano? kinusang ng manggagawa at ilang miyembro din ng bayan. Yung nakaramihan din sa mga nakikita ko dito na sumali sa kilos protesta na ito ay mga kabataan. At yun nga, meron din dito actually, meron din dito na may daladalang megaphone na tila pinoprovoke pa itong mga nagrarally na ito, no? Dahil sinasabi na itong polis na may dalang megaphone na bantayan itong mga nasa harap ng mga hanay ng rallyista, dahil na sila daw di umano yung mga magiging marahas. Nagkulad na lamang ng mga ginawa ng mga nagdaang rally, pero hindi naman naging marahas talaga yung mga rallyista. Tinanggalan talaga nila itong mga barikada na may barbed wire.
1: So Nico, mga ilan ang bilang mo? Abot ng 200 yung bilang, mga ilan?
0: Siguro mga more or less 200, Danny.
1: More than 200?
0: Okay. 200 yung mga
1: meron ba silang kaukulang permit? May permit?
0: Danny, walang permit yung mga nag-rally ngayon. Ano? Kasi ang gusto lang talaga nila ay pumesto doon sa bahagi ng US Embassy doon sa may freedom zone doon sa may Rojas Boulevard, okay, na kung nila itasagawa itong kanilang palatuntunan, pero hindi na sila nakapunta doon dahil dito pa lang sa bahagi ng Frontier Calo sa Macobo Street ay hinarang na sila. Malapit lang ito sa Maria Orosa Street dito sa bahagi ng Frontier Calo.
1: Ano ba ang sabi ng mga organizer, yung mga estudyante, hanggang anong oras sila dyan? Magtatagal?
0: Inaasahan dahil na hanggang lunch time lamang yung kanilang palatuntunan. Sa ngayon,
1: okay,
0: ay dahil na hindi sila nakalapit doon sa may US Embassy, ay nagsisimula na sila ng kanilang palatuntunan at may mga kumakanta na ngayon. At yung ilang mga leader ng Bagong Aliansa Makabayan ay nakatakda magsalita dito sa kanilang programa ngayon.
1: Okay. Maraming salamat, Nico. Extra, Nico.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DGMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DGMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Oh, time check ulit tayo. 10:17 in the morning. Oh, nagbabalik ko ang programang Kabayan at ngayon ay makakausap natin, kuha tayo ng feedback dito naman sa nangyaring lindol, dito sa Mindanao nung Lunes, 7.8 ho yan, napakalakas ho na lindol. Eh hindi natin alam pa kung ano yung specific na nangyari dito sa area ng Davao Occidental, at makakausap natin sa linya ng telepono si Harry Chester Caboro, head ng PDRRMO at Davao Occidental. Sir Harry, si Danny Buenafeo sa Kabayan. Harry?
3: Hey, yes sir.
1: Yeah, naririnig.
3: Ako na bahala. Sandali sir. Ako na bahala.
1: Okay. Hello.
3: Sir, yes sir. Go ahead.
1: Hello
3: sir.
1: Harry. Yeah, oo, naririnig mo ako. Bali mula dito sa DZMM Teleradio sa programa Kabayan.
3: Yes, sir.
1: Okay.
3: Good morning po.
1: Good morning. Oo. So, bigyan mo nga ako ng konting update lang sa ngayon dyan sa Davao Occidental. Ang alam ko, tinamaan kayo ng aftershock ulit, 5.5 kahapon. Anong sitwasyon nyo ngayon dyan sa mga natin, mga nasalanta ng lindol?
3: Yes, sir. We are already on our fifth day of operation, sir, since we activated our emergency operation center and incident management team, no, at the provincial level.
1: Mm-hmm.
3: Since day one kasi nakapag respond na tayo based on sa needs and priorities ng dalawang hard hit areas natin sa Davao Occidental.
1: Mm-hmm.
3: Kasi Davao Occidental is composed of five municipalities, and we have two hard-hit areas in our southern part of our province, which is Cusiabal Santos and the Sarangani Island. Island. Mm-hmm. Island po, hindi po province. So, as of now, sir, we recorded confirmed dead of six.
1: Ilan ho? And, ilan ho? Confirmed dead? Ha?
3: Confirmed dead na yan. And then we're still
1: ilan ho? Sorry, hindi ko nakuha yung nawala yung signal. Confirmed dead, ilan ang patay? Diyan sa lugar niyo?
3: Six po.
1: Six. Okay.
3: Yeah. And we have a total of 17 individuals who are still missing.
1: Okay. Injured? May mga injured? Po, may mga nasaktan?
3: Hindi po. Missing.
1: Hindi, pero ilan ho yung missing? So yung injured, ilan?
3: Injured, I will give you the data mamaya sir, kasi hindi wala sa akin ang copy.
1: Okay.
3: Anyway, ongoing ang search and rescue operations or maybe retrieval na kasi ang mga individuals na ito mostly are victims of landslide.
1: Yeah.
3: In our upland barangays and our coastal areas. So, for now, intact naman po ang troops namin from AFP. Galing pa nga itong Manila. We have our Philippine Coast Guard, Philippine Navy,
1: okay.
3: PNP, BNP, PDRRMO, MDRRMO, Search and Rescue Team. No? On board na lang po doon sa mga areas reported na mayroong maraming missing po. So, for now, sir, ongoing ang aming air ops or aerial operation may binigay po kasi si Philippine Air Force to our Secretary of National Defense na na-activated po dito. Tatlo po ito. And then we have vessels no coming from NSTEM and the Philippine Coast Guard. So, for now, sir, ongoing naman po ang movement na ating services lang for our affected area. Yun nga lang, medyo may kakulangan tayo dito sa shelter kit, no? Yun yung mga priorities natin. Kasi the food is, we have medyo may inventory pa po si DSWD together with the province at saka yung mga tulong-tulong ng mga neighboring provinces and regions namin na nagbigay din ng tulong. So, yung kulang lang natin dito, sir, if you can, sir, help us over, is yung mga provision of shelter kit, no, for families.
1: Anong kit? Medical kit?
3: Shelter kits.
1: Oh, yung mga, time. Oh, okay.
3: Para gawing temporary houses nila.
1: Okay.
3: Yun yung mga trapal, yung mga
1: tama, Pero for now, Sorry. Kasi binanggit nyo kanina, no, para lang hihimayin lang natin. Sabi nyo kasi maraming landslide dun sa lalo na sa upland barangays. Kaya kailangan pa ng i-airlift yung mga, let's say, food packs para dun sa mga isolated barangays. For now ho ba, maraming kalye ho ba ang apektado na ilan ho ang barangays na isolated for now dyan sa area nyo? Na hindi makarating ang tulong?
3: Yung isolated talaga na hindi madaan na lang ng road is itong upland barangay namin tatlo. At meron kaming anim sa baba. Pero anim. Ngayon sir, ongoing ang clearing operation ng DPWH at saka provincial engineering and the municipal engineering naman po.
1: Okay.
3: The problem is yung ma-provide kasi na at saka mayroong mga private contractors din na nagtulong sir.
1: Okay.
3: Yung problem lang naman namin sir is yung way naman from our place to the southern part of our province is yun on mayroong ongoing na clearing operation pero yung way namin palabas doon sa Glan at saka palabas dyan sa medyo hard hit pa rin po. Not possible pa rin po yung part ng Glan to Cusiabal Santos.
1: Oo nga raw. Pero ngayon ho ba dyan sa specific na lugar nyo, meron na ba supply ng kuryente na talagang tuloy-tuloy na or meron pang ibang wala?
3: Meron pang ibang wala po. Especially part ng Cusiabal Santos. Tapos okay. Part ng our island kasi may sariling generator set kasi ang kuryente nila doon from private na company
1: backed
3: by the local government unit. Initially, under repair po siya.
1: Mm-hmm.
3: So, isa din po sa kailangan natin mabigay sa area is yung solar light kung meron po.
1: Solar lights, okay.
3: Yeah. Portable solar light. Saka yung problem natin with water, initially, nakapagpadala kami ngayon ng machine, no, to convert water from the sea,
1: okay,
3: na maging drinking water. Meron na din tayo mga nabigay ng mga portable water purifier sa Balon Island and parts of Jose Abarcantos.
1: Ngayon ba bali ibig sabihin meron pa kayo nararamdaman ng mga aftershock sa ngayon, Harry?
3: Yes, sir. As of kahapon, sir, we recorded around 2,097 aftershocks na po.
1: Okay.
3: But partly, around 22% lang naman po ang na-felt, no? Kasi yung major tremor.
1: Eh, kamusta naman yung ating mga, let's say, gusali o yung mga kabahayan, no? Na ibig sabihin, na-check ba yung structural integrity? Baka kasi may mga bitak-bitak at posibleng may risk na kung bumalik ang mga tenant.
3: Yes, sir. Yes, sir. Pero patapos na yung team namin yung DPWH Regional Office. Kasi ina-access na nila yung mga schools namin, particularly yung mga national office na sinasinad ko the national government.
1: Mm-hmm.
3: Ongoing din naman po ang ardana ng aming local teams para lang makapag-declare na kami ng resumption of projects to our three municipalities. So hopefully, maka-resume kami by next week. Pero itong Jose Abarcantos, ang balon po, wala pa pong base po.
1: Okay. So, ibig sabihin, kasi holiday naman ngayon, so yung nakaraang apat na araw, talagang walang klase yan. Mga government offices din ho dyan, pati sa Davao Occidental?
3: Yung naging advisory ng province po is magkaroon ng temporary, hindi dapat maputol ang services ng government.
1: Uh-oh.
3: So, nagpagawa tayo ng mga main group na offices no, outside the municipio and provincial capital. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang servisyo ng government po. No declaration of the work package po. Hello, sir.
1: Salamat Sir Hario sa ninyo ha sa update from there sa sa Davao Occidental. Thank you.
3: Yes sir, saan po ba yung tulong natin sir? Ha?
1: Okay.
3: Sana po sir.
1: Basta ang sabi mo ang mga pangangailangan itong shelter kits, itong trapal, solar lights at saka yung water, yung drinking water, tama ba?
3: Yun yes,
1: yung mga
3: yes,
1: unang pangangailangan dahil marami pa rin landslide, no? Tingin niyo yung clearing how long will it take? Hari.
3: We will make it sure na within this week, sir, matapos.
1: Within this week? Sana.
3: Marami na kasing heavy crypto nang datingan, sir.
1: Sige. Thank you very much, Hari, sa oras.
3: Thank you po.
1: Okay. Okay. Yan ho si Hari Chester Camoro, siya ho ang head ng PDRRMO dyan sa Davao Occidental. Meron tayong isa pang makakausap pero bago yan, meron lang tayo ipi-play na video tungkol dito sa nangyari sa isang high school dyan sa Sarangani.

0: Okay. Nako, nakita nyo na naman na isang video yan. Ito ba, exclusive ba tayo dyan na binigay sa atin, no, na talagang sa isang eskwelahan nangyari, no, sa Alabel National High School sa Sarangani. At dahil gusto natin malaman kung ano yung talagang tunay na pangyayari, ay makakausap natin ang mismong teacher doon, si Teacher Kera Cantiler. Teacher Kera, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
1: Hello po, magandang araw po.
0: Oo. Okay, maraming salamat. So, thank you for at least na access namin kayo. Kamusta naman ho ang kalagayan ninyo dyan at saka yung mga estudyante nyo dyan sa Alabel National High School?
1: Okay naman po sa ngayon. Medyo may mga kaunting aftershocks na lang po na nararamdaman. Pero so far, okay naman po.
0: Okay. So, itong video na pinapakita namin ngayon, ito ay nangyari noong Lunes, no? I would have supposed. Tama ba? 7.8?
1: Yes. Opo.
0: Oo.
1: Opo. Opening po yan ng klase. Balik flag ceremony ng mga bata.
0: So nasa flag ceremony sila, buti na lang, no? Wala sila sa loob. Pero yan ba, na-damage ho ba yung classroom na yan kung saan nakuna ng video?
1: Dyan sa building sa amin, sir, yung mga nagbabagsakan na ho yung mga, ano, yung mga bar, yung mga ilaw, tapos may mga konting crack. Pero yung ibang building namin medyo, ano po, medyo restricted.
0: Okay. Ano ito, mga ilang taon ho yung mga estudyante dyan? Mga bata, no? Mga maliliit na sanggol? Ay, mga ano, bulilit?
1: Yung mga estudyante namin kasi grade 10 yung building na yan, ho. Bale, nasa 14 years old yung mga batang nandyan. Pero yung kasama ko yung mga anak ko po kasi yun.
0: Okay. So yung tinuturuan nyo, Teacher Kera, yung mga ano ito, tama ba? 5 taon at 1 year old, mga nandoon ng time na yun?
1: Yung time na yun, yung kasama ko na nasa video po, dalawa, yung anak ko pong babae at saka yung 1 year old ko na anak.
0: Oo, 1 year old. So, ibig sabihin, bababa na sana kayo, no, para sa flag ceremony, biglang naabutan kayo ng lindol. Tama ba?
1: Opo, opo. Kasi yung nangyari dyan, talagang hindi talaga expect yung, ano, yung, biglang parang bumagsak yung lupa, tapos biglang gumalaw. So, hindi na kami nakalabas. Hindi na kami nakababa sa building. So, doon na lang kami sa may hallway hanggang sa tumigil yung lindol.
0: Yung Sarangani kasi, isa yan sa mga napuruhan talaga, di ba? Yung 7.8. Ito ho yung under the state of calamity na ho ngayon yung Sarangani, di ba ho? Teacher? Kera?
1: Yes po. Pero dito sa amin sa Alabel, sir, hindi po siya, may mga areas na siguro na ano, pero dito sa amin sa poblasyon, hindi masyado affected. Pero so that time talaga sobrang lakas na ano, kasi kami dito ngayon may kuryente at saka yung tubig namin okay naman po. Pero yung Malapatan, which is malapit dito sa amin, talagang wala silang kuryente at saka tubig doon.
0: Malapit sa Alabel, anong barangay yon yung wala pang tubig saka kuryente?
1: Next barangay sa amin kasi is annex. Municipality is Malapatan. So, yun yung pinakamalapit na sobrang affected talaga ng lindol.
0: So, yung Malapatan is for now, walang kuryente at walang tubig. Tama ba?
1: Parang partially restored pa lang yung kuryente nila doon. Tapos yung tubig talaga, hinahatid. May mga kasama kami dito na naghahatid ng tubig doon.
0: Okay.
1: Para matulungan kahit pa paano. Kasi wala pa rin daw tubig doon, sir.
0: Yung Alabel na kung saan ka, gaano kalayo yun sa Malapatan? Kung saan yung sentro, yung epicenter?
1: Yung first barangay is dun pa dito, which is mga 15 minutes yung, ano sir, yung
0: malapit yeah. Malapit lang, di ba?
1: Oo. Opo.
0: For now, yung mga, ano ba yung, latest dun sa Malapatan, may mga kalye ba na nasira, na, ano ba, passable, na dadaanan naman ng sasakyan?
1: So far, parang nadadaanan naman po kasi naayos na ng taga-DPWH until yung saglan. Mm-hmm. Parang na-clear na yung area. So parang nadadaanan na ng mga sasakyan.
0: Okay. And then, ano ba ang tulong na kailangan pa rin ninyo? Siguro pwede rin kayo manawagan. For now ho ba, may mga lugar ba, lalo na dyan, kung kakilala mo sa Malapatan, may mga na-displace ba na hindi makauwi dahil may mga bitak-bitak yung kanilang bahay?
1: Yung sa ano po talaga yung kailangan ng health sir, yung saglan, sa southern
0: saglan,
1: part.
0: Oo nga, meron na kami ano dyan.
1: Maraming barangay pa din po sa pinahindi na na-access. Ng tulong from the government. at saka ng mga private individual. So mostly nasa remote, yung mga sa kabundukan at saka yung coastal areas ng Glan, yung mga barangay doon talagang kailangan ng tulong. Kasi may mga kakilala din kayo mga teachers doon na makontakt namin na talagang humingi ng tulong, yung basic needs, water, medicine, tent, saka yung mga pagkain sana. Mm-hmm.
0: Oo nga, kasi yung Glan, yan nga yung talagang maraming video nakita ko eh. Talaga pati yung mga ospital, pati yung mga eskwelahan, naapektuhan. Eh, yung Glan, gaano kalayo naman yan from yung sa lugar mo at saka yung Malapatan?
1: Ang Glan po is Alabel, then Malapatan, which is ang malapit sa amin. And then yung Glan, siguro from here sa Alabel, mga nasa 45 minutes po yung biyahe.
0: Oo, aba, hindi rin malayo ah. Medyo ano rin, kayang-kaya rin pala puntahan. Pero for now, ang balita namin, ang Glan, mukhang hindi makadaan ang sasakyan dahil may mga landslide. Tama, Teacher Kera?
1: Parang ganun po yung nangyayari sa ngayon, sir. Pero yung nakita ko kanina, na-update ng Region 12 na DPWH, parang passable na po yung mga southern part na area ng Glan.
0: Yung mga estudyante ninyo, for now, sigurado naman eh, na-traumatize sila no, sa nangyari. Paano ninyo hinahandle yung situation? How are they coping with this traumatic experience?
1: Sa ngayon po, kasi naka-extend pa yung class suspension namin, pero yung sabi ng aming school head is kami first day ng kung may pasok na sila is mag-stress debriefing talaga kami sa kanila.
0: Debriefing, oo.
1: Opo.
0: Yung bang eskwelahan ninyo, itong Alabel National High School, mga gaano karami estudyante ito, Teacher Kera?
1: Sa Home Sarangani kami yung may pinakamaraming estudyante, almost 4,000 po yung mga estudyante namin.
0: Marami rin ha? 4,000? Oo, for now.
1: Opo.
0: I see. Ito, so high school ito, high school students.
1: Yes.
0: National High School.
1: Grade 7 to senior high school po yung ano
0: grade
1: namin.
0: To senior high school. Yung sabi mo, ang talagang nasentrohan din, itong ano, no, yung Malapatan, di ba? Gaano kalaki naman ang populasyon nito? Ilang eskwelahan to? May mga eskwelahan marami dyan?
1: Maraming schools po dito sa Malapatan, sir. May mga schools na nasa bundok, may sa... along the highway, sobrang dami din po na mga schools dito. Marami din mga high-rise building dito sa Malapatan.
0: Pwede na ba makabalik, tingin mo, yung mga estudyante by next week? Kung sakaling safe naman ba yung mga school buildings natin? Wala hong structural defect?
1: Sa amin po, parang mag-shift kami ng shifting classes tapos hindi papagamit yung senior high school at saka yung grade 9 building namin. Bale, ang mangyayari sa school po namin is second at saka first floor lang yung gagamitin tapos shifting yung klase namin.
0: Oo. Okay. Sige, Teacher Kera, maraming salamat ha. At medyo na ano kami ha, naantig kami doon sa video na pinanood namin doon sa area ninyo dyan sa Alabel National High School. Salamat, Teacher Kera.
1: Okay, thank you po.
0: Yan o si Teacher Kera Cantiller. Diyan ho siya sa Alabang National High School, diyan sa Sarangani, isa sa mga napuruhan yung 7.8 na lindol diyan sa Mindanao, lalo na sa Sarangani. Alabel. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at may kaugnayan pa rin ito dito sa pagbubukas ng klase noong June 8, di ba? Nag-return to class, tapos bigla naman na tsepo itong... lindol din no, na sumabay sa Mindanao. Makakausap natin via Zoom naman ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Walang iba kundi si Ruby Bernardo. Ruby, good morning.
2: Good morning, Sir Danny, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
0: Okay, maraming salamat. At at least accessible kayo kahit holiday. Di ba, Ruby? At yung kamusta na yung sitwasyon ng mga estudyante natin, lalo na yung mga nasa Mindanao, how are they coping? Lalo na 1 week pa lang canceled ang klase, anong feedback sa'yo, Ruby?
2: Tama po kayo dyan, Sir Danny, no? Talagang unang araw pa lang ay niyanig na po tayo ng malakas na lindol sa pagbabalik eskwela. Sa kabuuan po, Sir Danny, ay 1,405 classrooms. At saka kasama doon yung mga facilities natin ang apektado nung nakaraang lindol. Doon dyan sa mga rehiyon, no? 5 regions yung apektado dyan, no? 267 po doon sa ating mga schools ay talagang sabihin na nating damage talaga, no?
0: Dami.
2: Kailangan ng mga major repairs, no? Yung mga minor naman, 800 plus yan. Kasama yung mga facilities natin, halimbawa yung wash facilities, ito yung daluyan ng tubig, kuryente, dun sa ating mga eskwelahan dyan sa Mindanao. No? Ang sinasabi rin po ng ating mga teachers, kalakhan po sa mga eskwelahan ito, ay kailangan talagang mag-shift into alternative delivery mode. Ibig sabihin, hindi pa kayang mag face-to-face classes. Dito po kasi nag-suspend na talaga ng mga face-to-face classes.
0: Pero ang dami nito, ha, Ruby. Ibig sabihin, for now, yung sa 5 regions na tinamaan ng lindol, 267 ang identified na mga eskwelahan na kailangan ng major repair. So ibig sabihin, for now, ilan mga estudyante ang calculated mo o yung kinumpyot ninyo na maapektuhan ito na hindi muna makakapasok?
2: Naku, milyong-milyong estudyante po. 3.7 million po yung apektado kung bibilangin po natin yung total population nung 1,405 classrooms, no, na ano natin, na kumbaga sa kabuuan yan yung apektado talaga. Either merong mga nag-crack. Mm-hmm. Pero meron talaga severely damage. Yung mga durog hindi, talaga, hindi, no?
0: Oo, oh, parang gumuho.
2: Kaya talaga naka-alarma tayo.
0: Oh, oh.
2: Guho. Nakaka-alarm po yan, Sir Danny, kasi ibig sabihin, substandard yung ating mga buildings, no? Marami dyan kasi, kasama dun sa data ng EDCOM 2, na 51,000 na mga classroom, di lang naman yan sa Mindanao, kahit po dito sa Luzon at Visayas, na for condemnation na talaga. Kasi yan yung mga 50 years mahigit na na nakatayo. Marami po yan sa mga classroom natin, mga school buildings natin na kailangan na talagang i-rehabilitate o baka nga talagang tayuan na ng bago. Kasi hindi po talaga yan safe. Hindi lang naman, syempre alam naman natin, vulnerable yung Pilipinas, mga lindol, kahit yung malalakas na bagyo, no? Dapat talaga maging climate resilient na yung mga ipapaktayong classroom. Huwag na sanang maging substandard, no, at biktima ng mga pangungurakot, no, sa bansa natin.
0: Kaya nga, may backlog na nga tayo sa classroom, di ba? Malaki ang classroom shortage, tapos nagkaroon pa nitong 1,405 classrooms in 267 schools na sinasabi mo. I-breakdown nga natin, Ruby. So, ano mga regions dito? Bali, gusto ko lang malaman, ano yung mga apektadong region dito? Yung anong eskwela at saka ano ang timeline, kung pwede, may detalye ka na pwedeng mag-resume ng klase dito. Eh, syempre, pag gumuho, matagal yan.
2: Opo, talagang ano siya, no? Kumbaga, malawak yung inabot ng lindol natin. Pero ang sinasabi po ng DepEd, unti-unti daw, no, na hindi pa muna kasi talaga makakapag-construct. Actually, ngayon, Sir Danny, magkakalahating taon na. Pero hindi pa natin nakikita yung target ng DepEd na 27,000 classroom na ipapatayo. Mm-hmm. Doon sa historic budget niya na almost 1 trillion, di ba? Tatagal pa talaga ng 2 to 3 years. Pero sina-challenge po talaga natin si President Marcos kasi nitong nakaraan umaten po siya sa isang kumbaga opening ng isang school dito sa National Capital Region na in 8 months kinaya po nilang magtayo ng 7-story building na earthquake proof na. Kung kaya po ng 8 months, dapat madaliin din po yung construction dito sa mga nagibang mga eskwela natin sa Mindanao. Kasi wala talagang makakapalit sa face-to-face na klase sa kalidad. No? Kasi nakita natin yan. For the past years na nagkaroon pa tayo ng pandemic, talagang yung epekto nito, learning crisis sa mga bata natin, hirap magbasa, hirap matuto. Kaya importante talaga yung mga urgent solution na long-term. No? Kasi pagka mananatili tayo dun sa mga go-to solution na lang ng mga alternative classes, hindi po talaga matututo yung ating mga estudyante. Sa kasalukuyan, nananawagan din po yung Alliance of Concerned Teachers na kung pwede, mag-re-channel na ng pondo. Alam niyo po, merong milyon-milyong pondo para sa paparating na ASEAN no, summit sa Pilipinas na for construction din yan no, ng mga infrastructure at mga pagpapaganda no, para ipakita dun sa mga ASEAN nation. O kaya naman, yung mga intelligence at confidential funds, no? Nakita pa rin natin yung iba't ibang forma ng pork barrel. Dapat po nilalagay natin yan sa mga pangangailangan natin sa eskwela para maging safe naman yung ating mga estudyante at the same time ay natututo sa ating mga eskwela.
0: So, para lang maging tama lang yung konteksto at saka yung pagkakaintindi ko, for now, 3.7 million students ang apektado. Ibig sabihin, sila yung they have to go through at adjust dito sa blended form of learning. Ibig sabihin, hindi muna sila mag-face-to-face classes dahil sa lindol. Tama ba?
2: Opo, no, nagkaroon ng adjustment dahil nga doon sa lindol.
0: Okay, so ibig sabihin, ganito karaming estudyante ang sa ngayon. Eh kung hindi stable ang connectivity mo, eh mahirap, di ba? Lalo na sa Mindanao, hindi naman ganun ka teki rin ang mga estudyante. So, ang inaano ko dito, mako-compromise talaga yung quality education for this 3.7 million students na hindi muna makakapasok dahil nga either gumuho or kailangan ng major repair ng kanilang eskwelahan.
2: Diba? Tama po kayo dyan. No? Siyempre, ang dami pa pong mga adjustment na kailangan gawin. Umunahin talaga yung safety kahit ng ating mga magulang. No? Kaya importante rin talaga yung tulong ng ating gobyerno kasi in terms of support, may pinaka main responsibility dito, no? Talagang yung gobyerno natin. Kaya kailangan talaga ng urgent solution diyan. Kung pagkukunan ng pondo, nakita naman po natin na meron talagang pagkukunan ng pondo para po sa ating mga bata. Kasi hindi po biro, no, yung pinagdaanan ng ating mga estudyante. Ako nga po nangangamba ko, Sir Danny, kasi 'di ba yung mga elementary student natin, yung mga first time nakakita ng school,
0: kaya
2: tapos
0: nga,
2: unang punta nila sa school, ganun yung naranasan nila. Traumatic po yun sa mga bata, kaya kailangan talaga ng psychosocial support. Well, kulang po yun sa mga schools natin. Kalakhan po ng ating mga guidance counselor ay hindi talaga lisensyado.
0: Yeah.
2: Halos mga guru po yan na nag-conduct lang ng mga capacity building na umattend, no, sa mga capacity building seminar or training. Kumuha ng at least units, pero yung mismong practicing na guidance counselor na may lisensya, kukunti lang po yan sa Pilipinas. Wala pa sa mga schools natin ang kalakhan.
0: Kaya napapailing ako, Ruby, dahil kasalukuyan nga, meron pa tayong learning crisis, di ba? Kulang nga sa, di ba, comprehension ng ating mga estudyante, kahit grade 11 na, hindi makapagbasa na walang guidance. Ibig sabihin, with this development na nagkaroon ng lindol, nasasabi mo, yung inyong feedback is 3.7 million students, 267 schools, 1,405 classrooms. Eh ngayon na may backlog nga tayo. Ibig sabihin, I don't know how we can at least elicit pa budget and how the LGUs can handle the situation, Ruby?
2: Hindi po talaga kaya ng mga LGUs natin, no? Kailangan talaga ng tulong ng pambansang pamahalaan. Kaya kami po talaga, no? Agresibo rin po talaga kami sa panawagan natin, no, na kailangan ng mag-re-channel ng pondo at syempre dagdagan pa rin yung pondo dun sa edukasyon, lalo na po ngayon, ilang buwan na lang ay magsosona na si President Marcos. Pagkatapos po kasi ng SONA, budget deliberation na naman, no? Kaya maganda po itong i-consider kasi sa ngayon po, Sir Danny, hindi lang po sa usapin ng lindol, ha? Magkukwento na rin po ako sa pagbabalik eskwela. Nagbalik eskwela po yung ating mga guro at mga estudyante. Ngayon, nakaisang linggo na ho kami, ang tawag po namin ngayon ay opening block. Ibig sabihin po ay hindi pa po formal na nagsisimula yung ating instructional block. Kasi ngayong school year po, bago po yung ating school calendar. Ibig sabihin, 3-term na po kami, Sir Danny, hindi na po yung 4 quarters last year, no? O nung mga nakaraang taon. Pero ang feedback po sa atin ng mga teachers, even our students, ngayon pa lang po ang pangako ng DepEd sa ilalim po ng 3-term school calendar, magaan ang trabaho, magaan ang workload ng teacher at magfo-focus sa instructional time sa mga bata, matututo ang mga bata. Pero ngayon po, ang feedback po ng mga teachers, opening block pa lang, blackout na kami sa dami ng trabaho kasi pinagsabay-sabay po yung assessment, nagkaroon po ng iba't ibang mga orientations at the same time, yung kakaharapin mo syempre yung mga nag-e-enroll pa ng mga bata at sa mga students natin, talagang sandamakmak na mga assessment, no, yung kanilang kinaharap. Pagod na pagod kahit na opening block pa lang. Kaya sinasabi nga po namin na baka dito pa lang, no, sa unang linggo na ito, i-assess na agad ng DepEd kung totoo bang makakatulong itong 3-term school calendar para sa amin.
0: To be for now, ilan ba ang ano, ang datos, ang kailangan natin, ilan ang classroom shortage, yung kailangan punuan? Ilan?
2: Last year po, 165,000. Pero sa datos po ng DepEd, nabawasan daw po, magiging 144,000 no, sa data nila. Pero tingin ko, mas dadami pa yan ngayon dahil nga po dun sa nangyari sa Mindanao.
0: Okay, so ang target natin is for the construction of 144,000. Ang tingin mo, kaya ito in 2 to 3 years?
2: Tingin po natin kung talagang bubunuan no, ng gobyerno ng pondo at pagtutulungan talaga na hindi po talaga mapunta kung saan-saan. No? Kasi sa practice po talaga ng DepEd, kinaya naman po nilang mag-construct noong mga nakaraang taon no, ng at least 10,000 or more than 20,000 classrooms. No? Basta talagang pag-iigihan at hindi mapupunta kung saan. No? Kasi kung mananatili po yung mga nakaraan no, na data natin, umaabot talaga ng halos ilang taon tapos hindi naman substantial yung number, bumagyo na, lumindol na, nababawasan, hindi pa natatayo no, yung mga bago. Okay. Hindi po talaga natin masosolusyonan yung problema sa classrooms natin.
0: Okay. Sige, nako, thank you very much, Ruby. Ha? At nako, napaka-challenging ha? Times ahead, lalo dyan sa nangyari ng mga naapektuhan ng ating mga estudyante sa Lindol. Thank you, Ruby, sa oras.
2: Salamat po.
0: Okay, yan ho si Ruby Bernardo, suki rito sa DZMM Teleradio. Siya ho, National Chair Person ng Alliance of Concerned Teachers. Sinusubukan din ho natin makausap ang Department of Education sa programang Kabayad. Anyway, time check muna tayo. 10:49 in the morning. Babalik ho ang programang Kabayan. Huwag ko kayong alis.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Mahalaga po kasi ang DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
5: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at mamaya may makakausap lang tayo tungkol dun sa gagawing marathon mamayang 11:30 pala yan ng gabi dyan sa EDSA. So alamin natin kung ano yung mga isasarang kalye. Anyway, habang wala pa yung ating guest, kuha tayo ng latest dito sa Office of Civil Defense yung nangyari ng lindol nung Lunes na 7.8. 47 na ho ang namatay dyan sa lindol. 47 at 31 pa rin ho ang nawawala. So, idiniklarang unsafe at inisyo ng red tag notice ang 7 o 7 gusali dahil sa lindol. So, ibig sabihin, pinagbabawal ang pagpasok sa mga gusaling nagtamo na matinding pinsala. 22 gusali naman ang isinailalim sa yellow tag o kailangan munang ayusin bago muling gamitin. So, sa ngayon ay halos 3,000 na ang naitalang aftershocks kabilang ang magnitude 5.3 na lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Nauna nang sinabi ng PHIVOLX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Anyway, nandito na siya. Makakausap natin sa linya ng telepono ang GM, General Manager ng MMDA. Walang iba kundi si General Nicolas Torre III. General, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
6: Yes sir, magandang umaga at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Happy Independence Day.
5: Happy Independence Day, General. Thank you sa oras na ibinigay ninyo. Anyway, mamaya ho may naka-schedule na marathon. Tama ba sa EDSA? Ito ay 11:30 ng gabi hanggang tama ba kinabukasan?
6: Yes po. Kinabukasan ng alas 7 ng umaga.
5: Okay. So bali, pwede ho niyong banggitin kung ano yung mga apektuhan kasi alam ko may mga gagawing pagsasara o sa ilang parte ng EDSA. Tama ho ba?
6: Opo, hanggang kwan na naman yan. Hanggang SM North EDSA.
5: Okay.
6: At may mga marshals naman tayo. At ang gusto lang natin gawin dyan sa ating mga, sabihin sa ating mga motorista, maging observant lang kasi natural kahit ano pang ang describe natin dito sa radio at sa TV ng mga apektadong lugar talagang sa ground baka hindi pa rin nila ma-picture out. Abangan lang nila at siguraduhin natin na talagang maiintindihan ang mga signage, combination ng signage at ang mga marshals na ating i-deploy.
5: Tama ho ba ito ay 42 kilometer marathon na magsisimula diyan sa MOA, diyan sa Mall of Asia tapos sa hanggang sa ano ba? Tama ba sa SM North?
6: Opo, ayan po. Tapos U-turn doon at pagkatapos ay balik na uli sa MOA.
5: Okay, anong grupo ho ba ito? Mga ilan hong runners ang ine-expect natin magpa-participate?
6: Ang whole event doon sa MOA ay mga 25,000, 20 to 25,000. Pero dito sa kuan naman, dito naman sa EDSA ay mga 5,000 lang naman.
5: 5,000 at saka madaling araw, no? Parang ngayon ko lang narinig na ganitong kahaba at saka ganong oras. Tama ho ba, General? O, kasi normally madaling araw nung alas 5, di ba? Alas 4, ganun.
6: First time po sir yung marathon sa EDSA. At ngayon kasi sir, ang mga trend naman ng mga marathons, yung mga 42 kilometers, ay talagang hating gabi sir. Yun na yung trend ngayon sir. Medyo nagbago na nga dahil dati nang tinatakbo namin ng marathon, nang ako'y tumatakbo ng marathon, nagsisimula talaga ang start yan, alas 5, alas 4, alas 5. Pero natatapos kasi ang mga alas 8, alas 9, Kaya ang ating mga organizers naman nakita yung ang danger nung heat stroke at saka yung dehydration pag may araw na. Kaya yung mga mahahaba na mga event ay sa gabi talaga ginagawa.
7: Okay. Siguro General, maikli lang, pwede nyo ba sabihin ano yung mga major na intersection na isasara, bale, for now, dun sa mangyayari mamaya?
6: Actually, sir, hindi siya isasara eh. Magkakaroon lang ng stop and go sa mga areas.
7: Stop and go scheme.
6: Okay. Stop and go sa mga areas kasi wala naman yung hindi talaga magsasara yan. Walang mapaparalyze na kalsada, walang mapaparalyze na
7: motorista.
6: Na motorista. So, may kaya nga ang talagang gusto natin na sabihin is maging mapagmatsyag at huwag lang overspeeding. Basta hindi overspeeding, everyone will be safe in EDSA.
7: Oo, kasi baka meron mga sira ulo kasi minsan pag mga ganung oras may mga nakainom, di ba? Hindi natin mawiwasan.
6: Yes. Ay, napakarami. Huwag na nila subukan.
7: At saka Friday ngayon, sir, holiday. Kaya baka mamaya may mga gimmick. Yun ang gusto ko malam. Mamaya may ma-aksidente or madali na runner natin, di ba, General?
6: Oo. Huwag na nila subukan dahil mamaya talagang napakarami ng tao sa EDSA. There'll be marshals, there'll be signages, at hindi lang MMDA nandyan, may police dyan, may mga local traffic enforcers, meron dyan yung mga ambulances.
7: Ayun, at medical teams.
6: EDSA will be very showcase of interoperability ng lahat ng mga may involved dito. So, yung specifics kasi dyan, galing sa Mall of Asia talaga, hanggang sa Quezon City Academy, sa Quezon City, yan ang pabalik at ang pabalik niyan mula 10:30 ng June 12 hanggang 8 AM yan. Nandiyan tatakbo ang buong marathon. So mula sa MOA sa Mall of Asia, ulitin ko, hanggang sa Quezon City Academy U-turn slot. Diyan sa may Quezon City sa EDSA, along EDSA. So diyan ang mula 10:30 hanggang alas 7 ng umaga, alas 8 ay magsasara yan. Hindi magsasara kundi diyan ang tatakbuhan at diyan mga aktibidades. So, ang mga intersections na magiging apektado niyan will be stop and go kasi hindi naman talaga ipapatigil yan.
7: Okay. Tama ho ba? Sabi niyo kasi kanina 25,000 runners pero sabi niyo may bababa sa 5,000. Ano yung pwede niyo ipaliwanag?
6: Ang magpa-participate? Yung tatakbo ho, sir, ng marathon. Ang marathon, pag sinabi natin yung marathon, yung 42 kilometers, ano?
7: O, kaya nga.
6: Mga 5,000 lang yan. Tapos, ang ibang mga kuha naman, ang ibang mga participants,
7: mag-jo-join na lang?
6: Half marathon, yun, 21 kilometers yun, kalahati ng marathon. Tapos, may 10 kilometers, may 5 kilometers. So, ibang ruta ho sila, nandun ho sila sa Rose Boulevard.
7: Okay. Ibig sabihin, iba rin yung event nila. Ang sinasabi nyo, yung pinaka 42 kilometer na marathon will be participated by 1,000 runners. Yung tama ba?
6: 5,000
7: mga runners.
6: Opo.
7: Okay, pero at least marami-rami rin yun, no? Ano ho to? Open to? Lahat? All age bracket? Ganon?
6: Opo, all age bracket po yan. At saka yung pagbitaw niyan ay tigwa 1,000 po, no? 1,000 ang bitaw ng organizers dahil baka sumikip nga naman dahil dalawang lane lang naman ang magagamit diyan sa EDSA at hindi naman lahat-lahat ay
7: tama.
6: Buong EDSA. So, may dalawang lane lang. So, wave by wave. So, limang waves basically. Lima, anim na waves. Depende ngayon yan sa dami ng magsushow up. Dahil lang, based on the registration, mga nasa 5,000 ang tatakbo ng 42 kilometers.
7: Eh, kayo mismo, active kayo dyan sa pagtakbo. Kasama ba kayo? Sasama kayo mamayang gabi?
6: Tagapalakpak, sir.
7: Ha? Ano?
6: Tagapalakpak.
7: Tagapalakpak ka lang. Kala ko eh, kasi ikaw lagi mo pinopromote yung mga pagtakbo. So, I would assume
6: bukas,
7: na. Ha? Hindi.
6: Bukas siguro, baka mag-5K tayo. Pero mamayang gabi, nandun tayo sa starting line. Magpapakita tayo dun sa ating mga kasamahang mga runners. At alam nyo, hindi naman kasi yan biro-biro. Yung mga tao na yan ay talagang naghanda yan para sa 42 kilometers dahil hindi naman biro-birong activity yan. At marami dyan sa kanila, mga veterano rin, kaya alam na rin ang gagawin.
7: Okay. Nako, maraming salamat. Sana wala naman hong mangyari, no? At maganda, very colorful yan. At saka maganda hong, syempre, healthy ano rin yan, di ba? Exercise tayo, di ba? Salamat, General.
6: Yes, sir. Maraming salamat din po. At sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, mamayang gabi. Open na open ang 136. limang minuto kami nandyan.
7: Yun, ha? Meron na palang ano siya, ha? Diba? Lagi natin tatandaan niya mga, yung mga sinasabi ni General Nicolas Torre. Thank you. Yan o si General Nicolas Torre, the third GM ng Metropolitan Manila Development Authority. Tama ba? Pag may problema sa daan, i-MMDA muna yan. Yun, ha? Tandaan nyo yan. Anyway, bago kami magtapos, ay thank you kay Dulce. Lagi nakatutok sa teleradyo. At Sara CLA, happy Friday morning, Kabayan Sir Danny, and happy weekend po. LC Balyon Florentine, happy Friday morning, at happy weekend, and happy Independence Day. Nako, ang bilis ho ng oras, ha? Pasado alas 11 na ho. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko next week. Pero susunod na ho, ha? Nagseservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Happy Independence Day, araw ng kasarinlan. Bye-bye, see you next week.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang mapagpalayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ngayon po ay ika-12 ng Hunyo, June 12, 2026, Friday na po. At patuloy pa rin nating hinaharap, 'di ba, ang mga sunod-sunod na pagsubok sa ating bayan. Pero syempre, kung tayo po sana ay nagkakaisa, ay mas madaling malampasan ang mga ito. Naimbag abigat, Ading, sa aking partner, Ading.
1: Naimbag abigat, Manang Nina. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. And of course, June 12, 2026, we are celebrating our 128th independence. June 12, 1898. June 12, 2026, 128 years of freedom.
0: And democracy. Of course, kailangan ko lang ma-mention ang ganda ng barong natin.
1: Oo nga eh. Saan galing itong barong na to?
0: Saan kaya galing yung barong?
1: Parang ang ano ah, no? Check niyo po sa Instagram ah, at Nina Inabel ah. Parang doko to na ispatan ah.
0: Oo, dapat bumili tayo na maraming ganyan. Classic partner oh.
1: Suportahan ang hinabi at
0: Gawang
1: Pilipino.
0: Pinoy. Oo, gawang Pinoy. Kamay.
1: Gawang kamay.
0: So featuring, let's just, ito po ang aking partner. Model. Model siya ng Inabel. Yan po ang husi, actually, barong
1: husi.
0: Na may Inabel Binacool design. Mm. Partner, pakita mo naman yung loob na nung sa may botones, may nakatago pa dyan. Oh, very subtle na design sa loob. Hindi siya very lantaran. Alam mo yon? Hindi siya ganun ka-obvious.
1: Hindi siya, kumbaga, hard sell, quote-unquote.
0: No.
1: Oh.
0: Kasi ang aking idea dyan is to keep it simple and classic na maaaring isuot ng kahit sino man.
1: Tama.
0: Kunyari, ikaw, hindi ka naman masyadong trendy.
1: Yes,
0: partner,
1: oo.
0: You stick to the classics. Although si partner Migs, guys, kahit po anong isuot niya, pwede naman, di ba? Kahit siguro, bigyan mo yan ng parang sako, maganda pa rin, di ba?
1: No, eh, nung isang araw eh, di ba? Sabi mo, para akong galing sa Japan eh.
0: No, isang araw po, kung nakita niyo siya, dapat meron kang OOTD. Siya po ay nakamaluwag na pants. Anong tawag doon, partner? Baggy.
1: Parang wide leg na baggy.
0: Naka-baggy pants and baggy shirt with the shoes and the bag. Na bagay lahat. Sabi ko, para kang ano, nasan ako? Nasa Japan ba ako? Diba? Akala ko may kasama akong co-host na Japanese. Pwede.
1: Arigato gozaimasu.
0: Yes. Arigato gozaimasu. That's right.
1: Thank you very much.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa. That's hello.
0: Yeah. Oh. Yeah, okay.
1: Pwede rin Korean, kansamnida. Kansamnida.
0: Oh, pwede ka rin doon, partner. Alam mo, lahat. Ano pa? Chinese.
1: Thank you. Namumula na ako.
0: Pwede bang, diba? Oo. Pero yan nga po kasi Independence Day ngayon. Mm-hmm. Siyempre, gusto rin naman namin i-pagmalaki ang ating traditional attire. Ako po ay nakabarong din, pero silk kukunto, partner.
1: Maganda.
0: And akala niyo, yung babae, hindi pwede magbarong. Aba, ako.
1: Galing.
0: Very proud na nakabarong ako ngayon.
1: Oo.
0: This is our barong shirt jack para sa mga kababaihan.
1: Shirt jack
0: siya kasi style ngayon medyo maiksi rin.
1: Oh,
0: and then ang suit ko ngayon skirt, pwede rin pants, pwede rin shorts.
1: Matching
0: kahit
1: nga,
0: ano actually.
1: So matching tayo ngayon. No?
0: Actually matching tayo. Pwede
1: ngayon.
0: Ako
1: sinadya
0: tatayo
1: yan.
0: Ko, sinadya ko yan.
1: Yan.
0: Ayan po. Oh, that's yan. The Binacool kakahiya.
1: Ayan.
0: Ayan po yung fabric na.

0: Hindi siya ganong ka-loud, pero very, sabi ko nga, subtle siya. Pero makikita mo pag malapitan, komplikado siyang gawin.
1: Correct. Totoo yan, no?
0: Pag pumunta ka sa Pinto Museum, sa Antipolo, mm-hmm. partner, abay, nakasabit yan sa dingding. Isa yung mala artwork.
1: So, Binakul is also from the Ilocos region? Tama
0: ba? Of course, yes. It's from the Ilocos region. Oh. And for me, it also looks very modern.
1: So, tama.
0: Kasi geometric lines eh.
1: Yung Binakul, ito yung design, yung inabel yun yung tela. Tama ba?
0: Yeah. Yes. Inabel means hinabi.
1: Hinabi.
0: So, it's a general term ng mga Ilocano. Hinabi. Yung Binakul is a design.
1: Oh, kumbaga woven, tama ba?
0: Yes, that's correct. Okay. So it's a verb. Kaya yan nga po pinagmamalaki natin kahit naman saan. Ako naman ay very supportive of all our local weaves, Ilocos to Mindanao partner, Visayas and Mindanao. Mm-hmm. Lahat po yan ay kung may pagkakataon tayong ipagmalaki at isuot po natin kasi nga sa ibang bansa, 'di ba? They're so proud to wear yung kanilang sariling gawa.
1: Mm-hmm.
0: Tela nila sa Indonesia yung batik, 'di ba? Sa Korea yung parang silk. Meron din sa Thailand. Thai silk,
1: mm-hmm.
0: 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa Japan, 'di ba? So sa atin rin na pinya, 'di ba? Meron mm-hmm. din abaka. Ang ganda rin, partner.
1: Maganda rin. Di sa Independence Day, hindi lang celebrating independence, kumbaga kultura Pilipino rin.
0: Of course. Tama. And lahat yan is part of our freedom. Kasi meron tayo ngayong kakayahan at freedom to design our own clothes and ipagmalaki siya sa buong mundo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nako. Time check na pala. Mm-hmm. Hindi, mamaya. Mag-time check tayo maya-maya.
1: Oo.
0: Pero ngayon, gusto ko lang bigyan kayo ng overview ng aming pag-uusapan ngayong umaga. So, sa mga may concern sa pagdinig, partner, may na-experience na pagkabingi or hearing loss, makakasama po natin ay isang ENT specialist para tulungan tayong intindihin yung mga sintomas. Baka meron ka ng hearing loss.
1: Alam mo ba na baka hindi natin napapansin sa current generation, baka hindi po natin nahahalata napapansin na pwede na palang meron na tayong hearing loss.
0: You know.
1: Dahil exposed tayo sa mga loud sounds, sa mga concerts, sa mga earphones, kapag lagi po natin gamit yan. Yan po yung mga subtle na mga gawain natin araw-araw, contribute to hearing loss.
0: Oo. And actually, may kausap ako nung isang araw na isang pare from Regnum Christi. Kinikwento niya yung mga medical mission ng Regnum Christi. Meron silang mga na encounter na mga bata. For example, akala nung magulang partner ay may mental problem yung kanilang anak.
1: Okay.
0: Kasi tuwing tinatawag nila yung pangalan, kunyari Migs, hindi lumilingon.
1: Okay.
0: Oo, so parang walang reaksyon. Tas nalaman nila during the medical mission na meron lang hearing loss yung bata. So nung binigyan siya ng hearing aid, todo iyak yung nanay kasi yung pala hindi lang makarinig yung kanyang anak, wala namang mental problem.
1: Oh.
0: Kundi talagang nawala yung kanyang pagdinig at na-treat ng hearing aid.
1: Pero very alarming dahil ang hearing aid usually sa mga older population natin na naririnig. Pero ngayon may mga bata na rin pala nang gumagamit ng hearing aid.
0: Oo, kasi iba-iba rin yung mga dahilan. Kaya alamin natin mamaya kasi merong mga kaso na pwede namang ma-treat ng hearing aid.
1: Mm-hmm.
0: Whether bata ka hanggang tumanda. Pero may mga kaso na hindi na pwede.
1: Mm-hmm.
0: O baka may mga kaso na kailangan mong operahan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Pero imagine kung na-treat mo yan ng maaga, di sana yung bata na yun, di ba?
1: Correct.
0: Kung maagang nalaman, di hindi siya nahuli sa kanyang eskwelahan. O yung iba nga, worse, hindi pinapasok sa school kasi akala nga hindi niya kaya eh. Yung pala all this time, hindi lang siya makarinig, partner.
1: So maganda rin no, na malaman natin ang unang sintomas kasi usually sa mga pedia patients din, mga kinder, mga grade 1, grade 2, dyan na din nagsisimula minsan yung paglabo ng mata. Related lang, di ba? So at least paglabo ng mata, technically visual siya eh, whether malabo siya or malinaw, na isasabi, ay kukomunicate mo siya sa magulang mo. Nagagawan siya ng paraan through eyeglasses. Pero ito rin, no, maganda rin
0: ganun
1: na
0: din,
1: mapakinggan
0: yeah.
1: ng mga nanay na ano nga ba ang pwedeng gawing aksyon kapag nakakaramdam na ang ating mga anak na meron na palang ganito. So at least makommunicate siya at ma-address siya.

0: Oo, kasi mga nanay na nakikinig ngayon, baka yun, hindi lang natin na spot. Oo, kaya nagpapasalamat ako dun sa shinare sa akin ni Father Luis Garza ng Regnum Christi. It's an international organization na nagsasagawa ng medical missions. At kinuwento nga niya sa akin na isa yon sa mga na-encounter nilang problema ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Shout out rin ako kay Buding Aquino D na part rin ng Regnum Christi. Mm-hmm. Partner, ito yung mga, for example, may mga camps or mm-hmm. may mga medical missions or missions. Connect ko lang dahil yung anak ko kanina ay umalis mm-hmm. na nag-summer camp.
1: Okay.
0: Sa gitna ng mga nangyayari
1: yun
0: ngayon.
1: Na nga,
0: ano? Parang nataon pa. Kaya talagang medyo syempre kinabahan kami. Diba? Pero andyan na, nakaschedule na siya sa summer camp. At itong summer camp niya, 11 years old siya.
1: Correct.
0: Ay walang cellphone. Bawal. No communication.
1: Yun din. Wow, very related sa issue ngayon. Pero at least, kumbaga the positive side siguro, I'm assuming na talagang nag-take ng extra safety measures ang nagpa-facilitate to camp. Sana, di ba?
0: For sure. For sure. Partner, or else hindi ko ipapadala doon yung anak ko kaninang alas 6 ng umaga.
1: Correct, correct.
0: Hindi, na kasama isang bag, di ba? Ginawa rin naman yun nung mas matanda kong anak.
1: Tama,
0: yung
1: before.
0: Sa mas matanda kong anak sa ibang bansa pa eh. Mm. 1 month, no communication, partner.
1: Mahirap yun.
0: Pag-uwi, iba na siya. Hindi, nag-mature. Naging mas independent. And na-miss rin niya. And bago sila umalis, alam mo ba, iyak siya ng iyak, ayaw niyang sumama, ayaw niyang pumunta. Ang tawag po dito CISV sa mga, baka may makarelate, no, di ba? Pagbalik, partner, umiyak. Ay ko, ba't ito umiyak? Naku, ano
1: ayaw
0: na niyang
1: umuwi.
0: Ayaw kami. Parang ayaw na umuwi. Sabi ko, aba, 10 years old lang siya or 10, 11 years old.
1: At
0: kasing
1: that time.
0: Age. Oo. May age of innocence, partner.
1: Correct.
0: Kasi pagsapit mo raw ng bandang 12 na, medyo iba na. Yung mga 10 medyo, talagang inosente ka pa eh. Wala pang mali siya, wala pa masyadong mga ganun.
1: Crossing the timeline ng 12 eh. No?
0: Oo. So, mas mature. Meron din mga teens, camp for teens, iba naman ang approach dyan. Pero ngayon, very excited ako kasi anak ko, baby pa eh. Pero syempre, nag-empake siya, nagdala siya ng op. Kung may problema sa in-empake mo, bahala ka, di ba? Naalala ko yung anak ko, pag uwi niya, yung maleta niya, magkahalo ng madumi at malinis. Sir. Parang may sumabog sa harap ko.
1: Parang no-no yan sa akin, ha? Alam mo yun? Di pwede.
0: 10 years old.
1: Okay.
0: Pag uwi yung maleta, pagbukas sa amin, saan yung malinis? Meron pa mga wrapper.
1: Laba lahat
0: yung
1: sapatos. Yan.
0: Sapatos. Kasama yung sapatos.
1: Laba lahat.
0: Na malinis na damit.
1: Laba
0: diba?
1: Lahat.
0: Saan ka pa?
1: Laba lahat.
0: Saan ka pa?
1: Para ano yun, bansaan kasi one bad apple, ayun na yung lahat, di ba?
0: Pero masaya siya.
1: Yes.
0: At nagkaroon siya ng hindi makakalimutang experience.
1: Lifelong friends.
0: Oo, ayan. Ayun yung mga lessons learned. Hayaan mo na yung madumi. Wala naman masyadong naaapekto pag madumi. Unless impeksyon na grabe.
1: Oo,
0: diba? Ano naisip natin
1: basta
0: eh.
1: Basta labhan na yan, agad-agad.
0: Labhan na agad-agad, oo.
1: Oh.
0: And later partner, baka kausap rin natin na isang National Parent Teacher Chairman ng Luzon. Makakausap natin tungkol sa mga preparations nila back to school, advice, tips, experiences ng ating mga magulang. And last but not the least, makakausap po natin ang Regional Information Officer ng DepEd Region 7. Tungkol po sa estado ng mga paaralan pagkatapos po ng lindol sa may bandang Soxcargan. Okay, Region 12. Sorry, Region 12.
1: Mm-hmm.
0: Okay, magbabalik po kami ha. Ang oras natin, 11:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, kapamilya star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo kapamilya!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Kasama po natin ngayong umaga si Dr. Aleli Rivera Onya. Siya po ay isang ENT specialist. Pag-uusapan nga po natin ang hearing loss. Magandang umaga po sa inyo, Doktora.
11: Hi, good morning, Miss Ninia. Good morning, Sir Migs. And good morning po sa mga nanonood ngayon.
0: Yes,
12: morning, Doc.
0: Okay, Doc, ano ba yung pinaka-common or gaano ka-common yung hearing loss sa ating mga Pilipino?
11: Sa ating mga Pilipino, well, worldwide, very common siya, no? So, madalas po na re-realize or napapag-usapan ng hearing loss pag tumatanda. Kasi nga po yung organ ng pandinig natin, nagkakaroon din po ng damage as we grow older. And then, meron din pong hearing loss caused by medications. Meron din from certain infections ng ear, no? Yung mga complicated otitis media na lumalala. And then, meron din po na tinatawag na congenital hearing loss. Bata pa lang, nadedetect na meron talaga problema sa pandinig. Yun.
1: So Doc, ngayon hearing loss, 'di ba? Ano yung mga usual signs na nako humihina na pala ang ating mga pandinig?
11: Yes. So mga sa adult po, kadalasan yung lagi nagsasabi ng ha? Yung ganyan po. Yung kailangan yun. Yung kailangan po ulitin, no, yung pagsasalita. Yes po. Oh. Kasi kadalasan po sa mga ganitong tunog na po natin, dapat naririnig na ng kausap. Pero yung pag at arm's length po, no, tapos napapaulit pa rin siya ng sinasabi mo sa kanya, ibig sabihin naririnig niya pero nahihirapan po siya mag-process, no.
0: Hindi clear,
11: hindi na clear sa kanya po.
0: Usually sa mga lola nangyayari yan, and then mapapansin mo malakas yung nanonood sila kunyari ng telebisyon or sa cellphone, ang lakas-lakas ng volume. Pero sa kanila hindi.
11: Sa ano po?
0: Yung dun sa mismong nanonood kasi opo. Kami hearing problem.
11: Yes po, kasi iba yung pag-conceive nila ng hearing sa atin na normal ang hearing po.
1: So, Doc, paano yun? First person, kung ako, let's say, ako yung medyo meron ng hearing loss, meron bang kakaiba? Meron bang mga ugong? Meron bang mga clutter na naririnig? Or talagang sadyang mahina lang po siya?
11: Yun po, yung sinabi niyong ugong kasi, or tinnitus po yung tawag namin sa medical term, that's the usual common sign of hearing loss na. So, sa ganun pa lang, yung parang nagiging bothersome na sa pandinig, no, kadalasan, yun naman po yung inaas nila for consultation. Yun na po yung pinupunta nila sa iyan.
1: Tapos, Doc, bakit sa mga bata? Kung besides sa congenital, ang mga kabataan din ba ngayon prone na rin sa hearing loss because of maybe environmental factors or yung mga nakukuha nila on what they live every day, yung lifestyle po nila?
11: Yes. Repetitive exposure to loud sounds. Yun nga yung kadalasan ng pag-headphones na malakas ang volume. Tapos, yung nabanggit nyo nga kanina, mga pumunta sa concert. Pero usually, ano lang po yun eh. Saglit lang po yung hearing loss nun pag sobrang taas po nung decibels or sound. And then, yun po, sa mga bata po kasi, as early as ano naman po eh, sa newborn po, may tinatawag po tayong hearing screening na agad. So, nasa batas po talaga natin to sa Pilipinas na ang lahat ng mga babies po na ipinanganak ay dapat sumailalim po sa hearing test or hearing screening.
1: Eh, di Doc, exposed pala yung mga individuals. Exposed pala, Doc, yung mga individuals na exposed talaga sa loud sounds. Sabi natin, mga nasa audio, nasa music, yung mga lagi nagsusuot ng headphones, bale, naka-computer,
11: yes.
1: PPO.
11: Opo.
1: Kasi talagang ito yung ano nila eh. Kung naka-headphones man sila, talagang pasok na pasok po yung sound sa kanila. Doc.
11: Oo, so dapat pinapahinga po yung tenga pag ganyan, lalo na yung mga nakasuot ng headphones or binababa po yung volume kasi may certain sounds na exposure lang po na allowed po sa atin.
0: Opo. Ngayon, umpisa natin sa mga maliliit na bata. Ano po ba ang red flags, Doktora, na dapat bantayan ng mga magulang?
11: Okay. Unang-una, pagkausap mo siya, tinatawag mo siya, no name calling, hindi siya sumasagot. Tapos, meron po siyang sa school, no, pag nasa school age, hindi po kadalasang sumasagot sa mga teachers or parang wala pong nagpe-pay attention do sa classes, humihina ang grades or I mean yung grades po nila ay hindi nagiging maganda. Kunyari, previous siya na honor student and then napansin parang biglang bumaba yung grades, yung pala nahirapan na siya makarinig.
0: And hindi niya ma-express yun dahil bata pa?
11: Or pwede rin pong hindi niya din napapansin.
0: Hindi niya alam paano. Hindi niya alam. Kasi wala naman siyang, diba, to begin with, wala siyang naririnig. Ano po yung mga treatment options pag ganyan? Yung kinikwento ko nga kanina kay Mig sa umpisa ng programa na may bata nga na akala nung nanay may mental health problem. Tapos yung pala, hindi lang siya nakakarinig. Kailangan lang pala ng hearing aid.
11: So, yun nga po, pagkapanganak pa lang po kasi meron na dapat na ano hearing screening.
0: Opa.
11: So, dapat yun alam din po ng parents po, no? And then, yung pangalawa, kung napapansin nila na hindi nagsasalita, mapapansin naman po sa milestones ng edad eh. Usually po, di ba, by 1 year old, meron ng 1 word, by 2 years old, 2 words na, 3, and so on. So, doon pa lang po, as a parent, makikita mo na kung meron talagang hindi nagpe-pay attention yung bata. So, as early as ano po talaga, less than 1 year old, pwede nyo na pong ma-diagnose or mapa-consult po yung mga bata.
0: Opo. And when do you need a hearing aid? And baka, and when do you say na, okay, hindi na to kaya ng hearing aid?
11: May hearing test po kasi, ma'am, na ginagawa po, no? So, isa sa ilalim po tayo sa mga certain frequencies of sounds na doon natin malalaman kung meron hearing loss. No? So, tapos ika-classify yun as mild ba, may moderate hearing loss, severe na ba yung hearing loss. Doon po tayo mag-i-intervention ng different po na ways. So, pwede po tayong mag-prescription ng hearing aid. No, pwede rin po tayong mag-surgery dun po sa mga sobrang severe or profound hearing loss.
1: So Doc, simple question lang, no? Baka ito rin iniisip ng iba o baka naiisip din ito. Wala naman tinitik na oral para gumaling ang pang-padinig. Wala naman ganun, Doc?
11: Ay, di
1: meron
11: po.
1: Ba? Wala.
11: Kadalasan po kasi tinatanong nadadala po ba sa gamot.
1: Oo.
11: Pero pag kadalasan na sobrang exposure na nga po sa sounds or chronic infection or bata pa lang meron ng hearing loss, hindi siya nadadala sa gamot.
1: Hmm. Ito po, Doc. Oh, Atinins, tanongin ko lang itong question ni Tita Nona Damian. Doc, totoo po ba kapag malabo ang mata, mahina na rin ang pangdinig? Eldest son ko po, hindi naman siya born deaf. Nabasag eardrum niya dahil sa pagligo sa dagat. May lumabas pa nga sa tenga niya na parang sipon.
11: Okay. Pero hindi po siya connected sa mata at sa tenga.
1: Okay. Yung no time, connect.
11: No connection po. Kasi kung nabasag yun nga po, siguro it's the pressure po from the swimming and the infection that followed after. So pag ganun, pa-hearing test din po niya talaga. Opo.
0: Eto si Marina. Dok, ano pong ibig sabihin kapag may naririnig po akong parang pumipitik sa tenga ko?
11: Meron naman po kasi tayong tinatawag na physiologic tinnitus or yung natural sounds na naririnig natin sa katawan. So, depende lang po talaga pag napapansin natin to. Para siyang aircon na sa una napapansin mo pero later on hindi na. Kasi habituation po yan. No? Hindi na po natin napapansin pero physiologic po. Meron talagang sounds sa ating katawan.
0: So, hindi siya dapat ika-alarma?
11: Hindi naman po, unless hirap ka na matulog kasi marami pong pwedeng cause naman. So yung parang mga pitik, minsan it's the blood pressure na mataas pala. Yun, undiagnosed pala na may hypertension. No? So papakonsult nyo po talaga yun.
0: Paano kung may isa pa yung para siya nahihilo or imbalance, may imbalance yung tao? Ano na nga bang tawag doon sa ganun condition?
11: Yung nag-vertigo po.
1: Vertigo.
11: Vertigo po na may kasamang hearing loss, yun yung mga emergent, no, yung kailangan ipakonsulta po nila talaga.
1: Oo, kasi Doc, may kakilala nga ako na nagkaroon siya ng freak accident before. Tapos naapektuhan yung kanyang nodules ba ang tawag dito? Tama ba, Doc?
11: Nodes, lymph nodes.
1: No. So dito, tas dahil sa kanyang positioning sa cervical is kumbaga nagkakaroon siya ng vertigo kasi nga natamaan na to. So yun nga po yun, Doc, diba? So maaring mag-cause siya ng ganun. In some cases.
11: Sa vertigo, pero hindi naman associated yung hearing loss. May other cases lang po talaga na combo po sila. Pero not all naman na may vertigo, merong hearing loss.
1: So kailan nangyayari yun, Doc?
11: Yung alin po?
1: Yung hearing loss sa sabay in vertigo.
11: May conditions po kami natawag po dyan tiyatawag po namin yun na low frequency hearing loss or Meniere's disease, no? May kasamang imbalance and hearing loss. Pero hindi naman po lahat nagkakaroon ng ganun.
1: Okay.
0: Ito, very practical question. Si Divina, paano po ba ang tamang paglinis ng tenga? Ayan, tapos follow-up ko na rin, totoo ba na ang maling paggamit daw ng cotton buds ay pwedeng magdulot ng permanent hearing damage?
11: So, ina-advise po namin talaga as ENT, huwag na kayo maglinis ng tenga. Opo, kasi yung natural production po ng ating earwax, kusa din naman po siyang nalalaglag. No? So, kasi pag lalo po nating pinapasukan ng cotton buds, mas pumapasok po yung earwax sa loob. Mas mahirap po siyang matanggal.
1: But for hygiene purposes, wala talaga, Doc?
11: Hindi na. Namin advice po mag-cotton buds. So.
1: Okay.
0: And siguro po, bilang panghuli, kahit nasabihin natin, for example, healthy naman po yung inyong pagdinig ngayon, paano po ba natin mapoprotektahan ang ating pagdinig sa araw-araw? Lalong-lalo na yung mahilig makinig, yung may earphones, may AirPods, at kung ano-ano pa.
1: Correct.
11: Ayun, may tinatawag tayong 60 rule. So, parang 60 volume lang po yung allowed in less than 60 minutes po. So, after nun, mag-rest ka na.
1: Parang 60% ganyan. Volume?
11: 60% may notch po kasi 'di ba sa volume po sa ating cellphone na ganyan, it's either ikalahati mo po yung volume lang ng pandinig or mas mababa pa nga kung mas maganda.
1: For 60 minutes tapos pahinga ka.
11: Less than 60 minutes and then you rest po.
0: Okay, that's a good advice, Doc. No, paano kung nanood ka ng sine? Isn't more than an hour.
1: More than an hour din yung rest. Siguro. Ganun.
11: Well, yung mga after naman manood ng sine, nakakapagpahinga naman yung tenga after. Kasi yung environment, hindi naman ganun kaano din mag-produce ng malakas na sound.
0: Kasi minsan 3 hours yung sine. Minsan may malakas eh. Depende, yung nagugulat ka.
1: Depende pa kung ako
0: pinagmamalaki pa nila sa start, di ba? May umuugong, di ba?
1: Correct, oo.
0: Oh. Pero minsan ka lang na hindi ka maaraw-araw nanonood ng sine.
11: Yes, opo.
0: Oh, pero, well, Doc, maraming salamat po
11: thank
0: sa inyong oras.
11: Thank you din po for guesting me, yes.
1: Thank you,
11: yes.
1: Thank you.
0: Yan po ang ating ENT specialist, ear, nose, and throat specialist, Doc Aleli Rivera Onya. Maraming salamat, Doc.
11: Thank you po.
1: Thank you, Doc.
0: Okay, mamaya naman po, makakasama natin ang chairman ng National Parent Teacher Association ng Luzon Chapter. Baka yung mga magulang na nakikinig po sa atin ngayon, meron ho kayong questions or experiences na maaari nyong i-share sa amin. Mag-message na po kayo sa aming Viber 0919-278-3000 o di kaya sa aming Facebook at DZMM Radyo Patrol sa East 30 and of course, nasa YouTube rin po kami. Ang oras po natin, 11:35 ng umaga. Magbabalik po ang nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
13: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Serbisyo, Niña Corpus, kasama si Migs Boost.
0: Ang oras po natin, 11:38 ng umaga. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At ngayon naman po, makakausap na natin ang ating kaserbisyo of the day.
2: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD kaserbisyo of the day!
0: Kasama po natin ang chairman ng National Parent Teacher Association Luzon Chapter na si Bienvenido Aspile or Sir Bien. Maganda umaga po sa inyo, Sir Bien.
15: Good morning, ma'am.
0: Yeah. Okay, sir, siguro po ang tanong ko muna kung ano yung naging papel ng mga Parent Teacher Association or PTA sa unang linggo po ng pasukan.
15: Well, ma'am, to tell you honestly, it is our advocacy being in the National PTA na sakada mag-uumpisa ang ating taon ng pagsisimula ng klase, kami po ay kaagapay ng ating mga local PTA sa bawat paaralan, considering na ang national PTA po ay binubuo ng 18 rehiyon ng ating bansa. So tumutulong po tayo bilang preparasyon para sa paghahanda ng klase, pag-aayos ng kapaligiran ng mga classroom, peace and order, komunikasyon sa ating mga local officials, nang sa ganon maging matagumpay ang ating pagsisimula ng bawat taon ng pagkaklase ng ating mga bata.
1: Opo, Sir Bien, good morning. This is Mix Bustos po, no? Especially na napapanahon talaga ngayon with the issue also ng mga student athletes that passed away. Hindi ko naman siya directly na kinokonekta, no? Pero at the same time, syempre importante pa rin yung communication, yung collaboration ng eskwela, ng eskwelahan at mga magulang. More so ngayon, gano'n na po ito mas importante? Especially papasok, ito na po, papasok na po tayo ng eskwelahan ulit.
15: So napakahalaga, sir, na ang ating magulang at ang paaralan at ang mga guro, ang komunidad, ay merong isang aktibong partisipasyon sa bawat isa. Nakikita naman natin na hindi lingid sa ating kaalaman, at ito ay lagi, bata pa tayo, sinasabi na, ang paaralan ay hindi orphanage. Hindi ito orphanage na ang ating pamilya, ang ating mga anak ay dadalhin lang natin sa paaralan at pababayaan na natin sa paaralan ang paglilinang para sa kanila. Sa panahon ngayon, sir, napakahalaga ang role ng magulang para sa paghubog ng kaalaman at tagumpay ng bata sa pakikipagtulungan sa paaralan. Yun po yung yun yung binibigyan namin ng strong emphasis na i-guide natin ang mga bata hanggang sa kanilang pag-aaral. Hindi lang basta natin tinuruan ng ABCD sa paaralan, sa tahanan, and then ibinigay sa paaralan, wala na.
1: Paano, sir? Paano, sir? Mga practical examples ngayon na napapanahon na pag-uwi sa galing sa eskwela, dapat nasusundan din ng magulang. At yung turo din ng magulang, na-apply ng bata sa eskwelahan, sir?
15: Napakahalaga po nun, sir. Sabi ko nga, na pagkagaling sa paaralan, hindi naman natatapos din ang role ng magulang na naturuan ng paaralan ng bata. Dapat pagdating sa bahay, iginaguide rin. Kaya ang ating paaralan, ang ating mga guro, ay nagbibigay ng iba't ibang asignatura para sa ating mga mag-aaral. Na kung saan, pagdating sa bahay, ito naman yung role ng ating mga magulang din na ipagpatuloy nila doon. Tignan nila kung talagang natutunan ng bata ang kanyang leksyon o ang kanyang pag-aaral sa oras ng siya ay nasa paaralan. Namomonitor, nagkakaroon tayo ng check and balance how the child progress in its day in the school o sa kanyang pag-aaral.
0: Opo.
15: Napakahalaga po nun, sir. Hindi pwedeng, ang role lang natin bigyan ng baon, bihisan, ihatid sa school. Hindi. Hindi ganon ang tunay na paglilinang sa ating mga kabataan.
0: Opo. Bakit po, Sir Bien, why is this your observation? Marami ho ba ang quote-unquote guilty sa ganito na mga magulang?
15: Actually, ma'am, to tell you honestly, isa yan sa dahilan bakit sa kabila ng pagiging abala ng bawat isang kaanib ng National PTA, ipinagpapatuloy namin ang advokasya na kung saan nakita namin ang kahalagahan ng continuous na paglilinang sa bata, hindi lang sa paaralan, maging sa tahanan. Marami pong pangyayaring ganyan, ma'am. Inihatid ng magulang ang bata, nagtongit na si nanay, uwian na yung bata, wala pa sa bahay. Ang katwiran ng ibang nanay, hindi pa nakakahits. Pabaya sa pag-aaral ng bata. Hindi lang pera ang kailangan ng bata sa kanyang paglilinang ng kanyang edukasyon at ng kanyang magandang buhay. Dapat continuous guide. Sabi nga, learning is a continuous process. Hindi natatapos yan sa paaralan lang.
0: Yun nga po. Ayan, actually yung values formation nga is very important. Minsan nakakaligtaan. Hindi lang naman puro grades ang importante po. Ano? Kahit na mataas ang grade mo, kung masama naman ang ugali mo,
1: wala rin.
0: Wala po yun.
1: Character is everything. Opo.
0: And it just calls to mind. Sabi ko nga, sa mga nalalaman ko, for example, sa Japan, for example, partner Migs, Sir Bien, yung mga bata, sa school tinuturuan ng life skills bata pa lang. Mm-hmm. Kumbaga mag parang yung first few years is not even ano ha, subjects partner. Oo. Ano
1: practical,
0: daw?
1: No?
0: Oo, life chores. Skills, chores. Oo, maghugas ng pinggan, maglinis, you know, magluto, magsaing ng Japanese rice. Masarap yun.
1: Masarap yun.
0: O magsaing. Sino bang mga anak dyan na hindi pa rin marunong magsaing? Correct. Diba? Baka guilty tayo dyan. Magluto ng itlog, diba? Although mahirap minsan yung perfect. No? Yung anak ko laging pinapractice yan eh.
1: Oo,
0: kailangan
1: perfect.
0: Hindi masira. Oo. Yung mga simpleng mga bagay po na ganyan. Kasi sabi nga nila, pag marunong ka ng chores, ay mas magiging ano ka eh, mabuting tao ka eh, in general, Sir Bien.
15: Yes, ma'am. I agree on that premise na sinabi niyo po. Because I do believe in the Bible, nasa scripture yan. Diba? Sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Napakahalaga po ng matutunan ng isang bata ang life skill from the early stage of ng buhay niya. Bakit? Hindi po tayo nakakasiguro sa takbo ng buhay. Hindi natin alam ngayon malusog tayo kasama natin ng magulang natin, bukas hindi na. 'Di ba? So kung hindi tayo natuto ng mga life skills during bata, ano ang kahahinatnan ng isang bata kahit na napakatalino ng isang bata? Subalit wala naman siyang practical application on the learnings, puro theoretical, it's nothing. It's nothing, ma'am. I do believe on that.
1: Opo. Sir Ben, medyo babalik ako doon sa premise ko kanina, no? Dahil national interest na nga ngayon, ano nangyari sa dalawang player ng Ateneo. Pagdating po sa extracurricular activities, di ba? Mga policies or mga processes, meron din po bang kumbaga pinupush ngayon? Or baka na-timing na naipush ng inyong pong hanay, National Parent Teacher Association, na ay talagang ano, ma-implement po siya para lang din sa safety and protection for both parties, for both sides?
15: Actually, I will answer you straight and categorically, sir.
1: Yes, sir.
15: I'm also an athlete.
1: Yes.
15: I'm a varsitarian during my college days. When I was in the seminary, I was once a varsity player in basketball.
1: Yes.
15: With respect to Ateneo's confronting issues right now, I am not saying that they are wrong. But the application on the training camp, it should not be that proper training doon sa karagatan. Ginawa rin po namin yan, sir, being an athlete. I am a 5'10 in height basketball player.
1: Yes.
15: And during my time, malaki
1: centro,
15: na ako.
1: Centro ka nun, sir.
15: Yeah, I play number 5.
0: Para
15: five.
0: Sa Pilipino, yeah. Di ba? 5'10 eh. Oh, sir, yan. Oh.
15: And my coach also did that practice unto us. We call that water training. But it's just a what you call that a hip dip. The purpose of that is to enhance yung leaping and rebounding ability ng isang player. Now, and running makes you even stronger and faster because when you're running under the water or inside the pool, it should not be in the sea, it should be in the pool. No? Yung hardship mo or yung difficulty mo sa pagtakbo in water, when you apply it on the ground, napakaganda ng pagkakaiba. Mabilis ka. So, yun yung purpose ng water training, ma'am. Now, with respect naman doon sa issue na ginawa ng Ateneo, siguro yun yung nasa isip na, but that is military training. It's not a part of athletic training.
0: Na mga bata, mga
15: na
0: high
15: nasa
0: school.
15: Dagat ka.
0: I mean, magka-college pa lang.
15: Yes, ma'am. Lalo na po yung ginawa nila, it has been practiced nila dun sa karagatan na yun, hindi lang ngayong taon na to, for so many years ginagawa nila yan doon.
0: Mm-hmm.
15: Now the problem is, tinanong ba nila yung mga player nila kung lahat ay talagang proficient sa in swimming? Hindi, 'di ba? Kasi kasama na dun, ma'am, with all due respect sa Ateneo, kasama na rin sigurado doon yung relax and leisure nila.
1: Opo.
15: Diba?
0: Opo,
15: opo. R&R nila yon, rest and recreation nila yon. So it's not a purely athletic training.
0: Mm-mm.
15: So I keep following Baterbonya, just to mention the name, Baterbonya. I keep watching him playing sa palarong pambansa and I admire the guy. High leaper, dunker, scorer, dribbler. He possesses the potentiality of being a better athlete in the future. So, hindi pwedeng sasabihin nila aksidente yun eh. There is a negligence on their end. So now, a lessons learned, it is a wake-up call unto us and to the government na dapat i-refrain natin yung mga ganung training na hindi direktang alam ng mga magulang yung gagawin ng mga bata. Kasi merong future na ibinibuild yung bata. And then all of a sudden, mawawala lang, masasayang. At the age of 19, a very potential player si Butter Bonya.
0: Okay.
15: And the other guy, he's a
1: divine, ideally.
15: Yes, si Adili.
0: Okay, well Sir Bien, maraming salamat po sa pag-share ninyo ng inyong opinion and thoughts on the matter. At sana nga po ay dahil sa trahedyang ito ay magkaroon po tayo ng mga safe sports na parang safe sports na
1: or action plan, policies, di ba?
0: Na prinsipyo, mga principles on safe sports.
1: Yes,
0: na kailangan bawat eskwelahan, bawat, di ba, kumbaga team, merong kailangang i-follow.
1: Yes, para hindi na siya mag-fall sa mga gray area.
0: Para hinding-hindi na to mangyayari ulit.
1: Okay, thank you.
0: Hindi dapat siya nangyari, pero nandyan na. So sana never na po mangyari ito ulit.
1: Okay.
15: Sabi ko nga po, lessons learned sa atin. Now, in our end, being the National PTA, na kung saan ang advocacy namin is also to protect not only the school, the parents, the teachers, and even more, the learners. No?
0: Okay.
15: Sa nangyayari po na ito ngayon, ma'am, gagawa po kami ng isang hakbang na hindi lang para sa pang-elementarya, kung hindi hanggang sa pang-kolehiyo, na involved pa rin dito yung aspeto ng pag-aaral at saka yung better future ng isang individual.
0: Okay.
15: So yun po yung layunin namin eh. Proteksyonan ng ating paaralan, mga guro, mag-aaral, komunidad. Yan po yung proteksyon na ginagawa namin. And in that matter, gagawa po kami ng isang panukala para sa ating mga mambabatas na bigyang pansin at gisingin ang ating mga diwa sa nangyaring ito na hindi dapat mangyari kung nandoon yung pag-iingat at ang pagiging responsible ng isang paaralan. Sabi nga, diba, sinusulong ng National PTA, ang transparency and accountability not only in the aspect of corruption or procurement or whatever, but even transparency and protection and accountability sa anumang programang ilalahad o ibababa ng paaralan sa mga mag-aaral. Dapat alam ng mga magulang. Meron silang nakalatag na mga action plan, training designs, at saka yung transparency doon sa purpose na gagawin, hindi yung ganyan.
0: Opa.
15: Hindi kami ma'am naniniwala na that is purely training.
1: Opa.
15: Hindi po.
1: Opa. Okay.
0: So kailangan nga po ng more explanation ano or at least man lang may mukha na nagsasalita na napapakinggan at nakikita ng mga kababayan natin. Pero Sir Bien Aspile, Chairman ng National Parent Teacher Association Luzon Chapter, maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you, sir.
15: Maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataon na sana panawagan namin sa ating mga paaralan, sa ating pamahalaan. Isulong po natin, tulungan po natin na ipasa na sa batas yung panukala namin na ibalik sa PTCA ang ating mga samahan sa bawat paaralan. Hindi lang po pang dalawa o tatlong taon, kung hindi a minimum at least 20 years or for life. Kasi nga, parents, teachers, and community association, dati pong nandiyan na yan, biglang nawala. So, we must involve the community.
1: Okay, thank you. Maraming salamat po, Sir Bien. Pasensya na po, naubusan na po tayo ng oras. Sa ulitin po, maraming po salamat, Sir Bien Aspile. Thank you.
0: Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Okay. Ate Nina, bago tayo magpunta sa next interview, time check muna.
0: 11:53 ng tanghali.
1: Ate Nins,
0: may gusto kong sabihin. Ihinga mo na.
1: Framing lang. Sorry. Habol ko lang to. Habol ko lang to, mga pabati, kasi yung mga friends natin from Strava, USA, na dito sa Philippines. Babati lang ako kay na Rosana, kay na Mel, Theo, Lucas, Rip, Pavan, and Matt, Sally, and friends as well. Kudos to you guys. Thank you for being here in Manila, and thank you, pinasenyo mga running community dito sa Manila. Ayan. See you guys soon.
0: Okay, also, batiin natin mga nag-live. Shout out sa ating Facebook or YouTube. Ito si Darwin Cabalan. Magandang umaga, Migs Nina. Pwede po, happy shout out kina Cedillo Cabalan family, Darwin, Lirio, Ryota, Takashi, at O'Hara Rosario ng Barangay Katmon, Malabon City. Ayan, si Raul Yorin. Pa-shoutout po kay Raul Antiado Lorin. Siya rin pala. Kala ko may pinapa-shoutout si Raul. But hell, tama nang siya po ay galing sa Anumay, West Valenzuela City. Nako, salamat po sa inyong pagtutok. At eto po, si Agnes Santiago. Sabi niya, shoutout to Laling Magbuo of Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan. Okay, okay, si Paul okay Ledesma ng Globe. Nakikinig rin sa atin. Hi, Paul.
1: Hello, Paul.
0: Tinatanong mo kung saan galing ang blouse ko. Eh, syempre, Nina Inabel to.
1: At Nina
0: Barong Inabel. Ng kababaihan at mm-hmm. barong ng kalalakihan. Mm-hmm. Suot ni Migs.
1: I love it.
0: Okay, ayan ha. Ngayon naman makakausap po natin ang Regional Information Officer ng DepEd Region 12, Socs Cargan, na si Ms. Rhea Sevillano Halique. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Ms. Rhea.
16: Magandang umaga po, Ma'am Nina. Good morning po. Maayong aga po, live here from, all the way here from Corona del City, South Cotabato.
0: Yes, and ang Socs Cargan po, no? Tama ba? Socs Cargan or Socs Sargent?
16: Socs Sargent. Socs Sargent po, Ma'am Nina.
0: So, ayan po ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos. At
16: yes,
0: ito nga po yung mga bayan na nasalanta nitong lindol kamakailan. Kumusta naman po ang back to school? Diyan po, I guess, yung iba po ay kanselado na yung kanilang mga klase, Ms. Rhea.
16: Actually po, may mga schools division offices po tayo, no? May mga provincia po tayo na nag-start na po, nag-resume na po yung klase nila noong June 10. Yun po yung Cotabato province po. Doon po kasi medyo malayo sila sa ating center, epicenter ng lindol noong Monday. So ang mga ibang pong mga kapitbahay ng General Santos City at saka Sarangani po, magre-resume po sila ng klase on Monday sa June 15 po. While ang Jensan at ang Sarangani bilang sila po talaga yung naapektuhan po talaga ng ating lindol noong Monday ay until further notice po yun, no, kasi po ongoing pa rin yung assessment ng ating mga DepEd engineer, ng ating DPWH, kasama po dyan yung ating mga LGUs para po talaga ma-check kung safe na po bang balikan yung ating mga eskwelahan doon.
1: Opo, at the same time, Ms. Rhea, Mix Busos po ito, may mga hybrid learning pa rin po ba in the meantime na hindi pa po safe yung mga ibang structures po sa mga ibang paaralan?
16: Sa ngayon po, wala pa po talaga, Sir Migs, no? Talagang no classes po talaga tayo, suspended po talaga, especially po General Santos City and Sarangani, kasi po mas inuuna po natin talaga yung well-being ng ating mga teachers at saka yung ating mga learners, especially kasi grabe po yung trauma na talaga na experience po nila nung Monday, kasi nga po yun nga po, no, dami po naming nare-receive na sinasabi nila na ito po yung talagang pinakamalakas na lindol po talaga na struck dito sa Mindanao so far na na-experience po nila.
0: And ano po yung mga hakbang ninyo pagdating sa psychological or psychosocial support para po sa mga estudyante at guro na apektado po ng lindol?
16: Yes, Ma'am Nina. Actually, on June 15, yung may mga cities and provinces na po tayo na mag-start on June 15, no, o mag-resume ng klase. Yung opening block po na yung assessment ng ating mga mag-aaral, yung orientation, isasama po natin dyan yung mga psychological first aid, yung kamustahan, no, yung well-being ng ating mga learners. Kasama din po dyan yung ating mga teachers. So it is good to inform everyone also, Ma'am Nina, no, na sobrang nag-coordinate po at saka may collaboration talaga yung ating national government at yung ating mga local government units dito, kasama po yung mga government agencies, kasi po nagkaroon po sila ng mental health coalition, no, yun po yung tutulong sa DepEd para po magbigay po ng assessment saka ng psychological first aid sa ating mga teachers at ating mga learners po.
0: Okay, ayan. Miss Rhea, good luck po sa inyo sa DepEd. Alam ko, ang hirap-hirap ng ganitong sitwasyon, pero sana po ay magawa po natin lahat no, ng mga plano para sa ating mga mag-aaral. Siyempre, yung kanilang well-being. Bago muna yung ano, diba, grade, sabi nga natin, lalo na yung psychosocial support para sa ating mga traumatized na estudyante at mga guro. Maraming salamat po, Miss Rhea, for being with us this morning.
16: Thank you po, Ma'am Nina. Thank you po, Sir Mix.
0: All right. Yan po si Ms. Rhea Savillano Halique. Siya po ang Regional Information Officer ng DepEd Region 12, yung SOC Sergeant po. Sila po yung South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos. Okay, at dyan po nagtatapos ang aming isang linggong pagsama sa inyo, Friday. Medyo mabigat yung pagpasok ng weekend, ano?
1: Oo nga eh, Friday pa lang. Parang lahat ng mga nangyari, Monday eh.
0: Parang diba? Isang taon na.
1: Isang taon
0: yung
1: na.
0: Isang taon na pangyayari. Dahil sunod-sunod po yung mga balita. Pero kapit lang, sabi, laban lang.
1: Alright, susunod po, headline ngayon. Kasama si na Jeffrey, kasama po si Jeffrey Hernaez. Happy 128th Independence Day, Pilipinas. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
0: Yes po, maligayang araw ng kalayaan po sa ating mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Happy weekend po sa inyo. Sabi nga, kapit lang. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
1: Bye! Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:02!
1: Basta AM, AM, DZMM.
2: Kung walang nagprotesta halimbawa doon sa blood control scam, makapatay na yung issue. Kaya napakahalaga po na yung protesta ay makita natin yung silbi niya.
3: Hindi ko matanggap. Sana. Laman pa lagi na ganito nangyari. Sana sinundo ko na lang sila.
4: Pwedeng magkaroon ng liability ng school, pwedeng magkaroon ng liability ang coaches.
5: Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline. Ngayon!

0: sa headline ngayon. Sabi ni Rene Barteboña, nakaburol na sa Ateneo de Davao. Bukas sa public viewing hanggang Linggo. Mga ranihista at pulis nagkagirian sa protesta sa US Embassy ngayong araw ng kalayaan. Amang namatayan ng misis sa dalawang anak sa lindol sa Sarangani, umapela ng tulong. Patay sa lindol, umabot na sa 55. Official notice para sa pre-trial conference na pirmado ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, natanggap na ng House Prosecution Team. Manila Marathon sa EDSA kasara na mamayang gabi. 42-kilometer race tatagal hanggang bukas ng umaga. At Mayor Vice Ganda, itinangging pumakyaw ng ticket para sa concert ng BTS. Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez at sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Luneta sa Maynila, kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Zandro, Simon at Vinny sa flag ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Samantala, isinagawa rin ang Independence Day Parade at iba pang programa sa Quirino Grandstand. Dumalo sa selebrasyon ng ilang opisyal ng pamahalaan, gayon din si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kinamayan ng Pangulo. Present din sa pagtitipon ng mga ambasador ng iba't ibang bansa at ilang personalidad mula sa entertainment industry. Nagkaroon din ng programa sa Monumento Circle para sa Araw ng Kalayaan na panauhing pandangal si DSWD Secretary Rex Gatchalian, habang nag-flag raising ceremony rin sa pinaglabanan shrine sa San Juan para sa okasyon. Itinuloy ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang kanilang protesta kahit walang permit. Nagkagirian naman ng mga pulis at rallyista matapos magpilit ang grupong makalusot patungong US Embassy. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico!
1: Ang barbed wire katulad itong nasa aking likuran ang sumalubong sa hanay ng militanteng grupo patungo sa US Embassy sa Maynila ngayong Araw ng Kalayaan. Nauwi sa tensyon ang rally na inorganisa ng Bagong Alyansang Makabayan nang tanggalin ng mga rallyista ang barikadang barbed wire na inilagay ng mga pulis sa may kanto ng Bacobo at TM Calao Street. Iginiit ng mga grupo nakakainsulto na sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan ng Bansa, simbolo ng karahasan na tulad ng barbed wire ang pinangharang ng pulis para hindi sila makalapit sa US Embassy sa Rojas Boulevard. Narito ang pahayag ni Mong Palatino, ang Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan.
2: Bagong-bago itong mga barbed wire. Nakakagalit, may perang pangbili ng barbed wire, ang pulis, ang gobyerno, pero yung pera para sa social services wala, kapos na kapos. Kaya dapat hindi tayo gumagastos para sa mga barbed wire at iba pang mga gastusin na ang layunin ay supilin ang protesta at patahimikin ang tao.
1: Yan ang pahayag ni Mong Palatino, ang Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan. Patuloy na kinokondena ng mga grupo ang imperialismo ng Estados Unidos sa Pilipinas para iwan ang mensahe kung ang ating bansa nga ba ay tunay na malaya o mahaba lang ang tinikala mula sa mga mapanakop na dayuhan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik! Sinabi naman ni Manila Police District Spokesperson Chief PIO Major Philip Ines na kinikilala ang karapatan sa malayang pagpapahayag pero mayroon din itong hangganan.
3: Pagdating po sa pagpapahayag nila at sa maraming pagkakataon na pagbibigyan naman po sila, ang maximum tolerance po ay meron pong hangganan. Kapag nakakita na po tayo ng hayagang paglabag sa batas, meron na pong pananakit, paninira. Wala na po tayo magagawa kung di patupad natin ang batas.
0: Wala nang rallyista sa harap ng US Embassy sa Maynila pero bantay sarado pa rin ng mga pulis. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
4: Jeff, halos 500 ang pulis nga mula sa Eastern Police District ang nakadeploy dito sa harapan ng US Embassy sa Maynila para sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong araw. ayon sa mga pulis na nakapanayam ng Radyo Patrol, mas marami pa ang naunang ipinakalat sa harap ng embahada. Pero noong nagkatensyon sa Tiamcalaw sa pagitan ng mga pulis at mga nagpoprotesta, lumipat ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion. Sa kabila nito, nananatiling kalmado ang sitwasyon sa harap ng embahada habang mahigpit ding minomonitor ang anumang posibleng paggalaw ng mga nagpoprotesta. Samantala, sa mensahen binati ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang mga Pilipino at binigyan diin ang matibay na ugnay ng Pilipinas at Estados Unidos sa paggunita ng 80 years ng diplomatikong relasyon at 75 years ng mutual

0: araw ng kalayaan, ngayong araw, mahigit 800 pulis ang nakakalat sa paligid ng Mendiola para magbantay sa mga entry point kahit hinarangan na ito ng mga barbed wires. Bukod pa ito sa container vans na nakahambalang sa daan, gayon din ang mga truck ng bumbero na naka-standby sa paligid. Sa ngayon, kanya-kanya munang paraan ng mga pulis na nagbabantay sa paghahanap ng masisilungan, lalo't matindi yung sikat ng araw dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, BZMM.
1: Maraming salamat, John Garner! Libo-libong rallyista ang inaasahang tutungo sa tapat ng Senado para sa protesta kasabay ng Araw ng Kalayaan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
2: Jeff, mula 500 umakyat sa 3,000 ang rallyistang inaasahang magtutungo dito sa Senate compound para sa protesta kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Onin, Ground Commander ng Duterte Riders Supporters o DRS, iba't ibang grupo ang magtitipon sa Senado mamaya pasado alauna ng hapon. Kabilang dito ang mga grupong magmo-motorcade mula Bonifacio Shrine sa Maynila at White Plains Avenue sa Quezon City. May inaasahan din anyang mga guest speaker o tagapagsalitang politiko pero tumanggi siyang pangalanan ang mga ito dahil hindi pa anya tiyak kung sino-sino ang mga nagkumpirmang dadalo sa programa. Panawagan ng mga grupo ang pagbuhay sa demokrasya ng bansa na anilay liuyurakan ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, sa palayam, sinabi ni National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Anthony Abrin, nasa higit 1,000 pulis ang nagbabantay sa paligid ng Senado. Sa ngayon, unti-unti nang dumarating ang mga realista ang karamihan ay lumulan ng mga motorsiklo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi! Iniyak naman ng NCRPO na mananatiling mapayapa ang sitwasyon sa buong Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan kahit isang pulis ang inisprayan ng pintura ng rallyista sa Calaw Avenue sa Baydila. Balita mula sa Campo Grame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padianos, Mars.
3: Jeff, pangkalahatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa aktibidad ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan. Ito'y kahit na sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na isang pulis ang inesprayan ng pintura sa ulo ng isa sa mga rallyistang nagva-vandalism habang nagpo-protesta sa Calaw Avenue.
4: Kasi nag-i-spray siya ng nagva-vandal siya doon sa sa may island ng dito sa may Calaw, kaya pinigilan siya. Kaso inisprayan din niya yung police natin na naka-civilian. At tinangka siyang arestuhin, kaya lang nagpumigla siya tapos tumakbo, tapos tinanggal niya yung damit niya.
3: Tiniyak naman ng NCRPO na nasa mabuting kondisyon ang police na inisprayan ng pintura. Hawak na rin ng pulisya ang larawan na naturang rallyista at inaalam na rin kung saan grupo ito kabilang. As of 10 a.m. kaninang umaga, umabot na sa 500 individual ang lumuhok sa mga pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Wala pa namang namomonitor na anumang banta sa seguridad ang pulisya na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa talumpati sa kanina grandstand sa pagdiriwang ng Independence Day, idiniin ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga tunay na leader ay kayang magsakripisyo ng pansariling interes para sa kapakanan ng bayan. Balita mula sa Baydila, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, sa talumpati o pagdiriwa ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, binaging diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapayapaang tinatamasa ngayon ng bansa. Sa talumpati sa Quirino Grandstand, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi sapat talingunin lamang ang nakaraan para masabing patuloy na ipinaglalaban ang kalayaan dahil kailangan niya ng magsilbing pundasyon ang mga aral na ito sa kasalukuyan at para sa kinabukasan. Iginiit ng Pangulo ang mahalagang aral na itinuro ng kasaysayan na makakamit lamang ang kasarinlan sa pamamagitan ng pagkakaisa at ang katangian ng mga tunay na pinuno ay handang isakripisyo ang kanilang pansariling interes para sa ikabubuti ng nakararami. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang mga tunay na lider ay kayang magsakripisyo ng kanilang pansariling interes at para sa kapakanan ng bayan. Ito ang unang public event ng Pangulo na kasama si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa harap na nangyaring gulo sa liderato ng Senado. Bahagya pang huminto sa kanyang talumpati ang Pangulo nang marinig ang malakas na palakpakan ng banggitin niya ang pangalan ni Gatchalian.
6: Hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan.

0: Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay iyong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng ikatlong batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Impeachment Trial Lead Prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro, na ito'y dahil sa patuloy na pagdami ng mga abogadong nais tumulong sa prosekusyon sa paglilitis. Kahapon, ipinakilala ang unang batch ng mga private prosecutor para sa paglilitis, kabilang sina Attorney Lorna Capuran at Amando Virgil Ligutan. Ayon kay Luistro, pinal na ang 25 testigo sa impeachment trial na nakalatagan niya sa pre-trial brief na isusumite sa Lunes. Nahatakda sa Hunyo 18 ang pre-trial conference sa impeachment trial.
3: Baka may third batch pa.
2: Okay.
3: Because as a matter of fact, they keep on coming in recognition of their competence in trials. Eh, definitely, we are deferring to them when it comes to legal strategy on how to present all the pieces of evidence for the prosecution.
2: Positibo si Luistro na tuloy na ang paglilitis sa July 6 matapos matanggap ng prosecution team o prosecution team ang official notice para sa pre-trial conference na nilagdaan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Oy, attention mga motorista, posibleng ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na maaaring maglaro sa 2-3 piso kada litro ang rollback sa diesel habang walang galaw o bababa rin ng 50 sentimo sa kerosene. Posibleng walang galaw o wala rin galaw o tataas ng 2 piso ang gasolina. Hindi pa po kasama rito ang presyuhan sa uling araw ng trading, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
4: Pabago-bago ng statement si President Trump, pabago-bago din ang sagot ng Iran. Mukhang nalilito ang oil market, kaya hindi sila makadiretso ng taas, hindi rin sila makadiretso ng baba. Nagiging stable, unconsciously, yung galaw lang ng daily trading at hindi malakihan yung mga nangyayaring paggalaw.
2: Nagbawala naman ang DOE na posibleng pagmultahin at suspendihin ang business permit ng mga gasolinahang nagtataas ng presyo bago ang price adjustment tuwing Martes. Aminado naman si Abad na limitado ang mga tauhan ng DOE para mag-inspeksyon sa mga gasolinahan. Kahit holiday, ngayong Biyernes, itataas pa rin ang yellow alert sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 2 oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 15 planta habang 9 na iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Kahapon tumagal na mahigit 6 oras ang yellow alert sa Visayas Grid. Unti-unti na po nakakabangon ang General Santos City. Halos 1 linggo mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Jensan, Public Information Office Chief from Bell Catolico, na pangunahing pangamba ng mahigit 6,000 apektadong pamilya ang patuloy na nararanasang aftershocks. Kaya mahigit o mahigpit ang paalala ng LGU na kailangan mayroon munang clearance sa mga structural engineer bago payagang makauwi ang mga residente sa kanilang bahay. Hindi pa rin masabi sa ngayon kung kailan magbabalik eskwela ang mga estudyante. Samantala, sa huling tala ng LGU, 17 ang nasawi sa lindol habang 1 ang patuloy na pinaghahanap. 74 naman sa mahigit 600 sugatan ang nananatili sa ospital. Una nang isinailalim sa state of calamity ang Jensan dahil sa pagyanig.
5: Kahit papano, no, unti-unti nang kaka-recover, pero of course, patuloy pa rin ang ating response team dahil as of this speaking, meron pa rin mga aftershocks. Merong medyo mahina, merong medyo malakas, pero most of the time, mahina naman.
2: Nakaburol na ang mag-iinang namatay matapos mabagsakan ng pader sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province. Dalawang araw ding nanatili sa guho ang mga labi bago tuluyang naidipat sa kabaong. Ayon sa padre de pamilyang si Roldan Dante, patay na ang kanyang 23 anyos na misis, anak na babaeng 3 taon at 8 buwang sanggol na lalaki ng kanyang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Nagkatrabaho sa bukid si Roldan nang maganap ang lindol. Nanghihinayang naman si Roldan na hindi niya nasundo at nadala sa bukid ang kanyang mag-iina bago pa ang lindol. Umapela rin si Roldan ng tulong pinansyal para sa gastusin sa pagpapalibing sa kanyang mag-iina sa June 17.
6: Parang na-trauma ko. Tulala ko. Hindi ko matanggap. Sabi nila na laban. Pero palagay ko, hindi ko kaya. Sana. Laman palagay na ganito nangyari. Sana sinundo ko na lang sila.
2: Sa halip na malaya mahapagdiwang ng Araw ng Kalayaan, patuloy na nagtitiis sa matinding init ng ilang pasyente sa Sarangani Provincial Hospital. Balita mula sa Glan, Sarangani, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
7: Jeff, ngayong Independence Day, isang uri ng kalayaan ang hinihilig ng mga pasyenteng nananatili sa parking lot at open ground ng Sarangani Provincial Hospital sa bayan ng Glan. Ang kalayaang makabalik sa loob ng ospital at makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan matapos ngayong magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon sa pamuno ng ospital, mahigit 150 earthquake-related patients ang na-admit mula ng tumamang lindol, na karamihan ay nagtamo ng minor at major injuries, habang 3 naman ang dineklarang dead on arrival noong tumama ang lindol. Dahil na-isolate ang munisipalidad ng Glan sa mga unang araw matapos ang lindol, kailangan ng i-airlift ang 10 pasyente para mailipat sa ibang ospital para sa mas maayos na gamutan. Hanggang ngayon, nagtitiis pa rin sa matinding init ang mga pasyente sa labas ng ospital dahil wala pang pinal na abiso mula sa DPWH na ligtas ng gamitin muli ang gusali. Dagdag hamon din sa mga doktor, nurse at pasyente ang kawalan ng supply ng tubig at kuryente, bagamat nakatanggap na sila ng mga medical supplies at food packs mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga pasyente, binubuksan ang generator tuwing gabi para magkaroon ng ilaw. Pero ang problema kapag umuulan, nababasa pa rin ang ilan sa kanila dahil sa kakulangan ng mas maayos na masisilungan. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin ng structural assessment ang mga tauhan ng DPWH sa ospital. Samantala, Jeff, ilang minuto bago tayo umere, nagkaroon na naman ng aftershock, malakas na aftershock dito sa Glan sa Sarangani. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa Sarangani. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Steve Ras. Umabot na po sa 55 ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 1,120 na ang nasugatan at 31 ang nawawala. Patuloy ang search, rescue and retrieval operation sa mga lugar na apektado ng pagyanig. Tiniyak naman ng DSWD ang tuloy-tuloy na tulong sa mga nilindol.
8: Siguraduhin namin na lahat ng mga nangangailangan ng pagkain, lahat makakatanggap. Siyempre, hindi rin tayo umaalis sa operations natin sa General Santos City.
2: Simulan po ngayong araw ang burol na nasawing manlalaro ng Ateneo basketball team na si Rene Baterbonia sa Davao City. Nagluluksa naman ang mga kaanak ng atleta sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
9: Dumating kaninang madaling araw sa Davao International Airport ang private plane na lulan ang mga labi ni Rene Baterbonia, ang estudyanteng atletang nasawi sa team building activity sa Aurora. Naihatid na rin ang bangkay nito sa Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang public viewing. Sa abiso ng Ateneo de Davao, magkakaroon ng public viewing simula ngayong araw hanggang sa Linggo at may misa rin tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at eulogy night mamayang gabi. Samantala, labis ang pagdadalamhati ng dalawang lola ni Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, na hinihintay ang pagdating ng kanyang mga labi. Inalala nila ang kabaitan, pagkamaalalahanin at pagkamatulungin ng kanilang apo at sinabing halos hindi na sila makatulog at laging napapaiyak sa kinahinatnan ni Rene Clert. Hustisya naman ang panawagan nila sa pagkamatay ng binatang atleta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo! Para sa ilang eksperto, posibleng managot ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng basketball team sa gitna ng team building activity sa Aurora. Paliwanag sa DZMM ng sports law professor na si Attorney Alberto Agra. Pwedeng managot ang paaralan at coaching staff sa pamagitan ng danyos o pagkakakulong, lalo na kung sila ang nangasiwa sa aktibidad. Sakali anyang may pinirmahang waiver para sa aktibidad, sinabi ni Agra na hindi nito saklaw ang kapabayaan at kawalan ng medical protocol. Nakukulangan din ng eksperto sa umiiral na batas sa student protection dahil hindi anya nakapaloob dito ang safe sports.
10: Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches.
2: Tiniyak ng MMDA na hindi mapaparalisa ng Manila Marathon ang daloy ng traffic sa EDSA. Magsisilbing ruta ng 42-kilometer race ang EDSA mula sa mall sa Pasay hanggang sa mall sa Quezon City at pabalik mamayang alas 11:30 ng gabi hanggang alas 7:30 ng umaga bukas. Sa parayam sa DZMM, siniguro ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na may pakakalat na mga marshal para umalalay sa mga motorista sa EDSA. Sa kabila nito, may payo rin ng MMDA sa mga motorista.
11: Maging observant lang kasi natural kahit ano pang ang describe natin dito sa radio at sa TV ng mga apektadong lugar eh talagang sa ground baka hindi pa rin nila ma-picture out. Abangan lang nila at siguraduhin natin na talagang maiintindihan ang mga combination ng signage at ang mga marshals na ating i-deploy.
12: Ulat. Panahon.
2: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Independence Day weekend. Kasabay ng pag-iral ng easterlies o mainit na hangin mula Dagat Pasipiko at paghina ng habagat. Pero huwag muna pa rin kalimutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulang dulot ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Partikular sa silangang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, gayon din sa Caraga at Davao Region. Ingat po mga kapamilya dahil maaari magdulot ng pagbaha at pag-uho ng lupa ang malakas na buhos ng ulan. Wala namang binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan, Defense Secretary Gilbert Chodoro ipinagkibit balikat lang ang pagbabawal sa kanya ng China na tumapak sa kanilang bansa. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
14: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
15: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
16: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Oras po natin, 12:30. Patay ang isang lalaki matapos pagain sa Dalaguete, Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
2: Patay sa gilid ng kalsada sa Barangay Balud ang biktima nang biglang lapitan ng lalaking may bitbit na itak sakat tinaga ito ng ilang beses. Natama ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan na kanyang ikinamatay. Agad nakatakas sa pinangyarihan ang sospek. Ikinaisa ang hot pursuit operation laban sa sospek na kaagad nahuli sa tulong ng mga residente sa lugar. Isa sa mga tinitignang anggulo ang personal na galit ng biktima at sospek sa isa't isa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez! Binaliwala ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagbabawal sa kanya ng China na tumapak sa kanilang bansa, maging sa mga special administrative region nitong Hong Kong at sa Macau. Sinabi ni Teodoro na hindi na bago at karaniwan na ang mga aksyon na ito ng China laban sa mga nagsasabi ng katotohanan sa kanilang pandoloko at maling gawain. Diniyak din ng kalihim na hindi siya matitinag at patuloy na gagampanan ang tungkuling makapaglingkod para sa kapakanan ng publiko. Sa pahayag ng China, binawalan si Teodoro at kanyang pamilya dahil sa sinasabing paulit-ulit na irresponsabling pahayag ng kalihim na naglalagay sa peligro sa interes ng Beijing at pagsabotahe sa relasyon ng Pilipinas at China.
0: Showbuzz ngayon!
3: Showbuzz ngayon!
1: Inupaka ni Unkabuggable Star Vice Ganda ang kumakalat ng maling impormasyon online na namakyaw siya ng tickets sa concert ng South Korean boy group na BTS sa Pilipinas. Sa social media na X, inakusahan ni Vice na bumili ng 50 tickets sa concert kahit dalawa lang ang pinapayagang bilhin ng kada individual. Bumuwelta ang It's Showtime host at itinanggi ang spekulasyon. Sabay giit na hindi pa niya alam ang magiging schedule sa mismong araw ng concert. Pasaring niya mas nakakahiyang magpaniwala sa chismis na hindi naman totoo. Samantala, sold out na po ang tickets sa two-day concert ng BTS sa Philippine Arena sa Marso sa susunod na taon. At yan po mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernandez hanggang sa Lunes sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
0: Headline!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:35.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Papa, mamatay na po ba ako?
4: Hindi, anak. Hindi ka pa pumamatay.
3: Ayoko pa pong mamatay, Papa. Gusto ko pa po kayang makasami ni Mama.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, dating OFW si Arlene na nagdesisyong manatili na sa bansa para sa pagsisimula ng bagong buhay. Subalit bukod doon, may iba pa siyang ibig gawin. Iyon ay ang mapalapit muli kay Jerome na dati niyang boyfriend. Kaya lang, may asawa na ito. May mabigat na pinagdaraanan si Jerome dahil sa pagkakaroon nang malubhang sakit ng anak. Pukas palad si Arlene na tumutulong sa dating nobyo. Kahit alam niyang mali ang pagiging malapit niya rito, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Hanggang sa may nangyari sa kanila gaya ng dati. Subalit hindi sapat kay Arlene na nakikihati siya ng pagmamahal kay Jerome. Ang nais niya ay mabawi ng buo ang lalaking mahal niya. Dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mahal na mahal ko si Jerome, Charo. Kahit pa alam kong mali, bawal man ang pag-ibig na iniuukol ko sa kanya, hindi na yun mahalaga. Ang tanging alam ko, masaya akong kasama siya. Lalo na kapag may namamagitan sa amin. Langit yon para sa akin. Kung isa mang panaginip yon, gusto ko'y hindi na lang magising pa.

0: Nag-shopping ka ng mga damit na para sa akin?
1: Oo, Jerome. Hindi lang para sa'yo. Pati sa mag-ina mo. Sana magustuhan mo mga polo. At fit sa'yo. Eto, kunin mo.
0: San ko naman gagamitin ang mga to?
1: Sa pagpasok mo, napansin ko kasi luma ng ibang polo na sinusuot mo. Dapat presentable ka kapag nasa office ka. Lalo na kapag may kinakausap kang client. Diba, nagpa-part-time real estate broker ka?
0: Oo. Pero wala naman ako sinasabi sa'yo na gusto ko.
1: Oo, hayaan ka na naman eh. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin ang mga pangangailangan mo, Jerome. Alam ko yun.
0: Masyado mo na akong sinasanay niyan. Kung ano-anong binibigay mo.
1: Gusto ko lang i-share sa'yo ang meron ako. And besides, happy ako sa ginagawa ko. Saka hindi ko lang basta ibang tao. Mahalaga ka sa'kin.
0: Arlene.
1: Jerome, ano man ang estado mo, tanggap ko yun. Kung ano man ang papel ko sa buhay mo, okay lang yun. Basta ang mahalaga, happy ako nakasama ka. At nararamdaman ko ang pagmamahal mo. Kahit pa nakikihati ako.
0: Hindi deserved sa katulad mo maging ganito. Na makihati ka.
1: Wala akong pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Hindi naman nila maibibigay ang happiness na hanap ko. At sa iyo ko lang natatagpuan yun.

0: Teka, ano na naman pumasok sa isip mo at naisipan mo kamang ipamili ng mga gamit?
1: Wala lang. Bigla ko na lang naisip. Saka para sorpresahin kayo. Oh, Mika, anak. Heto ang dahil na para sa'yo.
0: Thank you po, Papa. Madadagdagan na naman po yung mga daya ko. Ay, ang ganda naman itong blouse na binili mo para sa akin, Jerome.
1: Buti na lang nagustuhan mo.
0: Teka, saan ka naman kumuha ng ipinambili nito?
1: Nakuha ko na kasi yung commission ko doon sa ilang housing unit na naibenta ko. Isa kasi ron, OFW na nagbayad ng cash.
0: Sana lagi kang makabenta para hindi tayo namumroblema sa pera. Lalo na para sa pagpapagamat ni Mika.
1: Sige, sandali lang ha. Magbibihis muna ako.
0: Okay, iinitin ko lang yung pagkain para makakain na tayo. Bakit ganun? Ibang nararamdaman ko. Parang may inililihim sa akin si Jerome.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: ng DCMA para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMA, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang...
2: DZMM.
3: Lahat ng makakaya kong suporta ay ibinibigay ko kay Jerome dahil batid ko ang mga pangangailangan ng pamilya niya. Subalit lahat ng ginagawa kong iyon ay may dahilan at bahagi ng aking mga plano.
4: Malamang, sa ngiti mong yan. Nakita na naman kayo.
5: Pwede ka nang maging manguhula, Kaz.
4: Arlene, hanggang kailan mo ba gagawin to?
5: Gusto mong tumigil na ako?
4: Hindi ba yun naman talagang dapat? Ang tumigil ka na? Kasi meron kayong taong nasasaktan. Pati sarili mo, sinasaktan mo. Sinisira mo ang buhay mo dahil sa pakikipagrelasyon kay Jerome.
5: Kaz, kapag itinigil ko na ang pakikipagkita sa kanya, parang mo na rin sinabi na huwag na ako maging masaya.
4: Pero habang nagiging masaya ka, meron ka namang mga taong pinalulungkot. Yun ang pamilya ni Jerome.
5: Walang alam ang misis niya.
4: Sigurado ka?
5: Walang sinasabi sa akin si Jerome.
4: Maghihintay ka pa nang malaman niya? Arlene, huwag mo nang hintayin yon. Tapusin mo na ang anumang namamagitan sa inyo bago pa maging magulong buhay mo.

0: Dumating na po pala kayo, Papa?
1: Itinawag sa akin ng mama mo na dinala ka uli rito sa ospital.
0: Nasaan po si Mama?
1: Bumili siya ng mga gamot mo.
0: Papa, mamamatay na po ba ako?
1: Hindi, anak. Hindi ka pa mamamatay.
0: Ayoko pa po mamatay, Papa.
1: Huwag kang mag-isip ng ganun, anak. Hindi ka mawawala sa amin ng mama mo. Gagawin ko ang lahat para maipagamot ka. Para gumaling ka at di mawala sa amin ang iyong mama. Di ba? Gusto mong maging teacher?
0: Opo. Kasi po, gusto kong turuan ng ibang bata na hindi pa marunong sumulat at bumasa.
1: Matutupad pa yon, anak. Makikita ka pa namin ang iyong mama na magiging isang mahusay na teacher. Basta lumaban ka lang sa sakit mo, anak.
0: Opo. Saka lagi po akong magpipray kay Papa God para pagalingin niya ako.

0: Sa halip na pagsabihan mo yung pinsan mo, Elma. Kinukonsinti mo pa yata sa kalokohang ginagawa niya.
1: Itay, ano pa yung sinasabi niyo? Ano bang kalokohan?
0: Huwag ka na nga magmaang-maangat pa, Elma. Alam ko na kung anong pinagkakaabalahan ni Arlene. Nakikipagrelasyon siya sa may asawa. At may alam ka.
1: Ho? Naku, wala po.
0: Huwag ka na magkunwari. At huwag mo siyang pinagtatakpan. Hindi mabuting ginagawa ng pinsan mo. Umuwi siya rito at nagbalik bayan para lang ang maging iskabeche.
1: Ho?
0: Di ba yun ang tawag nila sa babaeng kabet? At ganun si Irene. Nakikipagrelasyon siya sa dati niyang boyfriend na may asawa na.
1: Paano niyo nalaman?
0: Maliit lang ang Maynila. At nakita ko silang magkasama.
1: Tay, magkasama lang kabit na?
0: Oo. Oh.
1: Di ba pwedeng friend lang?
0: Elma, hindi ako ipinanganak kahapon. Ha? Kaya alam ko sa kilos nila kung may namamagitan sa kanilang dalawa. Kausapin mo yung pinsan mo, ha? Dahil kapag ako ang kumausap dyan, baka kung ano masabi ko. Ayoko ng ganyang ginagawa niya. Pinabababa niya ang kanyang pagkatao.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: MMK sa DZMM.

0: Dahil sa ginagawa ko at pilit na ipinaglalaban ang bagay na alam kong mali, may mga tao nang naiinis na sa akin, Charo. Isa rito, si Uncle Pedring. Hindi naman nagsasawa ang pinsan kong si Elma para paalalahanan ako. Iyon nga lang, para siyang nagsasalita sa hangin. Naririnig ko man pero wala nang pumapasok sa utak ko. Kundi, dinidedma ko na lang siya.
1: Titig na titig ka sa akin, Arlene.
2: Gusto ko lang tingnan ka. Gusto ko kapag magkasama tayo, Jerome, huminto ang oras.
1: Bakit naman?
2: Para di na dumating ang sandali na maghihiwalay tayo.
1: Ayaw mong magkahiwalay tayo? Pero ginawa mo dati yun.
2: At pinagsisisihan ko yun. Kaya nga nagbalik ako. Kaya nga kapag ganitong nakikita tayo, yung parte ng paghihiwalay ang pinakamasakit. Pagkatapos nating maging masaya dito sa loob ng motel, mamaya lang, kanya-kanya na tayo. Uuwi ako sa bahay ng pinsan ko. Ikaw, babalik sa pamilya mo.
1: Di ba sabi mo, tanggap mo kung anong sitwasyon natin?
2: Oo, pero minsan parang ayoko na ng ganito eh.
1: Eh anong gusto mo?
2: Yung magkasama lagi tayo. Nandiyan ka, anumang sandali na gusto kitang makasama. Pwede kitang yakapin at hagkan. Anumang oras na gusto ko.
1: Kaya lang, imposible yun.

0: Talaga bang ayaw mong kumain, Jerome?
1: Busog ako, Rize.
0: Inintay pa naman kita para sabay tayo. Yung pala, mag-isa rin ako maghahaponan. Ay, bakit ka busog? Di ba galing ka sa pag-overtime?
1: Oo, pero may isa kaming office mate na nag-blowout. Birthday niya.
0: Ganun ba?
1: Si Mika, kumusta siya?
0: Kanina pa natutulog. Maghapon siyang okay.
1: Sige, tutuloy na ako sa silid. Gusto ko nang magpahingi.
0: Sige. Ano bang nangyayari sa'yo, Jerome? Marami na akong napapansin pagbabago sa'yo.

0: Hindi mo na rin natiis na sabihin sa akin ang totoo tungkol sa inyo ni Arlene.
1: Alam ko kasing mapagkakatiwalaan naman kita, Clarence.
0: Matagal na kayo?
1: 6 na buwan na rin.
0: At hanggang kailan mo planong makipagrelasyon sa kanya?
1: Ewan ko.
0: Mahal mo ba siya?
1: Ex ko siya. Kaya di mahirap na ibalik ang pagmamahal ko sa kanya.
0: E paano yung pamilya mo?
1: Hindi ko naman sila iiwan.
0: At okay lang kay Arlene?
1: Yun ang sabi niya.
0: Pero Tol, walang maling relasyon na pangmatagalan. Lahat yan natatapos.
1: Pero kailangan ko pa si Arlene eh.
0: Dahil mas naibibigay niya ang gusto mo pagdating sa kama?
1: Hindi lang yun ang dahilan, Clarence. Kundi dahil kay Mika, malaki ang naitutulong ni Arlene sa pangangailangan ng anak ko para madugtungan pa ang buhay niya.
2: Kaya ng isang ama ang magtiis. Kaya niyang sikmurain ang lahat para sa anak na may malubhang sakit. Kaysa wala siyang ginagawa at pagmasdan ang paghihirap ng anak. Hanggang saan nga ba gagamitin ni Jerome si Arlene para sa anak na may malubhang karamdaman? Paano kapag nalaman ni Riza ang ginagawa ng asawa? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Nagpahatid ng pagbati si King Charles III ng Britanya sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Nagpabot ng pagbati si King Charles III kay Pangulong Marcos Jr. at sa sambayan ng Pilipino para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng United Kingdom ang matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa at ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang ugnayan. Ipinahayag din niya ang pag-asa na mapagpatuloy ang kooperasyon ng Pilipinas at United Kingdom sa pagtugon sa mga hamon tulad ng climate change at pangangalaga sa kalikasan. Iniling ni King Charles ang kapayapaan, kaunlaran at mabuting kalagayan para sa lahat ng Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto. Ginang patay naman matapos mabangga ng buhos habang tumatawid sa Santiago, Isabela. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
3: Nasawi ang isang 44-anyos na babae habang sugatan ang kanyang 1 taong gulang na anak matapos mabangga ng pampasaherong bus sa Santiago City Tuguegarao Road sa Barangay Rizal, Santiago City, Isabela. Sugatan din ang 2 pasahero ng bus kabilang ang 1 senior citizen. Sa paunang investigasyon, tumatawid ang mag-ina ng abutin ng bus na nagkaaberya. Nagkataong basa rin ang kalsada dahil sa pag-ulan kaya tuluyang nawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan. Umikot pa ang bus at nasagi ng paparating na pickup sa kabilang linya hanggang sumalpok sa kongkretong harang ng 1 ospital. Sa tindi ng pagkakabangga, naputulan ng kaliwang braso at kanang binti ang ginang na naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Kinilala naman ng Forbes si American singer-songwriter Taylor Swift na pinakamayamang musikera sa kasaysayan. Sa inilabas na Iconoclast 50 list, sinabi ng publication na aabot sa $2 billion o higit 100 bilyong piso ang net worth ni Taylor noong pong Marso. Inilarawan ng Forbes si Taylor na isa sa mga most commercially successful songwriters of all time dahil sa malaking kontribusyon ng kanyang re-recorded albums at ng Eras Tour sa kanyang net worth. Kinikilala ng Iconoclast 50 list ng Forbes ang mga leader na game changer sa iba't ibang industriya.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako si Robert Mano.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Isang magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking partner na alive, partner Liza Aquino.
4: Kung kailang pababa yung energy, alive na alive. Ngayon, yes! Ganun yes, dapat. Thank you so much, partner, sa paghawa ng energy mo for today.
3: Yes.
4: Oo, talagang kailangan po i-push pa natin ito, mga kapamilya. Kaunting oras na lang naman pa-weekend na.
3: Tama.
4: Pero ramdam mo kasi yung... Hindi ko alam kung ano to sa'yo, pero kapag holiday, tas tahimik yung kalsada, tas wala yung mga boss natin, ramdam mo yung extra parang ang sarap lang mag-chill and
3: pero
4: relax.
3: Pero partner, nakikita ko sila, nanonood yung mga
4: kaya boss. energy! Ganun pala partner, eh, no? Parang ang gulo ng emotion natin today, roller coaster. And speaking of roller coaster, ang dami po nangyayari ngayon sa labas ng ating pong himpilan, iba't ibang klase po ng mga protesta, partner.
3: At marami rin, nagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng iba tawag kalayaan, iba tawag
4: kasarinlan. Pero para sa ating lahat po, yung napakahalaga po na ginugunita natin ito, may this remind us, ano po ang kapangyarihan na meron tayo? Ano po kapangyarihan that comes with having independence and democracy?
3: At diba, partner? Siguro yung tamang pagpapahalaga dahil yung ating kasarinlan ay hindi basta lumapag lang dito nang walang pagsisikap, mga sakripisyo ng ating mga naunang mga bayani.
4: Oo, yung mga nauna nating mga bayani, nilaban nila itong mga karapatan na meron po tayo ngayon.
3: Yes.
4: And yun naman po purpose ng ating programa, partner, para po ipaalala, ituro, sariwain ang iba't ibang mga karapatan na meron po tayo bilang isang Pilipino.
3: Correct.
4: Ito, partner, at kung ano po yung mga dapat na ginigiit natin.
3: Yes. At kumbaga makikita natin na yung kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng una, pagkakait ng mga karapatan na nararapat sa bawat tao at kumbaga yung pagkilala ng ating mga ninuno na hindi yan katanggap-tanggap kasi lahat ng tao dapat may pantay-pantay na karapatan sa batas man o sa buhay.
4: Ayun po, paalala po na nag-iisa po natin napakapoging si Attorney Noel Del Prado. Kompleto ang aming pong tambalan. Monday to Friday.
3: Yes.
4: Check, check, check, check. Partner, complete attendance tayo. O diba? Para po sa inyo lahat yan, mga kapamilya. Kaya naman po, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Hello, hello dyan sa mga kapamilya po natin na nanonood sa mga telebisyon, sa mga channels po natin dyan sa Sky Cable. Hello, hello.
3: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakikinig, nanonood. The Filipino Channel, iWant, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada na nakikinig po dito sa...
1: DZMM. Numero uno sa aksyon!
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, wag na po nating palampasin pang magsarang tindahan po namin over the weekend. Kasana po natin yan dito po sa aming po mga hotlines.
3: Tawag lang po, text lang po sa 0919278 at samahan niyo po kami ni partner Liza sa pagtawag bilang live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
5: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Ayun po, sa oras po na 1:07 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Friday lesson, girl gising. Sing.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Pero sorry, umpisa lang natin to bago tayo mag-discuss.
3: Yes,
4: hindi kasi napuyat tayo mga kapamilya. Para lang nagtataka sila, baka medyo droopy ang ating eyes for today.
3: Pareho tayo, partner.
4: Oo, kasi nagbantay po ako doon po sa burol ni Rene Baterbonya. Sumunod kami sa convoy hanggang sa maihatid po ang kanyang labi. Maisakay sa isang private plane at sila nga po yung makapunta sa Davao kanina madaling araw. So yun po. Again, nakikiramay po kami sa pamilya ni Divine Adili at saka ni Rene Baterbonya. And to answer some of our kapamilya's question, ano? Ang sabi po sa, sabi nila, bakit panay kay Rene Baterbonya lang ang ating pong coverage? Kung bakit wala po masyadong detalye about po sa burol, kung may bumibisita ba kay Adili? Lingit po sa kaalaman ng ilan, wala pong open na wake talaga. Walang public wake, public service, memorial service para po kay Divine Adili kasi ang kanya pong mga magulang ay wala naman po dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ang may access lang po talaga ng media and very semi-restricted pa ngayon partner ay yung pong kay Mr. Rene Baterbonya. Pero kahit kami, hindi kami makakapasok din talaga sa burol. May 5 minutes lang na bibigay sa'yo para makita mo yung sitwasyon sa loob, then you have to go out na.
3: Yes, bilang ka lang paggalang din of sa course pinagdadaanan ng pamilya.
4: Opo.
3: At para pagka mapanatili yung sagrado at tahimik, yung pagluluksa.
4: Dalawang student athletes, grabe po eh. No? Lalo na si Rene, napaka bata pa, murang edad pa lang po, kasasampa pa lang po sa kolehiyo. So, may kinalaman po dun actually no sa mga college, nakapagtapos na ng college, ang ating pong pag-uusapan for today. So, syempre po may mga bagong graduate kamakailan, of course, April, May. So, ating pong pag-uusapan ngayon, kung ano-ano nga po ba mga benepisyo, mga tulong na pwede pong ibigay sa inyo ng gobyerno kung kayo po ay naghahanap ng mga trabaho po ninyo, mga unang trabaho po ninyo niyan. Syempre, fresh out of college.
3: Mm-hmm.
4: Ano po yung mga po pwede niyong i-avail na mga services according po sa ating batas?
3: Yes. So, partner. So kung hindi niyo pa po napapansin, ang tinatanong po ng aking partner Liza ay first time niyo ba? Ibig sabihin, kung kayo ay first time job seekers, itong batas ang para sa inyo. So yung mga magulang dyan na mayroong mga graduates na anak, hindi pa nagtatrabaho, ngayon pa lang mag-a-apply sa trabaho, ito pong RA 11261 ay para po sa inyo. Ang title po nito ay First Time Job Seekers Assistance Act. Partner, simple lang ang batas na ito, nagtatakda siya na libre para sa lahat ng mga first-time job seekers ang pag-a-apply sa mga karaniwang dokumento o requirements na hinihingi ng mga kumpanya, whether ito ay sa pampublikong sektor o sa pribadong sektor. Partner, ano yung halimbawa niyan?

0: barangay clearance, at doon sa iba nagre-require, partner, nung medical certificate. Ibig sabihin, fit to work ka.
1: Mm-mm.
0: Pero ito kasi, partner, dahil ito ay batas, maaari lang sakupin yung mga government hospitals, yung mga kumbaga yung mismong certificate pero hindi kasama yung mga fees and charges for laboratory tests, kasi yun yung kumbaga hindi ka naman bibigyan basta ng doktor pipirmahan ng medical clearance or fit to work certificate nang hindi ka natetest. Hindi ka muna ma-physical exam,
1: oo,
0: meron kang urinalysis, meron kang chest x-ray. Mm-hmm. Yun po, hindi po kasama yon sa libre. Yung
1: okay.
0: mismong medical certificate na batay doon sa iyong mga, kung magaganda yung mga laboratory examination results mo,
1: mm-mm,
0: ay pwede na.
1: Okay.
0: Bukod pa dyan, partner,
1: mm-mm,
0: mahaba itong mga listahan na to. Birth certificate.
1: Processing, you mean?
0: Okay. Okay. Yung request, yung kasi yung, di ba, yung PSA, may bayad yan, partner,
1: okay,
0: whether yan ay hiningi mo dyan sa local civil registrar or karaniwan sa mga trabaho,
1: mm-mm,
0: ay
1: yes po.
0: PSA. Ibig sabihin, Philippine Statistics
1: Pero
0: Authority.
1: Pero libre yan. Copy.
0: Yes, partner.
1: Pero paano mo yan i-avail, yung mga free documents?
0: Yan, magandang tanong,
1: yan,
0: partner.
1: Oo.
0: Siyempre, paano naman malalaman nitong mga ahensya,
1: mm-mm,
0: na usually nagbibigay nitong mga permits, clearances, kung ikaw ay first-time job seeker.
1: Oo.
0: So, hindi mo kailangan lumayo. Punta ka lang sa iyong barangay.
1: Okay.
0: Kaya mag-a-apply ka ng barangay certificate kung
1: mm-mm
0: saan, kasi presumably, hindi naman lagi, pinagpapalagay ng batas na mas kilala ng barangay kung sino-sino yung mga constituents niya.
1: Na.
0: At siguro,
1: mm-hmm,
0: kung minsan, kung hindi talaga tiyak si barangay, pwede siyang humingi ng karagdagang dokumento para mapatunayan mo na ikaw ay first-time job seeker. Pero bukod doon, meron ka rin tinatawag na oath. Ibig sabihin, manunumpa ka.
1: Mm-mm.
0: Hindi mo kailangan magpanotaryo. Ha? Ito
1: mm-mm
0: ay dalawang forms na pwede mong hingin sa barangay na magpapatunay na ikaw ay first-time job seeker. Yung certificate galing sa barangay na ikaw ay first-time job seeker. At
1: mm-mm
0: yung kumbaga, pangako o oath, ibig sabihin, pinanunumpaan mo na ikaw ay first-time job seeker.
1: Pero
0: parehong forms
1: yun
0: from the barangay.
1: We have to understand first, partner, kung ano po bang sinasabi ng batas na elemento na pasok ka sa first-time job seeker.
0: Ah, magandang
1: kasi
0: tanong.
1: Kasi example po, sabihin nila, mga first-time job seekers sa po pwede lang mag-avail nito yung mga graduate lang ng kolehiyo. E paano kung
0: hindi
1: naman po sila nagtapos?
0: Oo, ano hindi. Kasi dito, partner, sino ba yung qualified?
1: Mm-mm.
0: Pero bago natin yun, kompletuhin lang natin yung listahan natin. Kasi bukod dun sa medical, yung birth certificates at marriage certificates,
1: mm-hmm,
0: pwede rin yung mga transcript of records sa mga government, state universities and college. Kasi syempre, gobyerno rin
1: mm-hmm
0: sila. Ano pa? Tax identification number, yung ID rin yun, galing sa BIR.
1: Mm-hmm.
0: At unified multi-purpose ID. Ano pa yung new unify ng unified? Yan yung kung ikaw ay GSIS or SSS.
1: Tama,
0: UMID,
1: tama.
0: UMID ang tawag dyan. Pero qualified ka, number one, dapat ikaw ay Filipino citizen.
1: Alright.
0: Citizen ka ng bansa.
1: Mm-mm.
0: Okay? Graduate of any college or university or TESDA, Technical Vocational Course. Kasi tandaan natin, first time
1: okay
0: job seeker, kung hindi ka graduate ng college,
1: oo,
0: dapat meron kang skill na employable. So, karaniwan, required yan na ikaw ay may training from TESDA, whether yan ay technical or vocational skill or course.
1: Oh, okay, paano yung mga high school graduates lang po, mga kapamilya po natin, construction worker, yung mga nasa fast food chains na di naman po nagre-require na graduate ng any industry that doesn't...
0: Kasama yun, partner, kasi dito, kung first time ka na working student, hindi ka kailangan graduate. Nagtatrabaho ka pa, pero first time mo gusto magtrabaho para tustusan ang iyong or makadagdag pang gastos mo. At pwede rin, partner, yung out-of-school youth or senior high school completer. Senior, na kompleto mo yung senior high school, na hindi ka pa formally employed. Kasi siyempre, kung nag-apply ka na before, natanggap ka na, hindi ka na first-time job seeker. Hindi na applicable sa iyo to. Pero kung ngayon ka pa lang nag-iisip
1: mm-mm
0: na magtrabaho, ngayon mo naisip, kailangan ng kumita, kailangan na magbanat ng

0: Buto,
1: totoo yan.
0: Para sa iyo to.
1: Okay, we have a question here from Social Life Post. Okay. Maganda yung question niya, kasana natin. If nagamit na po yung perks sa first-time job seeker, yung isang transaction, say, sabihin na natin, PhilHealth daw po niya, void na ba yun?
0: Hindi void, pero kasi kumbaga, tulong ito ng gobyerno.
1: I mean, for example, mag-a-apply ka ng trabaho, di ba, partner? Example, si DZMM required me to present these necessary documents as a first-time job seeker. Binigay ko na sa kanila. Di naman nila ako tinanggap. Pwede pa po ba ako mag-avail pa ulit sa gobyerno?
0: Nga.
1: Sorry, hindi pa rin naman po ako natanggap dun sa unang kong kumpanya. Dito po sa pangalawa, hinihinga na naman po ako ng copy. Eh, nag-expire na po ang NBI ko 6 months. Pwede po ba ako makalibre po ulit?
0: Oh, by the way, hindi nag-expire ang ating
1: lahat
0: ibang,
1: ng mga documents.
0: Kagaya halimbawa ng PSA, dati talagang meron yung color coding.
1: Oo.
0: Alam mo kung anong taon yan.
1: Parang pero paano din yun, yung mga nag-e-expire?
0: Okay, dito kasi wala sa mismong batas. So magandang tanungin natin yan sa gobyerno. Pero kumbaga i-research pa natin
1: pero
0: yan.
1: Pero ang ganda sana nun eh, di ba?
0: Correct. Kung at tama naman eh. Kasi minsan hindi ka naman nag-a-apply na isahan lang. Minsan lahat ng tatanggap. Pero ito, ang pwede ninyong tanungin. Kasi itong batas na ito ay, kumbaga, pinangangasiwaan ng tinatawag natin, kung ngayon nyo lang maririnig, yung Public Employment Service Office. Yung PESO Office, yan yung parang counterpart ng ating Department of Labor and Employment. So dito, partner, pwede kang magtanong. Yan, again, pinagpapalagay, yan ang pinakamalapit sa iyo. Dahil yan yung nasa munisipyo o nasa City Hall. Hanapin niyo po, PESO. At marami pang ibang mga benepisyo, serbisyo, programa ang ina-administer ng PESO. Marami pang ibang batas. Pero syempre, hindi natin yan
1: mahihimay
0: kaya.
1: Lahat
0: oo. Pero tandaan po natin, kung meron kayong katanungan tungkol dito sa batas na ito, dyan po yan sa PESO na pinakamalapit sa inyo.
1: Pero okay, at least we know lang na ang isa sa mga benefits ng first-time job seekers natin ay libre po sila sa pag proseso ng ilang po sa mga mahalagang
0: correct
1: government documents. Pero dito na yung papasok yung next dilemma po natin.
0: Okay.
1: Ang napakagaling po natin ilang mga ahensya po dyan para magproseso ng mga IDs ng mga ito, ibang hihingi po ng ID pa.
0: Yes.
1: Eh paano kung wala kang ID, kaya ka nga pumupunta sa kanila para magka-ID?
0: Hirap naman ang tanong mo, partner. Pero
1: pero ang weird, di ba? Parang weird lang na parang hingan ka ng government ID para makapagproseso ka ng government ID.
0: Okay, tip.
1: Paano yun?
0: Partner, yung mga wala pang government ID, pwede kang mag-apply. Number one, postal ID.
1: Hindi ka ba hihingan na kahit anong supporting ID doon?
0: Pwede ka rin humingi ng certification sa barangay na doon ka nakatira yan. Pwede na yung gamitin para mag-apply ka ng isang government ID. Ano pa? Kung natatandaan ko kasi may nagtanong na sa akin ito dati, yung mga iba pang, kagaya no, halimbawa yung ID mo from a government college or university.
1: Kasi
0: gobyerno rin siyang maituturing.
1: Okay.
0: So, ano pa? Yung PhilHealth, hindi kailangan ng government ID. Kasi nga, diba?
1: Pero ano ba, hindi ba siya categorized as secondary ID?
0: Actually, government ID siya.
1: Primary,
0: ito pa, yung ating PhilSys ID, yung ating
1: National ID?
0: National ID.
1: Okay.
0: Hindi mo kailangan. So, hindi mo kailangan. At ngayon, partner, hindi mo na kailangan ng physical ID. Sinabi, may announcement ng DICT na sa inyong mga mobile phones, i-download nyo lang yung e-gov, pwede na yung electronic copy ng ID ninyo. Mm-mm. Pwede doon, partner.
1: Paano kung hindi in-accept yun? You can complain, right?
0: Oo. Kasi sa PhilSys ID o yung National ID na batas, bawal tanggihan ang national ID.
1: Okay.
0: Lalo na kung yan ay gobyerno din, partner. Mm-hmm. Kasi, kumbaga, ito na yung pinaka dapat ang idea, partner. One ID to rule them all. Yan yung national ID. Kasi,
1: diba,
0: maraming iba't iba. Yung iba, kulang ng pirma, kulang ng ID, kulang ng biometrics.
1: Tama,
0: pero
1: tama.
0: Dapat ito ay, kumbaga, kailangan. Partner, even yung passport, karaniwan ay birth certificate lang ang kailangan. So, pero mas mahirap yun, partner.
1: Nagulat ako doon kasi nung kay Azilea, bata si Azilea, bata yung anak ko, hiningan kami ng ID. Actually, yun yung hugot ko eh. Si
0: pero
1: kay
0: doon,
1: Azi,
0: partner, pwede ang school ID. Hindi kailangan ng government ID. Kasi
1: pero humingi pa rin sila ng ID. Parang, what if batang-bata pa, like 1-year-old, 2-year-old. Ang weird nung proseso. Ang weird nung sistema. Diba, precisely, diba? Parang hindi ka lang nakapindot ng red, so hindi pumasok sa area sinabi mo, partner.
0: Ay, sorry.
1: Ulitin mo lang ulit sila.
0: Saan ba ako naputo?
1: Diba? Nagulat din ako, na-realize ko, wala tayong narinig on air sa boses mo. Pero tama ka dun eh. Naalala ko nung 6 months pa lang anak ko, kailangan ko na siya ipag-passport kasi ayoko na dito sa Philippines. De, joke lang. Gusto na namin mga ibang bansa. So, gumawa kami ng paraan doon sa DFV. Hiningan kami ng ID. Sabi ko, walang ID ng anak ko, di ba? Birth certificate lang, dapat pwede na yan.
0: Tama. Kasi, kung tutuusin, yun, hindi natin karaniwan tinitignan ang birth certificate bilang proof of identification. Pero sa batas, counted yan, partner. Ayaw. Ang tingin ng batas yan, yan ay proof ng iyong identification.
1: There you go. Eh, meron po tayo katanungan mula kay Zach Tolentino po. Yes, sir, baka partner. Kakabukas lang po ng kanyang radio television. Mm-hmm. Pero quick rundown lang, sir. Requirements po para mapatunayan na first-time job seeker ka para po ma-avail po ninyo mga
0: services. Okay, natin yung barangay certificate na ikaw ay first-time job seeker at oath ng iyong patunay din na ikaw ay job seeker. Tandaan po natin yung oath, panunumpaan mo doon, ako, si Noel Del Prado, ay first-time job seeker. Ganun po kasimple. Hindi nyo po kailangan ipanotaryan, hindi na kayo gagastos ng notaryo. Parehong forms, available po yan sa barangay. Punta lang po kayo sa pinakamalapit na barangay office or satellite office.
1: Job, for example po, hindi ka natatanggap doon sa inyo pong mga ina-applyan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pa ulit-ulit ka nag-a-apply. So, pasok yun. Hanggat hindi ka natatanggap, hindi ka officially employed, pwede kang considered as a first-time job seeker.
0: Kasi kung tutuusin, partner, kapag nag-a-apply ka, huwag mong isusuko yung original. So, hindi naman kailangan. Kasi kung tatanggapin ka, yan, pwede mo nang ibigay, partner.
1: Kasi, ako, ito nga si social life posting.
0: Oh, ano sabi niya?
1: Hiningi ang original niya.
0: Tapos hindi naman siya tinanggap.
1: First-time job seeker certificate, original yung copy. Kinuha yung PhilHealth niya, original. Pwede ba niyang bawiin
0: yun? Uy, hindi pwedeng kunin yung PhilHealth ID, ah.
1: Bawiin mo na yung copy ng ano mo.
0: At kung sakali naman, halimbawa yung PhilHealth, ano ba yung PhilHealth? Kasi ang PhilHealth ID, sa'yo dapat yun. Hindi naman yan isusuko pagka nagtrabaho.
1: Ay, no. Sorry. Nagkamali ako ng basa. Ang problem ko po kasi is kinuha ng PhilHealth yung first-time job seeker certificate ko na original copy.
0: Ah, sa barangay naman.
1: Let me correct, sorry.
0: Sa barangay naman ay pwede kang kumuha ulit. Kasi ang akala ko ang tinatanong niya, di ba nakakuha na ako ng baptismal certificate, hindi ako natanggap, hindi na ako makakakuha ng libre. Yun pala.
1: Sorry, okay. Ako yun, partner. Magkakapi na tayo kasi magbibigay daan na rin naman tayo sa ilang mga paalala.
0: Kaya mo yan, partner.
1: Ganyan tayo pagpamurningan ng field duty, partner. Mag-aalas stress na po tayo nakauwi kanina.
0: Walang tulong,
1: pasensya na po.
0: Maaga gumising. Hindi pa kumakain.
1: Eh, di ibig sabihin, actually, talagang yan po ang mamanggagawang Pilipino. Respect the hustle, guys. Ganyan talaga. Sabi nga namin ng kapatid ko, nag-uusap kami kamakailan, napakahirap pumabuhay sa Pilipinas ngayon. Na parang hindi na sapat ang isang trabaho para masustentuhan yung lahat ng gastos ng mga pangangailan. And isa lang ang anak ko niyan, partner. Imagine pa ibang hirap ng mga kapamilya natin ngayon.
0: Mas maraming anak o kaya mas malaki ang gastos.
1: O nabiktima pa po ng mga sakuna. Paano mag-uumpisa ulit? So talagang dito po mahalaga yung meron po tayong gobyerno na nagmamalasakit po sa atin talaga.
0: Tama.
1: Doon papasok yan. Yun yung pinaglalaban ng mga kanununuan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tayo merong pinagdiriwang ngayon na araw ng kasarinlan. Yeah. That's what we want. Freedom. Financial freedom. Wow!
0: At mas mahalagang tanong, partner, para saan ba yung kalayaan? Para saan ba yung ating mga karapatan? Hindi lang po yan basta giit tayo ng giit ng karapatan. Dapat malinaw din po sa atin ano bang uri ng ating pamayanan? Ano bang uri ng bansa? Ang gusto nating buuin ng sama-sama. Dahil yung mga karapatan po natin, pag pinagsama-sama po natin, halimbawa yung ating karapatang magpahayag, kung yan po ay bibigkisin natin, magdidemand tayo sa ating gobyerno ng higit na magandang serbisyo, higit na mataas na sweldo, mas mababang buwis, mas mababang presyo, etc. Kumbaga, wala pong choice ang gobyerno kundi pakinggan yung ating kolektibong panawagan.
1: Sa mapayapang paraan po natin, laging pananawagan po yan na, especially yung mga kapamilya po natin sa kalsada ngayon, let us follow the rules para po maayos po tayong mag-disperse po dyan sa ating pong mga programa. Speaking of programa, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Mga kapamilya, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin. Babalik po ang hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM!
6: Una sa balita,
7: una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at weathering.
2: Hey.
0: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng report. Housing beneficiary sa Mindanao na naapektuhan ng lindol, may isang buwang moratorium sa amortization ayon sa National Housing Authority. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
6: magpapatupad ng isang buwang moratorium ang National Housing Authority o NHA sa pagbabayad ng housing amortization para sa lahat ng NHA beneficiaries sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Sa bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni NHA General Manager Joe Bentay na hindi na kailangan magbayad ng amortization ang mga beneficiaryo sa buong buwan ng Hunyo para mabigyan sila ng pagkakataong makabangon mula sa kalamidad. Ilinaw naman ni Tay na automatikong ipatutupad ang moratorium kaya wala nang kailangan ng sumiting dokumento o aplikasyon ang mga beneficiaryo. Nangangulugan din anya ito na walang ipapataw na interes o multa habang umiiral ang moratorium at maaari lang muling magbayad ang mga beneficiaryo pagsapit ng Hulyo. Posible naman anyang palawigin ang nabanggit na programa depende sa magiging resulta ng patuloy na assessment sa pinsalang dulot ng lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Samantala, bukod sa moratorium attorney, maaari rin makinabang ang mga apektadong pamilya sa Emergency Housing Assistance Program ng NHA na nagbibigay ng ayudang 10,000 piso hanggang 30,000 pesos para sa mga bahay na partially or totally damaged. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta.
11: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Nagbabalik din sa ating linya, partner, kung di ako nagkakamali, si Maria ng Novaliches. Ma'am
1: si
0: Maria,
1: Pukayo.
0: Magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
12: Good afternoon po, attorney.
0: Tama po
12: attorney
0: ba? Nagbabalik po kayo, no?
12: Opo, attorney. Ano po yung question ko po, attorney? Nakalagay po doon sa ano po, doon sa judgment on compromise 101 square meters po. Tapos tinanggal okay po nila yung 3 meters para sa right of way.
0: Okay.
12: And then po nung doon sa deed of sale din naging 79 na lang po square meters. Tapos doon din po sa survey plan naging 79. Tapos po, attorney, nung ipa-check ko dito sa Quezon City sa geodetic po, sabi, dapat supposed to be ang sukat daw po namin 99 square meters. Paano ko po pakokorek yun, attorney, eh? Ano sa, sabi sa ID, i-justify ko daw po kung bakit naging 99 at saka nakabayad na din po ako sa BIR ng 79 square meters lang. Paano po ang gagawin ko dun?
0: Ako, nanay, hindi ko po naintindihan yung tanong. Sabi ninyo, sa compromise agreement, ibig sabihin, decision po ito ng korte, 101 square meters ang dapat
12: opo,
0: sa inyo.
12: Opo.
0: Okay.
12: Opo.
0: Tapos sabi nyo, merong setback na 3 meters.
12: 3 meters,
0: so,
12: right.
0: So, paano
12: po
0: naging
12: opo
0: 79? Kasi kahit computing ko po ng 3 meters all around po ba yan? Ganun po ba? Ang
12: opo.
0: Okay. So, kahit 3 meters all around, parang 12 square, tama po ba? Paano pong naging 79 na lang ang natira?
12: Hindi ko po alam, attorney, kasi yun ang nilagay agad-agad nila sa ano sa deed of sale na nagkaroon pa nga po ako ng penalty kasi nasa deed of sale na 79. Kaya po nung ipa-check ko yung survey plan na ginawa nila dito sa Quezon City, eh sabi 99 square meter, nawawalan po kayo ng ano dito ng dalawang metro po ba yun, dalawang
0: opo
12: square meter.
0: Pero Nanay Maria, paumanhin po, ah, hindi ko po kayang sagutin yung tanong ninyo kasi hindi po yan tanong tungkol sa batas. Mas technical po yan, mas masasagot po yan siguro ng isang inhinyero. Kasi kung ang tanong ninyo, ano ba dapat yung sundin, kasi yung judgment on the compromise agreement, binding po yan. Eh. So, maiintindihan ko na magbabawas po kayo yung setback. Pero kasi ang setback po, bagamat nananatiling sa inyo yan, eh hindi kayo pwedeng mag-build doon sa setback. Dahil,
12: attorney, excuse po. Yung katanungan ko po, ang katanungan ko po, bali talaga, attorney, paano po ngayon ilalagay doon sa, di ba po, nakabayad na ako sa ano, sa BIR, kukunin ko na yung e-car. Eh, siyempre, ilalagay po nila sa TCT, 79 square meters lang. Eh, dilugi po kami doon, di ba po, attorney? Paano pong gagawin ko ngayon doon kung malalagay sa TCT, 79 lang?
0: Kaya nga po, Nanay Maria, kasi po, kumbaga, yung pinagbabatayan po ng mga ahensya ng pamahalaan, yun po ang hindi malino sa akin. Yun po ay hindi legal na tanong, kundi technical na tanong po. paano naging 79 yung 101 na sinabi dapat 99. Yun po ang kumbaga hindi po wala po yan sa batas eh. Kung tutuusin yung discrepancies po ay nandoon Opo. Sa actual surveying. So hindi ko po na Opo, hindi ko po naintindihan yung tanong at hindi ko rin po talaga masasagot. Paumanin po.
12: Opo, Atty. Sige po, salamat po. Thank
0: salamat
12: you.
0: Din po.
1: Thank you po, sir. Ay, ma'am. Kailangan ko na talaga.
0: Andito ka pa, partner. At nakakatawa ka pa.
1: Oo, so, kaya pa yes. Yan. Kaya pa yan.
0: Ang dami yes. nila, oh, considering holiday ngayon, partner, ang dami nilang kasama. Sinasama tayo sa kanilang Independence Day holiday. Si Milesa, si Isla from South Korea, si Social Life Posting na nagtanong na sa atin, Zach Tolentino, nandiyan na rin.
1: Si Sarah C. Nandito
0: ayun,
1: na.
0: Pareho pa tayo.
1: Si Vina Hermohino at Independence Day Pilipinas. Si Bebe Pascual, nagpapaabot po ng good afternoon.
0: Si Hello. Sorry.
1: Hello.
0: Sorry, attorney. It's me, Wilotsky. Hello kasi tumawag siya kapon sa hello.
1: Ang galing ng segue niya. Pinag-isipan.
0: Nasa isip ko pa. Oh. Agnes Reca.
1: Oo.
0: Sabi niya, Grace. Beautiful Liza. Sana magising ka sa beautiful. Hindi, ako lang nagsabi sa
1: akin. Akala ko, kala ko sinabi niya na sana magising sa'yo. Ka.
0: Pampasaya.
1: Siro kayo sana dito na po si Estrella Garcia, Yoli Lu.
0: Yes. Laro tayo, gaming. So,
1: ah, yun talaga pangalan niya?
0: Oh, yun ang kanyang handle.
1: Oh, hello,
0: Tita
1: guys.
0: Nona Damian, hello, hello. Mm-mm. Si Tita Maria Dulce Orate, nakikinig din sa kanyang transistor radio.
1: Okay, meron po tayong follow-up question po dito. For example po, ay kailangan mo mag-secure ulit nitong Certificate of First-Time Job Seeker okay. document. Wala naman pong bayad yun.
0: Kapag, wala,
1: dapat. Kapag magsisecure ka na ng second, third
0: certificate,
1: document.
0: Certificate of First-Time Job Seeker sa barangay, wala pong bayad. Kasi nga, yan yung, kumbaga, ipapakita ninyo sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero, mm-hmm. partner, halimbawa nag-apply ka na mm-hmm. sa kahit na alin man dun sa nabanggit natin, PSA, BIR, nakakuha ka ng certificate. Lahat yung mga, kumbaga yung fact na nag-apply ka, iniipon nila yan buwan-buwan, pinapadala nila yan, kinoconsolidate yung listahan.
1: Oh, okay.
0: Kaya hindi ka talaga pwedeng umulit ng umulit. Kasi nga, madi-defeat yung purpose ng batas. Tandaan natin, kung hinihingi okay. yung original, huwag niyo pong bibitawan. Kasi kung sigurado na kayong tatanggapin na kayo doon, tsaka nyo po yun, bibitawan.
1: Okay.
0: Pero kung nag-a-apply lang po kayo, sapat na yung photocopy.
1: Mm-mm.
0: At karaniwan naman sa job interview, dalin nyo yung original para makompare nila. Ah, faithful reproduction ang sinubmit mo sa company Mm-mm. compared to your original documents.
1: Wala po nakalagay sa batas. So for example po, para po sa ating mga college students na dapat tumutulong po ang universidad para po makahanap po sila ng kanila po mga posibleng career opportunities.
0: Meron mga programa, wala namang kumbaga batas na naguutos nito. Kumbaga ito lagi ay kumbaga merong either alumni affairs office
1: Oo.
0: O yung kagaya niyan. Parang school assistance. Kasi partner, hindi lang naman yung pag-apply Mm-mm. sa trabaho kung saan makakatulong yung school.
1: Mm-mm.
0: Karaniwan, at ito, sa pakikipagtulungan din sa peso, merong tinatawag na mga internship na...
1: Oh yes! OJT!
0: Oo, naalala ko lang, may isa pang partner, may isa pang batas na ina-administer din ng peso na kung saan hanapin ko lang, partner.
1: Mm-mm.
0: Ang title nitong batas na ito, kundi ako nagkakamali, Job Start. Yung Job Start, batay din yan sa isang batas. Ang Mm-mm. sinasabi niyan, partner, merong paid internship
1: Mm-mm.
0: at meron ding paid na training. Yung habang binibigyan ka ng skills to be employable,
1: Mm-mm.
0: magkaroon ng mga marketable or employable skills, meron kang katulong, yan, peso, yung, kumbaga, sa pakipag-ugnayan din sa dole.
1: Anong una mong trabaho? What's your first ever job, partner?
0: Nagturo.
1: Fresh out of college.
0: Fresh out of college, nagturo ako sa kolehiyo.
1: Ah, talaga?
0: Ng Filipino literature.
1: Oh, hindi ka pala agad nag-pursue ng...
0: Akala ko kasi hindi na ako mag-aabogado. Eh. Nag-desisyon na ako.
1: I see. So, pala-desisyon ka pala noon.
0: Tama.
1: Pero ngayon look at you now. Nakikinig
0: yung aking nanay, mama, si Mami Marilu.
1: Oo.
0: Natatandaan niya yun. Nung sabi ko, hindi na po ako mag-aabogado. Magtuturo na po ako at magbabasa ng tula buong buhay ko.
1: Tapos sabi niya, niloloko mo sarili
0: mo.
1: Natuwa
0: naman siya. Tumatalon sa saya.
1: And look at you now, di ba? Nagbibigay ng libreng fine legal para po sa ating lahat. At the end of the day, God will just really redirect us sa purpose natin sa buhay.
0: Tama.
1: Ngayon, i-redirect kita, partner, sa second caller po natin.
0: Yun.
1: Si Daisy ay may katanungan po ngayon.
0: Tama, nakausap natin siya kahapon, yung bank set-off. Miss Daisy, welcome back to Hello Attorney.
13: Hello po, attorney.
0: Yes, meron ka pa
13: pag... Magandang hapon po sa inyong dalawa.
0: Ay, salamat po. Hello, dagdag po ba kayong katanungan?
13: Opo, di ba, attorney, hindi po natapos yung conversation
0: tama
13: kahapon.
0: Po. Opo, go ahead.
13: Bali, ang question ko lang po, tama po ba yung ginawa ng banko na nag-set up kahit, yun nga po, joint account naman? Kasi ang pagkakaalam ko po, pwede daw pong gawin yon kung nakasaad doon sa credit card na ino-authorize niya na mag-deduct sa kanyang personal account.
0: Okay, tama po yun. Kasi tandaan po natin na yung mga sources of obligation pwedeng nasa batas, kagaya nun, kung identical, mutual creditor-debtor, sabi ng batas, pwede kang mag-legal compensation or yung set-off. Dito, ang source ng obligation, binabanggit ninyo, contract. Kasi pumayag ka na i-set off sa iyong, kumbaga, yung credit card account mo, utang mo sa banko, i-offset, i-legally compensate doon sa iyong bank account. Pwede rin po yun. Kaya lang, Miss Daisy, ang limitation dito ay yung hindi identical. Kasi may ka-or na...
13: Uh-huh.
0: Pero kasi batay lamang sa limitado information, parang hindi po pwede... hindi talaga pwede. Kaya lang, kagaya niyan, sinasabi ninyo, kung meron siyang napirmahan, eh, kumbaga, yung pananagutan na yon, kasi, kumbaga, inauthorize niya yung banko na mag-set off sa kanyang bank account, kailangan niyang panagutan sa inyo bilang co-depositor. At kung natatandaan ko, hindi naman talaga sa inyo yung pera, kundi sa inyong mga magulang. Kung kaya nga, kung may maling ginawa yung iyong kapatid, nagkakaroon ka ngayon ng cause of action bilang kapatid, bilang co-depositor, at nagkakaroon din ng cause of action ang iyong mga magulang na singilin yung kapatid mo kasi hindi naman niya dapat ino-offset yung pera na hindi naman kanya. Miss Daisy?
13: Oh, so attorney, wala po akong habol sa banko na hindi ko po pwedeng sabihin sa kanila na hindi niyo po pwedeng i-set up yan dahil hindi namin pera yan.
0: Opo, kasi sa dokumento sa banko, hindi naman nila alam na pera yan ng inyong mga magulang. Internal arrangement nyo po yan. Pero kung tutuusin, talaga pong masasabi natin na ang inyong remedyo ay dyan sa inyong kapatid. Magkano po ba ang nawala doon sa pondo?
13: Malaki po eh.
0: So yun. So bakit
13: hindi ko
0: naman,
13: na po babanggitin.
0: Opo, dapat, bakit naman ginawa yun ng inyong kapatid? Nakausap nyo na ba siya?
13: Ano nga po, eh, medyo nagkakaroon po ng problema.
0: Mm-hmm. Kasi nga, hindi naman dapat na doon niya kukunin yung pambayad sa kanyang utang dahil hindi naman po niya yon pera. Ang maganda nga po dyan sana, Miss Daisy, kung ganyan talaga yung arrangement ninyo, eh meron kayong internal na kasunduan. Kasi kahit na hindi nyo yan ipanotaryo, maganda na nagkapirmahan kayo para, kumbaga, later on, hindi niya madi-deny. Kasi, kumbaga, kung walang evidence to the contrary at yung purely yung bank documents lang ang pinag-uusapan, sa mata ng batas, kanya talaga yan or sa inyong dalawa talaga yung pera na yan. Pero kung, kumbaga, sinasabi ninyo na pera talaga yan ng mga magulang, ngayon, kailangan nyo talagang patunayan yan pag hinabol nyo na yung kapatid nyo doon sa nawawalang amount.
1: Okay, Miss
0: Daisy?
13: Bali, attorney, ang ano ko po kasi, ang hahabulin ko po talaga sana, yung pong banko, hindi po yung kapatid ko.
0: Opo, eh, pero kasi, kumbaga, sa tingin ko rin po, yung mga banko, maingat po yan. Kasi kung meron silang maling gagawin, na mananagot naman sila sa Bangko Sentral, yung kanilang regulatory agency. So sa tingin ko, the fact na nagawa nila yan, ay meron silang pinanghawakan, covered sila ng kontrata na inalaw ng kapatid mo yon. So Miss Daisy, mukhang hindi sa bangko ang dapat ninyong kumbaga singilin kung hindi yung inyong kapatid. Miss Daisy, pasensya na, meron tayo pang isa pang caller.
1: Salamat po, ma'am.
0: Maraming salamat
1: po kayo.
0: Okay.
1: Mula po sa mula kay Daisy, tabi naman tayo kay Florence sa Bulacan Partner. May katanungan po siya hinggil sa intellectual property. Hello po. Sir,
6: hello
1: magandang
6: po.
1: Hapon.
0: Sir Florence?
6: Magandang hapon po. Yes po, yes po.
0: Go ahead po sa inyong katanungan.
6: Ask ko lang po kung ano po yung ilalagay ko po doon sa goods and services sa outlet po kasi dahil ano po kasi online po yung nagiging parang service ko po. Tsaka ipapanotaryo ko pa rin po ba yung declaration of actual use sa intellectual property office.
0: Time out lang po. Ano po yung ina-applyan nyo sa intellectual property office?
6: Yung declaration of actual use po, I already filed the trademark po. Kasi.
0: Trademark. Okay. So pag sinabi natin trademark, yan yung words or symbols para makilala ang inyong produkto. So ang tanong ninyo, anong ilalagay nyo doon sa saan ba yan ginagamit? Ano po ba ang produkto ninyo, Sir Florence?
6: Parang podcast po kasi siya. So technically, hindi ko po alam kung ano lalagay ko po sa outlet. Dahil po ano, online po lahat. Hindi, wala, nakalagay po kasi address. Kaya hindi ko po alam kung ano lalagay po.
0: Kung address po, eh, kung tutuusin, ano, saan po ba ang base ng inyong operation? Sa bahay po?
6: Sa bahay po.
0: O yun. So pwede nyo ilagay yun kung address, physical address ang hinihingi.
6: Apo.
0: Sir
6: okay
0: Florence?
6: Po.
0: Mm-hmm.
1: Okay po, sir.
6: Yes po. Ask ko lang din po. Sige kung po. Magpapanotaryo pa po ba ako o yung sa intellectual property office po ba na ano, kahit na online na lang po talaga.
0: Sa pagkakaalam ko po ano, sa lahat ng online, sapat po yung online application, maliban na lang kung ayon dun sa kanilang listahan ng requirements, ay meron silang gustong ipa-submit sa inyo na hard copy. Pero kung wala naman pong nakalagay dun, karaniwan kung kailangan nila ng notaryadong dokumento, nakasaad po yan dun sa guidelines or sa, kumbaga, rules kung paano po mag-proceed dito sa online application. At karaniwan, malalaman ninyo yun, merong, kumbaga, upload document. Di po ba may button doon?
6: Apo, meron po.
0: I-upload. Pero bago pa ninyo simulan yan, I'm sure meron na kayong gabay. Ito yung listahan ng mga dokumento na required. Kung wala po nakalagay doon na notarized na dokumento, hindi nyo po kailangan mag-upload ng kahit na ano.
1: Okay po, sir.
6: Okay po. Okay po. Thank you po.
0: Sir Florence, pagaya po dito, yung, kasi, batay lamang po ito sa limitadong impormasyon. Kung may tanong po tayo halimbawa sa guidelines ng isang ahensya ng pamahalaan, sila po ang pinakamagandang tanungin natin. Kasi yung sagot nila, pwede ninyong panghawakan. Hindi nyo po sila pwedeng awayin. Sinasabi ni Attorney Del Prado, dapat ganito. Kasi hindi naman po natin alam kung ano yung kanilang mga internal na proseso. Pero kapag sinabi nila na ito lang, o kaya, hindi, may dagdag pa, yan po, kailangan nating sundin kasi hindi naman mag-go through yung inyong online application nang hindi kayo sumusunod sa kanilang mga alituntunin.
1: Okay po, sir?
6: Okay po.
1: Alright.
6: Okay po. Thank you po.
1: Thank you so much.
6: Thank you po, Tita Liza. Thank you po.
1: Bye po. Bye po, Mang Kim.
6: Thank you po.
1: Dami ko pa mangin lately, partner. Napapansin
0: nung una kong tingin, akala ko from Florence. Yung pala Bulacan. Yung kanyang pangalan.
1: Partner, kaya pa ba? 10 minutes na lang, partner. Kapit lang tayo, ha? Mag-weekend na. Mag-weekend na niya! Pero ito ka po, mga kapamilya, sa ngayon po, magbibigay daan po na kami sa ilang mga paalala. Sa aming pagbabalik, ay babasahin po namin ang ilang pa po sa inyo po mga katanungan. So, wag po kayong bibitin yung mga kapamilya. Magbabalik po ang hello!
0: Attorney!
10: Hello, attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
14: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
15: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
14: Sa Suko sa DZMM.
16: Suko sa DZMM.
14: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado Partner. Meron tanong dito si Official AFR18. Pero,
2: go ahead,
1: sabi
2: partner.
1: Niya, question ng attorney about sa online copyright. May mga legitimate products na nilalabas sa online. Tapos,
2: ginagaya
1: ng third party shop. Posible po ba nakasuhan po sila at ano po ang need na evidence? Mukhang ito ay trademark infringement.
2: Yes,
1: kasi kung ginagaya yung mga produkto, sila ba ay pinagmumukhang legitimate or genuine kahit na sila ay peke? Unang-una, ang may karapatan po dyan, yung may-ari ng trademark. Mm-hmm. Hindi si reseller. Pero si reseller, pwede siyang magbigay ng information. At pwede rin siya magbigay ng information sa may-ari ng trademark na malamang yun yung kanyang katransaksyon for genuine products na binibenta niya. Pero pwede niya rin, kumbaga, ipagbigay alam ito sa Intellectual Property Office or even sa ating National Bureau of Investigation na silang nag-iimbestiga niya, nagkakasaya ng mga operation para mahuli yung mga nagbebenta ng mga peking produkto, partner.
2: Mura lang ba yun? Mag-apply for trademark or ano?
1: Meron niya mga reasonable processing fee. Hindi ko na natatandaan.
2: Oo.
1: Dati, pero syempre, bata ka pa siguro noon, mga 1,000 plus. Pero tandaan natin kasi isa lang yung trademark sa pwede mong i-apply.
2: Oh, okay.
1: So, meron din. Halimbawa, ikaw ay nagko-compose ng kanta, nagsusulat ka ng tula, maiking kwento, nobela,
2: yes.
1: Pwede mo rin ipa-rehistro yung copyright naman.
2: Mm-mm.
1: Yung trademark para sa mga produkto, logo ng mga kumpanya, copyright doon sa mga intellectual property, kanta,
2: Mm-mm.
1: kwento,
2: Mm-mm.
1: tula, etc.
2: Pwede ba natin pa-trademark mga marites natin dito, partner?
1: Hindi pwede, partner.
2: Hindi pwede, oo. Pa-trademark natin ang Hello, Attorney. Ganon.
1: Ayun, pwede actually.
2: Ah, talaga? Yung pangalan programa natin?
1: Oo, kasi meron, yan, kahit yung nakikita mo dyan sa gilid, ito, DZMM, yan.
2: Oo.
1: Hindi yan pwedeng gamitin ng kahit na sino. O kaya
2: diba?
1: Pwedeng gamitin na parang, sa isang tingin, para akala mo DZMM. Pero yun pala.
2: DZNN pala.
1: Oo, diba? Bawal yun. Kasi nga, trademark yan.
2: Mm-hmm. Ang galing na, no, diba? Meron na, dalawang topic tayo for today. Ang sipag natin, partner, feeling ko ang dami nating energy for today's video. But syempre, pag-hello po muna tayo sa lahat ng mga nasa live stream
1: po partner,
2: natin.
1: Yung mga humabon.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Si Louis Basco, bakit na siya nagre-relax sa Valenzuela? Kung saan-saan ka?
2: Kasi holiday ngayon.
1: Ay, tama.
2: Oo daw. Si Rina Lynn Saburito,
1: yes,
2: partner,
1: hello,
2: na dito na.
1: Yes, hello, Miss Rina Lynn.
2: Hi, Rina Lynn.
1: Happy Independence Day din sa inyo.
2: Mm-hmm.
1: Si Jericho Ferrer, nabati mo na yata to kanina.
2: Si
1: DZMM Teleradio version 2. Si, nandyan din. Akala ko talaga official ito yung pala. Kasama? Or official ba to? 2.0?
2: Hindi siya.
1: Ah, okay. So, nakita ko si Janet Corosa. Buong Corosa family. Hinahanap ko yung kanyang post. Ni
2: Oo. Oh. Si Elvi Vidua nandito na rin po. Happy Independence Day po sa ating lahat. From Binangonan, Rizal.
1: Si... Ito?
2: Ay, ito.
1: Mm-hmm.
2: Si ML Bartolay.
1: Ah, yes.
2: May batas po ba tungkol sa bahay na sangla tira?
1: Okay. Meron po, pero...
2: Ano yun?
1: Ano kaya yung...
2: sangla tira?
1: Kasi partner, halimbawa...
2: Is that rent to own? Or it's
1: iba
2: not...
1: eh. Kasi ang sangla ay real estate mortgage.
2: Okay.
1: Ibig sabihin, umutang ka, ang ipinrenda mo or security mo yung bahay or bahay at lupa or lupa. At kumbaga yung...
2: Parang delikado to.
1: Oo. Kaya ang gusto natin malaman, yan ba ay, kumbaga ang tinatanong ba niya yung criminal aspect? Meron bang panloloko? Or meron bang, kumbaga, illegal na ginagawa? O, kasi hindi naman bawal yung, kumbaga, yung paupahan mo, yung bahay mo, sa taong may utang sa'yo.
2: Okay.
1: So, or... Baligtad ba yun?
2: Oo, baligtad yun, partner.
1: Oh, so,
2: pero nag-gets naman kita, partner.
1: Okay.
2: Pareho naman tayo dito na medyo loot hangs.
1: Antok.
2: Gusto ko yun, antok. Tinawa si Louie Basco, ako kanina pa ako, ano talaga, nabuhayan ako sa comment ni Louie.
1: Oh, ano sabi?
2: Sabi niya, oh, tingnan mo talaga, oh. Sabi niya, ipapa-trademark ko to, eh. Louie the Pogi.
1: Para makakasuhan ka dyan,
2: Louie. Kasuhan ka na lang namin, oh. Louie. Last mo na rin yan, ha? Buti na lang weekend natin, makakapagpagpag kami.
1: Akala ko nagising ka doon sa tawag na sa'yo, Beanie Liza.
2: Hindi, nagising ako kasi nag-init ulo ko eh. Bigla sa Louie the Pogi, talaga. De, joke lang, joke lang.
1: Pwede
2: we love
1: naman
2: you, Louie.
1: Ipaka-copyright ang mga kwento, partner.
2: Pwede naman, Louie, the kind na lang. De, joke lang.
1: Gwapo ba si Louie?
2: Louie.
1: Mabait.
2: The God-fearing, ganun. Maraming iba pa.
1: Pero para sa akin lang, Louie, ah, gwapo ka para sa akin. Ewan ko lang sa partner. Nilaglag.
2: Sabi ni Louie, grabe kayo, syempre. Ganyan talaga dito sa programa natin.
1: Si Jose Magasmin, na kanina pa nakikinig, ngayon lang nag-post.
2: Oh my gosh. Mm-hmm. Oo nga, nandito na siya. Mm-hmm.
1: Mabal na siya.
2: Ikaw, partner, kung may papa-trademark tayo, mm-hmm. maganda sa'yo yung ano eh, Boyet the Great, ganun. Baka pwede pa-trademark na mga pangalan.
1: Si Elvi Edua Estrella Garcia.
2: si Fritz Ninyo, nandito na.
1: Oh, si Janet, nahanap ko na. Sabi niya, nanonood sila. Pamilya ko Rosa, Mike, Janet, Miko, Haraya, Miguel, at kasama si Ate Matilde. Hello.
2: Oy, hello po sa inyo. Sabi ni Grace Pedregosa, Bardagula na, Attorney Noel and Ma'am Liza. Oo, kasi pa-weekend na rin naman. Hindi kami magkikita ng dalawang araw. So, inisin na naman namin isa't isa.
1: Binabati ko rin. Lagi din nakikinig sa atin. Baka nasa daan ngayon si Attorney Jill Alcibar na binati na rin natin kahapon.
2: Si Fritz Ninyo nandito na, shout out from Bulacan.
1: Yes,
2: sabi po niya.
1: Hello, hello.
2: Teka lang, meron dito nakakatawa. Kasi di ba kanina pa tayo nagkakamali partner? Meron isa dito. Si Estrella Garcia, 1:30 PM natin sa programa kanina, natatawa ko kasi sabi niya, happy weekend na po, thank you po sa inyo. Tapos bigla lang message siya pabalik, ay akala ko tapos sa programa niyo. Welcome to the club! Hirap tayo lahat.
1: Nakuha na namin ang hint ninyo, aalis na po kami.
2: Oh, ito na, sige, ito final dot doc na. Happy weekend na talaga mga kapamilya.
1: Yes.
2: Lumipas na po isang oras dito po sa Hello Attorney at isang linggo dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aki na nagpapaalala. Hatid po namin dito sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
2: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero.
2: Hindi mo na naman
1: Tita Winnie Cordero.
2: Akaduluduluhan na lang guys. Sorry na. Na lang. Sa DZMM.
1: Action ngayon. Happy weekend.
2: Partner, tulog na. Good night. Good night, partner. Good night.
0: Hello, attorney. Sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at babantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras! 2:00 PM ng hapon.

0: gallita. ¡Gallón!
1: Kapamilya, muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon kaninang umaga. Umabot sa 300 metro ang taas ng ibinugang abo na tinangay ng hangin pahilagang kanluran. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon. Sa ibang balita, Malacañang o tiniyak ng Malacañang na nananatiling kontrolado ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
2: Pamela, hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mawala ng kontrol ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng namataan na floating structure ng China sa lugar kamakailan. Paliwanag pa ni Castro na alam ng Pangulo ang mga nangyayari sa rehiyon at nagsasagawa na ng mga diplomatikong pamamaraan ng pamahalaan para tutulan ang mga iligal na aktibidad ng Beijing. Iginiit ng Malacañang na patuloy sa paglaban ng Pilipinas para sa karapatan at teritoryo ng bansa, lalo't batid ng administrasyon ang interes ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadali.
5: Tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon!
6: Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino.
5: Tutugon a aksyon!
6: Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon!
5: Aksyon ngayon!
6: Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Araw ng Kalayaan, ika-12 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. Very exciting day today. Siyempre, Araw ng Kalayaan. At siyempre, everybody is happy because we have our democracy, we have our independence. Don't you agree, Tita Winnie?
1: Really?
0: Yeah. Yes, we have to enjoy what we have.
1: I enjoy what I have personally, but
0: yes.
1: To consider that we are free. Are we?
0: Relatively. Yes.
1: Depends on where you are and what you are.
0: Diba? Ako kasi minsan iniisip ko, are we ready to have true democracy?
1: Oo.
0: Sometimes kasi we abuse it eh.
1: Oo nga, lalong alam naman ng marami yan, lalo na pagkatapos nung nangyari noong 1986.
0: Yes.
1: 'Di ba?
0: Oo. Diba? Naalala ko 'yon.
1: Oo. So pero syempre we're a long way from that.
0: Yes.
1: Because sabi nga ni Spider-Man, with great powers comes great responsibility.
0: Kaya...
1: Sana alam yan ng mga taga-Pasay.
0: Sige.
1: Naku, ngayong araw na ito, umuulan.
0: Oo, alam ko.
1: At saka bakit nila nirig yung stoplight?
0: Well, pasensya kasi may mga events na nangyayari ngayon every here and there, kaya medyo may hinaharang na ibang lugar.
1: Asa pa naman ako, alauna yung medyo ako umalis ng bahay ko kasi holiday.
0: Yes! So,
1: maluwag naman siya. Kaya lang pagdating dun sa pagtatawid na ng EDSA,
0: hinarang
1: wala
0: ka.
1: Pang 30 seconds, tapos na yung stoplight.
0: Alam ko yun.
1: Makamat kay ganyan. Sana may abiso. Pero syempre, narito na po tayo at kompleto po tayo ngayong
0: yes.
1: araw nito. Meron tayong dalawang aksyon at kwentong kapamilya.
0: Tama.
1: Siyempre, ang ABS-CBN sa GIP Kapamilya na nasa Jensen ngayon.
0: Mm-hmm.
1: At ang kwento ng Lugaw Republic.
0: Siyempre.
1: Nakatuwang natin.
0: Alam ko, nandito yan.
1: Nandito
0: siya. In person. In person siya.
1: Pero siyempre, magbubukas pa rin po ang ating klinika sa East Trent.
0: Tatalakayin natin ang pananakit ng tenga. Earache. Oo.
1: Okay. Sige.
0: Kasi inaaral ko siya dahil
1: pinag-aralan
0: natin siya. Kasi yung isa sa mga co-anchor natin dito sa estasyon, yung nagmahilig mag-dive, si Rika.
1: Okay.
0: Di may ear sa problema. So, nagtanong ako sa mga kaibigan kong ENT, nagbasa ako. Akala ko, basta istruktura ng tenga lang ang may problema, mag-create ng earache.
1: Earache yan ha. Ako na, oo.
0: Pero sige. Hindi pala lahat galing sa tenga.
1: Meron po ba kayong problema sa tenga? Isipin nyo na po yan. Itatong mamaya at sasagutin sa atin yan ni Doc Dennis sa kanyang klinika sa East Trenta.
0: At sa panghuli, may panawagan.
1: Sana naman matuloy na ito.
0: Matuloy na sana ito. Ang panawagan ng isang ina na mahanap ang kanyang nawawalang anak. Ito ngayon issue ko dito, Tita Winnie. Eh.
1: Bakit?
0: Diba? October 2025.
1: Halos ilang buwan na lamang po, mag-iisang taon na nawawala ang kanyang anak. Tanungin natin, alamin natin kung paano tayo makakatulong.
0: Okay.
1: At syempre pa yan, at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
0: Ito na nga, matapos ang malakas na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao, agad kumilos ang ABS-CBN sa GIP Kapamilya para magbigay ng tulong sa mga naapektuhan. Sa pangunguna ni Kuya Buds, Sayong, Head ng Public Service Unit Katuwang nila ang Passionist Fathers in the Philippines at mga grupo ng nanay sa Holy Cross Parish sa pamamahagi sa ating mga kapamilya.
1: Kasabay nga po nito, patuloy din nilang ina-assess ang mga lugar na pwedeng mabisita sa mga susunod na araw pa.
0: Mm-hmm.
1: Nasa Barangay Kalumpang, Sitio Puting Bato, General Santos City, ang Sagip Kapamilya Team para mamahagi ng pagkain. Na makakausap po natin, syempre, ang head ng Public Service Unit ng TV Patrol Lingkod Kapamilya. Hello, hello, Kuya Buds Sayong. Hello, Kuya Buds.
0: Kuya Buds, magandang hapon.
3: Noon po sa ating tagapakinig at tagapanood po. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am Winnie at saka Doc Dennis.
1: Thank you, Kuya Buds. Ang unang tanong ko, nahirapan ba kayo sa biyahe? Kasi narinig namin na maraming kalsada ang natabunan ng mga lupa at bato.
0: Maraming cracks.
3: So far, Tito Winnie, yung road natin from Surigao up to Jensan, medyo maayos naman. Yung medyo mahirapan talaga yung papasok po dun sa mga provinces na affected like yung Sarangani at saka yung Davao Occidental.
1: Mm-mm.
3: Pero ang ano lang naman, Tito Winnie, yung team nakarating dito kanina madaling araw, kagyat agad po sa pakikipagtumulungan po ng ating partner po, yung Passionist Fathers in the Philippines po, at saka yung kanilang mga kababaihan, sila po ang pinagtipon-tipon natin kanina para makapagluto at makagdala ng kagyat na hot meals mismo. Adobong manok ito, Doc Dennis at saka Ma'am Winnie, ang pinamahagi natin sa Barangay Kalumpang, yung mga sitios ng mga affected din itong paglindol po, Tito Winnie.
0: Kuya Boots, ilan ba ang mga tao na nandyan po na may sa feeding natin?
3: Yung sa feeding, yung na-serve po natin. Kanina, kulang po, 2,000 po yung na-feed natin po today.
0: 2,000?
3: Actually, nag-umpisa tayo ng alas 2 ng madaling araw na mag-cook para po doon sa ating mga kapamilya po talagang apektado. Kasi kanina, nung dinistribute natin mismo sa area, sa mga kapilya po mismo nila, yung natin dinistribute sa malapit sa kanila para hindi na rin sila po sila magta-travel papunta dito sa hub natin. Dito sa Holy Cross Parish sa Barangay Kalumpang po.
1: Ay, Kuya Buds, hindi ba kayo nahirapan kumuha ng mga ingredients?
3: Actually, yun yung meeting namin with Father San, yung paroko po dito.
1: Mm.
3: Actually, naghanap pa kami ng mga ano. Pero so far, ano man, Tito Winnie, yung

0: Pag feeding, ano oras kayo nag-start okay, magluto?
1: Alas dos magluto.
0: Magluto? Akala ko mag-start ng feeding. Kasi wala akong alam sa pagluto. Tito Winnie, iniisip ko kung for 2,000.
1: Alas dos na madaling araw daw sila nag-start.
0: Wow.
1: Eh, si nag-start, Kuya
2: opo, nag-start. Sa dami po ng ating volunteers, talagang thankful po tayo sa lahat po ng ating partner.
0: Yes.
2: Kasi, Doc Dennis, kasi talagang ang bilis. At 11, nakapag-distribute na tayo agad.
1: Nice, oh. Nice. That's very good. Eh, matapos nyo dyan, sa Sitio Puting Bato, saan naman kayo pupunta, Kuya Boots?
2: Bali ngayon, after dito natin, mag-usap dito ni Doc Dennis,
0: yes.
2: Pupunta na kami sa area ng ano. Kasi kahapon lang napasok yung GLAN. Mm-hmm. Papasukin na natin yung munisipyo ng GLAN. Makikipag-coordinate tayo dun sa mga local units kung mm-hmm. ano yung po pwede natin puntahan tomorrow.
1: Mm-hmm. At,
0: yes.
2: At saka dadaanan na rin natin yung bayan ng Malapatan para at least makakita na rin tayo na talagang yung mga barangays na severely affected na recommended ng LGU na pwede natin puntahan mapamahagian natin.
0: Itong poblasyon GLAN, Kuya Boots, pupunta kayo by land or by boat kayo?
2: Ngayon nakapasok na. Doon yung bridge na naputol, nakakapasok na to the poblasyon. Hindi pa namin yung iba, hindi pa natin ano. Kasi nakausap din natin yung mga reporters natin last night na yun may mga areas din silang recommended doon sa areas na yun from GLAN and Malapatan po.
1: At this, sa ngayon, Kuya Boots, puro hot meals lang na ipapamahagi natin. Meron pa bang iba?
2: Actually, ito, yung after ng assessment natin dito sa GLAN and Malapatan, baka mag-swing na rin tayo, Tita Winnie, ng relief foods.
1: Okay.
2: And then also, pero tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-cook food, magluto
1: hot
2: po.
1: Meals.
2: Magluto po tayo ng hot meals para continuous pa rin po yung pag-alalay natin ng panangalian or hapunan po sa ating mga kababayan po na malapit dito sa area natin po.
1: Kuya Boots, meron ka ba panawagan sa ating mga taga-subaybay?
2: Actually, ang ano lang dito, Winnie, yung meron tayong card dyan, ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya, ay katuwang natin ang Passionist Fathers in the Philippines.
1: Mm.
2: Actually, ano talaga, ang medyo malawak din kasi Tita Winnie, Doc Dennis yung demonstration as far as Davao Occidental pa.
1: Yes.
2: Pero mo, talking of, dito pa lang tayo sa isang province.
1: Mm-mm.
2: Patawid pa lang po tayo dun sa Davao Occidental.
1: Right.
2: At tayo talaga ay patuloy nangihingi din ng yung may mga gandang loob po sa ating mga kababayan na talagang naniniwala sa atin na makakarating ating donasyon. Talagang yung kailangan pa rin natin po para natin medyo masaturate natin at marating yung mga hindi pa nararating na mga lugar na lalo na yung mga hinterlands po yung medyo malalayo. Yun po ang medyo challenge po sa atin right now na yun yung pwedeng mga priorities po natin para sa susunod na mga araw po na pamamahagi natin.
1: Sige, Kuya Boots, mukhang mas medyo matagal-tagal pa kayo dyan sa general sa Gensan at sa kabuuan ng yung mga parte ng Mindanao na naapektuhan ng earthquake. Ingat kayo, Kuya Boots, ha?
0: Ingat po, Kuya Boots.
2: Maraming salamat po, Tita Winnie, Doc Dennis. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Magandang hapon. Yan po si Kuya Boots Sayong, ang head ng Public Service Unit ng TV Patrol Lingkod Kapamilya. Magpapasalamat din tayo sa kanyang mga naging katuwang, ang Passionist Fathers in the Philippines at mga grupo ng nanay at kababaihan sa Holy Cross Parish. Diyan nga po sa Barangay Kalumpang, Sitio Puting Bato, General Santos City.
0: Yes.
1: At kung sa mga
3: action ngayon!
1: Kung sakasakali po na kayo ay gustong mag-donate dahil marami pa hong nangangailangan at marami pa tayong bibigyan, mag-logon lamang po kayo sa ABS-CBN Foundation Facebook at website para malaman ang mga detalye. At yung grupo mo, Doc?
0: Yes, yung Soc Sargent Philippine College of Physicians patuloy po tumatanggap ng donation at marami pong ginagawa sila. Hindi po sa kapwa doktorang tulong, kung hindi sa mga tao na nasalantaan, naapektuhan ng lindol dun sa Soc Sargent.
1: At isa nga po sa mga nagiging katuwang natin sa pagbibigay ng tawag dito, ng tulong sa ating mga kapamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, hindi lang po ang DZMM, kundi ang buong ABS-CBN. Kasama po natin ang Lugaw Republic sa pangunguna po ni
0: Mr. Benjo Cruz.
1: That's right. Mapasunog man yan, o kapamilya serbisyo caravan, nagbibigay po ang Lugaw Republic ng pantawid gutom sa mga kapamilya nating nangangailangan.
0: Yun, gae.
1: Alam mo, bukas pa ang may Frankie sa pa kami, kasama na namin ang...

0: Lugaw Republic.
1: Lugaw
0: forever.
1: Republic.
0: Ayon nga kay Benjo, bago pa man ang pandemya, ay aktibo na sila sa pamamahagi ng pagkain,
1: right,
0: sa mga active, apektado sa kalamidad. Malaking pasasalamat ng ni natin, no? Kay Benjo sa ABS-CBN, of course, sa DZMN, sa pagkakataong ibinigay nito para mas maabot pa ang Pilipino sa yun, sa mga apektado po, no?
1: Yes.
0: And
1: para, live!
0: And live and alive, as you would say, Tita Winnie,
1: yes,
0: in our studio here in station, we have Mr. Benjo Cruz.
1: Hello, Sir Benjo!
2: Maraming salamat po, Ma'am Winnie and Doc Dennis. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapamilya.
1: Wow, nahiya naman ako.
0: Yun nga, kasi talagang independent. Pilipinong-Pilipino!
1: Oo, nakabarong tagal.
2: Actually, galing po ako sa...
1: May event po ba kayo?
2: Ngayon po ako po isang konsehalang bayan. So, meron po kaming flag ceremony.
0: Saan po, sir?
2: Sa Bulacan, Bulacan.
0: Bulacan, Bulacan.
1: Maraming salamat,
2: yeah,
1: at na-denyo niyo po kami dito.
2: Ang mayor po namin si Mayor Virgel Meneses.
1: Ah,
0: yes.
2: Okay. The aerial voyager po.
1: Pero, sir, ang Lugaw Republic ay may mga tindahan pa, no?
2: Yes po.
1: Oh.
2: We have more than 100 stores nationwide po.
1: Ayun. Pero lahat ho ba ito ay... owned ninyo or
2: may mga franchise po.
0: Franchise.
1: May mga franchise.
2: Pero sa amin po sila nag-franchise.
1: Baka ho nalulugi kayo ng kakatulong sa amin.
2: Hindi po. Part po talaga yun ang aming corporate social responsibility.
1: Okay,
2: and you, malaki po ang utang na loob namin sa ABS-CBN. 20 years ago po na-feature kami sa Kabuhayang Swak na Swak.
1: Mm.
2: I remember si Ma'am Kat De Castro pa.
1: Opo, opo.
2: Then parang kayo rin po yung naghalili po doon.
1: Opo.
2: So na-interview po kami doon. Since then po, na-promote kami.
1: Mm-hmm.
2: So yung mga stores po namin, dumami.
1: Ah.
2: Kaya forever po kaming indebted sa ABS-CBN. Kaya forever kapamilya talaga.
1: Uy, salamat naman.
0: Thank you very much sa tulong niyo po.
2: Opo.
0: Sir, paano, for example, may kailangan kami, kasi... dito sa action ngayon, we go to evacuation centers and mga situations. We can, how do we approach? How do
2: si
0: we go
2: Sir
0: to
2: Paul
0: you?
2: Po, alam po niya yung aking
0: so, okay,
2: Viber number. Tawag lang po siya.
0: So, open na open kayo.
2: Kung anytime, saan po kami malapit na branch. Alibawa, may sumunog sa North, sa Baseco last time.
0: Yes.
2: So, may branch kami malapit doon. Doon sila kumukuha ng Lugaw.
1: Sir Benjo, paano ba nag-umpisa ang Lugaw Republic?
2: 21 years ago po. Nagsimula kami ng isang maliit na
0: and press. You were the one interviewing, Tito Winnie.
1: Hindi naman agad-agad.
0: Hindi ba ikaw? Oh, sige, sir.
2: May kumain sa amin na yung branch namin sa Green Hills.
1: So, ang unang branch ninyo sa
2: SM
1: Green
2: Marilao.
1: Hills. Ah, sa SM Marilao.
2: Tapos nagkaroon kami ng branch doon.
1: Sa Green Hills. Okay.
2: I remember, may kumain na isang staff ni Kuya Boy, Abunda. Sabi niya, naghahanap sila ng pwedeng ex-deal.
1: Okay.
2: Kasi birthday raw ni Kuya Boy, gagawin yung taping sa Kaintapa.
1: Okay.
2: So, syempre, kami excited dahil mga artista yun.
1: Doon
2: ko na-meet si Miss Kat.
1: Oh, Kat De Castro.
0: Yes.
2: And the rest is history. Kasi, nung mapalabas kami sa Kabuhayang Swak na Swak, yung aming humble beginnings, dumami ng dumami yung opportunity
1: nice
2: na magkaroon din ng business ng Lugaw Republic.
1: Bakit ho Lugaw?
2: Kasi yung pwesto namin sa SM, terminal siya.
1: Ah, sa
2: so,
1: Kayan.
2: Mga,
1: sa
2: yes,
1: Kayan.
2: Yung market namin doon, tricycle drivers, mga employees ng mall. So, naghahanap sila ng feeling, yung nakakabusog.
1: Okay.
2: Na in the same time, sulit yung preso.
1: Okay.
2: Kasi I remember that time, 15 pesos lang yung lugar. So, nabubusog sila.
0: Yes.
2: And then yung mga shoppers doon, naririnig namin yung mga nanay, anak, maglugaw na lang tayo. Yung matitipid natin dito, pambili mo na rin ng notebook. Pambili mo na extra na damit.
1: Okay.
2: Kasi kung nasa mall sila, normally, di ba, dapat mga fast food.
1: Yes.
2: So, naisip ko, parang kami pala, kumikita kami, at the same time, may alternative silang pwedeng kainan na mabubusog sila.
1: Okay.
2: In the same time, makakatipid sila. Sa bahay nila sila kakain.
1: Kailan naman nag-pivot kayo sa pagtulong by using your product?
2: Nung nagkaroon po, I remember si Yolanda, si Ondoy, lahat po yan, partner kami ni...
1: Di ba kayo nag-alala na, naku, kagastos ako, hindi ako
2: po
1: kikita dito.
2: Kahit si Ma'am Winnie Monsad pa yung time na yun. Tsaka sila, Ma'am Gina, tumatawag yung mga staff niya.
1: Okay.
2: Kahit po anong station, hindi lang po sa ABS.
1: So talagang walang kurap.
2: Sa Lugaw po kasi, Tita Winnie,
1: tulong agad.
2: Napakababa lang ng cost.
1: Okay. O, diba
2: ang isang kaldero, magagastos mo lang wala pang 500 pesos.
1: Okay.
2: Pero ang mapapakain mo,
1: Madami na.
2: Napakadami. Lalo na kapag sa evacuation. Sobrang malamig ang panahon, maginaw, tapos pag dumating yung lugaw, feeling nila ang dumating ay parang catering. Kasi sobrang napapawi yung kanilang gutom talaga.
1: Yung exposure ninyo sa mga civic activities na ito led you to be to run for public office?
2: Opo. Malaking factor po yung kasi lahat po ng event po sa Bulacan, lalo pag may mga patay, lamay. So, nagsasend talaga kami ng lugaw.
1: Okay.
2: Kahit anong pista, kahit anong okasyon, brigada, eskwela, palaging may lugaw. Pag may mga okasyon sila, alam na nila sino tatawagan.
1: Ayun.
2: Palaging pag may event ang mga senior, lahat, Lugaw Republic.
0: Complete meal and hindi yan mahirap, even the elderly and the young.
1: That's
0: kasi
1: right.
0: Ang swallowing is an issue.
1: Very good. Thank
2: Soft
1: you,
2: diet, Lugaw
0: yes.
2: din.
1: Thank you so much, Sir Benjo.
2: Apo,
1: maraming salamat.
2: Isa pong karangalan ng makapaglingkod po sa ating mga kababayan. Sabi nga ni EBS-CBN, in the service of the Filipino.
1: As always. Apo. Thank you so much,
2: salamat
1: Sir.
2: Salamat po.
1: Naku, pasensya. Maraming salamat at
2: thank
1: pasensya
2: po.
1: Na po kayo kung naabala kayo sa inyo.
2: Anytime po, tawag lang po kayo sa akin.
1: Thank
2: salamat
1: you.
2: Po sa inyo.
1: Ayan po si Sir Benjo Cruz, ang ating kaakibat sa pagtulong, sa pag-aksyon, ang Lugaw Republic.
0: Siyempre siya po ang owner and franchisor din, Mr. Benjo Cruz.
1: Ayun po, baka meron gusto mag-franchise
2: Apo,
1: po.
2: Meron po kaming FB account, Lugaw Republic, ang pambansang lugaw.
1: Yes.
2: So, welcome po kami. Wina-welcome po namin kayo kung gusto niyo mag-business. Pwede-pwede po.
1: Magkano
2: tubong
1: naman?
2: Lugaw business po.
3: Magkano franchise fees?
2: Depende po sa location. Pag po mga kaibigan, pwede po mas mababa.
1: Thank you, sir.
0: Yes, thank you very much, Mr. Benjo Cruz.
1: Thank you. Sa ating pagbabalik, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30 at ang tatalakayin ni Doc Dennis ay ang...
0: pananakit ng tenga o earache.
1: Yan, baka meron ho kayong problema sa tenga. Isipin nyo na at itanong dito sa ating mga DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Pwedeng-pwede rin po tayo magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number...
0: 0919-278-3000 or sa ating direct line, DZMM landline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673. Sa inang sandali, babalik pa rin ang
1: Aksyon
0: Ngayon!
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM! Mga balitang kumpir sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng Pilipinas pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayan Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZ.

0: Reportero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Sa oras na alas 2:27, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol.
0: Ika-128 taong araw ng kalayaan.
1: Kumustahin natin ang sitwasyon dyan sa Calao Avenue sa Maynila matapos ang ikinasang kilos protesta. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Doc Dennis, tinanggal na ang barikada dito sa May Calao Avenue Corner, J.A. Bocobo Street, papasok ng Luneta Park. Pati na rin ang barikada mula sa Taft Avenue, papasok ng Calao Westbound, na isinira rin kaninang umaga dahil sa ilang aktibidad ng mga rallyista. Pagdating sa May Maria Orosa Street, bukas na rin ang kalsada para sa mga motorista hanggang paliko ng United Nations. Sa mga oras na ito, wala ng mga rallyista dito sa May Calao Avenue at Luneta Park at nagsimula sila magsialisan kanina bago magtanghali. Pero may mga nakakalat pa rin ng mga pulis dito sa area para mapanatiling seguridad sakaling magkasa pamamayan ng kilos protesta. Pinipinturahan na rin ng mga tauhan ng Manila LGU ang Center Island dito sa May Calao Avenue na may mga vandal ng rallyista kaninang umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Alamin din naman natin sa kasalukuyan ang sitwasyon dyan naman sa labas ng Senado ngayong Philippine Independence Day. Naroon sa Pasay si Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Tita Winnie, Doc Dennis, ng mga sandaling ito ay nanatiling mapayapa ang sitwasyon dito sa labas ng Senado, particular dito sa bahagi ng northbound lane ng Diokno Boulevard. Nagkasagawa lang ngayon ng simulation yung mga anti-riot police para paghandaan nga yung inaasahang dagsa ng mga manalista na magkasagawa pa ng kinos protesta dito sa bahagi ng Senado. Ayon sa Southern Police District ay aabot sa mahigit 700 na mga police force ang nakadeploy ngayon dito sa paligid ng Senado para nga i-maintain yung peace and order. Kanina, bagamat wala pang programa yung mga Duterte supporter na nagka-camp out dito sa labas ng Senado, ay nagsagawa sila ng Zumba, nag-ehersisyo sila. At kanina ay may namataan din tayo mga Duterte riders na nagsagawa ng kanilang motorcade dito sa harap ng Senado. Sabay-sabay silang bumusina bilang ang pagpapakita ng suporta doon sa mga kasama nila na nagka-camp out dito sa labas ng Senado. Yan muna yung latest mula dito sa labas ng Senado. Doc Dennis, Tita Winnie, balik sa inyo.
3: Maraming salamat. Si Bert Dizon po yan, live nagbabalita mula sa Pasay.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: At bago ang lahat, tayo muna ay may papasalamatan.
5: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Ang puso ng DZMM, aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa aksyon ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Earache.
1: Yes.
3: Sakit ng tenga. Okay, sige.
1: So itong discomfort, sakit ng tenga, pwedeng sa loob ng tenga, pwedeng sa labas ng tenga.
3: Dissect natin. Ang tenga ay hindi lamang po yung nakikita natin sa labas.
1: Itong pina of the ear, pina, P-I-N-N-A, ito yung nakikita natin istruktura sa labas ng ating ulo, sa bungo natin. No?
3: Meron niyang dahilan kung ba't ganyan.
1: Yes, kaya ganun yan para siyang catcher ng sound waves. Para i-shoot yung sound waves sa kanal, yung pinaka
3: papasok
1: sa loob.
3: Ayun,
1: itong
3: pagpasok,
1: yun, ano sa labas na ito, ang pina, itong lahat, ang tawag dito, outer ear.
3: Outer ear. Mm. Okay.
1: Kaya nga, pinapapasok natin yung signal, yung boses, sa middle ear.
3: Okay. Okay.
1: Nandyan yung tinatawag na eardrum, tympanic membrane, para mag-vibrate, para muntog yung tatlong maliliit na buto. Parang kampana yan eh. Malleus incustatus, yung nga ganon. And then, yung signal ipapadala sa loob ng inner ear.
3: Para
1: ma-send yung signal sa brain.
3: Na malaman kung anong tunog to.
1: Anong tunog? Pleasant, shout, noise.
3: Yun,
1: mga ganon.
3: So, hindi lang tenga.
1: Oo.
3: Kasama rin ang brain.
1: Yes.
3: Okay.
1: Kasi meron tayong tinatawag na cranial nerve, yung auditory nerve, Tita Winnie, na siyang magsisend o tumatanggap ng sound vibration signal para ipadala sa brain.
3: Bakit naman sasakit?
1: Eh, minsan kasi, pwedeng nababara.
3: Nababarahan.
1: Kagaya ng ano, sipon,
3: okay.
1: Trangkaso,
3: okay.
1: Ubo,
3: okay.
1: O yung may sakit sa lalamunan, tonsillopharyngitis.
3: Okay.
1: Di ba?
3: Kasi may connect.
1: May connect, di ba? Minsan, lulunok ka biglang, ay, ba't parang lumiwanag ang luminaw ang pandinig ko?
3: Correct.
1: Dahil na-decrease yung pressure.
3: Ay, ano-ano ba mga connect-connect niyan, Doc?
1: Okay, mga connect nito, mga sinuses.
3: Ay, ito.
1: Diba? Maraming sinuses yan. Ang sinuses natin pwede sa gitna ng mata, sa pagitan ng ilong, sa pagitan o sa ibabaw ng ating labi, upper lip, no? Maxillary sinus. Para saan ba ang sinuses? Ito po ay nagpapagaan ng ating skull or bungo para hindi po siya masyadong heavy. Para merong kaunting parang air condition, no? To lighten ba?
3: Okay. Ano nga tawag mo doon sa kwarto, meron siyang
1: cross ventilation.
3: Ayun, ventilation.
1: Cross ventilation.
3: Okay, okay.
1: Kaya minsan makikita mo
3: walang pressure.
1: Yun, walang umiipon, 'di ba? Maitawid ba? Eh ang problema, pag meron kang sipon, mas marami, mas lamang ang mucus, plema, kaysa sa hangin. So, walang circulation.
3: Correct. Nagbabara.
1: Yes. Tingnan mo, ang sound waves ba travels sa best sa air or sa tubig?
3: Sa air.
1: Sa air. Kaya, mas mababa ang transmission ng sound signal kapag may sipon.
3: May sipon. May bara. Kasi, yes. Baradong ilong. Okay. Bukod dyan, ano pa?
1: Eh,
3: trauma.
1: Trauma, syempre. Trauma yung biglang na suntok ka, di ba? So, hindi natin alam tuloy mula outer ear hanggang inner ear ano ang trauma mo.
3: Correct.
1: Or minsan, binanggit mo trauma, kagagawan din ng tao.
3: Ay, alam ko yan, panghintutuli.
1: Yun. Ang sarap, pinasok ang cotton bud. Eh, hindi naman alam, ganong kalalim ba natin ipinapapasok ang cotton bud?
3: Alam mo, may problema ako dyan, Doc.
1: Bakit?
3: Eh, kasi diba sabi niya, clean your ears.
1: Oo.
3: Kaya nga na-invento yung cotton bud, diba?
1: Clean, hindi sinabing dig. Hindi hukay.
3: Eh, nasa loob ang tutuli.
1: Eh, ang sarap kasi, di ba? Alam mo ba, pag ang cotton bud ay higit pa sa cotton ang isinaksak mo.
3: Okay.
1: Oh, maliit lang yan eh.
3: Yung bud, yung dulo.
1: Puti, no? Yung puting portion lang, ano?
3: Uh-oh.
1: Eh, imbis na nililinis mo yung tutuli or earwax, ay itinutulak mo at ibinabaon mo pa sa middle ear.
3: Eh, paano matatanggal yung ano, earwax?
1: Well, dahan-dahan lang sa labas. Dahil wag lang natin ipaipon. Kaya dumadami yan dahil naiipon.
3: Eh, may scoop na nabibili.
1: Yes, may scoop. Pero the best is hanggang sa bungad lang. Okay? Pero kung gusto mo ng more cleaning, may professional cleaner.
3: Ay, pupunta pa ako ng doktor?
1: Yes. Dahil binibista natin yan. Meron tayong lente, meron tayong tamang light source para makita. At the same time, aalamin natin, bakit ka nagpakonsulta? Bakit ka nagpapalinis? Dahil maaaring may reklamo kang mas humihina ang pandinig mo.
3: Correct.
1: So, ito ba ay dahil sa tutuli, earwax? O baka meron kang impeksyon, may pamamaga, o nabutas ang tympanic membrane mo o eardrum mo?
3: Pagka nabutas yun, po pwede bang babalik ulit?
1: Tingnan natin kung paano yan. May mga paraan, may mga sizes yan.
3: Ay?
1: Pero may pagkakataon na kailangan na surgical intervention din.
3: Pero nare-recover pa?
1: Nare-recover. Ah. Kaya alamin natin. Kaya huwag natin basta baliwalain ang ating pandinig. Kasi ito ay isa sa mga sensory cranial nerves natin na napaka-importante.
3: Mm-hmm.
1: In fact, noon tayo, kung nagtuturo ako, ano? Pag ang isang estudyante ay may issue sa grades, hindi ko sinasabing mahina siya o hindi nag-aaral. Ang unang ini-evaluate o sinusuri namin, yung paningin niya,
3: mata
1: at pandinig niya.
3: Mata at pandinig. Yes. Baka hindi nakakarinig ng maayos.
1: Baka hindi.
3: Baka hindi niya nakikita.
1: Tama. Yung lecture material sa board, di ba? Isa pang mga very common na ito, swimmer's ear.
3: Yun nga. Mm-mm. Ano naman ang kinalaman ng mga swimmer, divers, sa kanyang mga tenga?
1: Dahil minsan, napapasok na ng tubig.
3: Okay.
1: Diba? Nagkakaroon tayong tinatawag na otitis externa.
3: Okay.
1: Yung kanal mismo, medyo basa, nalalamog. Pag nalamog siya o nabugbog siya, nababaga, nagkaka-infection.
3: Eh kaso di ba hindi naman agad-agad mapapasukan ang ng tenga?
1: Yes. Hindi siya all the way ang pasok ng tubig, Tito Winnie. Pero yung kanal, may moisture.
3: Okay.
1: Eh, pwede siyang maging good medium, good sight, para mag-grow ang fungi and bacteria.
3: Yan ang mga swimmers. Because swimmers, doon lang yan sa ibabaw, diba? Yung divers, kasi may pressure underwater.
1: Yes, may parang gustong pumasok. Diba? Kaya meron tayong parang decompression technique para ma-release yung pressure sa tenga.
3: Yes.
1: Yun ang ginagawa.
3: Naalala ko yung anak ko.
1: Mm.
3: Ang tutuli pala pagka halimbawa hindi ka nakapaglinis, mm-hmm. nabasa yung tenga mo, napasukan ng tubig, nag-e-expand.
1: Yes.
3: Ngayon, sabi niya, "Mami, bakit hindi matanggal yung yung parang bara?" Ihip na siya ng ihip
1: yun,
3: sa ilong.
1: Yung Valsalva maneuver.
3: Yung gagano'n.
1: Binablow yung ilong na nakasara,
3: Ayaw pa rin. Yes. So we went to the ENT at ang dami palang tutuli na namuo at nag-expand, kaya nag-clog ang ears. Mm-hmm.
1: Nag-expand tapos nag-dry. Dry siya, na-wet, nag-expand, nag-dry, so lumaki siya.
3: Right.
1: Pero ang earwax, ang tutuli, no? Ay isang normal protective mechanism yan. Dahil
3: siya, protective mechanism?
1: Yes.
3: Hindi ba siya yung dumi na nakukuha?
1: Dumi siya dahil para siyang mucous membrane ng ilong, na meron tayong nililinis natin ng ilong natin. Ganun din po ang mekanismo sa loob ng ear canal.
3: Okay.
1: So medyo hydrophobic, ibig sabihin takot sa tubig kasi may pagka-oily siya di ba? Para hindi pumasok ang tubig. Kaya pag minute volume ang water na pumasok, kusang lalabas yan.
3: Totoo.
1: Magre-reject
3: siya. Totoo.
1: Diba?
3: Hindi mo na kailangan mag-blow ng nose or mag-ganyan-ganyan.
1: Tama.
3: Naku, yung iba doon ang ginagawa. Lalagyan pa ng tubig bago
1: hindi po. Huwag po. Yung iba naman, itong earwax na ito, protective yan sa mga insekto.
3: Insekto?
1: Yes, kasi hindi sila makalakad sa wax, sa oil. Very slippery yan.
3: Talaga?
1: Yes!
3: And sa ibang interview, Dok, tama ba na may parang na ine-expel ng, may natural na paraan mag-expel ng dumi ang tenga?
1: Yes. Diba minsan, yun ba nga, naghihikaw biglang, may nahulog? Yes,
3: ganun yan.
1: Opo, nagda-dry up din yan at lalabas on its own. Diba? By nature. Yung iba naman, sabihin natin, walang sakit, walang infection, walang ever, walang swimming. Pero umakyat ng bundok, pumunta ng Baguio, sumakay ng eroplano, umakyat sa ibang altitude, biglang humina ang pandinig niya. Bakit? Kasi nagkaroon ng pressure change, yung tinatawag na barotrauma. So mabilis lang yon. Kaya nga meron tayong chewing of gum, yung paglunok, pag-inom ng tubig, at meron tayong decompression technique.
3: Ano yung ba? Ano di ka?
1: Yung pag-swallow ng saliva, pag-inom ng tubig, pag-chew, para magkaroon ng change of pressure, para ma-release yung pressure. Ang issue dito is, hindi lahat ng sakit sa tenga ay galing sa tenga.
3: Mm.
1: Minsan, may sakit ang ipin mo.
3: Teka lang. Mm. Masakit ipin ko, layo naman nung duki.
1: Bakit? Saan ba naka-implant ang ating mga ngipin?
3: Sa bagang.
1: Sa bagang. Mm. Anong parte ng yung bagang sa ating part ng skull?
3: Oh.
1: Therefore, may communication. Di ba?
3: Okay.
1: So, nagkakaroon ng dental caries, sirang ngipin, pwede magkaroon ng earache. Pwede rin magkaroon ng sakit or infection ng gilagid.
3: Uh-oh.
1: Gum infection, earache.
3: Earache din?
1: Yes. Alam mo ba, kami sa gastro, pag may gastroesophageal reflux disease, hindi lahat ng GERD or reflux or regurgitation or heartburn, yung iba, earache ang complaint. Yun ang tinatawag namin extra-esophageal, outside yung ating esophagus, ng manifestation.
3: Talaga?
1: Yung iba naman, dahil sa joint, yung temporomandibular joint, TMJ.
3: TMJ,
1: So, pag may inflammation or whatever, pwedeng magkaroon ng earache din. At binanggit mo na kanina, sinus, sinusitis, pwede magkaroon ng earache din.
3: Yung tinnitus, Dok?
1: Yung tinnitus or tinnitus ay dahil sa inner ear yan, dahil sa yung parang sound, yung may mga ganun sound.
3: Nabanggit mo na yan.
1: Yes, nabanggit natin yan dati.
3: It's a symptom of an illness.
1: Yes, it is the perception of sound in the ear in the absence of a source. May naririnig ka.
3: Bigla-bigla.
1: Again, inuulit ko, ang tinnitus, hindi siya sakit. Isa siyang sintomas. Aalamin natin anong kondisyon. Maraming ibang kondisyon yan. Iba, hindi nakatulog lang, nagkakaroon ng tinnitus na.
3: Yun. Sabi mo rin yung ano, may hypertension.
1: Yes, systemic hypertension, diabetes, thyroid disease, pwedeng mag-cross niyan.
3: So, pagka nagawa na yung ano, na-address na yung mga kondisyon na nabanggit mo, mawawala na si tinnitus.
1: Dapat mawala na siya. Dahil yung iba naman, kung ano-anong gamot iniinom, nagsa-self-medicate. Alam mo ba, may mga tinatawag na antibiotics
3: na
1: pwedeng mag-cause ng tinnitus.
3: Okay.
1: Meron yan. Meron ibang pampaihi, mga loop diuretics, antibiotic kagaya ng aminoglycosides. Okay? Yung tinatawag na high-dose aspirin. Yung ibang patients naman na undergoing chemotherapy, experience din ng tinnitus. These are side effects lang yan, Tita Winnie.
3: Tapos, okay. Yung bang halimbawa, yung bang balik tayo dun sa pananakit ng tenga.
1: Yes.
3: Pwede ba itong mag-cause ng permanent ear damage?
1: Pwede. Kaya nga dapat alamin natin. Meron ba tayong tinatawag na red flag?
3: Ano?
1: Sobrang pamumula. May discharge na lumalabas. Meron ng iba pang kaakibat na sintomas.
3: Amoy.
1: Amoy. Mm. Parang may sipon na lumalabas sa tenga.
3: Headache.
1: Okay?
3: Oo, dizziness. Kasi nakakatakot, Dok. Malapit sa brain.
1: Kausap niya ang brain. Direct contact. Parang ilong lang yan. Parang yun, dangerous triangle.
3: Hindi. Ang ibig ko sabihin ko, halimbawa may infection na hindi mo na-address, pwedeng pumunta sa brain.
1: Definitely, Tita Winnie. Definitely. Kasi meron silang direct communication. Parang ilong lang yan.
3: Diba?
1: May direct communication yan.
3: May tanong si Maika. Dok, safe po ba ang gumamit ng ear drops para sa pananakit ng tenga. Tsaka paano po ba malalaman kung healthy o hindi ang tenga?
1: Okay, paano malaman? Through doktor, meron tayong instrumento na panilip, yung tinatawag na otoscope. Makikita natin sa loob yung mismong struktura, yung golden silver, yung silvery bulging na tympanic membrane na walang butas. At syempre, wala kaming dapat naaamoy o nakikitang discharge. May binanggit kang eardrops, pwede ba? No, hindi. No eardrops is to be placed, no antibiotics is to be dropped unless ito ay inireseta sa inyo.
3: Unless na-reseta.
1: Yes.
3: Hindi siya bibili na lang or magsha-share kayo.
1: Hindi. Ang gamot mo, hindi ko gamot. Dahil hindi natin alam para saan yung binigay sa'yo.
3: At bakit?
1: Yes. Diba?
3: Si Adrian, Dok, may mga pagkakataon po na sobrang kati ng tenga ko. Feeling ko may parang gumagalaw sa loob. Sign po ba ito na mayroong infection ang tenga?
1: Isang posibilidad ang infection or fungal infection. Pwedeng pangangati. Pwedeng minsan masakit din yan. Paano natin malalaman? Through silip pa rin yan.
3: Punta ka ng ENT.
1: Yan. Alam mo, ang tanging home remedy na pwede natin gawin is warm compress kung masakit. Okay? Talagang uminom ng sapat na tubig kasi kung ito ay may congestion, madidi-congest siya kaunti. No? Yeah. Madadilute with water.
3: But go to the ENT
1: yes, yes.
3: pa rin.
1: Never, never ka mag-drop ng whatever gamot o tubig o oil, may oil ng ibang tao, and do not poke. Kasi hindi natin nakikita.
3: Ganun, ano?
1: Yes. Iba nga, hindi lang cotton bud, dito Winnie. Walis ting-ting, dulo ng ballpen, at yung mga maliliit na matutulis, hairpin.
3: Ay, nung bata ako. Mm. Kasi hindi pa uso yung scoop.
1: Uh-uh.
3: Yung hairpin ang pinanggagano, pinangsusungkit. Kasi di ba meron bilang.
1: Dati meron tayong ballpen na nakausle yung line, hindi ba?
3: Oh.
1: Yung ballpen?
3: Yung hindi ko naman na
1: ay,
3: ano yung ballpen.
1: Nakikita ko kasi yun. Yung grade school ako, may nakita oh, kong gano'n. Parang scooper.
3: Yung saksukan?
1: Ay, parang scooperang mahaba yun.
3: Si Gemma ng Cavite, Doc, may kaibigan ako na mayroong lumalabas na likido sa tenga niya na kulay yellow.
1: Mm-hmm.
3: Sorry po sa mga nagme-merienda. Medyo hindi rin po maganda ang amoy nito. Ano po ba ang mapapayo ninyo kung ano ang dapat
1: yun na.
3: Punta ka, doktor!
1: Yan, kailangan mo pumunta ng doktor dahil ito, bakit siya mayroong tinatawag na discharge?
3: Yes.
1: Bakit may foul smelling? So may infection na yan. Yeah. Is it bacterial? Is it fungal? Ano ba ang meron? Pwede natin i-culture yan. At syempre, titingnan natin ibang structure. May butas ba ang tympanic membrane? Kasi ito yung sinasabi mo, Tita Winnie, may danger ba?
3: Yeah.
1: Baka bumagsak ang hearing acuity niya later on.
3: Uh-huh.
1: At, you know, yung deafness can occur.
3: May question ako, Doc.
1: Yes.
3: Okay. It seems na hindi alam or hindi aware
1: tama.
3: Si friend niya.
1: Oo.
3: Kasi pwede ba na halimbawa may infection pero wala akong nararamdaman. Meron lang ako napapansin, tinatanggal ko lang, pero hindi, it doesn't bother me kasi.
1: It doesn't bother you dahil hindi masakit.
3: Oo.
1: But the fact na meron pong tumutulo na alasipon, mas kinasabihin mong hindi mo naamoy, ay hindi normal. Alam mo
3: pero,
1: ba, ang tenga, pag nag-head trauma, motorcycle accident or whatever, vehicular accident, minsan may tumutulo na clear. Brain fluid yan. We call it otorrhea. Nangyayari po yan, Tita Winnie.
3: Ang concern ko lang, dapat sabihin niya sa kaibigan niya, kahit hindi siya nakakaramdam ng sakit,
1: yes.
3: The mere fact na may presence ng ganong thingies,
1: yes.
3: Kailangan pumunta ng doktor.
1: And I'm sure, maliban sa may discharge, maski na hindi niya naramdaman, hindi maayos ang pandinig niya.
3: Hindi maayos ang pandinig niya.
1: Surely, hindi. Mababa yan. Bumabagsak ang acuity niya or sharpness sa pandinig niya.
3: Well, kailangan talaga magpunta ng ENT para
1: yes.
3: masagot. Para, ang hirap kaya, Dok, nung mawala ng pandinig. Grabe.
1: Yes, hindi ba? Kaya,
3: or any sense at that.
1: All five senses are very important.
3: Mm.
1: Dahil ito ay isang form of protection.
3: Right.
1: May pumutok, biglang nag-turn ka. Because it's a reflex action for you to iwas, get out.
3: That's right.
1: Diba?
3: Naalala niyo po yung babae estudyante na naka-earpods.
1: Mm.
3: Hindi niya, natabunan siya ng trailer eh.
1: Tama. Dahil hindi niya naririnig ang busina, yung mga tawag ng mga tao. Huy, tabi ka dyan.
3: Yeah. Yung mga pala, Doc, yung earpiece, yung earpods,
1: yes.
3: Ang daming mga tao ngayon naglalakad naka-earpods.
1: Ang tanging advice namin palagi, okay? Kasi hindi natin pwedeng sabihin ang volume mo hanggang number 5 lang. Dahil iba-ibang level yan eh.
3: Uh-oh.
1: The moment naririnig ng iba ang pinapakinggan mo, that's already too much.
3: Oh, yeah.
1: Okay? Hindi dapat naririnig maski na tahimik. Sabihin mo, naririnig kasi tahimik ang kwarto eh. The fact na naririnig ng kasama mo na nakasuksok yung earpod mo, malakas yan.
3: So, bawal yun?
1: Bawal yun. Mali yun.
3: Mali yun. Naku, baka kayo nabitin dahil 10 minutes to go, 3 o'clock na. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ang pag-search niyo ang aking official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang mga kabuhulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. Mag-message lang po kayo. At syempre, sa pagbabalik natin, yun na. Maririnig natin ang panawagan ng isang ina na hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Huwag po kayong bibitiw. Babalik pa rin po ang
3: Aksyon Ngayon!
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: June 12, 1898, opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
8: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras natin, 6 na minuto bago mag-alas 3.
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM! DZMM Action ngayon! Panawagang bayan!
1: Nananawagan po ang pamilyang Gonzaga sa sinumang nakakita sa kanyang 31 years old na si Mary Joy Gonzaga ng Talipapa area, Barangay 164, Caloocan City. Huli po siyang nakita noon October 26, 2025 pa. Para maraman natin ang karagdagang detalye, makausap po natin si nanay, ang ina ng nawawala, si Mrs. Lilia Gonzaga. Magandang hapon po, ma'am.
9: Magandang hapon po.
1: Opo, Doc Dennis po. Kasama natin si Tita Winnie.
3: Opo, Doc. Mami Lilia, paano po nawala itong si Mary Joy?
9: Mangyari po, nagpaalam lang po siya bibili ng headset.
3: Bibili po ng?
9: Headset po.
3: Headset?
1: Headset.
3: Okay, tapos?
9: Headset.
3: Opo. Tapos po?
9: Hindi na po nakauwi siya. Umaga po yun ng October 26, 9 a.m. Galing po siya nagsumba.
3: Okay.
9: Tapos po, nag-almusal pa muna yun eh. Pero dati pa alam na namin talaga na bibili siya ng headset.
3: Mm-hmm.
9: Sabado pa lang.
1: Mm-hmm.
9: Kinabukasan yun. Linggo kasi yun, October 26.
3: Okay.
9: Galing siya nagsumba, nagpaalam siya na bibili siya ng headset. Kami, medyo busy kami nung umaga na yun. Umalis siya, pero nakita ko nag-almusal pa talaga siya.
1: So, nung lumabas siya, paano nyo nalaman na nawala siya? Hindi siya nakabalik kaagad? Ilan oras bago nyo nasabing, uy, nawawala si Mary Joy?
9: Nung nagpapahinga ako mga bago mag 10 a.m.,
1: mm-hmm.
9: Binuksan ko yung cellphone ko, ang messenger, may nakalagay na mama.
1: Oh.
9: Tapos tinawagan ko siya.
3: Hmm.
9: Ang sabi niya, Ma, I love you. Sabi ko, nasaan ka? Sabi, halika na, umuwi ka, nakakain na tayo. Sabi ko, Sabi niya, huwag niyo na ako hintayin, ma. Kumain na lang kayo ni tatay. Sorry, naiiyak ako pag naalala ko.
3: It's okay. Mm-hmm.
9: Kumain na lang kayo, huwag niyo na ako hintayin.
1: Mm-hmm. Kausap
9: sabi
1: niyo,
9: ko,
1: mama.
9: Hindi, umuwi ka, ka, sabi ko. Sabi niya, sige, kumain na kayo. Tapos inop na niya yung cellphone niya.
3: Pero alam niyo ba, sigurado kayo na si Mary Joy ang kausap niyo?
9: Yung kausap ko po siya, pero parang naiiyak siya, kaya kinabahan ako.
3: Yeah, oo. And then, pagkatapos ng pag-uusap na yon, ano pong ginawa niyo?
9: Nung nag-uusap kami habang kinakabahan ako, kasi medyo pagod ako ng mga oras na yon, galing ako naglaba. Tapos kinabahan pa ako. Sabi ng asawa ko pagdating sa akin, ano ba isora mo? Sabi niya, sobrang pagod na pagod yung isora mo. Tapos maya-maya sabi niya, yung anak mo, yung panganay ko may message daw sa akin. Tingnan ko ang cellphone.
1: Okay.
9: Ibinuksan ko, yung panganay ko may message sa akin na ipinorward. Message sa kanya ni Mary Joy. Ang nakalagay doon, kuya, pagod na pagod na ako sa sakit ko, pagod na ako sa akatisya ko, pagod na ako sa pagpabigat sa inyo. Tatalo na ako sa tulay ng...
1: Hello, nanay.
9: Kiyapo.
3: Tulay ng Kiyapo
9: daw. Opo, sa Pasig River, ang sabi
3: Pasig
9: niya.
3: River. Okay. Ano pa ang sakit ni Mary Joy?
1: Ano kalagayan niya?
9: Yung dati po nung ano, sa San Miguel Corporation kasi siya nagtatrabaho, nagkaroon siya ng depression doon kasi mangyari po nung pandemic, hindi siya nakakauwi sa amin. Meron kasi siya inuupahan na siya lang mag-isa doon sa, mismo sa compound ng ano,
3: ng San Antonio. Ng pinagtatrabahuhan niya.
9: Opo.
3: Opo. Ano nga po yung sakit? Ano nga po yung sakit niya?
1: Oo, may anong diagnosis po na ibinigay sa kanya?
3: Opo.
9: Na-diagnose siya noon ng schizophrenia.
3: Schizophrenia.
9: At saka bipolar.
3: Bipolar.
1: Ah, may bipolar.
3: Okay. So, opo. May sinabi siya, tatalon siya sa tulay
9: Pasig
3: ng sa Pasig River. Nung narinig niyo yun, ano ang ginawa ninyo? Nagpunta po ba kayo ng police? Nagpinahanap sa Pasig River?
9: Opo, yun po, nataranta na ako noon. Kaya pinasundan ko sa asawa ko at saka sa panganay ko sa kuya niya. Dalawa sila nagtumakbo kaagad papunta doon. Hindi sila makalapit-lapit kasi minomonitor ko sila. Ano na nangyari? Sabi nila traffic, hindi nila marating yung tulay.
1: Saan mo naman ang na-report na nanay, si Mary Joy? Saan mo na-report na mula noong October 26, 2025?
9: Unang-una po, nung nagpunta sila doon, pinapunta ko sila doon sa mga polis. Yung oras mismo na yon na 10 o'clock ng umaga.
3: Nag-report na kayo sa polis.
9: Opo,
3: at hanggang ngayon,
9: mga polis muna doon.
3: Opo, at hanggang ngayon, wala pa rin.
9: Opo, wala nakita, okay. Wala sila. Tapos sabi nila, wala daw nangyaring ganun kasi kaya traffic nung oras na yon dahil daw nagkaroon sila ng drill doon sa tulay na yon, nagpa-practice sila nung mag-ano ng bomba.
3: Hindi dahil meron tumalon. Okay, so kulang ang oras natin, Nanay Lilia, pinapakita po namin ang litrato ni Mary Joy. Si Mary Joy ay 31 years old, diagnosed po siya na schizophrenic at saka bipolar. Siya po ay hindi kataasan, 4'11", brown ang buhok, naka-boy cut, at huli siyang nakita nung last year pa po na naka-plain black cap, plain white shirt, shorts na black, at itim na sling bag. At nakasuot din ng blue na chinelas. Meron pa po bang ibang pagkakakilanlan itong si Mary Joy? Nunal, peklat, pekas?
9: Wala po peklat eh. Yung mga sa pimples na parang gumaling na pimples sa mukha niya.
3: Ah, okay.
9: Ganun lang po siya.
3: So nakikita po natin ang numero ni Nanay Lilia Gonzaga, 0966-632-4456 or 0953-1630932. Tama po ba lahat, Nanay Lilia?
9: Opo, tama po.
3: Okay. Or
1: pwede rin sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672, or 5673.
3: Nanay Lilia, kami magkasama ninyo sa dalangin na maibalik sa inyo itong si Mary Joyce ng buo at ligtas. Ingat po kayo, ma'am.
9: Maraming salamat po.
3: Yes,
1: opo, ma'am. Ingat po, ma'am, ha?
3: Mahinahon po tayo.
9: Maraming salamat po.
3: Sige opo. Po, sige po. Si Nanay Lilia Gonzaga po yan. Tumulong po tayo sa paghahanap ng kanyang anak na si Mary Joy.
1: Okay.
3: Okay.
1: And it's weekend na, Tita Winnie.
3: Yes,
1: it's weekend na. Oh, oh, oh.
3: May thank you tayo to everyone.
1: Yes, thank you rin kay Jocelyn, katindig sa ating ang aking nagme-makeup sa akin at on the way siya to Calamba, Laguna. And of course, gusto ko patiin ang mga pasyente sa Maria Estrella General Hospital sa pamumuno ng kaklase ko si Doktora Melinda Goco at si Doktora Maris Goco Shatan. Nanonood sila sa atin araw-araw, Tita Winnie.
3: Hello po! At narito na si Changami Perez Castillo para sa kanyang programang
1: Ako to si Changami.
3: Bye-bye po!
1: Bye-bye!
3: See you tomorrow! Mayroong yes. Win today, 10 o'clock. Bye-bye!
1: Bye!
0: Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4 na minuto makalipas po ang 3 ng hapon.

0: inamo ng grupo ng mga guro ang pamahalaang madaliin ang pagkukumpuni sa mga paaralang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo na higit 3 milyong estudyante sa Mindanao ang apektado ng pinsala ng lindol. Nababahala rin ang grupo sa kalidad ng mga itinatayong classroom na pinaniniwala ang substandard kaya hindi kinaya ang epekto ng lindol. Nauna nang tiniyak ng Department of Education na susuriin munang mabuti ang structural integrity ng mga napinsalang paaralan sa lindol bago payagang pumasok muli ang mga estudyante. Sa ibang balita, nanawagan ng DSWD ng sama-samang pag-aksyon laban sa child labor. Sa pagdiriwang ng World Day Against Child Labor, iginiit ng DSWD na sa halip na magtrabaho, hindi dapat ipagkait sa mga bata ang oportunidad na matuto at mag-enjoy. Nangako naman ang kagawarang patuloy na ipatutupad ang SHIELD program na layong labanan ng child labor. Sa tala ng DSWD, mula 2021 hanggang 2025, higit 14,000 na ang natulungan ng SHIELD program. At abangan mamaya sa headline sa hapon, patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 55. Private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, posible umanong magkaroon ng 3rd batch ayon sa House Prosecution Team. At Visayas Grid, muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang 6:00 hanggang 8:00 ng gabi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: Balita ngayon! Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Good afternoon!

Magandang afternoon, mga kapamilya. Isang maulang hapon ng Biyernes. Welcome po sa ako to, si Chang Amy. Oh yes, Donald Figueroa. Bagawisa, tama di ba? Hinulaan niya, sabi niya parang wala daw ako today. Naku, kung nagpustahan kayo, surprise, talo ka. Ay, pumasok ang Chang Ami. Oo, kahit alam nyo na, ay maulan po ngayon ha, at the holiday. Karamihan po sa ating mga kapamilya ay nag-out of town. Oo, dahil nga sa long weekend. Dahil tayo po ay nagse-celebrate ng ating Independence Day. Happy Independence Day sa ating lahat. Ay, sabi nga po, ang araw ng kalayaan ay ang diwa ng kabayanihan ay patuloy daw na nabubuhay. Ang araw ng kalayaan ay higit pa sa isang pagdiriwang na ginugunita tuwing 12 ng Hunyo. At ito ang araw daw ng pag-alala sa tapang, pagmamahal at sakripisyong ipinakita ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay at kinabukasan upang makamit ng ating bansa ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Subalit, yung pagiging bayani daw ay hindi lamang nakikita sa mga pahina ng kasaysayan. Ang tunay na diwa ng kabayanihan ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong nagsisikap araw-araw para sa kanyang pamilya at naninindigan sa kanyang pananampalataya sa Diyos at naglilingkod ng tapat para sa kapakanan ng ating bayan. At sa kabila nga po ng napakaraming hamon at pagsubok na kinaharap ng ating bansa sa ngayon, ay nananatili pong buhay sa puso ng bawat Pilipino ang hangarin para sa tunay na kalayaan. Kalayaang hindi lamang daw pumula sa pananakop ng ibang lahi, kundi maging mula sa anumang uri ng pang-aapi at panlalamang, dayuhan man o mula sa kapwa nating Pilipino. At nais nating maging malaya sa katiwalian at korupsyon.

ng bawat mamamayang may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Kaya sa pagdiriwang daw po ngayong araw na ito, ng Araw ng Kalayaan, naway magsilbi itong paalala na ang diwa at kabayanihan ay hindi kailanman namamatay. Ito ay nananatili at muling nabubuhay sa bawat pusong nagmamahal sa pamilya, nananalig sa Diyos, at handang maglingkod para sa bayan. Kaya mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang bawat Pilipino, at patuloy po nating ipagdasal ang ating bayan at ang ating mga pinuno na magkaroon na ng kapayapaan at tunay na kalayaan. Yan po ang ating Happy Independence Day na pagbati sa inyong lahat, mga kapamilya. Hello, hello sa mga nakatutok sa atin sa radyo Metro at Mega Manila 630 kHz sa AM band, yung mga kapamilya natin sa ibang bansa, anumang oras po dyan sa lugar ninyo, sa The Filipino Channel at sa iWant, ganun na rin sa online, sa DZMM Teleradio YouTube channel, sa Facebook, paki-like and subscribe po yan para dumami daw po ang ating masayang komunidad dyan. At kung kayo naman po ay may kwento na nais pong ibahagi sa ating mga kapamilya at magsilbing inspirasyon, ay pwede ho kayo mag-text at mag-viber sa 0919278300. At kung kailangan nyo rin po ng tulong ng isang ekspertong psychologist, psychiatrist, or life coach, pwede ho kayo makipag-ugnayan sa amin sa numero na yan. Ulitin ko po, 0919278300. At tutulungan po namin kayo na makipag-ugnayan sa mga nakakasama po nating eksperto dito sa ating programa. Dahil lahat po ng may kinalaman sa mental health ay pinag-uusapan natin dito sa Ako To si Chang Ami. At dahil nga June 12, tama ba next week na ang Father's Day? O hindi pa, sa 25 pa. Ah, 21, oo. Bakit ko ba nasabi 25? Una ko naisip 21, pero lumabas sa bibig ko 25. So June 21 nga ang Father's Day. O para po sa ating unang Father's Day special ngayong buwan na ito sa Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang amang may tinatagong lihim sa kanyang pamilya. Kaya naman ang kanyang tanong, paano nga ba daw tatanggapin ang kanyang mga anak ang kanyang pagkatao? At pipiliin niya bang ilantad ito o isang tabi na lang muna para sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo sa ating Chang Ami Presents ngayon pong araw ng Biyernes. At nariyan din po tayo sa Spotify ang ating pong mga past episodes dito po sa Chang Ami Presents. Pwede po ninyo yung balik-balikan, mapakinggan, at i-like nyo na rin at mag-subscribe kayo sa amin dyan sa Spotify. Ang ating mga kapamilya sa online ay nariyan na rin, live na live, pa-Happy Friday! Medyo makulimlim na hapon ngayon, Chang Ami, sabi ni Mommy Tess Villamin, 8143. O dito sa amin sa Quezon City, maulan na. Chris John Gatbonton, good afternoon! Si Donald Figueroa Bagawisa. Oh, talaga, binabati niya si Riza May Dizon ng happy birthday daw today. Happy birthday, Riza May! Miguel birthday. Andre Mira na mga taga Cantilan, Surigao del Sur. Late lunch ang kanyang buong pamilya. Hello, hello po sa inyo. God bless you. At babiyahe daw sila. Kailan? Today. Ah, happy weekend din sa inyo at ingat sa biyahe. Marvin Riabad, good afternoon. Nasa kalsada pa uwi ng North Caloocan galing sa trabaho. Ay, masipag ha. Nariyan na rin si Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan. Present na rin si Roberto Clemente. Good, good afternoon din. DZMM Radio Patrol sa Istrenta_MSPC67. Talagang lahat ng kumpanya ha, pinagsama-sama mo. Binabati niya lahat ang mga staff. Si Belen Ledesma, LV Vidua, Happy Independence Day po from Binangonan, Rizal. Josh Kyle Edip Official, Juan Pilipinas Official. Good, good afternoon. Sabi niya, malapit

0: mag second anniversary ang ako to si Chang Ami. Oo nga. Akala ko isang taon pa lang. Akalain mo yung nakakadalawang taon na pala tayo dito sa programa. Ay, salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang dahilan niyan. Ay, thank you po sa inyong pagmamahal at suporta sa ating pong programa. Si ALBB4, magandang hapon, Sir Manny Conanan. Happy Independence Day po din sa inyo at sa inyo pong pamilya na nariyan sa Virginia, USA. Tita Nona Damian, yes, maulan sa Central Avenue, Culiat, Quezon City. Uy, naku, mag-ingat po ha, magdala ng payong. Si Fretz Nino, happy weekend mula naman sa Bulacan. Si Ate Estrella Garcia, alam ko nasa Japan ito eh, tama ba ako? Baka naman nagkaano na ako, nalito-lito na ako. Tama ba, Estrella, nasa Japan ka? Si Johnny Abeliera, Z4Q. Let's spread love, not war, sabi niya. God is love. Minsan lang tayo mabuhay sa ibabaw ng mundo. Oo, tama. Dapat nagmamahalan. Si Aaron Ariado, 95-91. Ang suki mo always, Chang Ami, pag 3 p.m. Uy, salamat. Thank you po. Leon, 2866. Shout out po kay Mario Strikers Battle League ng North South America. From Leon, 2866. Si Fretz Nino, yes, maulan daw po din sa Bulacan. O mag-ingat po kayo ha. Edna Domingiano, Enrique Bondoc. Ay nako, eh, sana nga po Sir Enrique, mabawasan na ang mga mangnenekaw. Ayaw na natin yan. Kasama natin yan, ano, isama natin sa ating mga dasal araw-araw. Ano? O bago lamang po ang ating Chang Ami Presents, bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Posibleng palawigin ng Department of Agriculture ang price cap nito sa imported na bigas ayon po sa Malacañang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Detalye.
1: Chang Ami, bukas ang Department of Agriculture na palawigin ang ipinatutupad na price cap sa mga imported na bigas na nakatakdang mag-expire o matapos sa June 30. Ayon sa Malacañang, magre-recommenda ang DA na i-extend ang 50 pesos per kilong price cap, pero nakadepende pa ito sa approval ng National Price Coordinating Council at mismong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinag-aaralan na anya ng DA na isumite ang rekomendasyon bago ang expiration ng kautusan sa June 30. Samantala, kinumpirma ng Malacañang na may mga rice retailer na silang iniimbestigahan ngayon dahil sa umano'y hindi pagsunod sa ipinatutupad na price cap. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagpadala na ang DA ng abiso sa ilang establishmento habang nagpapatuloy ang investigasyon. Giit ni Castro, mahalaga na maimbestigahan at mapanagot ang mga dapat mapanagot sa may panawagan sa publiko na tumulong sa pagbabantay at pag-uulat ng mga paglabag sa itinakdang presyo ng bigas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 3:21. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan, tuwing Sabado,
5: alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
9: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
7: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako To, si Chang Ami. Oras natin mga kapamilya, 3:24 na po ng hapon. At bago lamang po ang ating Chang Ami Presents, meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
4: Traitor ka! Tinraidor mo kami ng anak mo!
5: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
0: Chang Ami presents
1: para po sa ating Chang Ami presents ngayong hapon. Sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po si Sandro, isang huwaran at maalagaing ama sa umaga. Hambang sa gabi naman, ako po ay si Sandra, kapag tulog naman ang aking mag-iina. Opo, Chang Ami, aaminin ko po, isa po akong bading. Pero ang sarap po pala sa pakiramdam na maibahagi ko ito sa inyo. Matagal ko na po kasing inililihim ang aking pagkatao sa aking pamilya at sa mga nasa paligid ko. Nais ko pong ibahagi ang dahilan kung bakit pinili ko pong magtago sa pagkatao ni Sandro. Kahit na ang sinisigaw ng aking puso ay ako si Sandra. Chang Ami, bata pa lamang ako ay ramdam ko ng iba ako. Pero dahil lumaki ako sa machong household, bilang bunso sa 7 magkakapatid na puro lalaki, pinili ko pong ikubli ang pagiging bakla ko hanggang sa magdalaga. Magbinata na ako at ipagkasundo sa akin si Ana na siya namang ina ng aking 3 magagandang supling.
3: Abay, maliwanag sa labas. Mahuli na sa eskwela itong mga tulog mantika kong mga anak. Teka, gigisingin ko na nga. Mga anak, Cynthia, Celeste, Carmel. Bumangon na kayo, Cynthia. Buksan mo nga itong pinto at gisingin mo na yung mga kapatid mo.
6: Papa naman eh, antok pa ako.
3: Ay, oo nga anak. Obvious naman sa kapal ng muta mo sa mata. Nakapikit pa nga ang isa. Gising na, bilis. Maligo ka na, hay nako. Kayo ba talaga ay kailangan pang katukin at pasukin palagi dito sa kwarto tuwing umaga? Alam niyong may pasok kayo. Huy, Celeste, Carmel, bangon na.
6: Si Papa naman eh. Mamaya na po. Tsaka, di naman ako maliligo eh, kaya di pa ako malilate niyan.
3: Aba, dugyot ka ba anak? Bakit di ka maliligo eh, ang init-init ng panahon? Gising na, Celeste. Ikaw naman bunso ko, Carmel. Gising na, please.
6: Eh, 5 minutes pa to. Inaantok pa ako eh, please.
3: Ay, naku, ang 3 Maria ko. Manang-mana sa nanay nila. Ayun, hanggang ngayon, tulog pa rin ang asawa ko. Teka nga. Si Ana naman ang gigisingin ko, baka sakaling tulungan ako sa pagising sa 2 niya pang anak. My love, Ana, gising na misis ko. Nakakaloka ka, tulog ka pa rin. Puyat yarn?
6: Ay, pa, maliligo na sana ako eh. Kaso, nakita ko tong pulang blouse sa CR. Eh, kay mama po ba ito?
3: Oo, anak. Akin na. Naiwan ata yan ng mama mo sa CR. Sige na, maligo ka na. Yung nanay mo talaga, may pagkaburara din eh.
6: Sige po.
3: Ay, naku. Muntik na ako mahuli.

0: Hi, Bongga. Ngayong naihatid na namin ni Miss sa mga bata, next agenda, ang mamalengke. Tapos, diretso na siguro ako nito sa dance studio. Marami nag-e-enroll sa dance class ko, kaya gigiling-giling na naman later ang beauty ko.
1: Hoy, asawa ko, anong ginagawa mo dyan?
0: Ay! Ano ba yan, Ana? Bading ka ng taon. Nagulat naman ako sa'yo.
1: Kumakabading ka naman sa'kin, asawa mo kaya ako, no? Ginulat kita kasi para kang ewan dyan. Habang papalapit ako sa'yo kung ano-ano yung binubulong mo, kinakausap mo pa yung sarili mo. May kausap ka ba dyan?
0: Iniisip ko kasi yung mga bibilin ko dito sa palengke. Tara na nga, bumili muna tayo ng pangsinigang. Paboritong ulam kasi yun ng mga anak natin, di ba?
1: Oo nga. Tara na, dun tayo sa meat section.
2: Ayun na naman si Summer, ito yung asawa ng bulag.
3: Tama ka dyan, Mars. Bulag nga. Kasi, mas malapot po ang kiling na mister niya kaysa sa kanya. Hindi ba niya naamoy? Amoy paminta!
4: Hoy, mga chismosang palaka! Akala niyo ba hindi ko kayo naririnig sa mga bulungan niyo? Talaga bang hindi niyo titigilan ang asawa ko? Anong ebidensya niyong bading siya? Sige, laksan niyo pa! Anong ebidensya niyong bading ang asawa ko? Nakatatlo nga kaming anak, di ba? Mga bruhat, hmm?
0: Ana, tama na yan. Huwag mo na patulan yung mga chararat na yan.
4: Chararat daw? Lingway pa lang ni Sandro, lata na eh.
3: Gumising ka nga, Ana?
0: Hoy, mga tsakang pusit. Hindi ba talaga kayo makakatulog sa gabi kapag hindi kayo nakapanlight ng kapwa nyo? Kung mga asawa nyo kaya ang insulto yung sarap nyo, eh siguradong uusog din ang ilong nyo. Pwes, para matahimik kayo, sasabihin ko na ang totoo. Hindi ako bading. Mga mister nyo ang bading.
5: Babush!
0: Bading, tara na. Bilisan mo maglakad. Baka kuyogin tayo ng mga chismosang yan.
4: Babush, mga tsaka! Papangit nyo!
0: Ana, huwag mo na kasing patulan mga yan. Alam naman natin ang totoo eh. Ayoko na papaaway ka ng dahil sa akin. Pasensya ka na ha. Dahil sa malambot kong kilos, pananalita, at napapaya ka tuloy.
1: Sandro, hindi ko naman kayang ginaganyan kanila. Iinsultuhin ka nila, eh ikaw ang pinakamabuting asawa at ama sa buong mundo. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin kahit hirap na hirap kang gisingin kami sa umaga.
0: Ay naku, kahit makulit kayong mag-iina, mahal na mahal ko kayo. O siya, tara na sa bahay. Magbibis pa ako bago pumasok sa trabaho.
1: Asawa ka talaga.

0: Siyang Ami, hindi naman po ako nahihirapan dahil lang pinili kong itago ang aking pagkatao. Sa katunayan nga po'y mahal na mahal ko ang aking mag-iina. Pinaninindigan ko ang pamilyang meron ako ngayon dahil naniniwala ako na hindi mahalaga ang pagiging straight para lang maitaguyod ko ang aking pamilya. Pero alam ko rin naman ang realidad ng buhay. Ngayon pa nga lang ay naghihinala na ang mga tao sa paligid ko sa totoo kong pagkatao. Lalo na siguro kung malaman pa nila ang pagiging Sandra ko. Ito rin ang nakikita kong paraan para hindi maapektuhan ang aking asawa at mga anak ng mapanghusgang lipunan. Yun ang akala ko.
1: Kuya Guard, baka pwede akong pumasok. Naiwan kasi ng anak kong si Sincha itong school project niya. Ihahatid ko lang sa classroom niya.
2: Sige po. Mag-iwan na lang po kayo ng idea at pakilag na lang po dito ang pangalan niyo at dahilan ng pagbisita.
1: Thanks, Kuya. Teka, akit muna akong hagdan. Second floor daw yun. Tapos kaliwa. Ito na ang classroom ni Sincha. Makakatok nga. Hello? Di ba kaklase mo si Sincha? Pakisabi naman nandito ako, papa niya ako.
3: Sige po. Cynthia, nandito sa labas ang papa mo, tawag ka.
4: Talaga ba? Wait, sige.
3: Nandiyan yung papa ni Cynthia. Parang, ba din?
4: Hoy. Narinig ko yun, ha? Hindi ba din ang papa ko?
1: Anak, narinig ko rin yun. Ayaw mo na sila. Basta yung feeling ko lagi sa'yo, huwag ka nang...
4: Papatol. Opo, papa. Alam ko naman yun. Pero nakakainis kasi. Hindi naman nila alam na ikaw ang the best papa in the world.
1: Ang sweet naman ng panganay ko. Porket ba alam mong inihatid ko dito itong naiwan mong school project?
4: OMG, papa! Kaya pala parang naisip ko kanina na may nakalimutan akong dalhin. Thank you, papa, so much. The best ka talaga ever.
1: You're welcome, anak. Pasok ka na ulit sa loob. Yung bilin ko, ha? Huwag maipag-away.

0: Ay, salamat. Nakauwi rin galing sa trabaho. Ana, nandito na ako. Nasaan ka? Ay, oo nga pala. Nag-text siya sa akin kanina na pupunta siya sa grocery. Ang mga bata naman nasa school pa, so ako lang ang tao dito sa bahay. Perfect! Makakapag-practice na nga ng mga bagong dance step para sa dance class ko bukas. And a one, and a two, and a two, and a three. Equal? A one, two, three. Cha-cha! Perfect! Pero mas perfect to kung isusot ko ulit ang favorite kong red blouse. Kaso baka dumating na ang mag-iina ko. Sige nga, makuha nga. Susot ko na. Minsan lang eh. Ito, ayan. Lalong lumitaw ang beauty ko. Sayaw na ulit ako. And a one, and a two, and a three. And a one, two, three. Ikot. One, two, three. Cha-cha!
1: Para, kuya. Diyan lang po sa itim na gate. Ito po yung bayan.
2: Ano ba yan? Ang lakas naman ng patugtog ni Sandro. Rinig na rinig hanggang kapit-bahay, ah. Anong ginagawa nun?

0: Oh, nandito na rin pala kayo, mga anak.
1: Mano ko, Mama.
2: Ma, ang lakas naman ng tugtog. Si Papa ba ang nagpapatugtog nun?
3: Oo nga, Mama. Nasa tricycle pa lang kami. Rinig na namin.
4: Oo nga, Ma. Tara na kaya sa loob para masabihan natin si Papa. Nakakabingi yung music niya eh.
0: Oo nga. Siya, tara. Pasok na tayo sa loob. Sandro? Pabukas naman ang pinto. Kami ito ng mga anak mo. Sandro!
5: Hala! Oh my God! Andiyan na sila. Teka, hubarin ko muna itong red blouse ko. Tapos, sandali. Sandali lang! Sandali lang, Ana! Ito na, bubuksan ko na. Oh, Ana, mga anak. Nandito na pala kayo. Pasensya na, hindi ko agad narinig ang katok nyo.
0: Oo nga, Sandro. Hindi mo talaga naririnig yung mga pagkakatok namin. Ang lakas kasi ng volume ng pagpapatugtog mo. Ano bang ginagawa mo?
6: Oo nga, Papa. Rinig na rinig siguro yung sounds mo hanggang sa kapitbahay. Ang lakas.
5: Ano kasi, anak, eh. Mubo ako ng bagong dance steps para sa dance class ko. Nalimutan nyo na yata ang dance instructor ang Papa nyo.
0: Kaya naman pala. O siya, sige na, magpahinga ka na muna sa pagbuo ng bagong steps. Pawisan ka, oh. Magluluto muna ako ng panghapunan natin. Kayo naman, mga anak, magsibihis na rin muna kayo at gawin yung mga homework nyo. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na, okay?
1: Okay po, Mama.

0: Chang Ami, sa totoo lang, minsan iniisip ko ng umamin dahil pakiramdam ko ay niloloko ko ang aking mag-iina. Pero sa tuwing maaalala ko kung paano sila napapahiya tuwing lalaitin ako ng mga tao sa paligid ko dahil sa pagiging malambot ko, mas lalo kong napapatunayan na tama ang desisyon kong huwag maglantad. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag.
1: Oh, Celeste, anak. Andiyan ka na pala. Teka, umiyak ka ba?
2: Papa, huwag ngayon, please.
1: Anak, umiyak ka nga. Bakit? Anong nangyari? May umaway ba sa'yo?
2: Sinabing huwag ngayon, Papa, eh.
1: Nak, teka. Bakit mo naman ako tinulak? Kung ano man ang nangyari, pag-usapan natin, please.
3: Hoy, Celeste. Kitang-kita ko na tinulak mo yung papa mo, ha? Ano bang nangyari dito?
2: Gusto niyo po ba talagang malaman, ha? Napaaway ako sa school. Sinapa ko yung kaklase ko kasi nalaman ko ipinagkakalat niyang bading si Papa.
3: Celeste, huwag mong sabihin yan. Kausap mo kami ng Papa mo, hindi dapat tumataas yung boses mo. Tandaan mo, magulang mo pa rin kami.
2: Pero Mama, hanggang kailan ba tayo makakaninig ng palalait dahil lang bading si Papa?
3: Hindi ka ba talaga titigil? Dapat sa'yo sinasampal.
1: Teka, Ana. Huwag mo sasaktan si Celeste. Emosyonal lang siya kaya siya nagkaganyan. Anak, Celeste, pasensya ka na kung dahil sa akin ay napapaaway ka, ha?
2: Hindi, Papa. Sawang-sawa na ako sa mga sorry mo. Tuwing mababalitaan mo na may nakakaaway kami dahil pinagtatanggol ka namin. Noon pa man, alam mo nang nabubuli kami sa school dahil sinasabi nilang malambot ka. Pero bakit hindi mo kasi binabago yung kilos mo?
1: Anak, Celeste, di naman ganung kadali yun.
4: Oh, teka. Anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw, Celeste? Hoy, aba, Celeste, ha? Sinisigawan mo ba si Papa?
1: Cynthia, anak. Sa kwarto mo na kaya kayo ni Carmel. Mag-usap lang kami ni Celeste.
2: Hindi pa. Isama na natin si Carmel at Ate Cynthia sa usapan. Apektado din sila, eh. Itanong mo man. Inaaway din sila. Binubulit din sila dahil sa'yo.
4: Celeste! Ano bang sinasabi mo? Bakit mo sinisigawan si Papa, ha?
2: Talaga, Ate? Ipagtatanggol mo si Papa? Eh di ba lagi ka rin napapaaway sa school dahil lahat ng kaklase mo tinatawag na bating si Papa?
4: Celeste, tumigil ka na nga. Hindi mo rin dapat kinikwento pa kay Papa.
2: Bakit hindi, Ate? Kailangan mo laman ni Papa kasi pagod na akong matawag na anak ng bading.
3: Walang yakang bata ka?
1: Ana, huwag mo saktan si Celeste. Ano ka ba?
3: Wala kang karapatang pagdudahan ng Papa mo. Mabuti siyang asawa sa akin. Mabuti siyang tatay sa inyo. At higit sa lahat, mabuti siyang tao.
1: Ana, tama na. Huwag mo saktan si Celeste. Tayong mga magulang kailangan umintindi sa kanila. Mga anak, sorry dahil gantong klase ng Papa ang binigay sa inyo. Hindi ko alam na sobra na palang ipinagtitiis nyo dahil sa naging papa nyo ako. Oo, inaamin ko. Malambot ako. Sinubukan kong baguhin ang kilos ko pero hindi ko kayang baguhin, mga anak, eh. Pero sana, hindi magbago ang pagtingin nyo. Nung dahil lang sa akin, hindi ako perpektong ama.
3: Hindi mo kailangan mag-explain sa kanila, Sandro. At ikaw, Celeste, mag-sorry ka sa papa mo. Mag-sorry ka sa lahat ng sinabi mo.
2: Ayoko, Mama. I hate you, Papa!
3: Celeste! Bumalik ka dito!
1: Hayaan mo muna siya, Ana. Kailangan ng space ni Celeste. Pagbigyan na natin.

0: Mga anak, Cynthia, Celeste, Carmel.
1: Sandali po, Papa. Bubuksan ko na po yung pinto. Wait lang po.
0: Oh, Carmel. Asan na mga ate mo?
2: Lumabas po silang dalawa, Papa. Narinig ko si Ate Cynthia. Sabi niya kay Ate Celeste, kailangan nilang mag-usap sa labas.
0: Ganun ba? Sige, anak.
2: Papa, pwede mo po ba muna ako samahan dito sa kwarto?
0: Oo naman. Sasamahan kita, anak. Ano bang ginagawa mo?
2: Gumagawa po ako ng assignment, Papa. Sabi ni teacher, gumawa daw po ako ng tula para sa taong mahal ko.
0: Wow, ang galing naman yan.
2: Papa, hulaan mo kung sino yung taong mahal ko.
0: Aba, anak. Kabata-bata mo pa lang, may mahal ka na? Crush mo na agad?
2: Hindi po, Papa. Ang taong mahal ko ay... Ikaw po, Papa.
0: Napaka-sweet talaga ng bunso ko. Sige nga, parinig nga ng tula na ginawa mo, anak.
2: Sige po, Papa. Ang title po ng tula ko ay Si Papa sa Pulang Blusa. Sabi ng mga tao, malambot ka. Bakit po ito naging kapintasan, Papa? Ang lagi mo lang sagot, huwag dibdibin dahil si Papa ay hindi pa mean. Marami silang pwedeng sabihing masama kasi hindi ka nila kilala, Papa. Mabuti ka sa lahat, kahit ang lahat ay mapanghusga. Ang aking Papa, tuwing sumasayaw ay masaya. Lalo noong minsang nakita ko siyang suot ang blusang pula. Iba ang ningning sa kanyang mga mata. Habang sumasayaw, suot ang blusang pula. Lagi mong tandaan, Papa. Mahal kita. Ano man ang sabihin ng iba, hindi mo kapintasan ang pagiging iba dahil sa aking mata. Mahal na mahal kita.
0: Wow, ang galing naman ng bunso ko. Ang galing gumawa ng tula ni Carmel ko. Halika nga, payakap nga ako, anak ko. Ang galing-galing mo. Proud si Papa sa'yo.
2: Thank you, Papa.
0: Ang galing-galing mo.
2: Mahal na mahal po kita.
0: Mahal na mahal din kita, anak.

0: Halos ang aking luha nang marinig ko ang aking bunsong si Carmel. Isang batang walang kamalay-malay pero punong-puno ng pagmamahal. Tila naglihom ang lahat ng mga panghusga ng aking naranasan. Nasabi kong worth it ang aking pagkukubli, tiyang ami. Naiintindihan ko rin si Celeste sa kabila ng kanyang mga sinabi. Alam kong mula ito sa pusong nagmamahal at nasasaktan. Gayon din si Cynthia, na alam kong kinikimkim lang din ang galit sa mga taong humuhusga sa akin. Ramdam na ramdam ko na mahal ako ng aking mag-iina, tiyang ami. At para sa akin, sapat na ito para manatili sa dilim ang aking pagiging Sandra. At magpaka-Sandro na lamang. Magpaka-ama at asawa sa aking pamilya. Maraming hindi sasang-ayon sa aking desisyon pero alam kong maiintindihan ako ng mga magulang sa mundo na kapag naging magulang ka, ay matututo kang isantabi o talikuran ang iyong kaligayahan para na rin sa iyong mga anak. Lubos na gumagalang, nagmamahal at nagsasayaw, suot ang aking pulang blusa, Sandra.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapon. Gusto lamang po natin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating drama ngayong hapon. Si Jorish Go bilang guard, si CJ Pera bilang classmate, si Jillian Pineda bilang chismosa 1, at si RC Valle bilang chismosa 2. Ang boses naman ni Carmel ay ginampanan ni Hannah Alcuezar. Ang boses ni Celeste ay ginampanan ni Sweet Brienne Margin. Si Cynthia ay sa boses naman ni Bea Kadunggan. At bilang si Anna, yan po ay boses naman ni Rose Ann Comia. At ang boses naman po ng ating letter sender na si Sandro ay boses ni Rodel Papa Zam Zamora. Ito po'y sa panunulat ni Eka Balmes. Eka, get well soon ha. Sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Salamat din sa ating napakasipag na technical director, si Papa Benji Gilab. Sa ating pong executive producer, Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production, Franco Reyes. Sa ating pong pagbabalik, mga kapanayam natin, ang ating family, adolescent, and child specialist na si Prof. Nina Era. Sa pagbabalik po yan ng Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM. tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
11: Ako to, si Chang Ami. Oras, kapamilya, 3:53 ng hapon. At kasama nga po natin ngayong hapon, si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Prof, magandang hapon.
12: Good afternoon,
11: welcome again. Hello. Yes, sa ating welcome programa. Ito na, ang pag-uusapan natin ay ang atang kwento ng ating kapamilya, ang ating letter sender na si Sandro. Siya ay mayroong pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Napakahirap dahil talagang yung kanyang emosyon at pagkatao, syempre pinipigilan. Pero gaya nga nung napag-usapan natin kanina, medyo magkakaroon ito ng long-term effect kapag hindi niya inamin ang katotohanan. Parang sa ngayon, ay okay na siya doon sa ganung setup nila.
12: Oo. Kasi pag pinagpatuloy niya yan, at syempre magpapatuloy din yung sabi nga bullying o yung ipapagtanggol siya ng mga anak niya. Tapos later on, ma-find out din nila yung katotohanan. So,
11: at aamin din
12: at
11: siya.
12: At aamin din siya. So syempre yung magiging pakiramdam ng mga anak, bakit pinatagal mo pa? Bakit nagsinungaling ka? Lalo na yung anak niyang bunso, di ba? Parang andun yung unconditional love na kahit
11: pinagtatanggol siya.
12: Oo, at saka parang mahal kita kahit malambot ka. Di ba? Parang doon lang yung konteksto kasi ng bata, malambot ka.
11: Uh-oh.
12: Pero mahal pa din kita.
11: Oo. Gaano kahalaga na ngayon pa lang ay siguro gawa na niya ng paraan na maamin niya talaga.
12: Napaka-importante kasi yun nga, palagi natin, regardless, yung kadalasan kasi mga magulang, ina-underestimate yung kakayahan ng isang bata na umintindi o ng mga anak umintindi.
11: Uh-oh.
12: Ang kailangan lang naman talaga ay yung honesty. Di ba? Kasi nakita naman natin doon sa storya na bilang asawa at bilang tatay, ay wala naman siyang problema.
11: Oo, hindi questionable yun. Kumbaga, sabi nga ng mga listeners natin online, mas responsable pa siya.
12: Tama.
11: Oo, di ba?
12: Tama.
11: So, hindi yun ang question.
12: Yes.
11: So, kumbaga, kung talagang ang hangad mo rin ay mapabuti yung kalagayan ng iyong mga anak at ng asawa mo at ng damdamin nila. At syempre napakaano ng ang society ay talagang mapanghusga, marami ang chismosa. Eh dito nga sa drama ay chismosa 1, chismosa 2 lang, pero in real life
12: marami
11: yan sila.
12: Yes. Diba? Kahit anong gawin mo, meron at meron silang sasabihin.
11: Yes. Oo, 'di ba?
12: So mas mabuti nang at least yung iyong pamilya, sabihin mo na yung katotohanan para alam din nila yung gagawin nila. 'Di ba? At sasabihin mo lang nga ng mga anak, 'di ba? Kahit sino pa ako, hindi nagbabago yung pagmamahal ko para sa inyo at ginagawa ko yung responsibilidad ko bilang ama sa inyo.
11: At sa mga nakikinig at nanonood sa atin, si Prof. Nina po ay napakarami nang nakausap na mga bata, teenager man yan, young adult, or toddlers.
12: Yes, across ages.
11: Across ages, dahil yan po ang kanyang specialization.
12: Correct.
11: So, yun nga, magandang nabanggit ninyo yung sinasabing lagi natin kasing iniisip na hindi nila maintindihan yan, o hindi pa nila kaya yan, o may tamang edad para dyan. So, at the end, ang pinakamahalaga pa lang ay hanggat maaari, sabihin na ang totoo.
12: Yes, hanggat, actually, yung
11: mas na-appreciate ng
12: mas
11: bata.
12: Mas na-appreciate yun eh. Kasi ang sasabihin mo lang naman, anak, ito si tatay, di ba? At wala namang mali kung si tatay ay bakla. Pero dahil ako naman ay ginagawa ko nga yung responsibilidad ko sa pamilya, 'di ba? So yung bata ngayon nagkakaroon ng kanyang paniniwala ngayon na wala pa lang mali sa pagiging bakla, 'di ba? Na kahit ano pa lang gender ng isang tao, basta ginagawa niya yung responsibilidad niya sa pamilya niya, ay okay lang katulad ng tatay ko.
11: Yeah, kasi napakahalaga nung maramdaman ng kanyang asawa at ng kanyang mag-iina yung tiwala kasi.
12: Yes,
11: 'di ba? Kasi yung talaga yung after a while, sabi nga natin, eh, talagang medyo ang mararamdaman nila nun, eh, may deception talaga, may
12: yes.
11: panluloko.
12: Oo.
11: So yun ay mas masakit. Kasi
12: correct.
11: The longer na patagalin mo yun,
12: mas masakit.
11: Mas masakit.
12: Yes,
11: so parang kung Sandro, ikaw ay nakikinig at nanonood, eh, siguro magandang bueluhan na lang ba?
12: Oo. Slowly.
11: Slowly.
12: Mag-start ka doon sa ano, sa mas matanda. Kasi mas madaling, syempre, di ba, you can adult to adult na eh, parang ganun. Eh. So, pwede mo nang sabihin na ito, hanggang kung makuha mo na yung intindi ng matanda, pwedeng punta ka na sa susunod, hanggang pumunta ka na sa bata. Oo. So, kaya yun. Isa-isahin niya ang kanyang mga anak, kausapin niya, asawa din niya. I think naman yung asawa niya ay maiintindihan din siya. Kasi yun nga, sabi mo nga, Chang, the longer na pinapatagal mo yung pagsisinungaling, mas lalong sumasakit.
11: Yeah. At ito naman ay kumbaga isang kaso na marami na ang nasa ganyang sitwasyon. Marami
12: yes.
11: akong kaibigan na gay friends na
12: yes,
11: ganyan ang
12: din.
11: Sitwasyon. At
12: yes.
11: inaamin nila at 'di ba mas kumbaga eh ibig ko sabihin ba yung pag-amin mas
12: yes.
11: nakakagaang ng damdamin, mas
12: yes.
11: tanggap, 'di ba?
12: Mm-mm.
11: Mas kayang lumaban ng pamilya mo nang kasama ka.
12: Kasama ka. That's oh, right. Oh. I agree.
11: 'Di ba?
12: At hindi na sila mabubuli kasi 'di ba parang
11: Mm-mm.
12: alam na ngayon nila kung ano pag
11: yeah.
12: sinabing bakla yung tatay mo, malambot, o ano naman ngayon.
11: Oo, oh, yung kumpare ko nga lang, si OG Diaz, o diba?
12: Yes, oo.
11: Napakarami ng kanyang anak. Pero kita mo naman, lahat ay nasa mabuting kalagayan.
12: Ama.
11: At yung aking inaanak ay chef na nga, o diba?
12: Oh, wow,
11: oo,
12: ang galing
11: diba?
12: Naman.
11: Kaya ang galing-galing, kahanga-hanga din talaga ang aking kumparing si OG Diaz.
12: Oo. But, honest lang naman siya,
11: honest.
12: Diba?
11: Oo.
12: Sa kanyang mga
11: diba?
12: Anak.
11: What
12: di
11: you
12: naman...
11: see is what you
12: yes.
11: get. Ito si Papa.
12: Uh-oh.
11: Pero ako'y mabuting ama.
12: Correct.
11: Ako'y mabuting provider.
12: Correct.
11: Diba? Mabuti akong asawa.
12: Yes.
11: Diba? Yun naman ang mahalaga.
12: At yung... yun yung kailangan nating maparamdam sa bata. Diba?
11: Yes.
12: Na hindi tayo magkukulang ng ating pagmamahal at
11: Mm-mm.
12: pagbibigay ng ano ng commitment at responsibility natin sa kanila.
11: Yes.
12: Uh-oh.
11: Nako, maraming salamat, Prof. Nina.
12: Salamat siyang Ami.
11: At kahit umuulan ay nakasama
12: Oo,
11: ka namin ng live dito. Doon sa mga interesado to get in touch with you, saan po ba ang social media account niyo?
12: Yes, RCW Cares po, Instagram, Facebook, or Nina Era din po, Facebook, Instagram.
11: Ayan, sumasagot po si Prof. sa inyong mga mensahe. So maraming salamat. Yan po si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Natapos na naman po ang isang linggo nating pagsasama. Hanggang sa Lunes po ulit. Happy weekend! At spend time with your family. Yes, yun po ang pinakamahalaga. Meron akong date sa aking mga anak this weekend. Ingat po kayo. We'll see you next week. Susunod ang headlines sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Ami. Bye! Ingat. God bless you. Happy weekend!

0: on a Spoonet N 402.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay Biyernes, 12 na buwan ng Hunyo taong 2026, Araw ng Kalayaan. Sa ating po mga headlines sa hapon, public viewing sa labi ni Rene Baterbonya sa Ateneo de Davao nagsimula na. Candlelight service para naman kay Divine Adili, isasagawa sa Ateneo de Manila University. Ama ni Adili, nananawagan ng hustisya. Pagdiriwang na 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, sinabayan ang protesta. Mga pulis at rallyista nagkagirian pa. Vice Presidente Sara Duterte iginiit na walang balak agawin ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. 4 na manggagawa patay matapos makalanghap umano ng kemikal sa barko sa Zamboanga City. Magkapatid patay din sa sunog sa Naga City. At libo-libong trabaho abroad, alok ng Department of Migrant Workers ngayong Independence Day. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headlines sa hapon.
1: Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
0: Mga kapamilya, sinabayan ng mga protesta ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa Maynila, nagmarcha ang iba-ibang civil society groups sa Calao Avenue. Bit-bit ang mga karatulang may iba-ibang panawagan para kay Bayan Secretary General Mong Palatino, hindi pa tuluyang malaya ang Pilipinas hanggat may impluensya pa umano ng Amerika. Sa kalagitnaan naman ng protesta sa Calao, isang pulis ang isprinrian ng pintura sa ulo ng rallyista. Tiniyak naman ng NCRPO na nasa maayos na kondisyon ng pulis habang hawak na ng pulisya ang larawan ng rallyista. Sumiklab din ang tensyon nang tanggalin ng mga rallyista ang barikadang barbed wire na inilagay ng mga pulis para hindi makalapit sa US Embassy sa Rojas Boulevard. Para sa ilang grupo, mistulang simbolo ng karahasan ang paglalagay ng barbed wire na insulto umano sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
2: May perang pangbili ng barbed wire ang pulis, ang gobyerno, pero yung pera para sa social services wala, kapos na kapos. Kaya dapat hindi tayo gumagastos para sa mga barbed wire at iba pang mga gastusin na ang layunin ay supilin ang protesta at patahimikin ang tao.
0: Tinapos ng mga rallyista ang halinang protesta sa Calao Avenue at Luneta bago magtanghali, bagamat may mga nakakalat pa rin mga pulis para mapanatili ang seguridad. Mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Malacañang kahit wala ng mga rallyista sa lugar. Ang balita mula sa Maynila, atin ni Radio Patrol, John Garner. John?
3: Tuting walang rallyista pero may pulis at marami sila. Ganito pa rin ang sitwasyon dito sa paligid ng Malacañang. May 800 pulis ang nakakalat sa paligid ng Mendiola para magsilbing bantay sa mga magtatangkang pumasok o manggulo rito. Kanina pang alas 10 ng umaga ang huling protesta sa Recto Corner San Sebastian at pagkatapos niyan ay wala nang namataang ni isang rallyista sa lugar. Sa kabila niyan, mahigpit pa rin ang seguridad sa lugar kung saan nakakalat pa rin ang mga pulis at nakahambalang pa rin ang mga barbed wire at container vans. Wala pang abiso kung anong oras bubuksan sa mga motorista ang mga itinarang daan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Nagtipo naman sa harap ng Senate compound ang ilang taga-suporta na mga Duterte para magprotesta kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hinatayang 3,000 rallyista ang lumahok sa programa kabilang ang grupong Duterte Rider Supporters na nagsagawa ng motorcade sa tapat ng Senado. Humiga rin sa kabaong ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte sa labas ng Senado bilang simbolo ng pagkamatay umano ng demokrasya sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Sinasabing meron ding mga politikong magsasalita sa kanilang programa pero hindi pa pinapangalanan. Panawagan ng mga grupo, buhayin ang demokrasya ng Pilipinas na anilay niyuyurakan ng administrasyong Marcos Jr. At kaugnay niyan, nagsimula na nga ang programa ng mga taga-suporta ng mga Duterte sa labas ng Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Cody, nagpapatuloy ang ginagawang palatuntunan ng mga Duterte supporter dito sa labas ng Senado. Patuloy pa rin ang kanilang panawagan na protektahan ng Senado at ang Cayetano Block ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Maging nga panawagan nila sa pamahalaan na huwag arestuhin si Senator Bato de la Rosa at ang banta ng pagdadala sa kanya sa International Criminal Court tulad ng sinapit umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila umano'y patay na ang demokrasya sa Pilipinas dahil sa pagsusuko ng mga Pilipino sa mga banyaga. Bagamat mahigit 100 lamang ang bilang na mga nagkasagawa ng kilos protesta dito sa labas ng Senado, ay mahigpit pa rin ang pinatutupad ng seguridad dito sa paligid ng Senado. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, ay mahigit 1,000 pulis ang nakakalat ngayon dito sa paligid ng Senado para nga maipatupad yung peace and order. Kanina ay nagsagawa rin ng simulation ang mga anti-riot police bilang paghahanda sa posibleng pagdagsa ng mga ralisa sa mga susunod na oras. Ayon naman sa mga organizer ng mga ng rally dito, ay inaasahan nila na aabot sa 3,000 na mga ralista ang pupunta pa dito sa labas ng Senado at makikisa sa kanilang ginagawa palatuntunan sa hapong ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na mga tunay na leader ang kayang magsakripisyo ng pansariling interes para sa kapakanan ng bayan sa talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Luneta. Iginiit ng Pangulo na makakamit lang ang kasarinlan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Bukod sa First Family, nakasama rin ng Pangulo sa okasyon si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Bahagyang huminto sa talumpati ang Pangulo matapos marinig ang malakas na palakpakan ng ipakilala si Gatchalian.
5: Hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
0: Iginiit ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi niya umano gustong agawin ang posisyon ni Pangulo Marcos Jr. Matapos tanungin ng media tungkol sa umano'y panawagan na pangunahan niya ang pag-alsa. Sa ambush interview, sinabi ni Vice Presidente Duterte na wala siyang kapangyarihan gumawa ng hakbang para pabagsakin ang administrasyon, lalo't nanumpa siyang ipagtatanggol ang konstitusyon. Pero banat ng bise, mas gusto niyang makita ng publiko ang anya'y kawalan ng hiya ng Pangulo hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Sa Independence Day message, inakusahan pa ni Vice Presidente Duterte si Pangulong Marcos Jr. na sangkot umano sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Tutulong ang Philippine National Police sa investigasyon sa defacement ng Senate website kahapon. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
6: Makikipag-ugnayan ng PNP sa Senado at iba pang cybercrime authorities para investigahan ang defacement sa Senate website kahapon at matukoy ang mga nasa likod nito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatas Jr., inatasan na ang anti-cybercrime group na suriin ang vulnerability to website system na nagbigay daan sa pagpasok ng mga hacker, gayon din ang pagtukoy sa kanilang digital footprint. Gayon ni Tatas, bagamat walang sensitibo o confidential na datos na nakompromiso sa insidente, nananatiling seryosong paglabag sa seguridad ang pag-atake sa isang mahalagang institusyon ng pamahalaan. Mabala ng PNP Chief, maituturing na isang kriminal na gawain ang cyber attacks laban sa pampublikong infrastruktura, kaya agresibo anyang tutugisin ng pulisya ang sinumang magtatangkang sirain o pasukin ang mga digital

0: Talabini, Baterbonya sa Ateneo de Davao Senior High School na nagsimula kaninang alauna at matatapos mamayang alas 5 na hapon. Habang alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi naman ang schedule ng public viewing bukas at sa Linggo. Magdadaos din ng misa para kay Baterbonya tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi simula ngayong araw hanggang Linggo, habang magkakaroon naman ng eulogy mamayang alas 7 ng gabi. Lunes, nang kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ni Baterbonya at kapwa manlalaro na si Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Dipaculao Aurora. Nauna ng nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro. Nananawagan ng hustisya ang ama ng isa pang nasawing manlalaro ng Ateneo Meds basketball team na si Divine Adili. Sa social media post, hiniling ng ama ni Adili na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng anak at kapwa manlalaro na si Rene Baterbonya. Nagluluksa pa rin ang pamilya ni Adili na nagtungo ng Pilipinas para matulungan ang kanyang pamilya sa Nigeria. Nauna ng hiniling ng pamilya ni Adili na isailalim sa autopsy ang labi ng manlalarong nakatakdang iuwi sa Nigeria. Magdaraos naman ang candlelight service sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo de Manila University para kay Adili simula bukas alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Magdaraos din ng misa tuwing alas 6 ng gabi. Para sa ilang eksperto, posibleng managot ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng kanilang basketball team. Paliwanag sa DZMM ng sports law professor na si Attorney Alberto Agra, pwedeng managot ang paaralan at coaching staff sa pamamagitan ng danyos o pagkakakulong, lalo na kung sila ang nangasiwa sa aktibidad. Sakali anyang may pinirmahang waiver para sa aktibidad, sinabi ni Attorney Agra na hindi nito saklaw ang kapabayaan at kawalan ng medical protocol. Nakukulangan din ang eksperto sa umiiral na batas sa student protection dahil hindi anya nakapaloob dito ang safe sports.
1: Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches.
0: Sa iba pa nating balita, umabot na sa 21 ang namatay sa Glan Sarangani, Palanga dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Sarangani, hatid ni Radyo Patrol Steve Rast. Steve!
2: Yes, Tony, yan ay pinakuling datos ng MDR mo sa pito pa ang nawawala sa munisipalidad matapos na yung magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Nasa Plaza Rizal, namamahagi na ng family food box ang PSWD habang nagkaloob naman ang PFP ng malinis na inumin-ubi gamit ang portable water filtration system. Ayon kay MDRMO Officer Antonio Acharon, patuloy ang kanilang pagsisikap para maihatid ang tulong sa mga malalayong barangay. Aminado naman ang ilang aksidenteng nakararamdam pa rin sila ng takot at trauma kahit pa nasa ligtas silang lugar.
3: Okay, hindi ka masyadong makatulog kasi bigla lang magganon ang lupa. Mauna, parang ginervyos ako. Mura na trauma, sobra pa sa trauma sir. Tapos mahirap ang inumin, ang pagkain.
2: Okay.
3: Kasi magluto ka pa, tapos ang tubig niya, ang CR, dami. Mahirap, mahirap talaga. Nawagan kami nga kung may sa pagkain. Kahit lang walang ulam, sir.
2: Ayon sa Glan MDRMO, mahigit 40,000 pamilya sa 31 barangay ng Glan ang naapekto ng lindol. Dalawang barangay ang nanatiling isolated at hindi pa rin naamot ang komunikasyon at ayuda, kabilang dyan yung i-Aligado at yung Aklan. Nangangamba rin ang mga residente dahil hindi nila alam kung hanggang kailan sila mananatili sa evacuation center at kung kailan sila makapabangon muli. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa Glan Sarangani. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. At kaugnay niyan, nagtitiis pa rin ng matinding init ang ilang pasyente ng Sarangani Provincial Hospital sa bayan ng Glan dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Patuloy ang pagsusuri sa gusali, kaya wala pang abiso mula sa DPWH kung ligtas na itong gamitin muli. Ayon sa pamunuan ng ospital, mahigit 100

0: At 50 earthquake-related patients ang inadmit habang 3 ang dead on arrival. Dahil na-isolate ang gland, kailangang i-airlift ang 10 pasyente para magamot ng mas maayos sa iba pang ospital. Bagamat nakatanggap ng mga gamot at pagkain, hamon din sa mga doktor, nurse at pasyente ang kawalan ng tubig at kuryente. Umaasa sila sa generator tuwing gabi para magkailaw. Problema rin ang kakulangan ng mas maayos na masisilungan dahil nababasa na rin sila ng ulan. Posibleng magkaroon ng 3rd batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni impeachment lead prosecutor Congresswoman Jervy Luistro na dumarami pa ang mga abogadong nagpapahiwatig na gustong tumulong sa paglilitis. Una nang ipinakilala ang unang batch ng private prosecutor sa impeachment trial, kabilang si Attorney Lorna Capunan at Attorney Amado Virgil Ligutan. Dagdag ni Congresswoman Luistro, pinal na ang 25 testigo sa paglilitis habang nakalatag na ang pre-trial brief na isusumite sa Lunes. Itinakda sa 18 ng Hunyo ang pre-trial conference sa impeachment trial.
1: Baka may third batch pa.
2: Okay.
1: Because as a matter of fact, they keep on coming in recognition of their competence in trials. Eh, definitely, we are deferring to them when it comes to legal strategy on how to present all the pieces of evidence for the prosecution.
0: Patuloy ang pagdepensa ng Malacanang sa desisyon na hindi pa rin babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court sa harap ng kabi-kabilang panawagan ng mga opisyal. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi ibig sabihin na hindi pa nagdedesisyon ang gobyernong sumali muli ang Pilipinas sa Rome Statute ay walang sinseridad ang pamahalaan na mapanagot ang mga dapat managot. Tugon ito ng Malacanang matapos questionin di mamamayang Liberal Party Representative Leila De Lima ang hindi pa rin pagbabalik ng Pilipinas sa ICC sa harap ng mga development sa mga kaso kaugnay ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Gaya ng nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpaparesto sa kanyang mga kapwa-akusado. Iit ni De Lima, nalalagay sa matinding pagsubok ang sinseridad ng administrasyon pagdating sa pagpapanagot at pagsusulong ng hustisa dahil tila may bumabalakid sa muling pagsali ng bansa sa ICC. Igiragalang naman muna ng Malacanang ang pahayag ng mambabatas pero iginiit ni Castro na sumusunod naman sa batas ang pamahalaan para mapanagot pa rin ang mga may kaso sa ICC.
4: So hindi po ito nagpapakita na walang sinseridad ang administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi po dyan nagtatapos. Hinahanap po natin at tinutugis pa si Senator Bato na pinangalan ng co-perpetrator ng ICC para sa Crimes Against Humanity.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. At susunod, pagbabawal ng China. Kay Defense Secretary Gibong Teodoro na baka pasok sa kanilang bansa, ipinagkibit-balikat lamang ng kalihim. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan ng Metro Manila ngayong Independence Day sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:21.
5: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon!
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kaya magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walls. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. Patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMM.

0: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Holiday po today dahil ngayon po ay araw ng kalayaan. Alamin natin kung ito po ba ay naghahatid ng mabigat na trapiko sa kalsada ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, abiso sa mga motorista, light traffic ngayon sa Maytica, Casal Street westbound, pero isang lane lang ang bukas dahil may mga nakaparada pa rin sasakyan ng pulis sa ilang linya, habang Banayad naman sa eastbound papasok ng Mindiola. Sa Ayala Bridge, sige, isang linya lang ng sa westbound at eastbound ang bukas para sa mga sasakyan dahil nakastanday pa rin sa lugar ang ilang sasakyan ng PNP, ambulance at DST na nakabantay simula pa kaninang umaga dahil sa protesta ng mga progresibong grupo. Pagdating sa Ayala Avenue hanggang Taft Avenue northbound diretso hanggang Padre Burgos, Banayad ang galaw ng mga sasakyan. Paalala sa mga motorista, suspendido ngayong Biyernes, June 12 ang pagpapatupad ng number coding dahil sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan, habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Sa iba pa nating balita, tiniyak ng MMDA na hindi mapaparalisa ng Manila Marathon ang daloy ng traffic sa EDSA. Tinatayang 25,000 runner ang lalahok sa 42-kilometer marathon na lalarga mamayang alas 11:30 ng gabi mula sa isang mall sa Pasay hanggang sa isang mall sa Quezon City pabalik. Inaasahang matatapos ang marathon pasado alas 7 ng umaga bukas. Sa panayam ng DZMM, siniguro ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na may ipakakalat ng mga marshal para umalalay sa mga motorista sa EDSA. Ipinagkibit balikat lamang ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pagbabawal sa kanya ng China na tumapak sa kanilang bansa, maging sa mga special administrative regions ng Hong Kong at Macau. Sinabi ni Secretary Teodoro na hindi siya matitinag at patuloy na gagampanan ng tungkulin laban sa mga gawain ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Giit ng kalihim, hindi na bago at karaniwan na ang ganitong aksyon ng China laban sa mga nagsasabi ng totoo sa kanilang panloloko at maling gawain. Tutol din ang Department of Foreign Affairs sa hakbang ng China na anilay lalong makaaapekto sa relasyon ng dalawang bansa. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na sa kabila nito, hindi nila papatulan ang aksyon ng China laban kay Teodoro.
3: Tingin namin hindi tama yung pagban nila sa kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authority. Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. But we don't impose sanctions.
1: Apat ang patay matapos umano makalanghap ng kemikal sa barko sa Zamboanga City. Naglilinis ang dalawang manggagawa sa hatch ng barkong FV Kevin na nakadaong sa pier ng planta ng sardinas sa Barangay Kawit nang makita na lang ng ibang manggagawa na nakahandusay na sa sahig. Bumaba ang dalawa pang manggagawa para sumaklolo sa mga biktima, pero sila din nawalan ng malay.

0: Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima pero namatay rin. Pinatawan na ng work stoppage order ang planta ng sardinas na iniimbestigahan ang posibleng pananagutan sa insidente. Patay ang magkapatid na dalagitang na-trap sa nasunog na bahay sa barangay Kararayan, Naga City. Natagpuan ang mga biktimang 13 at 14 anyos sa banyo habang nakaligtas ang kanilang kuya. Kwento ng kuya, napatakbo siya sa labas ng bahay sa sobrang takot pero huli na nang malamang hindi nakalabas ang mga kapatid. Wala umano sa bahay ang magulang ng mga biktima dahil nakipaglamay. Naiwang nakasaksak na charger ang tinitingnang sanhi ng sunog. Aabiso po sa mga kapamilya nating motorista, posibleng ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng may 2 hanggang 3 pisong kada litrong rollback sa diesel habang wala namang galaw o bababa ng 50 sentimos sa kerosene. Posible ring walang galaw o tataas naman ng 2 piso ang gasolina. Paliwanag ni Abad, maliit ang epekto ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong aksyon ng 2 bansa. Ay mga kapamilya, kahit holiday ngayong araw, isasailalim muli sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong dahil nga po manipis ang reserbang kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 2 oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dahil ito sa pagpalya ng 15 planta habang 9 na iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Mga kapamilya, libo-libong trabaho abroad ang inaalok sa Independence Day Job Fair ng Department of Migrant Workers sa isang Quezon City Mall. 4,000 posisyon. 4,000 posisyon ang alok ng 13 recruitment agencies sa higit 1,000 aplikante, kabilang na ang 15 OFW na apektado ng giyera sa Middle East. Ginamit din ang DMW ang aktibidad para magbabala sa mga aplikante laban sa mga illegal recruiter at online scams, lalo't patuloy na nagbubukas sa mga bagong labor market sa labas ng bansa. Tiniyak naman ang DMW na patuloy na tatanggapin ng Hungary ang mga Pilipinang may work visa at kontrata sa naturang bansa, kasunod ng ulat na posibleng higpitan nito ang mga patakaran para sa mga dayuhang manggagawa. At yan ang headlines sa hapon hanggang sa Lunes. Happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Happy Independence Day! Ika-128 taon. Paggunita, pagdiriwang na ating araw ng kalayaan, mga ka-ATM, good afternoon! Ay, solo flight po ako ngayon. Dahil ang aking partner na si Zandro Ochona, ang sabi niya sa text, nasiraan po siya. I think pumutok yung gulong. Kaya hindi po siya makakaabot sa programa ngayon. Kumusta mga ka-ATM? Ay long weekend ngayon. Saan ang inyong punta? Yung iba kasi umalis na ngayong araw. Sinamantala, no? Dahil holiday. Uy, ingat ha. Umulan din kasi kanina sa bahaging ito ng Quezon City sa inyo. Ito yung masarap matulog eh. Yung nakahilata ka lang all day. Eh pero kahit ang pakiramdam natin ay chill-chill lang ngayong araw, sa Senado at dyan sa palibot ng Malacanang, ay, mahigpit po ang seguridad na pinaiiral ngayon. Eh dahil nga bunsod ng umano'y banta sa Senado, base sa intel information ng NBI, ay hinigpitan ang pagbabantay dyan sa premises, loob at labas ng institusyon. Isinama na rin yung mga kalsada po na nakapalibot sa ating Malacanang. Ano yan? Recto Avenue, Ayala Bridge, Mindiola. Kanina ay sabi ay one way ang mga kalsadang yan, ang mga daanang yan. Hindi ko lang alam ngayon, no, kung isinara na sa trapiko. Eh, pero nakaantabay nga ang lahat. Dahil nalalapit na ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eh mamaya mga ka-ATM, makasama natin ang ilang magpapaliwanag, magpapaintindi sa atin ng mga requisitos, mga proseso sa nalalapit na paglilitis. Alamin natin, no? Kasi sinasabi, bakit closed door doon sa pre-trial ng impeachment sa June 18 ba to? Pero bago yan, kumuha muna tayo ng balita sa labas mula kay Angela Babad ng PRTV News. Angela, anong latest sa Senado?
1: Maan, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin ang programa dito nga sa tapat ng Senado. At inaasahan ang pagdating ng iba pang grupo at individual para makilahok sa patuloy na kilos protesta. Nandito rin ang ilang kawanin ng Pasay Social Welfare and Development Department na nakaantabay naman para siguruhin ang kaligtasan ng mga menor de edad na makikilahok sa kilos protesta. Bagamat nasa mahigit 150 pa lamang yung estimated crowd count as of 4 PM doon nga sa mga rallyista, ay patuloy pa rin naman ang paghihigpit dito ng seguridad. At yan na muna ang latest mula dito sa Senado. Ako si Angela Babad ng PRTV News para sa DZMM.
0: Angela?
1: Ano?
0: Oo. Maraming mga pulis pa rin ang nakabantay ngayon?
1: Tama yan, Maan. No? Kanina nung nakausap natin si NCRPO Chief Anthony Abirin, sabi niya ay nasa 1,000 ngayon nakadeploy dito sa Senado. Mm-hmm. And tama, currently marami pa rin yung hanay ng kapulisan na dito nga sa tapat ng Senado.
0: So ano sabi na organizer, mga anong oras yan matatapos yung kanilang programa?
1: Mm-hmm. Kanina maano, ang sabi nila ay mga dapat 1 PM nagsimula na yung kanilang programa. Pero umuro nga ito ng umurong hanggang sa nagsimula ito past 3 PM na, no? Sabi nila kanina, eh, magdamagan ito at kanila nga inaanyayahan pa yung iba pa nilang kasama na mga magkikilos protesta din na pumunta na dito ngayon at para magpatuloy nga yung kanilang programa. Maan?
0: Oo, bali, walang permit yan, no, Angela? So, nakikinita mo ba na baka magkaroon ng dispersal o paalisin?
1: Maan, ayon kay NCRPO Chief Abirin nga kanina, ang sabi niya, wala ngang nag-secure ng permit para nga sa mga kilos protesta nga mangyayari ngayong araw.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the same time, sabi nila kanila namang nirerespeto, no, yung malayang pagpapahayag ng saloobin nga ng mga rallyista. Kung kaya't pinapayagan naman sila at hindi naman sila i-disperse paraw as of this moment, you know, wala pa tayong balita. Pero hindi sila i-disperse as long as doon lang sila sa allowed area. At dahil may event rin naman eh, sabi rin ni NCRPO Chief kanina, dahil araw ng kalayaan ngayon ay expected naman nila yung mga rally, so hindi naman titigilan itong mga grupo.
0: Alright, yes, maraming salamat sa iyo, Angela Babad ng PRTV News. Ang oras, 39 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Oh, ito, via Zoom. Makasama natin ngayong hapon si Attorney Mel Santamaria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon, Attorney Mel.
1: Magandang hapon sa iyo, Maan, at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay-buhay lahat.
0: Happy Independence Day.
1: Araw ng kalayaan.
0: Yes, oo. Pero nga, kahit malaya tayo, chill lang dapat. Ay, alam mo na. Parang kailangan mo tumingin sa paligid. Dahil nga, sa Senado, may banta. At mataas ang seguridad na pinaiiral ngayon ang ating kapulisan, mga law enforcement agencies. Attorney Mel, anong basa mo dyan?
1: Oo nga eh, parang kasi masyadong, yun lang ang alam natin, ano, mga banta. Pero syempre, kung ang banta ay sa isang gusali ng gobyerno, kamukha ng Senado at halimbawa sa Malacanang, eh, talagang dapat doble ingat yan. Kasi whether ano lang yun, parang matunog na haka-haka o kaya suspicion, doble ingat pa rin yan. Kasi it's better to be safe than to be sorry, ika nga, di ba, Maan?
0: At ang House Prosecution Panel ay hiniling nga yung sa otoridad na higpitan, Attorney Mel, yung pagbabantay sa loob at labas ng Senado. Eh kasi mga evidence, di ba, dinala na rin doon, di ba? Ng impeachment case at napipintungang impeachment trial sa June 18. Eh pero, yun nga, Attorney Mel, eh lumabas kasi yung balita na sinasabi, closed door. Kumbaga, hindi bukas sa publiko, hindi papayagan sa media. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganito, Attorney Mel?
1: Well, sapagkat Maan, madami talagang mga ebidensya doon. Tinitingnan ko pa lang yung mga listahan ng ebidensya. Eh talagang, palagay ko, kahon-kahon, ano? At saka baka hindi rin maintindihan ng mga nanonood o mga audience diyan. At pati na rin, siyempre, may mga palit-palitan dyan ng argumento patungkol sa admissibility ng evidence, no? Sapagkat nga, ang punto ng isang pre-trial ay para walang sorpresa na gagawin ang bawat panig. Ilalatag na nila lahat-lahat ng mga ebidensya nila. Kahit na isang page na affidavit, lilista nila lahat ng mga witnesses nila at baka mag-reserve pa sila sa ilang mga witnesses na pwede pa nilang tawagin. At sabi rin nga doon sa alituntunin na kung merong maselang na witnesses na medyo ang kanyang sekuridad ay hindi magagarantiya o ibig sabihin dapat mahigpit ang sekuridad, pwede munang hindi identify, kaya lang dapat pupunta pa rin doon basta tinawag na siya. So madami talaga ang mga ebidensya ng prosecution, pati na siguro ng depensa. Kaya kung tutusin, baka yung mga nanonood rin, hindi rin naiintindihan ang nangyayari magsawa rin sila sapagkat ang gagawin pa, Maan, mamarkahan pa yon bawat isa. At kung merong mga ilang mga punto sa isang dokumento, isa submark pa rin yun. So madami talaga mangyayari. So, baka abutin sila ng isang araw dito.
0: So parang technical lang. Kumbaga, wala ka mapupulot. Kasi nga, sabi mo, submission yan ng mga evidence, siguro pangalan ng mga testigo. Sa mga karaniwan, sa previous experience natin sa impeachment, talagang karaniwang kalakaran to. Hindi pa siya formal na paglilitis, pre-trial pa lang. So wala talaga. I mean, walang media. Wala makapag-cover.
1: Yes. Walang media. At saka Maan, dito, tatanungin na ng bawat panig kung ano ang pwede nilang aminin. Kung ano ang pwede nilang i-admit para hindi na magpalabas ng ebidensya. Halimbawa, pwedeng sabihin na admitin na natin na si Vice President Sara vice mayor ng mga yugtong ito o na election ng ganito o na naging department secretary siya ng mga ganitong araw mula dito hanggang noon. So yung mga bagay na yon, maaaring sabihin nila sa pre-trial, iyan, huwag na nating ipresenta ng ebidensya yan o certificate yan. Aminin na natin ngayon i-put on record na para mabawasan ang pagpepresenta ng ebidensya. Kasi ang punto rin dito e para mapaikli yung proceedings na mangyayari. Kung meron na mga aminin na, iyon, halimbawa rin, maan, papakita ng prosecution, itong video to, whether you admit it or not, do you admit that it exists? Yung existence lang. Mm-hmm. Sasabihin ang kabila, oh, it exists lang, ha? Pero hindi yung veracity ng content yan. So, as to its existence, pwede nang ilatag yun, hindi na itatanggapin na lang. So, madaming pwedeng gawin para paikliin ang proceedings.
0: Oo. Eh, Attorney Mel, June 18 niya, no? Yung sinasabing pre-trial. Paano yung presiding officer? Dapat ba meron na nun? Kasi di ba may House Senate Resolution Number, I think, 48 ba yun? Kung di ako nagkakamali, yun nga, na parang binabago na pwedeng i-elect. Kumbaga, pwedeng piliin yung pwedeng maging presiding officer. Parang ito ba yung impeachment manager na tinatawag, no? Na hindi matik na Senate President, Attorney Mel?
1: Meron yung ganung bagong resolution, pero hindi pa ata publish yan. Kaya dapat idedetermine pa nila yan on June 18 o bago mag June 18. Pero tama ka, Maan, may mga complication to. Kasi kung igigiit ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa ang Senate President, at igigiit rin ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian na siya ang acting Senate President, baka magkaroon pa ng debate diyan, no? Debate diyan kung sino talaga ang mamumuno at magpe-preside. Pero kung meron namang majority diyan, pwede na nilang piliin. Consensus na lang, piliin ayon sa bagong alituntunin nila na hindi pa ata napapublish, pero kung ia-approve nila, bagong alituntunin na ito na lang. Halimbawa, si Senator Kiko Pangilinan o si Senator Marcoleta, siya na lang mag-preside. Pwede naman yon. Sapagkat ayon sa ating Korte Suprema, ang mga alituntunin na ginawa ng Senado ay pwede nilang i-waive o i-modify, depende sa mga pagkakataon na nangyayari.
0: Oo.
1: Yan. Pero magkakadebate dyan siguro at a little bit.
0: Oo. Sinabi na ng prosecution, House Prosecution Panel, no, na may 10 na silang private lawyers na tutulong sa kanila, no, habang nililitis itong kasong impeachment ng Vice Presidente. Nakita niyo naman yung lineup. So, powerhouse. Oo.
1: Nakita ko na, iba diyan, mga kakilala ko pa nga. At isa pa, no, handa na sila, at hindi, wag nating kalimutan na ang mismong House, House of Representatives, pati itong mga managers ng prosecution, ang sinabi nila, ang kanilang nire-recognize na legitimate na liderato, si acting Senate President Gatchalian. So, because of that, hawak na nila ang may majority ngayon, baka nga mas maging smooth rin ang palakad this coming June 18, pero handa na sila. Siguro handa na rin yung kabilang panig ng mga depensa. Kaya titingnan natin.
0: So, ano rin yan? Parang yung sa regular court, Attorney Mel, magpipresent ang prosecution and then ang defense. Ganun po ba yun?
1: Oo. Sasabihin, unahin ng Senate President, yung presiding officer, prosecution, ilatag nyo ng ebidensya nyo, ilista nyo na ang mga saksi na ipapaupuin nyo sa proceeding. At kung meron kayong mamarkahan na dokumento, markahan nyo na ngayon. At kung meron kayong sinasabing maselang na isang testigo, sige, iligay mo na lang muna dyan pero i-reserve mo. At ganoon rin sa kabila, maglista na kayo ng inyong mga saksi, ilatag nyo na ang mga ebidensya noon. Pagkatapos, Maan, sasabihin pa ng presiding officer, meron ba kayong mga punto na pwede nang hindi pagtalunan, na pwede nyo nang i-accept para hindi na natin presentang ebidensya? O magmumungkahi ang prosecution at defendant. Siguro sasabihin ng defendant, amin na pong ina-admit na si Sara Duterte ay hinirang na Vice Mayor nitong mga araw na to, naging naging Secretary of Education itong araw na to at natapos ng ganyan, at naging Vice President itong araw na to at natapos ng ganyan. Amin pong ina-admit na yan. Ito namang kabila, magtatanong pa rin, ito ba mga video, admitin nyo. So, yun, ang tawag doon, admissions and discoveries, no, na pwedeng pagkasunduan para hindi na humaba ang proceeding.
0: Oo. Attorney Mel, may mga nagtatanong, ang ating mga senator judges, paano masisigurong patas sila, no, sa kanilang pagtingin? Eh, alam naman natin yung mga politiko at kitang-kita yung kanilang partisanship.
1: Yes. Oo nga, iyan ang magiging talagang pasanin ng mga jurors na senador, no? Dapat sila ay mag-decide ayon sa ebidensyang nakikita nila. Baka kasi tama ka, Maan, sa presentasyon ng ebidensya. Halimbawa, naglatag ang prosecution ng isang evidence. Pwedeng sabihin ng kabila, ay tumututol kami dyan. Kasi hindi naman niya naka-attach dun sa mga dokumento na pinakita doon sa House of Representatives. Halimbawa, ilalatag yung ano, eto ang box na hindi pa bukas na ITR. Sasabihin siguro ng kabila, eh tututol kami dyan. Hindi naman pinresent yan doon sa mababang kapulungan. Mm-hmm. So madaming ganon. At nakasalalay ang resolution dyan doon sa mga jurors, no? Doon sa mga Senate President na senators natin. Papayagan ba nila o hindi? Dyan, majority decision ulit. Mm-hmm. So talagang dapat meron silang a little bit na pag-uunawa sa paglalatag at presentasyon ng ebidensya. Kaya challenge yun sa kanila.
0: Oo.
1: Challenge talaga yun sa kanila, Maan.
0: Mm-mm. Eh, isang inosenteng tanong ng ating kababayan, Attorney Mel, yung 16, no, na kailangang boto para sa impeachment, no, ng Vice Presidente. Siguro, sinasama nila yung, pwede yung quorum. Pwede bang ibabaraw yung sa 16 din ulit?
1: Hindi pwede ibabayo.
0: Dahil yun ang nasa konstitusyon.
1: Oo. Ito, Maan, ito ang istorya dito.
0: Mm-hmm.
1: Diba minsan maaring magkasakit ang isang senador, mm-hmm, o maaring na-traffic, mm-hmm, o maaring hindi nakadalo sa hearing. Pero for as long as there is a quorum, which is, kung ngayon bibilangin natin na 12,
0: mm-hmm,
1: as long as there is a quorum, pwedeng umusad ang hearing.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang ang problema, Maan, 16 pa rin ang pwedeng mag-convict. So ibig sabihin, kahit na 12 lang ang umattend hanggang matapos ang proceeding, pero hindi mo maa-attain yung 16 na boto para mag-convict, acquitted pa rin. Ganyan kahigpit yung konstitusyon natin.
0: All right, abangers tayo, Attorney Mel Santa Maria. Maraming salamat sa iyo. Siya po ang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Maraming salamat ulit at happy weekend.
1: Maraming salamat sa iyo, Maan. Happy weekend sa iyo. Thank you.
0: Ang oras, 53 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.

0: Oh, ito, live na live sa studio. Makasama natin si Bicol Saro, Party List Representative at miyembro rin ng House Committee on and chairperson ng House Committee on Public Accounts at miyembro din ng House Prosecution Panel. Ito na siya, Representative Terry Ridon. Good afternoon.
1: Magandang hapon. Happy Independence Day sa ating po lahat.
0: Ayun na nga. Pero sabi ko nga kanina, hindi chill. Diba? Kailangan mong makiramdam. Ano bang nangyayari?
1: Hindi, una sa lahat, parang masarap yung upuan dito. Ah. Parang wala si Zandro. Ngayong araw to, parang na-flashback ako sa ATM days.
0: Oo nga. Hindi, ha? Pero dito ka.
1: Oo din. Pero wala si Zandro. Parang, oy Zandro, ako na yan next week. Ah. Parang mas masaya dito.
0: Oo nga.
1: Kesa nag- kakaroon ng impeachment trial. Ha?
0: Correct. Oo nga eh. So, yun na nga, Attorney Terry, sa June 18, sinasabi kasing closed door daw, no media, hindi pwede i-public yung pre-trial. So, okay naman kayo dito?
1: Okay na naman. Siyempre, hindi naman natin na babaliin yung pong pagpapasya ng Senate Impeachment Court. Yung pong laman naman po ng pre-trial ay paglilista po ng lahat ng mga witnesses, documents, at yung pong binanggit na ko kanina ni Dean Mel, no, yung pong marking po ng lahat ng mga ebidensya. No? So, nabanggit ko ho kanina at nailabas naman na din po ito, sa darating pong linggo may bagong ebidensya. Lagpas pa doon sa bank accounts, lagpas pa ho doon sa AMLC reports. No? Kasi ako po yung nag-asikaso ng pong unexplained wealth.
0: No? So, nakatoka sa'yo yun.
1: Tama po. So, meron pong panibagong set of evidence na ilalatag po sa pre-trial. No? Hindi ko muna sasabihin kung ano po ito particular. Pero pag submit naman po ng pre-trial brief at pagkatapos po ng pre-trial conference, malalaman naman po ito ng ating po mga kababayan. So, basically, ito pong listahan ng mga pag-aari po na ito ay wala rin po sa SALN ng pangalawang pangulo sa kahit ano pong taon.
0: Abangers tayo dyan. Pinakilala nyo na rin ng House Prosecution Panel yung mga private lawyer na makatulong ninyo, no? Na magbibigay ng advice, I think, legal advice sa trial proper. So, paano nyo pinili to? Ano yung mga naging batayan natin? Marami bang nag-apply? O kayo ba ang pumili mismo?
1: Siyempre, ano naman po ito eh. Ito po ay two-way street, no? So, naghanap din po tayo, pero may mga nag-volunteer din po ng mga lawyers. At siyempre, yung unang batayan, yung pong pagkabilib nila doon sa batayan po to impeach and try the vice president. So, ibig sabihin, kailangan kumbinsido po sila doon sa set na po na ebidensya na meron po tayo. Pangalawa, at na mahalaga din po, yung technical expertise po nila at karanasan din. So, marami naman po doon sa mga na ideklara na pong mga private prosecutors, mahaba po yung karanasan sa pag-aabogado, pag-litigate. At syempre, kasama din po sa mga kabuang set, no? Nung pong mga abogado ay yung pong mga CPA lawyers, financial experts. No? Kasi hindi lang naman po ito trial experience, eh, kundi yung particularly ho sa confidential funds misuse at doon po sa unexplained wealth, yung pong pagbabasa ng mga financial statements, yung mga ledger, yung pong mga spreadsheets. No? Kasi syempre, hindi naman lahat ng mga kababayan at ang mga prosecutors ay magagaling sa math. No? So talagang kailangan po mag-make sense ito pong mga numero po na ito.
0: Tsaka yung mga magagaling sa litigation talaga, di ba? Yung expertise, yung mga ganun.
1: Siyempre, dapat magaling mag-object.
0: Objection!
1: Dapat may mga ganun na mga moves.
0: Yes, pero nag-background check din kayo. Siyempre, may mga partisanship yan. Di mo alam yung mga hinawakan before, di ba? Na kanila mga law firm, kundi man sila.
1: Siyempre, bahagi po yung pagtitiyak, no? Na wala pong conflicts of interest yung pong mga private prosecutors na iasasalang po natin. Ang mag-iitsura naman po ito, halinhinan eh. Yung pong public tsaka private prosecutors doon po sa paglalatag ng ebidensya during trial. No? So, pwede pong maghatian yung pong public and private prosecutors sa evidence presentation.
0: Teka lang, Representative Terry Ridon, huwag mo kong iiwan ha. Magpapakilala lang ang ating himpilan. Ang oras, 58 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Oras sa Ditse.
2: DZMM.
3: Anong take mo sa DZMM?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Nagseservisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Parang sabay nga tayo. Ito pa rin ang ATM. Anong take mo?
2: Anong take mo?
0: Ulit! Ito pa rin ang ATM.
2: Anong take mo? Okay, Sandro, wala na. Ako na to. Next week, palit
0: sorry
2: na tayong trabaho.
0: Ganun talaga. Siya maghirap doon.
2: Magpakita ka sa pre-trial next week, Sandro.
0: Ayan. Kasama pa rin ang ating representative ng Bicol Saro Party List, Terry Ridon. Eh, ito nga. Sa nangyayari ngayon, anong sa pag-uusap niyo ng House Prosecution Panel, di ba, may crisis pa no sa leadership, although sinasabi natin syempre isa lang talaga namang kinikilala maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero yun na nga paano makaka-delay, makakagulo sa nalalapit na impeachment trial etong gusot pa sa leadership ng Senado.
2: Tingin ko wala nang po masyadong epekto no. Ito pong gusot po sa liderato kasi ang totoo naman katulad ng binanggit po ninyo, yung pong Palacio, House of Representatives, no, recognize naman na po yung liderato ng pong bagong mayorye, mm-hmm, led by Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. No? At lahat po ng mga correspondents ng House Prosecution Panel, doon na po kay Clerk of Court Attorney Bantug, yung pong Senate Secretary po ni Senate President pro tempore Gatchalian. So, mm-hmm, yung pong submission po namin, for example, next week, ay sa kanya na po namin na ipapareceive.
0: Mm-hmm. Yung, di ba, kailangan nilang makapili ng presiding officer na eh. Kasi dati, di ba, matik, Senate President. So, kailangan makapili na muna ng sinasabing impeachment manager bago, no, yung pre-trial. Tama ba, attorney?
2: Hindi naman. Ang totoo, mm-hmm, naman po, sabi naman po niya, Senate President pro tempore Gatchalian, handa naman po siyang maging presiding officer. No? Mm-hmm. Pero sa bahagi naman po ng prosecution panel, hindi naman humahalaga sa amin eh, mm-hmm, kung sino po yung presiding officer, no? So, mm-hmm, agagalangin po namin, taharapin po namin whether it's Senate President pro tempore Gatchalian or kung sino man po yung pong mapisil ng Senate Impeachment Court na mag-preside po ng atin pong proceedings.
0: Mm-hmm. So, ang House Prosecution Panel, nagmamock trial kayo ngayon?
2: Tama. So, yung iba ron ho, syempre, nag-simulate po kami na merong senator judge, no, meron din pong
0: defense,
2: no, meron pong presiding officer, tsaka, mm-hmm, syempre, yung prosecution panel. No. Mm-hmm. So, pagalingan ho ng pagpapanggap na defense panel.
0: Gumagaling umarte. Ah.
2: Parang nag-aaway na nga ho kami. Kasi parang grabe naman yung objection mo sa akin. Nagagalit sila, hindi ba?
0: So, Kong Terry, bale, na yung toka-toka nyo sa Articles of Impeachment, meron na rin. May mga assignment na.
2: Tama po. Ang basic assignment naman po ito, kada witness, mm-mm, meron po nga prosecutor na nag-handle, mm-mm, ng pong presentation. No? So, talagang yan po yung talagang minamaster at pinaperfect. Pero wala naman mga masyadong bago kasi, mm-mm, sa totoo lang po, natunghaya naman po ng publiko yung pong mga most of the witnesses that had been presented at the House Justice Committee proceeding. So, yung AMLC, yung pong COA, alam naman na po natin yan eh. Mm-hmm. So, yung pong mga bago na lang po for the trial itself would be the opening of the bank account. So, yung mga bank managers po, mm-hmm, nung pong mga banko na mag-asawa ng Duterte Carpio, mm-hmm, kung magpapasyaw kami na buksan po yung BIR box, mm-hmm, yung BIR, at syempre, ito pong bagong ebidensya na binabanggit po natin, which will be disclosed pagkahon natapos na yung pre-trial proceedings.
0: Okay. Yung mga private lawyers, ano yung limitation nila? Sa trial proper? Or sa preparation, ano muna yung kanilang role?
2: Ano, malaki po yung trabaho ng private prosecutors tsaka po yung volunteer lawyers po natin. Kasi, syempre, naghahatian po kami doon sa syempre, pagkuha ng ebidensya, mm-hmm, yung research, mm-hmm, no, yung pong analysis po, mm-hmm, ng lahat po ng mga dokumento na pumasok. Mm-hmm. No? So, pinaghahatian po yan ng public and private prosecutors. Doon po sa presentation of evidence, mm-hmm, din po, pwede hong pong magpasya din ho, halimbawa na yung private prosecutor din po yung mag-direct examination mm-hmm. or sila po yung mag-cross examination po mm-hmm. ng iba't ibang mga witnesses po na isasalang either ng prosecution at ng defense.
0: Paano sa strategy? Parang kung meron silang advice na legal move or strategy, syempre, pag-uusapan muna ng prosecution panel.
2: Ah, syempre, pinag-uusapan naman po yan in consensus. Mm-hmm. No? So, mm-hmm. may mga pagpupulong naman po talaga mm-hmm. Na ginagawa. So, lahat po ng mga suggestions, whether ng public prosecutor or ng private prosecutor, mm-hmm. Kinoconsider po ng kapulungan.
0: Oo, dati kasi na-mention na yan kong Terry, no? Baka yung abogado ng depensa, magkabulagaan, kailangan nyo palang ipatawag bilang testigo.
2: Well, ngayon,
0: paano yun?
2: Hindi, ngayon po, sa pretrial dapat mailatag na po ang lahat, no? Mm-hmm. Nung pong listahan po ng witnesses tsaka mga dokumento. Pero pwede pa rin po mag-reserve nung pong mga ilang mga witnesses na hindi man po mapangalanan, pero kailangan pong mailista po roon yung pong purpose kung bakit po natin sila gustong isalang. So, the same rule applies to both the prosecution mm-hmm. and the defense itself. Mm-hmm.
0: Ang mga senator judges, pwedeng mag-usisa din, magtanong sa mga testigo.
2: Siyempre po, pwede po mag-question ng clarification mm-hmm. yung po nga mga senator judges sa mga mm-hmm. witnesses po.
0: O, pero dadaan sa presiding officer, parang hindi rekta.
2: Siyempre, through the presiding officer pa rin po yun. Pero nakita naman na po natin yung mga previous impeachment proceedings doon po sa Estrada and Corona. Pwede po talaga nga makapagtanong mm-hmm. ng malaya, clarificatory questions, ang atin po nga senator judges.
0: Oo. Tinanong na rin yun ng mga netizen, paano masisiguro na yung prosecution o senator judges, lahat, kasi syempre, politiko pa rin, di ba, kayo. At alam naman yung may mga partisanships din dyan. Mababasa mo na, alam mo na, di ba? So, paano mapapakita yung, kumbaga, hindi bias, fair, yung magiging pagtingin sa trial?
2: Di, ang totoo naman po, very clear din po yung rules mm-hmm. ng Senate Impeachment Court on political mm-hmm. neutrality. So, mataas po yung pagtingin po namin na irrespective of yung pong partisan lines, no? Kung ano man po yung politika po ng iba't ibang mga senator judges, yung pong magiging mayor na batayan mm-hmm. ng kanila pong pagpapasya ay yung ebidensya pa rin po na mailalatag whether ng prosecution at ng depensa.
0: Okay, na-impeach man o hindi, no? Pwede bang gamitin sa criminal case, sa labas, sa korte na, yung mga naihaing ebidensya sa trial?
2: Siyempre, pwede pa rin po. No? Pero yung pong criminal proceedings naman po ay entirely separate and independent proceedings sa impeachment proceedings. No? But to be clear, the Vice President has already been impeached by Congress ng 257 mm-hmm. votes. No? Ang gagawin na lang po dito sa Senate Impeachment Court is whether or not to convict or to acquit the Vice President.
0: Ano raw yung posibleng mangyari para hindi matuloy itong impeachment? Kasi may nagsasabi magre-resign, 'di ba? O may nagsasabi naman ay baka humingi pa ng saklolo sa Korte Suprema. Ano sa tingin mo yung pwedeng mga moves, the moves? Oo, para hindi matuloy yung paglilitis.
2: Hindi ko, wala na makapipigil eh. Mm-hmm. Doon po sa paglilitis itself, no? So mm-hmm. I think up until today yung Korte Suprema wala naman po silang mm-hmm. inilabas pang kautusan at mm-hmm. Nagpapasalamat po kami doon. At pangalawa, syempre, yung pong usapin po ng resignation mm-hmm. ng impeachable official, yung magiging susunod pong debate doon ay, nakasalang na tayo rito eh. Meron pa hong isang penalty na kailangan pong pag-usapan, yung tinatawag na perpetual disqualification from holding public office. No? So, ang tingin ho ng ilang mga abogado, pwede pa rin pong magtuloy yung pong paglilitis kahit po nag-resign na po ang isang impeachable official.
0: Oo. Ano yung sinasabing kailangang bigat ng ebidensya, no, na kailangan ma-prove kumbaga sa korte beyond reasonable doubt?
2: So bahagi po ng impeachment proceedings, substantial evidence lang po mm-hmm. yung pong kailangan para dito. So ibig sabihin, kung makumbinsi yung pong mga senator judges, no, isa-isa sa kanila mm-hmm. na dapat ma-convict or dapat ma-acquit ang atin pong pangalang Pangulo, then that will be the result, no, of the impeachment trial. No? So, mm-hmm. sila po yung mapagpasya sa pinakadulo.
0: Okay. etong nangyayari sa Senado kung Terry, no, may threat, may intel info from NBI na deface yung official website ng institution last ito lang I think kahapon. Oo. So anong tingin mo dito? Meron bang isang hakbang to para kumbaga hindi matuloy yung paglilitis?
2: Well, yung pong ilan sa mga elemento, no, we had seen it in the last week. Mm-hmm. For example, groups that are trying to discredit the credibility of the House Prosecution Panel. Mm-hmm. I think that is very much clear to us. Mm-hmm. But alam din ho namin na tuloy lang po yung trabaho namin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang totoo naman, even if you slander each and every member of the prosecution panel, mm-hmm. marami pa naman hong tao sa House eh. Marami pa rin hong pwede maging public prosecutor.
0: Uh-huh.
2: Hindi ba? At tuloy-tuloy po ito even if you take each and every one out.
0: Mm-mm.
2: Hindi ba?
0: Mm-mm.
2: So, as far as we're concerned, hindi naman ho yung totoo. So, magkita-kita tayo sa June 18 at sa July 6.
0: Oo. Sa iyo ba may character attack na panibago o dati naman na?
2: Wala, hinahanap lang nila kung kailan ako kukunin ng spaceship.
0: Oo nga. Oo. So, all season

0: ng trial proper, eh merong sumulpot na witnesses and evidence. Pwede pa bang isubmit yun?
1: Depende po sa Senate Impeachment Court. No? So, kailangan po mag-motion ng mga partido, whether ng prosecution or ng defense. No?
0: Mm-hmm.
1: Kung meron silang gustong ipakita ng ebidensya o isa lang na witness na hindi available or newly discovered evidence during the course of the trial itself. No? So, ang magpapasya po dyan yung pong mga senator judges po natin.
0: Siyempre, may tanong yung ating mga netizens, na mga ordinaryong kababayan. Sabi nila, 16 pa rin ba yung kailangan para sa ma-impeach ang vice presidente o pwede ring ibaba dahil nga, di ba, may dalawang hindi pwede. Di ba, isa nakakulong, isa naman ay nawawala na senador. So, 22 na lang. Ganon din daw ba yon sa nangyari doon sa leadership ng Senate na ibinaba yung quorum?
1: Well, mula naman po nung nag-umpisa, bago pa ho nagkaroon ng usapin sa bilang quorum po ng Senado, ang tinitignan naman ho namin talagang bilang to convict has always been 16 votes. No?
0: Mm-hmm.
1: Yan din naman po yung binabanggit na rin po ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. So, ang talaga pong paghahandaan po namin ay makapaglatag ng ebidensya para makumbinsi ang 16 ng mga senator judges to convict po the vice president.
0: Mm-mm. Pero sa tingin mo ay makakakuha tayo ng numero?
1: Tingin ko naman ho batay dun sa ebidensya at batay lalo doon po sa magiging bagong ebidensya. Tingin ko po kaya po nga mag-convict.
0: At saka sinasabi nga, di ba, kung Terry, kung talagang magiging fair ang lahat, diba? Sabi mo nga, kung titignan ng ebidensya at aalisin, diba? Yung partisanship, yung iyong political leaning, eh sabi mo, based sa evidence.
1: Well, tama po yan. But to be very clear po kasi, yung answer din po kasi ng pangalawang pangulo, wala din masyadong laman yun eh. So, very interested din
0: non-answer
1: po kami.
0: Non-answer nga sabi mo.
1: Non-answer po yung sabi namin. And gusto ko namin talaga makita sila sa pre-trial proceedings. No?
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon ho talaga nila kailangan din ilista ano ho ba yung mga depensa at particular ng mga witnesses and documents ho nila to answer point per point yung pong mga articles of impeachment.
0: This time ba tingin mo dadating ang vice presidente?
1: Well, hindi naman ho namin siya inaasahan sa pre-trial proceedings. So, inaasahan ho namin yung mga abogado po niya. Pero I think may kailangan lang din pong habulin yung pong Senate Impeachment Court doon sa usapin po ng pagpapadalo sa atin pong pangalawang pangulo. Kasi doon po sa summons na ibinigay sa kanya at sa kanya pong team, hindi po siya re-require na magpakita eh. Doon po sa Senate Impeachment Court. Eh kasama po sa rules ng Senate Impeachment Court na dapat utusan yung pong isang nasasakdal na magpakita po sa Senate Impeachment Court. So I think yan po ay isang bagay na pwede pa rin naman ng habulin ng Senate Impeachment Court. I don't know kung bakit hindi ito nagawa noon, pero pwede pa rin naman pong paharapin ang pangalawang pangulo.
0: At mas mabuti kung haharap siya.
1: Well, siya ho yung mapagpasya dyan po sa bagay na. Kasi ang totoo naman ho, nakalagay din ho doon na kung hindi man siya magpakita, ililista lang po yung fact na hindi po siya napakita. Pero yung very important po kasi, utusan ng Senate Impeachment Court na magpakita ang isang impeachable official sa harap po nila.
0: Obligado ba? Or sabi mo nga, kahit hindi sumipot?
1: Pero yung the order should still be made on an impeachable official.
0: At isa lang ba, Attorney Terry, sa articles of impeachment ang mapatunayan? Yun na.
1: Tama po yun. So, dun po sa apat, isa lang po dun sa mga articles ang maging batayan for conviction. Tapos na po yung usapan.
0: Nako, ayan. Panghuling message, Kong Terry, kasi mga abangers na tayo lahat come June 18.
1: Well, tingin ko naman po, tuloy-tuloyin po yung atin pong proseso.
0: Mm-hmm.
1: So, sa June 15, isasubmit po ng lahat ng partido yung pre-trial briefs. No?
0: Mm-hmm.
1: June 18, magaganap po yung pre-trial conference. Dalawang araw po yun. So, hopefully, magpakita po yung depensa ron. Pero antabayan po natin yung bagong ebidensya. Na ilalatag po ng prosecution at malalaman naman ho natin yon from the listing of the documents in the pre-trial brief itself. Eh.
0: At sabi mo nga, ano to, mga hindi inaasahan ba to na makukuha or nakalkal ninyo?
1: Well, isa yun dun sa mga dagdag pong mga ebidensya para ipakita na marami ho talaga mga pag-aari na hindi po nailista sa salin po ng pangalang pangulo. And to be clear, yan po yung almost

0: exact situation po doon sa conviction po niya former Chief Justice Renato Corona. May mga pag-aari na hindi po nailista sa kanya pong sal and on.
1: All right, maraming salamat Bicolsaro Party List Representative Terry Ridon at miyembro din po siya ng House Prosecution Panel. Happy weekend.
0: Maraming salamat. Happy weekend. Sandro, ako na dito.
1: Sorry, Sandro. Ang oras, 18 minuto makalipas ang 5 ng hapon, magbabalik pa rin ang Anong Take Mo?
2: ATM. ATM. Anong Take Mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
10: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Anong take mo sa DZMM?
1: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Kumusta na po yung ating mga kababayan dyan sa General Santos City at iba pang mga lugar na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Eto, kausapin naman natin si Barbara Joy Tangunan. Isa po siyang nurse at residente rin ng Barangay Kayupo, Kamba, Sarangani. Magandang hapon, Barbara.
2: Ay, hello po. Magandang hapon, Miss Maan.
1: Oo. Eto kasi, mga ka-ATM, na-encounter ko si Barbara nung naghahanap ako ng mga video, no, ng mga ina-upload ng mga residente ng Gensan o yung isang lugar, no, na naranasan nga yung lindol at isa siya sa hiningan ko ng permiso na magamit yung kanyang video. Eh, Barbara, yun na nga. Diba sa video mo, makikita na sa loob kayo ng ospital. No? Kwento mo nga, Barbara, anong nangyari nung, yun, doon kayo naabutan ng lindol, tama ba?
2: Yes po, oo. Na, yung father ko po, na-confined ng June 6 sa Gensan Doctor's Hospital po.
1: Mm-hmm.
2: And then, at nung Lunes, nung umaga, mga around 7 po, pumasok ako sa CR kasi maliligo na kasi magpa-process ako ng babayaran sa pharmacy at saka sa laboratory.
1: Mm-hmm.
2: Oo, tapos buti na lang, yung papa ko, binihisan ko ng pajama kasi naka-brief lang din siya.
1: Mm-hmm.
2: Doon sa ano sa hospital, so binihisan ko ng ano, tapos pumasok ako doon sa CR naliligo. Mm-hmm. So nung mga few minutes lang nakabanlaw na ako, biglang lumindol, malakas talaga, ma'am, malakas.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tapos nung lumabas na ako sa pintuan, action na ako na lumabas, yun, may nahulog na mga 60 by 60 siguro na cement board sa harapan ko.
1: Mm-hmm.
2: Nahulugan na. Nung ano, paatras ako, may nahulog na naman sa likod ko.
1: Mm-hmm.
2: Oo, tapos nung ano na, malakas na talaga yung ano, yung lindol. Madali akong ano, pumasok sa ilalim ng higaan ng papa ko ng sa hospital bed.
1: Oo.
2: Doon ako nakatagilid na lang ako kasi hindi ako makapasok talaga sa ilalim ng bed kasi may harang.
1: Mm-hmm.
2: Oo, nakatagilid lang. Buti na lang, yung upuan na nilagyan ko ng mga damit ko, dahan-dahan ko, well, talagang malakas yung, ano, yung lindol, dahan-dahan kong kinuha yung panty ko.
1: Oo,
2: dahan-dahan kong kinuha. Yung cellphone, hindi ko na ano, tapos yung papa ko, narinig ko na sumisigaw na ng Diyos ko,
1: mm-mm,
2: tulungan mo kami. Then ako din, nagsisigaw na ako na, ano, tulong, Lord. May mga anak pa ako maliliit, may anak pa ako na leukemia.
1: Mhm.
2: Huwag mo kaming pabayaan, sabi ko.
1: Oo. Eh yun nga, Barbara, ang pinagpapasalamat mo kasi dito, yung mga nurse at staff ng anong ospital nga yan? Kasi hindi kayo iniwan.
2: Yes po, sa fourth floor po, Gensan Doctor's Hospital po.
1: Mhm. Mhm.
2: Kumbaga pinang pumulong nung nag-stop na yung ano, yung lindol. Akala ko wala na talagang tutulong, ma'am, kasi wasak na ang mga ano, nagwasak-wasak na yung mga kisame.
1: Mm-hmm.
2: Wala nang tutulong, tapos biglang nung nagbihis na ako agad, kinuha ko yung mga important documents ko, pumasok yung apat na nurses sa loob namin.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko yung hihilahin namin yung bed, hindi pala pwede kasi hagdanan yung dadaanan namin, hindi ramp.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So kinuha namin yung foam, dinala si Papa sa hagdanan kasi hindi talaga siya magalaw, ma'am, kasi may ano, parang dumiin yung ribs niya due to motorcycle accident.
1: Yun nga, Barbara, ay eto ay mga imahe, no, ng kumbaga nanaig yung kabayanihan, yung pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit ng ating mga kababayan din dyan. Minsan nga, hindi nyo kaano-ano tulad dyan, mga nurses and staff na pwedeng iniwan din kayo at isalba yung sarili nilang buhay. Pero kumusta na kayo, Barbara, ngayon? Ang sabi kasi, nakabangon na unti-unti. Nagbubukas na rin ba yung mga tindahan dyan, mga establishmento?
2: dito sa amin po, malapit lang man kasi kami sa epicenter sa isang town.
1: Mm-hmm.
2: Dito sa amin, medyo may nasira na ano, dito sa Kiamba, may mga nasira din ng mga bahay, mga kagamitan. Pero ang next town, yung Glan Sarangani po, yun talaga ang naging naapektaran ng ano,
1: mm-hmm,
2: ng lindol.
1: Mm-hmm.
2: Ang harapan ng Maasim Sarangani, kasi we are surrounded by Sarangani Bay Area kasi, ma'am.
1: Mm-hmm. Oh, yes.
2: Oh, yan ang apektado, yung Glan Sarangani.
1: Oo. Ma'am Barbara, ay mag-ingat po kayo kasi may mga aftershocks pa rin yata. No?
2: Meron pa po. Mga dalawang beses ngayon po, pero hindi na masyado. Nung mga 2 days after the lindol, mga 5.8, 5.7 magnitude pa rin po.
1: Mm-mm.
2: Pero sa ngayon, unti-unti na lang po.
1: Okay. Hangad po namin, Ma'am Barbara, ang muli niyong pagbangon, hindi lang inyong pamilya, kundi lahat po ng mga naapektuhan sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Magandang hapon po.
2: Hihingi talaga kami ng ano ng yung bigyan talaga ng credit yung mga first responder namin kasi naawa talaga ako sila sa kanila, ma'am. Bumalik pa naman sila sa loob ng building kasi ang dami pang i-rescue ng mga pasyente.
1: So yeah, ito nga po yung mga ano, mga kwento ng kabayanihan nila. I'm sure yung mga ospital ay nakikinig din. Bibigyan din sila siguro ng pagkilala sa kanilang mga nagawa. Maraming salamat, Ma'am Barbara Joy Tangunan.
2: Okay po. Sige po, ingat din po kayo.
1: Nurse at residente po siya sa Barangay Kayupo, Kamba Sarangani. Ay, batiin ko lang, Ma'am Nona Damian. Pinapabati niya sina Susan at Roel Magsumbol at Franeta Bilarmino. Susunod na sa Radio at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nino Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Christian Yuzores sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Happy weekend, ka-ATM. Bye!
0: ATM, anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: matter kung sino ang nakaupo.
1: May na-involve man ng mga opisyal kapag kailangang ayusin yan, hiwalay siya doon sa kung paano tumatakbo yung ekonomiya nila.
0: Alam mo, hindi lang natin masyadong nahimay ng maigi yung pong dissertation ni Dr. Peña Reyes, but maybe we can reserve that for another time. No? Kasi nga po, sa Korea noon, talagang binigyan nila ng diin yung pagpapalago ng mga industriya nila. Meron nga silang tinatawag na yung chaebol. Chaebol ang ibig sabihin nun, para mga conglomerate ba? Na mga kumpanya na talagang nakas-focus sa some specific industry.
1: Kung
0: na kaya nilang sila ang maging dominant player doon.
1: Parang naging niche nila yon.
0: Yes. So, for example, may kumpanya na malakas sa paggawa ng semiconductors. Semiconductors muna. Eh, yun ay bagay na lahat ng mga electronics industries ay kinangangailangan ng semiconductors. So, hindi ko na babanggitin yung pangalan ng kumpanya.
1: At hindi na sa Korea yun. All around the world.
0: All around the world. Sila nagsusupply. So, hindi ko na babanggitin yung pangalan ng kumpanya. But you know that brand, at sila po yung nanguna talaga sa paggawa ng semiconductors. Shipbuilding. Meron po talagang kumpanya sa Korea na lumaki because it provided ships to all countries na nangangailangan ng ships. Ngayon, na nag-branch out na rin sila syempre sa mga kotse, di ba? And even to consumer electronics. Pero yun ang ibig sabihin, nag-focus talaga sila sa strategy nila to develop specific industries kung saan nila pwedeng mag-compete worldwide.
1: At hinusayan nila.
0: Yes.
1: Ginalingan nila at siniguro nila na yung pagtaya nila doon magpapatuloy at hindi masisira.
0: At kaya nga lumaki na lumaki yung mga kumpanyang ito habang sila ay nagiging isa sa mga industry leading players worldwide.
1: Seneryoso nila.
0: Kinakailangan ho kasi sana natin ganun ang ginawa. But looking back at our history, kahit na ang bilangin nyo pa ay 128 years or 81 years of independence, eh saan po tayo naligaw? At paano ho tayo maibabalik sa tamang landas? No? If we were gonna listen to experts like Dr. Percival Peña Reyes, well, nasabi na ho niya kung ano yung mga parang naging kulang at ano yung parang nakakahadlang sa atin, sana malampasan natin yun, no? At in yung, this lifetime.
1: At yung tanong mo nga na yun, partner, di ba? Yeah. Kahit kaming new generation eh, even in sa generation ba namin, sa lifetime namin, madadatnan namin yung panibagong henerasyon na maayos, madadatnan din ba namin yun? Even yung mga pausbong pa lang na bagong henerasyon.
0: Ano daw yung target? Sabi niya,
1: 2040. Ambition 2040.
0: 14 years from now, di ba? Eh, by that time, ano ka na nun, mga partner? Baka may senior citizen guard ka na lang. Ay, hindi pa naman. Malayo
1: napakaliit
0: kasi
1: na nung timeline na yun. Dapat naghahabol tayo, hindi ba?
0: Anyway, so speaking of time at maghahabol tayo, now is 6:16 na po ng gabi. Nakailangan po namin ni Secretary Christian Yusores na magbigay daan po muna sa ilang pumahalaga mensahe. Sa ating pong pagbabalik ay meron pa palang guest.
1: Yes.
0: Si Secretary Christian, pero si Secretary Christian na po muna ang magtitimon sa ating programa dahil si Kakan Enturing ay magta-transition. Aba, into another studio. Dahil po tayo ay makakasama po dun sa mga magbabalita maya-maya sa TV Patrol. So, tayo po ay lilipat muna. Secretary Christian, take it away.
1: Take it away. Maraming salamat, Sir Tony. At magbabalik po ang programang Issues
0: Spotted! Spotted! Spotted! Spotted!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing

0: boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
2: Six 20 po ang oras. Nagbabalik po ang programang Issue Spotted. Kasama niya po Christian Yosores sa ngalan ni kakantoring Tony Velasquez na nagpunta na po mamaya para abangan po natin sa TV Patrol. At sa dahong ito ay tuloy-tuloy po ang ating diskusyon kaugnay ng pagdiriwang natin ng Independence Day ngayong araw. Dahil dyan po sa Maynila ay may iba't ibang mga grupo po na nagprotesta sa maghapon bilang paraan para ilabas ang kanilang saloobin tungkol sa pagdiriwang natin ng Independence Day at sa ilan po mga mahalagang issue. Kasama po natin ang Chairman Emeritus ng Buklura ng Manggagawang Pilipino at National President ng Partido Lakas ng Masa, si Calyody de Guzman. Calyody, magandang gabi po sa inyo. Christian po sa DZMM.
3: Christian, magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig.
2: Tama po, no? Ang kabahagi din po ang inyong grupo doon sa mga nagprotesta kanina sa Maynila.
3: Oo, kasama kami. Diyan, particular sa circle.
2: Opo. At I think ang magandang pag-usapan, Calyody, bukod doon sa naging programa po ninyo, ano, napapanahon po dahil ang daming nangyayari sa bansa natin at palagi pong tinatanong ng taong bayan kung bakit nga ba kailangan nating lumabas sa kalsada at magprotesta.
3: Oo, dahil talagang hindi pa lubos talaga yung ating kalayaan sa ngayon. Dahil laganap ang mataas na presyo, ng bilihin, mataas na presyo ng gasolina, ng kuryente, land grabbing, yung karapatan ng mga mahihirap ay nasusupil at walang ginagawa yung ating mga opisyal ng gobyerno kundi magtalo-talo sila at ang asikasuhin ay yung kailang pagtitiyak na makapwesto sa posisyon.
2: Mm-mm.
3: Sa halip na pag-usapan ang problema ng sambayanan.
2: Opo, kanina nga po pinag-uusapan namin, Calyody, ni na Sir Tony, pati ng una naming guest na for the past decades, parang hindi naman talaga natin masasabing tayo'y tuluyang lumaya or merong independence dahil parang sakal na sakal, taling-tali pa rin po tayo doon sa mga issues na binabanggit po rin nyo. And the fact na yung mga binanggit po ninyong issues sa trabaho, sa korupsyon, these are issues na 10 years ago pinag-uusapan na natin. And yet bakit up to this day, 2026 na, nandun pa rin tayo sa pareho mga problema na hindi pa rin tayo tuluyan nakakalaya?
3: Tama ka, Christian. Parang nawala lang yung mukha ng mga dayuhan dito, nawala yung mukha ng Kastila, nawala yung mukha ng Amerikano na namumuno sa atin, nawala yung mukha ng mga Hapon na nagsamantala rin sa atin. Pero ang problema, kung ano yung ginagawa ng mga dayuhan sa atin noon na pahirap, ay siya naman ang ginagawa ng ating mga mismong kababayang nakapwesto sa ating gobyerno, yung mga dinastiya, na walang iniisip kundi ang pagpapayaman, pagkakabalang ng kayaman at kapangyarihan. Yun ang kailang ginagawa. Kaya kung ano yung halos karanasan natin nung tayo nasa ilalim ng kontrol ng mga dayuhan, ay ganoon pa rin ang kalagayan natin ngayong na ang namumuno na sa atin ay mga Pilipino. Marami pa rin sa atin ang mga walang trabaho, walang lupa ang mga magkasaka, yung ating mga isda, inagawan ng kailang lugar na hulihan ng isda, yung ating mga driver ay walang tigil sa na problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Baon tayo sa utang. Kung noon ay may utang, ngayon baon na baon tayo sa utang. Kaya yung ating mga kababayan ay tumatakas na lang ang karamihan at nagpupunta sa ibang bansa para lamang magkaroon ng matinong kita sa napangsusuporta sa kailang pamilya. Yan yung problema hanggang sa ngayon na hindi pa rin natatakasan nating lahat.
2: At ano kaya yung punot dulo nun, Kalyo? Di kasi every 6 years, nagpapalit tayo ng administrasyon. Nagbabago yung hanay natin ng mga opisyal, ng mga politiko. And yet, yung mga binabanggit natin, yung mga pinag-uusapan natin problema noon, hanggang ngayon yung parin yung bit-bit at nadadagdagan pa habang lumilipas yung mga araw.
3: Nababago yung mga mukha ng mga pangulo, ng vice presidente, ng mga senador at congressman, pero hindi nagbabago yung sistema at ng justisya, ng kabuhayan, ng health, ay ganun pa rin. Pinagkakaitan yung ating mga kababayan. At ang punot dulo niyan sa aking mahabang karanasan sa pakikipaglaban sa usapin ng politika ay yung political dynasty. Ito yung punot dulo dahil kinokontrol nila yung ating politika sa bansa at ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan at pakikipagsabwatan sa mga mayamang negosyante o tinatawag na oligarch para payamanin sila ng payamanin at ang kapalit niya na yung kahirapan at kaapihan ng ating mga kababayan. Kaya kami kampanya ngayon laban sa political dynasty at ang problema, merong bill sa Kongreso na anti-political dynasty pero title lang. Yung laman ng buong panukala ay pro-political dynasty. Mag-i-institutionalize, mag-i-legalize o magiging constitutional sa pag naipasa itong bill na ito. Kaya kami nagsusulong ng People's Initiative, parang Christian. Mga tao na, taong bayan na ang gumawa ng batas.
2: Kasi tayo na ang kikilos sa ating manggagaling.
3: Oo, kasi yung ating mga congressman, senador, ay puro karamihan, ay political dynasty rin.
2: Siguro one last point na lang bago tayo magtapos, Kalyo, di ano, taon-taon tayong nagse-celebrate ng Independence Day. Although medyo mabigat sabihin na Happy Independence Day kasi parang hindi naman talaga masaya ang sitwasyon. Pero sa palagay po ninyo, if you can give a short answer to this, Kalyo, di kailan kaya natin masasabi talagang Happy Independence Day sa gitna po ng mga sitwasyong nangyayari ngayon sa paligid natin?
3: Siguro kung mamumulat ang maraming tao ng ating ulan na yung mga botante natin, mga kababayan natin at magre-reject sa political dynasty at magpupursige na maglunsad, magsulong ng bagong politika. Politika ng masa, politika ng mga leader ng sektor at hindi politika ng mga elitista at dynastiya. Tingin ko doon magkakaroon ng pagbabago sa sistema ng ating politika, ng ating ekonomiya na maglilingkod hindi para sa iilan kundi para sa sambayanan.
2: Hopefully po, Kalyo D. Maraming salamat, Kalyo D. Meron pa ba kayong mga activities today na related sa Independence Day or natapos na po yung mga programa natin?
3: Kanina, natapos na. Mayroon kami ginawa sa Rizal, may ginawa kami sa Circle, may ginawa kami dito sa may Tondo, Moriones. At saka sa iba pang probinsya
2: na
3: saan may chapter ang Partido Lakas ng Masa at ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino.
2: Okay po. Kalyo D, maraming salamat po at happy weekend po sa inyo. Ingat po. Si Kalyo D. Guzman ang Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at National President Partido Lakas ng Masa. Isang mabilis na pagbasa lamang po, no? Meron tayong mahalagang anunsyo bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Father's Day. Magsasagawa po ang Philippine Urological Association, katuwang ang DOH, ng Tayo Naman sa 13 po ng Hunyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa World City Medical Center, Aurora Boulevard, Quezon City. Magkakaloob po ang programa ng mga libreng serbisyo kabilang na ang health lectures, face-to-face consultation, prostate cancer screening, kidney and prostate ultrasound screening at PSA test. Layunin po ng programa na hikayatin ang mga tatay na bigyang halaga ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng maagang pagpapasuri at pagpapakonsulta. Taglay po ng kampanya ang panawagang Healthy Tatay, Stronger Buhay! 6:28 ang oras. Maraming salamat sa pagsama sa akin, mga kapamilya. Muli, sa ngalan po ni Sir Tony Velasquez, ako po si Christian Yosores, ang programang Issue Spotted. Susunod na TV Patrol. Bye-bye!
4: Paghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Glan Sarangani, pahirapan pa rin pagkain, tubig at gamot. Inapela! black card na nananawagan ng tulong kaliwat kanan sa maasim sa Rangani na tinumbok ng pagyanig. Motorsiklo ninakaw ng mga rider at kanila mga angka sa Caloocan City. Ika-isang daan at 28th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ipinagdiriwang
5: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
4: Pangulo Marcos kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang leader ng Senado. At Coco Martin, Julia Montes sa iba pang cast ng inaabangang seryeng Sigabo, Biyaheng Cebu.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagbuhos ng pakikiramay kay Rene Paterbonya. Dinagsapo ng maraming tagahanga at mga kasamahan sa kubunan ang unang araw ng burol ng namayapang student-athlete na si Rene Paterbonya sa Davao City. At live nagpapatrol doon si Hernel Tocmo. Hernel, kumusta ng sitwasyon dyan?
2: Alvin, mahaba ang pila ng mga tagahanga ni Rene Clerc dito sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus kanina. Ang mga nais makasulyap sa kanya ay nagsabing humanga sila sa basketbolista hindi lang dahil sa galing nito sa court, kundi naantig din sila sa kwento ng estudyanteng atleta. Kaya sa huling pagkakataon, nais nilang makita at magbigay pugay rito.
3: Matapos ang dalawang gabing burol sa Arlington Memorial Chapels, ibinyahe na nitong Huwebes ng gabi ang mga labi ng basketbolistang si Rene Paterbonya papunta sa Davao City. Puno ng pangarap si Rene o kilala sa palayaw na Bobet nang lumuwas pa Maynila ilang araw lang ang nakaraan. Pero hindi inasahan na mapapalitan ng pagluluksa ang pagbalik niya sa Davao International Airport dahil sa trahedyang sinapit niya sa Dipakulaw Aurora. Paglapag sa paliparan, dinala sa punerarya ang labi ni Rene Clerc at inihatid sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus. Isang misa ang inialay sa kanya kasama ang mga magulang at malalapit sa batang atleta. Alas 11 Biyernes ng umaga, nagsimula na ang pila ng mga taga-suporta at mga nakikiramay sa pamilya ni Rene. Ang iba ay may dalang bulaklak para ialay sa kanilang iniidolo. 5 oras na bumiyahe si JB Adverderada mula Cotabato City na tagahanga ni Rene Clerc, lalo na nang maglaro siya sa katatapos lang na palarong pambansa.
4: Bilang basketball player, matas yung profile kasi yung mga lahat ng paghihirap niya bigla lang po naman.
3: Kahit walang personal na koneksyon sa binata, naantig sila sa kanyang kwento sa loob at labas ng court.
5: Pinahanga po ako sa kanyang moves kasi ang galing niya po maglaro. Umiyak talaga ako kasi hindi po ako makapaniwala, and at the same time, ano po talaga yung pagpanaw niya bigla.
6: Sana po sir na maging kami ng ano sir na dapat bigyan ng hustisya sir. Sana may hustisya yung ano niya sir, sa pagkaano niya sir. Yes po, pagkamatay niya.
3: Nais ding makita ng mas nakababatang dating teammates si Rene Clerc at magpasalamat sa kanyang kabutihan at paggabay sa kanila para mas gumaling sa pagbabasketball.
7: Super bait talaga ni Bobet and she's so friendly po. Since first ko sa practice sa seniors, like, he's always approaching me. He always helping me sa practice na labanan ko yung pagod sa practice namin.
8: Tinuturing ko na po siyang kuya eh. Every time na nag-practice po kami, meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na huwag kayong mapagod mag-practice.
3: Sa probinsya ni Paterbonya sa Agusan del Sur, nag-alay ng isang sandali ng katahimikan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Bilang pagpupugay kay Bobet, na itinuturing nilang Agsurnon Sports Hero.
9: In absolute silence, we have to pray for the eternal repose of one of our sports hero sons in Agusan del Sur, the late Rene Paterbonya.
3: Samantala, nagpaabot din ng kanyang simpatiya si Vice President Sara Duterte sa pamilya ni Paterbonya at naniniwalang may pagkukulang ang Ateneo de Manila University sa nangyari.
10: Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school.
2: Alvin, kaninang alas 4:30 ng hapon ay inihinto na muna ang public viewing dito sa Ateneo de Davao University at may alay naman na misa at magkakaroon ng eulogy para sa namayapang atleta. At tatlong araw na ibuburol dito sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus si Baterbonia bago ito dalhin sa kanyang lugar sa bayan ng Talapogon sa Agusan del Sur ngayong Lunes ng hapon. Alvin?
1: Hernel, may bago bang pahayag ang pamilya o ina nung player? Kasi at mga ilang araw na rin since the last time na nagsalita yung nanay, may bago ba siyang pahayag o apela sa Ateneo?
2: Sa ngayon, hindi pa natin nakakausap ang ina ng ni Baterbonia at nakiusap din sila na huwag muna silang humarap sa media. Pero kanina ay nakapanayam ng mga miyembro ng media si ang dating coach ni Baterbonia na si Coach Jess Evangelio at sinabi nitong patuloy pa rin silang naghahanap ng sagot sa tunay na nangyari sa pamilya at sinabi rin niya na umaasa silang makaharap ni Coach Tab Baldwin ang mga magulang ni Baterbonia para magpaliwanag o malinawan sila sa totoong nangyari. Alvin?
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Ipinasaraan ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw Aurora ang resort na pinagdausan ng team building activity ng Ateneo Blue Eagles. Samantala, ramdam naman ng ilang resort sa Dipakulaw ang pagtamlay ng turismo matapos ang insidente ng pagkalunod ng dalawang basketbolista. Live mula sa Aurora nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, ano ang lumabas na pagkukulang kung meron man ng resort kaya ito inisyuhan ng temporary closure order ng LGU?
11: Alvin, ayon sa pamahalaang lokal ng Dipakulaw Aurora, ay may mga lumalabas na hindi nasunod na probisyon ng kanilang lokal na ordinansa. Ito nga naturang resort, kabilang dyan yung kawalan ng warning signage dun sa paligid nito. Ang sabi naman ng Municipal Tourism Office, walang certificate yung mga lifeguard na naka-duty doon sa resort.
12: Apat na araw matapos ang pagkalunod ng dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, naglabas ng temporary closure order ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw Aurora para sa resort na pinagdausa ng team building activity ng mga atleta. Huwebes ng gabi nang dalhin ang nasabing order at tanggapin ng gwardyang naka-duty sa resort. Ayon sa LGU, may nilabag na ordinansa ang pamunuan ng resort.
13: Walang signage doon sa labas. Kahit po yung pool nila, hindi mo ma-determine kung ilang feet, wala ding mga vest doon. Walang pool rules. Iyon po ang nakita namin. Ang kulang lang yung mga hotline, kasi lahat ng hotel ay binibigyan namin ng hotline ng MDR, police, sa tourism, ganun po. Iyon po, wala.
12: Wala rin anyang lisensya ang mga nagsisilbing lifeguard ng resort.
13: May apat po silang guard at the same time ay mga lifeguard po sila. Pero hindi po license yung lifeguard. License silang mga security guard. Dual po ang task. Yung isa parang pinakaano nila dun sa entrance nila. Tapos yung isa siyang tumitingin dun sa kanilang pool sa paligid.
12: Kinumpirma naman ang pamunuan ng resort na natanggap na nila ang kautusan ng LGU at ipinasa na nila ito sa kanilang abogado para sa mga susunod na hakbang. Handa rin silang makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa lahat ng legal at administratibong proseso. Nagsimula na rin anila ang kumpanya ng mga pagwawasto at pagpapabuti sa mga pasilidad at operasyon nito para higit pang mapaganda ang serbisyo at karanasan ng kanilang mga bisita. Ramdam naman ang ilang resort sa Dipakulaw ang pagtamlay ng turismo sa kanilang lugar matapos ang insidente. Kung dati sa ganitong long weekend, ingay na mga bisita ang maririnig sa baybaying ito, ngayon, tanging hampas ng mga alo na lang. Gayunman, itinuloy pa rin ni Dorothy at mga kaibigan ang kanilang bakasyon. Tiniyak naman ang isang resort owner na kumpleto sila sa gamit at mga tao.
14: Meron kaming life ring kasi binili na namin yan, may mga life vest kami. Tapos mga surfboards para mabilis puntahan yung pag may nalulunod. Kasi tourist spot ito, sayang naman, di ba, kung matatakot yung mga tourist na pumunta dahil lang sa isang incident na hindi maganda.
15: Kailan lang nangyari yun, di ba, nabalitaan namin yun, pero talagang pupunta at pupunta pa rin kami dito.
12: Aminado naman ang Barangay Lipit na nakakasakop sa mga resort na halos taon-taong may naitatalang nalulunod sa kanilang lugar dahil sa kondisyon ng dagat. Tanda pa nila ang pagkasawi ng isa sa mga rescuer na sumagip sa tatlong bata noong 2016.
15: Sa lakas po ng current, nakala sila sa salvavida. Yung po hinabol po ng rescuer. Yung isang rescuer po namin dito sa Dipakulaw po, parang namulikat, bumigay po yung kanya. Kaya nung kwansiyang rinispond din na naman po.
12: Dahil dito, hindi anya sila tumitigil na paalalahanan ng mga turista, katuwang ang LGU at ang pulisya. Alvin, wala pa ngang ibinigay na eksaktong petsa ang Dipakulaw LGU kung hanggang kailan mananatiling sarado yung naturang resort. Pero ayon sa Municipal Tourism Office, kailangan muna ng resort na makumpleto o masunod ang lahat ng patakaran bago sila magpasya. Alvin.
1: So ngayon, Jesse, wala nang naliligo kahit mga locals?
12: Alvin, sa ngayon meron. May mga naliligo dito. Pero kanina umikot at nagpatrolya yung PNP Dipakulaw. Pinaalalahanan nila yung mga turista na nandito ngayon na huwag lumayo o hanggang dito lang dapat sa shore dahil nga time to time ay lumalakas yung rip current o yung alon dito sa dagat, Alvin.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
2: Timbog ang isang motorcycle taxi rider sa Rizal sa tulong ng GPS tracker na sa ninakaw niyang cellphone. Sa Caloocan City naman, pinagtulong ang nakawin na grupo ng mga rider ang isang nakaparadang motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
12: Madaling araw ng June 6 na mahagip sa CCTV ang kumpulan ng mga rider at angkas na ito sa tapat ng isang bahay sa Barangay 167 Llano, Caloocan City. Sa isa pang CCTV, nakuhanan na tila naka-escort ang mga rider sa isang lalaking nagtutulak ng motorsiklo. Ayon kay alias Michael, motorsiklo niya ang itinutulak ng lalaki sa video na ninakaw ng grupo habang nakaparada sa labas ng kanilang bahay.
16: Sinira nila po yung lock sa manibela din. Tinulak po nila pataas. Nung sanay-sanay nga po silang magnakaw po. May alam po sila sa motor . Hindi po kayo yayaman yan, boss. Lumaban na lang po kayo ng patas.
12: Nagpasaklolo ang biktima sa mga otoridad para mabawi ang kanyang motorsiklo. Matipid sa detalye ang pulisya dahil patuloy ang kanilang follow-up operation. Pero sinabing tukoy na nila ang grupo at kinasuha na ang nabidyohang nagtakas sa motorsiklo. Rumuronda na rin ang barangay sa lugar para maiwasan ang kaparehong insidente.
17: Gagawa naman po namin ng paraan hanggang makaya po namin mag-ikot. Nag-iikot naman po kami. Last time nakahuli kami dito, matiga Quezon City or mga Valenzuela po talaga.
12: Sa Quezon City, arestado ang motorcycle taxi rider na ninakaw ang mamahaling cellphone ng isang natutulog na driver sa Barangay South Triangle. Sakuha ng CCTV sa Samar Avenue, Martes ng gabi. Lumiko ang rider at huminto sa likod ng nakaparadang closed van. Hindi naaninag sa video ang pagnanakaw, pero natunto ng pulisya ang suspect sa Taytay, Rizal dahil sa tracker app ng tinangay na cellphone.
18: Nung nalaman ng biktima, still yung GPS ng cellphone na naka-on pa and pumipitik dun sa Taytay, immediately pumunta kami dun sa Taytay. And yun nga, nahuli namin yung suspect and possession pa dun sa sa cellphone ng biktima. Then in-identify, yun talaga tinuro ng biktima. Siya talaga yung kumuha dun sa cellphone.
12: Umamin sa krimen ng suspect.
19: Parang naakit lang po ako nung nakuhaan yung cellphone. Ipang-ano lang po sana yung gagamitin ko po sa trabaho.
12: Ayon sa pulisa, dati nang nakulong sa kasong pang-aabuso ang suspect at balikpiitan ngayon dahil sa mga reklamong theft at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: May bago umanong ebidensya ang House Prosecution Panel na planong ilatag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa isang House Prosecutor, kaugnay ito ng mga sinasabing personal properties ng bise na hindi anya idedeklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALEN. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
20: Hindi lang mga ebidensyang lumabas na sa mga pagdinig sa Kamara ang ilalatag ng prosekusyon sa impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, may bago at mahalagang ebidensya silang planong ihain kaugnay ng mga sinasabing personal properties ng bise na hindi umano idineklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pagtataya ni Ridon, aabot sa milyon-milyong piso ang kabuoang halaga ng mga nadiskubring pag-aari.
21: Hindi naman ho ito isa o dalawa lang, no? Kundi numerous pieces of property. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. Pero hindi po ito nailista sa kahit po anumang Statement of Assets sa Liabilities Net Worth document ng atin pong pangalawang pangulo. Yan po yung isa sa naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Yan ganyan po, exact, specific, non-disclosure ng pag-aari.
20: Isasama ng prosekusyon ang bagong ebidensya sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court sa Lunes. May mga bagong individual ding idadagdag sa listahan ng testigo ng prosekusyon.
21: The only additional witnesses would be the person who will authenticate and syempre give sense, no, on this new piece of evidence. We will get someone from government to authenticate it.
20: Giit niya at ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, pinapayagan sa rules ang paghahain ng bagong ebidensya kahit hindi ito lumabas sa mga pagdinig sa Kamara.
22: We cannot preempt the ruling of the impeachment court, no? But under the rules of court and under the pretrial order, notice of pretrial issued by the Senate Impeachment Court, this is allowed.
21: I'm quite certain naman ho that the clerk of court will see the relevancy and the materiality of this particular piece of document, no, that will be submitted.
2: Lotson.
20: Sa Lunes na rin inaasahang magsusumite sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance ang private prosecutors sakaling kailanganin sila ng mga taga-usig ng Kamara sa pre-trial conference sa June 18. Sinubukan ng ABS-CBN News na hingan ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay ng umano'y bagong ebidensya laban sa kanya, pero wala pa itong tugon. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
23: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at sa naturang okasyon, ang Pangulo mismo ang kumilala kay Senador Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Samantala, nagbabala si Vice President Sara Duterte na mawawala ang kalayaang tinamasa ng mga Pilipino kung hindi mapipigilan ang katiwalian sa bansa. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
24: Ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsisakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan, na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
25: Ito ang isa sa mga makahulugang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa pagbabaliktanaw ng Pangulo sa kasaysayan ng bansa, iginiit niyang nabigo ang mga naunang pag-alsa ng mga Pilipino laban sa mga mananako dahil hindi sila lumaban noon nang nagkakaisa.
24: Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan.
25: Nataon ang Araw ng Kalayaan at ang talumpati ng Pangulo ilang linggo matapos ang sigalot sa liderato sa Senado. Bagamat walang binanggit ang Pangulo na partikular na away politika, naging makahulugan ang pagdalo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang kinatawa ng Senado sa pagtitipon sa Quirino Grandstand.
24: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
25: Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ng publiko na magkasama sina Marcos at Gatchalian matapos ilang beses sabihin ng Malacanang na ang senador mula sa Valenzuela ang kinikilala nitong leader ng Senado at hindi si Senador Alan Peter Cayetano. Samantala, sa kanyang baluarte sa Davao City naman, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Sa kanyang talumpati, nagbabala ang pangalawang pangulo na maaaring mawala ang kalayaang tinatamasa ng Pilipinas kung hindi mapipigilan ang katiwalian sa bansa.
0: Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan.
25: Sa kabila ng bangayan sa politika, pareho namang sinabi ni na Marcos at Duterte na hindi dapat sumuko ang mga Pilipino sa paglaban sa mga makabagong hamon tulad ng pagkalat ng peking impormasyon at pang-aabuso sa kapwa.
24: Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
0: Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang damay kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa.
25: Sinabi naman ni House Speaker Faustino Boji D na ang hamon ngayon sa pamahalaan ay tiyaking mararamdaman sa bawat komunidad at tahanan ang bunga ng kalayaan.
4: Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad.
25: Pagkatapos ng parada at pagtataas ng bandila ng Pilipinas, nagpatuloy ang pagdiriwang sa Malacanang para sa Van de Noor o ang salo-salo ng Pangulo kasama ang diplomatic community at iba pang kinatawan ng ibang bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
23: Gretchen, ano bang pabao nating showbiz balita sa ating mga kapamilya ngayong long weekend?
5: Zen, nagpakilig ang Aces of P-Pop, BGYO, sa kanilang mga bagong kantang Raindrop at On Demand. Mixed emotions naman ang cast ng seryeng The Secrets of Hotel 88 sa nalalapit na finale ng kanilang serye. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
23: Kasabay ng pagpatak ng ulan, marami na rin ang na-LSS sa Raindrop ng BGYO. Lyric video pa lang ang inilabas, marami na agad ang kinilig. Kasabay ito sa On Demand, ang pinakabagong EP ng Aces of Pop.
6: Super happy kasi sobrang bilis and syempre hindi naman mangyayari yun kundi dahil sa Aces. And saya namin na ang ganda ng feedback. Like, lahat talaga daw walang tapon dun sa songs. And yun din naman talaga yung goal namin nung bago pa namin i-release yung EP.
23: Ibinahagi ni Mickey kung paano nabuo ang On Demand.
7: When me and Nate went to the ABS-CBN Music Camp, that was back in 2024. And we made a whole bunch of songs na nasa archives lang namin. And dinivide namin siya into different EPs.
23: Kasado na ang nalalapit na mall tour ng BGYO para makisaya sa Aces. Bago yan, nakipag-meet and greet muna.

0: na si BGYO Jello para sa hit I Want Original series na The Chambermaid's Daughter na pinagbibidahan nila Alexa Ilacan.
1: Pinaghirapan namin tong show na to, kaya for us it's really a blessing na marami pang sumusuport sa The Chambermaid's Daughter, and sa lahat ng support na natatanggap namin, it feels like a reward sa hard work ng buong team.
0: Kasabay ang The Chambermaid's Daughter sa mga mapapanood sa mas pinalawak na abot ng IWANT sa partnership sa pamamagitan ng bagong telco.
2: So our streams on isang bagong offering mula sa dito, ano. So for $1.99, not only will they have data to watch all of their favorite shows, they'll also get a free basic subscription to IWANT. So lahat ng mga IWANT originals na gusto nila mapanood, ma-unlock nila sa Stream Zone.
3: You should leave.
0: Ang isa pang IWANT hit na The Secrets of Hotel 88, magkakahalong emosyon ang nararamdaman ngayon ng cast sa nalalapit na finale ng mystery drama series.
4: Magkaka-excite kasi alam yung ending talaga maganda siya, pero at the same time nakakalungkot kasi parang paubos kami ng paubos na yung ibig yung
5: bittersweet kasi nga masaya kasi maraming inaabangan ng mga manonood natin kung ano yung mangyayari sa Hotel 88, kung ano yung mga sikreto pang mapupunyag. But at the same time, syempre, malungkot kasi ito yung talaga namin naghirapan, and to see it ending, syempre, may good yung kinukulit.
0: May bago ng mga abangan sa global platforms ng ABS-CBN. Simula bukas, June 13, mapaparoon na ang The Crossing, Finding Our Way Home Through Stories. Isa itong anthology series na likha ng Filipino filmmakers mula sa PhilAm Creative Film Festival of Los Angeles. Mapapanood ito sa The Filipino Channel, Mix, Cinemo, at ANC.
6: Tanggol! You're the savior of the people, right?
0: So what? Isa pang good news, ang FPJ's Batang Quiapo mapapanood na sa 41 countries sa Africa. Kilala ito internationally bilang Gangs of Manila, na available sa English, Portuguese, at French, at mas pinalawak pa ang accessibility para sa mga manunood sa Africa. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kaliwatgan ang protesta isinagawa sa Araw ng Kalayaan. Mga basketballistang Nigerian tulong-tulong para sa namayapang si Divine Adili ng Ateneo Blue Eagles. Dini, nakisaya sa ticket selling para sa kick-off ng kanilang Signals World Tour. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilala ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
2: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munis magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at
7: nananatiling peligroso ang pagpunta sa ilang barangay sa bayan ng Glan, Sarangani dahil sa nagpapatuloy na pagguho ng lupa sa bundok. Ang ibang residente naman ginagawa na lang ng paraan ang kakulangan sa supply ng tubig sa lugar. Live mula Glan, Sarangani, nagpapatrol si Rafael Busano. Rafael, wala pa rin bang tulong na nakakarating dyan at wala pa rin bang supply ng tubig?
8: Oo, Zen, alam mo, nandito na yung tulong sa bayan ng Glan. Mapapribado man yan o galing sa gobyernong ayuda. Matatandaan mo na unang sinabi ng mayor ng Glan na prioridad talaga ng lokal na pamahalaan na maihatid yung ayudang pagkain at tubig doon sa mga malalayong barangay. Lalo't ilan sa mga ito ay hirap pa rin marating dahil sa mga nagpapatuloy na landslide. Sa katunayan, kanina ay sinubukan pa natin puntahan yung barangay Batulaki na isa sa mga nananatiling isolated hanggang sa mga oras na ito. Pero hindi pa nga nangangalahati yung ating biyahe ay pinigilan na agad tayo ng mga naglalaglagang bato.
9: Nagmamadaling tinulungan ng isang lalaki ang isang matanda na sumemplang sa sinasakyang motor habang dumadaan sa natabunang kalsada sa barangay Small Margos. Pansamantalang tinigil ang pagpapadaan dito sa mga sasakyan dahil sa naglalaglagang tipak ng bato bukod pa sa banta ng landslide kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya sa palaran ang mga residente sa pagdaan, bit-bit ang ilan nilang mga gamit. Ang isang motor muntik nang mahagip ng malaking tipak ng bato. Ang iba nagpasyang sa dalampasigan na muna dumaan. Si Irvin, tatlong beses magpapabalik-balik sa rutang ito para isa-isang sunduin ang mga kaanak sa kabilang barangay.
10: Kanina sir, pagdaan namin dyan, kaya takbuhan nga kami doon sa ano, sa malayo.
11: Bakit?
10: Baka maanohan ng bato ba? Masyado pang delikado. Madulas, tapos maraming ano, tinik sa dagat. Mahirap sir, kasi dyan ka dumadaan, malalaki yung mga bato dyan sa dagat.
9: Wala pa rin umanong ayudang natatanggap ang ilang biktima ng lindol. Dahil sa kakulangan sa tubig, ang mga residente ng isang barangay na ito, iniipon na ang tubig ulan sa mga timba at sinasala lang gamit ang pundang unan. Pero ang sinalang tubig, nakuhanan pa ng kiti-kiti.
12: Yung balo namin is natabunan ng kuha na landslide. Wala na po kami magawa kasi wala pang tulong gikan sa barangay kasi inuuna nila yung malayo. Minsan sir, masakit ang tiyan namin pero wala kami magawa, wala na kaming choice.
9: Si Ana Marie naman, pinagkakatipid-tipid ang litro ng bottled water para sa 6 na buwang gulang na anak. Sinulatan na lang niya ito ng sa bata para hindi tunggain ng ibang mga kasama.
11: Tubig po para sa bata, ito na lang po ang natira. Matagal na to. Hindi ko alam kung safe pa ba ito inumin ng baby ko. Sa kalsada po, nag-aantay po kami baka may dumaan.
9: Patuloy ang paghingi ng tulong ng marami. Nakasulat sa bahay na ito ang paghingi ng gamot at ang mensaheng hinabang maluoy mo o patulong, maawa kayo. Paglilinaw ni Mayor Victor Yap Sr., lahat ng barangay ay nahatiran na ng ayuda kahit pa yung mga hindi nararating na mga sasakyan.
13: We have given them all. I asked my barangay captains kung bakit may mga naka-placard. Mayor, gusto lang nila mga manghingi sa mga dumadaan pero nabigyan na po namin yan sila lahat. Kaninang umaga, naghatid tayo ng isang tanker na pinadaan natin doon, nagbigay ng water chopper ng Coast Guard na kapaghatid kahapon.
9: Samantala, nakarating na sa Region 12 ang ABS-CBN Foundation sa Gitka Pamilya, katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines at TV Patrol Lingkod Kapamilya. Namahagi sila ng mga food pack at hot meal para sa mga apektado ng lindol. Nakatakda rin silang tumulak sa bayan ng Glan para mahatiran ng tulong ang iba pang kapamilya. Nakapaghatid na rin ng tulong ang RDRRMC Region 12 at AFP, kasama sa kanilang ayuda ang maiinom na tubig, gasolina at communication equipment gaya ng satellite at radyo.
8: Zen, itong plaza na nasa tapat ng nakatabinging munisipyo dito sa Glan ay parang mistulang tent city na, no? Pero kanina naabutan nga natin na yung mga tauhan ng DSWD ay pinapalitan yung kanilang mga modular tent na mga family tent dahil ang sabi nila ito yung mas suitable para sa mga ganitong sitwasyon dahil yung modular tent, patatandaan mo Zen, ay wala namang bubong yan. Pero itong mga family tent may bubong dahil nga minsan umuulan talaga dito kaya exposed sila sa mga elements. So nakita rin natin kanina nagkaroon ng pamamahagi ng hot meals dito ang DSWD at sinabi rin nila, no, nakausap natin sila kanina na nagpa-deploy na rin sila ng mga water filtration systems dahil yun nga talaga yung nakita at dinadaing ng ilan nating mga kababayan doon sa malalayong lugar, yung tubig. Kaya ang pakiusap ng DSWD ay antay-antay lang at tiniyak din naman nila na kumikilos yung kagawaran para maihatid ang kinakailangang tulong sa mga oras na ito. Zen.
7: Oh, pero Rafael, may mga health officials ba tayo dyan para bantayan? Ano, baka kasi may mga pagkalat ng sakit dahil wala pa naman yung water filtration system. Also, nakakaranas pa ba kayo ng mga aftershocks hanggang ngayon?
8: Oo, Zen. Nandito yung command center, dito lang sa aking likod. At nandiyan maraming iba-ibang mga organizations ang nandiyan. At nandiyan din yung emergency response teams. No? Kabilang dyan sa emergency response teams na yan, yung mga doktor at yung mga health workers. Kaya handa naman silang umagapay doon sa mga kababayan natin na maaaring magkaroon ng sakit. Sa tanong mo naman kung patuloy pang nakakaranas ng mga aftershocks, oo Zen, kanina ay nakaranas pa rin tayo ng aftershocks bagamat hindi naman ito kasing lakas noong mga nagdaang araw. Kaya patuloy pa rin talagang pinag-iingat ang lahat at yung mga kababayan natin talagang sa labas na muna sila nanunuluyan hanggang hindi pa nila matiyak na safe na at hindi na magkakaroon ng mga panibagong pagyanig. Zen.
7: Maraming salamat at patuloy kayong mag-ingat. Rafael Bosano.
14: Kaliwat gan ang protesta ang isinagawa ng iba't ibang grupo ngayong araw ng kalayaan. Sa Maynila, nagkatulakan pa matapos pilit na alisin ng mga realista ang mga nakaharang na barikada. Live mula sa Mendiola, sa Maynila, nagpapatrol, Alison Ko. Alison, hanggang ngayon ba may rally pa o tahimik na?
15: Alvin, tahimik na ang sitwasyon dito ngayon sa Mendiola malayo sa karaniwang eksena tuwing araw ng kalayaan. Imbis kasi na sa pintuan ng Malacañang dalhin ang mga saloobin, sinubukan ng mga realista na dalhin ang kanilang mga hinanaing sa Embahada ng Estados Unidos.
16: Ilang grupo sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan ang nagtipon-tipon sa Maykalaw sa Maynila. Matapos ang maikling programa, sinubukang tumulak ng mga grupo papuntang US Embassy. Pilit na hinila ng mga relihista ang mga barbed wire at barikadang nakaharang kaya nauwi ito sa Tulacan sa hanay ng mga pulis.
17: Hindi ito kalayaan. Ang gusto natin, kalayaan na meron isang bansa, ang isang pamahalaan na magkataguyod ng interes ng Pilipino, hindi ng dayuhan.
16: Bigo ang grupo na umusad sa embahada kaya doon na lang sa Kalaw itinuloy ang protesta. Pero sa gitna ng programa, isang individual ang nakuna ng video na nag-spray ng pintura sa isang police officer na nakadeploy sa lugar. Iniimbestigahan pa ng Manila Police District ang pagkakakilanlan ng nasa video.
18: Paalamin po namin na meron naman po tayong mga video na makukuha. So far po, nang dumating po ang mga realista at nang matapos po ng mga 11:37, naging mapayapa naman po sa kabuuan.
16: Ilang grupo naman ang nagtungo sa Embahada ng China sa Makati para iprotesta naman ang anilay pangangamkam ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagamat na antala sandali ang daloy ng trapiko, naging mapayapa ang kilos protesta. Sa Quezon City, ilang grupo rin ang nagtipon-tipon para manawagang wakasan ang mga political dynasty at itigil ang katiwalian sa bansa. Bagamat sandali lang ang mga protesta at hindi ganon karami ang mga sumali kumpara noong mga nakaraang taon, kapansin-pansing mas pinaigting ang mga seguridad lalo sa paligid ng Malacanang. Ayon sa National Capital Region Police Office, mahigit 8,000 PNP personnel ang ipinakalat sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi ng paghahanda sa mga banta ng posibleng panggugulo na kumakalat online.
19: But fake or not, yung inyong kapulisan ay naka-ready for any eventuality. As of now po ay wala po kaming na monitor na manggugulo for June 12 dito po sa specific location po dito along the periphery of Malacañang.
16: Dagdag ni Abarin, maximum tolerance ang ipatutupad ng kapulisan sa mga magpoprotesta. Sa Kawit, Cavite naman, nagdaos ng rally ang mga progresibong grupo at kinondena ang anilay huwad na kalayaan at pakialam umano ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sinunog rin ng grupo ang effigy ni US President Donald Trump.
7: Alvin, kahit may mga sandaling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga relihista at mga otoridad kaninang umaga, naging mapayapa pa rin ang kabuuang paggunita ng Araw ng Kalayaan dito sa Maynila. Para kasi sa mga nagprotesta, ang paglabas sa kalsada ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi lang ginugunita, kundi patuloy na ipinaglalaban. Alvin, sa mga oras na ito, nagkakaroon pa rin at patuloy pa rin ang programa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng Senado kung saan patuloy rin at mas pinaiigting ang seguridad sa lugar. Balik sa iyo, Alvin.
14: Maraming salamat, Alison Ko. Patuloy na nagdadalamhati at naghahanap ng sagot ang pamilya ng nasawing Ateneo Blue Eagle na si Divine Adili. Nagsama-sama naman ang mga kapwa niya basketbolista mula Nigeria para tulungan ang pamilya ng kanilang itinuturing na kapatid. Nagpapatrol, Paige Javier.
20: Hustisya ang hiling ng pamilya ni Divine Adili matapos siyang malunod kasama ang teammate na si Rene Baterbonia sa aktibidad ng Ateneo Blue Eagles sa Dipocalao Aurora nitong Lunes. Sa isang social media post, sinabi ng ama ni Divine na si Elias Adili na isang anak sa pinakamahuhusay na player ng Nigerian team na naglaro sa All Nation Tournament sa Pilipinas noong 2024. Anya, ibinigay ni Divine ang lahat para sa Ateneo. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya Adili sa pagkawala ni Divine dahil sa umano'y kawalang ingat. Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi din ang ina ni Divine na hindi pa rin malinaw kung ano talagang nangyari sa kanyang anak.
21: The only thing I want is that they should please explain to me, let me understand. But because as I'm here now, I cannot even tell exactly what happened to my son.
20: Bagamat sinabi ng Ateneo na magbibigay ito ng tulong sa pamilya, sinabi ng ina ni Divine na mas kailangan nila ang paliwanag.
21: They said something like that. Mm-hmm. They said something like that, but that is not my main issue. They should first of all tell me what happened to him. Mm-hmm. Let them tell me what happened to him. They have to tell me.
22: And sympathies to...
20: Hindi rin makapaniwala ang kababayan ni Adili na si Prince Eze sa sinapit ng kapwa basketbolista mula Nigeria. Kwento niya, Lagi silang nag-uusap ni Adili tungkol sa basketball at hindi niya malilimutan ang kabaitan ng kaibigan.
1: I can't believe this. It doesn't feel real. It's unbelievable because he can fight his way out. He's strong. Everybody that you ask about him will always tell you good things about him.
20: Dumalaw ang basketbolista sa huling araw ng lamay ni Baterbonia sa Quezon City, Huwebes ng gabi, at pinakausap ang tiyuhin ni Divine sa pamilya ni Rene. Dahil nasa Nigeria ang pamilya ni Adili, nagpa siya si Eze at mga kapwa basketbolista na tumulong sa mga kailangan dito sa Pilipinas.
1: Let's help our brother the little way we can. We are able to talk to the father and he gave us his blessing that we should go forward and do it. So right now, I'm in communication with the family back home, like updating them.
20: Sa isang pahayag, nagpasalamat ang pamilya Adili sa mga dasal, pagmamahal at suporta na ipinabot sa kanila. Sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, pwede itong idaan sa pamamagitan ni Eze. Umaasa naman si Eze na walang makakalimot sa kanyang kaibigan.

0: na lumabas ang katotohanan. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging hebigat ba ang habagat ngayong weekend?
2: Alam mo, Tony, nasa monsoon break ngayon ang bansa dahil hindi umaabot sa Pilipinas ang habagat. Kaya po, sa hapon at gabi lamang may mga pag-ulan, dulot yan ng thunderstorms. Hanggang sa sunod pong linggo, may monsoon break sa ating bansa. Kaya ang mainit na easterlies o silanganin mula sa Pasipiko ang iiral. Wala rin tayong inaasahang low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, June 13 at 14 sa Luzon, maghapon po ng Sabado, may aasang mga pag-ulan dito sa Southern Luzon, lalo po pagsapit ng hapon sa may Occidental Mindoro. Sa gabi naman, may malalakas na ulan dito sa may Tarlac, maging sa ilang bahagi ng Cordillera at sa Western Isabela. At sa Linggo, hapon muli mararanasan ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Posible po iyang tumagal hanggang pagsapit ng gabi sa bahagi ng Cagayan Valley at dito sa may Aurora. Sa Palawan, Sabado, maulan mula bago magtanghali hanggang hapon at uulan muli sa probinsya pagsapit ng Linggo. Hapon po iyan tuloy-tuloy hanggang sa oras ng hapunan. Sa Visayas, maulan na umaga pa lang sa Sabado dito sa bahagi ng Negros at maging sa Western Visayas. Kakalat yung kaulapan at pagkapaulan sa ibang bahagi pa ng Kabisayaan, maghapon po yan sa araw ng Sabado. Sa Linggo ng madaling araw, meron pong malalakas na ulan sa may Bohol, Siquijor at dito sa bahagi ng Southern Leyte at uulan muli sa malaking bahagi ng Kabisayaan mula hapon po iyan, lalo sa may bahagi ng Southern Negros at dito sa may Panay at sa gabi may mga pag-ulan pa sa ilang bahagi ng Western Visayas. Sa Mindanao naman, may ulan na din sa umaga dyan sa ilang bahagi ng Davao Region maging sa may Zamboanga Peninsula. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin mula po yan tanghali at malalakas ang buhos ng ulan bago lumubog yung araw sa Maylanao Provinces at malakas pa ang ulan sa may Central Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Linggo, maulan muli mula tanghali sa malaking bahagi po yan ng Mindanao at posibleng malalakas ang buhos ng ulan lalo po sa gabi dyan sa may Zamboanga Peninsula dito sa may Bukidnon at sa may Davao City. Aasahan po ang maulang panahon ngayong weekend sa General Santos City at mga karating lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, kaya mag-ingat dahil posible ang pagguho ng lupa. Tayo naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng pagkapaulan ng thunderstorm sa araw ng Sabado. Posibleng tanghali pa lang makulimlim na at may mga pag-ulan. Mas mababa naman ang tsansa ng ulan sa Linggo, pero aasahan din po na magiging makulimlim ang kalangitan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Maligayang araw ng kasarinlan. Happy weekend at ingat kapamilya.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dagdag bawas. Posibleng asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na Linggo. At Coco Martin dadalhin ang sigabo sa Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Junica Prente. Sige, iyong pangabad. Oh. Si Radio Patrol Emil

0: Pasala para un amigo para sa mga hari.
1: Ako nang pahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
2: Talaga?
1: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
3: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio!
9: Hindi ako susuko!
5: Digasin!
10: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis!
5: Habulin!
11: Ang lakas-lakas ng apil mo.
12: Bulaklak para sa'yo.
5: Hindi ka sasantuhin.
13: Si Manoy! Bubuga na kaboy!
0: Talagang
5: ang bumangga. Kita!
14: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
0: Sinong sina dito?
14: Ako!
15: Balakbak ang puna din ang magiting na lalaki!
0: Sinesiga sa sine mo. Hari ka rito!
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
18: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been...
19: Bigo pa rin na maipaabot ang tulong sa maraming quake survivors sa mga barangay at bayan sa Sarangani. Sa bayan ng Maasim, kung saan naitala ang epicenter ng lindol, ilang residente ng Purok at barangay ang dumadaing sa kawalan ng may inom na tubig at makakain. At live mula sa Maasim, Sarangani, nagpapatrol si Francis Orsio. Francis, mayroon na bang tumugon sa panawagan dyan ng mga residente?
20: Tony, dito sa Maasim, Sarangani, sa mga karton ipinapahayag ng mga residente ang kanilang pangangailangan ng tulong. 5 araw nga makalipas ang lindol noong Lunes. Ang kanilang hiling, madalhan sila dito ng pagkain at tubig dahil kinukulang na sila sa supply. Dito naman sa gawing kanan po makikita yung mga water container na nakapila dahil sa unang pagkakataon, ang Philippine Army at Bureau of Fire Protection nagdala ng potable water para makapagbigay ng maiinom na malinis na tubig para sa mga residente.
21: Kaliwat ka ng placards na nangihingi ng ayuda at tulong ang karaniwang makikita ngayon sa tabing kalsada sa Maasim, Sarangani. Wala namang problema sa mga kalsadang madadaanan. Pero ang tanong ng mga residente, bakit tila hirap silang madalhan ng tulong?
22: Halos lahat ng ayuda na dumadating, is bakit nakatutok sa Jensen? Hindi sana naman, sana ipasyal din dito or ibahagi din dito sa Maasim. Kasi lahat din naman tayo naapektuhan, pero nakakasakit lang ng damdamin.
23: Dito, ano man sir, wala kaming, lahat kami sir naapektuhan. Bakit? Doon lang. Andito, wala. Masakit sir, masakit. Kasi wala kaming ano dito. wala kaming hanap buhay.
21: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maasim, Barangay Tinoto ang pinakamatinding na pinsala ng Lindol. Sa Purok 7 na binubuo ng mga miyembro ng tribong Samal Tausug, mahigit 30 bahay na gawa sa light materials ang tuluyan ng gumuho.
1: Sana po mapansin nyo naman ang Purok 7 kung ang yung iba na naapektuhan din kami.
21: Sa unang pagkakataon, pumunta ang Philippine Army at Bureau of Fire Protection sa naturang Purok para mabigyan sila ng malinis na maiinom na tubig. Sa isa namang evacuation center sa barangay Poblacion, sumisilong ang ilang apektadong residente. Ang 72-anyos na si Elma, asawa ng bedridden at stroke patient, idinadaing ang pangangailangang tulong pinansyal. Ang ginagamit kasing mahihiga ang kama sa evacuation center, nirerentahan pa nila sa ospital. Gumagastos sila sa kabuuan ng 20,000 piso para sa gamutan ng kanyang asawa.
2: Naghanap ng anak ko ng masakyan para lumikas kami dito. Hirap na hirapan na kami.
21: Aminado ang alkalde ng Maasim LGU na hindi pa rin sila nakakapaghatid ng relief packs sa coastal communities, kabilang sa Barangay Tinokto. Pero sisikapin anya na masimulan bukas, Sabado, ang pamamahagi ng tulong.
3: Since nung Monday, talagang struggling yung munisipyo natin kasi 2 days wala tayong kuryente and then walang signal and of course walang tubig, walang supply ng tubig. And ang kagandahan lang sa atin dito sa Maasim, kahit na dito ang epicenter ng Lindol, walang masyadong facilities o walang masyadong building, malalaking building ang na-affected.
21: Sa kabuuan, mahigit 1,700 pamilya ang apektado ng Lindol sa Maasim, Sarangani. Ayon sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umaabot na sa mahigit 86,000 pamilya ang apektado ng magnitude 7.8 na Lindol sa 352 barangays sa Regions 9, 11, 12 at Barm. Nananatili naman sa 47 ang naitalang nasawi, bagamat patuloy pa rin ang beripikasyon ng mga otoridad. Samantala, tumaas sa 38 ang bilang ng mga nawawala kung saan karamihan ay mula sa Region 11 at 12. Tuni na sa mahigit 2,400 families pa rin ang nananatili sa 31 evacuation centers sa iba't-ibang bahagi ng Mindanao. Habang yung paliparan naman sa General Santos City ay nananatiling sarado para sa mga commercial flight. At yung daungan o yung seaports sa General Santos City at sa Maiglan, Sarangani ay hindi pa rin magagamit dahil nga nasira ito dahil sa nangyaring lindol. Tuni.
19: Maraming salamat, Francis Orsio.
12: Aabot sa mahigit 50,000 local at overseas job opportunities ang inalok ng pamahalaan sa mga naghahanap ng trabaho sabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Samantala, sinisikap ng Department of Migrant Workers na liwanagin ang isang bagong polisiya sa bansang Hungary na nagsususpinde sa pagbibigay ng mga bagong work visa sa foreign workers na maaaring makaapekto sa mga OFW.
24: Dinagsa ng mga aplikante ang mga job fair ng pamahalaan ngayong Araw ng Kalayaan. Maraming mga fresh graduate, career shifters at mga naghahanap ng dagdag hanap buhay o di kaya ay makabalik sa pagtatrabaho. Gaya na lang ni Janet Mercado na isa sa mga nakipila sa job fair sa isang mall sa Pasig.
25: Window na ako. Wala naman ako maasahan. Alangan naman umasa ako dun sa in-laws ko tsaka sa mga pamilya ko. Siyempre, kailangan ko rin talagang magtrabaho para sa anak ko kasi nag-aaral pa siya.
26: Pag sinabi natin kalayaan, hindi po natin pinag-uusapan lamang yung malaya tayo mula sa mananakop. Hindi po, pinag-uusapan natin dito, malaya tayo na tumayo sa ating sariling paa, ma-develop ang ating mga kaalaman, ating skills.
24: Ganito rin ang mensahe ng Department of Migrant Workers na nagdaos ng hiwalay na job fair para sa mga gusto namang magtrabaho sa ibang bansa. 4,000 rehistradong overseas job vacancies mula sa 13 lisensyadong recruitment agencies para sa 18 bansa gaya ng Estados Unidos, Japan at mga bansa sa Europa ang inalok sa mga aplikante.
27: Dahil rehistrado po ang job orders at lisensyado ang mga naririto ngayon, sigurado yung kanilang mga application.
24: Si Patricia, receptionist ngayon sa isang restaurant, pero desidido nang makipagsapalaran sa ibang bansa.
4: For the family po, makatulong din po sa mga kapatid ko po and sila na lang po yung makapagtapos siguro.
24: Para naman kay Amy, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi pagtalikod sa Pilipinas, kundi pagkakataong maipakita ang galing ng mga manggagawang Pilipino.
6: Kailangan din natin lumabas kung sa palagay natin kaya naman natin, bakit hindi? Opportunity kasi eh, kailangan mo i-grab.
24: Ayon sa mga recruitment agency, maraming OFW ang nag-aasam ngayong makapagtrabaho sa Europa, kasabay ng dumadaming oportunidad na nagbubukas para sa mga Pilipino.
7: Unang-una, yung sweldo o yung salary na naibibigay ng mga bansa na hinahanap like Czech Republic and Slovakia ay at least doble or triple ng sahod nila dito sa Pilipinas.
24: Sa kabila nito, isang bansa sa Europa ang nagdesisyong ihinto muna ang polisiya sa pagkuha ng non-EU foreign workers. Epektibo nitong June 5, sinuspinde ng bagong pamahalaan ng Hungary ang mga bagong guest worker visas para sa tatlong bansa kabilang na ang Pilipinas. Pero ayon sa DMW, kailangan pa itong linawin. Ayon kay Yusek Olalia, ang malinaw ngayon, basta't kumpleto na sa dokumento at visa ang isang OFW, pwede pa rin siyang tumuloy sa trabaho sa Hungary.
27: Hanggat na issue ng OEC at may appropriate visa, okay muna. Ngayon, mag-aantay po tayo sa Hungarian Embassy kung sila ay mag-i-issue ng further visas.
24: Sa isang pahayag, siniguro rin ng Philippine Association of Service Exporters Inc. na hindi rin maaapektuhan ng bagong polisiya ang mga Pilipinong nagtatrabaho na ngayon sa Hungary at may work visa at residence permits. Sa datos ng DMW, tinatayang nasa 10,000 ngayon ang mga OFW sa Hungary.
8: Dagdag bawas pa rin ang posibleng asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa nakalipas na 4 ng trading sa world market, nasa 3 piso at 50 sentimo ang ibinagsak sa presyo ng litro ng diesel. Ang gasolina, may taas presyo mga 50 sentimos, habang may kaltas namang nasa 1.40 kada litro ang kerosene o gas. Ayon sa Department of Energy, bagamat may isang araw pa ng trading, sigurado na ang rollback sa presyo ng diesel sa Martes.
9: Reunited ang original na bida o ang Core 4 sa horror parody franchise na Scary Movie. Ano kaya ang bagong abangan sa ika-anim na installment ng pelikula? Alamin yan sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
10: Sa Scary Movie para sa bagong henerasyon, klasikong satire comedy na tungkol sa mga horror movies ang handog ng pelikula.
11: When you were still developing your confidence as a comedian, can you remember a moment when you felt a little scared before or during a performance?
13: The Scary Movie was in 1999, was my very first audition in Los Angeles. Keenan Ivory Wayans saw my audition tape. No idea what I was doing. I was broke. It was a life-changing experience for me.
10: Nagsimula ang Scary Movie sa Wayans Brothers na kilala sa larangan ng komedya.
28: I remember being on stage at 19 years old at the Laugh Factory. Wasn't doing too well and Chris Rock heckled me. I bombed and then I quit stand-up for 20 years. That hazing taught me, hey man, you're gonna have some tough nights in comedy, but you only fail when you quit trying.
29: I started stand-up back when Damon and Keenan was already the hottest thing in Hollywood. So I was their little brother trying my hand at something that they already mastered. As an artist, for you to grow,
28: yes,
29: you have to do what is right for you, for the process.
28: Salamate!
29: Mahakita!
28: Salamat!
10: Ibinahagi rin ni Sean na may anak siyang Pilipino at kabilang sa talented na angkan ng mga Wayans. Mapapanood na ang Scary Movie sa mga sinihan. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
8: Susunod, Department of Foreign Affairs may buwelta. Matapos pagbawalan ng Beijing, si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. At Bini, nakisaya sa bentahan ng tickets para sa kanilang Signals World Tour. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Masaya ang pare.
1: nakikinig ako.
5: Dahil araw-araw, may sili saya.
14: What's happening here?
15: Bakit parang kasalanan ko pa?
16: Poor sister lang, poor sister.
5: Sayang nakakakilig.
14: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
17: Ayoko mahal kita.
18: No one touches Shine. She's my jowa.
20: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
5: Sayang laugh trip.
14: Nawala.
22: That's the most funniest I've ever seen.
23: Ooh, charinggera.
5: Isama na ang buong family sa masayang bonding.
30: Mapit ka sa akin.
31: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
32: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitipi.
5: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
33: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
34: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
35: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
36: Makinik! Manuper!
37: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
38: Hindi ako natatakot sa isarapin.
36: Matindi!
39: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
36: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
39: Mananagutin ko kanyan.
36: Walang kakabataan nag-iisang alamak.
37: Sino ka ba talaga?
36: Ramon Revilla Sr.
37: Bilib lang muna ko sa inyo. Mukunian ka natin ka.
36: Alamak ni Akima.
40: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
36: Sa sinimo, hari ka rito.
41: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
42: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
41: Ang naninindigan para sa katotohanan.
43: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
41: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
44: Bago pa man sumikat ang araw,
45: Gabi!
46: Good morning!
41: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
47: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
41: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Isang unfriendly act. Ganito inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang pagbabawal ng Beijing na pumasok ng Chinese mainland, Macau at Hong Kong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay ng West Philippine Sea. Pero para sa kalihim, hindi magiging hadlang ang ibinataw na sanctions ng China para gawin ang kanyang trabaho at tungkulin. Nagpapatrol, Bianca Dava.
48: Hindi natitinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos na i-ban siya at ang kanyang pamilya ng China na makapasok sa Chinese mainland at special administrative regions ng Macau at Hong Kong. Inanunsyo ito ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes dahil sa umano'y mga irresponsabling pahayag ng kalihim laban sa China na nakasira sa kanilang lehitimong interes at sa ugnayan ng China at Pilipinas. Bukod sa entry ban, ipinagbawalan din ang kanilang mga mamamamayan at Chinese organizations na makipagtransaksyon at makipag-ugnayan sa kanila. Ayon sa kalihim, karapatan naman ito ng Beijing, pero binigyang diin niya na karaniwan itong tinatarget ang sino mang nagsasalita laban sa mga gawain nito. Ayon pa kay Teodoro, tuloy lang ang pagganap niya sa tungkulin at pagtaguyod sa interes ng Pilipinas. Pero bago pa man ang formal na anunsyo ng Beijing, may binitawan ng pahayag si Teodoro.
49: Wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. May balak sana ako kasi gusto ko talagang dumalaw. Sarap ng pagkain, mabait ang tao. Pero natatabunan ito sa klase ng gobyerno na mapaniil na meron sila.
48: Itinuturing ng Department of Foreign Affairs na isang unfriendly act ang hakbang ng China. Ayon sa DFA, hindi ito makatutulong na mapalakas ang tiwala at mapanatili ang maayos na ugnayan ng Pilipinas at China.
0: Mga sinabi ng China is their sovereign right. However, we are of the view na hindi tama yan sa pag-uugnayan ng mga bansa. Tingin namin hindi tama yung pag-ban nila sa kay Secretary Chudoro at sa kanyang pamilya.
48: Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi pinag-iisipan ng Maynila na suklian ng katulad na parusa ang Beijing.
0: Kung gusto nating i-ban a certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities. Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, then kung meron silang pagkakamali, then we have a diplomatic protest.
48: Buo naman ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa Defense Chief sa harap ng hakbang ng China. Ang mga pahayag-an nila ni Chudoro kaugnay ng West Philippine Sea ay nakabase sa international law, sa 2016 Arbitral Award at sa mga karapatan ng Pilipinas. Para sa AFP, ang Chinese sanctions ay layong manakot at patahimikin ang mga naglalantad sa mga ilegal na pinagagagawa ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero hindi anila mapipigilan ng anumang foreign pressure na tuparin ng sandatahang lakas ang tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bianca Dava, ABS-CBN News.
1: Iniutos na ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na suriin ang pag-hack sa website ng Senado noong Miyerkules na gabi. Tugon ito sa panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian na aksyonan ng mga ahensya ang nasabing breach. Ayon kay Gatchalian, hindi ito dapat ituring na isolated incident lalo't may mga banta o mano ngayon sa seguridad ng Senado. Hindi rin anila sila padadala sa intimidasyon. Pinatututukan naman ni Tartates sa ACG ang cybersecurity measures ng Senate website at pagtukoy din sa digital footprint ng hackers para mapanagot sila sa batas. Inako na grupong nagpakilalang NullSec Philippines ang pag-hack sa website bilang protesta sa mga nangyayari sa mataas na kapulungan. Pero iginiit ng pulisya na maituturing pa rin itong krimen. Nauna lang sinabi ng Senate Electronic Data Processing Management Information System Bureau na walang confidential records na nakompromiso.
2: Nasunog ang isang sasakyang pandagat na may kargang food supplies sa dagat malapit sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province ngayong Biyernes. Ayon sa mga residente ng General Santos City, magdadala sana ang naturang sasakyan ng mga tulong sa biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Soksarjen at iba pang lugar sa Mindanao noong Lunes. Nasagip ang lahat ng sakay nito, pero nasunog ang food packs at krudo na ihahatid sana sa bayan ng Glan. Patuloy na inaalam ng Philippine Coast Guard ang pinagmulan ng sunog.
3: Ngayong Sabado sa Patrol on the Go, tampok ang nakukulay na hot air balloon, makapigil hiningang car drifting at ang lumilipad na motorsiklo na gawang Pinoy.
4: 22 hot air balloons from all over the world. Sobrang ganda.
6: First time ko to ever.
7: Isa siyang Pinoy inventor. Siya yung nag-invento ng flying car. Ayan na!
9: Nakakaloka si ate! Nasa gitna!
10: Kaya pala ng kotse yung ganyan.
9: Ayan, nagsisigzag sila ulit, oh.
10: Nakakakaba! Akala ko, huling araw ko.
3: Samahan si Erica Lucas sa kanyang adventure sa Hot Air Balloon Fiesta sa Patrol on the Go. Mapapanood yan ngayong Sabado sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng It's Showtime.
8: Susunod, Coco Martin, handa na para sa Sigabo Motorcade sa Cebu. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Ito
5: ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
11: Ang alaga ng DCNN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
13: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
12: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
13: Magdasal ka na!
14: Tatapusin na kita, demonyo ka!
12: Ang swabing bigotilyo.
15: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
16: Wala naman akong boyfriend din.
15: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
12: Malinis trumabaho.
13: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
12: Walang aksyong di natata.
13: Ano? Ah!
12: Lahat ay magmamarka.
13: Sige! Tumukal mo!
15: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muna. Magkakamatay tayo.
12: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
17: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maaasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
17: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
21: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
13: Sana nasanay ko dyan!
21: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
13: Say hello to Marian.
22: Hello, Lola!
23: Cute, no?
21: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
24: Patay ka ngayon!
13: Sinong babatayin mo?
24: Ako!
21: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
25: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak mo ng Indian.
21: Sure kang tatawa ng tatawa.
26: Neta ba ako?
27: Isn't it fantastic?
21: Yes! Sinetawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sinimo, Harry Carito.
28: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
0: Pas sa Tagay, hindi inakala na magiging sandi ng pagkamatay ng isang lalaki sa Taytay, Rizal ang pagtanggi niya sa inuman. Yan ang ulat na hihimayin ni Gasa Belgas at Jesse Cruzat sa inyong ABS-CBN Soko Scene of the Crime Operatives.
1: Carlo, nagay tayo pre. Misan lang to.
2: Pas tayo dyan, Brad. Babiyahe pa ako mamaya. Saka hindi rin ako nagiinom.
4: Tagay ng alak na tinanggihan. Kuya na ipinagtanggol ang nakababatang kapatid at isang kapitbahay na nagtanim ng ganit.
6: Tahimik lang siya, pero pagka nalalasing siya, naglalabas siya ng baril.
7: Isang gabi sa Ruenas Garden, Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Umalingaungaw ang tatlong putok ng baril. Noon pala, isinakatupara ng isang krimeng halos walong buwang pinagplanuhan.
6: Pagdating po doon, patay na yung anak ko. Sabi po ng doktor, may tama po daw sa ulo.
9: Panoorin ang Soko Scene of the Crime Operatives Sabado alas 5 ng hapon.
8: Lumutang ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run sa tauhan ng Highway Patrol Group sa bahagi ng SLEX noong Sabado. Agad ding pinakawalan ang 21-anyos na driver habang inihahanda pa ang kaso laban sa kanya. Lampa Patrol, Michael Delizo.
24: Nagkaharap na ang driver ng SUV at ang tauhan ng PNP Highway Patrol Group na nagkabanggaan sa SLEX noong Sabado ng umaga. Sa dashcam video ng isang motorista, nakunang nag-swerve papunta sa inner lane ang puting SUV at saktong nabangga ang pulis na lumilipat din ng lane. Sumemplang ang HPG rider at tumama sa concrete barrier. Tumilapo naman ang kanyang motorsiklo. Habang ang SUV, dire-diretso lang na parang walang nangyari. Kasama ang kanyang magulang, humingi ng dispensa ang 21-anyos na Filipino-Indian na SUV driver sa biktimang pulis na may ranggong patrolman.
27: Kung makikita natin yung video, just like yung nabanggit ko noong isang araw natin, ang akala natin is sinadya. Pero sa kanyang statement, hindi naman niya sinadya talaga. Sabi naman niya, wala siyang intensyon. Tinanong ko nga, bakit hindi man lang siya tumulog? Ang ano niya is natakot, nataranta.
24: Kinausap din ng direktor ng HPG ang pamilya ng driver.
27: Okay lang, ha? Ganun lang yun. Accidente yun. Hindi mo lang sinadya. Ano mga kagos lang lang? Good thing. Buhay yung truck lang.
24: Nagtamulang ng minor injuries ang biktimang pulis at nakabalik na rin sa trabaho. Unang nadiskubre na ibinebenta ang SUV sa online market hanggang sa matunton ay pinapagawa ito sa Kupang, Antipolo City. Itinuturing ng pulisya na kusang sumuko ang driver matapos malaman ang pagkakakilanlan. Pinakawalan na rin ang lalaki dahil wala pa namang kasong isinampa laban sa kanya. Pero itutuloy pa rin umano ng HPG ang reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property at pag-iwan ng driver sa biktima. Pananagutin din siya sa paglabag sa batas trapiko.
29: Ngayong alam na ang pagkakilanlan ng driver, sinabi ng Land Transportation Office na uusad na ang pagdinig at investigasyon sa banggaan upang malaman ang kabuuang pananagutan kaugnay ng insidente. Sinuspinde na rin ang lisensya sa pagmamaneho ng driver. Michael Delizo, ABS-CBN News.
30: Humingi ng tawad si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa mga pamilya ng mga atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa aktibidad ng koponan sa Aurora nitong Lunes. Sa video na inilabas ng Ateneo de Manila University, sinabi ni Baldwin na nabigo siyang protektahan ang mga estudyanteng atleta na ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang mga magulang. Batid din niya ang bigat ng pinagdaraanan ng mga kaanak ni Baterbonia at Adili dahil sa trahedya.
31: As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals, but mostly As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
30: Ayon pa kay Baldwin, ginawa niya ng coaching staff at maging ng mga player ang lahat ng makakaya para maisalba hindi lang sina Adili at Baterbonya, kundi ang lahat ng mga atletang pinangangalagaan nila. Pero hindi ito nangyari. Humihingi rin si Baldwin ng paumanhin sa lahat ng umano'y mga binigo niya.
31: I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome.
30: Matapos mag-ikot sa ilang lugar sa Maynila, Cebu naman ang next stop ni na Coco Martin, Julia Montes at iba pang cast ng seryeng Sigabo. Samantala, nasa final preps na ang Nations Girl Group Bini para sa kickoff ng kanilang Signals World Tour next week. Pero bago yan, nakasaya muna sila sa ticket selling para sa concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Matapos iparinig sa Blooms ang ilan sa mga kantang napili nila sa Biniverse and Chorus Listening Party, derecho sina Joanna, Colette, Gwen, Aya, Maloy, Mika sa ticket counter ng Mall of Asia Arena para makisaya sa pagbebenta ng tickets para sa kanilang nalalapit na concert.
5: You purchased VIP 219, right?
3: Next week na, June 20, ang kickoff ng Signals World Tour at ramdam na ang excitement sa Blooms na pumila at bumili ng tickets.
10: 1, 2, 3, and 4.
3: Nasa final stages ng preparations na ang girls para sa kanilang mga pasabog na performances sa concert.
11: We have been rehearsing and our bodies have been like really getting into it, and hindi po siya madali pero lumalaban po kami, and we have so many things to show you guys kasi grabe talaga ang daming nangyayari po, but in a good way kasi there's just so much things na we have prepared, and it's always a productive day every single day, as in 10 hours po kami every single day. Yeah.
3: Ang tanong ng fans, dadalhin ba nila ang Coachella vibe sa concert?
11: Abangan!
12: I think you guys should buy the ticket and find out for yourself.
3: 2 days ang kickoff concert sa Manila, na susundan naman ng sold-out Cebu leg sa July 11. Speaking of Cebu, ang Queen City of the South ang next stop ng nationwide motorcade ng nalalapit na action serye at pagbabalik ni na Coco Martin at Julia Montes sa primetime na Sigabo. Gaya ng masayang pag-iikot ni na Coco, Julia at iba pang cast members sa Metro Manila, susuyurin nila ang ilang lugar sa Cebu na magsisimula ng alauna ng hapon.
14: Iikot kami sa buong Pilipinas kasi gusto ko may paramdam natin naming lahat ng buong ABS-CBN ang pagmamahal natin sa kanila. Tayo ang lalapit sa kanila para makapagpasalamat. Yun ang plano ko. Kahit ano man ang nangyari sa ABS-CBN, nandyan pa rin sila para sa atin. At sila ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban.
15: Si Gabo naman ang aabangan namin at si
10: Julia! Excited na! Sigaw mo!
13: Coco Martin, bida-bida sa aksyonan!
3: Abangan sina Coco, Julia at ang buong tropa ng Sigabo sa kanilang Cebu Motorcade na magsisimula sa Tabuan. Bukas, araw ng Sabado, alauna ng hapon.
15: Sigabo!
3: MJ Felipe, ABS-CBNU.
16: Miss kita.
17: Oo nga. Oh,
16: diba, miss ko to.
18: Reunion ng dalawang...
17: Dahil Independence Day.
18: Oh, ano nangyari?
16: Pumunta ko dito. Ganda pa rin ninyo, ano? Parang hindi nagbabago yung... Parang hindi nagkakaedad yung Zen Hernandez.
17: Ganon. 28 pa rin.
18: Grabe.
16: 31 naman.
18: 31 naman. Si Gretchen, isasama-sama natin dito para pag pinatagilid natin si Zen saka si Gretchen, parang watawat. Pero dapat kaming tatlo ni Alvin saka si Tito Ariel, kami yung mga
17: between. Kami kaso, hindi kayo nakadilaw.
16: Oo nga eh. Well, hindi orange to, hindi dilaw. Kung napanood nyo yung, ano, yung ma-okay ba sa inyo yung statement o yung video statement ni, ano, ni Coach? Kasi kung ako tatanungin, mas gusto ko harapan. Kung ako nanay o tatay nung namatayan, gusto ko kausapin mo ko nang face-to-face tayo, ano ba nangyari? Tao sa tao. Ayoko ng video, o ito yung apology niya, o nasa nakabi. Ayoko nung, gusto ko yung harapan tayo mag-usap. Kung ako ang tatanungin, ewan ko sa inyo.
18: Minsan mahirap talaga sa video, idaan yung I am sorry.
16: May nunal ba ito? Patingin.
18: Wala pa naman. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
30: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez.
16: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay sa iba pang o ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1tfc.com. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Biyernes, partner!
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Alas 8:03, magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay araw po ng Biyernes, happy weekend po sa inyo. June 12, 2026, so happy Independence Day, partner. Ito po ang inyong bisyo alas 8, Spot Report, kung saan po bawat kaso may istorya, bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
2: Spot Report!
0: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako naman po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito po ang Spot Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Aba, siyempre, partner, abay tayo ay patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan tayo number one at DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel kung saan tayo magiging number one at feeling ko naman yung number one
1: tayo dyan.
0: Sa puso ng ilan. Okay, partner, saan pa?
1: Ay, pwede po kayong makibagi sa aming talakay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa aming Viber line 0919 ulitin ko 0919-278-3000. Pwede nyo po ipadala dyan kung ano po ang inyong mga saloobin sa mga issue ngayon. Yung mga pinapanawagan ng mga ilang realista dyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. And of course, kung may mga gusto po kayong i-report sa inyong mga lugar, pwede nyo pong idalhin dyan at maaari na yung basahin nyo dito sa Spot Report.
0: Mag-textin ho ka dyan yung mga magmamaraton mamaya. May nabasa ko kanina doon sa mga dadalo dyan sa Manila Marathon. Magupit ho kayo ng kuko sa paa. Baka masugatan. Kung lalo na kung full marathon kayo, half marathon. Gupit. Ingat ho kayo, ha? Ingat kayo. Ito na, partner, samantala.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ay, pasandahan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras. Lalo na kaninang umaga, partner. Siyempre, celebration ng Independence Day. Ito nga, ay binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na mga tunay na leader ang kayang magsakripisyo ng pansariling interes para sa kapakanan ng bayan ay sa talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan po sa Luneta sa Maynila, iginit ng Pangulo na makakamit lang ang kasarinlan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ay bukod po sa First Lady, nakasama rin ng Pangulo sa okasyon si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ay bahagyang huminto sa talumpati ang Pangulo matapos pong marinig ang malakas na palakpakan ng ipakilala si Senador Gatchalian.
2: Spot Report!
1: Ano kaya ang nararamdaman, partner, ni Senate President Alad Peter Cayetano na
0: presidente yun,
1: dala ni Pangulong Marcos si acting SP
0: Kinilala.
1: Gatchalian, di ba? Kinilala.
0: Na-recognize.
1: Ano kaya mangyari sa susunod na araw?
0: Tingnan natin, lalo sa Lunes.
1: Yan ang ating abangan. Samantala, sinabayan naman ng mga protesta ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa Maynila, nagmarcha naman ang iba't ibang civil society groups sa Caloocan Avenue, bit-bit ang mga karatulang may iba't ibang panawagan. Para kay Bayan Secretary General Mong Palatino, hindi patuloyang malaya ang Pilipinas hanggat may impluwensya ng Amerika. Sa kalagitnaan naman ng protesta, sakalaw isang pulis ang inisprehan ho ng pintura sa ulo ng realista. Tiniyak naman na NCRPO na nasa maayos ng kondisyon ng pulis habang hawak na ng pulisya ang larawan ng realista. Sumiklab din ang tensyon ng tanggalin ng mga realista ang barikadang barbed wire na inilagay ng mga pulis para hindi makalapit sa US Embassy sa Ross Boulevard. Para sa ilang grupo, mistulang simbolo ng karahasan ang paglalagay ng barbed wire na insulto umano sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Tinapos naman ng mga realista ang protesta sa Mikalaw Avenue at Luneta bago magtanghali. Magamat may mga nakakalat pa rin mga pulis para mapanatili ang seguridad.
3: Report.
0: Sa ibang balita, nakaburol na sa Ateneo de Davao University ang 11 namatay na manlalaro ng Ateneo men's basketball team na si Rene Baterbonya. Kaninang umaga, dumating sa Davao City ang 11 ni Baterbonya matapos iburol sa Arlington Memorial Chapel dito po sa Quezon City. May public viewing sa 11 ni Baterbonya sa Ateneo de Davao Senior High School na nagsimula kaninang alauna na at matatapos mamayang alas 5 na o natapos na kaninang alas 5 ng hapon. Ay habang alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi naman ang schedule ng public viewing bukas at sa Linggo. Magdadaos din ng misa para kay Baterbonya tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi simula ngayong araw hanggang sa Linggo. Habang magkakaroon ng eulogy mamayang alas 7 ng gabi, tapos na, ongoing siguro ito. Lunes nang kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ni Baterbonya at kapwa manlalaro na si Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Dibaculao, Aurora. Nauna nang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro.
3: Spot Report!
1: Para naman sa ilang eksperto, posibleng managot ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng basketball team. Paliwanag sa DZMM ng sports law professor na si Attorney Alberto Agra, pwedeng managot ang paaralan at coaching staff sa pamagitan ng danyos o pagkakakulong lalo na kung sila ang nangasiwa sa aktibidad. Sakali naman anyang may pinirmahang waiver para sa aktibidad, sinabi ni Agra na hindi nito saklaw ang kapabayaan at kawalan ng medical protocol na nakukulangan din ng eksperto sa umiiral na batas sa student protection para dahil hindi anya nakapaloob dito ang safe sports. Partner, sabi na si IDG kahapon, bahagi ng kabilang doon sa kanya itinuturing na POI o persons of interest ay ilang mga school authorities at iniimbestigahan at kabilang din niya sa mga ipinasabpi na bahagi ng investigasyon.
0: Ay kanina, partner, nag-sorry na ata si coach.
1: Naglabas ng official video statement.
0: Pero siyempre, partner, ito is opinion ko lang. Mas maganda kung personal sana.
1: Tama.
0: May pagkakataon siya nandito pa yung pamilya, paano yan? Layo, nasa Davao na.
1: Oo, tsaka partner, alam mo, yung fact pa lang na ikaw yung kasama doon at meron naman siya na nagkaroon nga kasalanan niya na hindi niya napangalagaan yung mga atleta. Pero partner, yung fact pa lang na right after nung insidente at hinahanap siya ng magulang sa mga press conferences, sana una pa lang sumulpot na siya.
0: Desisyon nila yan, partner. Anyway, partner, sa ibang balita, patay po ang magkapatid na dalagitang natrap sa nasunog na bahay sa barangay Kararayan, Naga City. Natagpuan ang mga biktimang 13 at 14 anyo sa banyo habang nakaligtas ang kanilang kuya. Ay kwento po ng kuya, napatakbo siya sa labas ng bahay sa sobrang takot pero huli na nang malamang hindi nakalabas ang mga kapatid. Sus Mariosip Ginoo. Wala umano sa bahay ang magulang ng mga biktima dahil nakipaglamay. Nako, naiwang nakasaksak na charger ang tinitingnang sanhi ng sunog.
3: Spot report!
0: Yung mga charger talaga, partner. Mas maigi na undercharge ba? Diba? Kaysa maiwanan mo na magdamag. Mahirap na
1: Correct.
0: Go ahead, partner.
1: Samantala, abiso naman sa mga motorista, posibleng ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng may 2 hanggang 3 piso kada litrong rollback sa diesel habang walang galaw o bababasa ng 50 sentimos sa kerosene. Pwede rin o posible ring walang galaw o tataas naman ang 2 piso ang gasolina. Paliwanag naman ni Abad, maliit ang epekto ng muling pagsiklab ng tensyon sa Iran at Amerika sa presyo ng langis dahil sa pagbabago o pabago-bagong aksyon ng dalawang bansa.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Balita naman, partner, sa labas ng himpilan tayo. Ay, ito na yung sinasabi natin, partero. Coach Tab Baldwin ng Ateneo de Manila University nagsalita na humingi ng tawad sa pamilya ng dalawang nasawing atleta. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. At Kelly. Ay, babalikan natin si Kelly. Ay, doon muna tayo kay Bert Dizon. Yate na may dalang relief goods patungong sa Rangani. Abay nasunog. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, bakit nasunog? Anong sanhe?
4: Jeff, Marlene, nasunog ang isang yate na maghahatid sana ng mga relief goods patungong Glan, Sarangani Province kaninang umaga. Ayon kay Joshua de los Santos, isa doon sa mga mangingisda na rumispondi sa insidente, malayo pa yung yate sa dalampasigan nang makita nilang itong umuusog. Agad naman nilang nilapitan at ng iba pang mga mangingisda ang nasusunog na yate. Dahil umuno sa mabilis sa pagkalat ng apoy ay nagtalo na yung mga sakay ng yate at inihagis na lang sa dagat yung mga relief goods na kaya pang isalba. Mm-hmm. Kasama naman ni Joshua yung iba pang mangingisda na sumagip doon sa mga sakay ng yate. Mm-hmm. At sila rin yung mga sumalba ng mga palutang-lutang na mga relief goods na inihagis sa dagat. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ligtas yung lahat ng sakay ng yate at walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Ang sabi sa atin ni Joshua nung pakikipagkwentuhan niya doon sa mga na tumalon na sakay ng yate ay nagsimula daw doon sa sumingaw na LPG doon sa loob ng yate. Umusok daw yon kaya nasunog yung buong yate.
0: Bakit kaya? Ano, Bert? Anong?
4: Ang sabi din ng PCGA, iniimbestigahan pinali yung insidente kasi nag-aas din tayo kanina. Pero ang nilabas lang nila doon sa statement nila kanina ay iniimbestigahan na nila kung ano yung pinagmulan o yung sanhinga ng pagkasunog ng mga yate. Ang sabi din ni Joshua kanina, most likely 30% pa lang nung total na mga relief goods ang kanilang naisalba dahil nga doon sa nasunog na yate.
0: Oh, ilang yate ba? Sabi mo, Bert, mga isa lang ba yan?
4: Isang yate lang yung nasunog. Isang yate lang yung nasunog.
0: Ilan ang
4: may
0: sakay?
4: Naman daw yung mga relief goods, mga tubig, at mga relief items na dadalhin sana doon sa Glan, sa bayan ng Glan. Dahil nga, ang sabi ni Joshua, dahil nga hindi accessible yung mga kalsada sa kanila, lahat ng mga relief goods o mostly ng mga relief goods ay dinadaan daw doon sa dagat.
0: May detalye ka, anong mga edad ng sakay nung yan?

0: mamaya mag-a-update tayo doon sa nangyaring incidenteng yan sa may
1: Pero may casualty, Bert?
2: Wala daw, partner.
0: So far, Marlene, wala namang casualty dahil nagtalunan daw agad yung mga yung mga pasahero ng yate. At itong mga sakay ng yate ay hindi naman talaga taga-Glan. Talagang lang doon lang sila para maghatid ng mga relief boat.
2: Wow. Ayun, meron ka palang soundbite Bert. Ito, ready na raw.
0: Yes, so, pakinggan natin.
2: Mamaya, masagot na dyan go ahead.
3: Umuusok na, so pinuntahan namin agad. Tumawagan namin yung Coast Guard. Responde yung mga kasama namin po, sir. Nakitan namin yung yate na may dalang relief goods, mga tubig, mga food supply.
4: Nung nasunog na po yung yate, nakalabas naman yung mga sakay?
3: Opo, sir. Nakalabas sila. Tumalon sila bigla, sir.
0: Yan si Joshua De Los Santos, yung isa dun sa mga mangingisda na rumisponde doon sa insidente, Jeff at Marlene.
2: Ayun, no. Basta, gano'n sila kalayo sa Pampang? Kumbaga, malapit na sa lupa?
0: Malayo pa Ang sabi ni Joshua nung pakikipag-usap natin kanina, malayo pa yung yates sa Dalampasigan nung nakita nilang umusok.
2: Buti, manando sila yung mga mangingisda, no? Imagine mo kung partner, di ba, kung wala yung mga mangingisda doon.
1: Wala tutulong, walang may rescue.
2: Nakapalutang-lutang siguro. Pero makikita naman yung usok .
1: Pero kahit na partner, buti pa rin andun at agad na naisalba itong mga tao. Pero partner, alam mo yung kakulangan ng ipinapatid. Ito, dagdag pa sana to sa mga matutulungan. Eh, diba, ngayon doon sa mga apektado ng lindol, maraming hindi
2: lang,
1: na nakakain.
2: Partner, yung kumbaga intention nila, makatulong eh. Ano ba naman ang nangyayari nga naman? Ilang taon na raw yung yate? Natanong mo na, well-maintained ba yun?
0: Hindi pa natin na alam yung detalye nung ilang taon na yung yate at kung sino-sino yung mga sakay ng yate. Hinihingi pa natin sa Philippine Coast Guard yung detalye kasi kalalabas lang nitong kanilang balitang ito bago tayo umere. So, inaalam pa natin yung detalye kung ano yung nangyari dun sa yate.
2: Okay, maraming salamat, Bert Dizon!
1: Samantala, balikan natin ang report ni Radyo Patrol Kelly Cordero kung saan patungkol po doon sa pag-asalita at paghingi ng tawad ni Coach Tab Baldwin ng Ateneo de Manila University. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
5: Marlene, Jeff, makalipas ng 4 na araw ng salita ng Ateneo de Manila basketball coach Tab Baldwin hinggil sa pagkasawi ng 2 student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team-building activity nila sa Dipakulaw Aurora nitong June 8, 2026. Ayon kay Baldwin, matinding bigat sa damdamin ang kanyang naramdaman matapos ang trahedyang ikinasawi ng 2 niyang atleta. Inamin ni Baldwin na sa sandaling malaman niya ang nangyari, ramdam niya ang labis na sakit hindi lamang para sa pamilya ng mga biktima, kundi pati na rin sa kanyang sarili bilang coach at leader. Anya bilang isang coach ay may responsibilidad siya sa paghubog ng kanyang mga players at sa kanilang kinabukasan. Kaya naman pakiramdam niya ay nagkulang siya at nabigo sa tiwalang ibinigay sa kanya ng pamilya at ng kanyang kupunan. Binahagi rin niya na noong araw ng insidente, sinunod nila ang kanilang routine run. Ngunit kalaunan ay napagtanto na nauwi ito sa isang delikadong sitwasyon. Sinabi niya na ginawa niyang lahat para matiyak ang kaligtasan ng lahat, pero sa huli ay hindi pa rin niya napigilan ang trahedya. Inilarawan ni Baldwin ang karanasan bilang darkest place imaginable at hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang bigat ng nangyari at ang pag-iisip na pinagdadaanan ng mga naiwang pamilya. Matapos ang trahedya, maging sa kanyang pagharap sa team, aminado rin siyang pakiramdam niya ay nabigo siya hindi lamang bilang coach, kundi pati na rin bilang kaibigan, kina Divine at Rene. Humingi siya ng paumanhin hindi lamang sa mga pamilya ng mga biktima, kundi sa lahat ng naapektuhan ng insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Thank you sa ating mga Radyo Patrol. Partner, kaya ako naitanong, hindi naman ako eksperto sa yate, di ba? Medyo ano yan LPG pala gamit doon, ano? Kasi inisip ko sana, baka mga yung electric na di ba? Kesa yung LPG, di ba? Yung mga disaksak di kuryente na ano, no? Siyempre, wala naman tayo alam sa yate.
1: Correct, mamayaman kasi.
2: Mabuti na lang, partner, walang nasaktan o nasawi dyan. Mm-mm. Pero nakakalungkot kasi imagine mo.
1: Nakakahinayang partner yung tulong na ipapadala sana.
2: Oo, kumbaga yung intention nilang makarating doon, di ba? Para makapagbigay ng kaunting tulong doon sa ating mga kababayan doon dahil isolated di ba?
1: Correct.
2: May ganun pa ang nangyari. Kita mo nga naman ang tadhana.

0: Meron kayang pwedeng maging may liability kaya dyan? Hindi kaya
1: Ayun,
0: na double check yung maintenance? Hindi kaya well
1: personal
0: maintained pala?
1: Personal
0: partner
1: eh.
0: Diba?
1: Personal yung, hindi natin alam. Hindi natin nakausap yung may-ari. Mm-hmm. Diba? So wala tayong ganong impormasyon. Nakabase tayo sa release ng Coast Guard. Eh, diba? Anyway, partner, kaugnay niyan, di ba? Ito, magandang matanong mamaya doon sa Sambuanga.
0: Oo nga
1: kasi nung binabasa ko yung nangyari dyan, ito, apat ang patay matapos na makalanghap ng chemical sa barko sa Sambuanga City. Tapos nung nabasa ko yung maigsi na partner natin dito, yung detalye ba?
0: Oo.
1: Mawalan ng malay sa loob ng bodega ng barko. Pwede pala yun, may bodega. Tapos nakadaong sa sardine plant sa Barangay Kawit, di ba? So paano yun? No? Ibig sabihin, yung malapit ba ito masyado o hindi ba sila dapat na naandoon? Anong ginagawa nila doon, di ba? Ayun, nakaramdam ng pagkahilo ang mga biktima habang nagtatrabaho sa loob ng masikip na storage room. Ayun, siyempre may nalalanghap ka, di ba? So ito dito, partner, pwede natin tanungin sa PNP mamaya kung sinong liable dito, di ba?
0: Tama.
1: Kung nasa storage, anong ginagawa nila doon at bakit hindi agad na isugod sa ospital, di ba? Wala ba itong mga gear?
0: Tapos meron pa nakalagay dito, partner, na may posibleng gas build up. Ibig sabihin, nagkaroon ba ng negligence doon?
1: Teka, partner, ako'y nalilito rito itong bodega ng bark, sila ay nasa loob ng bodega na nakadaong sa sardines plant. So, anong ginagawa nila sa bodega? Imbaka ng sardinas ba yun? Parang ganun eh, no?
0: Talong natin mamaya yan kay Captain Marujo.
1: Tapos dito Madil. Nga, sa malawakan ng kilos protesta dito sa Maynila kanina, iba'y may inisprayan ng pinturang polis, partner.
0: Grabe yan, partner.
1: Pambihira naman yun.
0: Paglabag naman na talaga ang vandalism.
1: Sobra
0: sa
1: na, partner.
0: Ordinances.
1: Hindi
0: pero,
1: naman sa ano, di ba? Parang,
0: pero Sinita ka lang. Pero yung isprayan mo sa muka, isprayan mo sa ulo, yung polis, kahit respeto na ng partner sa nakakatanda yun. Di ba?
1: Tanungin natin mamaya yan, partner, kung siyempre na kilala ba yan, tsaka anong gagawin, kakasuhan yan sigurado, di ba? Disrespectful yan eh. Tsaka yung mga may na-aresto ba? Kasi sabi sa ating kahapon ni Major Asilo yung mga nakabalaklaba, di ba?
0: Yeah.
1: Tanungin natin. Tsaka siyempre, yung kabuang assessment nga. Nung nangyaring kabi-kabilang kilos protesta dito sa Maynila. Ha? Yan po ang ating mga pag-uusapan sa pagbabalik po ng Spot Report makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Report! Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan. Mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood natin ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
10: Happy 40! DZMM, syempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, partner, yung ating pinag-uusapan kanina, yung apat na namatay, partner, matapos na makalanghap ng kemikal sa barko dyan sa Zamboanga City. Mm-hmm. Ay, nasa linya na po natin si Police Captain Renante Marujo Madil, ang officer in charge po ng Police Station 9 ng Zamboanga City Police Office. Magandang gabi po, Captain Marujo Madil, Jeff Caparas po at Marlene Pajeros. Welcome po sa program.
3: Yes, sir. Good evening po.
1: Okay, Captain, paano ho nangyari ho dito? At sino ho ang nakadiskubre, sino ho nag-report ng itong apat na tripulante ay nawala na ho ng malay doon sa storage?
3: Yung mga kasama din nila.
1: Oh, mga ano oras ho ito? Pakikwento. Oh, go ahead.
3: Mga 6 p.m.
1: Captain?
3: Tapos, yung dalawa, actually, maglilinis sana sila.
1: Mm-hmm.
3: Nung pagbaba nila, hindi na sila nakaahon. Ngayon, akala nung dalawa din na sumunod, tutulungan sa nila yung dalawa nilang kasama, eh wala, at least, pati sila na doon sa baba.
1: Mm-hmm. Ito yung barko na ito, ano ho ito, Captain? Kumbaga, dyan ho ba kinakarga yung mga sardinas? Ano ho ito?
2: Captain, si Marlene po ito. Eh, dun po sa initial na report, parang iniimbestigahan din kung may posibleng gas build-up. Ano ho ito? Ano pong nakita po ninyo sa investigation?
3: Opo, ma'am. Kasi ito, nagkanda po ng take yung
1: ito. Captain?
3: Yes, ma'am.
1: Opo, go ahead.
2: Yeah.
3: Nagkandak po nila sir ng inspection doon sa vehicle, eh natukasan po nila sir na mayroong may na-discover sila na
2: gas leak or
1: gas build-up.
3: Possible presence of a hazardous gases at saka hydrogen cyanide at saka hydrogen sulfate po.
2: May may mga chemical properties na natuklasan doon sa bodega, sir.
1: Carbon monoxide.
2: Sir, saan doon ang galing?
1: Oh, yun nga. Umaandar ba yun? Merong...
2: Nakadaong itong barko.
3: Nakadak na po siya, ma'am. Nakadak na po siya.
1: Oo nga, pero may umaandar ba yung makina para mag-produce ho nung
3: umaandar po sir. Actually, yung unang pagkakita nila doon sa dalawa, yung ando sa baba, akala nung dalawa, na kuryente yung dalawang kasama nila.
1: Okay.
3: Kaya pinatay po yung makina ng barko.
1: Okay.
3: Saka tumalun po yung dalawa. So, either po na pinatay po yung makina ng barko, still na yung pa rin po yung dalawa. Kaya naging apat po sila.
1: Siyempre, nag-build up na doon sa loob, partner, sa storage . Di ba?
2: Sir, nadala sa ospital itong apat na biktima. Ano ho yung sabi ng mga doktor?
3: Ma'am? Sabi ito, ang sabi ko doon sa hospital, ang cause po nila is oxygen deficiency.
1: Ano, partner, kasi yung Captain, medyo malabo lang ho kanina yung sinabi. Ano ho yung mga presence ho yung sinasabi ng BFP ho ba? Tama ho ba?
3: Yes, sir.
1: Ano ho yung mga iyon? Yung parang...
2: Ano yung mga natuklasan?
3: Yung mga sir, hazardous gases, hydrogen cyanide, hydrogen sulfate at saka carbon monoxide po.
1: Oh, carbon monoxide, partner. Kasi nga, umaandar yung makina ng barko Captain, So, pumasok doon. Okay. Kumbaga, pumapasok doon sa storage. Tama po ba? Mga ilang ano ho yun? Gano'ng kalalim ho yun? Yung kung saan ho pumasok yung mga...
3: Mga 5, 6 ako. Mga dalawa yun po ako, ganon.
1: Oh, malalim din, partner. At saka kung wala
3: may kanaliman din po.
1: Yun yung nakikita namin picture, doon sila pumasok, yung parang parang balon, ganun, doon sila pumasok.
3: Opo, sir, yung parang may hole po. Oo, sila tas, pumasok.
1: So pumasok ko sila ng mga alas 6 ng umaga, tama po ba?
3: Opo.
1: Oo, tapos ang senyales nung dalawang sumunod, bakit hindi sumasagot, ganun ho ba? Kaya sila na-curious.
3: Opo, kaya sumunod po yung dalawa.
1: Oh, ang nangyari naman, sila din naman, ano, nahimatay sa loob. Opo, sino hong...
3: Buti na lang po yung isang ano na yung huling ano nakakita sa kanila nagtakip na tumuha ng hilubad yung t-shirt niya, dinasa niya sa tubig, saka niya tinakip sa ano niya, sa ilong niya.
2: Ayun.
1: May natukoy na ho ba, Captain, kung saan ho possible nang nagkaroon ng singaw? Kumbaga kung paano ho nakapasok yung mga usok na yun, yung carbon ano na yun sa loob?
3: Ano pa po sir, nagpa po ng investigation pa po kung saan po nanggaling yung mga ano.
1: Oo, kasi partner, mukhang matagal na nilang ginagawa yan. Ngayon lang sila nadali, di ba? Habang umaandar yung makina, di ba?
2: Correct. Captain, anong sabi nung may-ari nung barko? Nakausap niyo na ho ba? At saka, sinong, may nakikita ba kayong posibleng
1: employer
2: negligence,
1: nila,
2: kababayaan? Dito sa incidenting ito?
3: Mayroon po talaga, ma'am. May kababayaan po talaga. Kasi kung matagal na po nilang ginagawa yun, na alam nilang may mga hazardous doon na ano, at saka mga carbon monoxide, dapat may safety device yung mga ano nila.
2: Correct.
1: Precisely, mask, hindi ba? Mm. Captain, ano?
3: Oo.
1: Breathing apparatus, mga ganon.
2: Pero, Captain, nakuusap niya yung may-ari. Ano pong paliwanag niya? Well-maintained ba itong barkong ito? O gaano na ba katagal itong barkong ito?
3: Nung nag-inspection po ko kanina, ano naman po siya? Hindi naman po siya kalumaan.
1: Oo.
2: Pero well-maintained daw po ba? Nadodouble check yung mga ganyan. Lalo na ito nga, parang pinag-iinalanat na posibleng may sumingaw na kemikal. Kaya nalanghap nung apat na biktima. Captain?
3: Sir? Ma'am?
2: Oo. Captain, ano ho ang sabi nung may-ari nung barko? Ito po ba, ano sa naman ba sa investigasyon? Well-maintained po ba ito?
3: Nung kanina po, nung nanggaling ako doon, eh, willing naman po sila, kung ano man ang necessary na kailangan ng mga pamilya.
1: Hmm. Ito mga ito,
3: pagpapaliging.
1: Ito ba mga to, Captain? Sorry, alam ko, siyempre, sasabihin nung may-ari, sasagutin nila lahat yan. Pero ito bang mga empleyado, tong apat na tripulante, ano to, regular ho ba ito? Kinukuha lang ho nilang tagalinis dyan?
3: Tingin ko sir, regular kasi parang matagal na rin po nagtatrabaho sa kanila.
1: Ayun, dapat nga sagutin nila yan kung regular na empleyado nila. So parang ang, medyo nakukuha ko na ho yung picture nito no? Parang pumasok din sila doon sa parang balon without knowing na marami na hong dangerous, hazardous na usok, Tama po ba?
3: Yes, sir.
1: Yung gas build-up, partner, na mukhang nanggaling habang tumatakbo o umaandar yung makina nung barko, Captain, Parang gano'n,
3: Pwede po sir, gano'n.
1: Partner, gawin po.
3: Nang sample, pinacheck na po namin.
1: Ayun, lumabas na nga yun, Natatandaan mo, partner, yung sa, natin sa Makati, di ba ganyan, yung nagte-training sila?
2: Oo.
1: Nagte-training lang. Parang may ganyan dito, Captain, nagte-training isang restaurant sa Makati. So, binuksan yung oven. Hindi nila alam na hindi nila nabuksan yung exhaust. Nagkandahimatay din, partner, di ba? Nasa 20 mahigit yun, mga training ng restaurant. So parang ganito ito. So dapat matukoy, Captain, saan ho nang galing yung leak para pumasok yung usok na yun, hindi ba? Doon sa loob?
3: Opo, sir. SFO2 Francisco. Expert po siya sa toxicologist, expert po siya. So yun po nagkandak nung
1: Oo.
2: So ngayon, Captain, under investigation, suspended yung operasyon itong barko, of course.
3: Opo, ma'am.
1: Grabe, So, tama ho, lilinawin ko lang, Captain, yung pang-apat, yung pang-lima, nung nakita niyang bagsak lahat ng mga kasamahan niya, t-shirt nga lang ang ginamit, partner.
2: Binasa niya lang.
1: Wala silang proper na rin. Diyos ko, ano ang sabi ng LGU na iparating nyo na rin, ho?
3: Yes, sir.
1: Anong sabi ho ni
3: Mayor? Ako po sa pinuntahan po ni Honorable Mayor Olado po.
1: Oo, nun sabi, dapat ipasilipi yan, partner. Bakit walang proper na, ano, no, na mga gear?
2: Correct.
1: Ang hirap talaga sa atin, eh, no?
3: Okay, doon po mag-ano yung, ano, doon po mag-ano, concentrate yung PNP sa MPG, kung bakit wala po nilang mga belong
1: ano. Ayun. Anyway, Captain, eh,
3: ang nakalagay po sa barko nila, eh, 51st, tapos, anong nangyari?
2: Tas ganyan.
1: Anyway, Captain, antayin ho namin ang iba pang mga update ho dyan, ha, regarding nga po sa investigation. Kasi maganda matukoy, paano nakapasok, partner, yung ano, saan yung leak, di ba? At hindi, bakit hindi ka agad na determine ng may-ari, di ba? Mm-hmm. Tsaka kung sino yung pinaka-supervisor nitong mga ito.
2: Oh.
1: Di ba sabi ng BFP, dapat yan, meron ka pangampang test, eh, di ba?
2: Totoo.
1: Para makita mo kung safe. Tsaka lalo na yan, eh, parang enclosed na enclosed yung ano.
2: Kita mo naman doon sa picture partner, eh. Bukod sa malalim, eh, parang kulob na kulob yung kanilang bodega.
1: Ayan nga. Ay, anyway, ako. Captain, eh, update nyo ho kami, ha. Maraming salamat po sa inyong oras at happy weekend po. Police Captain Renante Maruho Madil. Ang officer in charge ng Police Station 9 ng Zamboanga City Police Office.
0: CTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang akala nilang una, partner, na kuryente. So pinatay. Mm. Eh siyempre, partner, yung usok, di ba, pag nakita mo nga, di ba? Nag-i-stay yan dun, eh. Lalo yan sa barko, di ba? Doon sa ilalim.
2: Oo.
1: So mag-i-stay yung usok. Eh hindi mo makita.
2: Mm-hmm.
1: Sumunod yung dalawa ngayon. Bumagsak
2: Chinek.
1: Din. Eh pag inhale nila, bumagsak din sila. So yung panlima, aba, nakahinala na sa abay, mukhang hindi na kuryente itong mga kasamahan ko. Eh sa, siguro sa pagiging expert niya rin dyan, di ba, mukhang may nalanghap siguro ito sa ilalim.
2: O di kaya partner, baka kaya siya nakapagsuot, nakapaggawa ng mask niya. Yung ano, kasi
1: niya.
2: Baka may indikasyon din na may naamoy na rin siya sa mukha na pa lang nung mismong bodega.
1: Pero remember partner, ito hindi naman related ho dito. Pero, ay hindi, related din siya in a way, pero hindi yung tungkol dito sa nangyari sa Zamboanga. Pero yung sa Makati, di ba partner, remember sabi nung nakausap nating BFP, hindi ho basta-basta naamoy yan. Kaya nga bigla silang nahihimatay without knowing. Eh, diba? Kaya nga ang sinasabi ni, parang si Superintendent Arroyo nakausap natin. May mga nabibili raw, diba? Yun ang sabi nila. Parang warning something na merong ano na sa restaurant.
2: Yung mag-indicate. Sabi ni Banong Parter, dapat daw may SOP bago pasukan ng enclosed space.
1: Eh,
2: trabaho
1: nga,
2: yan ng chief mate.
1: Oh.
2: Bago pasukan ang deck crew. So iniimbestigahan nga po ngayon dito kung mayroong negligence bukod doon sa napabayaan yung nag-leak na gas. Eh bakit walang safety equipment at the same time bakit nga rektahan yung pagpasok?
1: Hindi ba? Yun nga sinasabi natin, partner, eh. Kung magandang pag kami nakausap nga ako mga eksperto sa ganyan, maitanong ko rin minsan, maano natin, hindi ba? Eh kami yung nakikiramay doon sa apat na sa pamilya ho nung apat na tripulante hong namatay nga ho dyan. Eh talaga naman hong hindi inaasahan, partner, ano?
2: Ang bilis, partner,
1: hindi
2: no?
1: Hindi mo nga kasi alam, partner, yun, eh. Pag nandun ka sa ilalim, umagang-umaga, hindi ba?
2: Correct.
1: Eh sana ay malinawan tayo doon sa investigasyon sa nang source niya, hindi ba? Anyway, partner, eh doon sa ating mga nasa live stream ngayong Friday, sinong nandyan, partner?
2: Eto, partner, nagpapabate ng magandang gabi si Darwin Cabalan sa kanyang buong pamilya sa Cabalan family sa Barangay Katmon, Malabon City. Sabi naman ni Enlim, partner, yes, dapat talaga merong inspection ang enter ng mga employees. Sabi naman, may nakita akong chat ni Sergeant Putik, sabi wala silang air quality tester. Yun sinabi natin.
1: Air quality tester, sinabi
2: air
1: ni Superintendent
2: tester.
1: Arroyo. Diba? Dapat lagi yan nando.
2: Correct. Si Julius Bangalando watching sa atin. Pati si Mario Festin nanonood
1: si
2: sa
1: Doc
2: atin.
1: Mario.
2: Si Louis Basco nagdi-dinner naman ngayon sa Taytay Rizal. At andito na rin partner si Belinda Baby Banatdero.
1: Ayun.
2: From Hong Kong.
1: Si Beth Kamaing, partner, nandito na rin from Marikina. Si A.N. Jin, si nabati mo na si Doc Mario. Tita Nona Damian, of course. Sino pa?
2: Si Tita Tina, partner, nananad sa atin. Nananad sa atin ngayon. Si Darwin Cabalan, nabanggit na pa rin kanina to.
1: Si Sergeant Putik, syempre. Tsaka yung nanay ko, partner, nagigising na siya ngayon ng maaga.
2: Good morning po!
1: Sa Union City, sa San Francisco, California.
2: Wow.
1: Magandang gabi. Magandang umaga sa'yo. Nanay Eleanor Poblete Rosso.
2: Magkabilang mundo ang drama ngayon.
1: Nagigising na siya ng madaling araw. Malamig doon, nag-uulan din sa San Francisco.
2: Si Engine Park nandito na rin pala sa ating live stream.
1: Ayan,
2: at Selena Ho, nanonood sa atin.
1: Dito naman tayo sa ating cross stream partner sa ABS-CBN News YouTube channel. Si Beth Kamayeng din, no? Si Darwin Cabalan, sila rin. Si Marla Vergara, 2989, hello from Vegan City. Ayun, no? Vegan City, sa Norte yan, partner eh. Si TVN, ang hirap naman basahin ito.
2: Partner, sorry ah. Kasi may tinignan ko ating Facebook, sabi ni Elizabeth Falseso Arabia, yan mababae dyan, wala nang damit, lagi na lang. Lahat po kasi ng damit ko kulay black. Favorite color ko po kasi kulay black. Tinatry ko naman po na magsuot ng ibang kulay.
1: Okay lang yan, partner, importante na labhan. Weekend na po, maglalaban na po si partner Marl.
2: Ito na po, sige, nabibili na ako ng pink.
1: Anyway, magbabalik po ang spot report makalipas ang ilang paalala. Susunod po sa pagbabalik po namin. Yun nga ang inisprayan na police, yun ang itatanong natin kay Police Major Hazel Asilo ng NCRPO. Diyan lamang po kayo, huwag po kayo bibitin.
0: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, BZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report!
1: Ang oras, 8:46.
2: DDZMM, numero uno sa aksyon!
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako naman po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, ito na, partner. Butit, mukha namang napabaunan ng vitamin T. Yung MT, maximum tolerance, ang mga polis kanina dyan sa Maynila, pati kung saan-saan man hong nagdaos ang mga kilos protesta.
3: Uh-huh.
1: Pero siyempre, ang talagang napansin, partner, yung inispray yung isa nating member ng PNP nung nagbabandal doon sa May Kalaw. Alamin natin ang kwento mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Jeff Caparas po ulit at Marlene Padiernos.
4: Yes po, Sir Jeff and Ma'am Marlene, good evening po.
1: Ma'am Hazel, ano ang kwento nung kanina? Yung naisprayan ho, na isang tropa ho, doon sa gitna ng kilos protesta dyan sa Kalaw.
4: So, yun nga po, nung dumating po yung ating mga personnel na nagkakaroon ng, kasama natin si RD nung time na yon. So, meron pong pagtitipon or may mga nagpo-protesta na dito sa Kalaw. At yung isa po nating personnel, yung plainclothes natin na personnel, is nakita niya yung isang kasamahan dun sa mga nagpo-protesta na nag-i-spray dun sa Center Island. Mm-hmm. Na parang kinuha yung in-spray niya na mga kataga, kinukot siya yung mga miyembro ng PNP. So, bilang, siyempre, PNP siya, so pinigilan po niya. Tinangka niyang pigilan at agawin din, siyempre, yung hawak niya na pang-spray para, kasi may paglabag siya sa bata, so aaresto yun sana niya. Yun nga lang po ay nagpumiglas at para makawala siya, in-sprayan niya yung ating pulis na huhuli po sa kanya. Pagkatapos, nung tumakbo siya, nag-dirty finger pa siya. Kaya siya nakawala actually is, hinubad niya yung damit niya kasi nakahawak dun sa damit yung ating pulis. Tapos nakatakbo siya palayo at nung nakalayo na, nag-dirty finger pa.
1: Major, natukoy natin kung saan ho siyang grupo na miyembro. Kumbaga para kahit papano mami, mailista ho natin, itong ikaw, miyembro nung kamiyembro mo, nagkaroon ng ganitong violation. Hindi ba? Para maging basihan na in the future. Pero ma'am, hindi rin sila nag-apply ng permit hindi ba?
4: Yes po, wala po kasi tayong mga in-approve na permit. Wala rin po nag-apply ng permit. At sa ngayon po, bin-verify po ng MPD kung kanino pong grupo naka-anib itong ralistang ito, itong protester na ito na nanira or nag-vandal po doon sa Center Island dyan sa May Kalaw.
3: Pero tama, Major, na may hawak na kayong picture na itong ralistang ito?
1: Oo.
4: Yes po, meron po tayong picture niya, kaya po madali po natin ding ma-verify based po dun sa hawak po nating picture niya.
3: Mas madaling matutugis itong pasaway na ralistang ito. Major, kung sakali po na mahuli siya, ano ho ang posible niyang kaharapin na reklamo?
4: Posible po siyang makaharap sa kasong malicious mischief dahil sa ginawa niya na pag-i-spray dun sa Center Island. Ganun din, meron siyang nilabag na local ordinance dyan sa Maynila kasi nag-vandal siya dyan sa isang government property. Ganon din po yung pwede siyang kasuhan ng ating pulis kasi parang may galos din po yata siya. So hindi na lang po natin na-check dahil nung umalis po tayo ay nagpunta na rin po tayo dun sa ibang areas po na may mga pagtitipon. So nire-ready na rin naman po ng ating ng Manila Police District yung mga pwede pong ikaso dito sa ating ralistang ito.
3: Pero kamusta yung pulis ngayon, Major? Kasi direktang sa mukha o ulo inisprayan yung pulis natin.
1: Buti, tamaan sa mata.
3: Kamusta siya ngayon?
4: Yun nga po, buti po nakaiwas siya dahil nung ini-sprayan na siya, medyo sa may tenga sa tinamaan, kaya po yung tenga niya ay may spray paint, yung buhok niya, yung damit niya sa likod, yung braso niya. So, medyo nakaiwas po siya, naiiwas niya po yung mukha niya, kaya hindi po siya na-sprayan sa mata.
1: Buti, hindi sa mata. Kasi kung sa mata yan, chemical yan. Tapos, di ba may pressure yan? Kasi spray paint yan. Compressed yan. Naka-compress. Kung sa mata yun, talaga naman nga naman. Ma'am, bukod doon dito, sino ho ang meron pa ho ba tayong mga
3: incidente
1: na na-aresto ba o aarestohin ho in the future dahil yung marami mga paglabag?
4: Maliban lang po dito sa insidenteng ito, ito lang naman po yung noted natin na nangyari dito sa mga pagtitipo na naganap ngayong araw sa pagdiriwang po ng ating Independence Day.
3: Pero nagkaroon major ng ano ng girian doon sa may Ross Boulevard papuntang US Embassy. Ang sabi ng mga rallyista po, parang hindi naman daw very nakakaaraw ng kalayaan yung paglalagay ng barbed wire para harangan yung mga rallyista makatungo doon sa US Embassy. Ano ho ang inyong tugon dito?
4: Hindi naman po kasi kasama yung Rojas Boulevard sa kanilang pagdarausan ng kanilang mga programa. Kumbaga po yung kanilang program na ginanap po nila dyan sa Maykalaw is pinagbigyan na lamang po sila at yung magpunta pa po sila ng Rojas Boulevard kung saan man po nila gusto pang magtipon-tipon ay kalabisan na rin naman po siguro kasi kalsada po yun at hindi po yun dapat lugar para po sa mga pagtitipon or sa mga protesta.
3: Pero kumbaga major yung paglalagay ng barbed wire dun sa area na yun, parang ano na yung partner parang adjustment doon sa nangyaring rally nung nakaraan na may girian na may nasuntok na pulis, no?
1: Oo.
4: Tama po, para po, kumbaga yung physical barrier na nilagay po natin is para maiwasan na po natin yung posibleng girian kasi nga po, medyo in-agitate nila yung ating mga pulis, sinuntok nung nakaraan, may inigawan ng cellphone. So parang hindi na po magkaroon po sila ng physical contact yung ating mga rallyista at saka po yung ating mga pulis.
3: So moving forward, sorry partner, moving forward major sa mga susunod na mayroong magkakasal ng kilos protesta dyan sa Mayrojas Boulevard, matik yan, maglalagay na tayo ng barbed wire.
1: Lagi na yan. Lagi na yan.
4: Yes po, para po kasi po yung ating nilalagay ng mga physical barriers na yan is para na rin po dagdag na seguridad sa ating mga pulis at sa ating mga, syempre, mga mamamayan po natin na hindi naman po kabilang doon sa mga nagpo-protesta.
1: Saka Major, ito personal na obserbasyon ko lang. Ang NCRPO naman ay nagre-react lang kung ano yung nangyari in the previous quarter eh. Pero kung titignan mo ha, wala naman dating barbed wire eh.
3: Correct.
1: Nung yung September 21, wala naman eh. Diba? Pinahaya, wala kayong permit, okay lang, sige lang, permit. Anong nangyari?
3: Nanapa.
1: Oh, syempre magre-react ang NCR ma'am, hindi ba ang PNP natin in general.
3: Mm-mm.
1: Tapos di nangyari na yung September 21, fast forward ka ng May 1.
3: Uh-huh.
1: Sinapak naman partner na nanahimik naman yung natin, di ba?
3: Yung
1: nakabarikada nating miyembro ng PNP. Biglang sinapak nang walang dahilan, partner.
3: Correct.
1: Syempre, ang solusyon ng NCRP at saka ng PNP, lagyan na natin ng barbed
3: wire. Ilayo yung mga
1: pulis. Hindi naman nung September 21 meron na kaagad yan. Wala naman hindi ba major?
4: Yes po, kumbaga po iniiwas na din lang po natin na magkaroon po ng physical contact yung ating mga kapulisan at yung ating mga rallyista kasi po although meron po tayong pinapatupad na maximum tolerance, hindi po unlimited tolerance, maximum tolerance po ang pinapatupad natin, tao din lang naman po yung mga pulis na nakalatag po.
1: Tsaka in short major, di ba sa bawat programa, kayo na ho ang nag-adjust, ano? Kayo na nag-adjust. O, sinapak nyo yung aming member ng PNP nung nakaraan. Magbabarbar kami. Kasi pag nagkakadikit, sinasaktan ninyo eh. Di ba?
3: E paano to ngayon? Ibeti ko sa naman yung barbed wire. Ano nang...
1: Hindi nandyan yan, partner. Ano susunod dyan siguro, yung mga may hawak ngayon ng mga spray paint ngayon, ano? Major, sa susunod, ano? Sona na ang susunod
4: eh. Tama po, isa na po yan siguro sa ating mga, ano, mga baka dahil po dyan sa ginawa nila yan, sa halip na hindi sila ini-inspect sa kanilang mga pagtitipon, ay magkakaroon na po tayo ng inspection para maiwasan po natin yung paninira nila ng mga government property.
1: Pag nagpintura ka nyan, partner, saan ba manggagaling ang panggastos ng Manila LGU para pinturahan ulit yun?
3: Correct.
1: Hindi ba parang dati, ma'am, hindi ba dati ang pinipinturahan yung mga mobile ninyo, di ba, yung mga truck, di ba, pag nakalusot? Pag nirepaint mo yan, sino ba gagastos? Tayo din, di ba?
4: Tama po, yung sinira po nila ay manggagaling din po sa tax na ibinabayad ng ating taong bayan.
1: Major, panghuli na lamang po, siyempre ho, overall assessment ng Independence Day. Go ahead po.
4: Yes po, naging generally peaceful naman po lahat ng mga pagtitipon, maliban po dun sa isang simpleng, ano lang naman po, simpleng pangyayari dito sa Kalaw. Maayos na man po na... naggawa ng ating NCRPO yung ating trabaho na i-secure po lahat ng ating mga celebrations in line with the 128th Independence Day celebration po dito sa buong Metro Manila. Wala po tayong na-report na any untoward incident.
1: Ayun ma'am. Siyempre ma'am, aalamin na rin namin ang pangalan ho nung yung ating hong kasamahan na sa PNP, ma'am, na na-sprayan out para humasaladuhan, ma'am. Go ahead. Anong pangalan niya?
4: Si Corporal Robles po.
1: Ayun, si Corporal Robles. Yan talagang maximum tolerance partner. Ano? Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat, ma'am. Happy weekend.
4: Maraming salamat po.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ayun, si Corporal Robles pala yun, partner. Yun. Diba? Kita mo, mabuti hindi. Yun, sabi nung nag-comment, mabuti hindi natamaan sa mata.
3: Correct, diba? Oo.
1: Masakit yun, partner. Chemical yun. Yan ang sinasabi natin eh. Eh, partner, ito. Nabasa mo na kanina si Darwin eh. No? Ito si Sergeant Putik, dapat masakote yan si Boy Spray Paint. Patulugin sa selda hanggang sa...
3: Feeling ko lang, partner, bukod sa NCRPO, magkakaroon din ng effort si Mayor. Kasi diba si Mayor, hindi niya pinapalagpas yung mga ganyan eh.
1: Makakarating sa kanya yan eh.
3: Kasi alam mo, ilang beses na rin nanawagan sa ang alkalde ng Maynila na kung may mga kilos protesta... Okay naman na ipahayag, malaya po kayo pahayagin yung mga saloobin. Pero syempre, ang bawat karapatan ay may katumbas po na tungkulin at limitasyon.
1: Sabi nga ni Major, maximum, hindi unlimited naman. Eh, parang sobra naman yun, partner, na i-sprayin mo naman.
3: Correct.
1: Grabe naman yun. Parang sobrang pambabastos naman ang ginawa, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Kahit o sino siguro eh, di ba?
3: Oo, ito sa partner ni Enli mo, the next time everyone sprays the police, there will be an equivalent punishment.
1: Yan na nga. Anyway, partner, meron na lang tayong less than 3 minutes. Nakita ko dito si... Manuel Hoson, 4890. Mukhang nanonood siya sa Candaba, Pampanga.
3: Aba.
1: Ayun, tapos ito si Jonathan Javillo. Greetings from Saskatoon, Saskatchewan. Saan yan? Canada yan eh. Alam ko eh. Na-research ko na yan nung araw eh. Danong araw?
3: Kailan yun?
1: Then, nung una siyang bumate, di ba? Ayun. Anyway, partner eh.
3: Si John Paul Kabahog nananad sa ating partner at si Pinoy Ako watching sa atin.
1: Ayan. No. Teka muna, ayun. No. Susunod na ang Alam na This, partner.
3: Uh-huh.
1: Kasama si Papa Awel Paz na nagsosolo ngayon. Siyempre, meron pa tayong konting oras, 2 minuto pa. Partner, may napansin ako dito kanina.
3: Ang
1: sabi niya kasi, sabi sa'yo, pinansin mo pa kasi yung pumuna nung iyong lagi ka naka-block eh.
3: Sabi?
1: May nahanap ko, sabi niya eh. Yung pag naka-block kasi, nakakapayat. Tunay naman. Kaya ho eh.
3: Sige, bukas po. Ay, sayang Sabado bukas. Mag-white sana ako.
1: Yan, hindi ba? Anyway, partner.
3: May napansin ako. Colin Panulde, sabi niya, red lips ngayon si Kuya Jeff Caparas. Wow.
1: Kain lang ng candy.
3: Red lips.
1: Anyway, partner. Mabuti po't overall naman. Mukha namang matiwasay talaga ang nangyaring independence.
3: Alam mo, konti na lang sana, no? Kundi na lang spray sa ulo yung realistang yun. Okay sana. I mean, 100% talaga na wala talaga insidente. Pero, well, next time...
1: Maliit lang yan, partner. Maliit na portion lang yan. Anyway, maraming salamat po sa tumutok sa programang Spot Report kung saan...
3: Una ang kaligtasan mo!
1: Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Nagsasabi po sa inyong happy weekend, kapamilya, at mag-ingat kayo sa mga kayo naroroon.
3: Happy Independence!

Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, eksakto, alas 9 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue!
2: Issue!
1: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: jingle na papasayaw sa jingle namin. Aminin ninyo, kaindak-indak, dak-dak. Di ba naman? Ako, dak-dakan na. Eto na. Eto na nga po ang programang maghatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito natin mga artista. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walalalalang palalalalampasin. Hindi rin magpapahuli-li-li-li. Ako po ang inyong ever-lovable, papa-awopas. Solo flight po tayo ngayon because as announced na ko, may rakitera ang ating Mama Jai-ho. Pero nag-beep-beep-beep jeep ZMM siya kanina, ha? Kaya alam ko, sasabay pa rin po kayo at sasamahan niyo po ako sa programa ngayong gabi. Happy Independence Day! Kaya sabay na, alam ko na, alam nyo na, alam na this!
1: Alam na this sa DZMM!
2: Showbiz!
1: Showbiz! Balitang mabilis!
2: Balitang mabilis!
1: Walang bitis!
2: Alam na this! Alam na this!
1: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: At sa pinakain ng tabayanan, nakainabang ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, Bini, pumunta sa ticket selling ng kanilang Signals World Tour.
1: Alam na this!
0: Ito pa, Vice Ganda, nagsalita. Nagsalita laban sa umano'y ticket hoarding.
1: Alam na this!
0: At eto na, Lani Misalucha, may bagong tawag or branding.
1: Alam na this!
0: And of score ha? FPJ's Batang Quiapo, mapapanood na sa Africa!
1: Alam na this!
0: Okay, alam na nga this, kaya idiretso na po natin sa paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinaka-inabangan. Sa unang showbiz chika, personal na nagbenta ng tickets para sa Signals World Tour ang ilang miyembro ng Bini sa Pasay. Dumiretso sa mga ticket counters sa nako sina Bini Joanna, Colette, Gwen, Aya, Maloy at Mika para makita ang mga blooms na bibili ng tickets. Malapit na rin matapos ang paghahanda ng walo para sa mga kaabang-bang-bang na performances sa kanilang pa-concert na may dalawang araw na kick-off sa Manila.
1: Alam na this!
0: Naku, alam na this. Ang swerte naman ng mga blooms na nakarating dyan. Surprise siguro, no? Naku, I'm sure na ubos ang mga storage ha, ng kanilang mga cellphone, kaka-picture. Naku, kakaibang pagkakataon niya na makita mismo, up close and personal, na nagbebenta mismo ng mga tickets ang ating Bini members sa kabisihan nila. Pero dahil sa kamahalan at pagmamahal talaga nila sa kanilang mga blooms, ayun, personal appearance pa, mga walo. Kaya mabuhay talaga kayo. Ang dami pang mga nagme-message sa amin na gusto rin kayo makita abroad. Kaya I'm sure yung mga pa-concert ninyo inaabangan din. Pero good luck pa ha sa mga natitirang pa-world tour concert nyo sa Manila bago pa kayo tumulak abroad. Pero magpahinga ha mga babies. Naku naman, may mga nagkakasakit na. Mahaba pa ang lakbayin. Marami pa kayong pasasayahin. Kaya take care, aming walo. And keep shining! Congratulations! Samantala mga kapamilya, sa oras na 9:06 ng gabi, The Nightingale. Ito na ang bagong bansag para sa veteranang singer na si Miss Lani Mesalucha. Official na kasing tinanggal ang salitang Asias sa longtime moniker ni Lani na ngayon tatawagin ng The Nightingale. Ayon sa OPM Icon, walang masamang rason sa pagbabago sa kanyang moniker o yung kanyang title, di ba naman? Pero inilabas na ng The Nightingale ang remastered version ng hit song na Bukas na lang kita mamahalin. Alam na des! Naku, I'm sure ang daming na ano, nagkumanta nung ano, nung sinabi kong bukas na lang kita mamahalin. Napakanta sila ng Lani Mesalucha version. Diba nga, for the longest time. Ay, excuse lang po ha, wait lang po ha.
1: Alam na this!
0: Ayun na nga, I swallowed my esophagus. I swallowed my esophagus. Nasamid lang po, pasensya na. Saka naman nakakita, nakalunok ng esophagus, diba? Naku, naalala ko ni Kuya, tsaka ni ano, biglang gumanon, no? Iba pala, pag nalulunok na yung lalamunan talaga ang nalunok, no? It happens, kasi nga live na live tayo dyan, di ba naman? So eto na nga, naging guest pa nga natin dito si Miss Lani Mesalucha. Talagang pinatunayan niya kung gaano kagaling. Deserve niya pa rin ang titulang The Asia's Nightingale. Parang nag-iisa lang siyang ganyan sa Asia. Pero siya na rin siguro, no, ang nagdesisyon na The Nightingale na lang o The Nightingale na lang ang title niya. Eh basta, kapakagaling kumanta. Naabot niyo po ba mga mamsies at papsies? Di ba, tandaan niyo pa yun? Yung ihiga siya, ang hirap kumanta ng nakahiga. Ah. Kami ngang hindi marunong kumanta. Eh. Hindi makakanta ng nakahiga. Di ba? Kung nakadapapa, di ba? Para yung ano, hangin lumabas, ganun. Pero para humilata ka, humiga ka, natatandaan yung mga pa-concert na ganyan. Tsaka sa mga guesting niya sa television shows, talaga, naku mga Gen Z, hanapin nyo yung video na si Miss Lani Mesalucha, hihiga, ganyan. Parang may iibang level of difficulty ng breathing. Pero habang nakaigang ganyan, ay nako, humuwisel, kumakanta, nag-hit ng high note na walang head tone. Ganon. Ako kaya nagturo sa kanya nung Hollywood. Ay, hindi pala. Sa kanya nakuha. Mas mataas pa doon. As in talaga, lalampas ng kisame. Kisame, no? Basta ganon kagaling si Miss Lani Mesalucha. Basta kahit ano naman title, nag-iisa lang ang Miss Lani Mesalucha. O, eto pa! Mapapanood na sa... Uy, humawak kayo. 41 bansa. 41 countries, ha? Ang hit action drama series na FPJ's Batang Quiapo. Masusubaybayan ang kwento ng karakter ni Coco Martin. Martin talaga. Hindi na mababago yung Coco Martin na yan talaga sa akin. Na si Tanggol. Dahil mapapanood na ito sa wikang Ingles, Portuguese at Pranses sa pamagitan ng Star Times Channel. Oh my gosh! Would you believe that? Tatlong lingwahe mapapanood. Oh, English, Portuguese, French, ganon. Kasi puro is naman yung dulo. At syempre naman, namamayagpag ang Tanggol, ha? Dahil lumalawak na rin ang fanbase ng serye sa Africa. Lalo na't inaasahang magbabalik sa prime time ang actor para sa action romance series na Coco Martin's Sigabo.
1: Alam na this!
0: Diba? Nasabi ko nga no isang gabi, iba yung dating eh, na parang FPJ's Batang Quiapo. FPJ's ang probinsyano ngayon. Coco Martin's Sigabo. Oh, di ba naman? Naku, kaya suportahan po natin ang Sigabo dahil ito ang uukit pa ng pangarap ng isang Coco Martin na nagsimula, di ba, sa mga indie films. Yung kinukwento pa talaga dati, ha? Yung humble beginnings ni Coco Martin. Di ba, sasampa na dapat nga siya ng barko para maging seafarer. Tapos sinupad niya pa rin yung pangarap niya. Tapos alam niyo ba yung kwento na nag-shooting sila abroad, pero siya dapat bidang artista, di ba? Hindi. bit-bit ang ilaw, ganun, tulong kay directed by Brilliante Mendoza, 'di ba? Na nag-aano, hindi lang basta artista-artista, talaga namang tulong sa produksyon. Kasi ganun nga po, wala pong kahangin-hangin ng Coco Martin. Kaya ayan na si Gabo. Ayan na si Gabo, 'di ba? Antayin po natin, suportahan natin para lalo pong mamayagpag ang career. At I'm sure, papapasukin natin yan sa bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Dahil kasalo na natin yan makahapunan matapos natin manood ng TV Patrol! Siyempre, pagkatapos ng balita, di ba? Magkakatamaran pa magligpitan ng ano, pinagkainan ng hapunan. Kasi manonood pa ng ano... Mamanonood pa na, kasi tinanggal lo, ito si ate, yan na namang mahaba mong kuko ha. Puputulan ko yan, ipamanicure nyo nga yan. Nginginig lamang ko dyan, iba tuloy po yung napindot, pumindot din si ate. So ayun, di ba nga, aminin nyo Kuya Jello, pag kayo nakatapat na di ba ng hapunan, tas nanonood kayong TV Patrol, tas alam nyo may FPJ's Batang Quiapo pa, eh lalo ngayon may Coco Martin si Gabo, o hindi pa muna maghugas ng plato, kasi manonood pa yung pamilya sa harap ng ano, ng sofa, di ba? Ganun yun, no? O wala muna magliligpit, kasi si Coco Martin, ganun. Pinanood niya daw po yung Batang Quiapo, simula umpisa hanggang wakas, sabi po ni Jello. Lika dito, kwento mo kung paano nagsimula, lika dito. Kung totoo yan. Kaya congratulations Coco Martin at sa team si Gabo. Okay, sa iba pa nating showbiz chika, ibinahagi naman ni kapamilya actress at executive Miss Charo Santos Concho ang kanyang madamdaming mensahe para sa kanyang apong si Julia na nagdiwang ng 16th birthday. Oh, yung ganda naman, para namang si Ma'am Charo yung 16 years old dun sa picture na yon. Hindi nalalayo, parang ati-ati lang ni Julia. Napaka-talented nito ni Julia. Ang galing kumanta niya, tsaka umarte. Ayon kay Ma'am Charo, wish niya na lumaking may tapang, respeto at lakas ng loob ang kanyang apo para manatiling totoo sa sarili. Ipinahayag din ng MMK host, inuulit po namin, si Ma'am Charo Santos po ang host ng MMK. Alam niyo na yan, trending. Ang kanyang pagmamahal at pagka-proud kay Julia at iginiit na ang kanyang pinakatagumpay sa buhay ay hindi lang sa kung ano ang mga nakikita sa mga screens, kundi sa kung anong nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga apo.
1: Alam na this!
0: Ay sa true lalo naman, di ba itong si Julia ang nagtuturo ng TikTok kay Ma'am Charo Santos. Naku, at hindi nagpapakabog si Ma'am Charo ha. Sabay na sabay ko anong TikTok dance ang ginagawa ni na Julia. Di ba naman? Abangan nyo, balikan nyo ibang mga videos nila at i-share ninyo. Matutuwa kayo. Hindi talaga nagpapakabog at nagpapahuli ang Ma'am Charo. Akala mo, kapatid niya lang. Itong kanyang apo na si Julia. Ayan, kaya shoutout po kila Sir Franz. Ayan, at sa buong pamilya po ninyo. Okay, happy birthday, Julia!
3: Happy birthday!
0: Eto pa, naku, eto ha, madamdaming talaga to. Kaya makinig kayo mga kapamilya sa oras na 9:14 ng gabi dito sa Pilipinas. Adjust na lang tayo sa ibang parte ng mundo. Soul of Light pa rin po ang Papa Awal Paz dahil ang Mama Jaiho nasa rocket. Ito po, nagpahayag ng pakikiramay si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid sa mga magulang ng mga nasawing Ateneo de Manila University basketball players na sina Divine Adili at Rene Clert Batterbonya. Sa isang post, ikinuwento ng Songbird kung paano siya naging emosyonal matapos malaman ang trahedyang sinapit ng dalawa. Ayon kay Regine, bilang isang ina rin, dama at naiintindihan niya ang hinagpis ng mga ina na nina Batterbonya at Adili. June 8 nang malunod ang dalawang basketballista habang nasa team building activity sa bayan ng Dipakulaw sa Aurora. Alam niyo po, hindi lang naman po talaga din si Miss Regine Velasquez Alcacid na bilang ina ang nakadama.

0: ng dalawang basketbolista. Ayan, in-express din po ni Miss Regine at iba pa na mga celebrities din, pati nga po yung mga non-celebrities, talaga naman pong bumaha ng pagluluksa, pakikiramay, pagkadismaya, pagkalungkot ng mga nangyari pong iyan sa dalawang basketbolista. Kaya lagi nga po natin panawagan, panalangin na lang din po ang may-alay natin, hindi lamang po sa yumaong dalawang basketbolista. Ipanalangin din po natin yung mga pamilyang naiwan para magkaroon po sila ng mas lakas ng kalooban, tibay ng loob na malampasan ang pagsubok na ito. At sana nga gaya ng dalangin at pangarap at layunin ng bawat Pilipinong nakasubaybay sa balitang ito, nawa ay maging maayos ang investigasyon, lumabas ang katotohanan para na rin sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng yumaong dalawang basketbolista at para sa kapanatagan at katiwasayan at katahimikan na rin ng puso't isipan ng mga pamilyang na iwan ng dalawa. Ayun po, God bless po, mahigpit na yakap po sa mga pamilya po ng mga naiwan. Samantala, ang oras natin sa buong kapuluan, 9:17 ng gabi. Eto, humawak pa rin kayo sa susunod na balita kasi pinabulaanan. Pinabulaanan ni Kapamilya Host at kang Uncabogable Star Vice Ganda ang kumakalat na impormasyong siya ay bumili ng 50 ticket para sa BTS Arirang Concert sa bansa sa susunod na taon. Sa isang post, pinaratangan ng isang netizen si Meme Vice na hindi umano lumalaban ng patas dahil sa pagbili nito ng 50 tickets ng concert kahit 2 tickets lang ang limit kada tao. Mabilis naman na sumagot ang Showtime host at nilinaw na fake news! Fake news ito! Marso, sa susunod na taon, inaasahang bibisita ang South Korean supergroup na BTS para sa kanilang sold-out concert sa Bulacan.
1: Alam na this!
0: Naku, ako po mismo bilang certified army, gaya ng aking anak na si Mary Elijah, magpapatunay po sa inyo na hindi po talaga kakayanin na bumili ng 50 tickets. Pipila ka po talaga, walang palakasan dyan. Limitado nga po sa 1-2 tickets lang, bawat dun muna sa registered membership ID mo. Yun muna yung sa exclusive ng mga Weavers Army members. At pagkatapos niyan, yung first day yun, kung doon ay hindi ka successful, pwede ka pa, kaya pwede kang ikalawang ticket sa second day para naman sa non-members ng Weavers. Doon kung may chance ka pa nga. Diba nga si Megan niyang first day sa week, second day, tsaka lang siya nakakuha. Swertihan din po yan. Kaya yung iba sa ibang bansa bumibili ng tickets. Maikwento ko lang. Yung huling concert nila bago sila nagpahinga itong BTS, yung sa Busan, naswertihan lang na pareho po kami na anak ko ay nasama sa raffle na daan sa dasal. Kaya nakapanood kami doon. Pero maraming celebrities ang nagpost. Kahit mismo si Miss Chris Aquino nagtatanong, paano ba makakabili ng tickets? So, hindi ka po basta-basta makakabili ng tickets. At kung makabili ka man, swertuhan kung saan kang lugar. Hindi po gusto ko sa harapan, gusto ko sa VIP, hindi po. Kung saan ka abutan doon sa waiting list mo, kung saan ka makakabili. Eh di ba nga sila, Miss Dawn Solueta, ang dami pa, sila maalis diksyon yata, nandun sila sa dulo para nakabili ng tickets, ganyan. Ganun po, kaya hindi po totoo na pwedeng bumili si Meme Vice Ganda ng 50 tickets sa BTS concert. Yan ha. At narito na po ang inaabangan nating balitang showbiz. Holy Hollywood! Itenga mo muna yung dyan ha. Yung art card natin. Picturean nyo po yung art card. Eto na nga, nagsimula na ang The Eternal Sunshine Tour ni global pop star Ariana Grande. Sa pagtatapos ng unang araw ng kanyang concert sa Oakland, California, nagpasalamat si Ariana sa kanyang mga fans na matiyagang naghintay sa kanyang pagbabalik sa

0: concert stage. Kabilang sa mga kinanta sa concert ang mga hit songs ni Ari na Positions, Thank You Next, Seven Rings, One Last Time, Break Free at iba pa. 2025, nang sinabi ni Ariana ang posibilidad na ang concert na ito ang kanyang huling major concert tour.
1: Alam na this!
0: Naku, isa pa yan si Ariana Grande. Punta na dito sa Pilipinas. Sa tingin ko ay talagang kakabugin mo rin ang ticket sales dito, di ba? Pero sana, no, kung paano natin din sinusuportahan talaga ang mga foreign acts, mga foreign artists, ganun din po natin suportahan gaya ng Beanie, ng BTS, ay ng BTS, oo, BTS tsaka SB19, tsaka yung iba pa po dito sa Philippines sa mga pop natin, BGYO, yun nga yung Believe, yung mga naging guest po natin dito na mga grupo. At syempre yung mga OPM artists natin, Miss Regine Velasquez, Martin Rivera, Regine Ogie Alcacid, Randy Santiago, Eric Santos, Jed Madela, lahat na yan, ha? Suportahan din po natin. 9:22 ang oras sa buong kapuluan. Heads up naman, Pinoy Armies. Gaya po ng sinabi natin sa BTS report natin, malapit nang mapanood din ang music video ng kantang Merry-Go-Round ng K-pop sensation BTS sa June 19. Sa anunsyo ng Swedish streaming service Spotify, asahang makikita sa video ang visual representation ng buhay na alibay dumadaan sa paulit-ulit na yugto. Ang Merry-Go-Round ay isa sa mga tracks ng album na Arirang na exclusive na mapapanood sa nasabing platform.
1: Alam na this!
0: Nako, I'm sure, pag yan nirelease na sa June 19, million views kagad. Eh, di ba nga, humawak na rin ang BTS nga ng Guinness Book of World Records na parehong record nila, na beat nila, patong-patong na. History in the making na talaga yan, di ba naman? Kaya good luck at sana mapanood din natin yan na. At sana meron ding another BTS from the Philippines. Yung mga P-pop group natin, no? Yun naman eh. Tuloy tayo sa showbiz balita. Naghahanda na para sa nalalapit na pagtatapos ang mga cast ng seryeng The Secrets of Hotel 88. Halos excited! At halong excitement at lungkot ang nararamdaman ng mga cast dahil malapit nang ma-reveal ang mga sikreto ng serye na hudyat naman ng nalalapit na pagtatapos nito. Ayon kay Mika Salamanca, mahirap anyang panoorin na unti-unti niyang natatapos na ang kwento ng serye na kanilang pinaghirapan kasama ang iba pang cast na sina Brent Manalo, Clarice de Guzman, Bianca de Vera at iba pa. Inaasahang puno ng sorpresa, emosyon at mga sagot sa mga misteryo ang final stretch ng The Secrets of Hotel 88.
1: Love na this!
0: Naku ba sa mga sikretong-sikretong ganyan, hindi bumibitaw ang mga utaw. Ang mga utaw, no? Dahil talaga naman, kita mo, Mika Salamanca at iba pang mga bida dyan eh. Talaga namang hindi kabitaw-bitaw. Ayun, no? At I'm sure hindi rin naman po kayo bumibitaw sa DZMM Teleradio. Kaya maraming salamat po. Taus-pusong pasasalamat sa araw ng kalayaan. Ay sinasaluduhan ko ang mga laging nakasubukan bye-bye sa atin, lalo na ang mga subscribers po natin sa The Filipino Channel. Ganun sa I Want, sa more than 1.5 million subscribers, papatuin na natin ng 1.6, go for 2 million subscribers na tayo ng YouTube, ha? Ganun din, saludo sa 3 million plus na mga followers sa Facebook. Meron pa isa, ha, sa digital natin, 1 million, malapit na. Go, go, go! At syempre, sa cable nationwide, saludo po sa mga cable operators po natin. Thank you at malinaw at HD ang dating ng amin pong teleradyo nationwide. At syempre, huwag po kakalimutan tumutok sa radyo, ha? Thank you for making us number 1. Juan sa inyong mga tarapilihitan na Transistor Radio 630 kHz. At sa ating pagbabalik, I guess ito na yung last batch, di ba po? Kung sakali man ay makakasama po natin ang iba pa pong mga kandidata ng Miss Earth, di ba naman po? Kaya abangan na po dun sa mga taga-suporta, yung mga nakatira po ha, sa Zamboanga del Norte, lalo na po sa Chocon, ganun din sa La Paz, Tarlac, ay nako, at sa Florida, USA. Dahil napapanood po tayo dyan din. Naku, tumutok na po kayo kasi sila po ang mga susunod na kandidatang makikilala natin dito po sa programa. Pero syempre, naku, bibong-bibo naman talaga ang lakas natin. Dahil salamat sa Gardenia para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you very much, Gardenia. Samantala mga kapamilya, bigyan daan po muna natin ang mahalagang balitang ito. Coach Tab Baldwin humingi ng tawad sa pamilya ng dalawang nasawing atleta. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
2: Papa Awel aminado si Ateneo de Manila basketball coach Tab Baldwin na nagulang siya at nabigo niya ang pamilya ng dalawang student-athlete sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kaugnay pa rin ito sa pagkasawi ng dalawang atleta sa team-building activity nila sa Dipakula Aurora nitong June 8, 2026. Makalipas ang apat na araw, nagsalita na si Baldwin at humingi ng tawad. Anya noong araw ng insidente, sinunod nila ang kanilang routine run. Ngunit kalaunan, napagtanto na nauwi ito sa isang delikadong sitwasyon. Sinabi niya na ginawa niyang lahat para matiyak ang kaligtasan ng lahat, pero sa huli ay hindi pa rin niya napigilan ang trahedya. Matinding bigat sa damdamin ang kanyang naramdaman matapos ang trahedya. Inamin ni Baldwin, mas sandali malaman niyang nangyari ramdam niya ang lapis na sakit hindi lamang para sa pamilya ng mga biktima, kundi pati na rin sa kanyang sarili bilang coach at leader.
3: As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing.
2: Anya pa, bilang isang coach ay may responsibilidad sa paghubog ng kanyang mga players at sa kanilang kinabukasan. Kaya naman pakiramdam niya ay nagkulang siya at nabigo sa tiwalang ibinigay sa kanya ng pamilya at ng kanyang kupunan. Inilarawan ni Baldwin ang karanasan bilang darkest place imaginable at hanggang ngayon ay daladali pa rin niya ang bigat ng nangyari at ang pag-iisip sa pinagdaanan ng mga naiwang pamilya. Humingi siya ng pamanhin hindi lamang sa mga pamilya ng mga biktima kundi sa lahat ng naapektuhan ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Salamat, Kelly Cordero!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella!
5: Nakakagigil!
6: Nakakagigil!
5: Nakakagigil!
7: Nakakagigil!
5: Di makapagpigil! Alam na dis!
0: At hindi mapipigil ang ating panggigigil dahil sa ating pagbabalik, makakasama natin ang nagagandahan at nagtatalinuang mga kandidata ng Miss Philippines Earth 2026. Humanda na sa palakpakan mula Chocon, Zamboanga del Norte, Roveline Eve Castillo. From La Paz, Tarlac, Charhiz Ordonez. At live na live din tayo napapanood sa Florida, USA. Makasama natin si Bella Grace Flores para lahat tayo makapagsabi ng alam ko na, alam nyo na, alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Sabi ni Rene Barteboña, nakaburol na sa Ateneo de Davao. Bukas sa public viewing hanggang Linggo. Mga ranihista at pulis nagkagirian sa protesta sa US Embassy ngayong araw ng kalayaan. Amang namatayan ng misis at dalawang anak sa lindol sa Sarangani, umapela ng tulong. Patay sa lindol, umabot na sa 55. Official notice para sa pre-trial conference na pirmado ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, natanggap na ng House Prosecution Team. Manila Marathon sa EDSA, kasaro na mamayang gabi. 42-kilometer race tatagal hanggang bukas ng umaga. At meme, Vice Ganda, itinangging pumakyaw ng ticket para sa concert ng BTS. Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Luneta sa Maynila. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro, Simon at Vinny sa flag ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Samantala, isinagawa rin ang Independence Day Parade at iba pang programa sa Quirino Grandstand. Dumalo sa selebrasyon ng ilang opisyal ng pamahalaan, gayon din si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kinamayan ng Pangulo. Present din sa pagtitipon ng mga ambasador ng iba't ibang bansa at ilang personalidad mula sa entertainment industry. Nagkaroon din ng programa sa Monumento Circle para sa Araw ng Kalayaan na panauhing pandangal si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Habang nag-flag raising ceremony rin sa pinaglabanan shrine sa San Juan para sa okasyon. Itinuloy ng grupong bagong alyansang makabayan ang kanilang protesta kahit walang permit. Nagkagirian naman ng mga pulis at rallyista matapos magpilit ang grupong makalusot patungong US Embassy. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico!
1: Ang barbed wire katulad itong nasa aking likuran ang sumalubong sa hanay ng militanteng grupo patungo sa US Embassy sa Maynila ngayong Araw ng Kalayaan. Nauwi sa tensyon ang rally na inorganisa ng bagong alyansang makabayan nang tanggalin ng mga rallyista ang barikadang barbed wire na inilagay ng mga pulis sa may kanto ng Bacobo at TM Calao Street. Iginiit ng mga grupo nakakainsulto na sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan ng Bansa, simbolo ng karahasan na tulad ng barbed wire ang pinangharang ng pulis para hindi sila makalapit sa US Embassy sa Rojas Boulevard. Narito ang pahayag ni Mong Palatino, ang Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan.
2: Bagong-bago itong mga barbed wire. Nakakagalit, may perang pangbili ng barbed wire ang pulis, ang gobyerno, pero yung pera para sa social services wala, kapos na kapos. Kaya dapat hindi tayo gumagastos para sa mga barbed wire at iba pang mga gastusin na ang layunin ay supili ng protesta at patahimikin ang tao.
1: Yan ang pahayag ni Mong Palatino, ang Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan. Patuloy na kinokondena ng mga grupo ang imperialismo ng Estados Unidos sa Pilipinas para iwan ang mensahe kung ang ating bansa nga ba ay tulay na malaya o mahaba lang ang tinatanikala mula sa mga mapanakop na dayuhan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik! Sinabi naman ni Manila Police District Spokesperson Chief PIO Major Philip Ines na kinikilala ang karapatan sa malayang pagpapahayag pero mayroon din itong hangganan.
3: Pagdating po sa pagpapahayag nila sa maraming pagkakataon na pagbibigyan naman po sila, ang maximum tolerance po ay meron pong hangganan. Kapag nakakita na po tayo ng hayagang paglabag sa batas, meron na pong pananakit, paninira. Wala na po tayong magagawa kundi patupad natin ang batas.
0: Wala nang rallyista sa harap ng US Embassy sa Maynila pero bantay sarado pa rin ng mga pulis. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
4: Jeff, halos 500 ang pulis nga mula sa Eastern Police District ang nakadeploy dito sa harapan ng US Embassy sa Maynila para sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong araw. Ayon sa mga pulis na nakapanayam ng Radyo Patrol, mas marami pa ang naunang ipinakalat sa harap ng embahada. Pero noong nagkatensyon sa Tiangkalaw sa pagitan ng mga pulis at mga nagpoprotesta, lumipat ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion. Sa kabila nito, nananatiling kalmado ang sitwasyon sa harap ng embahada habang mahigpit ding minomonitor ang anumang posibleng paggalaw ng mga nagpoprotesta. Samantala, sa mensaheng binati ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang mga Pilipino at binigyan diin ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa paggunita ng 8 years ng diplomatikong relasyon at 75 years ng Mutual Defense Treaty. Aniya, nakahanda ang Amerika na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Pilipinas para sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Alamin naman po natin ang sitwasyon ngayon sa Mendiola sa Maynila ngayong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, kamusta na dyan?
5: Jeff, nananatiling kalmado ang sitwasyon dito sa Mendiola sa gitna ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ngayong araw, mahigit 800 pulis ang nakakalat sa paligid ng Mendiola para magbantay sa mga entry point kahit hinarangan na ito ng mga barbed wires. Bukod pa ito sa container vans na nakaambalang sa daan, gayon din ang mga truck ng bumbero na naka-standby sa paligid. Sa ngayon, kanya-kanya munang paraan ng mga pulis na nagbabantay sa paghahanap ng masisilungan, lalo't matindi yung sikat ng araw dito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Libo-libong rallyista ang inaasahang tutungo sa tapat ng Senado para sa protesta kasabay ng Araw ng Kalayaan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff, mula 500, umakyat sa 3,000 ang rallyistang inaasahang magtutungo dito sa Senate compound para sa protesta kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Onin, Ground Commander ng Duterte Riders Supporters o DRS, iba't ibang grupo ang magtitipon sa Senado mamaya pasado alauna ng hapon. Kabilang dito ang mga grupong magmo-motorcade mula Bonifacio Shrine sa Maynila at White Plains Avenue sa Quezon City. May inaasahan din anyang mga guest speaker o tagapagsalitang politiko pero tumanggi siyang pangalanan ang mga ito dahil hindi pa anya tiyak kung sino-sino ang mga nagkumpirmang dadalo sa programa. Panawagan ng mga grupo ang pagbuhay sa demokrasya ng bansa na anilay liuyurakan ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, sa panayam, sinabi ni National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Antonio Aberin, nasa higit 1,000 pulis ang nagbabantay sa paligid ng Senado. Sa ngayon, unti-unti nang dumarating ang mga relista ang karamihan ay lula ng mga motorsiklo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Iniyak naman ng NCRPO na mananatiling mapayapa ang sitwasyon sa buong Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan kahit isang pulis ang inisprayan ng pintura ng rallyista sa Calaw Avenue sa Baydila. Balita mula sa Campo Grame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padianos, Mars.
7: Jeff, pangkalahatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa aktibidad ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan. Ito'y kahit na sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na isang pulis ang inesprayan ng pintura sa ulo ng isa sa mga ralistang nagva-vandalism habang nagpo-protesta sa Calaw Avenue.
8: Kasi nag-i-spray siya ng nagva-vandal siya doon sa sa may island ng dito sa May Calaw, kaya pinigilan siya. Kaso inisprayan din niya yung police natin na naka-civilian. At ang tinangkasyang aresto ngayon, kaya lang nagpumigla siya tapos tumakbo, tapos tinanggal niya yung damit niya.
7: Tiniyak naman ng NCRPO na nasa mabuting kondisyon ng police na inisprayan ng pintura. Hawak na rin ng pulisya ang larawan na naturang ralista at inaalam na rin kung saang grupo ito kabilang. As of 10 a.m. kaninang umaga, umabot na sa 500 individual ang lumuhok sa mga pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Wala pa namang monitor na anumang banta sa seguridad ang pulisya na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa talumpati sa Quirino Grandstand sa pagdiriwang ng Independence Day, idiniin ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga tunay na leader ay kaya magsakripisyo ng pansariling interes para sa kapakanan ng bayan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
9: Jeff, sa talumpati o pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, binaging diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapayapaang tinatamasa ngayon ng bansa. Sa talumpati sa Quirino Grandstand, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi sapat talingunin lamang ang nakaraan para masabing patuloy na ipinaglalaban ang kalayaan dahil kailangan niya na magsilbing pundasyon ang mga aral na ito sa kasalukuyan at para sa kinabukasan. Iginiit ng Pangulo ang mahalagang aral na itinuro ng kasaysayan na makakamit lamang ang kasarinlan sa pamamagitan ng pagkakaisa at ang katangian ng mga tunay na pinuno ay handang isakripisyo ang kanilang pansariling interes para sa ikabubuti ng nakararami. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang mga tunay na lider ay kayang magsakripisyo ng kanilang pansariling interes at para sa katakanan ng bayan. Ito ang unang public event ng Pangulo na kasama si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa harap na nangyaring gulot sa liderato ng Senado. Bahagi pang huminto sa kanyang talumpati ang Pangulo nang marinig ang malakas na palakpakan ng banggitin niya ang pangalan ni Gatchalian.
10: Hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay iyong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng ikatlong batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni impeachment trial lead prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro, na ito ay dahil sa patuloy na pagdami ng mga abogadong nais tumulong sa prosekusyon sa paglilitis. Kahapon, ipinakilala ang unang batch ng mga private prosecutor para sa paglilitis, kabilang sina Attorney Lorna Capuran at Amando Virgil Ligutan. Ayon kay Luistro, pinal na ang 25 testigo sa impeachment trial na nakalatagan niya sa pre-trial brief na isusumite sa Lunes. Nakatakda sa Hunyo 18 ang pre-trial conference sa impeachment trial.
11: Baka may third batch pa.
0: Okay.
11: Because as a matter of fact, they keep on coming in recognition of their competence in trials. Eh, definitely, we are deferring to them when it comes to legal strategy on how to present all the pieces.

0: Ministro, natuloy na ang paglilitis sa July 6 matapos matanggap ng prosecution team ang official notice para sa pre-trial conference na nilagdaan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Oy, attention mga motorista, posibleng ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na maaaring maglaro sa 2 hanggang 3 piso kada litro ang rollback sa diesel habang walang galaw o bababa rin ng 50 sentimo sa kerosene. Posibleng walang galaw o wala rin galaw o tataas ng 2 piso ang gasolina. Hindi pa po kasama rito ang presyuhan sa uling araw ng trading, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
1: Pabago-bago ng statement si President Trump, pabago-bago din ang sagot ng Iran. Mukhang nalilito ang oil market, kaya hindi sila makadiretso ng taas, hindi rin sila makadiretso ng baba. Nagiging stable, unconsciously, yung galaw lang ng daily trading at hindi malakihan yung mga nangyayaring paggalaw.
0: Nagbawala naman ng DOE na posibleng pagmultahin at suspendihin ang business permit ng mga gasolinahang nagtataas ng presyo bago ang price adjustment tuwing Martes. Aminado naman si Abad na limitado ang mga tauhan ng DOE para mag-inspeksyon sa mga gasolinahan. Kahit holiday, ngayong Biyernes, itataas pa rin ang yellow alert sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 2 oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 15 planta habang 9 na iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Kahapon tumagal na mahigit 6 oras ang yellow alert sa Visayas Grid. Unti-unti na po nakakabangon ang General Santos City. Halos 1 linggo mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Jensan, Public Information Office Chief from Bell Catolico, na pangunahing pangamba ng mahigit 6,000 apektadong pamilya ang patuloy na nararanasang aftershocks. Kaya mahigit o mahigpit ang paalala ng LGU na kailangan mayroon munang clearance sa mga structural engineer bago payagang makauwi ang mga residente sa kanilang bahay. Hindi pa rin masabi sa ngayon kung kailan magbabalik eskwela ang mga estudyante. Samantala, sa huling tala ng LGU, 17 ang nasawi sa lindol habang 1 ang patuloy na pinaghahanap. 74 naman sa mahigit 600 sugatan ang nananatili sa ospital. Una nang isinailalim sa state of calamity ang Jensan dahil sa pagyanig.
2: Kahit papano, unti-unti nang kaka-recover, pero of course, patuloy pa rin ang ating response team dahil as of this speaking, meron pa rin mga aftershocks. Merong medyo mahina, merong medyo malakas, pero most of the time, mahina naman.
0: Nakaburol na ang mag-iinang namatay matapos mabagsakan ng pader sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province. 2 araw ding nanatili sa guho ang mga labi bago tuluyang nainipat sa kabaong. Ayon sa padre de pamilyang si Roldan Dante, patay na ang kanyang 23-anyos na misis, anak na babaeng 3 taon at 8 buwang sanggol na lalaki ng kanyang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Nagtatrabaho sa bukid si Roldan nang maganap ang lindol. Nanghihinayang naman si Roldan na hindi niya nasundo at nadala sa bukid ang kanyang mag-iina bago pa ang lindol. Umapela rin si Roldan ng tulong pinansyal para sa gastusin sa pagpapalibing sa kanyang mag-iina sa June 17.
3: Parang na-trauma ko. Tulala ko. Hindi ko matanggap. Sabi na laban. Pero palagay ko, hindi ko kaya. Sana laman pa lagi na ganito nangyari. Sana sinundo ko na lang sila.
0: Sa halip na malaya mahapagdiwang ng Araw ng Kalayaan, patuloy na nagtitiis sa matinding init ang ilang pasyente sa Sarangani Provincial Hospital. Balita mula sa Glan, Sarangani, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
4: Jeff, ngayong Independence Day, isang uri ng kalayaan ang hinihilig ng mga pasyenteng nananatili sa parking lot at open ground ng Sarangani Provincial Hospital sa bayan ng Glan. Ang kalayaang makabalik sa loob ng ospital at makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan matapos ngayong magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon sa pamuno ng ospital, mahigit 150 earthquake-related patients ang na-admit mula ng tumamang lindol. Nakaramihan ay nagkamo ng minor at major injuries, habang 3 naman ang dinagkaroon.

0: ang Tetong Arrival noong tumama ang lindol. Dahil na-isolate ang munisipalidad ng Glan sa mga unang araw matapos ang lindol, kailangan ng i-airflip ang 10 pasyente para mailipat sa ibang ospital para sa mas maayos na gamutan. Hanggang ngayon, nagtitiis pa rin sa matinding init ang mga pasyente sa labas ng ospital dahil wala pang pinal na abiso mula sa DPWH na ligtas ng gamitin muli ang gusali. Dagdag hamon din sa mga doktor, nurse at pasyente ang kawalan ng supply ng tubig at kuryente, bagamat nakatanggap na sila ng mga medical supplies at food packs mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga pasyente, binubuksan ang generator tuwing gabi para magkaroon ng ilaw. Pero ang problema kapag umuulan, nababasa pa rin ang ilan sa kanila dahil sa kakulangan ng mas maayos na masisilungan. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin ng structural assessment ang mga tauhan ng DPWH sa ospital. Samantala, Jeff, ilang minuto bago tayo umere, nagkaroon na naman ng aftershock, malakas na aftershock dito sa Glan sa Sarangani. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa Sarangani. Ito ang Rajo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Steve Raz. Umabot na po sa 55 ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 1,120 na ang nasugatan at 31 ang nawawala. Patuloy ang search, rescue and retrieval operation sa mga lugar na apektado ng pagyanig. Tiniyak naman ng DSWD ang tuloy-tuloy na tulong sa mga nilindol.
2: Siguraduhin namin na lahat ng mga nangangailangan ng pagkain, lahat makakatanggap. Siyempre, hindi rin tayo umaalis sa operations natin sa General Santos City.
1: Simulan po ngayong araw ang Burol na nasawing manlalaro ng Ateneo basketball team na si Rene Baterbonia sa Davao City. Nagluluksa naman ang mga kaanak ng atleta sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
3: Dumating kaninang madaling araw sa Davao International Airport ang private plane na lulan ang mga labi ni Rene Baterbonia, ang estudyanteng atletang nasawi sa team building activity sa Aurora. Naihatid na rin ang bangkay nito sa Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang public viewing. Sa abiso ng Ateneo de Davao, magkakaroon ng public viewing simula ngayong araw hanggang sa Linggo at may misa rin tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at eulogy night mamayang gabi. Samantala, labis ang pagdadalamhati ng dalawang lola ni Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur na hinihintay ang pagdating ng kanyang mga labi. Inalala nila ang kabaitan, pagkamaalalahanin at pagkamatulungin ng kanilang apo at sinabing halos hindi na sila makatulog at laging napapaiyak sa kinahinatnan ni Rene Clert. Hustisya naman ang panawagan nila sa pagkamatay ng binatang atleta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Para sa ilang eksperto, posibleng managot ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng basketball team sa gitna ng team building activity sa Aurora. Paliwanag sa DZMM ng sports law professor na si Attorney Alberto Agra, pwedeng managot ang paaralan at coaching staff sa pamagitan ng danyos o pagkakakulong, lalo na kung sila ang nangasiwa sa aktibidad. Sakali anyang may pinirmahang waiver para sa aktibidad, sinabi ni Agra na hindi nito saklaw ang kapabayaan at kawalan ng medical protocol. Nakukulangan din ng eksperto sa umiiral na batas sa student protection dahil hindi anya nakapaloob dito ang safe sports.
4: Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches.
1: Tiniyak ng MMDA na hindi mapaparalisa ng Manila Marathon ang daloy ng traffic sa EDSA. Magsisilbing ruta ng 42-kilometer race ang EDSA mula sa mall sa Pasay hanggang sa mall sa Quezon City at pabalik mamayang alas 11:30 ng gabi hanggang alas 7:30 ng umaga bukas. Sa parayam sa DZMM, siniguro ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na may pakakalat na mga marshal para umalalay sa mga motorista sa EDSA. Sa kabila nito, may payo rin ng MMDA sa mga motorista.
5: Maging observant lang kasi natural kahit ano pang ang describe natin dito sa radio at sa TV ng mga apektadong lugar, talagang sa ground, baka hindi pa rin nila ma-picture out. Abangan lang nila at siguraduhin natin na talagang maiintindihan ang mga binisyon sa NH at ang mga marshals na ating i-deploy.
6: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Independence Day weekend. Kasabay ng pag-iral ng Easterlies o mainit na hangin mula Dagat Pasipiko at paghina ng habagat. Pero huwag muna pa rin kalimutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulang dulot ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Partikular sa silangang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, gayon din sa Caraga at Davao Region. Ingat po mga kapamilya dahil maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang malakas na buhos ng ulan. Wala namang binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan, Defense Secretary Gilbert Chiodoro ipinagkibit balikat lang ang pagbabawal sa kanya ng China na tumapak sa kanilang bansa. Yan ang ipapang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon! Headline!
6: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras po natin, 12:30. Patay ang isang lalaki matapos pagain sa Dalaguete, Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
7: Patayo sa gilid ng kalsada sa Barangay Balud ang biktima nang biglang lapitan ng lalaking may bitbit na itak sa katinaga ito ng ilang beses. Natama ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan na kanyang ikinamatay. Agad nakatakas sa pinangyarihan ang sospek. Ikinesa ang hot pursuit operation laban sa sospek na kaagad nahuli sa tulong ng mga residente sa lugar. Isa sa mga tinitignang angulo ang personal na galit ng biktima at sospek sa isa't isa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez! Binaliwala ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro ang pagbabawal sa kanya ng China na tumapak sa kanilang bansa, maging sa mga special administrative region nitong Hong Kong at sa Macau. Sinabi ni Chiodoro na hindi na bago at karaniwan na ang mga aksyon na ito ng China laban sa mga nagsasabi ng katotohanan sa kanilang panloloko at maling gawain. Diniyak din ng kalihim na hindi siya matitinag at patuloy na gagampanan ang tungkuling makapaglingkod para sa kapakanan ng publiko. Sa pahayag ng China, binawalan si Chiodoro at kanyang pamilya dahil sa sinasabing paulit-ulit na irresponsabling pahayag ng kalihim na naglalagay sa peligro sa interes ng Beijing at pagsabotahe sa relasyon ng Pilipinas at China.
6: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
1: Inupaka ni Unkabuggable Star Vice Ganda ang kumakalat ng maling impormasyon online na namakyaw siya ng tickets sa concert ng South Korean boy group na BTS sa Pilipinas. Sa social media na X, inakusahan ni Vice na bumili ng 50 tickets sa concert kahit dalawa lang ang pinapayagang bilhin ng kada individual. Bumuwelta ang It's Showtime host at itinanggi ang spekulasyon. Sabay giit na hindi pa niya alam ang magiging schedule sa mismong araw ng concert. Pasaring niya mas nakakahiyang magpaniwala sa chismis na hindi naman totoo. Samantala, sold out na po ang tickets sa 2-day concert ng BTS sa Philippine Arena sa Marso sa susunod na taon. At yan po mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernandez hanggang sa Lunes sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
6: Headline Ngayon. Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
9: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
10: Papa, mamatay na po ba ako?
11: Hindi anak. Hindi ka pa pumamatay.
10: Ayoko pa pumamatay, Papa. Gusto ko pa po kayang makasama ni Mama.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
12: Okay. ang nakaraan. Dating OFW si Arlene na nagdesisyong manatili na sa bansa para sa pagsisimula ng bagong buhay. Subalit bukod doon, may iba pa siyang ibig gawin. Iyon ay ang mapalapit muli kay Jerome na dati niyang boyfriend. Kaya lang, may asawa na ito. May mabigat na pinagdaraanan si Jerome dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit ng anak. Bukas palad si Arlene na tumutulong sa dating nobyo. Kahit alam niyang mali ang pagiging malapit niya rito, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Hanggang sa may nangyari sa kanila gaya ng dati. Subalit hindi sapat kay Arlene na nakikihati siya ng pagmamahal kay Jerome. Ang nais niya ay mabawi ng buo ang lalaking mahal niya. Dito natin dudugtungan ang mga pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mahal na mahal ko si Jerome Charo. Kahit pa alam kong mali, bawal man ang pag-ibig na iniuukol ko sa kanya, hindi na yun mahalaga. Ang tanging alam ko, masaya akong kasama siya. Lalo na kapag may namamagitan sa amin. Langit yun para sa akin. Kung isa mang panaginip yun, gusto ko'y hindi na lang magising pa.

0: Nag-shopping ka ng mga damit na para sa akin?
1: Oo, Jerome. Hindi lang para sa'yo, pati sa mag-ina mo. Sana magustuhan mo mga polo at fit sa'yo. Eto, kunin mo.
0: Saan ko naman gagamitin ang mga to?
1: Sa pagpasok mo, napansin ko kasi luma ng ibang polo na sinusuot mo. Dapat presentable ka kapag nasa office ka. Lalo na kapag may kinakausap kang client. Diba, nagpa-part-time real estate broker ka?
0: Oo. Pero wala naman ako sinasabi sa'yo na gusto ko.
1: Oo, hayaan ka na naman eh. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin ang mga pangangailangan mo, Jerome. Alam ko yun.
0: Masyado mo na akong sinasanay niyan. Kung ano-anong binibigay mo.
1: Gusto ko lang i-share sa'yo ang meron ako. And besides, happy ako sa ginagawa ko. Saka hindi ko lang basta ibang tao. Mahalaga ka sa'kin.
0: Ay, Arlene.
1: Jerome, ano man ang estado mo, tanggap ko yun. Kung ano man ang papel ko sa buhay mo, okay lang yun. Basta ang mahalaga, happy ako nakasama ka. At nararamdaman ko ang pagmamahal mo. Kahit pa nakikihati ako.
0: Hindi deserve sa katulad mo maging ganito. Na makihati ka.
1: Wala akong pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Hindi naman nila maibibigay ang happiness na hanap ko. At sa iyo ko lang natatagpuan yun.

0: ka. Ano na naman pumasok sa isip mo at naisipan mo kamang ipamili ng mga gamit?
1: Wala lang. Bigla ko na lang naisip. Saka para sorpresahin kayo. Oh, Mika, anak. Heto ang dahil na para sa'yo.
0: Thank you po, Papa. Madadagdagan na naman po yung mga daya ko. Ay, ang ganda naman itong blouse na binili mo para sa akin, Jerome.
1: Buti na lang nagustuhan mo.
0: Teka, saan ka naman kumuha ng ipinambili nito?
1: Nakuha ko na kasi yung komisyon ko doon sa ilang housing unit na naibenta ko. Isa kasi ron, OFW na nagbayad ng cash.
0: Sana lagi kang makabenta para hindi tayo namumroblema sa pera. Lalo na para sa pagpapagamat ni Mika.
1: Sige, sandali lang ha. Magbibihis muna ako.
0: Okay, iinitin ko lang yung pagkain para makakain na tayo. Bakit ganun? Ibang nararamdaman ko. Parang may inililihim sa akin si Jerome.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahim Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Pasyalan araw ng linggo para sa mga hari.
1: Walang pala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, ay mo't kaya.
2: Talaga?
1: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
3: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
9: Hindi ako susuko!
5: Digasin.
10: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
5: Habulin!
11: Ang lakas-lakas ng apil mo.
12: Bulaklak para sa'yo.
5: Hindi ka sasantuhin.
13: Simaroy! Bumuga na kaboy!
0: Talagang
5: ang bumangga. Kita!
14: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
0: Sinong sila dito?
14: Ako!
15: Palakpak ang puna din ng magiting na lalaki!
0: Sine siga sa sine mo. Hari ka rito!
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
0: Sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
18: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
0: Iyakan?
19: Check!
20: Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check! Ah. Yeah. Kilig? Check!
20: Good boy ka na ba?
21: Good boy na po.
20: Sigurado ka?
21: Opo.
0: Pangpamilya? Check na check! Mga bata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
22: Lahat ng makakaya kong suporta ay ibinibigay ko kay Jerome dahil batid ko ang mga pangangailangan ng pamilya niya. Subalit lahat ng ginagawa kong iyon ay may dahilan at bahagi ng aking mga plano.
2: malamang. Sangiti mong yan. Nakita na naman kayo.
12: Pwede ka nang maging manguhula, Kaz.
2: Arlene, hanggang kailan mo ba gagawin to?
12: Gusto mong tumigil na ako?
2: Hindi ba yun naman talagang dapat? Ang tumigil ka na? Kasi meron kayong taong nasasaktan. Pati sarili mo, sinasaktan mo. Sinisira mo ang buhay mo dahil sa pakikipagrelasyon kay Jerome.
12: Kaz, kapag itinigil ko na ang pakikipagkita sa kanya, parang mo na rin sinabi na huwag na ako maging masaya.
2: Pero habang nagiging masaya ka, meron ka namang mga taong pinalulungkot. Yun ang pamilya ni Jerome.
12: Walang alam ang misis niya.
2: Sigurado ka?
12: Walang sinasabi sa akin si Jerome.
2: Maghihintay ka pa nang malaman niya? Arlene, huwag mo nang hintayin yon. Tapusin mo na ang anumang namamagitan sa inyo bago pa maging magulong buhay mo.

0: Bahala kayo, Papa.
1: Itinawag sa akin ng mama mo na dinala ka uli rito sa ospital.
0: Nasaan po si Mama?
1: Bumili siya ng mga gamot mo.
0: Papa, mamamatay na po ba ako?
1: Hindi, anak. Hindi ka pa mamamatay.
0: Ayoko pa pumamatay, Papa.
1: Huwag kang mag-isip ng ganun, anak. Hindi ka mawawala sa amin ng mama mo. Gagawin ko ang lahat para maipagamot ka. Para gumaling ka at di mawala sa amin ang iyong mama. Di ba? Gusto mong maging teacher?
0: Opo. Kasi po, gusto kong turuan ng ibang bata na hindi pa mayroong sumulat at bumasa.
1: Matutupad pa yon, anak. Makikita ka pa namin ang iyong mama na magiging isang mahusay na teacher. Basta lumaban ka lang sa sakit mo, anak.
0: Opo. Saka, lagi po akong mag-pray kay Papa God para pagalingin niya ako

0: Sa halip na pagsabihan mo yung pinsan mo, Elma, kinukonsente mo pa yata sa kalokohang ginagawa niya.
1: Itay, ano ba yung sinasabi niyo? Ano bang kalokohan?
0: Huwag ka na nga magmaangat pa, Elma. Alam ko na kung anong pinagkakaabalahan ni Arlene. Nakikipagrelasyon siya sa may asawa. At may alam ka.
1: Ho? Naku! Wala po!
0: Huwag ka na magkunwari. At huwag mo siyang pinagtatakpan. Hindi mabuti ang ginagawa ng pinsan mo. Umuwi siya rito at nagbalik bayan para lang ang maging iskabeche.
1: Ho?
0: Di ba yun ang tawag nila sa babaeng kabet? At ganun si Arlene. Nakikipagrelasyon sa dati niyang boyfriend na may asawa na.
1: Paano niyo nalaman?
0: Maliit lang ang Maynila. At nakita ko silang magkasama.
1: Tay, magkasama lang kabit na?
0: Oo. Oh.
1: Di ba pwedeng friend lang?
0: Elma, hindi ako ipinanganak kahapon. Ha? Kaya alam ko sa kilos nila kung may namamagitan sa kanilang dalawa. Kausapin mo yung pinsan mo, ha? Dahil kapag ako ang kumausap dyan, baka kung ano masabi ko. Ayoko nang ganyang ginagawa niya. Pinabababa niya ang kanyang pagkatao.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
6: Kwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
2: De Guzman.
5: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: MMK sa DZMM.

0: dahil sa ginagawa ko at pilit na ipinaglalaban ang bagay na alam kong mali, may mga tao nang naiinis na sa akin, Charo. Isa rito, si Uncle Pedring. Hindi naman nagsasawa ang pinsan kong si Elma para paalalahanan ako. Iyon nga lang, para siyang nagsasalita sa hangin. Naririnig ko man pero wala nang pumapasok sa utak ko, kundi dinidedma ko na lang siya.
1: Titig na titig ka sa akin, Arlene.
2: Gusto ko lang tingnan ka. Gusto ko kapag magkasama tayo, Jerome, huminto ang oras.
1: Bakit naman?
2: Para di na dumating ang sandali na maghihiwalay tayo.
1: Ayaw mong magkahiwalay tayo? Pero ginawa mo dati yun.
2: At pinagsisisihan ko yun. Kaya nga nagbalik ako. Kaya nga kapag ganitong nakikita tayo, yung parte ng paghihiwalay ang pinakamasakit. Pagkatapos nating maging masaya dito sa loob ng motel, mamaya lang, kanya-kanya na tayo. Uuwi ako sa bahay ng pinsan ko. Ikaw, babalik sa pamilya mo.
1: Di ba sabi mo, tanggap mo kung anong sitwasyon natin?
2: Oo, pero minsan parang ayoko na ng ganito eh.
1: Eh anong gusto mo?
2: Yung magkasama lagi tayo. Na nandyan ka, anumang sandali na gusto kita makasama. Pwede kitang yakapin at hagkan. Anumang oras na gusto ko.
1: Kaya lang, imposible yun.

0: Talaga bang ayaw mong kumain, Jerome?
1: Busog ako, Rize.
0: Inintay pa naman kita para sabay tayo. Yung pala, mag-isa rin ako maghahaponan. Uy, bakit ka busog? Di ba galing ka sa pag-overtime?
1: Oo, pero may isa kaming office mate na nag-blowout. Birthday niya.
0: Ganun ba?
1: Si Mika, kumusta siya?
0: Kanina pa natutulog. Maghapon siyang okay.
1: Sige, tutuloy na ako sa silid. Gusto ko nang magpahingi.
0: Sige. Ano bang nangyayari sa'yo, Jerome? Marami na akong napapansin pagbabago sa'yo. Sige.

0: mo na rin natiis na sabihin sa akin ang totoo tungkol sa inyo ni Arlene.
1: Alam ko kasing mapagkakatiwalaan naman kita, Clarence.
0: Matagal na kayo?
1: 6 na buwan na rin.
0: At hanggang kailan mo planong makipagrelasyon sa kanya?
1: Ewan ko.
0: Mahal mo ba siya?
1: Ex ko siya. Kaya di mahirap na ibalik ang pagmamahal ko sa kanya.
0: E paano yung pamilya mo?
1: Hindi ko naman sila iiwan.
0: At okay lang kay Arlene?
1: Yun ang sabi niya.
0: Pero Tol, walang maling relasyon na pangmatagalan. Lahat yan natatapos.
1: Pero kailangan ko pa si Arlene eh.
0: Dahil mas naibibigay niya ang gusto mo pagdating sa kama?
1: Hindi lang yun ang dahilan, Clarence. Kundi dahil kay Mika, malaki ang naitutulong ni Arlene sa pangangailangan ng anak ko para madugtungan pa ang buhay niya.
2: Kaya ng isang ama ang magtiis. Kaya niyang sikmurain ang lahat para sa anak na may malubhang sakit. Kaysa wala siyang ginagawa at pagmasdan ang paghihirap ng anak. Hanggang saan nga ba gagamitin ni Jerome si Arlene para sa anak na may malubhang karamdaman? Paano kapag nalaman ni Riza ang ginagawa ng asawa? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang mapagpalayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ngayon po ay ika-12 ng Hunyo, June 12, 2026, Friday na po. At patuloy pa rin nating hinaharap, 'di ba, ang mga sunod-sunod na pagsubok sa ating bayan. Pero syempre, kung tayo po sana ay nagkakaisa, ay mas madaling malampasan ang mga ito. Naimbag abigat, Ading, sa aking partner, Ading.
1: Naimbag abigat, Manang Nina. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po. And of course, June 12, 2026, we are celebrating our 128th independence. June 12, 1898, June 12, 2026, 128 years of freedom.
0: And democracy. Of course, kailangan ko lang ma-mention ang ganda ng barong natin.
1: Oo nga eh. Sa ba galing itong barong na to?
0: Saan kaya galing yung barong?
1: Parang ang ano ganda, ah, no? Check nyo po sa Instagram ano? At Nina Inabel. Ah. Parang doko to na ispatan ah.
0: Oo, dapat bumili tayo na maraming ganyan. Classic partner. Oh.
1: Supportahan ang hinabi at
0: Gawang
1: Pilipino.
0: Pinoy. Oo, gawang Pinoy. Kamay.
1: Gawang kamay.
0: So featuring, let's just, ito po ang aking partner. Model. Model siya ng Inabel. Yan po ang husi, actually, barong
1: husi.
0: Na may Inabel Binacool design. Mm. Partner, pakita mo naman yung loob na nung sa may botones, may nakatago pa dyan. Oh, very subtle na design sa loob, hindi siya very lantaran. Alam mo yon, hindi siya ganun ka-obvious.
1: Hindi siya, kumbaga, hard sell, quote-unquote.
0: No. Kasi ang aking idea dyan is to keep it simple and classic na maaaring isuot ng kahit sino man.
1: Tama.
0: Kunyari, ikaw, hindi ka naman masyadong trendy.
1: Yes,
0: partner,
1: oo.
0: You stick to the classics. Although si partner Migs, guys, kahit po anong isuot niya, pwede naman. Diba? Kahit siguro, bigyan mo yan ng parang sako, maganda pa rin. Diba?
1: No, eh, nung isang araw eh, diba? Sabi mo, para kung galing sa Japan eh.
0: No, isang araw po, kung nakita niya siya, dapat meron kang OOTD. Siya po ay nakamaluwag na pants. Anong tawag doon, partner? Baggy.
1: Parang wide leg the baggy.
0: Naka baggy pants and baggy shirt with the shoes and the bag. Na bagay lahat. Sabi ko, para kang ano, nasan ako? Nasa Japan ba ako? Diba? Akala ko may kasama akong co-host na Japanese. Pwede.
1: Arigato gozaimasu.
0: Yes. Yeah. Arigato gozaimasu. That's right.
1: That's thank you very much.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa. That's hello.
0: Yeah. Oh. Yeah, okay.
1: Pwede rin Korean, kansamnida.
0: Oh, pwede ka rin doon, partner. Alam mo, lahat. Ano pa? Chinese.
1: Thank you, namumula na ako.
0: Pwede bang, diba? Oo, pero yan nga po kasi Independence Day ngayon. Mm-hmm. Siyempre, gusto rin naman namin i-pagmalaki ang ating traditional attire. Ako po ay nakabarong din, pero silk kukunto, partner.
1: Maganda.
0: And akala niyo, babae, hindi pwede magbarong. Aba, ako.
1: Galing.
0: Very proud na nakabarong ako ngayon.
1: Oo.
0: This is our barong shirt jack para sa mga kababaihan.
1: Shirt jack
0: siya kasi style ngayon medyo maiksi rin.
1: Oh,
0: and then ang suto ngayon skirt, pwede rin pants, pwede rin shorts.
1: Matching
0: kahit
1: nga,
0: ano no? Actually.
1: So matching tayo ngayon. No?
0: Actually matching tayo.
1: Pwede
0: ako tatayo ko, sinadya ko yan.
1: Yan.
0: Ayan po. Oh, that's
1: yan.
0: The Binacool kakahiya. Ayan o. Yan po yung fabric namin na hinabi. So yan po ay mahirap gawin.
1: Mm-hmm.
0: Partner, ilang buwan yan.
1: Mm-hmm.
0: At pag sinabi mong Binacool, ito yung aming parang premium fabric na mahirap yung tingnan kasi para siyang nakakalula at nakakahilo. Pero pag tinignan mo, meron naman talaga siyang pattern. Yeah.
1: Tama, kapag tingnan mo siya up close, di ba? Kita mo yung details.
0: Oo. Hindi naman talaga siya nakakahilo. Pero yun ang pagkagawa.
1: Mm-hmm.
0: Para sa akin, very modern yung ganyang design ng Binacool Inabel.
1: Mm-hmm.
0: Actually, para sa mga hindi nakakalam, kung ako yung tatanungin, yan ang paborito kong design ng hinabi.
1: Ito,
0: dahil
1: Binacool.
0: Hindi siya ganong ka-loud. Pero very, sabi ko nga, subtle siya. Pero makikita mo pag malapitan, komplikado siyang gawin.
1: Correct. Totoo.
0: Oo,
1: yan, no?
0: Pag pumunta ka sa Pinto Museum, sa Antipolo, partner, Abay, nakasabit yan sa dingding. Isa yung mala artwork.
1: So, Binakul is also from the Ilocos region? Tama
0: ba? Of course, yes. It's from the Ilocos region.
1: Oh.
0: And for me, it also looks very modern.
1: So, tama.
0: Kasi geometric lines eh.
1: Yung Binakul, ito yung design, yung inabel, yun yung tela. Tama ba?
0: Yeah. Yes. Inabel means hinabi.
1: Hinabi.
0: So, it's a general term ng mga Ilocano.
1: Uh-oh.
0: Hinabi. Yung Binakul is a design.
1: Oh, kumbaga woven, tama ba?
0: Yes, that's correct. Okay. So it's a verb. Kaya yan nga po pinagmamalaki natin. Kahit naman saan, ako naman ay very supportive of all our local weaves, Ilocos to Mindanao partner, Visayas and Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po yan ay kung may pagkakataon tayong ipagmalaki at isuot, isuot po natin. Kasi nga sa ibang bansa, di ba, they're so proud to wear yung kanilang sariling gawa.
1: Mm-hmm.
0: Tela nila sa Indonesia yung batik, di ba? Sa Korea yung parang silk. Meron din sa Thailand. Thai silk, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa Japan, di ba? So sa atin rin na pinya, di ba? Meron din abaka. Ang ganda rin, partner.
1: Maganda rin. Sa Independence Day, hindi lang celebrating independence, kumbaga kultura Pilipino rin.
0: Of course.
1: Tama.
0: And lahat yan is part of our freedom. Kasi meron na tayo ngayong kakayahan at freedom to design our own clothes and ipagmalaki siya sa buong mundo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nako. Time check na pala. Hindi, mamaya. Mag-time check tayo maya-maya.
1: Oo.
0: Pero ngayon, gusto ko lang bigyan kayo ng overview ng aming pag-uusapan ngayong umaga. So, sa mga may concern sa pagdinig, partner, may na-experience na pagkabingi or hearing loss, makakasama po natin ay isang ENT specialist para tulungan tayong intindihin yung mga sintomas. Baka meron ka ng hearing loss.
1: Alam mo ba na baka hindi natin napapansin sa current generation, baka hindi po natin nahahalata napapansin na pwede na palang meron na tayong hearing loss. Dahil exposed tayo sa mga loud sounds, sa mga concerts, sa mga earphones, kapag lagi po natin gamit yan. Yan po yung mga subtle na mga gawain natin araw-araw, contribute to hearing loss.
0: Oo. And actually, may kausap ako nung isang araw na isang pare from Regnum Christi. Kinikwento niya yung mga medical mission ng Regnum Christi. Meron silang mga na encounter na mga bata. For example, akala nung magulang partner ay may mental problem yung kanilang anak.
1: Okay.
0: Kasi tuwing tinatawag nila yung pangalan, kunyari Migs, hindi lumilingon.
1: Okay.
0: Oo, so parang walang reaksyon. Tapos nalaman nila during the medical mission na meron lang hearing loss yung bata. So nung binigyan siya ng hearing aid, todo iyak yung nanay kasi yung pala, hindi lang makarinig yung kanyang anak. Wala namang mental problem. Kundi talagang nawala yung kanyang pagdinig at na-treat ng hearing aid.
1: Pero very alarming ah, dahil ang hearing aid usually sa mga older population natin na naririnig. Pero ngayon may mga bata na rin pala nang gumagamit ng hearing aid.
0: Oo, kasi iba-iba rin yung mga dahilan. Kaya alamin natin mamaya kasi merong mga kaso na pwede namang ma-treat ng hearing aid.
1: Mm-hmm.
0: Whether bata ka hanggang tumanda. Pero may mga kaso na hindi na pwede.
1: Mm-hmm.
0: O baka may mga kaso na kailangan mong operahan.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Oo.
0: Pero imagine kung na-treat mo yan ng maaga, di sana yung bata na yun. Diba?
1: Correct.
0: Kung maagang nalaman, di hindi siya nahuli sa kanyang eskwelahan. O yung iba nga, worse, hindi pinapasok sa school kasi akala nga hindi niya kaya eh. Yung pala all this time, hindi lang siya makarinig, partner.
1: So maganda rin no, na malaman natin ang unang sintomas kasi usually sa mga pedia patients din, mga kinder, mga grade 1, grade 2, dyan na din nagsisimula minsan yung paglabo ng mata. Related lang, di ba? So at least paglabo ng mata, technically visual siya, whether malabo siya or malinaw, na isasabi, na ikukomunicate mo siya sa magulang mo. Nagagawan siya ng paraan through eyeglasses. Pero ito rin, maganda rin
0: ganun
1: na
0: din.
1: Mapakinggan ng mga nanay na ano nga ba ang pwedeng gawing aksyon kapag nakakaramdam na ang ating mga anak na meron na palang ganito? So at least ma-communicate siya at ma-address siya agad.
0: Oo, sa mga nanay na nakikinig ngayon, baka yun, hindi lang natin na spot. Oo, kaya nagpapasalamat ako dun sa shinare sa akin ni Father Luis Garza ng Regnum Christi, it's an international organization na nagsasagawa ng medical missions. At kinuwento nga niya sa akin na isa yun sa mga na-encounter nilang problema ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Shout out rin ako kay Buding Aquino D na part rin ng Regnum Christi. Mm-hmm. Partner, ito yung mga, for example, may mga camps or may mga medical missions or missions. Connect ko lang dahil yung anak ko kanina ay umalis na nag-summer camp.
1: Okay.
0: Sa gitna ng mga nangyayari ngayon. Nataon pa. Talagang medyo syempre kinabahan kami, di ba? Pero andyan na, nakaschedule na siya sa summer camp. At itong summer camp niya, 11 years old siya.
1: Correct.
0: Ay walang cellphone. Bawal. No communication.
1: Yun din. Oh. Wow, very related sa issue ngayon. Pero at least kumbaga the positive side siguro, I'm assuming na talagang nag-take ng extra safety measures ang nagpa-facilitate itong camp. Sana, di ba?
0: For sure. For sure. Partner, or else hindi ko ipapadala doon yung anak ko kaninang alas 6 ng umaga.
1: Correct.
0: Hindi, nakasama isang bag, di ba? Ginawa rin naman yun nung mas matanda kong anak.
1: Sa
0: mas matanda kong ang anak sa ibang bansa pa eh. Mm. 1 month, no communication, partner.
1: Mahirap yun ha.
0: Pag-uwi, iba na siya. Hindi. Nag-mature. Naging mas independent. And na-miss rin niya. And bago sila umalis, alam mo ba, iyak siya ng iyak, ayaw niyang sumama, ayaw niyang pumunta. Ang tawag po dito CISV sa mga baka may makarelate, no, 'di ba? Pagbalik, partner, umiyak. Ikaw, ba't to umiyak? Naku, ano
1: ayaw
0: niyang
1: umuwi.
0: Ayaw kami. Parang ayaw na umuwi. Sabi ko, aba, 10 years old lang siya or 10, 11 years old.
1: At
0: kasing
1: that time.
0: Age. Oo, may age of innocence, partner.
1: Correct.
0: Kasi pag sapit mo raw ng bandang 12 na, medyo iba na. Yung mga 10 medyo, talagang inosente ka pa eh. Wala pang mali siya, wala pa masyadong mga ganun.
1: Crossing the timeline ng 12 eh.
0: So, mas mature. Meron din mga teens, camp for teens, iba naman ang approach dyan. Pero ngayon, very excited ako kasi anak ko, baby pa eh. Pero syempre, nag-empake siya, nagdala siya ng kung may problema sa in-empake mo, bahala ka, di ba? Naalala ko yung anak ko, pag uwi niya, yung maleta niya, magkahalo ng madumi at malinis. Parang may sumabog sa harap ko.
1: Parang no-no yan sa akin, ha? Alam mo yun, di pwede.
0: 10 years old.
1: Okay.
0: Pag uwi yung maleta, pagbukas sa amin, saan yung malinis? Meron pa mga wrapper.
1: Laba lahat yan.
0: Sapatos. Kasama yung sapatos.
1: Laba lahat.
0: Na malinis na damit.
1: Laba lahat.
0: Diba? Saan ka pa?
1: Para ano yun, mansanga si one bad apple, ayun na yun lahat, di ba?
0: Pero masaya siya.
1: Yes.
0: At nagkaroon siya ng hindi makakalimutang experience.
1: Lifelong friends.
0: Oo, ayan. Ayun yung mga lessons learned. Hayaan mo na yung madumi. Wala naman masyadong naaapekto pag madumi. Unless infection na grabe.
1: Oo, diba?
0: Kung ano naisip natin.
1: Basta labhan na yan, agad-agad.
0: Labhan na agad-agad,
1: oo.
0: And later partner, baka kausap rin natin na isang National Parent Teacher Chairman ng Luzon. Makakausap natin tungkol sa mga preparations nila back to school, advice, tips, experiences ng ating mga magulang. And last but not the least, makakausap po natin ang Regional Information Officer ng DepEd Region 7 tungkol po sa estado ng mga paaralan pagkatapos po ng lindol sa may bandang Soxcargan. Okay, Region 12.
1: Mm-hmm.
0: Okay, magbabalik po kami ha.
2: Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan!
7: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
6: Ah, ganyan. Ako naman, ang ako nag-train kay Lea.

0: inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas kwatro ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas kwatro imedya. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
4: Kasama po natin ngayong umaga si Dr. Aleli Rivera Onya. Siya po ay isang ENT specialist. Pag-uusapan nga po natin ang hearing loss. Magandang umaga po sa inyo, Doktora.
5: Hi, good morning, Miss Ninya. Good morning, Sir Mix. And good morning po sa mga nanonood ngayon.
4: Yes.
6: Morning, Doc.
4: Okay, Doc, ano ba yung pinaka-common or gaano ka-common yung hearing loss sa ating mga Pilipino?
5: Sa ating mga Pilipino, well, worldwide, very common siya, no? So, madalas po na re-realize or napapag-usapan ng hearing loss pag tumatanda. Kasi nga po yung organ ng pandinig natin, nagkakaroon din po ng damage as we grow older. And then, meron din pong hearing loss caused by medications, meron din from certain infections ng ear, no? Yung mga complicated otitis media na lumalala. And then, meron din po na tinatawag na congenital hearing loss. Bata pa lang, nadedetect na na meron talaga problema sa pandinig. Yun.
6: So Doc, ngayon hearing loss, 'di ba? Ano yung mga usual signs na nako humihina na pa lang ating mga pandinig?
5: Yes, so mga

0: adult po, kadalasan, yung lagi nagsasabi ng, ha? Yung ganyan po. Yung kailangan yun. Yung kailangan po ulitin, no? Yung pagsasalita. Yes po. Oh. Kasi kadalasan po sa mga ganitong tunog na po natin, dapat naririnig na ng kausap. Pero yung pag at arm's length po, no? Tapos, napapaulit pa rin siya ng sinasabi mo sa kanya. Ibig sabihin, naririnig niya, pero nahihirapan po siya mag-process. No?
1: Ah, hindi clear.
0: Hindi na clear sa kanya po.
1: Oh. Usually, sa mga lola, nangyayari yan. And then, mapapansin mo, malakas yung nanunood sila, kunyari, ng television or
2: volume.
1: Sa cellphone. Ang lakas-lakas ng volume. Pero, sa kanila, hindi.
0: Sa ano po?
1: Yung dun sa mismong nanonood kasi nga may hearing problem.
0: Yes po, kasi iba yung pag-conceive nila ng hearing sa atin na normal ang hearing po.
2: So, Doc, paano yun? First person, kung ako, let's say, ako yung medyo meron ng hearing loss, meron bang kakaiba? Meron bang mga ugong? Meron bang mga clutter na naririnig? Or talagang sadyang mahina lang po siya?
0: Yun po, yung sinabi niyong ugong kasi, or tinnitus po yung tawag namin sa medical term, that's the usual common sign of hearing loss na. So, sa ganun pa lang, yung parang nagiging bothersome na sa pandinig, no? Kadalasan, yun naman po yung ina-ask nila for consultation. Yun na po yung pinupunta nila sa iyan.
2: Tapos, Doc, bakit sa mga bata? Kung besides sa congenital, ang mga kabataan din ba ngayon prone na rin sa hearing loss because of maybe environmental factors or yung mga nakukuha nila on what they live every day, yung lifestyle po nila?
0: Yes. Repetitive exposure to loud sounds, yun nga yung kadalasan ng pag-headphones na malakas ang volume, tapos yung nabanggit nyo nga kanina, mga pumunta sa concert, pero usually, ano lang po yun eh, saglit lang po yung hearing loss nun pag sobrang taas po nung decibels or sound. And then, yun po, sa mga bata po kasi, as early as ano naman po eh, sa newborn po, may tinatawag po tayong hearing screening na agad. So, nasa batas po talaga natin to sa Pilipinas na ang lahat ng mga babies po na ipinanganak ay dapat sumailalim po sa hearing test or hearing screening.
2: Eh, di Doc, exposed pala yung mga individuals. Exposed pala, Doc, yung mga individuals na exposed talaga sa loud sounds. Sabihin natin, mga nasa audio, nasa music, yung mga lagi nagsusuot ng headphones, bale, naka-computer,
0: yes.
2: PPO.
0: Opo.
2: Kasi talagang ito yung ano nila eh. Kung naka-headphones man sila, talagang pasok na pasok po yung sound sa kanila. Doc.
0: Oo, so dapat pinapahinga po yung tenga pag ganyan, lalo na yung mga nakasuot ng headphones or binababa po yung volume kasi may certain sounds na exposure lang po na allowed po sa atin.
1: Opo. Ngayon, umpisa natin sa mga maliliit na bata. Ano po ba ang red flags, Doktora, na dapat bantayan ng mga magulang?
0: Okay. Unang-una, pagkausap mo siya, tinatawag mo siya, no name calling, hindi siya sumasagot. Tapos, meron po siyang sa school, no, pag nasa school age, hindi po kadalasang sumasagot sa mga teachers or parang wala pong nagpe-pay attention do sa classes, humihina ang grades or I mean yung grades po nila ay hindi nagiging maganda. Kunyari, previous siya na honor student and then napansin parang biglang bumaba yung grades, yung pala nahirapan na siya makarinig.
1: And hindi niya ma-express yun dahil bata pa?
0: Or pwede rin pong hindi niya din napapansin.
1: Hindi niya alam kasi yes, wala naman siyang, di ba, to begin with, wala siyang naririnig. Ano po yung mga treatment options pag ganyan? Kasi yung kinikwento ko nga kanina kay Mig sa umpisa ng programa na may bata nga na akala nung nanay may mental health problem. Tapos yung pala, hindi lang siya nakakarinig. Kailangan lang pala ng hearing aid.
0: So, yun nga po, pagkapanganak pa lang po kasi meron na dapat na ano hearing screening.
1: Opa.
0: So, dapat yun alam din po ng parents po, no? And then, yung pangalawa, kung napapansin nila na hindi nagsasalita, mapapansin naman po sa milestones ng edad eh. Usually po, di ba, by 1 year old, meron ng 1 word, by 2 years old, 2 words na, 3, and so on. So, doon pa lang po, as a parent, makikita mo na kung meron talagang hindi nagpe-pay attention yung bata. So, as early as ano po talaga, less than 1 year old, pwede nyo na pong ma-diagnose or mapa-consult po yung mga bata.
1: Opo. And when do you need a hearing aid? And when do you say na, okay, hindi na to kaya?
0: Mm-hmm.
1: ng hearing aid?
0: May hearing test po kasi, ma'am, na ginagawa po, no? So, isa sa ilalim po tayo sa mga certain frequencies of sounds na doon natin malalaman kung meron hearing loss, no? So tapos ika-classify yun as mild ba, may moderate hearing loss, severe na ba yung hearing loss, doon po tayo mag-i-intervention ng different po na ways. So pwede po tayong mag prescription ng hearing aid, no? Pwede rin po tayong mag-surgery doon po sa mga sobrang severe or profound hearing loss.
2: So doc, simple question lang, no? Baka ito rin iniisip nung iba or baka naiisip din ito. Wala naman tinitik na oral para gumaling ang pang-padinig. Wala naman ganun, doc?
0: Ay, di
2: meron
0: po.
2: Meron ba? Wala.
0: Kadalasan po kasi tinatanong nadadala po ba sa gamot.
2: Oo.
0: Pero pag kadalasan na sobrang exposure na nga po sa sounds or chronic infection or bata pa lang meron ng hearing loss, hindi siya nadadala sa gamot.
2: Ito po, ayun. Doc. Atinin, tanongin ko lang itong question ni Tita Nona Damian. Doc, totoo po ba kapag malabo ang mata, mahina na rin ang pangdinig? Eldest son ko po, hindi naman siya born deaf. Nabasag eardrum niya dahil sa pagligo sa dagat. May lumabas pa nga sa tenga niya na parang sipon.
0: Okay. Pero hindi po siya connected sa mata at sa tenga.
2: Okay. Yung no time, connect.
0: No connection. Po. Kasi kung nabasag yun nga po, siguro it's the pressure po from the swimming and the infection that followed after. So pag ganun, pa-hearing test din po niya talaga.
2: Opo.
1: Eto si Marina. Dok, ano pong ibig sabihin kapag may naririnig po akong parang pumipitik sa tenga ko?
0: Meron naman po kasi tayong tinatawag na physiologic tinnitus or yung natural sounds na naririnig natin sa katawan. So depende lang po talaga pag napapansin natin to. Para siyang aircon na sa una napapansin mo pero later on hindi na. Kasi habituation po yan, no? Hindi na po natin napapansin pero physiologic po. Meron talagang sounds sa ating katawan.
1: So hindi siya dapat ika-alarma?
0: Hindi naman po, unless hirap ka na matulog kasi marami pong pwedeng cause naman. So yung parang mga pitik, minsan it's the blood pressure na mataas pala. Yun, undiagnosed pala na may hypertension, no? So papakonsult niyo po talaga yun.
1: And paano kung may isa pa yung para siya nahihilo or imbalance, may imbalance yung tao? Ano na nga bang tawag doon sa ganong condition?
0: Yung nag-vertigo po.
2: Vertigo.
0: Vertigo po na may kasamang hearing loss, yun yung mga emergent, no? Yung kailangan ipakonsulta po nila talaga.
2: Oo, kasi Doc, may kakilala nga ako na nagkaroon siya ng freak accident before. Tapos naapektuhan yung kanyang, tama ba? Nodules ba ang tawag dito? Tama ba, Doc?
0: Nodes, lymph nodes.
2: Nodes po. No? So dito, tas dahil sa kanyang positioning sa cervico, is kumbaga nagkakaroon siya ng vertigo. Kasi nga, natamaan na to. So yun nga po yun, Doc, diba? So maaring mag-cause siya ng ganun. In some cases.
0: Sa vertigo, pero hindi naman associated yung hearing loss. May other cases lang po talaga na combo po sila. Pero not all naman na may vertigo, merong hearing loss.
2: So kailan nangyayari yun, Doc?
0: Yung alin po?
2: Yung hearing loss sa sabay in vertigo.
0: May conditions po kami natawag po dyan. Tiyatawag po namin yun na low frequency hearing loss or Meniere's disease. No? May kasamang imbalance and hearing loss. Pero hindi naman po lahat nagkakaroon ng ganun.
1: Ayun. Okay. Ito, very practical question. Si Divina, paano po ba ang tamang paglinis ng tenga? Ayan, tapos follow-up ko na rin, totoo ba na ang maling paggamit daw ng cotton buds ay pwedeng magdulot ng permanent hearing damage?
0: So, ina-advise po namin talaga as ENT, huwag na kayo maglinis ng tenga. Opo, kasi yung natural production po ng ating earwax, kusa din naman po siyang nalalaglag. No? So, kasi pag lalo po nating pinapasukan ng cotton buds, mas pumapasok po yung earwax sa loob. Mas mahirap po siyang matanggal.
2: But for hygiene purposes, wala talaga, Doc?
0: Hindi na. Namin advice po mag-cotton buds. So.
2: Okay.
1: And siguro po, bilang panghuli, kahit nasabihin natin, for example, healthy naman po yung inyong pagdinig ngayon, paano po ba natin mapoprotektahan ang ating pagdinig sa araw-araw? Lalong-lalo na yung mahilig makinig, yung may earphones, may AirPods, at kung ano-ano pa.
2: Correct.
0: Ayun, may tinatawag tayong 60 rule. So parang 60 volume lang po yung allowed in less than 60 minutes po. So after nun, mag-rest ka na.
2: Parang 60% ganyan. Volume?
0: 60% may notch po kasi diba sa volume po sa ating cellphone na ganyan. It's either ikalahati mo po yung volume lang ng pandinig or mas mababa pa nga kung mas maganda.
2: For 60 minutes tapos pahinga ka?
0: Less than 60 minutes and then you rest po.
1: Okay. That's a good advice, Doc. Mm-hmm. No? Paano kung nanood ka ng sine? Is that more than an hour?
2: More than an hour, then you rest. Siguro, guys.
0: Well, yung mga after naman manood ng sine, nakakapagpahinga naman yung tenga after. Kasi yung environment, hindi naman ganun kaano din mag-produce ng malakas na sound.
1: Kasi minsan 3 hours yung sine. Minsan may malakas eh. Depende. Yung nagugulat ka.
2: Depende ba kung nga pumakas.
1: Nagmamalaki pa nila sa start, di ba? May umuugong, di ba?
2: Correct, oo.
1: Pero minsan ka lang na hindi ka maaraw-araw nanonood ng sine. Pero, well, Doc, maraming salamat po
0: thank
1: sa inyong
0: din
1: oras.
0: Thank you for guesting me, yes.
2: Thank you.
1: Yan po ang ating ENT specialist, ear, nose, and throat specialist, Doc Aleli Rivera Onya. Maraming salamat, Doc.
0: Thank you po.
2: Thank you, Doc.
1: Okay, mamaya naman po, makakasama natin ang chairman ng National Parent Teacher Association ng Luzon Chapter. Baka yung mga magulang na nakikinig po sa atin ngayon, meron ho kayong questions or experiences na maaari nyong i-share sa amin. Mag-message na po kayo sa aming Viber 0919-278-3000 o di kaya sa aming Facebook at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta and of course, nasa YouTube rin po kami. Ang oras po natin, 11:35 ng umaga. Magbabalik po ang nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
9: kape.
10: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin ang chairman ng National Parent Teacher Association Luzon Chapter na si Bienvenido Aspile or Sir Bien. Magandang umaga po sa inyo, Sir Bien.
12: Good morning, ma'am. Yeah.
1: Okay, sir, siguro po ang tanong ko muna kung ano yung naging papel ng mga Parent Teacher Association or PTA sa unang linggo po ng pasukan.
12: Well, ma'am, to tell you honestly, it is our advocacy being in the National PTA na sakada mag-umpisa ang ating taon ng pagsisimula ng klase, kami po ay kaagapay ng ating mga local PTA sa bawat paaralan, considering na ang National PTA po ay binubuo ng 18 rehiyon ng ating bansa. So tumutulong po tayo bilang preparasyon para sa paghahanda ng klase, pag-aayos ng kapaligiran ng mga classroom, peace and order, komunikasyon sa ating mga local officials, nang sa ganon maging matagumpay ang ating pagsisimula ng bawat taon ng pagkaklase ng ating mga bata.
2: Opo. Sir Bien, good morning. This is Mix Bustos po, no? Especially na napapanahon talaga ngayon with the issue also ng mga student athletes that passed away. Hindi ko naman siya directly na kinokonekta, no? Pero at the same time, syempre importante pa rin yung communication, yung collaboration ng eskwela, ng eskwelahan at mga magulang. More so ngayon, gano'n na po ito mas importante? Especially papasok, ito na po, papasok na po tayo ng eskwelahan ulit.
12: So napakahalaga, sir, na ang ating magulang at ang paaralan at ang mga guro, ang komunidad, ay merong isang aktibong partisipasyon sa bawat isa. Nakikita naman natin na hindi lingid sa ating kaalaman, at ito ay lagi, bata pa tayo, sinasabi na, ang paaralan ay hindi orphanage. Hindi ito orphanage na ang ating pamilya, ang ating mga anak, ay dadalhin lang natin sa paaralan at pababayaan na natin sa paaralan ang paglilinang para sa kanila. Sa panahon ngayon, sir, napakahalaga ang role ng magulang para sa paghubog ng kaalaman at tagumpay ng bata sa pakikipagtulungan sa paaralan. Yun po yung yun yung binibigyan namin ng strong emphasis na i-guide natin ang mga bata hanggang sa kanilang pag-aaral. Hindi lang basta natin tinuruan ng ABCD sa paaralan, sa tahanan, and then ibinigay sa paaralan, wala na.
2: Paano, sir? Paano, sir? Mga practical examples ngayon na napapanahon na pag-uwi sa galing sa eskwela, dapat nasusundan din ng magulang. At yung turo din ng magulang, na-apply ng bata sa eskwelahan, sir.
12: Napakahalaga po nun, sir. Sabi ko nga, na pagkagaling sa paaralan, hindi naman natatapos din ang role ng magulang na naturuan ng paaralan ng bata. Dapat pagdating sa bahay, iginaguide rin. Kaya ang ating paaralan, ang ating mga guro, ay nagbibigay ng iba't ibang asignatura para sa ating mga mag-aaral. Na kung saan, pagdating sa bahay, ito naman yung role ng ating mga magulang din na ipagpatuloy nila doon. Tignan nila kung talagang natutunan ng bata ang kanyang leksyon o ang kanyang pag-aaral sa oras na siya ay nasa paaralan. Namomonitor, nagkakaroon tayo ng check and balance how the child progress in its day in the school o sa kanyang pag-aaral.
1: Opo.
12: Napakahalaga po nun, sir. Hindi pwedeng, ang role lang natin eh, bigyan ng baon, bihisan, ihatid sa school. Hindi. Hindi ganon ang tunay na paglilinang sa ating mga kabataan.
1: Opo. Bakit po, Sir Bien, why is this your observation? Marami ho ba ang quote-unquote guilty sa ganito na mga magulang?
12: Actually, ma'am, to tell you honestly, isa yan sa dahilan bakit sa kabila ng pagiging abala ng bawat isang kaanib ng National PTA, ipinagpapatuloy namin ang advokasya na kung saan nakita namin ang kahalagahan ng continuous na paglilinang sa bata, hindi lang sa paaralan, maging sa tahanan. Marami pong pangyayaring ganyan, ma'am. Inihatid ng magulang ang bata, nagtongkit na si nanay, uwian na yung bata, wala pa sa bahay. Ang katwiran ng ibang nanay, hindi pa nakakahis. Pabaya sa pag-aaral ng bata. Hindi lang pera ang kailangan ng bata sa kanyang paglilinang ng kanyang edukasyon at ng kanyang magandang buhay. Dapat continuous guide. Sabi nga, learning is a continuous process. Hmm. Hindi natatapos yan sa paaralan lang.
1: Yun nga po. Ayan, actually yung values formation nga is very important. Minsan nakakaligtaan. Hindi lang naman puro grades ang importante po. Ano? Kahit na mataas ang grade mo, kung masama naman ang ugali mo,
2: wala rin.
1: Wala po yun.
2: Character,
1: diba?
2: Is everything. Opo.
1: And it just calls to mind. Sabi ko nga, sa mga nalalaman ko, for example, sa Japan, for example, partner Migs, Sir Bien, yung mga bata sa school tinuturuan ng life skills, bata pa lang.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga mag... parang yung first few years is not even ano ha subjects, partner.
2: Oo.
1: Ano
2: practical,
1: daw?
2: No?
1: Oo, life chores. Skills, chores. Oo, maghugas ng pinggan, maglinis, magluto, magsaing ng Japanese rice. Masarap yun.
2: Masarap yun.
1: O magsaing. Sino bang mga anak dyan na hindi pa rin marunong magsaing?
2: Correct.
1: Diba? Baka guilty tayo dyan. Magluto ng itlog, diba? Although mahirap minsan yung perfect.
2: No?
1: Yung anak ko laging pinapractice yan eh.
2: Oo,
1: kailangan
2: perfect.
1: Hindi masira.
2: Oo.
1: Yung mga simpleng mga bagay po na ganyan. Kasi sabi nga nila, pag marunong ka ng chores, ay mas magiging ano ka eh, mabuting tao ka eh, in general, Sir Bien.
12: Yes, ma'am. I agree on that premise na sinabi niyo po. Because I do believe in the Bible, nasa scripture yan. Diba? Sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Napakahalaga po ng matutunan ng isang bata ang life skill from the early stages of ng buhay niya. Bakit? Hindi po tayo nakakasiguro sa takbo ng buhay. Hindi natin alam ngayon, malusog tayo, kasama natin ang magulang natin, bukas hindi na. Diba? So kung hindi tayo natuto ng mga life skills during bata, ano ang kahinatnan ng isang bata? Kahit na napakatalino ng isang bata, subalit wala naman siyang practical application on the learnings, puro theoretical, it's nothing. It's nothing, ma'am. I do believe on that.
2: Opo. Sir Bien, medyo babalik ako doon sa premise ko kanina, no? Dahil national interest na nga ngayon, ano nangyari sa dalawang player ng Ateneo. Pagdating po sa extracurricular activities, di ba? Mga policies or mga processes, meron din po ba nga kumbaga pinupush ngayon? Or baka na timing na naipush ng inyong hanay, National Parent Teacher Association, na ay talagang ano, ma-implement po siya para lang din sa safety and protection for both parties, for both sides?
12: Actually, I will answer you straight and categorically, sir.
2: Yes, sir.
12: I'm also an athlete.
2: Yes.
12: I'm a varsitarian during my college days. When I was in the seminary, I was once a varsity player in basketball.
2: Yes.
12: With respect to Ateneo's confronting issues right now, I am not saying that they are wrong. But the application on the training camp, it should not be that proper training dun sa karagatan. Ginawa rin po namin yan, sir, being an athlete. I am a 5'10 in height basketball player.
2: Mm-hmm. Yes.
12: And during my time, malaki
2: centro
12: na ako.
2: Centro ka nun, sir.
12: Yeah, I play number 5.
1: Para sa Pilipino, di ba? 5'10 eh.
2: Oh,
1: sir, Bien.
12: And might cause also D-data practice unto us. We call that water training. But it's just a what you call that a hip dip. The purpose of that is to enhance yung leaping and rebounding ability ng isang player. Now, and running makes you even stronger and faster because when you're running under the water or inside the pool, it should not be in the sea, it should be in the pool. No? Yung hardship mo or yung difficulty mo sa pagtakbo in water, when you apply it on the ground, napakaganda ng pagkakaiba, mabilis ka. So yun yung purpose ng water training, ma'am. Now, with respect naman doon sa issue na ginawa ng Ateneo, siguro yun yung nasa isip nila, but that is military training. It's not a part of athletic training.
1: Na mga bata, mga high school. Dagat ka. I mean, magka-college pa lang.
12: Yes, ma'am. Lalo na po yung ginawa nila, it has been practiced nila doon sa karagatan na yun, hindi lang ngayong taon na to, for so many years. Ginagawa nila yan doon.
1: Mm-hmm.
12: Now, the problem is, tinanong ba nila yung mga player nila kung lahat ay talagang proficient sa in swimming? Hindi. Diba? Kasi kasama na doon, ma'am, with all due respect sa Ateneo, kasama na rin sigurado doon yung relax and leisure nila.
2: Opo.
12: Diba?
1: Opo.
12: R&R nila yon, rest and recreation nila yon. So, it's not a purely athletic training.
1: Mm-mm.
12: So, I keep following Baterbonya, just to mention the name, Baterbonya. I keep watching him playing sa palarong pambansa. And I admire the guy. High leaper, dunker, scorer, dribbler. He possesses the potentiality of being a better athlete in the future. So, hindi pwedeng sasabihin nila aksidente yun eh. There is a negligence on their end. So now, lessons learned, it is a wake-up call unto us and to the government na dapat i-refrain natin yung mga ganung training na hindi direktang alam ng mga magulang yung gagawin ng mga bata. Kasi merong future na ibinibuild yung bata. And then all of a sudden, mawawala lang, masasayang. At the age of 19, a very potential player si Baterbonya.
1: Okay.
12: And the other guy,
2: Divine, ideally.
12: Yes, ideally.
1: Okay, well, Sir Bien, maraming salamat po sa pag-share ninyo ng inyong opinion and thoughts on the matter. At sana nga po ay dahil sa trahedyang ito ay magkaroon po tayo ng mga safe sport na parang safe sports na
2: or action plan, policies, di ba?
1: Na prinsipyo, mga principles on safe sports.
2: Yes,
1: na kailangan bawat eskwelahan, bawat, di ba, kumbaga team, merong kailangan i-follow.
2: Yes, para hindi na siya mag-fall sa mga gray area.
1: Para hinding-hindi na to mangyayari ulit.
2: Okay, thank you.
1: Hindi dapat siya nangyari, pero nandyan na. So sana never na po mangyari ito ulit.
2: Okay.
12: Sabi ko nga po, ma'am, lessons learned sa atin. Now, in our end, being the National PTA, na kung saan ang advokasya namin is also to protect not only the school, the parents, the teachers, and even more, the learners. No?
1: Okay.
12: Sa nangyayari po na ito ngayon, ma'am, gagawa po kami ng isang hakbang na hindi lang para sa pang-elementarya, kung hindi hanggang sa pang-kolehiyo na involved pa rin dito yung aspeto ng pag-aaral at saka yung better future ng isang individual.
1: Okay.
12: So yun po yung layunin namin eh. Proteksyonan ng ating paaralan, mga guro, mag-aaral, komunidad. Yan po yung proteksyon na ginagawa namin. And in that matter, gagawa po kami ng isang panukala para sa ating mga mambabatas na bigyang pansin at gisingin ng ating mga diwa sa nangyaring ito na hindi dapat mangyari kung nandoon yung pag-iingat at ang pagiging responsible ng isang paaralan. Sabi nga, diba, sinusulong ng National PTA ang transparency and accountability not only in the aspect of corruption or procurement or whatever, but even transparency and protection and accountability sa anumang programang ilalahad o ibababa ng paaralan sa mga mag-aaral. Dapat alam ng mga magulang. Meron silang nakalatag na mga action plan, training designs, at saka yung transparency doon sa purpose na gagawin. Hindi yung ganyan.
1: Apa.
12: Hindi kami ma'am naniniwala na that is purely training.
2: Apo.
12: Hindi po.
2: Apo. Okay.
1: So, kailangan nga po ng more explanation, ano, or at least man lang may mukha na nagsasalita, na napapakinggan at nakikita ng mga kababayan natin. Pero Sir Bien Aspile, Chairman ng National Parent Teacher Association Luzon Chapter, maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you, sir.
12: Maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataon na sana panawagan namin sa ating mga paaralan, sa ating pamahalaan. Isulong po natin, tulungan po natin na ipasa na sa batas yung panukala namin na ibalik sa PTCA ang ating mga samahan sa bawat paaralan. Hindi lang po pang dalawa o tatlong taon, kung hindi a minimum at least 20 years or for life. Kasi nga, Parents, Teachers and Community Association, dati pong nandiyan na yan, biglang nawala. So, we must involve the community.
2: Okay, thank you. Maraming salamat po, Sir Bien. Pasensya na po, naubusan na po tayo ng oras. Sa ulitin po, maraming po salamat, Sir Bien Aspile. Thank you.
1: Thank you, sir.
2: Thank you, sir. Okay. Ate Nina, bago tayo magpunta sa next interview, time check muna.
1: 11:53 ng tanghali.
2: Ate Nins,
1: may gusto kong sabihin. Ihinga mo na. Framing lang.
2: Sorry. Habol ko lang to mga pabati kasi yung mga friends natin from Strava, USA na dito sa Philippines. Babati lang ako kay na Rosana, kay na Mel, Theo, Lucas, Rip, Pavan, and Matt, Sally in France as well. Kudos to you guys. Thank you for being here in Manila. And thank you, pinasayin yung mga running community dito sa Manila.
1: Ayan.
2: See you guys soon.
1: Okay, also, batiin natin mga nag-live. Shout out sa ating Facebook or YouTube. Ito si Darwin Cabalan. Magandang umaga, Migs Nina. Pwede po, happy shout out kina Cedillo Cabalan family, Darwin, Lirio, Ryota, Takashi, at O'Hara Rosario ng Barangay Katmon, Malabon City. Ayan, si Raul Yorin. Pa-shoutout po kay Raul Antiado Lorin. Siya rin pala. Kala ko may pinapa-shoutout si Raul. But hell, tama nang siya po ay galing sa Anumay, West Valenzuela City. Nako, salamat po sa inyong pagtutok. At eto po, si Agnes Santiago. Sabi niya, shoutout to Laling Magbuo of Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan.
2: Okay
1: si Paul Ledesma ng Globe. Nakikinig rin sa atin. Hi, Paul.
2: Hello, Paul.
1: Tinatanong mo kung saan galing ang blouse ko. Eh,
2: syempre,
1: Nina Inabel to.
2: At Nina
1: Barong Inabel. Ng kababaihan at barong ng kalalakihan. Suot ni Migs.
2: I love it.
1: Okay, ayan ha. Ngayon naman makakausap po natin ang Regional Information Officer ng DepEd Region 12, Soxcargin, na si Ms. Rhea Sevillano Halique. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Ms. Rhea.
10: Magandang umaga po, Ma'am Nina. Good morning po. Maayong aga po, live here from, all the way here from Corona del City, South Cotabato.
1: Yes, and ang Soxcargin po, no? So, tama ba? Soxcargin or Soxsargin?
10: Soxsargin po, Ma'am Nina.
1: So, ayan po ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos.
10: Yes,
1: at ito nga po yung mga bayan na nasalanta nitong lindol kamakailan. Kumusta naman po ang back to school? Diyan po, I guess, yung iba po ay kanselado na yung kanilang mga klase, Ms. Rhea.
10: Actually po, may mga schools division offices po tayo, no? May mga provincia po tayo na nag-start na po, nag-resume na po yung klase nila noong June 10. Yun po yung Cotabato province po. Doon po kasi medyo malayo sila sa ating epicenter ng lindol noong Monday. So ang mga ibang pong mga kapitbahay ng General Santos City at saka Sarangani po, magre-resume po sila ng klase on Monday sa June 15 po. While ang Jensan at ang Sarangani bilang sila po talaga yung naapektuhan po talaga ng ating lindol noong Monday ay until further notice po yun, no, kasi po ongoing pa rin yung assessment ng ating mga DepEd engineer, ng ating DPWH, kasama po dyan yung ating mga LGUs para po talaga ma-check kung safe na po bang balikan yung ating mga eskwelahan doon.
2: Opo, at the same time, Ms. Rhea Mix Busos po, ito may mga hybrid learning pa rin po ba in the meantime na hindi pa po safe yung mga ibang structures po sa mga ibang paaralan?
10: Sa ngayon po, wala pa po talaga, Sir Migs, no? Talagang no classes po talaga tayo, suspended po talaga, especially po General Santos City and Sarangani, kasi po mas inuuna po natin talaga yung well-being ng ating mga teachers at saka yung ating mga learners, especially kasi grabe po yung trauma na talaga na experience po nila nung Monday, kasi nga po yun nga po, no, dami po naming nare-receive na sinasabi nila na ito po yung talagang pinakamalakas na lindol po talaga na struck dito sa Mindanao so far na na-experience po nila.
1: And ano po yung mga hakbang ninyo pagdating sa psychological or psychosocial support para po sa mga estudyante at guro na apektado po ng lindol?
10: Yes, Ma'am Nina. Actually, on June 15, yung may mga cities and provinces na po tayo na mag-start on June 15, no, o mag-resume ng klase. Yung opening block po na yung assessment ng ating mga mag-aaral, yung orientation, isasama po natin dyan yung mga psychological first aid, yung kamustahan, no, yung well-being ng ating mga learners. Kasama din po dyan yung ating mga teachers. So it is good to inform everyone also, Ma'am Nina, no, na sobrang nag-coordinate po at saka may collaboration talaga yung ating national government at yung ating mga local government units dito, kasama po yung government agencies, kasi po nagkaroon po sila ng mental health coalition, no, yun po yung tutulong sa DepEd para po magbigay po ng assessment saka ng psychological first aid sa ating mga teachers at ating mga learners po.
1: Okay, ayan, Ms. Rhea, good luck po sa inyo sa DepEd. Alam ko ang hirap-hirap ng ganitong sitwasyon, pero sana po ay magawa po natin lahat, no, ng mga plano para sa ating mga mag-aaral. Syempre, yung kanilang well-being bago muna yung ano, 'di ba? Grade, sabi nga natin, lalo na yung psychosocial support para sa ating mga traumatized na estudyante at mga guro. Maraming salamat po, Ms. Rhea, for being with us this morning.
10: Thank you po, Ma'am Nina. Thank you po, Sir Mix.
1: Alright, yan po si Ms. Rhea Savillano Halique. Siya po ang Regional Information Officer ng DepEd Region 12, yung SOC Sergeant po. Sila po yung South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos. Okay, at dyan po nagtatapos ang aming isang linggong pagsama sa inyo, Friday. Medyo mabigat yung pagpasok ng weekend, ano?
2: Oo nga eh, Friday pa lang. Parang lahat ng mga nangyari, Monday eh. Diba?
1: Parang isang taon na.
2: Isang taon yung na.
1: Isang taon na pangyayari. Sunod-sunod po yung mga balita. Pero kapit lang, sabi, laban lang.
2: Happy 128th Independence Day, Pilipinas. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Yes po, maligayang araw ng kalayaan po sa ating mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Happy weekend po sa inyo. Sabi nga, kapit lang. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: Bye! Bye.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng BZMM Radio Patrol sa Istreta at BZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Isang magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking partner na alive, partner Liza Aquino.
3: Kung kailang pababa yung energy, alive na alive. Ngayon, yes! Ganun yes, dapat. Thank you so much, partner, sa paghawa ng energy mo for today.
2: Yes.
3: Oo, talagang kailangan po i-push pa natin ito, mga kapamilya. Kaunting oras na lang naman pa weekend na.
2: Tama.
3: Pero ramdam mo kasi yung, hindi ko alam ha, kung ano to sa'yo, pero kapag holiday, tas tahimik yung kalsada, tas wala yung mga boss natin, ramdam mo yung extra parang, ang sarap lang mag-chill and
2: pero
3: relax.
2: Pero partner, nakikita ko sila, nanonood yung mga
3: kaya energy! Ganun pala partner eh, no? Pero ang gulo ng emotion natin today, roller coaster. And speaking of roller coaster, ang dami po nangyayari ngayon sa labas ng ating pong himpilan. Iba't iba klase po ng mga protesta, partner.
2: At marami rin nagdiriwang ng 128 anibersaryo ng proklamasyon ng yung iba tawag kalayaan, iba tawag
3: kasarinlan.
2: Mm-hmm.
3: Pero para sa ating lahat po, yung napakahalaga po na ginugunita natin ito, may this remind us, ano po ang kapangyarihan na meron tayo? Ano po kapangyarihan that comes with having independence and democracy?
2: At
3: diba, partner?
2: Siguro yung tamang pagpapahalaga dahil yung ating kasarinlan ay hindi basta lumapag lang dito nang walang pagsisikap, mga sakripisyo ng ating mga naunang mga bayani.
3: Oo, yung mga una-una nating mga bayani, nilaban nila itong mga karapatan na meron po tayo ngayon.
2: Yes.
3: And yun naman po purpose ng ating programa, partner, para po ipaalala, ituro, sariwain ang iba't ibang mga karapatan na meron po tayo bilang isang Pilipino.
2: Correct.
3: Po, partner. At kung ano po yung mga dapat na ginigiit natin.
2: Yes. At kumbaga makikita natin na yung kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng una, pagkakait ng mga karapatan na nararapat sa bawat tao at kumbaga yung pagkilala ng ating mga ninuno na hindi yan katanggap-tanggap kasi lahat ng tao dapat may pantay-pantay na karapatan sa batas man o sa buhay.
3: Ayun po, paalala po na nag-iisa po natin napaka-poging si Attorney Noel Del Prado. Kompleto ang aming pong tambalan po Monday to Friday.
2: Yes.
3: Check, check, check, check. Partner, complete attendance tayo. O diba? Para po sa inyo lahat yan, mga kapamilya. Kaya naman po, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Hello, hello dyan sa mga kapamilya po natin nanonood sa mga telebisyon, sa mga channels po natin dyan sa Sky Cable. Hello, hello.
2: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakikinig, nanonood. The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, lupo sa lahat ng mga nasa kalsada, nagkikinig po dito sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, wag na po nating palampasin pang magsarang tindahan po namin over the weekend. Kasana po natin yan dito po sa aming po mga hotlines.
2: Tawag lang po, text lang po sa 0919278300 at samahan niyo po kami ni Partner Liza sa pagtawag bilang live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Ayun po, sa oras po na 1:07 ang hapon, natin pong alamin ang ating Friday lesson, girl gising.
0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Pero sorry, umpisa lang natin to bago tayo mag-discuss.
2: Yes,
3: hindi kasi napuya tayo mga kapamilya. Para lang nagtataka sila, baka medyo droopy ang ating eyes for today.
2: Pareho tayo, partner.
3: Oo, kasi nagbantay po ako doon po sa burol ni Rene Materbonya. Sumunod kami sa Convoyenga sa maihatid po ang kanyang labi, maisakay sa isang private plane. At sila nga po yung makapunta sa Davao kanina madaling araw. So yun po. Again, nakikiramay po kami sa pamilya ni Divine Adili at saka ni Rene Materbonya. And to answer some of our kapamilya's question, ang sabi po sa, sabi nila, bakit panay kay Rene Materbonya lang ang ating pong coverage? Kung bakit wala po masyadong detalye about po sa burol, kung may bumibisita ba kay Adili? Lingit po sa kaalaman ng ilan, wala pong open na wake talaga. Walang public wake, public service, memorial service para po kay Divine Adili kasi ang kanya pong mga magulang ay wala naman po dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ang may access lang po talaga ng media and very semi-restricted pa ngayon partner ay yung pong kay Mr. Rene Materbonya. Pero kahit kami, hindi kami makakapasok din talaga sa burol, may 5 minutes lang nabibigay sa iyo para makita mo yung sitwasyon sa loob, then you have to go out na.
2: Yes,
3: tanggando
2: bilang
3: ka lang.
2: Paggalang din
3: of
2: sa
3: course.
2: Pinagdadaanan ng pamilya.
3: Opo.
2: At para pag mapanatili yung sagrado at tahimik, yung pagluluksa.
3: Dalawang student athletes, grabe po eh, no? Lalo na si Rene, napaka bata pa, murang edad pa lang po, kasasampa pa lang po sa kolehiyo. So, may kinalaman po doon actually, no, sa mga college, nakapagtapos na ng college, ang ating pong pag-uusapan for today. So, syempre po may mga bagong graduate kamakailan, of course, April, May. So, ating pong pag-uusapan ngayon, kung ano-ano nga po ba mga benepisyo, mga tulong na pwede pong ibigay sa inyo ng gobyerno kung kayo po ay naghahanap ng mga trabaho po ninyo, mga unang trabaho po ninyo niyan. Syempre, fresh out of college.
2: Mm-hmm.
3: Ano po yung mga po pwede ninyong i-avail na mga services according po sa ating batas?
2: Yes.
3: So, partner.
2: So kung hindi niyo pa po napapansin, ang tinatanong po ng aking partner Liza ay first time niyo ba? Ibig sabihin, kung kayo ay first time job seekers, itong batas ang para sa inyo. So yung mga magulang dyan na mayroong mga graduates na anak, hindi pa nagtatrabaho, ngayon pa lang mag-a-apply sa trabaho, ito pong RA 11261 ay para po sa inyo. Ang title po nito ay First Time Job Seekers Assistance Act. Partner, simple lang ang batas na ito, nagtatakda siya na libre para sa lahat ng mga first-time job seekers ang pag-a-apply sa mga karaniwang dokumento o requirements na hinihingi ng mga kumpanya, whether ito ay sa pampublikong sektor o sa pribadong sektor. Partner, ano yung halimbawa niyan? Police clearance.
3: Okay. Ah, libre?
2: Oo, partner.
3: Okay.
2: NBI
3: mm-hmm.
2: clearance.
3: Mm-hmm.
2: Kasama rin ang barangay clearance. At doon sa iba, nagre-require, partner, nung medical certificate. Ibig sabihin, fit to work ka.
3: Mm-hmm.
2: Pero ito kasi, partner, dahil ito ay batas, maaari lang sakupin yung mga government hospitals, yung mga kumbaga yung mismong certificate pero hindi kasama yung mga fees and charges for laboratory test kasi yun yung kumbaga hindi ka naman bibigyan basta ng doktor pipirmahan ng medical clearance or fit to work certificate nang hindi ka natetest, hindi ka muna ma-physical exam, meron kang urinalysis, meron kang chest x-ray, yun po hindi po kasama yon sa libre. Yung mismong medical certificate na batay doon sa yung mga kung magaganda yung mga laboratory examination results mo ay pwede na.
3: Okay.
2: Bukod pa dyan, partner, mahaba itong mga listahan na to. Birth certificate.
3: Processing, you mean?
2: Okay.
3: Okay.
2: Yung request, yung kasi yung, di ba, yung PSA, may bayad yan, partner,
3: okay.
2: Whether yan ay hiningi mo dyan sa local civil registrar or karaniwan sa mga trabaho ay
3: yes po.
2: PSA. Ibig sabihin, Philippine Statistics
3: Pero
2: Authority.
3: Pero libre yan.
2: Yes, partner.
3: Pero paano mo yan i-avail? Yung mga
2: yan,
3: free documents
2: yan. Magandang tanong,
3: yan.
2: Partner.
3: Oo.
2: Siyempre, paano naman malalaman nitong mga ahensya na usually nagbibigay nitong mga permits, clearances? kung ikaw ay first-time job seeker.
3: Oo.
2: So, hindi mo kailangan lumayo. Punta ka lang sa iyong barangay.
3: Okay.
2: Kaya mag-a-apply ka ng barangay certificate kung saan, kasi presumably, hindi naman lagi, pinagpapalagay ng batas na mas kilala ng barangay kung sino-sino yung mga constituents niya. At siguro kung minsan, kung hindi talaga tiyak si barangay, pwede siyang humingi ng karagdagang dokumento para mapatunayan mo na ikaw ay first-time job seeker. Pero bukod doon, meron ka rin tinatawag na oath. Ibig sabihin, manunumpa ka. Hindi mo kailangan magpanotaryo. Ito ay dalawang forms na pwede mong hingin sa barangay na magpapatunay na ikaw ay first-time job seeker. Yung certificate galing sa barangay na ikaw ay first-time job seeker. At yung kumbaga, pangako o oath, ibig sabihin, pinanunumpaan mo na ikaw ay first-time job seeker. Parehong forms yun from the barangay.
3: We have to understand first, partner, kung ano po bang sinasabi ng batas na elemento na pasok ka sa first-time job seeker.
2: Ah, magandang
3: kasi
2: tanong.
3: Kasi example po, sabihin nila, mga first-time job seeker sa po pwede lang mag-avail nito yung mga graduate lang ng kolehiyo. E paano kung hindi naman po sila nagtapos?
2: Oo, ito? Hindi. Kasi dito, partner, sino ba yung qualified? Pero bago natin yun, kompletuhin lang natin yung listahan natin kasi bukod dun sa medical, yung birth certificates at marriage certificates, pwede rin yung mga transcript of records sa mga government, state universities and college. Kasi syempre, gobyerno rin sila. Ano pa? Tax identification number, yung ID rin yun, galing sa BIR. At unified multi-purpose ID. Ano pa yung new unify ng unified? Yan yung kung ikaw ay GSIS or SSS.
3: UMID
2: ang tawag dyan. Pero qualified ka, number one, dapat ikaw ay Filipino citizen.
3: Alright.
2: Citizen ka ng bansa. Okay? Graduate of any college or university or TESDA technical vocational course. Kasi tandaan natin, first time job seeker. Kung hindi ka graduate ng college, dapat meron kang skill na employable. So, karaniwan, required yan na ikaw ay may training from TESDA, whether yan ay technical or vocational skill or course.
3: Oh, okay, paano yung mga high school graduates lang po, mga kapamilya po natin, construction worker, yung mga nasa fast food chains na di naman po nagre-require na graduate ng any industry that doesn't...
2: Kasama yun, partner. Kasi dito, kung first time ka na working student, hindi ka kailangan graduate. Nagtatrabaho ka pa, pero first time mo gusto magtrabaho para tustusan ng iyong or makadagdag pang gastos mo. At pwede rin, partner, yung out-of-school youth or senior high school completer. Senior, na kompleto mo yung senior high school, na hindi ka pa formally employed. Kasi siyempre, kung apply ka na before, natanggap ka na, hindi ka na first-time job seeker, hindi na applicable sa iyo to. Pero kung ngayon ka pa lang nag-iisip na magtrabaho, ngayon mo naisip, kailangan ng komita, kailangan na magbanat ng buto.
3: Totoo yan.
2: Para sa iyo to.
3: Okay, we have a question here from Social Life Posting. Okay. Maganda yung question niya, ikasana natin. If nagamit na po yung perks sa first-time job seeker, yung isang transaction, say, sabihin na natin, PhilHealth daw po niya, void na ba yun?
2: Hindi void, pero kasi kumbaga tulong ito ng gobyerno.
3: I mean, for example, mag-apply ka ng trabaho, di ba, partner? Example, si DZMM required me to present this necessary documents as a first-time job seeker. Binigay ko na sa kanila. Di naman nila ako tinanggap. Pwede pa po ba ako mag-avail pa ulit sa gobyerno?
2: Nga.
3: Sorry, hindi pa rin naman po ako natanggap dun sa unang kong kumpanya. Dito po sa pangalawa, hinihinga na naman po ako ng copy. Eh, nag-expire na pong NBI ko 6 months. Pwede po ba ako makalibre po ulit?
2: Oh, by the way, hindi nag-expire ang ating
3: lahat ng mga documents.
2: Kagaya halimbawa ng PSA, dati talagang meron yung color coding, alam mo kung anong taon yan.
3: Parang paano din yun, yung mga nag-e-expire?
2: Okay, dito kasi wala sa mismong batas. So magandang tanungin natin yan sa gobyerno. Pero kumbaga i-research pa natin
3: yan.
2: Pero
3: ang ganda sana nun di ba?
2: Correct. At tama naman kasi minsan hindi ka naman nag-a-apply na isahan lang. Minsan lahat ng tatanggap. Pero ito, ang pwede ninyong tanungin. Kasi itong batas na ito ay, kumbaga, pinangangasiwaan na tinatawag natin, kung ngayon nyo lang maririnig, yung Public Employment Service Office.
3: May ganun
2: yung
3: pala
2: PESO
3: tayo.
2: Office, yan yung parang counterpart ng ating Department of Labor and Employment. So
3: okay,
2: dito, partner, pwede kang magtanong. Yan, again, pinagpapalagay, yan ang pinakamalapit sa iyo dahil
3: okay,
2: yan yung nasa munisipyo o nasa City Hall.
3: Mm-hmm.
2: Hanapin niyo po, peso. At marami pang ibang mga benepisyo, serbisyo, programa
3: mm-hmm,
2: ang ina-administer ng peso. Marami pang ibang batas. Pero syempre, hindi natin yan
3: mahihimay
2: kaya.
3: Oo.
2: Oo. Pero tandaan po natin, kung meron kayong katanungan tungkol dito sa batas na ito, dyan po yan sa peso na pinakamalapit sa inyo.
3: Pero okay, at least we know lang na ang isa sa mga benefits ng first-time job seekers natin ay libre po sila sa pag- proseso ng ilang po sa mga mahalagang
2: correct,
3: government documents. Pero dito na yung papasok yung next dilemma po natin.
2: Okay.
3: Ang napakagaling po natin ilang mga ahensya po dyan para magproseso ng mga IDs ng mga ito, yung manghihingi po ng ID pa.
2: Yes.
3: Eh paano kung wala kang ID, kaya ka nga pumupunta sa kanila para magka-ID?
2: Ang hirap naman ang tanong mo, partner. Pero
3: pero ang weird, di ba? Parang okay, weird lang na parang hingan ka ng government ID para makapagproseso ka ng government ID.
2: Okay, tip.
3: Paano yun?
2: Partner, yung mga wala pang government ID,
3: mm-mm,
2: pwede kang mag-apply. Number one, postal ID.
3: Hindi ka ba hihingan na kahit anong sporting okay, ID doon?
2: Pwede ka rin humingi ng certification sa
3: mm-hmm,
2: barangay na doon ka nakatira. Yan, pwede na yung gamitin para mag-apply ka ng isang government ID. Ano pa?
3: Mm-hmm.
2: Kung natatandaan ko kasi may nagtanong na sa akin ito dati,
3: oh,
2: yung mga iba pang, kagaya no, halimbawa yung ID mo from a government college or university.
3: Oh, okay,
2: kasi gobyerno rin siyang
3: alright,
2: may tuturing.
3: Okay.
2: So, ano pa, yung PhilHealth,
3: mm-hmm,
2: hindi kailangan ng government ID.
3: Okay.
2: Kasi nga, oo,
3: alright,
2: diba?
3: Pero ano ba, hindi pa siya categorized as secondary ID? O okay,
2: actually,
3: siya?
2: Government ID siya.
3: Primary,
2: ito
3: ano
2: pa,
3: yun?
2: Yung ating PhilSys ID, yung ating
3: national ID.
2: National ID.
3: Okay. Oo, oo.
2: Hindi mo kailangan. Oo, oo. So hindi mo kailangan. At ngayon, partner,
3: mm-mm,
2: hindi mo na kailangan ng physical ID. Sinabi, may announcement ng DICT
3: oo,
2: na sa inyong mga mobile phones,
3: oh,
2: i-download nyo lang yung e-gov, pwede na yung electronic copy ng ID ninyo.
3: Mm-mm.
2: Pwede doon, partner.
3: Paano kung hindi inaccept yon? You can complain, right?
2: Oo. Kasi sa PhilSys ID o yung national ID na batas, bawal tanggihan ang national ID.
3: Okay.
2: Lalo na kung yan ay gobyerno din, partner.
3: Mm-hmm.
2: Kasi, kumbaga, ito na yung pinaka dapat ang idea, partner. One ID to rule them all. Yan yung national ID. Kasi,
3: tama.
2: Diba, maraming iba't iba. Yung iba, kulang ng

0: ay kumbaga kailangan. Partner, even yung passport, karaniwan ay birth certificate lang ang kailangan. So, pero mas mahirap yun, partner.
1: Nagulat ako doon kasi nung kay Azilea, bata yung anak ko, hiningan kami ng ID. Actually, yun yung hugot ko eh.
0: Pero doon, partner, pwede ang school ID. Hindi kailangan ng government ID.
1: Kasi pero humingi pa rin sila ng ID. Parang, what if batang-bata pa, like 1-year-old, 2-year-old. Ang weird nung proseso. Ang weird nung sistema. Diba, precisely, diba? Parang hindi ka lang nakapindot ng red, so hindi pumasok sa area sinabi mo, partner.
0: Ay, sorry.
1: Ulitin mo lang ulit sila.
0: Saan ba ako naputo?
1: Diba? Nagulat din ako, na-realize ko, wala tayong narinig on air sa boses mo. Pero tama ka dun eh. Naalala ko nung 6 months pa lang anak ko, kailangan ko na siya ipag-passport kasi ayoko na dito sa Philippines. De, joke lang. Gusto na namin mga ibang bansa. So gumawa kami ng paraan doon sa DFE. Hiningan kami ng ID. Sabi ko, walang ID ng anak ko, di ba? Birth certificate lang, dapat pwede na yan.
0: Tama. Kasi kung tutusin, yun, hindi natin karaniwan tinitignan ang birth certificate bilang proof of identification. Pero sa batas, counted yan, partner. Ayun. Ang tingin ng batas dyan, yan ay proof ng iyong identification.
1: There you go. Eh, meron po tayo katanungan mula kay Zach Tolentino po. Sir,
0: yes,
1: baka kakabukas lang po ng kanyang radio-television. Mm-hmm. Pero quick rundown lang, sir. Requirements po para mapatunayan na first-time job seeker ka para po ma-avail po rin yung mga
0: services.
1: Okay,
0: natin yung barangay certificate na ikaw ay first-time job seeker at oath ng iyong patunay din na ikaw ay job seeker. Tandaan po natin yung oath, panunumpaan mo doon. Ako, si Noel Del Prado, ay first-time job seeker. Ganun po kasimple. Hindi nyo po kailangan ipanotaryo, hindi na kayo gagastos ng notaryo. Parehong forms, available po yan sa barangay. Punta lang po kayo sa pinakamalapit na barangay office or satellite office.
1: Job, for example po, hindi ka natatanggap doon sa inyo pong mga ina-applyan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pa ulit-ulit ka nag-a-apply. So, pasok yun. Hanggat hindi ka natatanggap, hindi ka officially employed, pwede kang considered as a first-time job seeker.
0: Kasi kung tutuusin, partner, kapag nag-a-apply ka, huwag mong isusuko yung original. So, hindi naman kailangan. Kasi kung tatanggapin ka yan, pwede mo nang ibigay, partner.
1: Kasi, ako, ito nga si social life posting.
0: Oh, ano sabi niya?
1: Hiningi ang original niya.
0: Tapos hindi naman siya tinanggap.
1: First-time job seeker certificate, original yung copy. Kinuha yung PhilHealth niya, original. Pwede ba niyang bawiin
0: yun? Uy, hindi pwedeng kunin yung PhilHealth ID, ah.
1: Bawiin mo na yung copy ng ano mo.
0: At kung sakali naman, halimbawa yung PhilHealth, ano ba yung PhilHealth? Kasi ang PhilHealth ID, sa'yo dapat yun. Hindi naman yan isusuko pagka nagtrabaho.
1: Ay, no. Sorry. Nagkamali ako ng base. Ang problem ko po kasi is kinuha ng PhilHealth yung first-time job seeker certificate ko na original copy.
0: Ah, sa barangay naman.
1: Let me correct, sorry.
0: Sa barangay naman ay pwede kang kumuha ulit. Kasi ang akala ko ang tinatanong niya, halimbawa nakakuha na ako ng baptismal certificate, hindi ako natanggap, hindi na ako makakakuha ng libre. Yun pala.
1: Sorry, ako yun, partner. Magkakapi na tayo kasi magbibigay daan na rin naman tayo sa ilang mga paalala.
0: Kaya mo yan, partner.
1: Ganyan tayo pagpamurningan ng field duty, partner. Mag-aalas stress na po tayo nakauwi ka din.
0: Walang tulong, maaga gumising. Hindi pa kumakain.
1: Eh, di ibig sabihin, actually, talagang yan po ang mamanggagawang Pilipino. Respect the hustle, guys. Ganyan talaga. Sabi nga namin ng kapatid ko, nag-uusap kami kamakailan, napakahirap pumabuhay sa Pilipinas ngayon. Na parang hindi na sapat ang isang trabaho para masustentuhan yung lahat ng gastos ng mga pangangailan. And isa lang ang anak ko niyan, partner. Imagine yung paibang hirap ng mga kapamilya natin ngayon.
0: Mas maraming anak o kaya mas malaki ang gastos.
1: O nabiktima pa po ng mga sakuna. Paano mag-uumpisa ulit? So talagang dito po mahalaga yung meron po tayong gobyerno na nagmamalasakit po sa atin. Talaga.
0: Tama.
1: Doon papasok yan. Yun yung pinaglalaban ng mga kanununuan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tayo merong pinagdiriwang ngayon na araw ng kasarinlan.
0: Yan.
1: That's what we want. Freedom. Financial freedom. Wow!
0: At mas mahalagang tanong, partner,
1: mm-mm,
0: para saan ba yung kalayaan? Para saan ba yung ating mga karapatan? Hindi lang po yan basta giit tayo ng giit ng karapatan. Dapat malinaw din po sa atin ano bang uri ng ating pamayanan? Ano bang uri ng bansa? Ang gusto nating buuin ng sama-sama. Dahil yung mga karapatan po natin, pag pinagsama-sama po natin, halimbawa yung ating karapatang magpahayag, kung yan po ay bibikisin natin, magdidemand tayo sa ating gobyerno ng higit na magandang serbisyo, higit na mataas

0: sweldo, mas mababang buwis, mas mababang presyo, etc. Kumbaga, wala pong choice ang gobyerno kundi pakinggan yung ating kolektibong panawagan.
1: Sa mapayapang paraan po natin, laging pananawagan po yan na, especially yung mga kapamilya po natin na sa kalsada ngayon, let us follow the rules para po maayos po tayong mag-disperse po dyan sa ating pong mga programa. Speaking of programa, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Mga kapamilya, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong BBTM. Babalik po. Hello!
2: Attorney.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: atin ding bakbakan at aksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
1: Teritoryo ko ito.
0: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na tapata, ding isang palala tayo. Maaangas na sagutan.
1: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
2: Sorry, kaya dangit ang patayin.
3: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
0: Dito lang yan sa Simo. Ari ka rito!
4: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
5: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga,
8: Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
14: Pesa House.
13: Retrabaho mo bilang Radio Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino Del Prado, tatagaw po tayo ng report. Housing beneficiary sa Mindanao na naapektuhan ng lindol, may isang buwang moratorium sa amortization ayon sa National Housing Authority. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Magpapatupad ng isang buwang moratorium ang National Housing Authority o NHA sa pagbabayad ng housing amortization para sa lahat ng NHA beneficiaries sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Sa bagong Pilipinas ngayon briefing, sinabi ni NHA General Manager Joe Bentay na hindi na kailangan magbayad ng amortization ang mga beneficiaryo sa buong buwan ng Hunyo para mabigyan sila ng pagkakataong makabangon mula sa kalamidad. Nilinaw naman ni Tay na automatikong ipatutupad ang moratorium kaya wala nang kailangan ng sumiting dokumento o aplikasyon ang mga beneficiaryo. Nangangahulugan din anya ito na walang ipapataw na interes o multa habang umiiral ang moratorium at maaari lang muling magbayad ang mga beneficiaryo pagsapit ng Hulyo. Posible naman anyang palawigin ang nabanggit na programa depende sa magiging resulta ng patuloy na assessment sa pinsalang dulot ng lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Samantala, bukod sa moratorium attorney, maaari rin makinabang ang mga apektadong pamilya sa Emergency Housing Assistance Program ng NHA na nagbibigay ng ayudang 10,000 piso hanggang 30,000 pesos para sa mga bahay na partially or totally damaged. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. BZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa BZMM. Radio Patrol sa East 30.
5: Huwag nang mag-adumili. Batas na ang nagsasabi.
0: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nagbabalik din sa ating linya, partner, kung di ako nagkakamali, si Maria ng Novaliches. Ma'am Maria, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
6: Good afternoon po, Attorney.
1: Tama po
6: attorney
1: ba? Yung... Nagbabalik po kayo, no?
6: Papa, Attorney. Ano po yung question ko po, Attorney? Nakalagay po dun sa, judgment on compromise, 101 square meters po. Tapos tinagal okay po nila yung 3 meters para sa right of way.
1: Okay.
6: And then po, doon sa deed of sale, di naging 79 na lang po, square meters. Tapos doon din po sa survey plan, naging 79. Tapos po, attorney, nung ipacheck ko dito sa Quezon City, sa Geodetic po, sabi, dapat supposed to be ang sukat daw po namin, 99 square meters. Paano ko po pakokorek yun, attorney? Sabi sa ID, i-justify ko daw po kung bakit naging 99 at saka nakabayad na din po ako sa BIR ng 79 square meters lang. Paano po ang gagawin ko doon?
1: Ako nanay, hindi ko po naintindihan yung tanong. Sabi ninyo, sa compromise agreement, ibig sabihin, decision po ito ng korte, 101 square meters ang dapat
6: opo,
1: sa inyo.
6: Opo.
1: Okay.
6: Opo.
1: Tapos sabi nyo, mayroong setback na 3 meters.
6: 3 meters, right
1: away. So paano po naging 79? Kasi kahit computing ko po ng 3 meters all around po ba yan? Ganun po ba ang...
6: Opo.
1: Okay, so kahit 3 meters all around, parang 12 square, tama po ba? Paano pong naging 79 na lang ang natira?
6: Hindi ko po alam, attorney, kasi yun ang nilagay agad-agad nila sa deed of sale. Na nagkaroon pa nga po ako ng penalty kasi nasa deed of sale na 79. Kaya po, nung pa-check ko yung survey plan na ginawa nila dito sa Quezon City, sabi 99 square meter, nawawalan po kayo ng dito, ng dalawang metro po ba yun, dalawang
1: opo
6: square meter.
1: Pero Nanay Maria, paumanhin po, hindi ko po kayang sagutin yung tanong ninyo kasi hindi po yan tanong tungkol sa batas. Mas technical po yan, mas masasagot po yan siguro ng isang inhinyero. Kasi kung ang tanong ninyo, ano ba dapat yung sundin, kasi yung... judgment on the compromise agreement, binding po yan. So, maiintindihan ko na magbabawas po kayo yung setback. Pero kasi ang setback po, bagamat nananatiling sa inyo yan, hindi kayo pwedeng mag-build doon sa setback. Dahil,
6: attorney, excuse po. Yung katanungan ko po, bali talaga, attorney, paano po ngayon, ilalagay dun sa, di ba po, nakabayad na ako sa ano, sa BIR, kukunin ko na yung e-car. Eh, siyempre, ilalagay po nila sa TCP, 79 square meters lang. Eh, dilugi po kami doon, di ba po, attorney? Paano pong gagawin ko ngayon doon kung malalagay sa TCP 79 lang?
1: Kaya nga po, Nanay Maria, kasi po, kumbaga, yung pinagbabatayan po ng mga ahensya ng pamahalaan, yun po ang hindi malinaw sa akin. Yun po ay hindi legal na tanong, kundi technical na tanong po. Paano naging 79 yung 101 na sinabi dapat 99? Yun po ang, kumbaga, hindi po, wala po yan sa batas. Eh. Kung tutuusin, yung discrepancies po ay nandoon sa actual surveying. So, hindi ko po naintindihan. Opo, hindi ko po naintindihan yung tanong at hindi ko rin po talaga masasagot. Paumanin po.
6: Opo, attorney. Sige po, salamat po.
1: Salamat.
6: Thank you
1: din po.
3: Thank you po, sir. Ay, ma'am. Kailangan ko na talaga.
1: Andito ka pa, partner.
3: At sir.
1: Nakakatawa ka pa.
3: Oo, so, kaya pa
1: yes.
3: Kaya pa yan.
1: Ang dami nila, oh, considering holiday ngayon, partner, ang dami nilang kasama. Sinasama tayo sa kanilang Independence Day holiday. Si Milesa, si Isla from South Korea, si Social Life Posting na nagtanong na sa atin, Zach Tolentino, nandiyan na rin.
3: Si
1: Sarah C.
3: Nandito.
1: Ayun,
3: na.
1: Pareho pa tayo.
3: Si Vina Hermohino, Independence Day Pilipinas. Si Bebe Pascual, nagpapaabot po ng good afternoon.
1: Si Hello. Sorry,
3: attorney.
1: It's me, Wilotsky. Hello, kasi tumawag siya kahapon sa hello.
3: Ang galing ng segue niya. Pinag-isipan.
1: Nasa isip ko, partner.
3: Oh.
1: Agnes Reca.
3: Oo. Oh.
1: Sabi niya, Grace. Beautiful Liza. Sana magising ka sa beautiful. Hindi, ako lang nagsabi sa
3: akin. Kala ko sinabi niya na, sana magising
1: sa'yo.
3: Ka.
1: Pampasaya.
3: Si Rokayo sana dito na po, si Estrella Garcia, Yoli Liu.
1: Yes. Laro tayo, gaming. So,
3: ah, yun talaga pangalan niya?
1: Oh, yun ang kanya handle.
3: Oh, hello, guys.
1: Tita Nona Damian, hello. Si Tita Maria Dulce Orate, nakikinig din sa kanyang transistor radio.
3: Okay, meron po tayong follow-up question po dito. For example po, ay kailangan mo mag-secure ulit nitong certificate of first-time job seeker document. Wala naman pong bayad yun.
1: Kapag, wala, dapat.
3: Magsisecure ka na ng second, third
1: certificate,
3: document.
1: Certificate of first-time job seeker sa barangay, wala pong bayad. Kasi nga, yan yung, kumbaga, ipapakita ninyo sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero, partner, halimbawa nag-apply ka na sa kahit na alin man dun sa nabanggit natin, PSA, BIR, nakakuha ka ng certificate. Lahat yung mga kumbaga yung fact na nag-apply ka, iniipon nila yan buwan-buwan, pinapadala nila yan, kinoconsolidate yung listahan.
3: Oh, okay.
1: Kaya hindi ka talaga pwedeng umulit ng umulit. Kasi nga, madi-defeat yung purpose ng batas. Tandaan natin, kung hinihingi yung original, huwag niyo pong bibitawan. Kasi kung sigurado na kayong tatanggapin na kayo doon, tsaka niyo po yun bibitawan.
3: Okay.
1: Pero kung nag-a-apply lang po kayo, sapat na yung photocopy.
3: Mm-mm.
1: At karaniwan naman sa job interview, dali niyo yung original para makompare nila. Ah, faithful reproduction ang sinubmit mo sa company compared to your original documents.
3: Wala po po nakalagay sa batas. So for example po, para po sa ating mga college students na dapat tumutulong po ang universidad para po makahanap po sila ng kanila po mga posibleng career opportunities.
1: Merong mga programa, wala namang kumbaga batas na naguutos nito. Kumbaga ito lagi ay kumbaga merong either alumni affairs office
3: o
1: yung kagaya niyan. Parang school assistance. Kasi partner, hindi lang naman yung pag-apply sa trabaho kung saan makakatulong yung school.
3: Mm-mm.
1: Karaniwan, at ito, sa pakikipagtulungan din sa peso, merong tinatawag na mga internship. Na,
3: oh yes! OJT!
1: Oo, naalala ko lang, may isa pang partner, may isa pang batas na ina-administer din ng peso na kung saan hanapin ko lang, partner.
3: Mm-hmm.
1: Ang title nitong batas na ito, kung di ako nagkakamali, Job Start. Yung Job Start, batay din yan sa isang batas. Ang sinasabi niyan, partner, merong paid internship at meron ding paid na training. Yung habang binibigyan ka ng skills to be employable, magkaroon ng mga marketable or employable skills, meron kang katulong. Yan, peso, yung, kumbaga sa pakipag-ugnayan din sa dole.
3: Ano una mong trabaho? What's your first ever job, partner?
1: Nagturo.
3: Fresh out of college.
1: Fresh out of college, nagturo ako sa kolehiyo.
3: Ah, talaga?
1: Ng Filipino literature.
3: Oh, hindi ka pala agad nag-pursue ng...
1: Akala ko kasi hindi na ako mag-aabogado. Eh. Nag-desisyon na ako.
3: I see. So, pala-desisyon ka pala noon.
1: Tama.
3: Pero ngayon look at you now.
1: Yung aking nanay, mama, si Mami Marilu.
3: Oo.
1: Natatandaan niya yun. Nung sabi ko, hindi na po ako mag-aabogado. Magtuturo na po ako at magbabasa ng tula buong buhay ko.
3: Tapos sabi niya, niloloko mo
1: natuwa
3: sarili mo.
1: Natuwa naman sila. Tumatalon sa saya.
3: And look at you now, di ba? Nagbibigay ng libreng paralegal para po sa ating lahat. At the end of the day, God will just really redirect us sa purpose natin sa buhay.
1: Tama.
3: Ngayon, i-redirect kita, partner, sa second caller po
1: oh,
3: natin.
1: Yun.
3: Si Daisy ay may katanungan po ngayon.
1: Tama, nakausap natin siya kahapon, yung bank set off. Miss Daisy, welcome back to Hello Attorney.
7: Hello po, attorney.
1: Yes, meron
7: magandang
1: ka pa
7: hapon po sa inyong dalawa.
1: Ay, salamat po. Dagdag po ba kayong katanungan?
7: Opo, di ba, attorney, hindi po natapos yung conversation
1: kahapon.
7: Ah, tama
1: po. Opo. Go ahead.
7: Bali, ang question ko lang po, tama po ba yung ginawa ng banko na nag-set off kahit yun nga po, joint account naman? Kasi ang pagkakaalam ko po, pwede daw pong gawin yon kung nakasaad doon sa credit card na ino-authorize niya na mag-deduct sa kanyang personal account.
1: Okay, tama po yun. Kasi tandaan po natin na yung mga sources of obligation pwedeng nasa batas, kagaya nun, kung identical, mutual creditor-debtor, sabi ng batas, pwede kang mag-legal compensation or yung set-off. Dito, ang source ng obligation, binabanggit ninyo, contract. Kasi pumayag ka na i-set off sa iyong, kumbaga, yung credit card account mo, utang mo sa banko, i-offset, legally compensate doon sa iyong bank account. Pwede rin po yun. Kaya lang, Miss Daisy, ang limitation dito ay yung hindi identical. Kasi may ka-or na...
7: Uh-huh.
1: Pero kasi batay lamang sa limitado information, parang hindi po pwede... hindi talaga pwede. Kaya lang, kagaya niyan, sinasabi ninyo, kung meron siyang napirmahan, kumbaga, yung pananagutan na yon, kasi kumbaga, inauthorize niya yung banko na mag-set off sa kanyang bank account, kailangan niyang panagutan sa inyo bilang co-depositor. At kung natatandaan ko, hindi naman talaga sa inyo yung pera, kundi sa inyong mga magulang. Kung kaya nga, kung may maling ginawa yung iyong kapatid, nagkakaroon ka ngayon ng cause of action bilang kapatid, bilang co-depositor, at nagkakaroon din ng cause of action ang iyong mga magulang na singilin yung kapatid mo kasi hindi naman niya dapat ino-offset yung pera na hindi naman kanya. Miss Daisy?
7: So, attorney, wala po akong habol sa banko na hindi ko po pwedeng sabihin sa kanila na hindi niyo po pwedeng i-set off yan dahil hindi namin pera yan.
1: Opo, kasi sa dokumento sa banko, hindi naman nila alam na pera yan ng inyong mga magulang. Internal arrangement yun po yan. Pero kung tutusin, talaga pong masasabi natin na ang inyong remedyo ay dyan sa inyong kapatid. Magkano po ba ang nawala doon sa pondo?
7: Malaki po eh.
1: So yun. So bakit
7: hindi ko
1: naman,
7: lang po babanggitin.
1: Opo, dapat, bakit naman ginawa yun ng inyong kapatid? Nakausap nyo na ba siya?
7: Ano nga po, medyo nagkakaroon po ng problema.
1: Mm-hmm. Kasi nga, hindi naman dapat na doon niya kukunin yung pambayad sa kanyang utang dahil hindi naman po niya yun pera. Ang maganda nga po dyan sana, Miss Daisy, kung ganyan talaga yung arrangement ninyo, meron kayong internal na kasunduan. Kasi kahit na hindi nyo yan ipanotaryo, maganda na nagkapirmahan kayo para... Kumbaga, later on, hindi niya madi-deny. Kasi, kumbaga, kung walang evidence to the contrary at yung purely yung bank documents lang ang pinag-uusapan, sa mata ng batas, kanya talaga yan or sa inyong dalawa talaga yung pera na yan. Pero kung, kumbaga, sinasabi ninyo na pera talaga yan ng mga magulang, ngayon, kailangan nyo talagang patunayan yan pag hinabol nyo na yung kapatid nyo doon sa nawawalang amount.
3: Okay, Miss
1: Daisy.
7: Bali, attorney, ang ano ko po kasi, ang hahabulin ko po talaga sana yung pong bangko, hindi po yung kapatid ko.
1: Opo, eh, pero kasi kumbaga sa tingin ko rin po yung mga bangko maingat po yan. Kasi kung meron silang maling gagawin na mananagot naman sila sa Bangko Sentral, yung kanilang regulatory agency. So sa tingin ko, the fact na nagawa nila yan, ay meron silang pinanghawakan, covered sila ng kontrata na inalaw ng kapatid mo yon. So Miss Daisy, mukhang hindi sa bangko ang dapat ninyong kumbaga singilin kung hindi yung inyong kapatid. Miss Daisy, pasensya na, meron tayo pang isa pang caller.
3: Salamat po kayo.
7: Hey.
3: Mula po sa mula kay Daisy, tabi naman tayo kay Florence sa Bulacan Partner. May katanungan po siya hinggil sa intellectual property. Hello po. Sir,
2: hello,
3: magandang
2: po.
3: Hapon.
1: Sir Florence?
2: Magandang hapon po. Yes po.
1: Go ahead po sa inyong katanungan.
2: Ask ko lang po kung ano po yung ilalagay ko po doon sa goods and services sa outlet po. Kasi dahil ano po kasi online po yung nagiging parang service ko po. Tsaka ipapanotaryo ko po rin po ba yung declaration of actual use sa intellectual property office.
1: Time out lang po. Ano po yung ina-apply nyo sa Intellectual Property Office?
2: Yung declaration of actual use po, I already filed the trademark po.
1: Trademark. Okay. So pag sinabi natin trademark, yan yung words or symbols para makilala ang inyong produkto. So ang tanong ninyo, anong ilalagay nyo doon sa saan ba yan ginagamit? Ano po ba ang produkto ninyo, Sir Florence?
2: Parang podcast po kasi siya. So technically, hindi ko po alam kung ano lalagay ko po sa outlet. Dahil po, online po lahat. Nakalagay po kasi address. Kaya hindi ko po alam kung ano lalagay po.
1: Kung address po, kung tutusin, saan po ba ang base ng inyong operation? Sa bahay po?
2: Sa bahay po.
1: O yun. So pwede nyo ilagay yun kung address, physical address ang hinihingi.
2: Apo.
1: Sir Florence?
3: Okay po. Mm-hmm. Okay po, sir?
2: Yes po. Ask ko lang din po. Sige kung po. Magpapanotaryo pa po ba ako o yung sa Intellectual Property Office po ba na kahit na online na lang po talaga.
1: Sa pagkakaalam ko po sa lahat ng online, sapat po yung online application. Maliba na lang kung ayon dun sa kanilang listahan ng requirements ay meron silang gustong ipa-submit sa inyo na hard copy. Pero kung wala naman pong nakalagay dun, karaniwan kung kailangan nila ng notaryadong dokumento, nakasaad po yan dun sa guidelines or sa kumbaga rules kung paano po mag-proceed dito sa online application. At karaniwan, malalaman ninyo yun, merong, kumbaga, upload document. Di po ba may button doon?
2: Apo, meron po.
1: I-upload. Pero bago pa ninyo simulan yan, I'm sure meron na kayong gabay. Ito yung listahan ng mga dokumento na required. Kung wala po nakalagay doon na notarized na dokumento, hindi nyo po kailangan mag-upload ng kahit na ano.
3: Okay po, sir?
2: Okay po. Salamat okay po. Thank you po.
1: Sir Florence, pagkaya po dito, yung, kasi, batay lamang po ito sa limitadong impormasyon. Kung may tanong po tayo halimbawa sa guidelines ng isang ahensya ng pamahalaan, sila po ang pinakamagandang tanungin natin. Kasi yung sagot nila, pwede ninyong panghawakan. Hindi nyo po sila pwedeng awayin. Sinasabi ni Attorney Del Prado, dapat ganito. Kasi hindi naman po natin alam kung ano yung kanilang mga internal na proseso. Pero kapag sinabi nila na ito lang, o kaya, hindi, may dagdag pa, yan po, kailangan nating sundin kasi hindi naman mag-go through yung inyong online application nang hindi kayo sumusunod sa kanilang mga alituntunin.
3: Okay po, sir?
2: Okay po.
3: Alright.
2: Okay po. Thank you po.
3: Thank you so much.
2: Thank you po, Tita Liza.
3: Thank you
2: po.
3: Bye po, Mangkin. Dami ko pa mangin lately, partner.
1: Nung una kong tingin, akala ko from Florence. Yung pala yung kanyang pangalan.
3: Partner, kaya pa ba? 10 minutes na lang, partner. Kapit lang tayo, ha? Mag-weekend na niya! Pero ito ka po, mga kapamilya, sa ngayon po, magbibigay daan po na kami sa ilang mga paalala. Sa aming pagbabalik, ay babasahin po namin ang ilang pa po sa inyo po mga katanungan. So, huwag po kayong bibitin yung mga kapamilya. Magbabalik po ang hello!
1: Attorney!
4: Hello, attorney! Sa DZMM!
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi Gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: Pinili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Super sarcastican!
2: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
3: Tabla-tabla muna, tol.
1: Super sa katatawanan!
4: Okay na ba to? Eto pa!
1: Super pati sa Pogi Points!
5: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
4: Hindi ko maipaliwanin, para bang may magic!
1: Super sa lahat ng hanap mo!
6: For everybody!
1: Super exciting ang Sibe tuwing Sabado sa... Super Sabado Cine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
7: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
8: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado Partner. Meron tanong dito si Official AFR 18. Pero
9: go ahead,
8: sabi
9: partner.
8: Niya, question ng attorney about sa online copyright. May mga legitimate products na nilalabas sa online tapos
9: ginagaya
8: ng third party shop. Posible po ba nakasuhan po sila at ano po ang need na evidence? Mukhang ito ay trademark infringement.
9: Yes,
8: kasi
9: so,
8: kung ginagaya yung mga produkto, sila ba ay pinagmumukhang legitimate or genuine kahit na sila ay peke? Unang-una, ang may karapatan po dyan, yung may-ari ng trademark. Mm-hmm. Hindi si reseller. Pero si reseller, pwede siyang magbigay ng information. At pwede rin siya magbigay ng information sa may-ari ng trademark na malamang yun yung kanyang katransaksyon for genuine products na binibenta niya. Pero pwede niya rin, kumbaga, ipagbigay alam ito sa Intellectual Property Office or even sa ating National Bureau of Investigation na silang nag-iimbestiga niya, nagkakasaya ng mga operation para mahuli yung mga nagbebenta ng mga peking produkto, partner.
9: Mura lang ba yun? Mag-apply for a trademark or ano?
8: Meron niya mga reasonable processing fee. Hindi ko na natatandaan. Dati, pero siyempre, bata ka pa siguro noon, mga 1,000 plus. Pero tandaan natin kasi isa lang yung trademark sa pwede mong i-apply. So, meron din. Halimbawa, ikaw ay nagko-compose ng kanta, nagsusulat ka ng tula, maliking kwento, nobela. Yes. Pwede mo rin ipa-rehistro yung copyright naman. Mm-mm. Yung trademark para sa mga produkto, logo ng mga kumpanya, copyright doon sa mga intellectual property, kanta, mm-mm, kwento, mm-mm, tula, etc.
9: Pwede ba na pa-trademark mga marites natin dito, partner?
8: Hindi pwede, partner.
9: Hindi pwede, oo. Pa-trademark natin ang hello, attorney. Ganon.
8: Ayun, pwede actually.
9: Ah, talaga? Mm, yung kasi, pangalan programa natin?
8: Oo, kasi ayun, meron, yan, kahit yung nakikita mo dyan sa gilid, ito, DZMM, yan.
9: Oo.
8: Hindi yan pwedeng gamitin ng kahit na sino.
9: Oo, kaya, diba?
8: Pwedeng, mm-hmm, gamitin na parang, sa isang tingin, para akala mo DZMM, pero yun pala.
9: DZNN pala.
8: Oo, mm-hmm, diba? Bawal yun. Kasi nga, trademark yan.
9: Mm-hmm. Ang galing na, no, diba? Meron na, dalawang topic tayo for today. Ang sipag natin, partner, feeling ko ang dami nating energy for today's video. But syempre, pag-hello po muna tayo sa lahat ng mga nasa live stream,
8: yes,
9: po
8: partner,
9: natin.
8: Yes, partner, yung mga humabol.
9: Yes. Mm-hmm.
8: Si Louie Basco, bakit na siya nagre-relax sa Valenzuela? Kung saan-saan ka?
9: Kasi holiday ngayon.
8: Ay, tama.
9: Oo daw. Si Rina Lynn Saburito,
8: yes,
9: partner,
8: hello,
9: na dito na.
8: Yes, hello, Miss Rina Lynn. Happy Independence Day din sa inyo.
9: Mm-hmm.
8: Si Jericho Ferrer, nabati mo na yata ito kanina.
9: Si
8: DZMM Teleradio version 2. Si nandyan din. Akala ko talaga si official ito, yung pala kasama, or official ba ito? 2.0.
9: Hindi siya.
8: Ah, okay. So, pero nakita ko si Janet Corosa, buong Corosa family. Hinahanap ko yung kanyang post ni Kanonita.
9: Oo, si Elvi Vidua nandito na rin po. Happy Independence Day po sa ating lahat from Binangonan, Rizal.
8: Si ito?
9: Ay, to. Mm-hmm. Si ML Bartolay.
8: Ah, yes.
9: May batas po ba tungkol sa bahay na sangla tira?
8: Okay. Meron po, pero
9: ano yun?
8: Ano kaya yung
9: sangla tira?
8: Kasi partner, halimbawa,
9: Is that rent to own? Or it's
8: iba
9: not?
8: Eh, kasi okay, ang sangla ay real estate mortgage.
9: Okay. Ibig
8: sabihin, umutang ka,
9: mm-hmm,
8: ang ipinrenda mo or security mo yung bahay or bahay at lupa or lupa. At kumbaga yung
9: parang delikado to.
8: Kaya ang gusto natin malaman, yan ba ay kumbaga ang tinatanong ba niya yung criminal aspect? Meron bang
9: okay,
8: panloloko or meron bang kumbaga illegal na ginagawa? O kasi hindi naman bawal yung kumbaga yung paupahan mo yung bahay mo sa taong may utang sa iyo.
9: Okay.
8: So or baligtad ba yun?
9: Oo, baligtad yun, partner. Pero nag-gets naman kita, partner. Pareho naman tayo dito na medyo lutang.
8: Antok.
9: Gusto ko yun, antok. Tinawa si Louie Basco, ako kanina pa ako, ano talaga, nabuhayan ako sa comment ni Louie.
8: Oo, ano sabi?
9: Sabi niya, tingnan mo talaga, sabi niya, ipapa-trademark ko to Louie the Pogi.
8: Ha, para makakasuhan ka dyan,
9: Louie. Kasuhan ka na lang namin, Louie. Last mo na rin yan, buti na lang weekend natin makakapagpagpag kami.
8: Akala ko nagising ka doon sa tawag niya sa iyo, Beanie Liza.
9: Hindi, nagising ako kasi nag-init ulo ko Dito si Louie the Pogi, talaga. Hindi, joke lang.
8: Pwede
9: we love
8: naman ipaka-copyright ang mga kwento, partner.
9: Pwede naman Louie the Kind na lang, gano'n, joke lang.
8: Gwapo ba si Louie?
9: Louie.
8: Mabait.
9: The God-fearing, ganun. Maraming iba pa.
8: Pero para sa akin lang, Louie, gwapo ka para sa akin. Ewan ko lang sa partner. Nilaglag.
9: Sabi ni Louie, grabe kayo, syempre. Ganyan talaga dito sa programa natin.
8: Si Jose Magasmin, na kanina pa nakikinig, ngayon lang nag-post.
9: Oh my gosh. Mm-hmm. Oo nga, nandito na siya.
8: Mm-hmm, mabol na siya.
9: Ikaw, partner, kung may papa-trademark tayo, mm-hmm, maganda sa'yo yung Boyet the Great, ganun. Baka pwede pa trademark na mga pangalan.
8: Si LV Edua
9: Estrella Garcin. si Fritz Ninyo, nandito na.
8: Oh, si Janet, nahanap ko na. Sabi niya, nanonood sila. Pamilya Corosa, Mike, Janet, Miko, Haraya, Miguel, at kasama si Ate Matilde. Hello.
9: Hello po sa inyo. Sabi ni Grace Pedrego sa Bardagula na Attorney Noel and Ma'am Liza. Oo, kasi pa-weekend na rin naman. Oo. Hindi kami magkikita ng dalawang araw. So, inisin na naman namin isa't isa.
8: Binabati ko rin. Lagi din nakikinig sa atin. Baka nasa daan ngayon si Attorney Jill Alcibar na binati na rin natin kahapon.
9: Si Fritz Ninyo nandito na, shout out from Bulacan.
8: Yes.
9: Sabi po niya.
8: Hello, hello.
9: Teka lang, meron dito nakakatawa. Kasi di ba kanina pa tayo nagkakamali, partner? Meron isa dito. Si Estrella Garcia, 1:30 p.m. natin sa programa kanina, natatawa ko kasi sabi niya, happy weekend na po, thank you po sa inyo. Tapos bigla lang message siya pabalik, ay akala ko tapos sa programa niyo. Welcome to the club! Hirap tayo na.
8: Nakuha na namin ang hint ninyo. Aalis na po kami.
9: Oh, eto na. Sige, eto final dot doc na. Happy weekend na talaga mga kapamilya. Yes. Lumipas na po isang oras dito po sa Hello Attorney at isang linggo dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aki na nagpapaalala. Hatid po namin dito sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
8: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
9: sagot ka ng batas.
7: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ako to, si Chang Ami.
10: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
10: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
10: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
11: Good afternoon!

magandang afternoon, mga kapamilya. Isang maulang hapon ng Biyernes. Welcome po sa ako to, si Chang Ami. Oh yes, Donald Figueroa. Magawisa, tama diba? Hinulaan niya, sabi niya, parang wala daw ako today. Naku, kung nagpustahan kayo, surprise, talo ka. Ay, pumasok ang Chang Ami. Oo, kahit alam nyo na, ay maulan po ngayon, ha? At the holiday, karamihan po sa ating mga kapamilya ay nag-out of town. Oo, dahil nga sa long weekend. Dahil tayo po ay nagsiselebrate ng ating Independence Day. Happy Independence Day sa ating lahat. Ay, sabi nga po, ang araw ng kalayaan ay ang diwa ng kabayanihan ay patuloy daw na nabubuhay. Ang araw ng kalayaan ay higit pa sa isang pagdiriwang na ginugunita tuwing 12 ng Hunyo. At ito ang araw daw ng pag-alala sa tapang, pagmamahal at sakripisyong ipinakita ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay at kinabukasan upang makamit ng ating bansa ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Subalit, yung pagiging bayani daw ay hindi lamang nakikita sa mga pahina ng kasaysayan. Ang tunay na diwa ng kabayanihan ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong nagsisikap araw-araw para sa kanyang pamilya at naninindigan sa kanyang pananampalataya sa Diyos at naglilingkod ng tapat para sa kapakanan ng ating bayan. At sa kabila nga po ng napakaraming hamon at pagsubok na kinaharap ng ating bansa, sa ngayon ay nananatili pong buhay sa puso ng bawat Pilipino ang hangarin para sa tunay na kalayaan. Kalayaang hindi lamang daw po mula sa pananakop ng ibang lahi, kundi maging mula sa anumang uri ng pang-aapi at panlalamang, dayuhan man o mula sa kapwa nating Pilipino. At nais nating maging malaya sa katiwalian at korupsyon na sumisira sa tiwala nga po ng mamamayan. Kaya nais natin pong maging malaya sa kahirapan na patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng napakarami pong pamilyang Pilipino. At higit sa lahat, nais natin daw maging malaya sa mga sistemang kumukulong sa atin sa mga pangarap at pumipigil sa pag-abot ng isang mas maunlad, makatarungan at progresibong bansa. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi lamang daw po nakasalalay sa iilan, kundi sa sama-sama nating pagkilos ng bawat mamamayang may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Kaya sa pagdiriwang daw po ngayong araw na ito, ng araw ng kalayaan, naway magsilbi itong paalala na ang diwa at kabayanihan ay hindi kailanman namamatay. Ito ay nananatili at muling nabubuhay sa bawat pusong nagmamahal sa pamilya, nananalig sa Diyos at handang maglingkod para sa bayan. Kaya mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang bawat Pilipino, at patuloy po nating ipagdasal ang ating bayan at ang ating mga pinuno na magkaroon na ng kapayapaan at tunay na kalayaan. Yan po ang ating Happy Independence Day na pagbati sa inyong lahat, mga kapamilya. Hello sa mga nakatutok sa atin sa radyo Metro at Mega Manila 630 kHz sa AM band. Yung mga kapamilya natin sa ibang bansa, anumang oras po dyan sa lugar ninyo, sa The Filipino Channel at sa iWatt. Ganun na rin sa online, sa DZMM Teleradio YouTube channel, sa Facebook. Paki-like and subscribe po yan para dumami daw po ang ating masayang komunidad dyan. At kung kayo naman po ay may kwento na nais pong ibahagi sa ating mga kapamilya at magsilbing inspirasyon, ay pwede ho kayong mag-text at mag-viber sa 0919-278-3000. At kung kailangan nyo rin po ng tulong ng isang ekspertong psychologist, psychiatrist, or life coach, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa amin sa numero na yan. Ulitin ko po, 0919-278-3000. At tutulungan po namin kayo na makipag-ugnayan sa mga nakakasama po nating eksperto dito sa ating programa. Dahil lahat po ng may kinalaman sa mental health ay pinag-uusapan natin dito sa Ako To, si Chang Ami. Now
At dahil nga June 12, tama ba next week na ang Father's Day? O hindi pa, sa 25 pa. Ah, 21. Oo. Bakit ko ba nasabi 25? Una ko naisip 21, pero lumabas sa bibig ko 25. So June 21 nga ang Father's Day. O para po sa ating unang Father's Day special ngayong buwan na ito sa Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang amang may tinatagong lihim sa kanyang pamilya. Kaya naman ang kanyang tanong, paano nga ba daw tatanggapin ang kanyang mga anak ang kanyang pagkatao? At pipiliin niya bang ilantad ito o isang tabi na lang muna para sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo sa ating Chang Ami Presents ngayon pong araw ng Biyernes. At nariyan din po tayo sa Spotify ang ating pong mga past episodes dito po sa Chang Ami Presents. Pwede po ninyo yung balik-balikan, mapakinggan. At i-like nyo na rin at mag-subscribe kayo sa amin dyan sa Spotify. Ang ating mga kapamilya sa online ay nariyan na rin, live na live, pa-happy Friday! Medyo makulimlim na hapon ngayon, Chang Ami, sabi ni Mommy Tess Villamin, 8143. O dito sa amin sa Quezon City, maulan na. Chris John Gatbonton, good afternoon! Si Donald Figueroa Bagawisa. Oh, talaga, binabati niya si Riza May Dizon ng happy birthday daw today. Happy birthday, Riza May! Miguel Andre Mira na mga taga Cantilan, Surigao del Sur. Late lunch ang kanyang buong pamilya. Hello, hello po sa inyo. God bless you. At mabiyahe daw sila. Kailan? Today. Ah, happy weekend din sa inyo at ingat sa biyahe. Marvin Riabad, good afternoon. Nasa kalsada pa uwi ng North Caloocan galing sa trabaho. Ay, masipag ha. Nariyan na rin si Julius Bangalando ng Camarin North Caloocan. Present na rin si Roberto Clemente. Good, good afternoon din. DZMM Radio Patrol sa Istrenta underscore MSPC67. Talagang lahat ng kumpanya ha, pinagsama-sama mo. Binabati niya lahat ang mga staff. Si Belen Ledesma, LV Vidua, Happy Independence Day po from Binangonan, Rizal. Josh Kyle Edip Official, Juan Pilipinas Official. Good, good afternoon. Sabi niya, malapit na mag-second anniversary ang ako to si Chang Ami. Oo nga, akala ko isang taon pa lang. Akalain mo yung nakakadalawang taon na pala tayo dito sa programa. Ay, salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang dahilan niyan. Ay, thank you po sa inyong pagmamahal at suporta sa ating pong programa. Si ALBB4, magandang hapon, Sir Manny Conanan. Happy Independence Day po din sa inyo at sa inyo pong pamilya na nariyan sa Virginia, USA. Tita Nona Damian, yes, maulan sa Central Avenue, Culiat, Quezon City. Uy, naku, mag-ingat po ha, magdala ng payong. Si Fretz Nino, happy weekend mula naman sa Bulacan. Si Ate Estrella Garcia, alam ko nasa Japan ito eh, tama ba ako? Baka naman nagkaano na ako, nalito-lito na ako. Tama ba, Estrella, nasa Japan ka? Si Johnny Abeliera, Z4Q. Let's spread love, not war, sabi niya. God is love. Minsan lang tayo mabuhay sa ibabaw ng mundo. Oo, tama. Dapat nagmamahalan. Si Aaron Ariado, 95-91. Ang suki mo always, Chang Ami, pag 3 p.m. Uy, salamat. Thank you po. Leon, 28-66. Shout out po kay Mario Strikers Battle League ng North South America. From Leon, 28-66. Si Fritz Nino, yes, maulan daw po din sa Bulacan. O mag-ingat po kayo ha. Edna Domingiano, Enrique Bondoc. Ay nako, eh, sana nga po Sir Enrique, mabawasan na ang mga magnenekaw. Ayaw na natin yan. Kasama natin yan, ano, isama natin sa ating mga dasal araw-araw. Ano? O
bago lamang po ang ating Chang Emmy Presents, bigyang daan po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol.

0: posibleng palawigin ng Department of Agriculture ang price cap nito sa imported na bigas ayon po sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Detalye.
1: Chang, Ami, bukas ang Department of Agriculture na palawigin ang ipinatutupad na price cap sa mga imported na bigas na nakatakdang mag-expire o matapos sa June 30. Ayon sa Malacanang, magre-rekomenda ang DA na i-extend ang 50 pesos per kilong price cap, pero nakadepende pa ito sa approval ng National Price Coordinating Council at mismong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinag-aaralan na anya ng DA na isumite ang rekomendasyon bago ang expiration ng kautusan sa June 30. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na may mga rice retailer na silang iniimbestigahan ngayon dahil sa umano'y hindi pagsunod sa ipinatutupad na price cap. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagpadala na ang DA ng abiso sa ilang establishmento habang nagpapatuloy ang investigasyon. Giit ni Castro, mahalaga na maimbestigahan at mapanagot ang mga dapat mapanagot sa may panawagan sa publiko na tumulong sa pagbabantay at pag-uulat ng mga paglabag sa itinakdang presyo ng bigas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 3:21. Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Bago pa man sumikat ang araw,
8: kape.
9: Good morning!
7: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
4: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
8: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
11: Makukulit na hit.
9: Attack Dolphy.
11: Ano yun?
12: Shooting star.
13: Ah! Ano yun?
12: Falling star.
14: Mga banat na malupet. Attack Dolphy.
15: Tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
14: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you.

0: bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Ang alaga ng DCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNL, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
4: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
5: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
6: Chang Abi present!

0: Para po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po si Sandro, isang huwaran at maalagaing ama sa umaga. Hambang sa gabi naman, ako po ay si Sandra, kapag tulog naman ang aking mag-iina. Opo, Chang Ami, aaminin ko po, isa po akong bading. Pero ang sarap po pala sa pakiramdam na maibahagi ko ito sa inyo. Matagal ko na po kasing inililihim ang aking pagkatao sa aking pamilya at sa mga nasa paligid ko. Nais ko pong ibahagi ang dahilan kung bakit pinili ko pong magtago sa pagkatao ni Sandro. Kahit na ang sinisigaw ng aking puso ay ako, si Sandra. Chang Ami, bata pa lamang ako ay ramdam ko ng iba ako. Pero dahil lumaki ako sa machong household, bilang bunso sa 7 magkakapatid na puro lalaki, pinili ko pong ikubli ang pagiging bakla ko hanggang sa magdalaga. Magbinata na ako at ipagkasundo sa akin si Ana na siya namang ina ng aking 3 magagandang supling.
1: Abay, maliwanag sa labas. Mahuli na sa eskwela itong mga tulog mantika kong mga anak. Teka, gigisingin ko na nga. Mga anak, Cynthia, Celeste, Carmel. Bumangon na kayo, Cynthia. Buksan mo nga itong pinto at gisingin mo na yung mga kapatid mo.
2: Papa naman eh, antok pa ako.
1: Ay, oo nga anak. Obvious naman sa kapal ng muta mo sa mata. Nakapigit pa nga ang isa. Gising na, bilis. Maligo ka na, hay nako. Kayo ba talaga ay kailangan pang katukin at pasukin palagi dito sa kwarto tuwing umaga? Alam niyong may pasok kayo. Huy, Celeste, Carmel, bangon na.
2: Si Papa naman eh. Mamaya na po. Tsaka, di naman ako maliligo eh, kaya di pa ako malilate niyan.
1: Aba, dugyot ka ba anak? Bakit di ka maliligo? Ay, ang init-init ng panahon. Gising na, Celeste. Ikaw naman bunso ko, Carmel. Gising na, please.
2: 5 minutes pa to. Inaantok pa ako eh, please.
1: Ay, nako, ang 3 Maria ko. Malang-mana sa nanay nila. Ayun, hanggang ngayon, tulog pa rin ang asawa ko. Teka nga. Si Ana naman ang gigisingin ko, baka sakaling tulungan ako sa pagising sa 2 niya pang anak. My love, Ana, gising na, misis ko. Nakakaloka ka. Tulog ka pa rin. Puyat yarn.
2: Ay, pa. Eh, maliligo na sana ako eh. Kaso, nakita ko tong pulang blouse sa CR. Eh, kay mama po ba ito?

0: Okay na. Naiwan ata yan ng mama mo sa CR. Sige na, maligo ka na. Yung nanay mo talaga, may pagkaburara din eh.
1: Sige po.
0: Ay, naku. Muntik na ako mahuli.

0: Hi, Bongga. Ngayong naihatid na namin ni Miss sa mga bata, next agenda, ang mamalengke. Tapos, diretso na siguro ako nito sa dance studio. Marami nag-enroll sa dance class ko, kaya gigiling-giling na naman later ang beauty ko.
1: Hoy, asawa ko, ang ginagawa mo dyan?
0: Ay, ano ba yan, Ana? Bading ka ng taon. Nagulat naman ako sa'yo.
1: Kumakabading ka naman sa'kin, asawa mo kaya ako, ano? Ginulat kita kasi para kang iwan dyan. Habang papalapit ako sa'yo kung ano-ano yung binubulong mo, kinakausap mo pa yung sarili mo. May kausap ka ba dyan?
0: Iniisip ko kasi yung mga bibilin ko dito sa palengke. Tara na nga, bumili muna tayo ng pangsinigang. Paboritong ulam kasi yun ng mga anak natin, di ba?
1: Oo nga. Tara na, dun tayo sa meat section.
2: Ayun na naman si Summer at yung asawa ng bulag.
3: Tama ka dyan, Mars. Bulag na. Kasi mas malabot po ang kiling na mister niya kaysa sa kanya. Hindi ba niya naamoy? Amoy pabinta!
4: Hoy, mga chismosang palaka! Akala nyo ba hindi ko kayo naririnig sa mga bulungan nyo? Talaga bang hindi nyo titigilan ang asawa ko? Anong ebidensya nyong bading siya? Sige, laksan nyo pa! Anong ebidensya nyong bading ang asawa ko? Nakatatlo nga kaming anak, di ba? Mga bruhat, hmm?
0: Ana, tama na yan. Huwag mo na patulan yung mga chararat na yan.
4: Chararat daw? Lingway pa lang ni Sandro, latana eh.
3: Gumising ka nga, Ana?
0: Hoy, mga tsakang pusit. Hindi ba talaga kayo makakatulog sa gabi kapag hindi kayo nakapanlight ng kapwa nyo? Kung mga asawa nyo kaya ang insulto yung sarap nyo, eh siguradong uusok din ang ilong nyo. Pwes, para matahimik kayo, sasabihin ko na ang totoo. Hindi ako bading. Mga mister nyo ang bading. Babush. Bading, tara na. Bilisan mo maglakad. Baka kuyugin tayo ng mga chismosang yan.
4: Babush, mga tsaka. Papagit nyo.
0: Ana, huwag mo na kasi patulan mga yan. Alam naman natin ang totoo eh. Ayoko nagpapaaway ka nang dahil sa akin. Pasensya ka na ha. Dahil sa malambot kong kilos, pananalita, at napapaya ka tuloy.
1: Sandro, hindi ko naman kayang ginaganyan kanila. Iinsultuhin kanila, eh ikaw ang pinakamabuting asawa at ama sa buong mundo. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin kahit hirap na hirap kang gisingin kami sa umaga.
0: Ay naku, kahit makulit kayong mag-iina, mahal na mahal ko kayo. O siya, tara na sa bahay. Magbibis pa ako bago pumasok sa trabaho.
1: Asawa ko talaga.

0: Siyang Ami, hindi naman po ako nahihirapan dahil lang pinili kong itago ang aking pagkatao. Sa katunayan nga po'y mahal na mahal ko ang aking mag-iina. Pinaninindigan ko ang pamilyang meron ako ngayon. Dahil naniniwala ako na hindi mahalaga ang pagiging straight para lang maitaguyod ko ang aking pamilya. Pero alam ko rin naman ang realidad ng buhay. Ngayon pa nga lang ay naghihinala na ang mga tao sa paligid ko sa totoo kong pagkatao. Lalo na siguro kung malaman pa nila ang pagiging Sandra ko. Ito rin ang nakikita kong paraan para hindi maapektuhan ang aking asawa at mga anak ng mapanghusgang lipunan. Yun ang akala ko.
1: Kuya Guard, baka pwede akong pumasok. Naiwan kasi ng anak kong si Cynthia itong school project niya. Ihatid ko lang sa classroom niya.
2: Sige po. Mag-iwan na lang po kayo ng idea at pakilag na lang po dito ang pangalan niyo at dahilan ng pagbisita.
1: Thanks, kuya. Teka, akit muna akong hagdan. Second floor daw yun. Tapos kaliwa. Ito na. Ito na ang classroom ni Cynthia. Makakatok nga. Hello? Di ba kaklase mo si Cynthia? Pagsabi naman nandito ako, papa niya ako.
3: Sige po. Cynthia, nandito sa labas ang papa mo. Tawag ka.
4: Talaga ba? Wait, sige.
3: Nandiyan yung papa ni Cynthia. Parang bading?
4: Hoy. Narinig ko yun, ha? Hindi ba ding ang papa ko?
1: Anak, narinig ko rin yun. Iyama na sila. Basta yung feeling ko lagi sa'yo, huwag ka nang...
4: Papatol. Opo, papa. Alam ko naman yun. Pero nakakainis kasi. Hindi naman nila alam na ikaw ang the best papa in the world.
1: Ang sweet naman ng panganay ko. Porket ba alam mong... Inihatid ko dito itong naiwan mong school project?
4: OMG, Papa! Kaya pala parang naisip ko kanina na may nakalimutan akong dalhin. Thank you, Papa, so much! The best ka talaga ever!
1: You're welcome, anak. Pasok ka na ulit sa loob. Yung bilin ko, ha? Huwag maipag-away.

0: Ay, salamat. Nakauwi rin galing sa trabaho. Ana, nandito na ako. Nasaan ka? Ay, oo nga pala. Nag-text siya sa akin kanina na pupunta siya sa grocery. Ang mga bata naman nasa school pa, so ako lang ang tao dito sa bahay. Perfect! Makakapag-practice na nga ng mga bagong dance step para sa dance class ko bukas. And a one, and a two, and a two, and a three. Eat what? A one, two, three, cha-cha! Perfect! Pero mas perfect to kung isusot ko ulit ang favorite kong red blouse. Kaso baka dumating na ang mag-iina ko. Sige nga, makuha nga. Susot ko na. Minsan lang eh. Ito ayan. Lalong lumito ang beauty ko. Sayo na ulit ako. And a one, and a two, and a three. And a one, two, three. Ikot. One, two, three. Cha-cha!
1: Para, kuya. Diyan lang po sa itim na gate. Ito po yung bayan.
2: Ano ba yan? Ang lakas naman ng patugtog ni Sandro.
1: Rinig na rinig hanggang kapitbahay, ah.
2: Ang ginagawa nun?

0: nandito na rin pala kayo, mga anak.
1: Mano po, Mama.
2: Ma, ang lakas naman ang tugtog. Si Papa ba ang nagpapatugtog nun?
3: Oo nga, Mama. Nasa tricycle pa lang kami. Rinig na namin.
4: Oo nga, Ma. Tara na kaya sa loob para masabihan natin si Papa. Nakakabing yung music niya eh.
0: Oo nga. Siya, tara. Pasok na tayo sa loob. Sandro? Pabukas naman ang pinto. Kami ito ng mga anak mo. Sandro!
5: Ala! Oh my God! Andiyan na sila. Teka, hubarin ko muna itong red blouse ko. Tapos, sandali. Sandali lang! Sandali lang, Ana! Ito na, bubuksan ko na! Oh, Ana, mga anak! Nandito na pala kayo. Pasensya na, hindi ko agad narinig ang katok nyo.
0: Oo nga, Sandro. Hindi mo talaga naririnig yung mga pagkakatok namin. Ang lakas kasi ng volume ng pagpapatugtog mo. Ano bang ginagawa mo?
1: Oo nga, Papa. Rinig na rinig siguro yung sounds mo hanggang sa kapitbahay. Ang lakas.
5: Ano kasi, anak? Mubo ako ng bagong dance steps para sa dance class ko. Nalimutan nyo na yata ang dance instructor ng Papa nyo.
0: Kaya naman pala. O siya, sige na, magpahinga ka na muna sa pagbuo ng bagong steps. Pawisan ka, oh. Magluluto muna ako ng panghapunan natin. Kayo naman, mga anak, magsibihis na rin muna kayo at gawin yung mga homework nyo. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na, okay?
1: Okay po, Mama.

0: Tiyang Ami, sa totoo lang, minsan iniisip ko ng umamin dahil pakiramdam ko ay niloloko ko ang aking mag-iina. Pero sa tuwing maaalala ko kung paano sila napapahiya tuwing lalaitin ako ng mga tao sa paligid ko dahil sa pagiging malambot ko, mas lalo kong napapatunayan na tama ang desisyon kong huwag maglantad. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag.
1: Oh, Celeste, anak. Nandiyan ka na pala. Teka, umiyak ka ba?
2: Papa, huwag ngayon, please.
1: Anak, umiyak ka nga. Bakit? Anong nangyari? May umaway ba sa'yo?
2: Sinabing huwag ngayon, Papa, eh!
1: Nak! Teka! Bakit mo naman ako tinulak? Kung ano man ang nangyari, pag-usapan natin, please.
3: Hoy, Celeste. Kitang-kita ko na tinulak mo yung papa mo, ha? Ano bang nangyayari dito?
2: Gusto niyo po ba talagang malaman, ha? Napaaway ako sa school. Sinapa ko yung kaklase ko kasi nalaman ko ay pinagkakalat niyang bading si Papa.
3: Celeste, huwag mong sabihin yan. Kausap mo kami ng Papa mo, hindi dapat tumataas yung boses mo. Tandaan mo, magulang mo pa rin kami.
2: Pero Mama, hanggang kailan ba tayo makakaninig ng palalait dahil lang bading si Papa?
3: Hindi ka ba talaga titigil? Dapat sa'yo sinasampal
1: eh. Teka, Ana. Huwag mo sasaktan si Celeste. Emotional lang siya kaya siya nagkaaganyan. Anak, Celeste, pasensya ka na kung dahil sa akin ay napapaaway ka, ha?
2: Hindi, Papa. Sawang-sawa na ako sa mga sorry mo. Tuwing mababalitaan mo na may nakakaaway kami dahil pinagtatanggol ka namin. Noon pa man, alam mo nang nabubuli kami sa school dahil sinasabi nilang malambot ka. Pero, bakit hindi mo kasi pinabago yung kilos mo?
1: Anak, Celeste, di naman ganung kadali yun.
4: Oh, teka. Anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw, Celeste? Hoy, aba, Celeste, ha? Sinisigawan mo ba si Papa?
1: Cynthia, anak. Sa kwarto mo na kaya kayo ni Carmel. Mag-usap lang kami ni Celeste.
2: Hindi pa. Isama na natin si Carmel at Ate Cynthia sa usapan. Apektado din sila, eh. Itanong mo man. Inaaway din sila. Binubulid din sila dahil sa'yo.
4: Celeste! Ano bang sinasabi mo? Bakit mo sinisigawan si Papa, ha?
2: Talaga, Ate? Ipagtatanggol mo si Papa? Eh di ba lagi ka rin napapaaway sa school dahil lahat ng kaklase mo tinatawag na bating si Papa?
4: Celeste, tumigil ka na nga. Hindi mo rin dapat kinikwento pa kay Papa.
2: Bakit hindi, Ate? Kailangan malaman ni Papa kasi pagod na akong matawag na anak ng bading.
3: Walang yakang bata ka?
1: Ana, huwag mo saktan si Celeste. Ano ka ba?
3: Wala kang karapatang pagdudahan ng papa mo. Mabuti siyang asawa sa akin. Mabuti siyang tatay sa inyo. At higit sa lahat, mabuti siyang tao.
1: Ana, tama na. Huwag mo saktan si Celeste. Tayong mga magulang kailangan umintindi sa kanila. Mga anak, sorry dahil gantong klase ng papa ang binigay sa inyo. Hindi ko alam na sobra na palang ipinagtitis nyo dahil sa naging papa nyo ako. Oo, inaamin ko. Malambot ako. Sinubukan kong baguhin ang kilos ko pero hindi ko kayang baguhin, mga anak eh. Pero sana, hindi magbago ang pagtingin nyo. Nang dahil lang sa akin, hindi ako perfectong ama.
3: Hindi mo kailangan mag-explain sa kanila, Sandro. At ikaw, Celeste, mag-sorry ka sa papa mo. Mag-sorry ka sa lahat ng sinabi mo.
2: Ayoko, Mama. I hate you, Papa!
3: Celeste! Bumalik ka dito!
1: Hayaan mo muna siya, Ana. Kailangan ng space ni Celeste. Pagbigyan na natin.

0: Mga anak, Cynthia, Celeste, Carmel.
1: Sandali po, Papa. Bubuksan ko na po yung pinto. Wait lang po.
0: Oh, Carmel. Asan ang mga ate mo?
2: Lumabas po silang dalawa, Papa, eh. Narinig ko si Ate Cynthia. Sabi niya kay Ate Celeste, kailangan nilang mag-usap sa labas.
0: Ah, ganun ba? Sige, anak.
2: Ah, Papa, pwede mo po ba muna ako samahan dito sa kwarto?
0: Oo naman. Sasamahan kita, anak. Ano bang ginagawa mo?
2: Gumagawa po ako ng assignment, Papa. Sabi ni teacher, gumawa daw po ako ng tula para sa taong mahal ko.
0: Wow, ang galing naman yan.
2: Papa, hulaan mo kung sino yung taong mahal ko.
0: Aba, anak. Kabata-bata mo pa lang, may mahal ka na? Crush mo na agad?
2: Hindi po, Papa. Ang taong mahal ko ay ikaw po. Ikaw po, Papa.
0: Napaka-sweet talaga ng bunso ko. Sige nga. Parinig nga ng tula na ginawa mo, anak.
2: Sige po, Papa. Ang title po ng tula ko ay Si Papa sa Pulang Blusa. Sabi ng mga tao, malambot ka. Bakit po ito naging kapintasan, Papa? Ang lagi mo lang sagot, huwag dibdibin dahil si Papa ay hindi pamin. Marami silang pwedeng sabihing masama kasi hindi ka nila kilala, Papa. Mabuti ka sa lahat, kahit ang lahat ay mapanghusga. Ang aking Papa, tuwing sumasayaw ay masaya. Lalo noong minsang nakita ko siyang suot ang blusang pula. Iba ang ningning sa kanyang mga mata. Habang sumasayaw, suot ang blusang pula. Lagi mong tandaan, Papa. Mahal kita. Ano man ang sabihin ng iba. Hindi mo kapintasan ang pagiging iba dahil sa aking mata. Mahal na mahal kita.
0: Wow, ang galing naman ng bunso ko. Ang galing gumawa ng tula ni Carmel ko. Halika nga, payakap nga ako, anak ko. Ang galing mo. Proud si Papa sa'yo.
2: Thank you, Papa.
0: Ang galing-galing mo.
2: Mahal na mahal po kita.
0: Mahal na mahal din kita, anak.

0: Nakaubos ang aking luha nang marinig ko ang aking bunsong si Carmel. Isang batang walang kamalay-malay pero punong-puno ng pagmamahal. Tila naglihom ang lahat ng mga panghusga ng aking naranasan. Nasabi kong worth it ang aking pagkukubli, tiyang ami. Naiintindihan ko rin si Celeste sa kabila ng kanyang mga sinabi. Alam kong mula ito sa pusong nagmamahal at nasasaktan. Gayun din si Cynthia, na alam kong kinikimkim lang din ang galit sa mga taong humuhusga sa akin. Ramdam na ramdam ko na mahal ako ng aking mag-iina, tiyang ami. At para sa akin, sapat na ito para manatili sa dilim ang aking pagiging Sandra. At magpaka-Sandro na lamang. Magpaka-ama at asawa sa aking pamilya. Maraming hindi sasang-ayon sa aking desisyon pero alam kong maiintindihan ako ng mga magulang sa mundo na kapag naging magulang ka, ay matututo kang isantabi o talikuran ang iyong kaligayahan para na rin sa iyong mga anak. Lubos na gumagalang, nagmamahal at nagsasayaw, suot ang aking pulang blusa, Sandra.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents ngayong hapon. Gusto lamang po natin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating drama ngayong hapon. Si Jorish Go bilang guard, si CJ Pera bilang classmate, si Jillian Pineda bilang chismosa 1, at si RC Valle bilang chismosa 2. Ang boses naman ni Carmel ay ginampanan ni Hannah Alcuezar. Ang boses ni Celeste ay ginampanan ni Sweet Brienne Margin. Si Cynthia ay sa boses naman ni Bea Kadunggan. At bilang si Anna, yan po ay boses naman ni Rose Ann Comia. At ang boses naman po ng ating letter sender na si Sandro ay boses ni Rodel Papa Zam Zamora. Ito po'y sa panunulat ni Eka Balmes. Eka, get well soon ha! Sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Salamat din sa ating napakasipag na technical director, si Papa Benji Gilab. Sa ating pong executive producer, Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production, Franco Reyes. Sa ating pong pagbabalik, mga kapanayam natin, ang ating family, adolescent, and child specialist na si Prof. Nina Era. Sa pagbabalik po yan ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.
2: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Good morning, class.
8: Ang mga una mong minahal na pelikula.
9: Lumawak ang aking imagination.
10: Magaling!
8: Nangunguna sa umaga.
11: Punta naman ang nakita mo.
12: Slow down.
8: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
13: Sino ba? Wala ka ng aalalhanin.
8: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
14: Kung ngayon matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol. Sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Tagabalena, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hindi ako susuko!
4: Digasin.
8: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
4: Habulin!
9: Ang lakas-lakas ng apil mo.
10: Bulaklak para sa'yo.
4: Hindi ka sasantuhin.
11: Si Maroy! Bumuga ng kaboy!
12: Talagang
4: ang bumangga.
13: Kita!
14: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
13: Sinong sina dito?
14: Ako!
15: Palakpak ang puna din ng pag-iting na lalaki!
4: Sinesiga sa sini mo. Hari ka rito!
0: Bago pa man sumikat ang araw,
16: kape.
13: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
17: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ako to, si Chang Ami. Oras, kapamilya, 3:53 ng hapon. At kasama nga po natin ngayong hapon, si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Prof, magandang hapon.
19: Good afternoon.
18: Welcome again
19: yes,
18: sa ating
19: welcome.
18: Programa. Ito na, ang pag-uusapan natin ay ang atang kwento ng ating kapamilya, ang ating letter sender na si Sandro. Mm-hmm. Siya ay mayroong pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Napakahirap dahil talagang yung kanyang emosyon at pagkatao, syempre, pinipigilan. Mm-hmm. Pero gaya nga nung napag-usapan natin kanina, mm-hmm. medyo magkakaroon ito ng long-term effect kapag ka hindi niya inamin
19: yes.
18: ang katotohanan. Parang mm-hmm. sa ngayon, ay okay na siya doon sa ganung setup nila.
19: Oo. Kasi pag pinagpatuloy niya yan, at syempre magpapatuloy din yung sabi nga bullying o yung ipapagtanggol siya ng mga anak niya, tapos later on, ma-find out din nila yung katotohanan. So,
18: at aamin din siya.
19: So syempre yung magiging pakiramdam ng mga anak, bakit pinatagal mo pa? Bakit nagsinungaling ka? Lalo na yung anak niyang bunso, di ba? Parang andun yung unconditional love na kahit
18: pinagtatanggol siya.
19: Oo, at saka parang mahal kita kahit malambot ka. Mm-hmm. Diba? Parang doon lang yung konteksto kasi ng bata, malambot ka.
18: Uh-oh.
19: Pero mahal pa din kita.
18: Gaano kahalaga na ngayon pa lang ay siguro gawa na niya ng paraan na maamin niya talaga.
19: Mm-mm. Napaka-importante kasi yun nga, palagi natin, regardless, yung kadalasan kasi mga magulang, ina-underestimate yung kakayahan ng isang bata na umintindi o ng mga anak umintindi.
18: Oo.
19: Ang kailangan lang naman talaga ay yung honesty. Diba? Kasi nakita naman natin doon sa storya na bilang asawa at bilang tatay ay wala naman siyang problema.
18: Oo, hindi questionable yun.
19: Oo.
18: Kumbaga sabi nga ng mga listeners natin online, mas responsable pa siya.
19: Tama.
18: Oo, diba?
19: Tama.
18: So, hindi yun ang question.
19: Yes.
18: Yes. So, kumbaga, kung talagang ang hangad mo rin ay mapabuti yung kalagayan ng iyong mga anak at ng asawa mo at ng damdamin nila.
19: Mm-hmm.
18: At syempre, napakaano ng ang ano natin, ang society ay talagang mapanghusga. Marami ang chismosa. Dito nga sa ano drama, chismosa 1, chismosa 2 lang. Pero in real life,
19: marami
18: yan sila.
19: Yes. Diba? Kahit anong gawin mo, meron at meron silang sasabihin.
18: Yes, oo, diba?
19: So, mas mabuti ng at least yung iyong pamilya, sabihin mo na yung katotohanan para alam din nila yung gagawin nila. Diba? At sasabihin mo lang nga ng mga anak, diba? Kahit sino pa ako, hindi nagbabago yung pagmamahal ko para sa inyo at ginagawa ko yung responsibilidad ko bilang ama sa inyo.
18: At sa mga nakikinig at nanonood sa atin, si Prof. Nina po ay napakarami nang nakausap na mga bata, teenager man yan, young adult, or toddlers.
19: Yes, across ages.
18: Across ages, dahil yan po ang kanyang specialization.
19: Correct.
18: So, yun nga, magandang nabanggit ninyo yung sinasabing lagi natin kasing iniisip na hindi nila maintindihan yan, o hindi pa nila kaya yan, o may tamang edad para dyan. So, at the end, ang pinakamahalaga pa lang ay hanggat maaari, sabihin na ang totoo.
19: Yes, hanggat, actually, yung
18: mas na-appreciate ng bata.
19: Mas na-appreciate yun eh. Kasi sasabihin mo lang naman, anak, ito si tatay, di ba? At wala namang mali kung si tatay ay bakla. Pero dahil ako naman ay ginagawa ko nga yung responsibilidad ko sa pamilya, 'di ba? So yung bata ngayon nagkakaroon ng kanyang paniniwala ngayon na wala pa lang mali sa pagiging bakla, 'di ba? Na kahit ano pa lang gender ng isang tao, basta ginagawa niya yung responsibilidad niya sa pamilya niya, ay okay lang, katulad ng tatay ko.
18: Yeah, kasi napakahalaga nung maramdaman ng kanyang asawa at ng kanyang mag-iina yung tiwala kasi.
19: Yes,
18: 'di ba? Kasi yun talaga yung after a while, sabi nga natin, talagang medyo ang mararamdaman nila nun, may deception talaga, may panluloko. So yun ay mas masakit. Kasi the longer na patagalin mo yun,
19: mas masakit.
18: Yes, so parang kung Sandro, ikaw ay nakikinig at nanonood, siguro magandang bueluhan na lang ba?
19: Slowly. Mag-start ka doon sa sa mas matanda. Kasi mas madaling, syempre diba, you can adult na parang ganoon. So pwede mo nang sabihin na ito hanggang kung makuha mo na yung intindi ng matanda, pwedeng punta ka na sa susunod hanggang pumunta ka na sa bata. So kaya 'yon. Isa-isahin niya ang kanyang mga anak, kausapin niya, asawa din niya. I think naman yung asawa niya ay maiintindihan din siya kasi yun nga sabi mo nga, Chang, the longer na pinapatagal mo yung pagsisinungaling, mas lalong sumasakit.
18: Yeah. At ito naman ay kumbaga isang kaso na marami na ang nasa ganyang sitwasyon. Marami akong kaibigan na gay friends na ganyan ang sitwasyon at inaamin nila at 'di ba mas kumbaga ibig ko sabihin ba yung pag-amin mas nakakagaang ng damdamin, mas tanggap, 'di ba? Mas kayang lumaban ng pamilya mo nang kasama ka.
19: That's right. I agree.
18: Diba?
19: At hindi na sila mabubuli kasi 'di ba parang alam na ngayon nila kung ano pag sinabing bakla yung tatay mo, malambot o ano naman ngayon.
18: Yung kumpare ko nga lang si OG Diaz, 'di ba?
19: Yes,
18: napakarami ng kanyang anak, pero kita mo naman lahat ay nasa mabuting kalagayan. At yung aking inaanak ay chef na nga. Diba?
19: Wow!
18: Ang galing diba? Naman. Kaya ang galing-galing kahanga-hanga din talaga ang aking kumparing si OG Diaz.
19: But honest lang naman siya, honest, diba? Oo, sa kanyang mga diba? Anak.
18: What you
19: naman...
18: see is what you yes, get. Ito si Papa. Pero ako'y mabuting ama.
19: Correct.
18: Ako'y mabuting provider. Diba? Mabuti akong asawa.
19: Yes.
18: Diba? Yun naman ang mahalaga.
19: At yung... yun yung kailangan nating maparamdam sa bata. Diba? Yes. Na hindi tayo magkukulang ng ating pagmamahal at pagbibigay ng ano ng commitment at responsibility natin sa kanila.
18: Yes. Nako, maraming salamat, Prof. Nina.
19: Salamat siyang amin.
18: At kahit umuulan ay nakasama ka namin ng live dito. Doon sa mga interesado to get in touch with you, saan po ba ang social media account?
19: Nina? Yes, RCW Cares po, Instagram, Facebook, or Nina Era din po, Facebook, Instagram.
18: Ayan, sumasagot po si Prof. sa inyong mga mensahe. So maraming salamat. Yan po si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Natapos na naman po ang isang linggo nating pagsasama. Hanggang sa Lunes po ulit. Happy weekend! At spend time with your family. Yes, yun po ang pinakamahalaga. Meron akong date sa aking mga anak this weekend. Ingat po kayo. We'll see you next.

0: Happy Independence Day! Ka-128 taon ng paggunita, pagdiriwang na ating araw ng kalayaan, mga ka-ATM, good afternoon! May solo flight po ako ngayon. Dahil ang aking partner na si Zandro Ochona, ang sabi niya sa text, nasiraan po siya. I think pumutok yung gulong. Kaya hindi po siya makakaabot sa programa ngayon. Kumusta mga ka-ATM? Ay long weekend ngayon. Saan ang inyong punta? Iba kasi umalis na ngayong araw. Sinamantala, no? Dahil holiday. Uy, ingat ha. Umulan din kasi kanina sa bahaging ito ng Quezon City sa inyo. Ito yung masarap matulog eh. Yung nakahilata ka lang all day. Eh pero kahit ang pakiramdam natin ay chill-chill lang ngayong araw, sa Senado at dyan sa palibot ng Malacanang, ay, mahigpit po ang seguridad na pinaiiral ngayon. Eh dahil nga bunsod ng umano'y banta sa Senado, base sa intel information ng NBI, ay hinigpitan ang pagbabantay dyan sa premises, loob at labas ng institusyon. Isinama na rin yung mga kalsada po na nakapalibot sa ating Malacanang. Ano yan? Recto Avenue, Ayala Bridge, Mindiola. Kanina ay sabi ay one way ang mga kalsadang yan, ang mga daanang yan. Hindi ko lang alam ngayon, no, kung isinara na sa trapiko. Eh, pero nakaantabay nga ang lahat. Dahil nalalapit na ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eh mamaya mga ka-ATM, makakasama natin ang ilang magpapaliwanag, magpapaintindi sa atin ng mga requisitos, mga proseso sa nalalapit na paglilitis. Alamin natin, no? Kasi sinasabi, bakit closed door doon sa pre-trial ng impeachment sa June 18 ba to? Pero bago yan, kumuha muna tayo ng balita sa labas mula kay Angela Babad ng PRTV News. Angela, anong latest sa Senado?
1: Maan, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin ang programa dito nga sa tapat ng Senado. At inaasahan ang pagdating ng iba pang grupo at individual para makilahok sa patuloy na kilos protesta. Nandito rin ang ilang kawanin ng Pasay Social Welfare and Development Department na nakaantabay naman para siguruhin ang kaligtasan ng mga menor de edad na makikilahok sa kilos protesta. Bagamat nasa mahigit 150 pa lamang yung estimated crowd count as of 4 PM doon nga sa mga rallyista, ay patuloy pa rin naman ang paghihigpit dito ng seguridad. At yan na muna ang latest mula dito sa Senado. Ako si Angela Babad ng PRTV News para sa DZMM.
0: Angela?
1: An?
0: Oo. Maraming mga pulis pa rin ang nakabantay ngayon?
1: Tama yan, Maan. No? Kanina nung nakausap natin si NCRPO Chief Anthony Abirin, sabi niya ay nasa 1,000 ngayon naka-deploy dito sa Senado. Mm-hmm. And tama, currently marami pa rin yung hanay ng kapulisan na dito nga sa tapat ng Senado.
0: So ano sabi na organizer, mga anong oras yan matatapos yung kanilang programa?
1: Mm-hmm. Kanina, Maan, no, ang sabi nila ay mga dapat 1 PM nagsimula na yung kanilang programa. Pero umuro nga ito ng umurong hanggang sa nagsimula ito past 3 PM na, no? Sabi nila kanina ay magdamagan ito at kanila nga inaanyayahan pa yung iba pa nilang kasama na mga magkikilos protesta din na pumunta na dito ngayon at para magpatuloy nga yung kanilang programa. Maan?
0: Oo, bali, walang permit yan, no, Angela? So, nakikinita mo ba na baka magkaroon ng dispersal o paalisin?
1: Maan, ayon kay NCRPO Chief Abirin nga kanina, ang sabi niya, wala ngang nag-secure ng permit para nga sa mga kilos protesta nga mangyayari ngayong araw.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the same time, sabi nila kanila namang nirerespeto, no, yung malayang pagpapahayag ng saloobin nga ng mga rallyista. Kung kaya't pinapayagan naman sila at hindi naman sila i-disperse paraw as of this moment, you know, wala pa tayong balita. Pero hindi sila i-disperse as long as doon lang sila sa allowed area. At dahil may event rin naman eh, sabi rin ni NCRPO Chief kanina, dahil araw ng kalayaan ngayon ay expected naman nila yung mga rally, so hindi naman pipigilan itong mga grupo.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Angela Babad ng PRTV News. Ang oras, 39 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Oo, ito, via Zoom. Nakasama natin ngayong hapon si Attorney Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon, Attorney Mel.
1: Magandang hapon sa iyo, Maan, at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
0: Happy Independence Day.
1: Araw ng kalayaan.
0: Yes, oo. Pero nga, kahit malaya tayo, chill lang dapat. Ay, alam mo na. Parang kailangan man tumingin sa paligid. Dahil nga, sa Senado, may banta. At mataas ang seguridad na pinaiiral ngayon ang ating kapulisan, mga law enforcement agencies. Attorney Mel, anong basa mo dyan?
1: Oo nga eh, parang... Kasi masyadong, yun lang ang alam natin, ano, mga banta. Pero siyempre, kung ang banta ay sa isang gusali ng gobyerno, kamukha ng Senado at halimbawa sa Malacanang, eh, talagang dapat doble ingat yan. Kasi whether ano lang yun, parang matunog na haka-haka o kaya suspicion, doble ingat pa rin yan. Kasi it's better to be safe than to be sorry, ika nga, di ba, Maan?
0: At ang House Prosecution Panel ay hiniling nga yung sa otoridad na higpitan, Attorney Mel, yung pagbabantay sa loob at labas ng Senado. Eh kasi mga evidence, di ba, dinala na rin doon, di ba? Ng impeachment case at napipintungang pre-trial, no? Impeachment trial sa June 18. Eh pero yun nga, Attorney Mel, eh lumabas kasi yung balita na sinasabi, closed door. Kumbaga hindi bukas sa publiko, hindi papayagan sa media. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganito, Attorney Mel?
1: Well, sapagkat maan, madami talagang mga ebidensya doon. Tinitingnan ko pa lang yung mga listahan ng ebidensya. Eh talagang palagay ko kahon-kahon, ano? At saka baka hindi rin maintindihan ng mga nanonood o mga audience diyan. At pati na rin siyempre may mga palit-palitan diyan ng argumento patungkol sa admissibility ng evidence, no? Sapagkat nga ang punto ng isang pre-trial ay para walang sorpresa na gagawin ang bawat panig. Ilalatag na nila lahat-lahat ng mga ebidensya nila, kahit na isang page na affidavit, lilista nila lahat ng mga witnesses nila at baka mag-reserve pa sila sa ilang mga witnesses na pwede pa nilang tawagin. At sabi rin nga doon sa alituntunin na kung merong maselang na witnesses na medyo ang kanyang sekuridad ay hindi magagarantiya o ibig sabihin dapat mahigpit ang seguridad, pwede munang hindi i-identify, kaya lang dapat pupunta pa rin doon basta tinawag na siya. So madami talaga ang mga ebidensya ng prosecution pati na siguro ng depensa. Kaya kung tutusin, baka yung mga nanonood rin hindi rin naiintindihan ang nangyayari magsawa rin sila sapagkat ang gagawin pa, Maan, mamarkahan pa yon bawat isa. At kung merong mga ilang mga punto sa isang dokumento, isa submark pa rin yun. So madami talaga mangyayari. So, baka abutin sila ng isang araw dito.
0: So parang technical lang. Kumbaga, wala ka mapupulot. Kasi nga, sabi mo, submission yan ng mga evidence, siguro pangalan ng mga testigo. Sa mga karaniwan, sa previous experience natin sa impeachment, talagang karaniwang kalakaran to. Hindi pa siya formal na paglilitis, pre-trial pa lang. So wala talaga, walang media, wala makapag-cover.
1: Walang media. At saka Maan, dito, tatanungin na ng bawat panig kung ano ang pwede nilang aminin, kung ano ang pwede nilang i-admit para hindi na magpalabas ng ebidensya. Halimbawa, pwedeng sabihin na admitin na natin na si Vice President Sara Vice Mayor ng mga yugtong ito, o na election ng ganito, o na naging Department Secretary siya ng mga ganitong araw mula dito hanggang noon. So yung mga bagay na yon, maaaring sabihin nila sa pre-trial, iyan, huwag na nating ipresenta ng ebidensya o certificate yan. Aminin na natin ngayon i-put on record na para mabawasan ang pagpepresenta ng ebidensya. Kasi ang punto rin dito ay para mapaikli yung proceedings na mangyayari. Kung meron na mga aminin na, halimbawa rin, papakita ng prosecution, itong video to, whether you admit it or not, do you admit that it exists? Yung existence lang. Mm-hmm. Sasabihin ang kabila, oh, it exists lang, ha? Pero hindi yung veracity ng content niya. So, as to its existence, pwede nang ilatag yun. Hindi na itatanggapin na lang. So, madaming pwedeng gawin para paikliin ang proceedings.
0: Oo. Attorney Mel, June 18 niya, no? Yung sinasabing pre-trial. Mm-hmm. Paano yung presiding officer? Dapat ba meron na nun? Kasi 'di ba may House Senate Resolution number, I think 48 ba 'yon, kung di ako nagkakamali. Yun nga na parang binabago na pwedeng i-elect, kumbaga pwedeng piliin yung pwedeng maging presiding officer. Parang ito ba yung impeachment manager na tinatawag, no, na hindi matik na Senate President Attorney Mel?
1: Meron yang ganung bagong resolution pero hindi pa ata publish yan, kaya dapat i-determine pa nila yan on June 18 o bago mag-June 18. Mm-hmm. Pero tama ka, Maan. May mga complication to. Kasi kung igigiit ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa ang Senate President. Mm-hmm. At igigiit rin ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na siya ang acting Senate President. Baka magkaroon pa ng debate diyan, no? Debate diyan kung sino talaga ang mamumuno at magpe-preside. Pero kung meron namang majority diyan, pwede na nilang piliin. Consensus na lang, piliin ayon sa bagong alituntunin nila na hindi pa ata napapublish, pero kung ia-approve nila, bagong alituntunin na ito na lang. Halimbawa, si Senator Kiko Pangilinan o si Senator Marcoleta, siya na lang mag-preside. Pwede naman yon. Sapagkat ayon sa ating Korte Suprema, ang mga alituntunin na ginawa ng Senado ay pwede nilang i-waive o i-modify depende sa mga pagkakataon na nangyayari.
0: Oo.
1: Yan. Pero magkakadibate dyan siguro at a little bit.
0: Oo. Sinabi na ng House Prosecution Panel, no, na may 10 na silang private lawyers na tutulong sa kanila, no, habang nililitis itong kasong impeachment ng Vice Presidente. Nakita niyo naman yung lineup? So, powerhouse.
1: Nakita ko na, iba diyan, mga kakilala ko pa nga. Mm-hmm. Handa na sila, at hindi, wag nating kalimutan na ang mismong House of Representatives, pati itong mga managers ng prosecution, ang sinabi nila, ang kanilang nire-recognize na legitimate na liderato eh si acting Senate President Gatchalian. So because of that, hawak na nila ang may majority ngayon, baka nga mas maging smooth rin ang palakad this coming June 18. Pero handa na sila. Siguro handa na rin yung kabilang panig ng mga depensa. Kaya titingnan natin.
0: Yes. So, ano rin yan? Parang yung sa regular court, Attorney Mel, magpipresent ang prosecution and then ang defense. Ganun po ba yun?
1: Oo. Sasabihin, uunahin ng Senate President, yung presiding officer, prosecution, ilatag nyo ng ebidensya nyo ilista nyo na ang mga saksi na ipapaupuin nyo sa proceeding.
0: Mm-hmm.
1: At kung meron kayong mamarkahan na dokumento, markahan nyo na ngayon. At kung meron kayong sinasabing maselang na isang testigo, sige, iligay mo na lang muna dyan pero i-reserve mo.
0: Mm-hmm.
1: At ganoon rin sa kabila, maglista na kayo ng inyong mga saksi, ilatag nyo na ang mga ebidensya noon. Pagkatapos, Maan, sasabihin pa ng presiding officer, meron ba kayong mga punto na pwede nang hindi pagtalunan, na pwede nyo nang i-accept para hindi na natin presentang ebidensya? O magmumungkahi ang prosecution at defendant. Siguro sasabihin ng defendant, amin na pong ina-admit na si Sara Duterte ay hinirang na vice mayor nitong mga araw na to, naging secretary of education nitong mga araw na to at natapos ng ganyan, at naging vice president nitong araw na to at natapos ng ganyan. Amin pong ina-admit na yan. Ito namang kabila, magtatanong pa rin, ito ba mga video, admitin nyo. So, yun, ang tawag doon, admissions and discoveries, no, na pwedeng pagkasunduan para hindi na humaba ang proceeding.
0: Oo. Oo. Attorney Mel, may mga nagtatanong, ang ating mga senator judges, paano masisigurong patas sila, no, sa kanilang pagtingin? Eh, alam naman natin yung mga politiko at kitang-kita yung kanilang partisanship.
1: Yes. Oo nga, iyan ang magiging talagang pasanin ng mga jurors na senador, no? Dapat sila ay mag-decide ayon sa ebidensyang nakikita nila. Baka kasi tama ka, Maan, sa presentasyon ng ebidensya. Halimbawa, naglatag ang prosecution ng isang evidence. Pwedeng sabihin ng kabila, ay tumututol kami dyan. Kasi hindi naman niya naka-attach dun sa mga dokumento na pinakita doon sa House of Representatives. Halimbawa, ilalatag yung ano, eto ang box na hindi pa bukas na ITR. Sasabihin,

0: Challenge talaga yung sa kanila, man.
1: Eh, isang inosenteng tanong na ating kababayan, Attorney Mel, yung 16, no, na kailangang boto para sa impeachment, no, ng Vice Presidente. Eh, siguro sinasama nila yung pwede yung quorum. Pwede bang ibabaraw yung sa 16 din ulit?
0: Hindi, hindi so, pwedeng
1: ibabaraw. Dahil yun ang nasa konstitusyon.
0: Oo. Oh, ito maan, ito ang istorya dito.
1: Mm-hmm.
0: Iba minsan minsan maaring magkasakit ang isang senador, mm-hmm, o maaring na traffic, mm-hmm, o maaring hindi nakadalo sa hearing. Pero for as long as there is a quorum, which is kung ngayon bibilangin natin na 12,
1: mm-hmm,
0: as long as there is a quorum, pwedeng umusad ang hearing.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang ang problema maan, 16 pa rin ang pwedeng mag-convict. So ibig sabihin, kahit na 12 lang ang umattend, hanggang matapos ang proceeding, pero hindi mo maa-attain yung 16 na boto para mag-convict, acquitted pa rin. Ganyan kahigpit yung konstitusyon natin.
1: All right, abangers tayo, Attorney Mel Santa Maria. Maraming salamat sa iyo. Siya po ang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Maraming salamat ulit at happy weekend.
0: Maraming salamat sa iyo, Maan. Happy weekend sa iyo. Thank you.
1: Ang oras, 53 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.

0: Oh, ito, live na live sa studio. Makasama natin si Bicol Saro, Party List representative at miyembro rin ng House Committee on ng Justice, and chairperson ng House Committee on Public Accounts at miyembro din ng House Prosecution Panel. Ito na siya, Representative Terry Ridon. Good afternoon.
1: Magandang hapon.
0: Oo,
1: happy Independence Day sa atin po lahat.
0: Ayun na nga. Pero sabi ko nga kanina, hindi chill. Diba? Kailangan mong makiramdam. Ano bang nangyayari?
1: Hindi, una sa lahat, parang masarap yung upuan dito. Ah. Parang wala si Zandro. Ngayong araw to, parang napaflashback ako sa ATM days.
0: Oo nga. Hindi, pero dito ka.
1: Oo din, pero wala si Zandro. Eh. Parang, oy Zandro, ako na yan next week. Ah. Parang mas masaya dito eh.
0: Oo nga eh.
1: Kesa nag- kakaroon ng impeachment trial. Ha?
0: Correct. Oo nga eh. So, yun na nga, Attorney Terry, sa June 18, sinasabi kasing closed door daw, no media, hindi pa di i-public yung pre-trial. So, okay naman kayo dito?
1: Okay lang naman. Siyempre, hindi naman natin babaliin yung pong pagpapasya ng Senate Impeachment Court. No? At yung pong laman naman po ng pre-trial ay paglilista po ng lahat ng mga witnesses, documents, at yung pong binanggit na ko kanina ni Dean Mel, no, yung pong marking po ng lahat ng mga ebidensya. No? So, nabanggit ko ho kanina at nailabas naman na din po ito, sa darating pong linggo may bagong ebidensya. Lagpas pa doon sa bank accounts, lagpas pa ho doon sa AMLC reports. No? Kasi ako po yung nag-asikaso ng pong unexplained wealth. Eh.
0: No? So, meron pong, nakatoka sa'yo yun.
1: Tama po. So, meron pong panibagong set of evidence na ilalatag po sa pre-trial. No? Hindi ko muna sasabihin kung ano po ito particular, pero pag submit naman po ng pre-trial brief at pagkatapos po ng pre-trial conference, malalaman naman po ito na atin po mga kababayan. So, basically, ito pong listahan ng mga pag-aari po na ito ay wala rin po sa SALN ng pangalawang pangulo sa kahit ano pong taon.
0: Abangers tayo dyan. Eh, pinakilala nyo na rin ng House Prosecution Panel, yung mga private lawyer na makatulong ninyo, no? Na magbibigay ng advice, I think, legal advice sa trial proper. So, paano nyo pinili to? Ano yung mga naging batayan natin? Marami bang nag-apply? O kayo ba ang pumili mismo?
1: Siyempre, ano naman po ito eh. Ito po ay two-way street, no? So, naghanap din po tayo, pero may mga nag-volunteer din po ng mga lawyers. At siyempre, yung unang batayan, yung po nga pagkabili.

0: lib nila doon sa batayan po to impeach and try the vice president. So, ibig sabihin, kailangan kumbinsido po sila doon sa set na po na ebidensya na meron po tayo. Pangalawa, at na mahalaga din po, yung technical expertise po nila at karanasan din. So, marami naman po doon sa mga naideklara na pong mga private prosecutors, mahaba po yung karanasan sa pag-aabogado, pag-litigate, at syempre, kasama din po sa mga kabuang set, no? Nung pong mga abogado ay yung pong mga CPA lawyers, financial experts, no? Kasi hindi lang naman po ito trial experience, eh, kundi yung particularly ho sa confidential funds misuse at doon po sa unexplained wealth, yung pong pagbabasa ng mga financial statements, yung mga ledger, yung pong mga spreadsheets. No? Kasi syempre, hindi naman lahat ng mga kababayan at ang mga prosecutors ay magagaling sa math. No? So talagang kailangan po mag-make sense ito pong mga numero po na ito.
1: Tsaka yung mga magagaling sa litigation talaga, di ba? Yung expertise, yung mga ganun.
0: Syempre, dapat magaling mag-object. Objection! Dapat may mga ganun na mga moves.
1: Yes, pero nag-background check din kayo. Siyempre, may mga partisanship yan. Di mo alam yung mga hinawakan before, diba? Na kanila mga law firm, kundi man sila.
0: Siyempre, bahagi po yung pagtitiyak, no? Na wala pong conflicts of interest yung pong mga private prosecutors na iasasalang po natin. Ang mag-iitsura naman po ito, halinhinan eh. Yung pong public tsaka private prosecutors doon po sa paglalatag ng ebidensya during trial, no? So, pwede pong maghatian yung pong public and private prosecutor sa evidence presentation.
1: Teka lang, Representative Terry Ridon, huwag mo kong iiwan ha. Magpapakilala lang ang ating himpilan. Ang oras, 58 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Oras sa Ditse.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Isang araw na dito para sa mga hari.
5: Ako nang pahala dyan.
4: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
6: Relax, sweetheart, and enjoy.
7: Isama na ang buong pamilya.
8: Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
9: Talaga?
10: Talaga ho?
9: Yeah!
7: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
11: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
12: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
13: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
14: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
13: Sa Suko sa DZMM.
15: Sa DZMM.
13: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin
10: ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
20: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
20: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
20: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
22: Sana nisanay ko dyan.
21: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
23: Say hello to Marian.
24: Hello, Lola.
25: Cute, no?
21: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
26: Patay ka ngayon.
27: Sino ang babatayin mo?
26: Ako.
21: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
28: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian.
21: Sure kang tatawa ng tatawa.
29: May tama ako.
28: Isn't it fantastic?
21: Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, Hari Carito.
30: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
31: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
16: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Pa rin ang ATM. Anong take mo? Parang sabay nga tayo. Ito pa rin ang ATM. Anong take mo?
0: Anong take mo?
1: Ulan, ito pa rin ang ATM.
0: Anong take mo? Okay, Sandro, wala na. Ako na to. Next week.
1: Wala na.
0: Palit na tayong trabaho.
1: Ganun talaga. Siya maghirap doon.
0: Magpakita ka sa pre-trial next week, Sandro.
1: Ayan. Kasama pa rin ang ating representative ng Bicol Saro Party List, Terry Ridon. Eh, ito nga. Sa nangyayari ngayon, anong pinag... sa pag-uusap niyo ng House Prosecution Panel, di ba, yung may crisis pa no sa leadership, although sinasabi natin syempre isa lang talaga namang kinikilala maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero yun na nga eh, paano makaka-delay, makahagulo sa nalalapit na impeachment trial etong gusot pa sa leadership ng Senado?
0: Tingin ko wala nang po masyadong epekto no. Ito pong gusot po sa liderato kasi ang totoo naman katulad ng binanggit po ninyo, yung pong Palacio, House of Representatives, no? Recognize naman na po yung liderato ng pong bagong mayorye, led by Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian. No? At lahat po ng mga correspondents ng House Prosecution Panel, doon na po kay Clerk of Court, Attorney Bantug, yung pong Senate Secretary po ni Senate President pro tempore Gatchalian. So, yung pong submission ho namin, for example, next week, ay sa kanya na po namin na ipapareceive.
1: Yung, di ba, kailangan nilang makapili ng presiding officer na eh. Kasi dati, di ba, matik, Senate President. So, kailangan makapili na muna ng sinasabing impeachment manager bago no yung pre-trial. Tama ba, attorney?
0: Hindi naman. Ang totoo naman po, sabi naman po niya, Senate President pro tempore Gatchalian, handa naman po siya maging presiding officer. No? Pero sa bahagi naman po ng prosecution panel, hindi naman humahalaga sa amin eh, kung sino po yung presiding officer. No? So, agagalangin po namin, taharapin po namin whether it's Senate President pro tempore Gatchalian or kung sino man po yung pong mapisil ng Senate Impeachment Court na mag-preside po ng ating pong proceedings.
1: Mm-hmm. So, House Prosecution Panel, nagma-mock trial kayo ngayon?
0: Tama. So, yung iba ron ho, syempre, nag-simulate po kami na merong senator judge, no? Meron din pong
1: defense,
0: no? Meron pong presiding officer, tsaka mm-hmm. syempre yung prosecution panel. No? Mm-hmm. So, pagalingan ho ng pagpapanggap ng defense panel.
1: So, gumagaling umarte.
0: Parang nag-aaway na nga ho kami. Kasi pare grabe naman yung objection mo sa akin. Nagagalit sila, hindi ba?
1: So, Kong Terry, bale, na yung toka-toka nyo sa articles of impeachment, meron na rin. May mga assignment na.
0: Tama po. Ang basic assignment naman po ito, kada witness,
1: mm-mm.
0: meron po nga prosecutor na nag-handle mm-hmm. ng pong presentation. No? Mm-hmm. So, talagang yan po yung talagang minamaster tsaka pinaperfect. Pero wala naman mga masyadong bago kasi mm-hmm. sa totoo lang po, natunghaya naman po ng publiko yung pong mga most of the witnesses that had been presented at the House Justice Committee proceeding. So, yung AMLC, yung pong mm-hmm. COA, mm-hmm. Alam naman na po natin yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pong mga bago na lang po for the trial itself would be the opening of the bank account, so yung mga bank managers po, nung po mga banko na mag-asawa ng Duterte Carpio, kung magpapasyaw kami na buksan po yung BIR box, yung BIR, at syempre ito pong bagong ebidensya na binabanggit po natin, which will be disclosed pagkaho natapos na yung pre-trial proceedings.
1: Okay. Yung mga private lawyers, ano yung limitation nila? Sa trial proper, or sa preparation, ano muna yung kanilang role?
0: Malaki po yung trabaho ng private prosecutors tsaka po yung volunteer lawyers po natin kasi syempre naghahatian po kami doon sa syempre pagkuha ng ebidensya, mm-hmm. yung research, mm-hmm. no, yung po analysis po mm-hmm. ng lahat po ng mga dokumento na pumasok,
1: mm-hmm.
0: no. So pinaghahatian po yan ng public and private prosecutors. Doon po sa presentation of evidence mm-hmm. din po pwede yung pong magpasya din ho halimbawa na yung private prosecutor din po yung mag-direct examination
1: mm-hmm.
0: or sila po yung mag-cross-examination po
1: mm-hmm.
0: ng iba't ibang mga witnesses po na isasalang either ng prosecution at ng defense.
1: Paano sa strategy? Parang kung meron silang advice na legal move or strategy, syempre, pag-uusapan muna ng prosecution panel.
0: Syempre, pinag-uusapan naman po yan in consensus. Mm-hmm. No? So, mm-hmm. may mga pagpupulong naman po talaga na ginagawa. So, lahat po ng mga suggestions, whether ng public prosecutor or ng private prosecutor, kinoconsider po ng kapulungan.
1: Oo, dati kasi na-mention na yan, Kong Terry, no? Baka yung abogado ng depensa, magkabulagaan, kailangan nyo palang ipatawag bilang testigo.
0: Well,
1: ngayon, paano yun?
0: Hindi, ngayon po, sa pre-trial, dapat mailatag na po ang lahat, no?
1: Mm-hmm.
0: Nung pong listahan po ng witnesses tsaka mga dokumento. Pero pwede pa rin hong mag-reserve nung pong mga ilang mga witnesses na hindi man po mapangalanan pero kailangan pong mailista po roon yung pong purpose kung bakit po natin sila gustong isalang. So, the same rule applies to both the prosecution
1: mm-hmm.
0: and the defense itself.
1: Mm-hmm. Ang mga senator judges pwedeng mag-usisa din, magtanong sa mga testigo.
0: Siyempre po, pwede po mag-question ng clarification
1: mm-hmm.
0: yung po nga mga senator judges sa mga mm-hmm. witnesses po.
1: O pero dadaan sa presiding officer, parang hindi direkta.
0: Siyempre through the presiding officer pa rin po yun. Pero nakita naman na po natin yung mga previous impeachment proceedings doon po sa Estrada and Corona. Pwede po talaga nga makapagtanong ng malaya clarificatory questions ang atin po nga senator judges.
1: Oo. Tinanong na rin yun ng mga netizen, paano masisiguro na yung prosecution o senator judges, lahat, kasi syempre, politiko pa rin, di ba, kayo. At may, alam naman may mga partisanships din dyan. Mababasa mo na, alam mo na, di ba? So, paano mapapakita yung, kumbaga, hindi bias, fair, yung magiging pagtingin sa trial?
0: Di, ang totoo naman po, very clear din po yung rules
1: mm-hmm.
0: ng Senate Impeachment Court on political mm-hmm. neutrality. So, mataas po yung pagtingin po namin na irrespective of yung pong partisan lines, no, kung ano man ho yung politika po ng iba't ibang mga senator judges, yung pong magiging mayor na batayan
1: mm-hmm.
0: ng kanila pong pagpapasya ay yung ebidensya pa rin po na mailalatag whether ng prosecution at ng depensa.
1: Okay, na-impeach man o hindi, no? Pwede bang gamitin sa criminal case, sa laba, sa korte na, yung mga naihaing ebidensya sa trial?
0: Siyempre, pwede pa rin po. No? Pero yung pong criminal proceedings naman po ay entirely separate and independent proceedings sa impeachment proceedings. No? But to be clear, the Vice President has already been impeached by Congress ng 257 votes. No? Ang gagawin na lang po dito sa Senate Impeachment Court is whether or not to convict or to acquit the Vice President.
1: Ano raw yung posibleng mangyari para hindi matuloy itong impeachment? Kasi may nagsasabi magre-resign, 'di ba? O may nagsasabi naman ay baka humingi pa ng saklolo sa Korte Suprema. Ano sa tingin mo yung pwedeng mga moves, the moves? Oo, para hindi matuloy yung paglilitis.
0: Hindi ko, wala na akong makapipigil eh. Doon po sa paglilitis itself, no? So I think up until today yung Korte Suprema wala naman po silang inilabas pang kautusan at nagpapasalamat po kami doon. At pangalawa, syempre, yung pong usapin po ng resignation ng impeachable official, yung magiging susunod pong debate doon ay, nakasalang na tayo rito eh. Meron pa pong isang penalty na kailangan pong pag-usapan, yung tinatawag na perpetual disqualification from holding public office. No? So, ang tingin po ng ilang mga abogado, pwede pa rin pong magtuloy yung pong pagliritis kahit po nag-resign na po ang isang impeachable official.
1: Oo. Ano yung sinasabing kailangang bigat ng ebidensya, no, na kailangan ma-prove, kumbaga sa korte, beyond reasonable doubt?
0: So bahagi po ng impeachment proceedings, substantial evidence lang po yung pong kailangan para dito. So ibig sabihin, kung makumbinsi yung pong mga senator judges, no, isa-isa sa kanila na dapat ma-convict or dapat ma-acquit ang atin pong pangalang Pangulo, and then that will be the result, no, of the impeachment trial, no. So sila po yung mapagpasya sa pinakadulo.
1: Okay, etong nangyayari sa Senado, kung Terry, no, may threat, may info from NBI na deface yung official website ng institution last ito lang, I think kahapon. Oo. So anong tingin mo dito? Meron bang isang hakbang to para kumbaga hindi matuloy yung paglilitis?
0: Well, yung pong ilan sa mga elemento, no, we had seen it in the last week. For example, groups that are trying to discredit the credibility of the House Prosecution Panel. I think that is very much clear to us. But alam din ho namin na tuloy lang po yung trabaho namin. Kasi ang totoo naman, even if you slander each and every member of the prosecution panel, marami pa naman hong tao sa House eh. Marami pa rin hong pwede maging public prosecutor. Hindi ba? At tuloy-tuloy po ito, even if you take each and everyone out. Hindi ba? So, as far as we're concerned, hindi naman ho yung totoo. So, magkita-kita tayo sa June 18 at sa July 6.
1: Oo. Sa iyo ba may character attack na panibago o dati naman na?
0: Wala, hinahanap lang nila kung kailan ako kukunin ng spaceship.
1: Oo nga. Oo. So, all systems go na para sa House Prosecution Panel?
0: Well, for the pre-trial proceedings po, meron po nga submission on the 15th of June. No? So ito po yung pre-trial brief. So kinakonsolidate na lang po yung pre-trial briefs po of all the articles. So within this weekend, hopefully by Sunday, pinal na pinal po yung listahan ng witnesses, listahan ng mga dokumento na gusto po naming ipasabina.
1: Paano kung kalagitnaan ng trial proper, merong sumulpot na witnesses and evidence, pwede pa bang isubmit yun?
0: Depende po sa Senate Impeachment Court. No? So, kailangan po mag-motion ng mga partido, whether ng prosecution or ng defense. No? Kung meron silang gustong ipakita ng ebidensya o isa lang na witness na hindi available or newly discovered evidence during the course of the trial itself. No? So, ang magpapasya po dyan, yung pong mga senator judges po natin.
1: Siyempre, may tanong yung ating mga netizens, no? Mga ordinaryong kababayan. Sabi nila, 16 pa rin ba yung kailangan para sa ma-impeach ang vice presidente? O pwede rin ibaba? Dahil nga, di ba, may dalawang hindi pwede. Di ba, isa nakakulong, isa naman ay nawawala na senador. So, 22 na lang. Ganon din daw ba yun sa nangyari doon sa leadership ng Senate na ibinaba yung quorum?
0: Well, mula naman po nung nag-umpisa, bago pa ho nagkaroon na usapin sa bilang ng quorum po ng Senado, ang tinitignan ho namin talagang bilang to convict has always been 16 votes, no?
1: Mm-hmm.
0: Yan din naman po yung binabanggit na rin po ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. So, ang talaga pong paghahandaan po namin ay makapaglatag ng ebidensya para makumbinsi ang 16 ng mga senator judges to convict po the Vice President.
1: Mm-mm. Pero sa tingin mo, ay makakakuha tayo ng numero?
0: Tingin ko naman po batay dun sa ebidensya. At
1: oo,
0: batay lalo doon po sa magiging bagong ebidensya, tingin ko po kaya po nga mag-convict.
1: At saka sinasabi nga, di ba, Kong Terry, kung talagang magiging fair ang lahat, di ba? Sabi mo nga, kung titignan ng ebidensya at aalisin, di ba, yung partisanship, yung iyong political leaning, eh sabi mo, based sa evidence.
0: Well, tama po yan. But to be very clear po kasi, yung answer din po kasi na nga pangalang pangulo, wala din masyadong
1: laman
0: yun eh.
1: Oo.
0: So, very interested din
1: non-answer
0: po kami.
1: Non-answer nga sabi mo.
0: Non-answer po yung sabi namin. And gusto ko namin talaga makita sila sa pre-trial proceedings. No? Kasi doon ho talaga nila kailangan din ilista ano ho ba yung mga depensa at particular ng mga witnesses and documents po nila to answer point per point yung pong mga articles of impeachment.
1: This time ba tingin mo dadating ang vice presidente?
0: Well, hindi naman ho namin siya inaasahan sa pre-trial proceedings. Inaasahan ho namin yung mga abogado po niya. Pero I think may kailangan lang din pong habulin yung pong Senate Impeachment Court doon sa usapin po ng pagpapadalo sa atin pong pangalawang pangulo. Kasi doon po sa summons na ibinigay sa kanya at sa kanya pong team, hindi po siya required na magpakita eh, doon po sa Senate Impeachment Court. Eh kasama po sa rules ng Senate Impeachment Court na dapat utusan yung pong isang nasasakdal na magpakita po sa Senate Impeachment Court. So I think yan po ay isang bagay na pwede pa rin naman ng habulin ng Senate Impeachment Court. I don't know kung bakit hindi ito nagawa noon, pero pwede pa rin naman pong paharapin ang pangalawang pangulo.
1: At mas mabuti kung haharap siya.
0: Well, siya ho yung mapagpasya dyan po sa bagay niya. Kasi ang totoo naman ho, nakalagay din ho doon na kung hindi man siya magpakita, ililista lang po yung fact na hindi po siya napakita. Pero yung very important po kasi, utusan ng Senate Impeachment Court na magpakita ang isang impeachable official sa harap po nila.
1: Obligado ba? Or sabi mo nga, kahit hindi sumipot.
0: Oh, pero yung the order should still be made on an impeachable official.
1: At isa lang ba, Attorney Terry, sa articles of impeachment ang mapatunayan? Yun na.
0: Tama po yun. So, dun po sa apat, isa lang po dun sa mga articles ang maging batayan for conviction. Tapos na po yung usapan.
1: Nako, ayan. Panghuling message, Kong Terry, kasi mga abangers na tayo lahat come June 18.
0: Well, tingin ko naman po, tuloy-tuloyin po yung atin pong proseso. So, sa June 15, isasubmit po ng lahat ng partido yung pre-trial briefs. No? June 18, magaganap po yung pre-trial conference. Dalawang araw po yun. So, hopefully, magpakita po yung depensa ron. Pero antabayan po natin yung bagong ebidensya na ilalatag po ng prosecution. At malalaman naman po natin yun from the listing of the documents in the pre-trial brief itself. Eh.
1: At sabi mo nga, ano to, mga hindi inaasahan ba to? Na makukuha or
0: well,
1: nakalkal ninyo?
0: Well, isa yun dun sa mga dagdag pong mga ebidensya para ipakita na marami ho talaga mga pag-aari na hindi po nailista sa salin po ng pangalang pangulo. And to be clear, yan po yung almost exact situation po doon sa conviction po niya former Chief Justice Renato Corona. May mga pag-aari na hindi po nailista sa kanya pong salin noon.
1: Alright, maraming salamat Bicolsaro Party List Representative Terry Ridon at miyembro din po siya ng House Prosecution Panel. Happy weekend.
0: Maraming salamat. Happy weekend. Sandro, ako na dito.
1: Sorry, Sandro. Ang oras, 18 minuto makalipas ang 5 ng hapon, magbabalik pa rin ang Anong Take Mo?
2: ATM.
3: Ano?
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa
3: paghatid ng mga balita, mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandun doon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
30: Ano ngayon matraffic sa kalsada? Hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita. DZMM, Radio Patrol sa S-30. Una sa balita, una sa public service.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
6: Iyakan?
7: Check!
8: Sorry po.
6: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig? Check!
8: Good boy ka na ba?
9: Good boy na po.
8: Sigurado ka?
9: Opo.
6: Pang-pamilya, check na check.
8: Yes! Yes!
6: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
12: Bago pa man sumikat ang araw,
23: kape.
26: Good morning!
12: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
23: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
12: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ah!

0: Anong take mo sa DZMM?
1: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Kumusta na po yung ating mga kababayan dyan sa General Santos City at iba pang mga lugar na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Eto, kausapin naman natin si Barbara Joy Tangunan. Isa po siyang nurse at residente rin ng Barangay Cayupo, Kamba, Sarangani. Magandang hapon, Barbara.
2: Ay, hello po. Magandang hapon, Miss Maan.
1: Oo. Eto kasi, mga ka-ATM, na-encounter ko si Barbara nung naghahanap ako ng mga video, no, ng mga ina-upload ng mga residente ng Gensan o yung isang lugar, no, na naranasan nga yung lindol at isa siya sa hiningan ko ng permiso na magamit yung kanyang video. Eh, Barbara, yun na nga. Diba sa video mo, makikita na sa loob kayo ng ospital. No? Kwento mo nga, Barbara, anong nangyari nung, yun, doon kayo naabutan ng lindol, tama ba?
2: Yes po, oo. Na, yung father ko po, na-confined ng June 6 sa Gensan Doctor's Hospital po.
1: Mm-hmm.
2: And then, at nung Lunes, nung umaga, mga around 7 po, pumasok ako sa CR kasi maliligo na kasi magpa-process ako ng babayaran sa pharmacy at saka sa laboratory.
1: Mm-hmm.
2: Oo, tapos buti na lang, yung papa ko, binihisan ko ng pajama kasi naka-brief lang din siya.
1: Mm-hmm.
2: Doon sa ano sa hospital, so binihisan ko ng ano, tapos pumasok ako doon sa CR naliligo. Mm-hmm. So nung mga few minutes lang, nakabanlaw na ako. Biglang lumindol, malakas. Talaga ma'am, malakas.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tapos nung lumabas na ako sa pintuan, action na ako na lumabas. Yun, may nahulog na mga 60 by 60 siguro na cement board sa harapan ko.
1: Mm-hmm.
2: Naghulugan na. Nung ano, paatras ako, may nahulog na naman sa likod ko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Oo, tapos nung ano na, malakas na talaga yung ano, yung lindol. Madali akong ano, pumasok sa ilalim ng higaan ng papa ko ng hospital bed.
1: Oo.
2: Doon ako nakatagilid na lang ako kasi hindi ako makapasok talaga sa ilalim ng bed kasi may harang.
1: Mm-mm-mm-mm.
2: Oo, uh-huh. Nakatagilid lang. Buti na lang, yung upuan na nilagyan ko ng mga damit ko, dahan-dahan ko, well, talagang malakas yung ano yung lindol, dahan-dahan kong kinuha yung panty ko.
1: Oo,
2: dahan-dahan kong kinuha. Yung cellphone, hindi ko na ano, tapos yung papa ko, narinig ko na sumisigaw na ng Diyos ko, tulungan mo kami. Then ako din, nagsisigaw na ako na, ano, tulong, Lord. May mga anak pa ako maliliit, may anak pa ako na leukemia.
1: Mm-hmm.
2: Huwag mo kaming pabayaan, sabi ko.
1: Oo. Eh yun nga. Yun nga, Barbara, ang pinagpapasalamat mo kasi dito, yung mga nurse at staff ng anong ospital nga yan? Kasi hindi kayo iniwan.
2: Yes po. Sa fourth floor po, Gensan Doctor's Hospital po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kumbaga, ilang kumulong. Nung nag-stop na yung ano, yung lindol, akala ko wala na talagang tutulong, ma'am, kasi wasak na ang mga ano, nagwasak-wasak na yung mga kisame.
1: Mm-hmm.
2: Wala nang tutulong, tapos biglang nung nagbihis na ako agad, kinuha ko yung mga important documents ko, pumasok yung apat na nurses sa loob namin.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko yung hihilahin namin yung bed, hindi pala pwede kasi hagdanan yung dadaanan namin, hindi ramp.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So kinuha namin yung foam, dinala si Papa sa hagdanan kasi hindi talaga siya magalaw, ma'am, kasi may ano, parang dumiin yung ribs niya due to motorcycle accident.
1: Yun nga, Barbara, ay ito ay mga imahe, no, ng kumbaga nanaig yung kabayanihan, yung pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit ng ating mga kababayan din dyan. Minsan nga, hindi nyo kaano-ano tulad dyan, mga nurses and staff na pwedeng iniwan din kayo at isalba yung sarili nilang buhay. Pero kumusta na kayo, Barbara, ngayon? Ang sabi kasi, nakabango na unti-unti. Nagbubukas na rin ba yung mga tindahan dyan, mga establishmento?
2: dito sa amin po, malapit lang man kasi kami sa epicenter sa isang town.
1: Mm-hmm.
2: Dito sa amin, medyo may nasira na ano, dito sa Kiamba, may mga nasira din ng mga bahay, mga kagamitan. Pero ang next town, yung Glan Sarangani po, yun talaga ang naging naapektahan ng ano, ng lindol.
1: Mm-hmm.
2: Ang harapan ng Maasim Sarangani, kasi we are surrounded by Sarangani Bay Area kasi, ma'am.
1: Yes.
2: O, yan ang apektado, yung Glan Sarangani.
1: Oo, Ma'am Barbara, ay mag-ingat po kayo kasi may mga aftershocks pa rin yata. No?
2: Yeah po. Meron pa po. Yes. Mga dalawang beses ngayon po, pero hindi na masyado. Nung mga 2 days after the lindol, mga 5.8, 5.7 magnitude pa rin po.
1: Mm-mm.
2: Pero sa ngayon, paunti-unti na lang po.
1: Okay. Hangad po namin, Ma'am Barbara, ang muli niyong pagbangon, hindi lang inyong pamilya, kundi lahat po ng mga naapektuhan sa mga lugar na sinalunta ng lindol. Magandang hapon po.
2: Hello, mamaan.
1: Yes po.
2: Iingi talaga kami ng yung bigyan talaga ng tribute yung mga first responder namin kasi naawa talaga ako sila sa kanila, ma'am. Bumalik sila sa loob ng building kasi ang dami pang i-rescue ng mga pasyente.
1: So yeah, ito nga po yung mga kwento ng kabayanihan nila. I'm sure yung mga ospital ay nakikinig din. Bibigyan din sila siguro ng pagkilala sa kanilang mga nagawa. Maraming salamat,
2: yes,
1: Ma'am Barbara,
2: yes,
1: Joy Tangunan.
2: Okay, sige po, ingat din po kayo.
1: Nurse at residente po siya sa Barangay Kayupo, Kamba Sarangani. Ay, batiin ko lang Ma'am Nona Damian, pinapabati niya sina Susan at Ruel Magsumbol at Franeta Bilarmino.
0: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: magandang hapon mga kapamilya! Happy, happy Friday! Friday na pala, no? At hindi lamang po isang normal na Biyernes ang Biyernes ngayon dahil tayo po ay nagdiriwang ng Independence Day! Bakit squeaky? Dahil po, kahit po tayo naka-holiday ngayong araw, ay siyempre marami po tayong binantayang mga istorya at mga kwento po kaugnay po ng Independence Day. Samahan niyo po hanggang 6:30 ng gabi sa programang Issue Spotted. Ako po si Christian Osores and of course, the one, the only. Hintay mo.
1: Ay, di ba? Ay, grabe. Oh, nasampal to di ako. Hanggang 6:30 ba talaga? Kasi hanggang ako 6:30. Hindi. Hanggang
0: sorry.
1: Mga kapamilya, today ay kinakailangan din pong makasama si Secretary Christian Osores. Pero hanggang banda mga 6:20, dahil ako po ay mag-magic transformation. At ako po ay magbabagong anyo. Actually ngayon medyo I'm semi-bagong
0: semi.
1: Anyo. Because I'm ready to sell more dictionaries and encyclopedias to a new generation of people who don't know what encyclopedias are.
0: At kailangan maintindihan yes. Ang mga relevance ng pinagdiriwang natin today.
1: Truly. What is today, partner?
0: Araw ng Kalayaan. Ayan. Happy Independence Day.
1: What are we
0: Day.
1: Free from?
0: Free
1: from what? Logic? Common sense?
0: Actually, bigla din ako napaisip. Yeah. Saan nga ba tayo malaya ngayon, partner? Yes. Parang lahat tayo sakal na sakal po sa mga nangyayari all throughout, in and out the country and every day.
1: Sabi ko nga sa'yo, Mr. Secretary, one time, yung isa nating episode dito sa Issue Spotted, nabanggit ko lang kay partner Rica Lazo, no? Na habang tayo po ay naghahanda rin po sa paggunita ng 128th anibersaryo na ating kasarinlan, sabi ko, yung minamarkahan nating petsa kasi ay galing ng June 12, 1898.
0: Yes.
1: Paano po tayo naging malaya noon?
0: Kung
1: hindi naman po tayo tuluyang naging sariling bansa dahil sinakop naman tayo right there and then, forthwith, ng mga Amerikano.
0: Agad.
1: Yes, parang isinalin lang tayo sa control ng mga Amerikano.
0: Mm-mm.
1: Even though nagdeklara tayo independence in 1898, the Americans came in right away because they defeated the Spanish Armada sa Manila Bay.
0: At pagkatapos ng mga Amerikano, mga Hapon naman.
1: For a while, dahil po nagkaroon ng digmaan at sinakop tayo ng mga Hapon. And tuluyan na lang tayong idineklarang malayang republika when? Mr. Secretary, your lesson for today is history.
0: Biglang nag-disappear.
1: Biglang naglaho si Mr. Secretary.
0: Bye-bye!
1: History was never a favorite topic. That July 4, 1945. Dahil lang sinabi po ng mga Amerikano noon, we were under a Commonwealth administration ng Amerika before the war. Eh, right after the war, nung natapos na yung digmaan, pinayagan na tayo ng Amerika na maging malayang republika.
0: All free, pero...
1: Yeah. July 4, 1945, tuloy nang ibinigay sa mga Pilipino ang pagpapamalakad ng ating bansa. At ano po ang natamo natin ever since then? No? Kung bibilangin po natin 1945 to today, so that's roughly 81 years, di ba?
0: To be exact,
1: yeah.
0: 81 years. Next month.
1: 81 years. Hindi po ito yung 128, 81 years lang because ang binibilang ko po ay yung tuluyan na tayong nakalaya from any colonial supervision.
0: Yung talagang mga Pilipino na ang may control ng lahat
1: yes,
0: at wala ng impluensya pa o power ng kung sino man.
1: Okay, sabi nga daw ni Noy Pangulong Manuel L. Quezon, I would rather that sabi niya parang just to paraphrase, no? I would rather that we have a country run like hell by Filipinos than a country run like paradise by foreigners.
0: At nagkakatotoo nga ba yung salitang yon sa panahon ngayon? Ganun ba ang nangyayari sa atin
1: you,
0: ngayon?
1: Tell me, Mr. Secretary.
0: Kayo po ang makapagsasabi
1: yes,
0: nun, di ba? Kung talagang
1: pamilya.
0: Nagre-reflect ang sinabi ng mga ng dating Pangulong Quezon sa panahon natin ngayon na tayo na ang control ng lahat.
1: Is it a paradise or really a hell? Kasi after, isipin nyo nga po, no, 81 years, huwag nyo na kung bilangin yung 1898, 81 years, dahil nga po talagang yung pagpamamalakad ng ekonomiya, pamamalakad ng gobyerno, di ba? At lahat ng aspeto ng ating lipunan ay ipinaubayan na natin, no, sa mga kapwa Pilipino natin. Ano po ang nahita? Tama ba yung word?
0: Tama.
1: Kasi nahita, meaning to say, balikat, mata, hita, nahita.
0: Napala.
1: Napala. natin, no?
0: Natin.
1: At ng ilang pa mga henerasyon mula noong 1945 onwards. Nakailang henerasyon na tayo, kung tutuusin, Mr. Secretary. No?
0: At it is with the hope siguro, lalo na nung generation before, partner, na dahil tayo na ang may full control, baka kahit papaano, paradise nga or mas mas maginhawa ang sitwasyon dahil alam natin ang pangangailangan natin. Alam natin kung paano patatakbuhin yung kinatatayuan nating lugar.
1: Yeah. In fact, noong panahon po ngayon, ano, post-war, 1945, hanggang sa dekada 60 or the late 1960s, entering also the 1970s, tayo po ang kinaiinggitan na bansa sa buong Southeast Asia. Masabi na natin na sa region natin, tayo ang pinakamaunlad na bansa, sunod lamang sa bansang Japan.
0: Everyone was looking up sa atin, di ba? Kung mababasa ninyo yung mga history textbooks, pati na rin yung explanation ng mga legit historians, talagang...
1: Katulad ni Lolo Renato Constantino ni partner Casey Constantino Torres. Tayo ang ano, pinakamaunlad na bansa.
0: Correct. Very panahon. Progressive.
1: Yes.
0: At maraming sa atin ay nakatingin at maraming gustong matuto ng kung paano natin pinatatakbo ang bansa natin. Pero ano nangyari?
1: Anyari. Sabi, ano, ang sabi ng mga Gen Z ba or millennial, anyari? Well, ganito po yun. History according to Kakan. Pero yung mga mas maalam po, ano, pasensya na po kung ito lang naman po ay basa ni Kakan entering. No? Ano po nangyari? Noon po ako ay lumalaki noong 1960s, partner. No? Ay henerasyon ko yun eh. I'm in the 60s. Mm-hmm. Talagang masasabi natin na maganda ang takbo ng ekonomiya. Because post-war, ang palitan po ng piso kontra dolyar, 1:1.
0: Pantay.
1: 1:1. No? May parity ang tawag nila doon. Mm-hmm. Eh. If you still remember the term. Pantay. Ang problema lang kasi, mga kapamilya, and I think mamaya, I think we're going to talk to, tama ba, an economist?
0: Yes.
1: Sino ba ang ating guest?
0: Si Dr. Percival Peña Reyes.
1: So maybe Dr. Reyes can tell us, ano po ba ang... What did we do wrong, no? In between our independence, not in 1898 but 1945,
0: the
1: up
0: past
1: to today,
0: 81 years
1: that we missed opportunities na nangyari po sa bansa natin. Because in the 1960s nga, balikan ko lang, ano, we were one of the most pasabihin na nating progressive economies in the region, the envy of many countries na karatig bansa natin, because mostly yung ekonomiya natin, partner, no, import dependent eh. At hindi po tayo kumbaga eh nagkukulang sa mga kagamitang moderno dahil lahat po inaangkat natin galing sa America.
0: And I think yun ang kung meron mang naging benefit yung pagiging colony natin before ng America dahil yung ways before doon ipinattern.
1: Yes, our democratic institutions, our economic models, di ba, pinattern natin after America. Ang problema nga doon siguro is hindi naman tayo Amerika eh. Iba ang kultura natin. Iba ang pag-iisip mga values ng mga Pilipino. So, naaangkop nga ba na we just adopted lock, stock, and barrel, yung pong American model of democracy and economy? Posibleng in hindsight, may advantage, pero hindi rin siguro naging model that was suited for our temperament, our values, and our culture.
0: Hindi pala siya sustainable.
1: Yes,
0: hindi kaya in the long run dahil nga iba nga pa rin tayo in form and needs.
1: Kuminsan kasi, partner, nabali eh. Nag-mutate. Kumbaga, nag-evolve, pero nag-mutate into something maybe na hindi po kanais-nais. For example, yung economy natin, import-dependent. Eh, hindi tayo natutong magtayo ng sarili nating mga industriya.
0: Correct.
1: Hindi katulad ng ibang bansa like Japan was already a heavily industrialized country before the war and after the war.
0: Very self-reliant.
1: Yes. Korea, na ginera, not once but twice dahil World War II and then the Korean War, natuto silang gumawa ng sarili nilang mga industriya.
0: At nasaan sila ngayon?
1: Exactly.
0: Leading countries.
1: Yes. At ganun din ang nangyari sa Vietnam, na may gera din sila, di ba? Because they tried to repel yung mga Amerikano at mga Pranses. Ano din ang ginawa nila after the war? Nag-industrialize sila. Our industrialization, I'm sad to say, never really fully materialized until maybe later na after natatapos yung martial law period of the Marcos Sr. administration, because, sabi ko nga, we were so heavily import-dependent. Lahat ng kailangan natin, imported. Dahil ang kultura din natin ng Pilipino noon, masaya tayo pag sinabing,
0: imported
1: yung aking sigarilyo, aking rubber shoes, aking damit.
0: Parang may bragging rights, ano?
1: Yes. Kaya nga po nauso yung tinatawag na termino noon. Baka hindi mo na to alam, Mr. Secretary. Yung colonial mentality.
0: Nabutan ko yan.
1: Nabutan ko pa. Kasi baka ngayon umiiral pa. Yung colonial mentality, proud ka pa na lahat ng kagamitan mo ay hindi gawang Pilipinas, kundi gawang US or ibang bansa. Until finally, may umusbong din na parang yung nationalism na kailangan tangkilikin.
0: Pinoy
1: ang
0: pride.
1: Gawang Pinoy, di ba? Pero ano naman po kasi yung mga pinoproduce din lang natin, no? We were not, kumbaga nga, heavily industrialized. Yung pinoproduce natin, maybe, you know, yung mga agricultural products. Bakit kami yung malamig na tubig? At ako wala, ha? Nalo ko lang. Important ba yan? So, yung industrialization natin, hindi tayo sumabay sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
1: That we were producing whatever we needed from our raw materials. Dami nating raw materials, di ba?
0: Very agricultural.
1: We're very rich.
0: Oh,
1: hindi
0: oh.
1: lang. Minerals-wise, di ba? Because minerals, you needed that para makapag-produce ka ng steel industry, di ba? Maybe yung steel industry mo would lead to shipbuilding, automobile building.
0: Kaya mainit ang mata sa atin ng ibang bansa kasi di ba, marami na iingit sa atin kasi napakayaman ng resources natin.
1: Kaya minimina nila, sila nakikinabang.
0: Diba? At hinahayaan lang din natin. Dahil kumikita tayo at one point.
1: Yes. Tapos, langis, di ba? Late na nung na-discover natin na may langis pala tayong pwedeng sipsipin sa ilalim ng lupa. So the problem really is, after balik tayo sa independence, ano po ang naging gamit po natin sa panahon yun na tayo po ay malaya?
0: Naging malaya.
1: Yes.
0: Naging advantageous ba yun sa atin in the long run?
1: Because partner, isipin mo, noong panahon ng Amerikano, may mga tramvya tayong tinatawag eh, parang cable car, di ba?
0: Mm-hmm.
1: At may tren, may Philippine National Railway. Ano nangyari doon?
0: Nawala.
1: Did we even bother to modernize it after na independence na natin? Mm-hmm.
0: At yung modern trains natin, di ba, yung LRT tsaka MRT, tayo ang pinakauna ay at least sa Southeast Asia.
1: And then where are we now?
0: Mm-hmm.
1: Because nga ang sinasabi ko, no, if we had actually used that time na from the time spanning from 1945 onwards para talagang mapabuti lahat ng sistema sa bansa natin. Hindi na sana nahihirapan yung mga kapamilya natin na nag-aabang sa ilalim ng init at ulan.
0: Correct.
1: Na may mga sakyan lamang na hindi pa alam kung madedelay sila dahil sa traffic papunta sa kanilang mga trabaho.
0: Hindi ba naging forward thinking yung mga ninuno natin noon at nagsettle sa kung ano lang yung pangangailangan sa kasalukuyan
1: exactly.
0: Than sa pwede nilang pangangailangan after next 10-20 years.
1: Exactly. Anyway, so dahil sa kakadaldal ni Kakanin Turing at saka ni Secretary Christian Yusores, nahintay po natin na maisasalang po natin ang ating guest via dyan, sa baba, banda baba, kulay
0: zoom,
1: dilaw.
0: Zoom!
1: Ay, sinasabi ko na nga ba eh, nasa ating pong zoom na po ang ating panauin. Si, tama ba ito?
0: Yes.
1: Dr. Sir, hindi ito ma'am sir, ha?
0: Dr. Sir, Percival Peña Reyes, isa pong senior research fellow sa Ateneo Center for Economic Research and Development and of course Ateneo de Manila University.
1: Good afternoon po, Tony and Christian.
0: Hi sir, good evening po.
2: Good afternoon sir. Thank you for inviting me.
1: Hello, thank you po for also accepting our invitation. Sorry po, medyo napahaba po yung diskurso ni Kakanin Turing Dr. Reyes kasi binalikan ko lang po yung parang missed opportunities natin as an independent nation para po sana mapaunlad nga po yung ekonomiya natin. I hope you don't mind. Ako po yung coming from my own background lang po yung binigay kong analysis. Baka po medyo
0: iba rin ang punto de vista.
1: Medyo tabingi po ba yung analysis ko, Dr. Reyes?
2: I wasn't able to really catch all of what you said, sir.
1: Buti na lang kasi baka mapahiya ako pag in-analyze mo sinabi ko. No, because I was just talking about yung when did we become technically truly independent? Kasi sabi ko kung ang pong ginugunita natin today is yung June 12, 1898. Sabi ko kay partner Christian, technically wala pa talaga tayong full independence until July 4, 1945.
2: Okay. So, let's leave it to historians to discuss that, sir.
1: Oo. Kasi nga po, ang pinaggagalingan ko naman doon ay wala naman tayong actual control, no, as Filipinos over our own systems, no, whether they be political or economic, until after nga po na post-war, 1945, ipinaubaya na po talaga sa Pilipino, no? na makapamili ng kanilang mga leader, tayo bigyan ng sariling autonomiya sa pag decide of foreign policy, economic policy and all that. And yet, coming from 1945 to 2026, eh nakitahan natin anong klaseng mga economic policies po ba ang umiral over several generations of Pilipinos para po makita natin na tayo hindi kasing unlad na mga karatig bansa natin, Dr. Reyes.
2: Oh, okay. Yeah.
1: That's where I'm coming from.
2: In fact, no, there's of course, no, yung truth to it also, no, na when it comes to economic policies, the fact that we are laggards is attributed also, no, to our economic policies, no, which have largely been described, no, in three adjectives, diba? Inward looking, ultranationalist, and protectionist.
1: Ayun.
2: So yun, no, policy making also, no, has played a great role in shaping yung ating trajectory.
1: Correct.
2: That's why we really have to reflect on that, no, yung policy making natin, no? Is it really the greatest good for the greatest number? Fiasco an economist. That's the maxim that an economist would follow.
1: Mr. Secretary, no. Tawag ko po sa aking partner na Dr. Reyes, si Mr. Secretary, dahil ito po ay naka-embed po ito sa coverage sa Malacañang. Napapabilang na po siya sa gabinete.
0: Yung pintuan ng cabinet.
1: Okay. So, cabinete. But anyway, I was going to say, Dr. Reyes, no. Kaya rin lamang kami tumawag sa iyo ay hindi lang naman po dahil sa yung pong straight of Hormuz siguro, no, yung po yung ibinilin sa iyo na patatalakayin natin. But I just wanted to connect yung araw na ito sa talakayan po natin. Kasi nga, katulad po nung nabanggit ko kay Secretary Christian Yosores, yung independent economic policy sana nga natin, naipatatag natin yung pong mga industriya sana natin that would give us more self-sufficiency, no? Like maybe heavy industries, manufacturing, and hindi po tayo purely dependent on importation. Yes. Kailan lang naman po ba tayo talaga truly nag-industrialize to say that we've reached the point na nagiging self-sufficient tayo? Have we already even achieved that, Dr. Reyes?
2: Well, many economists have said that, no? That's the missing part. In fact, we are said to have leapfrogged into services dominance. While all of the other countries, no, in Taiwan, Korea, Thailand, they have had episodes, no, of industrialization. And that is why yung economic growth nila, no, faster, more broad-based, and more robust, no, more resilient, I think, no. Because yun, no, yung ating pattern kasi really, there are a lot of imbalances, no, sa ating ekonomiya, no. Consumption-led, consumption-driven, instead of investment-led. And sectorally, if you look at it, no, services, okay, but yun nga, yung problem with not being able to industrialize, and worse, no, we have a lagging agricultural sector, no, you do not have a large tradable base.
1: Yeah.
2: Ano ikakalakal mo, no, na goods, no, you cannot just be relying purely on services. These imbalances have been persistent, no, over time. Kaya yung

0: labas nila yon sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Kaya doon nauso lahat yan, yung mga shell accounts at offshore accounts para itago nila yung dolyar nila sa hindi sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, Dr. Reyes. So.
2: Okay. Yeah, finding a safe haven. No?
0: Yes, yes.
2: Of course, ano.
0: So tumultuous times in the 70s.
2: Yeah. Mm.
0: And then what happened to us in the 70s, Dr. Reyes, during those times? Ano nangyari sa economic growth natin?
2: Well, yun, no, if we look at it, no, late 70s, no, up to the early 80s, yung ating growth, COVID was really the worst, no, but that's second. Before COVID, no, that was the worst.
0: Yes.
2: Oh, and that was, I think, no, self-inflicted, I think. No?
0: Yeah.
2: Unlike itong yung COVID kasi, it's something, you know,
0: yung COVID force majeure.
1: Force majeure.
0: Oh, yeah, grabe, oh, force majeure. Yes.
2: Yun yung force majeure. Oh, yes. Oh, no? Something out of your control. No? Pero yun, no, from what I remember, no, hindi pa naman ho ako buhay noon, just to be clear. Okay, but from what I have studied about it, no, yung ano natin noon really was debt driven eh, no, debt driven yung ating the way we managed yung finances, really largely dependent on debt. Okay, but a lot of economic mismanagement, cronyism.
0: Uh-huh.
2: Okay, that really did not translate, no, to something productive,
0: to development,
2: the economy.
0: Uh-huh.
2: Development.
0: Oh, yeah. Oh,
2: and yun nga lang, no, what we saw then, okay, and probably something that we can learn from in light of the present also, no?
0: Yeah.
2: That yung how the money was spent, no? We're right now currently sitting at 18.49 trillion pesos
0: debt.
2: Worth of debt. No?
0: Yes.
1: And still growing.
2: Yes, no? So yung debt na yan, ano? Sustainable ba yan? Is it something that can drive growth? Growth that allows us to outgrow our debt.
0: Yeah.
2: So yun yung mga tanong dyan, ano? Because if it leaks out because of corruption and all of these things, no? Then it wouldn't really translate to something meaningful that the ordinary person can feel.
0: Dr. Reyes, considering na palaki ng palaki ang national budget ng ating bansa every year, that this year it's 6.7 trillion?
1: Trillion, record-breaking budget.
0: Does the national budget always have to be geared towards ang tawag dito, yung mas development-oriented na budget, no? For example, if we look at usually sa Pilipinas, parang meron lang medium-term plan na tinatawag. Mm. No? Kailangan ba na at this point na we really should shift to a more industry-oriented economy, in business, service-oriented, or is it too late to do that?
2: Well, I think kailangan pa rin talaga yun, no? Because it is an industry where you get good quality jobs. Mm-hmm. Okay? And of course, we'd have to make the necessary investments, no, para ma-realize to, no? Investments especially on human resources, which are of course our most precious asset, okay, and that's why we have to really, you know, invest on the very basic things, no, yung health and education and food security, and be able to also address governance issues, because all of these things really determine our attractiveness as an investment destination. Okay, yung ating ekonomiya is a limited, no, market eh. That's why we have to still, no, find ways to look outward, no. Right now yung mga sources natin, no, of foreign revenues, no, yung OFW remittances,
0: correct,
2: eh, thankfully, no, we have them, because if we compare it with our trade deficit, no, yung exports minus imports, no, we're a net importer. Our remittances, no, have actually been...
0: Yun ang sumalba sa atin.
2: No? Uh-huh. Yun yung sumasalba sa atin. Ano?
0: Yes.
2: But then again, it's a fragile source, no?
0: Correct.
2: Also, BPO, no?
0: Yeah.
2: Yun yung mga largest sources natin, BPO revenues, no? But, you know, we have to really go back to the more traditional sources, eh. and I'm talking about exports, no?
0: Yeah.
2: And FDI, no? Yung FDI, in fact, no?
0: Mm.
2: We are lagging behind other countries, no, here in the region, no, pagdating sa FDI.
0: Yeah.
2: And other countries have managed to harness yung FDI to be export-oriented.
0: Yeah.
2: They do not just cater to a limited domestic market.
0: Correct.
2: They cater beyond themselves, no?
0: Yeah.
2: And also, no, yung tourism, no? So those three things, no? FDI, which can be channeled into exports.
0: All right.
2: And also tourism.
0: No? So right.
2: These are, of course, no sources also
0: ng dollar,
2: no,
0: revenue.
2: Dollar revenue na meaningfully pwedeng makaboost palalo ng ating ekonomiya and make growth more based.
1: Okay. Yeah. Pero gaano kahalaga din, Dr. Reyes, yung pagkakaroon ng political stability? Kasi ang ganda ng punto mo kanina, partner, na may panahon pa nga ba para mag planta tayo doon sa more industrialized na direksyon kapag tayo nagbabudget instead of developing yung pagpapaahon doon sa mga manghihirap. Kung yung mismong political system natin, medyo markado eh. Laging meron na gustong mag-advance ng kanila mga personal
0: interests.
1: Paano pagbabanggain yun kung, let's say, meron magandang plano ang ginawang administrasyon, pero apparently ang mga opisyal, isusulong din nila yung mga pansarili nilang interest, mas nalalagay in behind yung magagandang plano sana.
2: That's true. Yun yung sinasabi ko po sanang if we are to really be patriotic, which is what this day is all about, no? Patriotism, love for country, celebrating our freedom, independence. If we really like that, no, yung politika sana would not take up too much bandwidth, no, sa mga ginagawa natin, ano. There is a lot of, you know, admittedly, no, political noise right now, no, and it's taking up a lot of bandwidth that really distracts us from yung mga mas importanteng issue, no. And I'm talking really about the economy, inflation, no, being the arguably the primary concern right now, no, of the ordinary person.
0: Kaya po tayo din na siguro na nagkakaroon ng mga hamon sa ating buhay ngayon, because lahat po ng mga geopolitical conflicts, no, ay apektado lagi ang Pilipinas. Meron pa ho bang way for us to insulate ourselves, Dr. Reyes, na wag po tayong masyadong mabulabog pag nagkaroon po ng mga sigalot sa ibang bansa, like, or ibang rehiyon, like the Middle East?
2: Well, yung ating ano ngayon, nandito na, no? We should have really prepared, no, before pa, no, because yung ating energy situation right now, no, we are largely import dependent, and much of what we import are production inputs. Malaking bahagi nun yung langis, okay? Kaya naturally, kung anong mangyari dun sa Middle East, no, and I think yun yung questions that were fed to me, no, what would happen, ano, that they would naturally feed into our inflation, ano. We have to accept that, no? But when it comes to yung ano natin, ano, yung being prepared, okay, there's this saying, no, attributed to John F. Kennedy, and we've been saying this in our briefings.
0: Apa.
2: The best time to fix the roof is when the sun is shining.
0: Yeah. No? No.
2: So yung COVID, no, if we look at recent experience, no, COVID talaga kailangan umutang, gumastos to keep the economy going.
0: Uh-huh.
2: Money, income, goods and services flowing, no, and to help those who are in dire need. Okay? But after that, no, we were expecting that we would clean house.
0: Yes.
2: But what happened, no? Gumastos pa rin as if there were a pandemic, no? And I think, no, I was interviewed also last year, no, about this, no, yung mga ayuda.
0: Ayun, oh.
2: Okay, no, yung political patronage.
0: Hanggang ngayon, meron pa rin.
2: Leading to the elections, no? Oh. Yun yung ano eh, it's not really meaningful spending that drives up productivity eh. And now that we are in dire need of help, not much the central bank can do, no, because this is a supply side problem. Yung central bank influences demand side, no, consumption, investment, no, and it is a delicate balancing act, because
0: yes,
2: yung central bank cannot hike the interest rate too much because 2.8% na nga lang yung growth natin. Diba? We can position na, no? And at the same time, yung fiscal side, we're sitting on, again, no, 18.49 trillion pesos of debt, no?
0: Yeah.
2: Yung nakakakot lang kasi dito, no, na pag nagsabay-sabay yan, ano, oil crisis, and then El Nino.
0: Yeah.
2: Kasi yung crops natin, ano,
0: political instability,
2: weather, ano, we should have cleaned house, really, no? At least ito, no, in recent memory, but even before, I think it's a hard lesson, ano, but I'm hoping, no, that we learn from this and take planning seriously, because you know, this is a teachable moment for all of us, no. It takes really, again, no, discipline to follow through, no. We have all of these good plans, eh, but we fall short on implementation, execution.
0: Correct. All right. Dr. Reyes, kami po ay magpapaalam at magpapasalamat din sa iyong pagbigay ng mga pananaw dito sa isyong ito, lalo na sa araw ng kalayaan. Sa tingin niyo po ba, kailan po tayo talagang tunay na makapagdidiwang ng kalayaan sa ating bansa? In this generation, the next generation, or not in our lifetime?
2: Oh, nako. Very interesting question, ano. And you know, I'm hoping we can do it, no, within our lifetime. We have an ambition 2040, by the way, which is 14 years from now na lang, no.
1: Nangalahati. Oo, na.
2: Eh, yung sinasabi ko yung sa mga bata, yung sa mga estudyante, no, they're half my age right now, no. But I tell them, no, na kayo tataguyod nito, eh, no. Kumbaga, sa bahay, kayo magmamana na yan, no? Bahay, lote, no? And kung may mga kailangang ayusin dyan, ano, mga sira, mga, you know, warts and all, no? But home is home, eh. You can go abroad, no? Live, probably have a more lucrative career, no? Abroad, no? But you will be second-class citizens there, no? But here, imperfect, no? Yung ano natin, pero kayo magmamaanan yan, eh. I'm hoping, no, we can have something meaningful, no, in our lifetime.
0: Okay.
2: And in 2 years, no, again, there will be an election. And elections are a time for cleansing, for new beginnings.
0: That's very ironic yung sasabihin mo. That's very ironic yung sasabihin mo na elections are a time for cleansing, but elections are also the dirtiest chapters in our history.
2: Ano, no? Well, they're supposed to be that way, no? But of course, no, hindi tayo natututo. Apparently.
0: Ayan, so, na sinasabi.
1: On point.
0: Yeah.
2: Yun yung ano natin, ano, may mga nagsasabi nga, painful, no? But, you know, we elect leaders that we deserve.
0: Oo nga.
2: Masakit. I refuse to think na, ano naman, no, na, na ganun sana na ano, no, we're, you know,
0: ano,
2: stuck to these things, no, yung mga
0: sige, para sabihin ko sa iyo, Dr. Reyes, para sabihin ko sa iyo yung puntong iyon, pag sinabi, are we stuck to those things, eh paliwanag mo yun do sa tao na iba yung definition ng force majeure. Anyway, Dr. Reyes, thank you so much sa inyo pong oras at maraming salamat po sa
1: you,
0: pagsali,
1: sir,
0: sa atin today.
2: Thank you very much, and happy Independence Day to both.
1: Salamat po.
0: Salamat po. Ha? Si Dr. Sir Percival Peña Reyes ng Ateneo de Manila University Center for Research and Economic Research and Development. Ano oras na in your beautiful, beautiful smart watch, Secretary Reyes?
1: 6:10 na.
0: Grabe, 6:10. Ano susunod daw natin gagawin?
1: At dahil 6:10 na, partner, papasadahan muna natin ang balita ng ating mga radyo. Pat, roll!
0: Ito po, ah, mga kapamilya, iniimbestigahan na daw ng DENR ang earthballing. Kahapon, NBA basketball lang pinag-uusapan.
1: Ngayon, earthballing
0: activities sa Rojas Boulevard. Balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila, mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Tony Christian, sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources ang investigasyon sa mga contractor na nasangkot sa naiulat na earthballing activity sa kabaan niya ng Ross Boulevard upang alamin kung may nalabag na environmental protocols, mga kondisyon ng kanilang permit. Nagpadala na rin ng DENR ng mga enforcement personnel upang magsagawa ng agarang inspeksyon sa lugar at alamin ang mga pangyayari kaugnay ng insidente. Ayon sa ahensya, posibleng maharap sa legal, administrative at permit-related na mga aksyon ng mga responsable kung mapatunayang walang pahintulot o hindi maayos na naisagawa ang earthballing. Kabilang dito ang mga contractor at permit holders na sangkot sa proyekto. Binigyan din ng DENR na protektado ni yaman ng mga puno sa mga urban area at kinakailangan sumunod ang lahat ng project proponents sa mga umiiral na patakaran, kumuha ng tamang clearance at makipag-ugnayan muna sa kagawaran bago magsagawa ng anumang aktibidad na may kinalaman sa mga puno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Easy. Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
1: 4 na undocumented Taiwanese nasa kote sa Maynila matapos ang illegal na magtapo ng basura sa dagat. Balita mo naman mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Christian Tony, nasa kote ng Philippine Coast Guard at Bureau of Immigration ng 4 na Taiwanese, sakay ng isang yate malapit sa Pasay Reclamation Development Project sa Manila Bay. Habang nagkasagawa ng maritime patrol at monitoring, napansin ng mga tauhan ng Coast Guard ang hindi wastong pagtatapo ng basura mula sa yate, kaya agad na nagsagawa ng boarding inspection ng mga tauhan ng PCG. Matapos makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration na pag-alaman na ang 4 na dayuhan ay walang immigration record. Kasalukuyan nang nasa kusodiyan ng Bureau of Immigration ng 4 na Taiwanese habang isinasailalim sa investigasyon at dokumentasyon para sa posibleng deportation sa mga dayuhan dahil kinokonsidera na silang undesirable aliens. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon, at sa ating Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Trenta.
0: Pero bago tayo mag-commercial gap, Mr. Secretary, balikan ko lang, no, konti yung pong naging yes, panayam natin kay Dr. Percival, Sir Percival Peña Reyes. Nabanggit po niya kasi na yung dissertation doon niya was actually a study of South Korea's economy.
6: Yes.
0: At ang naging kapansin-pansin nga daw po ano, sa Korea, kahit na doon din, uso din ang kudeta noon, partner, ha, believe it or not. At nakailan din ang mga pangulo doon na nahatulan ng corruption, believe it or not, at ipinakulong, believe it or not. Talaga ang bagsak nila. Pero nakita mo yung pag-unlad na ekonomiya nila. Hindi siya nadidiskaril ng kahit na anong gulo sa politika nila because
1: parang hiwalay siya.
0: Hiwalay. Tutok sila sa pagpapa-unlad, pagpapalago ng ekonomiya nila no matter kung sino ang nakaupo.
1: May na-involve man ng mga opisyal, kapag kailangang ayusin yan, hiwalay siya doon sa kung paano tumatakbo yung ekonomiya nila.
0: Alam mo, hindi lang natin masyadong nahimay ng maigi yung pong dissertation ni Dr. Peña Reyes, but maybe we can reserve that for another time. No? Kasi nga po, sa Korea noon, talagang binigyan nila ng diin yung pagpapalago ng mga industriya nila. Meron nga silang tinatawag na yun, chaebol. Chaebol ang ibig sabihin noon, para mga conglomerate ba? Na mga kumpanya na talagang nakas-focus sa some specific industry
1: kung
0: na kaya nilang sila ang maging dominant player doon.
1: Parang naging niche nila yon.
0: Yes. So, for example, may kumpanya na mas lakas sa paggawa ng semiconductors. Semiconductors muna. Eh, yun ay bagay na lahat ng mga electronics industries ay kinakailangan ng semiconductors. So, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng kumpanya.
1: At hindi na sa Korea yun. All around the world.
0: All around the world. Sila nagsusupply. So, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng kumpanya. But you know the brand at sila po yung nanguna talaga sa paggawa ng semiconductors. Shipbuilding. Meron po talagang kumpanya sa Korea na lumaki because it provided ships to all countries na nangangailangan ng ships. Ngayon, na nag-branch out na rin sila syempre sa mga kotse, di ba? And even to consumer electronics. Pero yun ang ibig sabihin, nag-focus talaga sila sa strategy nila to develop specific industries kung saan nila pwedeng mag-compete worldwide.
1: At hinusayan nila.
0: Yes!
1: Ginalingan nila at siniguro nila na yung pagtaya nila doon magpapatuloy at hindi masisira.
0: At kaya nga lumaki na lumaki yung mga kumpanyang ito habang sila ay nagiging isa sa mga industry leading players worldwide.
1: Seneryoso nila.
0: Kinakailangan ho kasi sana natin ganun ang ginawa. But looking back at our history, kahit na ang bilangin nyo pa ay 128 years or 81 years of independence, saan po tayo naligaw? At paano po tayo maibabalik sa tamang landas, no? If we were going to listen to experts like Dr. Percival Peña Reyes, well, nasabi na ho niya kung ano yung mga parang naging kulang at ano yung parang nakakahadlang sa atin, sana malampasan natin yun, no? At in this lifetime.
1: At yung tanong mo nga na yun, partner, di ba? Yeah. Kahit kaming new generation eh, even in sa generation ba namin, sa lifetime namin, madadatnan namin yung panibagong henerasyon na maayos, madadatnan din ba namin yun? Even no mga pausbong pa lang na bagong henerasyon.
0: Ano daw yung target? Sabi niya,
1: 2040. Ambition 2040.
0: 14 years from now, di ba? Eh, by that time, ano ka na nun, mga partner? Baka may senior citizen guard ka na lang. Ay, hindi pa naman. Malayo
1: kasi. Napakaliit na nung timeline na yun. Dapat naghahabol tayo, yes. Hindi ba?
0: Anyway, so speaking of time at maghahabol tayo, to now is 6:16 na po ng gabi. Nakailangan po namin ni Secretary Christian Yusores na magbigay daan po muna sa ilang po mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik ay meron pa palang guest.
1: Yes.
0: Si Secretary Christian, pero si Secretary Christian na po muna ang magtitimon sa ating programa dahil si Kakan Enturing ay magta-transition. Aba, into another studio dahil po tayo ay makakasama po dun sa mga magbabalita maya-maya sa TV Patrol. So tayo po ay lilipat muna. Secretary Christian, take it away.
1: Take it away. Maraming salamat, Sir Tony, at magbabalik po ang programang Issues
0: Spotted! Spotted!
5: Issues Spotted sa DZMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
8: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
8: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Ah! Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
14: Cas Abelga,
15: Jesse Cruzat.
13: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radio Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radio Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
17: Tamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Manatili po kayong nakikinig.
20: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
21: Nagbibigay ng iba't ibang information.
20: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
22: Pag walang knowledge, walang power.
20: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin. Issue spotted.
1: Six 20 po ang oras, nagbabalik po ang programang Issue Spotted. Kasama niya po Christian Yosores sa ngalan ni Kakantoring Tony Velasquez na nagpunta na po mamaya para abangan po natin sa TV Patrol. At sa dahong ito ay tuloy-tuloy po ang ating diskusyon kaugnay ng pagdiriwang natin ng Independence Day ngayong araw. Dahil dyan po sa Maynila ay may iba't ibang mga grupo po na nagprotesta sa maghapon bilang paraan para ilabas ang kanilang saloobin tungkol sa pagdiriwang natin ng Independence Day at sa ilan po mga mahalagang issue. Kasama po natin ang Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at National President ng Partido Lakas ng Masa, si Calyody de Guzman. Calyody, magandang gabi po sa inyo. Christian po sa DZMM.
2: Christian, magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig.
1: Tama po, no? Ang kabahagi din po ang inyong grupo doon sa mga nagprotesta kanina sa Maynila.
2: Oo, kasama kami. Diyan particular sa circle.
1: Opo. At I think ang magandang pag-usapan, Calyody, bukod doon sa naging programa po ninyo, ano, napapanahon po dahil ang daming nangyayari sa bansa natin at palagi pong tinatanong ng taong bayan kung bakit nga ba kailangan nating lumabas sa kalsada at magprotesta.
2: Oo, dahil talagang hindi pa lubos talaga yung ating kalayaan sa ngayon dahil laganap ang mataas na presyo ng bilihin, mataas na presyo ng gasolina, ng kuryente, land grabbing, yung karapatan ng mga mahihirap ay nasusupil, at walang ginagawa yung ating mga opisyal ng gobyerno kundi magtalo-talo sila at ang asikasuhin ay yung kailang pagtitiyak na makapwesto sa posisyon.
1: Mm-mm.
2: Sa halip na pag-usapan ang problema ng sambayanan.
1: Opo, kanina nga po pinag-uusapan namin, Calyody, ni na Sir Tony, pati ng una naming guest na for the past decades, parang hindi naman talaga natin masasabing tayo'y tuluyang lumaya or merong independence dahil parang sakal na sakal, taling-tali pa rin po tayo doon sa mga issues na binabanggit po rin nyo. And the fact na yung mga binanggit po ninyong issues sa trabaho, sa korupsyon, these are issues na 10 years ago pinag-uusapan na natin. And yet bakit up to this day, 2026 na, nandun pa rin tayo sa pareho mga problema na hindi pa rin tayo tuloy nakakalaya?
2: Tama ka, Christian. Parang nawala lang yung mukha ng mga dayuhan dito, nawala yung mukha ng Kastila, nawala yung mukha ng Amerikano na namumuno sa atin, nawala yung mukha ng mga Hapon na nagsamantala rin sa atin. Pero ang problema, kung ano yung ginagawa ng mga dayuhan sa atin noon na pahirap, ay siya naman ang ginagawa ng ating mga mismong kababayang nakapwesto sa ating gobyerno, yung mga dinastiya, na walang iniisip kundi ang pagpapayaman, pagkakabalang ng kayaman at kapangyarihan. Yun ang kailang ginagawa. Kaya kung ano yung halos karanasan natin nung tayo nasa ilalim ng kontrol ng mga dayuhan, eh ganun pa rin ang kalagayan natin ngayon na ang namumuno na sa atin ay mga Pilipino. Marami pa rin sa atin ang mga walang trabaho, walang lupa ang mga magkasaka, yung ating mga isda, inagaw ng kailang lugar na hulihan ng isda, yung ating mga driver ay walang tigil sa na problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina, baon tayo sa utang. Kung noon ay may utang, ngayon baon na baon tayo sa utang. Kaya yung ating mga kababayan ay tumatakas na lang ang karamihan at nagpupunta sa ibang bansa para lamang magkaroon ng matinong kita sa na pangsusuporta sa kanilang pamilya. Yan yung problema hanggang sa ngayon na hindi pa rin natatakasan nating lahat.
1: At ano kaya yung punot dulo nun, Calyody? Kasi fact, every 6 years, nagpapalit tayo ng administrasyon. Nagbabago yung hanay natin ng mga opisyal, ng mga politiko. And yet, yung mga binabanggit natin, yung mga pinag-uusapan natin problema noon, hanggang ngayon yung parin yung bit-bit at nadadagdagan pa habang lumilipas yung mga araw.
2: Nababago yung mga mukha ng mga pangulo, ng vice presidente, ng mga senador at congressman, pero hindi nagbabago yung sistema at ng justisya, ng kabuhayan, ng health, ay ganun pa rin. Pinagkakaitan yung ating mga kababayan. At ang punot dulo niyan sa aking mahabang karanasan sa pakikipaglaban sa usapin ng politika ay yung political dynasty. Mm-hmm. Ito yung punot dulo dahil kinokontrol nila yung ating politika sa bansa at ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan at pakikipagsabwatan sa mga mayamang negosyante o tinatawag na oligarch para payamanin sila ng payamanin at ang kapalit niya yung kahirapan at kapihan ng ating mga kababayan. Kaya kami kampanya ngayon laban sa political dynasty at ang problema, mayroong bill sa Kongreso na anti-political dynasty, pero title lang. Yung laman ng buong panukala ay pro-political dynasty. Mag-i-institutionalize, mag-legalize, o magiging constitutional sa pag naipasa itong bill na ito. Kaya kami nagsusulong ng People's Initiative, parang Christian. Mm-mm. Mga tao na, taong bayan na ang gumawa ng batas.
1: Kasi tayo na ang kikilos sa ating manggagaling.
2: Oo, kasi yung ating mga congressman, senador, ay puro karamihan ay political dynasty rin.
1: Siguro one last point na lang bago tayo magtapos, Kalyodi. Taon-taon tayong nagse-celebrate ng Independence Day. Although medyo mabigat sabihin na Happy Independence Day kasi parang hindi naman talaga masaya ang sitwasyon. Pero sa palagay po ninyo, if you can give a short answer to this, Kalyodi, kailan kaya natin masasabi talagang Happy Independence Day sa gitna po ng mga sitwasyong nangyayari ngayon sa paligid natin?
2: Siguro kung mamumulat ang maraming tao ng ating ulan na yung mga botante natin, mga kababayan natin at magre-reject sa political dynasty at magpupursige na maglunsad, magsulong ng bagong politika. Politika ng masa, politika ng mga leader ng sektor at hindi politika ng mga elitista at dynastiya. Tingin ko doon magkakaroon ng pagbabago sa sistema ng ating politika, ng ating ekonomiya na maglilingkod hindi para sa iilan kundi para sa sambayanan.
1: Hopefully po, Kalyodi. Maraming salamat, Kalyodi. Meron pa ba kayong mga activities today na related sa Independence Day or natapos na po yung mga programa natin?
2: Kanina, natapos na. Meron kami ginawa sa Rizal, may ginawa kami sa Circle, may ginawa kami dito sa may Tondo, Moriones. At saka sa iba pang probinsya
1: na
2: saan may chapter ang Partido Lakas ng Masa at ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino.
1: Okay po. Kalyodi, maraming salamat po at happy weekend po sa inyo. Ingat po. Si Kalyodi de Guzman ang Chairman Emeritus ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at National President Partido Lakas ng Masa. Isang mabilis na pagbasa lamang po, no? Meron tayong mahalagang anunsyo bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Father's Day. Magsasagawa po ang Philippine Urological Association katuwang ang DOH ng Tayo Naman sa 13 po ng Hunyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa World City Medical Center, Aurora Boulevard, Quezon City. Magkakaloob po ang programa ng mga libreng serbisyo kabilang na ang health lectures, face-to-face consultation, prostate cancer screening, kidney and prostate ultrasound screening at PSA test. Layunin po ng programa na hikayatin ang mga tatay na bigyang halaga ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng maagang pagpapasuri at pagpapakonsulta. Taglay po ng kampanya ang panawagang Healthy Tatay, Stronger Buhay! 6:28 ang oras. Maraming salamat sa pagsama sa akin, mga kapamilya. Muli, sa ngalan po ni Sir Tony Velasquez, ako po si Christian Osores, ang programang Issue Spotted.
3: Ito po ang DZMM, bahagi na lang kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
4: Hoy, isang minuto na makalipas ang ikapat ng madaling araw.
5: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
6: Noel Alamar.
5: At Dennis Datu.
6: Dennis Datu.
5: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
4: Yan tayo!
3: Good
4: umaga.
3: Morning!
4: Ay, gising na ba lahat?
3: Gising na!
4: May Facebook na ba uli kayo?
3: Ay, saglit lang naman. Saglit lang.
4: Marami nag-panic nun, ha?
3: Ah, akala na-hack sila, ha?
4: Na-hack sila. Oo, pati ako.
3: Bakit? Mayroon ka bang tinatago?
4: Ah, wala. Walang patid yung kililing ng telepono ko, nagtatanong. Sabi ko, bakit sa akin yung tatanong?
3: Talaga, expert ka ba?
4: Media raw kasi.
3: Ay, social media yon.
4: Social media yun. Uy, ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
3: Siyempre po, itatampok namin ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Ano man ang panahon, ngayon po araw ng Sabado, 13 na sa buwan ng Hunyo. At kumusta ba ang ating mga kababayan na nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol?
4: Mamaya ikutan natin yan.
3: Sa Mindanao area. Oh, marami na ang bilang na nasawi.
4: Marami na. Oo. Ilan na ba yung count?
3: Abay, mahigit 4 na po. Tayo, mahigit 50 na yata.
4: Mamaya ikutan natin yan.
3: Oo.
4: Kasi, siya po si Dennis Datu.
3: Siyempre, mamaya pupuntahan natin ang iba pang mga kwentong bayan.
4: Yeah.
3: Ating pag-uusapan, mga epekto ng kalamidad at tag-init. Kalamidad din yun, di ba?
4: Oo. Nagkakahirapan. Napaka-init. Nung mga nakaraan linggo, umuulan-ulan, pero bumalik yung init. Kaya nasan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil...
3: Yan tayo!
4: Samantala,
3: narito na ang unang ratsyada ng ating mga balita.
5: Ratsyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
4: Ito, Dennis Datu, makinig ka dito. Luzon, piyestahan.
3: Madami yan.
4: Diyan sa pula, marami ng perya, lakad kayo. Dalawa nagpakilalang media practitioners ang inaresto sa isang entrapment operation sa barangay Balud Sur sa bayan ng Gubat dahil sa kasong robbery by extortion. Kinilala mga
3: source... Madaling salita, nangungutong.
4: Mga taga-Bacon District, Sorsogon City, ayon sa pulisya, nagsabuatan ng dalawa upang mangikil ng pera mula sa mga operator ng peryahan.
3: Oh.
4: Unang humingi ang mga suspect ng 10,000 at kalaunan, tinaas ito ng 30,000. Nantumanggi ang operator dahil sa kakulangan ng pondo, nagsumbong sila sa pulisya na nagkasalang entrapment operation at matapos ang intelligence validation at surveillance, nagresulta sa pagkakaaresto ng mga kotongerong media.
3: Napakadami po niya ng mga
4: dami
3: media. Media.
4: Alam na alam ni Philip Vargas kung sino-sino yan.
3: Napakadami dyan sa Rizal,
4: Cavite. Dami sa Laguna.
3: Kahit saan. Yung mga media-medyang laging, ang media, ang target ay mga periyahan. Huwag niyong patuloy niya, huwag niyong paspeke ang mga yan.
4: Perya press corps.
3: Dami. Tatakutin yung mga provincial director,
4: yan.
3: Yung mga jefe.
4: Marami sa social, dito sa...
3: Napakadami. Aba, doon sa Viber group ng Legit Media, nakakalusot sila.
4: At saka dito sa Facebook, yung mga tumira, attention, PD, yung mga
7: kilala,
4: ganon.
7: Kilala namin mga yan.
4: Lalong-lalo na, Dennis, pagbago ang regional director at saka provincial director at saka hepe.
7: Mag-ingat po kayo dyan.
4: Ang tawag ko dyan, Oplan Pakilala.
7: Ang lalaki ng ID at chaleco. Sa Quezon, kasabay naman ang pagulitan ay kasandat 28 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Happy Independence Day, Noel.
4: Happy Independence
7: Kinilala
4: Day too.
7: Kinilala bilang insurgency free na. Malaya na. Ang pag-insurgency free, malaya na sa...
4: Yes. Sa rebelde.
7: Yan.
4: Yan.
7: Oh. Ang Calabarzon, buong Calabarzon region po ito na kauna-unahan ngayong taong 2026, isang programa po na ginanap sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Ang pagkilala ay sa pamamagitan po ng Regional Stable Internal Peace and Security Declaration at Renewal of SIPS Commitment ng mga lalawigan na bumubuo po sa Calabarzon. Pinangunahan nila DILG Secretary John Vic Remulla Jr. at Governor Helen Tan, ang chairperson ng Regional Peace and Order Council, Calabarzon, kasama ang iba pa mga opisyal ng pamahalaan, ang paggagawad ng SIP seal sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Bilang chairperson ng Regional Peace and Order Council, binigyan din ni Governor Tan na isang karangalan ang tanggapin ang plake ng deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security bilang simbolo ng hindi natitinag na paninindigan sa pagsulong ng mapayapa at ligtas na Region 4A Calabarzon.
4: Oo.
5: Balita mula sa Visayas.
4: Siya kasi ang chairman ng Regional Peace and Order Council.
7: Ay, baka mamaya, biglang may masagupaan dyan.
4: Wala. I-declare ang isang lugar pag 1 year na walang any activity mula sa New People's Army. Ayan. Sa Bacolod City, nakapagtala ang Police Regional Office Negros Island Region ng tagumpay sa isang buwang anti-criminality operation sa rehiyon. Ayon kay PRO NIR Brigadier General Romano Cardino, mula Mayo 8 hanggang Hunyo 8, 2026, 896 operations ang isinagawa na nagresulto sa pagkakaaresto ng 371 wanted persons, 238 drug personalities, at 257 nasangkot sa ilegal na sugal. Nakakumpiska rin ang mahigit 67.9 milyong pisong halaga ng ilegal na droga, mga loose firearms, at halos 48 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo.
7: Ito naman ang balita sa Cebu, 1 milyong pisong financial assistance ang ibibigay ng lokal na pamahalaan ng Mandawi City sa General Santos City na isa sa mga matinding na salanta ng magnitude 7.8 na lindol. Sinabi ni Mayor Tadeo Huberto Jonke Cuano na ito ay bilang pagbabaliktanaw sa mga tulong ng General Santos City ng masalanta ng mga nagdaang kalamidad ang Mandawi City.
5: Balita mula sa Mindanao.
4: Sa Soxsargen, eto na, sumampa na sa 55 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala, Soxsargen, hindi buong Mindanao ha. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 1,000 ang nasugatan habang 31 ang patuloy na pinaghahanap. Nagpapatuloy rin ang search and rescue and retrieval operations sa mga lugar na apektado ng pagyanig. Tiniyak naman ng DSWD ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng lindol. Kabilang sa sarangani na nakaranas pa rin ng aftershocks at kailangan pang gumamit ang helicopter para makapaghatid ng pagkain at tubig sa mga residente.
7: Yung 55 Soxsargen and Davao Region. Sa Zamboanga City, nagpadala ng 13-man team humanitarian mission ang Zamboanga City Government sa General Santos City na labis na nasalanta ng lindol. Pinangungunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang humanitarian team na kinabibilangan ng mga rescue team. May mga dala rin na relief goods ang grupo kabilang na mga dilata at bigas. Magbibigay din ang Zamboanga City LGU ng 1 milyong piso sa General Santos City bilang financial assistance.
5: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
7: Napakatindi na nangyaring lindol sa 7.8. Nagkaroon pa ng tsunami. pero hindi naman ganong kalakihan. Oo, ito na yung pangalawa sa matinding lindol na tumama dyan sa rehiyon. Mga ilang taon na nakararaan.
3: 1976.
7: Nung mga ilang taon nakararaan, nag-cover ako, General Santos and Sarangali din yung apektuhan. Kaya mga kilala ko nung lumindol.
3: kilala ka ng mga tao.
7: Mga hinihintay ako doon.
3: Inahanap ka.
7: Hindi ako nakapunta. At bakit? May iba akong inasikaso.
3: Mm-hmm.
7: May iba akong ginawa.
3: Importante.
7: So, kinumusta naman natin siya. Sila, mamaya makakausap natin ang ilan sa kanila. Ano? So, ingat po. Mas matindi yung nangyaring lindol ngayong taon, ngayong buwan, dyan sa General Santos City. So, dami na namatay ha, at may mga hinahanap pa.
3: Mamaya, ikutan natin yan.
7: Ng mga gumuhong gusali.
3: Yan, ikutan natin yan mamaya. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon bukod sa pagbabalik ng Facebook, pagkawala kanina sa Messenger?
7: Oo.
3: Sa kwentong layon, ano? Pupunta tayo sa Lukban, Quezon.
7: Ano ba? May longganisang lukban ba? Pag-usapan?
3: Bahaw.
7: Alam mo ba, bahaw?
3: Oo, bahaw.
7: Ay, yung mga kanin na...
3: Tira.
7: Oo, masarap yun. Pag naba, gusto mo sangagin pa yun.
3: Sangagin, oo. Basta
7: bahaw marami. Sa banahaw.
3: Oo. Ay, balik tayo doon sa Calabarzon na insurgency free. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Dahil minsan, naging pugad dyan, ng mga...
7: Lalo ng Quezon.
3: Lalo ng Quezon.
7: Yan.
3: Oo.
7: Ako, matindi.
3: Panay-panay dyan sa 4th District ng Laguna, dyan sa pagitan ng Laguna at Quezon, sa 4th District, panay-panay
7: sa ang sa 1st District ng Batangas at sa part ng 2nd District, 4th District ng Batangas, yan, marami dyan.
3: Marami dyan.
7: Pero ngayon, nawawala na.
3: Nawala na. Wala na.
7: Yun. May mga ilan na lamang pasulpot-sulpot.
3: Pasulpot-sulpot. Sa Mimaropa, Mindoro na lang ang meron eh.
7: Ang Palawan,
3: Occidental. Wala na. Wala na halos ang
7: Romblon,
3: Palawan.
7: Wala din ako naroon sa Romblon.
3: Tsaka lalo na Marinduque.
7: Ayun.
3: Oo.
7: Ang eh, meron nung nakaraan, itong daon lamang sa Occidental at Oriental.
3: Oo.
7: Ang daming encounter, ha? Bagong taon nun.
3: Sa San Jose,
7: Abra de Ilog.
3: Yan.
7: Sa Rojas, Mansalay, Bulilacao.
3: Meron pa dyan.
7: Konti-konti na lang, kaya marami na lang maliligalig.
3: Ka-Floro, suko na. Matanda na eh.
7: Oo.
3: So yun, mamaya pupunta tayo sa Lukban, tapos pupunta tayo ng Samar. Dahil upgraded native chicken. Ano kaya yung upgraded native chicken?
7: Baka yan yung mga ano na nag-crossbreed na. Mm-hmm. Yung mga mula sa Tagalog, yung mga native, kukosbedo sa mga, yung mga ano natin, yung mga...
3: 45 days.
7: Hindi, yung mga RR natin, mga Rhode Island Red.
3: Ah, iba yun. Yung mga, di ba nag-alaga kanyang malalaki? Ganun, malalaki yung mga higante.
7: Malalaki. Yun.
3: Yun. Ako, pinakamalaking na alagaan ko, kabir.
7: Ay, pabo. Yan yan, mga kabir yan. Kabir kasi parang ano lang eh, tawag lamang talaga sa kanila eh. Depende sa lugar na pinanggalingan.
3: Pero yung dating inalagaan mong malalaki, yung anong tawag doon, yung malalaking manok na colorful.
7: Ayun, yung mga kasamahan niya.
3: Oo, yun ang maganda.
7: Iba-iba lang ang tawag sa bawat kung saan sila nang galing.
3: Yun.
7: Pare-parehas lang yun.
3: Yeah, pare-parehas na manok yan. Mm-hmm. Mamaya, pag-uusapan natin yan. At sabi mo nga, iikot tayo sa Sarangani, pupunta tayo ng General Santos City, pupunta tayo ng Davao,
7: Occidental.
3: Pupunta tayo ng Alabel. At syempre, yung hindi natin pwedeng kalimutan naman, yung iba pang area, katulad ng Puerto Galera, nasa state of calamity na to.
7: Recommendation pa lang.
3: Nang Sanggunian.
7: Nang city disaster.
3: Sa Sanggunian, magpasa ng resolusyon. Yun. Sige. Dahil sa kakulangan ng tubig.
7: Pupuntahan din po natin mamaya yung Balut Island sa kung saan nandoon ang bayan ng Sarangani, kung saan malapit po ang epicenter ng lindol. Ito pong Sarangani, iba po ito sa probinsya ng Sarangani. Magkaiba po yun. Itong Sarangani sa Balut Island ay Davao Occidental po ito. Doon po naganap yung 7.8 na lindol at talagang ang balita ko ay halos 70-80% ng isla ang nawasak. At tuwawa talaga ating mga kababayan doon dahil hindi ito masyadong nabibigyan ng atensyon dahil napakalayo. Mga 7 hours ang biyahe niya from Jansan. Ang problema daw ay sira yung port. Wala ding airport doon. So, ang sira ang airport, ang ginagawa, umaangkla na lamang doon sa malapit.
3: Tapos
7: may susundin na lang ng mga bangka
3: para
7: makuha yung mga relief goods. So kahapon ay nagkaroon tayong chance na makakontak ang MDRMO dahil napakahirap dahil walang signal and kuryente. Unti-unti pa lamang dumabalik kahapon kaya nakachamba tayo ng signal. So mamaya po ay ating dadakuan sila. So talagang hindi naasahan, biglaan.
3: Ang General City Airport, I think sa Lunes magbubukas na. Pero ngayon, mga emergency flights pa lang.
7: Kaya ang team natin na pumunta doon ay via Davao.
3: Davao, tapos by land.
7: By land, 4 hours pa. Malayong
3: biyahe yun. Malayong biyahe yun.
7: Yes.
3: Sige, yan, mamaya. Uy, sali kayo sa ating talakayan, ha? Magpadala ng inyong mensahe sa ating Viber Lines, 919-278-3000. Ayan.
7: Sige. Sa ating pong pagbabalik, kwentong nayon sa oras pong 4:17 ng umaga, babalik po kami.
5: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
8: Gabi!
9: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Tigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ay, may booth po ang Barangay Creation sa MAFBEC, sa World Trade Center.
1: Wow!
2: Ba, talaga ha.
1: Eh, kala ko naman may makakatikim kami
2: makakain na kami ng lungganisa lukbang, eh.
1: Lukbang. So ikaw pala ay tinatawag na Bahaw Queen.
2: Oo.
0: Yes, sir.
1: Aba, Bahaw bakit Queen. Bahaw Queen?
2: Bakit kanin lamig yun eh, di ba? Yung bahaw?
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Oo.
0: Ayan. So, balay, kaya po Bahaw Queen? Kasi po ang advocacy po ni Banahaw Creations is to help our community and also to avoid food waste. So, gusto po namin, sir, na gamitin po yung mga bahaw natin kesa masayang po, di ba? So, gamitin natin, mas pasarapin natin with our products na nakikita niyo po sa aking likod. Ayan, di ba po? So, ang bahaw po kasi wala namang masama po sa bahaw, di ba?
1: Wala. Eh, kasang kamayin yan.
2: Sarap kamayin. Isasangag mo maraming bawang tapos lungganisan lukban.
0: Yes, sir. Exactly, sir. So, ayun, gusto din namin matanggal yung stigma na masama yung bahaw o huwag nang kainin yung bahaw. Kasi sir, gusto po namin magkaroon po ng food sustainability, di ba? Kasi masayang yung bahaw. Pasarapin pa natin siya with our products.
1: Yan. Yeah. Okay, so bago natin punta yung mga produkto mo, eh paano ba nagsimula itong iyong agri-food enterprise at sinasabing ito'y dahil lamang sa isang thesis?
0: Yes, sir.
1: O sige, kwento mo.
2: Kwento mo.
0: Ayan po, sir. Nagsimula po si Banaha Creations as a thesis ko po sa University of the Philippines, Los Baños.
1: Mm-mm.
0: So, ang aking pong kurso ay Agribusiness Management and Entrepreneurship. Major in entrepreneurship. Kaya naman po, we are talagang required po na magkaroon ng business. And mai-register po natin siya. So, tayo po ay meron ng DTI, BIR, lahat po yan. So, ngayon po ay, since nagsimula po siya ng thesis, tinuloy-tuloy ko na po kasi nakilala ko nga rin po si DAYFC Young Farmers Challenge Program. Mm-hmm. And currently po, ito po yung aking latest award.
1: Nasaan?
0: Sa Banahaw Creations po, tayo po ang top 1 under upscale category representing Region 4A.
1: Wow!
0: So, siguro, tinuloy-tuloy ko
1: bakit yung naisip mong thesis ba? How? Siguro, dami mong tiratirang baon na tuwing tanghali.
0: Yes po, since I'm from Lucban, Quezon nga po, ayan, from Lucban, Quezon, meron po kaming culture ng pamamahaw.
1: Mm-hmm.
0: And also nakitaan ko po ng problem ang food waste in terms of mga kanin natin. Kasi tons and tons po ang nasisira or natatapon every year. So akala natin simple lang yung per bahay or per pinggan natin minasasayang. Pero pag pinagsama-sama po siya, napakalaking tons po nun.
1: So,
0: ngayon pinagsama ko po yung culture and yung problem and nakadagar po ako ng solution with our pangsapaw sa bahaw.
2: Katulad ng ano mga produkto mo ngayon?
0: Ayan, so we have different flavors po. And our flavors celebrate Filipino classics. Yan, yung mga handa natin sa kapagkainan. We have chicken adobo, pork kinulog, adobo sa yellow turmeric po. We also have beef caldereta, mixed seafood, savory garlic, and of course, longganisang lukban.
1: Paano yan? So, nasa bote, ano yan? Bahaw? May bahaw dyan sa boteng yan?
0: Ay, hindi po, sir. Ito po ay gagamitin nyo for your bahaw. Seasoning paste, it's already ready to eat na po siya. So, you have to mix it with the rice lang po. No need to cook. As in, isasapaw nyo lang or itatap nyo lang sa rice nyo.
1: Talagang,
0: no need for cooking.
1: Talagang tagal. Isasapaw.
0: Yes. Pagsapaw sa bahaw po talaga.
1: Hindi ba yung masarap yun sa mainit?
2: Oo.
0: Sa sinangag. Yes, pwede din po. Definitely, you can also pop it in the microwave. You can also sangag po, isangag natin. Pwede din naman po siya. But of course, gusto namin, gamitin nyo yung bahaw ninyo.
1: Yeah. So, kailangan pala, may bahaw kami.
2: May ikaning lamig.
0: Yes. But also, you can use your hot rice, brown rice, ganyan. Pero, yun nga po, ang advocate po namin, or advocacy po namin is gamitin nyo yung mga tira-tira natin para hindi masayang.
1: Ayun. magkano naman iyan?
2: Ano yung may turmeric?
0: So, for the junior po?
2: Yung may turmeric, parang may isang produkto ka may turmeric, adobo ba yun?
0: Yes po, yung pork kinulog po natin, yung yellow po, it's adobo sa yellow turmeric. So, isa po itong ulam na pinagmamalaki po namin sa Lucban, Quezon. Talagang tatak Lucban po yan.
1: Mm-mm.
0: So, yung mga junior natin po, 125 grams, it's 252 pesos
1: yun.
0: Or 160 pesos. And for the premium naman po, yung medyo malalaki naman po is 260 pesos naman po.
1: Ayun, so gaano nakalaki ang production mo?
0: For our production po ay nakakapag-produce naman po tayo ng hundreds per week. Ayun.
2: Ba, malaki
1: so, na. Mabenta na siya ngayon at marami na tumatakili.
0: Yes po, and currently po, meron na po tayong Shopee store. We also have our own website. Maybe you could visit na po mga nanonood dyan. And we have our own website, www.banahacreations.com. And on Shopee, just search as Banahaw Creations. And on Facebook page as well, Banahaw Creations.
1: Ilan taon na ba yung produkto mong yan, yung negosyo mong yan?
0: Yes. Nag-start po siya 2024. Since 2024

0: ako nag-start mag-thesis. So, 2 years na po.
1: Ang sarap yun.
2: Parang gusto ko mag-enroll ng ganyan. Anong kurso yan sa UP, Los Baños?
1: Entrepreneurship.
0: Yes, agribusiness management po.
2: So, required ka talaga na mag-isip ng mga bagong negosyo na pwede.
0: Yes,
2: so, ibig sabihin, pagka-graduate mo, may negosyo ka na.
0: Yes, sarili, sir. Mo. And during college days, ayan, may negosyo na po kami. Pero syempre, kailangan pa rin namin pag-aralan. But of course, yung akin, sir, tinuloy-tuloy ko talaga siya. We help local farmers. Ayan, yung supplies natin came from them. Of course, we wanted to uplift our community as well. So, namimigay din po tayo ng mga grocery packages. Pang-tulong din po sa ating mga kababayan. Kasi may mga advocacy din po si Banaga Creations to help our adapted barangay, like Barangay Aklang. So, we give free foods, we give grocery packages, and ayan.
2: Ay, kumusta ang bentahan?
0: Ayan, and currently nga po, nandito tayo sa MAFBEX 2026 World Trade Center. And okay din naman po, kayang-kaya po ang ating bentahan. And also sa online stores, sa physical stores natin, sa mga pasalubong centers, ay moving naman po ang ating product.
2: Wow. So marami na palang mabibilihan yan. Yung sa online, sa anito, saan mabibili?
0: So for our online stores po, we have our own website. It's www.banahacreations.com.
2: Uh-oh.
0: We also have our Shopee store, Banaha Creations. Search nyo lamang po yan.
2: TikTok.
0: And you can also message us on Facebook page kung talagang bultuhan na yung inyong orders.
1: Naku, bultuhan
0: ha? Banaha Creations on Facebook.
2: Uh-oh. At parang natatakam ako.
1: Ako rin, oo. Ang gusto ko yung may turmeric, adobo sa luyang dilaw.
2: Ayun.
0: Yes, sa Tagalog. Sir, sobrang perfect yan for fried rice.
1: Oo. Magandang kurso yung entrepreneurship, Dennis. So, sapagkat dyan ka matututo na i-develop mo yung mga pagkain.
2: Ang dami natin na interview dito, dyan pala.
1: Yung sa PCC, sa Pola, yung mga, yung nanalo doon sa regional na nagkamit ng 500,000 pesos, eh, juice naman yung kanilang dinevelop galing sa bunga,
2: kaya mo yan?
1: parang wild na grapes nanalo regional anong tawag doon?
2: Sa Quezon meron noon basta ganun.
1: Mga entrepreneurship na estudyante. Katulad dito si Queen, di ba? Pareho sila ng course.
2: Meron tayong na-interview taga Bicol din sa UP Los Baños din nagtapos. Mga alak-alak naman yung nagawa niya.
1: Yes, nakakatuwa naman.
2: So ngayon, ano ang target mo sa para sa iyong produkto?
0: For now, sir, of course, we target retails sa ating mga online stores, pop-up stores. But then again, we would also want to target business to business. So may mga hotels po tayo nakausap, mga restaurants na gustong gumamit ng ating products for their fried rice, for their other product line pa na pwede pa nilang paggamitan. Ayan. So sa mga restaurants po dyan, na interested din kayo mo na operations, just message us on our contact details.
1: So masarap ba talaga yan?
0: Ay, definitely, sir. Talagang kailangan niyo po siya matry. One of our best sellers po is our beef caldereta. Sige. Talaga nang binabalik.
2: Beef caldereta. Taas mo ng konti para makita.
1: Yan! Oo.
2: Sige, taas mo pa. Yan!
1: Beef caldereta. Oo. Masarap talaga, ha?
2: Gano'ng katagal ang ano niyan?
1: Shelf life.
2: Yan, tama.
0: Shelf life niya po, sir, is 1 year. Ayan. And then, if once opened, we recommend po na i-refill niyo kasi we don't use preservatives po, sir. So, tumatagal po siya 3 to 4 months sa refrigerator ninyo.
2: Sarap. Parang masarap yung pag nakakamay.
1: Oo, syempre.
0: Yes!
1: Nakataas yung paa.
0: May kasalo.
1: Nakataas yung paa, may kasubuan.
2: Ay, wala na. Wala nung isali yung kasubuan. Doon na tayo sa pagkain. Paano pag walang makasubuan?
1: Paano pag walang kasubuan? Mahirap yan. Taas na lang natin yung paa. Ano, Queen?
2: At Queen, ang ating pala mga government, ang DA, ay sumusuporta talaga sa mga ganyang produkto na nagsisimula pa lang.
0: Yes po. Yun po yung advocacy or that's the goal po ng ating Young Farmers Challenge Program. Ayan. Kaya talaga po sila ang, it is a business pitching competition It's a national competition, and that's why we have to pitch our own ideas, our businesses, and makikita niyo po talagang innovative po lahat ng mga tao ngayon, lahat ng youth ngayon, na talagang iba't iba po yung produkto na inihahain namin para sa inyo. Yeah. So ngayon po, since si Banahaw Creations ng Sapaw sa Bahaw, this is the first model in the Philippines, talagang unang-una po siya, wala po kaming katulad, wala kaming kagaya. So nakitaan po ng potential din ng ating mga judges, and also with the help of our community, talagang nakitaan po nila na, ay, pwede natin siyang tulungan. Kaya naman po, ayun po, napakarami na nating awards from Department of Agriculture. Mm-hmm. And we are really, really great with Young Farmers Challenge Program kasi nadadala na po ni YFCC Banahaw Creations sa iba't ibang lugar po. Ayun.
1: Are you eyeing export?
0: Yes po sir, definitely. But for now, we are currently selling locally. But of course, aming pong target is exporting. Kasi sa mga trade fairs po na napupuntahan natin, sobrang dami po na interested na mag-export ng ating product. Especially po na yung daw po mga taga-ibang bansa, nating mga OFW, ay talagang namimiss yung Filipino food. Kaya po gusto nilang i-export yung ating product.
1: Yun nga tinatanong ni Bobby Anyanuevo ng Riyadh, kung meron yan sa Middle East, kasi susubukan daw niya.
0: Doon po, we will target your bansa kung nasan man po kayo. Comment there. Para malaman namin kung nasan po kayo.
2: Saan man may Pilipino, may Banahaw Creation.
1: Yeah. Yeah. Saan man sa mundo.
2: Saan man sa mundo. Ipagmalaki mo, Banahaw Creations.
1: Ang Bahaw
0: yes, Queen. Yes, pwede na po kayo sir pang commercial namin.
2: Banahaw Creations, tumawag sa 0917.
1: 278-3000.
2: Matatagpuan. Sa ano ba? Sa mga supermarket? Mabibili na?
0: For now, sir, currently sa Quezon Province po, meron po kami sa mga Walter Marts, Pacific Malls, pero selected stores pa lang po. More on sa Quezon Province, sir. But soon, sir, we will target NCR na rin po.
2: Oo nga.
1: Sa mga deli shops, ano, maganda yan.
0: Yes, sir. Sa mga auto stores, auto hubs actually, sir.
2: Wala ba sa TikTok?
0: Sa Shopee, sir. Sa Shopee pa lang po.
2: Parang wala akong Shopee.
0: Soon po, we will release our TikTok shop.
1: Usually kasi ang policy sa mga supermarket, lalo na yung malalaking supermarket, pag nag-supply ka dyan, usually dyan mga consignment muna for 30 days. Para subukan lang muna nila kung talagang tatakbo yung produkto. Bago pag napatunayan lang tumatakbo yung produkto, tsaka sila bibili in bulk. Di ba? Ganyan yung policy sa supermarket na malalaki.
2: Kaya nga. Ay, isang buwan, gano'n na karaming na ibebenta mo, Queen?
0: Ayun po, sa isang buwan, sir, actually, it depends po sa demand din ng ating market, sa demand po ng ating partner stores. Pero more or less, mga nasa 6-7 digits naman po.
2: Wow!
1: Pwede rin pulutan yan, ano?
0: Kung gusto niyo po, sir, siguro try natin din.
1: Yung kaldereta.
2: Ayan o. Na,
0: yes, sir.
1: Nag-order na si Dennis. Kay Queen ko order para may discount.
2: Pork kinulob. Chicken yes, adobo. Savory garlic. Beef kaldereta. Apat pa lang?
0: Anim po yan, sir. Anim.
2: Anim. Hindi ko makita yung iba.
1: ano pa? Ano,
0: sa Shopee kayo, sir?
1: Sa Shopee. Yung kinulob mo, manok o itik?
0: Pork po, sir.
1: Pork. Ba't hindi mo subukan yung manok? O itik?
0: Yung manok po natin is nasa chicken adobo na po. So, yung per flavor, iba't iba po siya na klase ng meat para matikman lahat ng mga customers natin.
2: Pansapaw sa Bahaw.
1: Pansapaw, ha? Talagang Tagalog.
2: Pansapaw sa Bahaw. Mixed seafoods itong nakita ko.
0: Mixed yes, seafood. Sir. One of our best-seller mixed seafoods po. Masarap po yan.
2: Sige,
0: for
2: 113 pesos na.
1: Anong seafood yung ganon? Sitaw, sigarilyas?
2: Seafood?
1: Seafood.
0: Ayan, sir. May iba diba po tayong klase ng seafood? May mga fishes, crabs, and shrimps. Ayan. Sama-sama po sila sa loob.
2: Buti meron ka na pagkukunan ng mga
1: supplier.
2: Yung supplier mo, yung mga pang-ingredients mo.
0: Yes po, our local suppliers are from Lucban, Quezon, or for nearby towns, mga Lucena City, within Quezon Province po.
2: Ayan.
1: Matutuwa si Governor Helen Tan sa iyo niyan.
0: Yes po, yes po, actually. Thank you.
2: Pag gustong mag-reseller niyan, magkano naman, paanong kakokontakin?
0: Yes, you can message us on our Facebook page po, Banaha Creations, or you can contact us on our number. Sulat-sulat nyo na po.
2: Sige, yan na. Oh, ready yung ballpen at papel.
1: Pag wala, kahit yung alikabok.
2: Sulat na. Kung walang papel, sa palad.
1: Sa palad. O kung wala, sa pasimanong.
0: Sa pasimanong
1: may alikabok. Sige, tira.
0: Sa Facebook po, it's Banaha Creations. Or you can contact us on our number, 0976.
2: 0976. Okay.
0: 0966724.
2: Okay, ulit. Isang malinaw.
0: Again
2: go.
0: Ayan, 0976-096-6724.
3: Ayun. Okay. Idol! Idol kita!
0: Email us po.
3: Yan tayo!
1: Sandali, sumapaw. Ulit. Ano yun? Ano yung sinabi mo?
0: You can also email us po.
1: Anong email address?
0: banahacreations@gmail.com.
1: Ayan. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo.
2: Imbitahan mo, Queen Anne, ating mga kababayan at tangkilikin, ang iyong produktong Banaha Creations.
0: Yes po. So, good morning po again. Hello mga ka-BC. Maaari niyo po kaming i-follow sa Facebook page ng Banaha Creations. Nandun po kami mga produkto, updates at mga kwento ng aming anhikain laban sa food waste. Available po ang aming mga produkto sa Shopee, sa Banaha Creations and on our website, www.banahacreations.com. Maraming salamat po!
3: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
1: Kita mo yon? Ang galing. Thank you very much, Queen Anne Salayong, founder and owner ng Banaha Creations. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Masdan po nating bayan, anong iyong... Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon! Kwentong Nayon!
1: Okay, nagbabalik po kami. Sabi ni Bobby Enyo Nuevo, ang lakas daw ng dating mo, new hairdo. Si Dennis Dato, sabi ni Bobby.
2: Para mabati si Bobby Nuevo. Para bumati eh.
1: Ha, wala kang mic.
3: Bawal ngang bumati eh.
1: Hindi, bawal mo bumati. Mamaya natin babatiin, pati si Big Pambuan.
3: Ay, Tata Vic, kumusta? Nasaan ba si Tata Vic?
1: Nasa Santa Cruz, Laguna. Ayan. Nasa Zoom natin si Christian Humphrey Laperciros. Laperciros, ang farm owner Project Faith Upgraded Native Chicken. Good morning, Christian, si Noel at saka si Dennis.
4: Good morning po.
1: Yan, oo.
3: Ito pa lang Project Faith.
4: Ba ako?
1: Opo, oo, opo.
3: Hindi naman kami bingi pa.
1: Oo, maganda po yung aming earphone na gamit.
3: Kakalinis ko lang ng tenga.
1: Kakalinis ng tenga.
3: Good morning. Ganito lang po talaga kami, Sir Christian.
1: Oo, pampagising.
3: Itong Project Faith pala, food always in the house. Ano po?
4: Yes, po.
3: Kayo pala ay nasa summer ngayon. Saan kayo sa summer po?
4: Actually, I am from Catbalogan City po. Ang farm po namin ay located sa Barangay Pikit, Paranas, Samar. Sa kabilang municipality po.
3: Ayun. Eh, malayo ba yun sa Kalbayog?
4: Yes po. Mga 2 hours away pa po.
3: Ayun. Eh, kasi si Ricky Brosas, ng Infinite Radio.
1: Oo, taga Samar.
3: Ay, taga
1: Catbalogan.
3: Siya daw number one doon.
1: Oh?
3: Okay, so Sir Christian, ikwento nyo sa amin, ano ba yung project na Faith ito? Food always in the house. At bakit, ano ba itong upgraded native chicken nyo?
4: Yes po. So, hello po everyone. Mga sir, unang-una, good morning po. Ako nga po pala si Christian Humphrey Laperciros, 24 years old. At ako nga po pala ay isang YFC awardee. At ang owner ng Project Faith Upgraded Native Chicken Farm. Ano nga ba ang Project Faith? Faith ay galing sa Food Always in the House. Ito po ay isang social enterprise na nagnanais tugunan ang kahirapan, gutom at kawalan ng trabaho sa Samar. Kami po ay nagpaparami ng upgraded native chicken kung saan binibreed namin ang Black Australorp na native chicken pati sa para ang parawakan native chicken pati ang Black Australorp na heritage. So sa paraan na pagmix sa kanila, kami po ay nakakapag-raise ng mga upgraded native chicks kung saan sila ay mas malaki, mas maganda mangitlog at mas masarap ang karne. So sa ganitong estilo, nasisiguro namin na sa mas mababang gastos, dahil free range naman ito, gumagawa rin kami ng sarili naming feeds. So, sa native chicken production namin, nagagawa namin ito bilang isang social enterprise na kayang-kayang i-emulate o gayahin ng iba pang mga Pilipinong magsasaka. Lalong-lalo na sa summer po.
3: Oo. So, iba pa yan doon sa mga manok na Rhode Island Red na mga dominant CC.
1: Oo, yung malalaking manok.
4: Yes po.
3: So, sa ngayon, gano'n nakarami itong mga upgraded na native chicken mo?
4: Naku po, kung sisiw lang po yung hahanapin natin, mahigit kumulang mga 500.
3: Oo. So, 500 ikaw...
4: Pataas, mga sisiw pa lang po.
3: Sisiw
4: kasi
3: pa lang
4: yung
3: yan.
4: Mga breeder namin ngayon, haabot na ng halos 100, more or less.
3: Oo.
4: Oo po.
3: Kasi kung hindi nyo i-cross-breed yan, mabagal yung pangitlog.
1: Yung production. Oh,
3: production at saka maliliit yung manok. Oo. So ngayon, gano'ng kalaki yung napuproduce na manok?
4: Actually po, di ba, alam naman po natin na kapag native chicken, matagal po itong lumaki.
3: Oo.
4: 3 months, 4 months, 5 months, dyan pa yan ka, lalaki hanggang 1 kilo. Pero kapag crossbreed na natin, yung mga upgraded native chicken po namin, higit kumulang 3 buwan, kayang sumobra na po sa 1 kilo. Malaking pinagbago po na sa production namin.
3: So, 3 to 4 months, mangingitlog na din yan?
4: Ano po?
3: 3 to 4 months, mangingitlog na.
4: Ay, hindi pa po. Pero, ang mga, sa mga 3 to 4 months po, aabot na ng 1 kilo yung karne po.
1: Ayun. Mas malaki na, ano?
4: Oo. Yes po. Mas mabilis na siyang lumaki, tapos hindi pa dapuin ng sakit.
3: Oo. At saka yan, ang pagkain niyan, natural, gumagala-gala lang yan, free range.
4: Yes po, kasi po, sa farm po namin, gumagawa po kami ng sarili naming feeds galing sa mga farm byproducts. Uh-oh. Gaya ng soya, gaya ng mga, may mga Madrid de Cacao, Madrid de Agro kami, yung sapal from coconut. Yan po, pinaghahalo-halo namin, molasses. Gumagawa po kami ng sarili naming feeds para mas mapababa po namin yung cost namin.
3: So hindi naman, hindi nagiging sakitin yan?
4: Yes po.
3: Oh.
1: Mas matibay.
3: So, ngayon, bukod sa kayo ay nag-aalaga dyan, nagbebenta din kayo ng mga sisiyo para dumami naman sa ibang mga lugar, mapakinabangan.
4: Yes, actually po, sa una po, yung nasa utak ko talaga, sige magbebenta ako ng mga dressed na native chicken. Mm-hmm. Kasi maganda, hindi pa kasi marami yung nagbebenta ng dressed native chicken. Mm-hmm. Pero sa experience ko, kasi nung nanalo ako ng Young Farmers Challenge, yung prioritize ko talaga is nabilihin is mga incubators. Mm-mm. Tapos sa awa ng Diyos naman, parang sige, produce lang tayo ng produce, incubate lang tayo ng incubate, tapos parang hindi ko na lang namalayan na hala, ang dami pa lang bumibili
3: na.
4: Ang daming bumibili ng sisiw, kaya from nagbebenta ng karne, parang naging breeder farm na kami ngayon.
3: So yes, bukod sa sisiw, nagbebenta din kayo ng mga itlog.
4: Actually po, hindi kami nagbebenta na ng itlog. Uh-oh. Kasi kapag ini-incubate namin ito, mas malaki ang kaya namin kitain. Uh-oh. Sa sisiw.
3: Ayun.
4: Sa sisiw po, kasi yung isang sisiw po namin, 100 pesos na po.
1: Mahal.
4: Malaki yung pinagkaiba po. Hintayin lang namin ng 21 days na pag-incubate, 100 pesos na po yung isang day old.
3: So, dyan sa summer hanggang sa late, marami ka ng mga kliyente.
4: Actually, yes po. Mm. Pero yung majority po ng distribution namin is sa summer area pa rin.
3: Oo. Summer. Wala pang northern, wala pang eastern. Summer province pa lang.
4: Actually, meron na po sa northern pati eastern, sa northern summer pati eastern summer, umabot na po tayo. Uh-oh. Pero hindi pa doon parang balit na portion pa lang po.
1: Hindi pa masyadong develop yung market, kumbaga.
3: Yes, kasi po. bago mag-pandemic, mm-mm, talagang patok na yung free range dito sa Luzon.
1: Yes.
3: Na Dr. Cruz, Erwin Cruz, nagpo-produce yan. And nung pandemic, talagang lumakas din, mm-hmm, ang pag-aalaga
1: ng manok.
3: Oo. So ngayon ay marami na ang tumatangkilig sa iyo at nakikilala ka na dyan sa summer.
4: Apa. Mhm. Nakagawa na po kami ng personal branding na.
3: Yan.
4: Kung makarinig sila ng Project Faith o Christian Lapiseros, parang yes, may native chicken 'yan siya. May native chicken 'yan. Parang
3: ganun. Ikaw na ang ano, mukha ka ng native chicken. pag sinabi yes, Christian Humphrey Lapiseros, ay si Mr. Native Chicken 'yan.
1: Yan.
3: Si
4: Mr. Native Chicken.
3: Si Mr. Project Faith.
1: Mr. Faith.
3: So, abay, nakakatawa, binabagit mo kanina, ikaw pala ay kabilang din sa Young Farmers Challenge. Eh, parang yung interview namin ng bago ikaw, na interview namin, siya din, yung produkto niya din, nag-alo din siya, sumali din siya sa Young Farmers Challenge. So, dami pala talagang natutulungan yan. Marami palang maganda talaga.
4: Magkabatch po kami ni Bahaw Queen, actually.
1: Talaga?
3: So yung Bahaw, yes, iuulam sa native chicken.
1: So yung baka magkaroon kayo ng anong tawag doon, ng
3: collaboration
1: para
4: magpapadala ng native chicken sa Calabarzon.
3: Kasi yung product ni Bahaw, kailangan ng chicken.
1: Yes.
3: Chicken adobo.
1: Yeah, sa turmeric.
3: Oo. Ay marami pa lang pagkukunan. Meron pala si Christian pala, meron na.
1: Oo, kaya lang summer, layo yung transport cost niya. Mahirap.
3: Ganito na lang, pag-alagaan mo na lamang si Bahaw Queen ng manok mo.
1: Oo, bigyan mo ng mga itlog.
3: So yun. So ano ang tinutulong naman sa iyo ng Department of Agriculture?
4: Actually po, napakalaking tulong po ng Department of Agriculture sa Project Faith. Mm. Unang-una po sa technical support, financial assistance, tapos kung ano-ano pang kaya nilang ituro sa akin, talagang ginagrab ko po. Sa tulong po ng Department of Agriculture sa DA AMAD, nakareceive po ako ng financial grant, yan po ang naging susi para talagang bumelo yung Project Faith bilang isang social enterprise. Uh-oh. Tapos kung may mga trainings and seminars naman yung DA, talagang sumasama po talaga ako. Yung kahit hindi pa ako invited, pinipresenta ko na po yung sarili ko na may training po ba tayo? May seminar po ba tayo?
1: Ikaw
4: na ang papasukin ko.
3: Ikaw na nag-volunteer. Talagang gigil na gigil kang sumali.
4: Yung maganda po kasi sa DA, hindi naman po sila mapihin na, for example, gusto mo mag-training sa Carabao, kahit wala pa akong Carabao, pumapayag po silang sumama ako kasi parang pinapayagan nila akong i-explore kung ano pa yung mga pwedeng ventures ang pwede kong pasukin sa farming. Mm-hmm. Tapos, kung parte naman sa native chicken production, libre lang po yung konsulta. Kaya sa DA staff, sa OPA, sa MAO, sa City Agriculture, at sa regional office ng DA dito sa Eastern Visayas, maraming salamat po. Uh-oh. Hindi po ako magiging ganito ngayon kung wala ang buong pusong suporta niyo po.
3: Ilang taong ka na ba? Ilang taong ka na, Christian?
4: Ako po? 24 years old po.
3: Aba, ay bata pa. Ay, may pamilya ka na.
4: Po?
3: May pamilya ka na.
4: Wala pa po.
3: Meron na, mga manok.
4: Meron na, maraming chicks.
3: maraming chicks.
1: Christian, imbitahan mo yung mga viewers, listeners natin kung paano ka makukontak, baka may mga interested na makipag-collaborate sa'yo. Nasa iyo ang pagkakataon ngayon, Christian. Sige, go ahead.
4: Okay po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Christian Hamprel Lapiseros, 24 years old. At sabi pa nila, sir, kanina, si Mr. Native Chicken. Kung naghahanap po kayo ng native chicken, kung naghahanap po kayo ng or gusto niyo'ng bumisita sa isang farm na mayroong native chicken, pwedeng-pwede po kayong bumisita sa farm namin anytime sa Purok 3, Barangay Pikit, Paranas, Samar. Pwede niyo po akong i-contact sa 0969. Again, 0969-535-3226. 0969-535-3226. Pwede nyo rin akong i-contact sa personal Facebook page ko, sa personal Facebook account ko, Christian Humphrey.
3: Okay.
4: Huwag po kayong mag-alala, responsive po ako kasi hinding-hindi po ako nangisnab basta parte negosyo o hanap buhay. kung may curiosity kayo, you can contact me. Kung gusto nyong bumisita sa farm, you can contact me. We are willing to share our knowledge po because it is our way of establishing customer relationship and as well encourage more people to engage in native chicken farming. Kung gusto niyo pong matuto, pwede po kayong bumisita. Kung gusto niyo bumili, pwede po kayong bumili. Kung basta native chicken, huwag na po kayong maghanap ng kahit sino pa po, basta nasa Samar area kayo or sa around Eastern Visayas, pwedeng-pwede po sa amin.
3: Okay.
1: Thank you very much.
3: Maraming salamat, Christian Lapiseros. Mr. Native Chicken.
5: Idol! Idol kita! Yan tayo!
1: Ayun, masasaya yung ating mga guests ngayon.
3: Kaya nga, masasaya.
1: Masasaya.
3: At syempre, patapos tayong makipagkwentuhan ngayon.
1: Simulan na natin.
3: Dadakuan yung ating binabanggit kanina ang Sarangani, bayan ng Sarangani sa Davao Occidental na nasa Balut Island, isa po sa nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol. At yung pong kumusta yung kalagayan doon, ito po ay recorded na sapagkat wala pong signal, napakahirap ng signal. So nung magkaroon tayo ng chance na makontakt ay in-interview na natin sa telepono. At ito po, pakinggan natin si Ginong Harley Sauro, ang MDRMO officer ng Sarangani sa Davao Occidental, yan sa may Balut Island. At makakasama po natin ngayon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Sarangani sa yung nasa isla po ng Balut. Ito yung pinakamalayong isla na nasakop ng Davao Occidental. at isa sa pinakamatinding na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, sapagkat ito po ang dito po sa lugar na ito nangyari yung epicenter. Nasa linya po natin si Ginoong Harley Sauro, ang MDRMO head ng Sarangani. Magandang araw po sa inyo, Sir Harley.
6: Magandang hapon din po sa inyo, sir.
3: Opo. Kumusta po? Ilang araw na po kami nagtatry na makontak ang Sarangani, isang isla po ito, ang Balut Island. Hindi lang kami makalusot-lusot ng tawag, and finally, nakontak na po namin kayo. Wala pa po kaming masyadong balita dyan sa area nyo. Kumusta po ang kalagayan ngayon dyan?
6: Sa ngayon po, sir, medyo bumalik na po sa normal, although andyan pa po yung trauma ng mga tao dahil sa lakas ng lindol.
3: Uh-huh.
6: Sa ngayon, sir, mayroon naman pong ginagawa ang ating NGO and din sa tulong na rin po ng probinsya at saka region, nakapagbigay na po tayo ng mga relief goods doon sa mga anong pamilya. Hindi lang po kasi yung apektado, lahat po talaga, sir, uh-huh, apektado po. Kasi marami din po dito pinasira ng mga bahay, even mga halos ng mga school buildings natin, sira na rin. Mayroon mga partially at saka totally damage. May mga business building rin na collapse, yung mga barangay hall natin, at saka sa mga residential, sir, marami.
3: So, yung munisipyo po natin, kumusta po? Hindi naman po apektado?
6: Yes, sir, yung dalawang munisipyo namin, sir, yung old building at saka yung new building, sir, is hindi na po magagamit sa ngayon, sir. So, naghahanap na po kami ng mga alternative na mga buildings. Yan po ang napag-usapan namin na may mga buildings pa naman po sa paligid ng compound ng HU. Yun lang po ang gagamitin namin pansamantala, sir.
3: Ilarawan niyo po sa amin, Sir Harley, nung mangyari ang lindol nung Lunes, gaano kalakas ang naramdaman niyo diyan sa, 'di ba tama, Balut Island po nakakasakop sa inyo?
6: Yes po, sir. Around 7:45 or 38 ng umaga. Laking pasalamat lang po namin dito, sir, kasi nangyari 'yon is hindi pa po nakapasok yung mga bata sa silid-aralan. During flag ceremony pa po nangyari. Kaya hindi masyadong maraming bata na nag-injure. Although mayroong mga nadadala sa hospital, pero kung i-range natin yung lakas, sir, sobrang lakas talaga.
3: Parang kasi malimit laging, di ba, nung mga nakaraang taon, mga buwan, laging may lindol na itatala na lagi binabanggit, Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. So ito yung napakalakas na lindol na nangyari sa inyo. And meron po bang mga nasawi o mga nasaktan?
6: Yes, sir. Sa ngayon, sir, umabot na po kami sa ito. Yan po ang latest namin na casualty, sir.
3: Namatay during talaga?
6: Yes, sir, kasi kahapon mayroon pa lang reported na isang fisherman na kahapon lang ni-report ng pamilya na nung kasagsagan ng nung lindol, nasa laot yung asawa niya hanggang kahapon, missing pa po.
3: Tumama din po ang tsunami dyan?
6: Estimated namin, sir, is nasa 3 meters of yung taas ng tsunami, sir.
3: At gano'ng karaming bahay po nasira, sir?
6: Siguro, kung i-range natin, sir, marami-marami, lalo na doon po sa aking mga coastal community, sir, siguro i-range natin kung mayroon may isang sitio na 50 houses, ubos lahat, sir. Isa sitio yung coastal, lalo sa barangay Kamawal at saka yung coastal po ng yung tawag natin ng barangay, sa barangay Bato Ganding, yung Highlander, nasa mga 90 ang sira na bahay doon, sir.
3: Opo. Ilarawin niyo sa amin, sir, gaano kalaki ang pinsala? Ilang porsyento ng buong isla ng Balut Island diyan sa bayan ng Sarangani ang napinsala, sir?
6: Kung ilalarawan ko, sir, doon sa mga maliban lang po doon sa mga concrete na bahay. Pero sa mga light materials po, sir, along postal, siguro nasa 70% po sira.
3: Ng buong bayan din? Yes po.
6: Sa 12 na barangay po.
3: 12 na barangay. Yung pier po, paano nararating ngayon sa Sarangani? Ang balita ko ay sira ang pier ninyo, sir.
6: Yes sir. Yung mabila po natin is totally damaged. Hindi na po magagamit, hindi na po padahungan. So, pahirapan po kami mag-unload ng aming mga supplies galing ng Jensan. Sa ngayon, sir, anchorage muna doon sila sa laot, then sinusundo na lang po ng mga maliliit na bangka para mapaibaba yung mga Food supplies po para at least malang po magumagana na rin po ng ekonomiya ng aming isla, sir.
7: So nararating na po, nakakapasok na ang mga relief goods dyan, sir?
6: Yes, sir. Mayroon naman po na nakarating na ngayon sa region ng ating OCD at saka marami, marami na rin pong mga tulong na dumarating ngayong araw, sir.
7: Yung simula ngayong araw, araw na ngayon, Biyernes, no po. So, gano'n ba kalayo, gano'n ba kalayo ang Balut Island? Pinakadulo, malapit na yan sa Indonesia, kung di ko nagkakamali. Gano'n kalayo mula sa Jensan?
6: Ang Balut Island, sir, is from Jensan, around 6 to 7 hours po yung travel time natin.
7: Okay. So, may airport ba dyan, sir?
6: Wala po kaming airport. Ito lang po, isa naming port o Mabila ang aming port for economy po, sir.
7: So talagang by boat lang pwede po marating yan?
6: Sir?
7: By boat lang po, sir. By boat.
6: Yes, sir. Yung iba naman po, sir, mayroon naman tulong, lalo na yung mga sa region is tumutulong naman po ang ating Philippine Air Force. Uh-huh. Lalo na sa mga medical aspeto, sir, sila yung po nagdadala ng mga gamot sa amin. Okay. Through early po, sir.
7: Maraming sugatan, chopper. Marami po bang sugatan hanggang ngayon o may missing pa?
6: Yes, sir. Meron pa tayong patalay ng isa ngayon na missing na apat, sir.
7: Anong nangyari po dito, sir, sa apat?
6: Yung sa landslide po, sir, na dalhin po sila ng mga rock pool.
7: Opo. Ngayon po ay may kuryente na?
6: Sa kahapon po, sir, na ipabalik na po ang kuryente natin.
7: And ang signal ng telepono medyo bumabalik na din po, sir.
6: Sa ngayon na pong oras talaga, sir, bumalik po yung signal natin, sir.
7: Oo, kaya nakonta ko na kayo. Kami nag-aalala din niya po sa sitwasyon dyan sa Balut Island sa Sarangani. So, marami pa pong tulong ang kakailanganin. Nasaan po mga tao ngayon? Saan po matutulog? May mga tent po ba?
6: Yes, sir. Nakapagpagawa naman po tayo ng mga tent doon sa lahat po ng Kusina Barangay. Nakapag-initiate po ang mga barangay official natin at saka pa konti-konti na lang po ang IDPs din sa ngayon, sir, kasi patuloy pa rin po ang aftershocks.
7: Ako po.
6: Sa tuwing may aftershocks, sir, yung mga tao is bumabalik po doon sa ating evacuation area.
7: Apo.
6: Pero karamihan po is bumabalik na po sa kanilang bahay, sir.
7: State of calamity na po kayo, sir, dyan sa Sarangani?
6: Yes, sir. Nag-declare na po ng state of calamity ang ating munisipyo, sir.
7: Mayroon na ba kayo estimate? Magkano halaga ng damage po dyan sa inyo, sir?
6: Sa ngayon, sir, ongoing pa po yung mga assessment natin, ang RDN team natin, mga tatlong barangay na lang po, pero sa ngayon, malaki-laki din po ang danos. In terms doon sa mga bahay-bahay at saka yung mga vital facilities natin, yung mga school barangay hall, sir.
7: Nakikita po namin sa social media na talagang marami po ang nagkakaroon ng donation drive campaign para matulungan ang Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Ano po ang mga pangangailangan pa dyan na pwede po nating ipanawagan po, Sir Harley?
6: Unang-una, sir, is magpapasalamat kami doon sa mga donor namin, sir, na tumutulong sa amin. Nagpapadala po ng bigas, tubig. Ay, sa ngayon na yung kailangan talaga yung pagkain sa inuming tubig kasi halos yung spring water namin dito is sira. Dependent lang po tao doon sa aming mga deep well. Sa ngayon, sir, isang gusto lang namin nga kung mayroon pa bang magtulong, sir, is gusto namin yung mga construction materials para at least malang maipabalik matulungan natin yung mga nasisirang bahay.
7: Opo. Okay po. Gano'n ba karami populasyon po ng Sarangani dyan sa Balut Island?
6: Ang population natin, sir, ay nasa 22,000, sir. Population individuals, nasa 7,035 household tayo, sir.
7: Ayun. So, ang kailangan po natin, bukod sa pagkain at tubig, ay mga construction materials po.
6: Yes po, sir. Sa ngayon, practice man lang, matulungan natin may pabalik mapatayo yung mga bahay nila, sir.
7: Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sir Harley. At mag-ingat po kayo lagi dyan. Kami po'y makikibalita ulit from time to time para po sa kalagay at mga pangailangan ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental, dyan po sa Balut Island. Ingat po kayo,
6: sige.
7: Sir Harley.
6: Magandang araw. Maraming salamat po, sir.
7: Si Ginoong Harley Sauro, ang head ng MDRMO Sarangani dyan sa Balut Island sa Davao Occidental. So tubig, doon, pagkain, ano? Pagkain at mga construction material. So,
1: awawa sila yung pier, walang airport.
7: Oo. Yung tubig na pinagkukunan, yung spring water, nasira din. So sana po, meron na silang
3: Tabang Balut Island, Tabang Sarangani na inilunsad sa Facebook para po sa donation drive. Nakahalos isang milyong piso na yung kanilang nalilikom sa donation drive nila. Oras po natin 5:04 ng umaga. Magbabalik po ang yan tayo.
0: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 5:05 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rarasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Eto Dennis, makinig ka, PBST, totoong balita sa Southern Tagalog sa Calapan City. Fracture sa middle ear bone na nakikitang dahilan ng mga eksperto mula sa Provincial Veterinary Office at UPLB College of Veterinary Medicine sa isinagawang necropsy sa isang na-stranded na false killer whale sa Barangay Balite, Calapan City noong Hunyo at Gis.
3: Kaya namatay.
0: Ayon sa probet, posibleng dulot ito ng matinding underwater disturbance kabilang ang illegal na paggamit ng dinamita. Nakaapekto ito sa kakayahan ng false killer whale na gumamit ng echolocation na mahalaga sa pag-navigate at paghahanap ng pagkain. Ang nasabing marine mammal ay unang namataan sa baybayin ng Calapan at Nauhan noong May 27, 2026 bago tuluyang namatay matapos paulit-ulit na mapunta sa mababaw na bahagi ng dagat.
1: Sa Laguna, isang araw matapos malawagan si San Pablo City Mayor Naji Gapangada Jr., agad tumugon si DPW Secretary Vince Dizon at nangakong tatapusin na ang 10 taon na nakatenggang Alamino-San Pablo Bypass Road. Personal na nagtungo si Secretary Dizon sa Alamino-San Pablo Bypass Road at kanyang sinabi na ngayong taon ay matatapos na at madadaanan na ang kalsada. Isa sa naging problema sa pag-antala ng proyekto ay ang right-of-way na naaantala ang pagbabayad. Pero sabi ni Dizon, babayaran na nila ito dahil may pondo naman ang ahensya. May napahiya siguro dahil sinabi ni Mayor Naji Gapangada, kami na sasagot ng pambayad sa right-of-way, reimburse nyo na lang pag may pera na kayo.
0: Oo, ay meron daw.
1: Uh-oh. 200 million pa daw yung pondo nila. Yun naman pala eh. Uh-oh. Inamin din ni Dizon na isa sa laging problema sa proyekto ay dahil kailangan nilang kanselahin ang kontrata ng mga diskaya na siya pala may hawak dyan. Labis na mga ikinatuwa ni Mayor Gapangada ang mabilis na aksyon ni Dizon at inaasahan pong sa pagbubukas ng Alamino-San Pablo Bypass Road ay magiging maluwag na ang trapiko sa kabayanan at magiging mabilis na rin ang biyahe ng mga patungong Quezon at Bicol Region.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Negros Oriental, naaresta ng Police Regional Office Negros Island Region ang number one regional most wanted person sa manhunt operation na isinagawa sa Barangay Bago Bayan sa Tayasan. Barangay Bago sa Bayan ng Tayasan. Kinilala ang suspect na si alias Jim, 42 years old, at naharap sa 4 na kaso ng bilang ng panggagahasa ng isang minor de edad. Matapos maisilbi ang warrant of arrest, dinala siya sa Tayasan Municipal Police Station para sa kauhulang proseso.
1: Sa Bohol, arestado ang isang mangisda na sangkot umano sa paggawa ng dinamita. Nabawi sa 43 taong gulang na suspect ang mga homemade explosive devices sa entrapment operation na isinagawa sa Barangay Hingotanan East sa bayan ng Bien Unido. Kabilang pasa na kumpiska sa suspect ang mga hinihinalang ammonium nitrate na sangkap sa paggawa ng dinamita na nasa 10.6 kilos ang timbang at tinatayang nasa 8,400 pesos ang halaga.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Zamboanga City, 4 ang patay matapos umanong makalanghap ng kemikal sa barko sa Zamboanga City. Naglilinis ang dalawang manggagawa sa hatch ng barkong FB Kevin na nakadaong sa pier ng planta ng sardina sa Barangay Kawit nang makita na lang ng ibang manggagawang nakahandusay na sa sahig. Bumaba ang dalawa pang manggagawa para sumaklolo sa mga biktima pero nawalan din ang malay. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima pero namatay din. Pinatawan na ng work stoppage order ang planta ng sardinas na iniimbestigahan ng posibleng pananagutan sa insidente.
1: At At panghuli sa ating balita sa Mindanao, sa Salangani, nasunog po ang isang yate na may dalang mga relief goods para sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Base sa investigasyon patungo sa bayan ng Glan, ang yate nang magalap ang sunog sa barangay Small Margos nitong Biyernes ng umaga. Nailigtas naman lahat ng crew at sakay ng yate ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga mangisda. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog.
2: Yan ang mga balita Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, Panahon Patrol!
0: Samantala, kumuha muna tayo ng lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Nasa linya si Obet Badrina. Good morning, Obet!
4: Magandang umaga po, ready sa lahat ng mga tagapakinig natin. Patuloy po tayong wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. At ang easterlies, mahina po kasi yung habagat ngayon, easterlies o yung hangin nagmumula sa kalagatang Pasipiko, nakaka-apekto sa bansa. Magdadala ito ng maulap na kalangitan sa bahagi po ng Davao Region, mas malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan. Habang sa nalabing bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila, medyo mainit na panahon pa rin mararanasan po sa araw na ito. This weekend, actually, ito po yung ating magiging weather. Dahil nga po mahina yung habagat, bagamat posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kumisan po, posible din yung mga mabibilis na mga pag-ulan sa madaling araw. At yan po ang lagay natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
1: Thank you, Obet. Okay, pupuntahan na natin ang mga lugar na nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Marami-rami ito. Ikutan natin yan.
1: Ikutan natin ang Salangani, Jensan. Nakaraos na tayo sa isa kanina sa Davao Occidental. So, ano kayang update dito sa General Santos City?
0: Oo.
1: Ito kasi lagi dito nakatutok eh. Pero marami pang mga bayan sa Salangani.
0: Oo.
1: Yung talagang matindi ang naging epekto. Oo.
0: Yung mga inner towns ng Sarangani.
1: Oo.
0: Katulad nung in-interview mo kanina, yung sa Balut Island, di ba? Hindi nararating yan ng una. Pero
1: puntahan
0: ngayon,
1: natin Jensan, ang Glan, tawagan natin to, Malapatan, yan.
0: Sa Malapatan,
1: sa Alabel. Yan.
0: Oo.
1: Okay.
0: Sige.
1: Okay. Sunod-sunod nyo lang tawagan para dire-diretso tayo.
0: Dire-diretso na. Oo.
1: Marami-rami ito.
0: Marami-rami. Tapos pumamaya, pupunta tayo sa Puerto Calera dahil meron namang kakulangan sa tubig doon. Inumin. Ano? Wala pa?
1: Yung iba, wala?
0: Oo nga eh. Sige, paano? Bati muna tayo. Oo, may mga babatiin ka ba dyan? Oo, si Edith Gamilian, nakikinig sa atin. Good morning daw. Si Sosi Mugasmin, paki-shout out daw sa girlfriend ng anak niya. Congratulations sa Manta Nicole Medina, Bachelor of Science in Tourism Management, Hoxton College, Angeles City. At happy birthday, Mrs. Presi Pineda Aquino, sabi ni Sosi Mugasmin.
1: Mm-hmm. Oh, yan. Tumatawag si Sir Mark ng Malapatan MDRMO.
0: Yun, unahin natin itong Malapatan. Oo, tumatawag. Yan.
1: Oo.
0: Okay.
1: Isa po ang bahay ng Malapatan sa matinding na pinsala ng lindol na ito. Hindi ko alam kung napapasok na ngayon.
0: Mm. Alamin natin yan.
1: Uh-uh.
0: Yung Malapatan, tumawag na si Malapatan.
1: Unahin na natin si Malapatan kasi tumatawag na. Oo.

0: nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Yan tayo! Sa DZMM!
1: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa dito sa Yan Tayo, 5:14 ng umaga. Wala pa rin.
2: Oo, okay. Tinatawagan natin yung dapat nating tawagan.
1: Si marami-rami to, ito makasana, may pasok natin lahat.
2: Sino na? Ayan na, okay. Nasa line 5 o 12. Nasa line 12 natin, mga kaibigan, si Mark Christopher Quino ng MDRRMO ng Malapatan, Sarangani. Good morning, Mark. Si Noel at si Dennis.
3: Po, Sir Noel and Sir Dennis.
1: Kumusta, Sir Mark? Nung huli ako magpunta dyan ng 2023, ay nalindol talaga kayo, napinsala. Eh ngayon, nalindol na naman kayo, Sir. Kumusta na po kayo dyan sa Malapatan, Sarangani?
2: Ano pong update dyan?
3: Ngayon po ay unti-unting bumabangon ang Malapatan, pero so far manageable na po. May mga reports na po na pumapasok. And actually, hinintay kita, Dennis, kasi ikaw ang pupunta dito sa Malapatan pag may dilubyo at sa ibang lugar. So, buti tumawag ka kahapon.
1: Kasi hindi kita lang makakontakt, Sir Mark. Mahirap ang signal. Bumagsak ang signal dyan at kuryente. Kumusta po ngayon? Maayos na po ang signal ng telepono?
3: Yes po. Ngayon, as halos may signal na ang buong Malapatan. Mm-hmm. Kahapon talaga parang nasa 100% fully restored na yung ating signal at kuryente. Mm-hmm. So, nang nakaraang dalawa at saka tatlong araw talagang pahirapan dito sa amin na makontak po.
1: Napapasok na po ang Malapatan. Unti-unti, yung mga daan na ayos na po at yung mga supply ng pagkain, kumusta po? Dumarating na po ba dyan sa Malapatan?
3: Sa awa ng Diyos po ay maraming tulong ang dumadating sa amin. Yung dalawang barangay na napasok lang namin nung Miyerkules is tuloy-tuloy na po ang tulong kasi naayos na din yung tulay na connecting, no, going to Glan. So kami ang main na daanan papunta na Glan. So kaya inayos agad yung tulay dito sa amin sa Malapatan.
1: Ilan ba nasawi po dyan sa Malapatan, Sir?
3: Sa ngayon po ay nasa siyam yung patay at ang dalawang missing na estudyante sa isang bundok na barangay, no?
1: So, ano nangyari po doon sa dalawang estudyante? Bakit po missing?
3: Base sa report, ito po ay na Sunday ng araw, no, June 7, bago ang Lunes, nandoon sila sa kanilang farm. Doon daw sila, kasi ito ay nasa 17 years old at 14 years old, sila po ang naghahandle ng kanilang farm. So doon po sila naabutan ng lindol kinabukasan. Kagabi, base sa report ng AFP, ay na-locate na yung area kung saan natabunan yung dalawang magkapatid na lalaki. Kaya lang, hindi po basta-basta natin yon makuha o mahukay dahil may mga pag-uga at mga minor landslides na nangyayari sa area.
1: So ngayon po, ilarawan nyo sa amin ang sitwasyon ng Malapatan. Napakaraming bahay na nawasak, maraming tulay ang bumagsak, kalsadang hindi madaanan, may mga isolated pa po mga barangay na mga hindi pa nararating ngayon.
3: Yes, ngayon nasa, base sa datos, no, nasa 8,821 ang partially damaged household po ito o pamilya o bahay. Ang totally damaged ay nasa 1,605 or ang total nito ay nasa 10,426 na affected household. Sa ngayon po, ang Malapatan ay halos lahat ng lugar ay napapasok naman, pero pahirapan ang signal doon sa malalayong area, pero so far may pumapasok na reports at saka data. At ngayon po ay unti-unti na rin ginagawa yung relief operation, no, at lalo na yun sa mga mas nangangailangan at ng food packs at saka ng tubig, Sir.
1: So ano pa po ang mga pangangailangan ng Malapatan na pwede nating ipanawagan, Sir Mark?
3: Sa ngayon, kailangan pa rin namin ng food packs. mga lalagyan ng tubig at lalong-lalo na itong trapal at saka sleeping kits, no, hygiene kits. Kasi yung ibang mga kababayan natin dito sa Malapatan ayaw pumasok po ng evacuation center kasi natatakot, no, sa mga aftershocks at saka yung mga tumutunog kasi yung mga alternative evacuation center natin like yung barangay gym at saka municipal gym. Pero safe naman po ito kaya ayaw lang nilang pumasok for their safety na rin po. Yung iba ay nasa mga eskwelahan, pero yung eskwelahan naman ay bago pinasukan ay chinek
2: muna
3: ng ating mga engineers. Yes po. At saka nandoon po sila na malagi. Sa ngayon, as going sa relief operations, so mas nakikita yung damage. So yun, 10th trapal, yung sa doon lang gusto manatili, sa gilid ng kanilang mga sirang bahay at saka mga construction materials sa bahay.
1: Okay po. Sir Mark Christopher Aquino, ang MDRM head ng Malapatan sa Lagari Province. Maraming salamat po, at mag-ingat
3: maraming
1: po kayo dyan.
3: Maraming salamat, Dennis and Sir Noel.
1: At sana makabangon agad kayong mabilis sa dilubyong ito. Maraming salamat po.
2: Okay, nasa linya naman natin mga kaibigan si Director Ednar Dayanghirang.

0: Good morning, Noel and Dennis. Good morning sa lahat.
1: Opo, hihingi lang po kami ng update sa pinsala ng lindol sa inyong area, sir.
0: Okay, una sa tao tayo, population, we have 61,797 persons affected sa 102 barangays, no? Then, ang ating evacuation center ay apat lang. 3,100 persons ang evacuated.
1: Nasa loob, opo.
0: Then, yung namatay, nagkaroon tayo ng adjustment kasi dati reported na namin 12. Ngayon, as of last night, 7. Kasi nga, hindi ma-identify yung iba, yung lima. So, they were still considered, dinagdag siya sa missing. Then, we have 41 injured. Mga bahay, mga 2,112 ang partially, ang totally ng mga 312 houses.
2: Uh-oh.
0: Sa agriculture, sa infrastructure, mga 500,000 pa yung naibilang na damages, no? 555 million.
1: Uh-oh.
0: Then sa mga tulong na naibigay natin, a total of sa mga pamilya, mga almost 16 million. Then ang government, government to government ito, 2 million ang probinsya ng Davao Oriental, nagbigay ng 2 million pesos doon sa province of Davao Occidental.
2: Opo. Director,
0: yes?
2: Ano po ang lugar dyan sa Davao Region ang pinakamatinding naapektuhan?
0: Okay, ang Davao Region, as a background, this is 5 provinces, 1 highly urbanized city, Davao, then 48 towns and component cities, no? Ang affected po, isang probinsya lang ang heavily affected, province of Davao Occidental. Then sa Davao Occidental, yung heavily affected is dalawang bayan lang din. Ang municipality of Sarangani o yung island municipality called Balot Island. Then ang bayan ng Jose Abad Santos.
2: Opo.
0: So yun yung talagang apektado. With yun doon nagbilang yung 33 landslides, no, and 7 tension tracks yung nabibitak na karsada.
2: Director, ang pinakaisa po sa nasalantanga yung Balot Island, yung Sarangani municipality. Napakahirap po marating yan. Paano po na ipaparating ang mga tulong doon sa islang bayan na yun?
0: Ang ating Philippine Navy and Coast Guard has provided as the support, no? Kaya yung mga pagkain, yung mga tents and other tao, yun ang pamamaraan ng pagpalating ng tulong sa municipality of Sarangani or we call it Balot Island. Then dito sa Jose Abad Santos, ganun din, may mga 6 silang barangay na putol-putol yung national roads, no? So hindi rin ma-access by land. So by sea din ang pag-access. Ngunit ang ating Department of Public Works and Highways are 24/7 yung trabaho nila para ma-access by land kasi mas madali nga ma-access by land.
2: Okay.
0: Then yung i-report ko lang yung dating sinasabi ko at ni-report ko na 3 barangay na nakapagtaka bakit walang bumaba at walang nag-report. Naabot na rin ang ating mga search and rescue units, no? SRR galing sa 525 Air Force SRR units pati sa mga volunteer groups ng Davao at ng Davao de Oro at walang namatay. Marami lang sugatan at maraming nasirang mga bahay pati mga agricultural lands, yung mga nabiya.
2: 3 barangay yan sa Jose Abad Santos, sir. Narating nyo na.
0: Narating na. In fact, nakauwi na yung SRR natin. Pero may bagong problema na na-discover doon kasi nga, siyempre yung tubig ang problema. Nagkakaroon ng diarrhea. So today, di-deploy yung mga doctors naman.
2: Anong mga barangay po yan, sir? Anong mga barangay?
0: Barangay Mulmul at barangay tawag nito, San Isidro. Pati barangay Gihing may yun ang term nila. Barangay Gihing. Yun yung 3 barangay. Tapos may reported diarrheal cases. Kaya

0: Gano'n na karami po, gano'n na karami ang mga tinamaan ng diarrhea?
1: Walang nabanggit pa na numbers. But today, ang mga doctors and mga medicines i-deploy today ngayon.
0: Okay. Sige po, maraming salamat po. Director Dayang Hirang, ingat po kayo.
1: Salamat.
0: Si Director Ednal Dayang Hirang, Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Davao Region.
2: At sinabi kanina, Davao Occidental, yung isa sa matinding na apektuhan po din natin, si Kurt Cubio, Operations Division Head ng PDRRMO sa Davao Occidental. Good morning, Kurt. Chinuela to Dennis. Kumusta kayo dyan?
3: Sir, magandang umaga po, sir. Ngayon po, sir, ongoing pa po rin po yung ating response operation, lalong-lalo na po sa pagbibigay po ng mga relief food pack sa ating mga kababayan na apektado po ng atong paglindol.
2: Ilan po ang affected? May mga casualty po ba sa Davao Occidental?
3: Sa ngayon po, sir, mayroon po tayong naitala na 6 po, ababalit. Dalawang casualty po na sa Sarangani, tatlong casualty sa Pusiabad Santos at isa po sa Malita. Pero sa ngayon po, hinihintay po natin yung report po ng health worker ng mga munisipyo na iyon na magdideklara po na casualty po ang ating mga kababayan po.
0: Ang Jose Abad Santos po ba ay state of calamity na?
3: Sa ngayon po, yes po, sir. State of calamity po sila, sir.
0: Opo. Ano ba ang hitsura ngayon? Ano ba ang ilarawan mo sa amin ang sitwasyon ngayon ng Jose Abad Santos na alam namin isa sa matinding na pinsala?
3: Sa ngayon po, sir, may mga barangay pa po na hindi pa pasabol, sir. May mga barangay pa na hindi kayang pasukin po ng ating mga sasakyan na gamit po yung baylan. Kaya yung mga response effort po natin ngayon, sir, ay pinagtutulungan po ng mga agencies na gamit po yung kanilang mga vessels at saka gamit din po yung ating mga aircraft po.
0: Ano pa po mga pangangailangan diyan sa Davao Occidental, lalo na diyan sa Jose Abad Santos and sa Sarangani Municipality?
3: Sa ngayon po, ang pangangailangan nila yung talagang ang food box din po at saka tubig. Idadagdag na rin po natin yung pangangailangan nila sa internet connection po at electricity po.
2: Okay. Yung mga bayan ng Malita, Santa Maria, Don Marcelino, walang report pa doon?
3: May report po na affected pero hindi naman masyado kagatulad ng
2: Abad Santos
3: at saka Sarangani.
2: Sarangani, ayun. Okay, sige. Baka may mga pangangailangan uli kayo na sa iyo pagkakataon, Kurt, para manawagan. Go ahead.
3: Sa ating mga kababayan po na gusto pong magbigay ng tulong sa ating mga apektadong municipality, paalala na lang po namin na diretso muna kayo sa Provincial Emergency Operations Center at huwag pong mag sa mga tao na humihingi po ng tulong, baka po magkaroon po tayo ng mga scam. So paalala na lang po na kung po pwede po mag-direct na lang po sa provincial ayusin namin at yun po para
2: mas maayos yung distribution po
3: para saan natin ibigay yung mga tulong na para madali natin maibigay sa ating mga kababayan po.
2: Okay. Salamat sa iyo, Kurt. May tanong ka pa, Dennis?
0: Okay na. Si Kurt Cubio po, Operations Division Head ng PDRMO Davao Occidental. Ingat po kayo dyan.
2: Okay. Tuhugin natin. Sinabi, Sarangani ang affected. Nasa linya natin si Joanna Grace Lapore, Provincial Information Officer ng Sarangani. Good morning, Joanna. Si Noel at si Dennis. Kumusta ang Sarangani?
4: Magandang umaga po, Sir Dennis, Sir Noel. Ang Sarangani province po ay nasa state of calamity at idinuklara po yun noong June 10. Activated po ang ating ICS at nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong na aming natanggap noong mga nakaraang araw. Pero patuloy pa rin po na tumataas ang report ng mga casualties dahil nga po bago lang na-restore ang power sa ibang mga lugar ng Malapatan.
2: Mm-hmm.
4: At sa Glan po, sa ating bayan ng Glan, ay hindi pa po bumabalik ang kuryente. Kaya po...
0: Napapasok na po ba ang Glan?
4: Yan po ang pinapasalamatan natin sa Panginoon dahil po ang ating mga government workers, ang ating DPWH, ang ating mga partners, even from PNP, PLGU, and ang lahat po ng mga pwedeng tumulong, talagang nag-ambag na ng maitulong. Passable na po ang Kapatan. Yun. Napapasok na po ang Glan, Sarangani Province by land. Kami po mismo, si Governor Ruel Pacquiao po mismo, kasama ang aming team, ay pumunta by land nung nakaraang araw po at nakapagpadala na po tayo ng tulong. Loaded with supplies po ang ipinadala natin. Dahil po nung mga nakaraang araw, via Coast Guard po na vessels natin na aabot ang Glan.
0: Ma'am, nakikita namin sa mga larawan, sa mga social media, ang dami po na nasa kalsada, may mga karatulang humihingi ng tulong, pagkain. Paano po natutugunan ang mga ito, Ma'am Joanna?
4: Nagpapasalamat po tayo dahil may mga private organizations din naman po na nagdadala ng tulong. Yun nga lang po, tulad nung ating mga kasamahan sa Karatig Bayan, hinihikayat po talaga na makipag-ugnayan sa ating local government units. Kasi nga po, lahat ng mga napinsala na mga bahay at lahat ng mga residente na apektado, talagang nangangailangan ng tulong. Pero we want to put a sense of order. Pero eto po ha, may mga pangangailangan na pwede namang agarang matugunan. Tulad ng tubig. May mga partners po tayo na nagdadala ng mga water tankers. Kaya doon po mismo sa kalsada na may mga karatula na pahingi ng tubig, nandun po mismo
2: nag-refill
4: po sila ng potable waters. Kaya bayanihan na po ang nangyayari ngayon sa bayan po ng Sarangani. At ito pa po, ang Maitom, which is also part of Sarangani Province, hindi po sila ganun ka-apektado. Ginawa po nilang dalhin ang kanilang water tankers din para dun po mismo sa daan na kung saan may mga kababayan tayong may mga karatula na pahingi ng tulong, ay nabibigyan po agad ng agarang lunas. Yung mga may mga bit-bit po na mga galon-galon na pwedeng paglagyan ng tubig ay nabibigyan po agad ng tulong. May mga partners din po na iba, nagdadala ng pandesal, nadaanan din po namin. So may mga agarang tulong na naibibigay.
0: Okay.
4: Pero yun lang po talaga yung iniiwasan natin, yung pagkakagulo, dahil syempre mag-aagawan. Pero somehow, nagpapasalamat naman po tayo na nagagawa ito in an orderly manner.
0: Okay po. Ma'am Joanna, dalangin po namin ang mabilis sa pagbangon ng probinsya ng Sarangani. Katulad ng nangyari noong 2023 na nasalanta din kayo ng lindol, mabilis din nakabangon. Sana po sa pagkakataong ito ay ganun din po mangyari. Sa pagtutulungan na rin ng ating mga kababayan, ng provincial government, ng iba-ibang ahensya ng gobyerno at ng ibang mga NGOs. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo dyan.
4: Opo, maraming salamat po.
0: Si Ma'am Joanna Grace Lapore, ang Provincial Information Officer ng Sarangani Province.
2: Nagbabalik po kami, diyan lang kayo.
5: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure. Patrol.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
8: The Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Okay, nagbabalik po ang Iyan Tayo. Ako pa rin po si Noel Alamar kasama si...
2: Dennis.
3: Dato.
2: Nagalis akong jacket, parang mainit na
1: eh. Oo nga. Dato, kanina sabi ng isa, Sir Dennis, inihintay po namin kayo dito.
2: Mga kasamahan ko yan dyan eh, ng lumindol ng 2023, ako nakapunta dyan eh.
1: Oo. Yeah, kaya ikot na ikot mo yan eh. Ano?
2: Oo, yan, ikot yan. Dyan saan, yung, alam mo, sa nagtatanong, mm-mm, yung Jensen at saka yung Sarangani. Magkatabi lang yan.
1: Kasi ang pagitan lang.
2: Tulay lang yun. Tawin mo na tulay. Welcome to Sarangani province na yun. Napakalapit lang.
1: Bayan ng Pacquiao.
2: Oo. Governor doon si Pacquiao.
1: Pacquiao.
2: Yung kapatid ni Senator Manny Pacquiao dati.
1: Yun.
2: Ang mayor ng Jensen, mm-hmm, ay tama ba? Sister-in-law ni Pacquiao.
1: Ni Pacquiao.
2: Oo.
1: Teritoryo nila yan eh.
2: Puro Pacquiao dyan.
1: Oo. Kaya mabilis makakabangon yan. Kasi
2: kaya pag nilindol, Pacquiao-an din.
1: Pacquiao-an din.
2: Oo. Yun talaga. So sa Davao region, Davao Occidental, mm-mm, yung talagang apektado. And mm-mm, yung Jose Abad Santos and Sarangani ang apektado sa Davao Occidental. Maraming nalilito kasi pag Sarangani, akala ni Sarangani province. May sarili pong Sarangani na bayan. Na nasa Balut Island. Yung malapit na sa Indonesia. Oo. Napakaganda doon. Kaya lang mahirap talaga marating malayo.
1: Anong na oras doon? No?
2: 6 to 7.
1: May
2: daan sa Jensen yan and meron din daan sa Jose Abad Santos.
1: Ayan. Lalong mahirap ngayon dahil yung pier doon nila hindi na talaga mapapakinabangan.
2: So pag napunta mga chopper lang. So dati na interview natin yung tourism officer ng Sarangani.
1: Oo, natatanda ako.
2: Maganda. Napakaganda. Malapit na talaga sila sa Indonesia. Di ba may mga ibang lugar nga doon salita na ay...
1: Ang radyo pati Indonesia na inokupo.
2: Indonesia, tsaka may mga taga-Indonesia mismo nandun,
1: mm-hmm,
2: na nakapag-asawa, maraming mga mangisda doon na napapadpad.
1: Yeah.
2: Kaya nung magyari ang lindol, mm-hmm, nagtaas din ang tsunami alert sa part na yon ng Indonesia.
1: Ayan, nasa linya natin si Vincent Ariston Lim, Operations Officer ng MDRRMO sa Alabel, Sarangani. Good morning, Vincent, si Noel at si Dennis. Kumusta ang Alabel?
4: Yes, sir. Good morning, Sir Noel and Sir Dennis. Mabuhay po kayo.
1: Mm-hmm.
4: Okay lang po ang Alabel so far, sir.
2: Okay. Hindi siya masyadong apektado, sir?
4: May apektado rin, pero talagang ginagawa ang paraan ng aming buting ngayon.
2: Yung, ang Alabel ba ang capital?
4: Opo, sir.
1: Oo.
2: So, hindi po na-damage ang munisipyo, ang Kapitolyo, mm-hmm, and nagpa-function po ang local government LGU dyan.
4: Yes, sir. Actually, sir, may damage din po minor yung municipal building namin.
2: Oo.
4: So far, may mga other buildings naman na in-occupy ng offices.
1: Oo. So wala kayong casualty, walang injury, walang evacuees ang Alabel?
4: Meron po kaming injuries sa barangay Aligiria. Hindi naman ganong malala. Evacuees namin, may mga evacuees kami sa barangay Kanaan at saka sa barangay Ladol. Pero closely monitor naman po ng ating LGU.
1: Wala kayong pangangailangan, relief goods, yung mga supplies, wala po, okay lahat dyan?
4: Ano po, sir? Talagang may pangangailangan din po.
1: Sige po, manawagan po kayo kung ano yung pangangailangan.
4: Yes, sir. Sa mga ahensya ng gobyerno, meron din po pangangailangan ng Alabel, gaya ng mga relief goods.
1: Mm-mm.
4: Pang-rehabilitate ng mga damaged houses. Ganyan po, sir.
2: Ayun. State of calamity na kasama ang Alabel, no, sa Sarangani?
4: Yes po, nakapag-declare na po ang bayan ng Alabel.
2: Okay. Sige po, maraming salamat po, Sir Vincent Ariston Lim, ang Operation Officer ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Alabel, Sarangani. Ingat po kayo dyan.
4: Maraming salamat po, sir.
2: Okay.
1: Okay, sige. Nasa linya natin, pakitaas, sino yung nasa linya natin? Nasa linya natin si Vice Mayor Rocky Ilaga ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Ito yung may kaugnayan.
2: Ibang issue naman to.
1: Ibang issue to.
2: Kabig tayo sa ibang topic.
1: Oo, kakulangan ng tubig. Good morning, Vice. Noel, si Dennis.
3: Good morning, Noel. Good morning, Dennis. Good morning sa mga nakikinig, lalong-lalo na po dito sa aming yung bayan ng Puerto Galera. Ano?
2: At nagkaroon daw po ng recommendation na ideklara ang state of calamity dyan sa Puerto Galera dahil sa kakapusan ng supply ng tubig. Ano po ba nangyari ngayon? Bakit talagang kulang ang supply ng tubig dyan sa Puerto Galera po, Vice Mayor?
3: Yes, Dennis. So, Noel, alam mo, 3 years ago, nagdeklara na rin kami ng state of calamity. The same case din ng tungkol sa patubig. And we look ang aming kasing patubig dito to is galing sa ano sa bundok.
2: Mm-hmm.
3: Natural spring lahat ng aming ano dito. Then we have several deep wells na inilagay din namin in place. Natural spring yung tubig namin. So 3 years ago naranasan na rin namin to. And we have some funds na inallocate and for the past 3 years, 4 years, wala naman kaming naging problema na after that. But ngayon sobrang init talaga, napakahaba na.
2: Mm-hmm.
3: It's been like 3 months na, na napakainit, pumasok yung summer tapos itong El Nino nga.
2: Uh-oh.
3: We're notified and sent ng memorandum ng DILG na talagang almost 90-92% ten possibility ng El Nino talaga ng pagpasok. So nag-worsen yung condition.
2: Natuyo po ang mga pinagkukunan ng tubig.
1: Mga natural spring.
3: Oh yes, naturally kapag ganyang ano, ganitong sobrang haba na talaga ng init tapos sa yung mga natural spring namin ay bumababa talaga yung level ng tubig niya kasi humihina. Pero with ng El Nino, nag-worsen yung condition. So kapag walang ulan, alam naman natin na ito mga natural spring na ito naturally ay mawawalan din talaga ng tubig. And deep wells also are heavily affected din. So and almost 10 barangays na of the 13 barangays namin, 10 barangays na yung affected. So nung nagkaroon ng pagpupulong ang council ng disaster municipal disaster and risk reduction council kahapon, full council meeting yon with all the barangay captains and some of the and the sangguniang bayan members. Talaga nung i-assess after the assessment ng ano namin ng lahat ng barangay, the council decided to declare a state of calamity for Puerto Galera.
2: So, declared na po ba, Vice Mayor?
3: Declared na ng council, but it has to be sent pa rin sa sangguniang bayan for formal declaration namin. And then that pag na-declare na ano na sangguniang bayan, ipapadala 'yon sa sangguniang panglalawigan. Then doon pa lang magte-take effect yung aming state of calamity. We have very small funds na actually yung aming pwedeng i-access pero that would be enough para lang magkaroon ng short-term solution.
2: Opo. Ano po ang short-term solution na
3: yes,
2: po?
3: Ang long-term solution of course it will require funding.
2: Mm-hmm.
3: We have plans na alam mo the water system of Puerto Rico is being managed by the LGU.
2: Mm-hmm.
3: So it's been long enough plan na it maraming mga interested na mga private companies na take over siya and operate.
2: Uh-oh.
3: Pero ang hesitation kasi ng mayor always is tataas palagi yung presyo ng patubig namin.
2: Mm-mm.
3: Kasi ang aming ano ay siyempre ang patubig namin ang gagaling sa bundok.
2: Uh-oh.
3: Libre ang bumababa sa mga tao.
2: Uh-oh.
3: So as much as possible, the mayor wants it na may offer din sa taong bayan ng talagang murang halaga lang talaga na talagang affordable for everyone.
2: So sa ngayon po ba, Vice Mayor, ay talagang walang mapagkuran tubig at sinakakaranas talaga ng kakapusan ng supply?
3: May mga sitios kami na weeks na wala halos tubig.
2: Uh-huh.
3: Kasi wala kaming ano talaga eh. The water bumababa dito sa amin sa baba ng natural flow eh, natural gravity.
1: Gravity.
3: So hindi pare-parehas yung pressure ng tubig namin sa mga line. Lalo na yung mga nasa higher areas, mahina na tubig. So talagang halos wala talaga nakakarating na tubig eh, na talagang grabe na. But we were trying to come up with a quick solution for though it's not permanent, but just to cope up with this effect ng El Nino. Gagawa namin ng paraan. And the long-term effect, of course, we will be needing the funding from the national.
2: So
3: actually, nabigyan na kami before ng Office of Civil Defense ng ng allocation eh. Hindi lang siya nababasa amin, hindi natuloy. I don't know, for whatever reason, I don't know.
2: Oo. So sir, ngayon, anong short-term solution? Meron bang pagrerasyon ng mga tubig?
3: Yes, nagdi-deliver kami ng tubig sa mga barangay, sa mga sityo using our truck ng bumbero namin at yung aming mga maliliit na truck, and mag-install kami ng mga deep wells sa mga sityo, sa mga community. Iyon ang napag-anuhan na short-term solution muna.
2: Mm-hmm.
3: Mabilis lang namin ma-install yon, at least makakaroon ng tubig supply. Silang magagamit sa everyday na magagamit nila sa kanilang mga kailangan sa araw-araw. Though it's not enough, but at least it will help them na makaraos pa sa magkahapon sa araw na kailangan nila ng tubig.
2: Paano po ang mga kasi ang Puerto Galera tourist destination, hindi po kaya maapektuhan?
3: Actually, yung mga resort ay hindi, walang problema dahil they have their own deep wells na ino-operate. Pagka ganito ngang dumadating yung panahon na ganito, ay yun, na doon sila nag-shift. Ginagamit nila yung kanilang mga deep wells na talaga naman naka-install, napapakinabangan naman. Kasi for their own purpose lang, nakakaya naman though kulang pa rin talaga. And it cost them so much because of except running electricity, lahat, yung maintenance ng kanilang deep wells. Talagang it cost them so much. But,
2: wag po mag-alala, yung mga tourist, baka maapektuhan ng tourism industry. So, meron naman supply. Po supply tubig
3: sa Malaysia. Wala. Hindi naman actually naapektuhan yung mga yung mga hotels namin. The tourism establishment, wala naman. Pero ang naapektuhan talaga, yung mga kababayan ko na lumahasa lang talaga doon sa daily supply ng aming water ng munisipyo.
2: Oo. So, kung 10...
3: Lalo na yung maliliit nating mga kababayan. Kaya talagang ginagawa namin paraan na magawan kagad ng agarang solusyon. Hindi man, although it's short term, pero at least just to mga malampasan lang namin itong tag-init na to, makakakupap din kami.
2: Yung bang, yung Tama Raw Force, di ba pwede maging source ng tubig yun?
3: Yun na yung sinisingnan namin na long term. So we have already contacted mga several consultants, technical consultants, para makita yung we even consulted MGB para magkano lang ngayon ng georesistivity test para at least ma-analyze alin talaga yung alin where yung source ng paglagay namin ng deep wells magiging potable yung namin at magiging pwedeng naming maging long term plan namin.
2: Ayun. Sige, so ramdam na pala diyan ang El Nino sa Puerto Galera.
3: Yeah, In other way, nakakabuti kasi tuloy-tuloy yung dating ng turista dito sa amin. Like today, kahapon was a holiday. So around more than 5,000 tourists ang dumating dito sa amin. Ito malaking katulungan yun sa amin sa aming hanap buhay. Bawas din ang init ng ulo ng mga kababayan ko. Ay, kukunti ang tubig at yung hanap buhay nila tuloy-tuloy din. So, nagpapasalamat naman ako talaga.
2: Dami nagkakape pa rin dyan.
3: At least kapag ganitong nai-interview nyo kami, nagpo-promote din ang Puerto Galera. Narinig nila na pumunta kayo dito sa Puerto Galera kasi init-init pa. Ganda-ganda ng mga beach namin. Ang linaw-linaw. Ang inis-linis ng tubig namin. So, makapait yung mga tao.
2: Balita ko, saan ba kayo nagpo-promote ngayon? Ano bang bansa yung nakita ko na...
3: China.
2: At saka...
3: We went to China.
2: Korea ba? Nagpunta na kayo?
3: Meron din kami sa this coming July, Chengdu sa China kami ulit.
2: Oo.
3: And then December, Hong Kong naman.
2: Hong Kong. May US ba?
3: Meron mga US. Pumupunta yung mga resort dito sa amin dun sa US kasi most of the dive resource business dito ay talaga pumupunta ng US, Europe, just to promote Puerto Galera.
2: Para sa diving.
1: Baka naman makakasama kami dyan.
3: pwede naman para sa wala. Problema ay talaga wala kami budget para dyan.
2: Hindi. Vice Mayor.
3: Sabi din lang.
2: Yung si Noel, hindi pa pwedeng mag-scuba diving to. Baka ambulansya ang kailangan nito.
3: Inintay ko nga si Noel nung marathon eh. Hindi man dumating. Si Dennis lang yung dumating. Kung dumating
2: Tumakbo ako.
1: Tumakbo ka.
2: Tumakbo ako. Nalampasan ko si Vice Mayor eh. Mabagal eh.
3: Nakasakay ka doon sa pick-up eh.
1: Okay.
2: Sige, Vice Mayor. Maraming salamat po.
1: Thank you, Vice Mayor. Misa po, punta ka kita dyan.
3: Thank you, Dennis. Maraming salamat.
2: Vice Mayor Rocky Lag. Opo. Vice Mayor Rocky Ilaga ng Puerto Galera Oriental Mindoro, kung ugnay po sa deklarasyon ng State of Calamity dahil po sa matinding epekto ng tag-init. dulot po ng El Nino. Ayan, nasa ano na natin?
1: Nasa line 5 natin si Mayor Jason John Joyce ng
2: Jose Abad Santos.
1: Oo. Good morning, Mayor. Si Noel at si Dennis. Kumusta po ang Jose Abad Santos, Mayor?
5: Magandang umaga po sa inyo. This is day 6 of our after the earthquake po. Mm. Maayos naman po ang ating pagdala ng ating incident command post. Mm. Very organized po at naipapadala natin sa community yung mga volunteers at mga relief goods na dumadating po.
2: Kanina po ay may binabanggit ang OCD Region 11 na may tatlong barangay na nung una ay walang balita, ngayon pa narating na. Kaya lang ang problema ay may mga tinamaan daw po ng diarrhea.
1: May outbreak daw po.
5: I'm not sure if you can already call it an outbreak, but I've heard na merong mga incidents of already diarrhea po. And we are happy that the OCD is there to help us, also DOH 11. Mm-hmm. But these upland barangays po, the barangays of San Isidro, Quiapo, and Molmol po are hindi pa po maabot ngayon via road po. Kailangan po, nasa helicopter lang po ang nakarating pa po doon. Yes po.
2: Isolated pa yan dahil marami pa pong landslide sa mga daan?
5: Yes po, may mga landslide pa po sa mga daan papunta doon. Kasi po yung daan po papunta doon ay either through my town, Jose Abad Santos, or Saglan, Sarangani. Mm. Both towns po ay may problema po sa accessibility ng roads. Mm-hmm. Kaya hindi pa po maabot yung mga upland barangays po namin. Po.
2: So nung marating po yung helicopter, kumusta ang mga kababayan po natin doon? Paano ang kanilang pagkain? Day 6 na po ngayon.
1: Yes, oo.
5: Yun po ay... I think it was day 4 nung nahatid po yung mga pagkain po nila doon. Mm-hmm. So, nahatid naman po ng gobyerno yung mga food packs para sa mga affected families for the 3 upland barangays.
2: So, ongoing po ang clearing operation sa highway para makarating na by land?
5: Yes po. The DPWH 11 and DPWH 12 are working hand-in-hand po para maayos, ma-clear yung daan at marating na po yung mga... inaccessible pa ng mga barangay po.
2: Kumusta mismo po ang city proper? Anong back to normal na po ba ang business dyan?
5: Dito po sa poblasyon po natin ay hindi naman po gaanong affected dahil medyo malayo po kami doon sa epicenter. Po. But around 15 of our barangays po, which is near Glan, Sarangani, ay maluba pong naapektuhan. Hindi pa po talaga back to normal doon sa mga heavily affected po. Pero mabuti na lang po that the population kung saan po yung incident command post ngayon ay hindi gaanong apektado. Kaya yung local government
1: functioning
5: po on a daily basis po.
2: Kasi tumatawag kami sa Glan, Sarangani. Talagang ang hindi hirap ng komunikasyon sa Glan and doon sa Malapatan. So, kailan po ang target na ma-open itong highway para marating na yung tatlong barangay?
5: Dito po sa end namin sa Jose Abad Santos po, we are looking tomorrow po, Sunday, fully accessible na po yung mga coastal barangays po namin. So, coastal barangays ko po is 23. Mm-hmm. Yung upland po is 3 po. Ang problema po, ang papunta sa upland ay napakalayo po. Mm-hmm. So, it will probably take pa another 2 days po para maabot po yung upland barangay.
2: So, okay naman po sila doon. May nakupagkukunan naman ng pagkain, may supply ng kuryente doon sa area?
5: Wala pong kuryente po doon dahil nasira po yung kawad ng kuryente po. However, meron naman po yung ibang mga solar na charger po. So nakakapag-communicate naman po tayo sa ating mga leaders doon na bigyan na po ng pagkain pero hindi po natin sigurado kung hanggang kailan po yun. So,
1: kailangan
5: po ng pangalawang round po ng paghatid po ng mga pagkain.
1: Pero may naka-preposition naman pong relief goods dyan sa inyo?
5: On the way na po yung hinihingi ko pong karagdagan. Nung una po kasi I only requested for 5,000 food packs dahil 5,000 lang po yung reported na affected. Meaning po nung affected sana po ay yung mga nasira ang mga bahay. Uh-huh. However, as habang as the day goes by po, I realize na affected po ang lahat ng household. Mm-hmm. Hindi lamang po yung mga nasira ang bahay, pero kahit hindi po nasira ang bahay, apektado dahil wala pong mabilan ng mga pagkain dahil nga po hindi makakilo. So, I declared that the affected families already 20, 2,576. Opo. So humingi na po tayo ng karagdagang food packs at on the way na po papunta sa town ko from Davao City yung mga karagdagan na food packs po para mabigyan po ang lahat.
2: Nako, medyo mayor, matagal-tagal po ang magiging pagbago natin dyan. Sana po ay maraming mga tumulong sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental para po maibsan ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayan dyan at matulungan din po ang LGU. Kayo po ba'y meron pa bang mga sapat na pondo para magamit?
5: Sa ngayon po ay nakapag-declare po tayo ng state of calamity at gagamitin natin yun. Pero yung kaya ng LGU is sa unang stage lang po talaga, especially for food, but for the rebuilding of the houses, rebuilding especially of the damaged schools, damaged roads, damaged covered courts and barangay halls, we would be needing the help of the national government po.
2: Okay po. Maraming salamat po, Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mag-ingat po kayo dyan.
5: Maraming salamat po.
2: Ayun.
1: Ayun, Mayor Jason John Joyce.
2: Oo. So, nakita natin sa base sa ating mga panayam, ang matinding pangangailangan ng ating mga kababayan diyan sa mga nasalanta ng lindol. So marami pa dapat tayong makakausap, kaya lang talaga problemado
1: ang communications
2: lalo na diyan sa Glan and yung Jensen talagang hirap tayong makakontak din, pero may signal naman doon. Parang wala lang yata ang gusto magpa-interview.
1: Oh, pero yung panawagan kanina ng mga PDRRMO, kung pwede i-core sa kanila yung mga relief goods, tama naman yon para maiwasan yung duplication.
2: Kasi mayroong mga lugar na Sobrang dami na natatanggap na tulong, pero may ibang lugar
1: na wala.
2: So kailangan talaga i-manage ng command center yung pagdadala lang. Pero hindi naman natin pinagbabawalan na magbigay kayo dyan. Kailangan lang may coordination. And isa pa, ingat doon sa mga nanghingi ng donasyon na gumagawa ng mga Facebook donation drive, baka mamaya ipeke yan. I-validate muna nyo. I-verify.
1: I-course nyo sa LGU or sa PDRRMO. Ay, para paano? Maayos. Paano?
2: Tapos na. Ang susunod po ay anong ganap? Sino?
1: Si Victoria Tulad at si
2: Victoria, wala pa.
1: Christian Yosores, wala pa. Paano? Di-extended muna kami dito.
2: At yan na po.
1: At yan na po, natapos na po ang dalawang oras sa paghahatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo ng kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
2: Sa susunod na pong Sabado, muli po tayo magsama-sama dito po sa nag-iisa, nakakwentuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pinakamalalayong lugar, dito na po maririnig ang kanilang mga kwento, ang mga balita mula dyan sa mga probinsya. Sama-sama po nating pakikinggan sa susunod na Sabado ang Boses ng Pilipino. Ako po si Dennis Dato.
1: Anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas noo dahil
2: yan tayo.
1: Ingat ka, pamilya. Bye-bye. Ingat.
6: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:01!
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulan. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
2: Anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Fairness partner, ah.
1: May hamin, ah.
0: may
1: good morning!
0: Buelo. Good morning mga kaserbisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo? Ngayong Sabado, today is June 13, 2026. Ako po si Victoria Tula.
1: Ako naman po ang inyong kaserbisyo at kapamilya, Christian Iosores. Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa 630 na napakikinggan, sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like po ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po
0: Yay!
1: Tayo, kaya woohoo! Subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
1: Anong ganap? Good morning, partner.
0: Good morning, partner. How are you?
1: Mabuti naman.
0: Mabuti naman.
1: Good morning po sa ating lahat. Kamusta, partner?
0: Ay, nako. Oo nga. Kumusta nga ba? Ay, hindi mo na alam kung ano-ano.
1: Actually, hindi mo na rin alam kung ano ang talagang, kung kamusta ka, kung ano ang nangyari this week. Kasi, panibagong linggo, panibagong mga story na naman, Ayaw. Partner.
0: Although sa Senado, hindi ganun ka-intense. Dahil nga nag-work from home yung Senate nitong Wednesday at Thursday. Hmm. So, hindi natin nakita masyado yung mga isyung hounding the Senate. Pero marami pa rin. Nandiyan yes. at nandiyan pa rin yung mga isyu na ating binabantayan.
1: Lalo pa next week kasi pre-trial na
0: sa
1: impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hmm.
0: Ang pre-trial po, maglalabas po ng imamark nila yung mga ebidensya, magkakaroon ng statement of facts, kung ano ba yung mga, kumbaga ay magkakaroon ng guidelines.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa, next week, dito nga po sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Alam mo, madali sanang isipin na next week ang i-cover na lang natin ay yung mismong proseso nung pre-trial. Pero dahil sa mga nangyari for the past weeks and past month, pati yung drama,
0: yes.
1: sidelines noon, inaabangan na din na parang mas lalong nagpapalala ng pagod ng mga nagtatrabaho doon.
0: Oo, kasi although hindi pa naman magko-convene ulit ang impeachment court, ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang presiding officer. So tingnan natin kasi baka i-assert uli ng kanyang block yung kanilang side, yung kanilang pinaniniwalaan pagdating nga po dito sa leadership row o itong labanan, itong galian sa leadership dito po sa Senado.
1: Paano yan? Kahapon nga si Pangulong Marcos sa Independence
0: Kinilala,
1: Day
0: diba?
1: Celebration. Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian.
0: For the well, matagal naman ang kinikilala, pero at least it may ano talaga.
1: On record,
0: may physical.
1: From the president's mouth nang galing, kasi dati Malacanang lang eh.
0: Kaya
1: ito parang mas nag-solidify yung sinasabi ng palasyo na suportado ng Pangulo yung bagong liderato ng Senado.
0: At speaking of Malacanang, pupunta ang Pangulo sa
1: Russia. This week.
0: Oo,
1: para
0: yun?
1: Sa
0: visit?
1: A working visit, ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang sabi ng Malacanang, pinupush ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN na palakasin yung relasyon nating rehiyon sa Russia on different matters.
0: Punta ka.
1: Hindi.
0: Pero syempre, si Christian pa rin po maghahatid sa atin. Ng
1: sa Russia R lang ako. Russia R.
0: Pero yun nga po, marami pa rin tayong binabantayan ng mga ganap. Bago po yan, balikan po muna natin ang mga malalaking ganap ditong linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Ito na nga, partner. Mindanao niyanig ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Very devastating po yung mga lumalabas na ulat dito nga po sa Mindanao, particular sa May. Ang pinakatinamaan is Sarangani
1: yes.
0: at Gensan. At nakikita po talaga natin bumagsak yung mga bahay, yung mga kalsada nagkabitak-bitak, yung mga tulay na putol at yung mga kabuhayan at buhay.
1: Oo.
0: Sa kasamaang palad po ay may mga nasawi din.
1: 4-5 days after nung mismong pagyinig nung Lunes, partner, mas nabibigyang linaw yung picture doon sa mga lugar na nilindol. Kasi nung unang dalawang araw medyo nangangapa pa tayo eh, dahil nga biglaan, hindi ba? Yung mga rescue teams, yung mga government agencies, yung bilang ng mga namatay, mababa pa nun. Pero ngayon, di ba, encounting ba yung ginagawa ng mga authorities natin doon na search, retrieval, and rescue operation?
0: Uh-oh. At saka sa maampalad, mayroong mga nagsasabi na hindi pa nga rin sila napapaabutan ng tulong, gaya na lamang po sa may Sarangani, yung ulat ng ating kasamang si Francis Orsio kagabi. Meron pong mga hindi pa nakakatanggap, pero sana ay we know na hindi madali ang response, lalo na po yung mga rescue, yung relief. Pero sana po ay maabutan na rin agad-agad at mas marami pang tumulong sa ating mga kapamilya.
1: Ano naman siguro to? Ito ay isang paraan para makita natin ang gobyerno na talagang tumutok at kumilos nang hindi lang related sa politika, sa mga personal issues nila, kundi yung talagang para sa taong bayan, dahil dito walang ibang nananawagan ng tulong kundi mga kababayan natin, hindi lang kung sinong kalaban mo sa politika.
0: Ito yung parang partner, ano ba? Ang dami nangyayari sa
1: Correct.
0: Bansa.
1: Correct.
0: Sakalap naman ito.
1: And yet, ganun pa rin yung estilo ng ilang mga official, di ba? Naninindigan pa rin sila dun sa kanilang mga ipinaglalaban para sa kanilang mga interest, instead na kumilos na magkusa na lang muna. Ah, teka lang, tsaka na to, pwede. Tulong muna tayo.
0: Sa kasamaang palad, may batuhan pa rin ang putik.
1: Correct.
0: Ang nangyayari sa gitna ng lahat ng ito, kung kailan dapat ay tumulong po muna tayo.
1: Dapat yung pag-Facebook live na yan, instead na kuda kayo ng kuda dyan, bakit kaya hindi kayo mag-ulat kung anong naitutulong na ninyo sa mga kababayan natin doon, hindi ba? Kesa naninindigan kayo sa mga posisyong hindi naman nakinikilala ng ilang mga institusyon.
0: Oo, mas mabuting magpakita tayo doon physically kung tayo ay may pagkakataon kesa na patuloy tayong bickering, yung political bickering na ito. Mas iparamdam po natin yung ating serbisyo.
1: Oo.
0: Hi.
2: Anong ganap?
1: Saka dahil kasabay nung Lindol, partner, back to school din.
0: Oo nga, June 8, diba?
1: First day of school.
0: Oo.
1: Mga lumang problema tulad ng kakulangan ng guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase. Medyo na overshadow.
0: Ito nga yung inaasahan natin na magiging pinakamalaking story for the day or for the week possibly. Kasi nga balik eskwela na ang mga estudyante. Ayan na naman yung mga lumang problema. Ayan na naman yung mga cute na bata na syempre magsisimula ulit sa kanilang education journey. Tapos biglang nagkaroon ng lindol sa kasamaang palad.
1: Pero syempre hindi natin kailangang isang tabi yung mga issues na yan, dahil yan po ay totoong issue rin naman at matagal na pong problema na kailangan na pag-uusapan at nabibigyan po ng pansin.
0: Kaya dyan yung literacy rate, classroom shortage, yung sweldo ng mga guro, mga palagi ang problema pa rin po na ilang taon na, bata pa tayo, yun yung problema. May ginagawa naman, although may mga nagsabi rin na mabagal, lalo na nga po yung construction ng classrooms, sana konti pang konti pang push.
1: At lang mas hamon ngayon tuloy doon sa Mindanao dahil kansilado yung klase ng mga bata, apektado yung kanilang pasok. Paano rin sila magsisimulang magbalik eskwela kung wala na rin silang mga gamit dahil wala na silang mga bahay?
0: At wala na rin silang mga paaralan.
1: Correct.
0: For sure, ang dami rin pong na-damage ng mga paaralan dyan.
1: At syempre, yung mga teacher, may mga kailangan din silang asikasuhin sa kanilang mga pamilyang naapektuhan. So, paano nila hahatiin yung responsibilidad ng personal at yung trabaho nila bilang mga teacher?
0: At yung trauma ng mga bata, di ba, partner?
1: Isa pa yun.
0: Yung mga video, yung talagang nagsisway sila. Yun yung pinaka nag-viral yata. Well, maraming nag-viral, pero kawawa talaga yung mga bata. Yung para maranasan nila yun, sana ay matugunan din yung kanilang psychological well-being. Pati na rin po yung mga guro at yung mga teaching at non-teaching staff.
2: Anong ganap?
0: Seguridad sa Senado hinigpitan dahil sa sinasabing banta. Timing ng banta, kinwestiyon ng minority bloc.
1: So, ano na namang nangyayari, partner?
0: Ano na naman?
1: Bakit may ganyan? Ba't kayo nag-stake out sa labas ng Senado?
0: At one point, natatakot na rin ako. Sabi ko, paano kung totoo yung banta? Tapos nandito kami sa labas ng Senado. Damay-damay na naman po tayo. Pero kasi nga, excuse me, ano nga pa pinagmulan nito? Kasi si NBI Director Melvin Matibag, may intelligence information na ipinasa sa mga senador. Noong nag-blue ribbon hearing, yung bloke nila, Senator Sherwin Gatchalia.
1: Noong lunes din.
0: Na may security threat nga raw sa Senado. Hindi specific kung ano, hindi sinabi kung bomb threat, kung may susugod ba. Basta, dahil threat yan, syempre we take it seriously. Kaya nagpatupad ng work from home setup.
1: Madaling i-dismiss na, no, wala yan. Gawin nila, sige. Pero syempre, mm-hmm, you have to take it with a grain of salt na baka. Paano kung may magseryoso sa ganyan at tutuhanin.
0: Di ba nga sa mga aeroplano, kung may mag-bomb joke, papababain yung mga
1: canceled
0: ang
1: flight.
0: Canceled yung flight. Oh. Pero kaya, ganun din seneryoso ng Senado. Pero yun nga, may mga iba na nagsasabi na, eh baka naman para hindi lang din makapag-hearing. Dapat kasi daw may hearing yung
1: Subcommittee
0: naman nung kabila ng Cayetano Block. Tungkol pa rin dito sa Blue Rib. Tungkol pa rin sa flood control. Kaya nagpatupad ng work from home.
1: Set-up. Pero ano yung tinawag doon sa nangyari ng Lunes? Parang hindi sa hearing mismo, di ba? Parang consultative meeting.
0: Aminado yung Gatchalian Block na consultative meeting lang siyang matatawag
1: dahil
0: hindi pa na-organize yung Blue Ribbon mismo. Pero kulang pa yung members.
1: Kulang na members dahil walang representative ang minority?
0: Oo, yung basta may hindi pa sila mga na aayos na membership. Kaya hindi pa rin parang na-bring up sa session, which is dapat doon mo banggitin yung mga members, yung composition. Kaya sabi nila, consultative meeting pa lang yun.
1: I think magiging maingat din talaga sila dahil very sensitive yung bawat kilos na ginagawa nila. Very sensitive sa kapag may komisyon ulit sa Korte Suprema at nagdesisyon ang SC.
0: In fact,
1: di ba nagdesisyon nga ang SC na
0: yes,
1: ibinasura ba?
0: Oo, ibinasura yung petisyon
1: ni Barry Tayang.
0: Oo. Questioning yung... Ano yung kina-question na yun?
1: Yung tungkol doon sa... So kung sino ba talaga ang majority at minority dyan sa Senado. Pero binasura po ng Korte Suprema.
0: Oo, kasi hindi naman daw napatunayan nung petitioner na siya ay directly affected.
1: Mm-mm.
0: O siya ay directly na nag-suffer mula doon sa pangyayaring iyon, mula doon sa kanyang inireklamo. So yan, marami pa po tayong Senate drama na babantayan. Lalo na po next week dahil nga, ano ba? Mag-open na ba ang doors ng Senate?
1: Yes.
0: Itutuloy, mangyayari ba yung mga impeachment proceedings na ating inaasahan? Dapat.
1: Yes.
0: Dapat. Kasi otherwise, masyado silang malilit na.
1: At sisipot ba yung mga senador na hindi nagpapakita noong mga nakaraan? Isang tabi na natin yung nagtatago. Sige, talaga nagtatago siya. Pero yung ibang present naman on the normal day. Pero yung itong mga nakaraan, sadyang, ewan ko kung nananadya silang huwag pumasok at mang-asar din. Hindi ba dyan sa kanila mga kasamahan? Balik po kayo sa trabaho, di ba? Asikasuhin po ninyo yung pangangailangan namin. Yun muna unahin po ninyong atupagin.
0: Lalo na nga po't meron tayong kinakaharap na epekto nitong 7.8 magnitude na lindol.
2: Anong ganap?
1: Alok ni Senador Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado, ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sabi nga ang malakang niya, hindi rin malamig din doon sa sinasabi ni Cayetano na ano yun?
0: Dalawa silang pipirma sa mga bagay-bagay.
1: Parang sa ano din, no? Smooth din umatake. Ano?
0: Parang ano rin eh, term sharing. It's giving term sharing.
1: Correct.
0: All over again. Kasi
1: correct
0: po nung sa camera, dati ay nagkaroon ng term sharing, naghati sa termino bilang House Speaker. Si former Congressman Alan Peter Cayetano, former at si Lord Alan Velasco. Former na rin ba si Velasco?
1: I think.
0: Okay, oo. Nag-term sharing sila agreement dapat. Pero noong time na para si Velasco na ang umupo, eh hindi po ibinigay.
1: Hindi nung kapit dun sa pwesto ng House Speaker.
0: Saying na siya ang gusto ng mayorya. Ay, kaya pumagitna na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Pero dito may magagawa kaya ang Pangulong Marcos. Kasi parang ang Malacanang ayaw din nilang pumagitna kasi nahiwalay ang executive at legislative.
0: Pero the fact na may sinasabi na rin ng Malacanang paulit-ulit na si Sherwin Gatchalian ang kanilang kinikilala, hindi ba pagpapagitna na yon? Kailangan ba meeting pa?
1: Mm-mm.
0: Kailangan ba mag-usap pa silang tatlo ng masinsinan? Dapat yun na yung cue.
1: Mm-mm.
0: Hindi ba? Umusad din tayo kasi ang dami talaga, wala talagang nagagawa, wala talagang nangyari.
1: Although hiwalay na sangay ang executive at ang legislative, pero dahil kayo naman ang mas may higher power, baka pwedeng kumilos at talagang take step in na hey, ano to, ayusin tong gulong to, mag-focus tayo, ikaw na to.
0: Mm-mm.
1: At tanggapin naman din sana ng mga parties involved. Huwag nang magmatigas, Diyos ko po naman kayo, hindi niya naman ikamamatay kung hindi kayo mananatili sa mga pwesto rin unless napaka-ganid po at talagang tagutom lang talaga kayo sa kapangyarihan.
0: Good morning, partner.
1: 6:17, nilalagnat pa yan.
0: Good morning.
2: Anong ganap?
0: Kontratista si Curly Discaya, inilipat na sa kustodiyan ng PNP-CIDG at idinerecho sa Malolos Regional Trial Court.
1: Alam mo, parang lahat to, mga ganap lang nung Lunes pa lang.
0: Lunes din to.
1: Lunes pa lang.
0: Alam mo, kaya ganun na lang yung sakit ng katawan ko nung Lunes. Kasi ang aga kong nandoon, nagpapantay ako sa paglipat kay Curly Discaya. Tapos dumating pa yung 18 na di umano'y bagman ni former Congressman Zaldico.
1: Na hindi pinasipot doon sa consultative meeting.
0: Pwede sila, pero hindi sila nagpunta.
1: At nag-presscon.
0: Imbes sabi nga namin, sir, pupunta na ba kayo doon sa session hall? Hindi, pupunta rin muna sila kay Senator Robin Padilla, magpe-presscon muna sila. Okay, o sige, after presscon, ayun, sinuspend na yung hearing dahil nga in deference to the victims of the earthquake.
1: Lalo tuloy hindi, lumalakas ang mga akusasyon at pati mga haka-haka na baka dahil ayaw nilang sumipot doon ay dahil hindi nila kayang mapanindigan o baka hindi nila mapanindigan yung mga sinabi nila doon sa unang hearing dahil may mga nagfa-flag ng inconsistencies.
0: Although iginigiit nila na kaya nilang patunayan, meron silang ebidensya at meron pang araw additional na 14 na ex-soldiers, ex-employees ni Zaldico na lalabas at kung kailangan pa ay meron pang 7.
1: Naku, wala po sa numero yan. Bali, wala yung numero na yan kahit pa kamo isang batalyon kayong pumunta dyan. Kung wala naman pong pagtutugma ang mga sinasabi ninyo, mahihirapang maniwala ang mga senador. Pating taong bayan na tutok po dito. Hindi naman ho kami mang-mang para hindi makita kung ano yung inconsistency sa mga sinasabi po ninyo.
0: Kaya nga rin lalong nako-question itong kanilang mga testimonya. At even sa ombudsman ay pinatawag na sila para hopefully ay makapagbigay linaw dito sa kanilang mga allegation. Meron silang mga meron silang inabsolve partner. Binawi nila yung involvement di umano ni Senator Loren at ni-reinforce nila yung involvement di umano ni Senator Mark Villar at ni Senator Cheese Escudero. So para kami,
1: Ilabas nyo na lang po yung katotohanan sa mga ebidensya para talagang ma-in your face din yung mga nagke-question sa inyo. At least, hindi ba?
2: Anong ganap?
0: At, banggitin lang din natin yung isang malaking ganap na nangyari ay yung nga pong pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo Basketball Team na sina Rene
1: Baterbonia at si Divine Adili.
0: Nakikiramay po kami dito po sa DZMM sa mga mahal sa buhay ng dalawang atleta. At kagabi ay naglabas, or kahapon, naglabas ng pahayag si Coach Tab Baldwin ng Ateneo. Basically, apologizing, asking for forgiveness doon nga po sa nangyari dito po sa dalawang student-athlete. Pero kasi ang pinaka hinihingi, parang alam mo yon, pinaka-basic lang din sana na maibigay o naibigay is yung proper explanation, proper coordination with the families.
1: Oo, kahit hindi na lang sa amin kahit between the school and the family na lang Sila naman yung mas may, mas merong papel na involved doon para malaman yung katotohanan, para at least ma-appease sila sa kung ano ba talaga nangyari. Dahil ito yung nangyari sa kalagitnaan ng supposedly ay training, team building ng Ateneo Men's Basketball Team.
0: And to think na Ateneo, syempre, values, teaches the students, the community, so many values na hindi mahanap ng community nitong mga nakaraang araw. Sana mas maging malinaw, at lalo na po sa pamilya at sa mga mahal sa buhay. Partners, oras na 6:20.
3: Panahon! Patrol!

0: ay meron din tayong nakataas na thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posibleng sa mga susunod na oras, 2 hanggang 3 oras, ay may makaapekto sa atin na mga pag-ulan, particular na dito sa Valenzuela, Malabon, Navotas, Caloocan, Quezon City, Muntinlupa, Taguig, Parañaque, at Las Piñas. Ganon din po no, sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, may mga patches po ng clouds na posibleng magdulot ng mga panandaliang pag-ulan. Lalo na po, gusto rin natin na i-note yung mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol at yung mga ating mga officials na gumagawa ng rescue operations. Kahit na simpleng thunderstorm, ay kapag maluwag po yung lupa, ay posible pa rin po ito na magdulot ng mga landslide. Kaya mag-ingat pa rin po at sumubaybay pa rin sa mga nilalabas sa thunderstorm advisory ng PAGASA. Sa kasalukuyan naman po, ay wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At yan po yung ating update mula dito sa DOST PAGASA.
1: Very important, Sir John, yung nabanggit mo, lalo na doon sa mga nalindol nga na lugar, na mag-ingat dito sa mga thunderstorms na ito dahil may mga landslide na hindi pa rin na isasan na itatabi, may mga problema pa rin tayo doon sa mga lugar na yon.
0: Yes po.
1: Mm-mm. At sir, itong thunderstorms na ito dito particular sa Metro Manila, ngayong umaga lang ba o nakikita rin natin possible mamayang hapon, meron din?
0: Posible din po mamayang hapon, pero yung specific timing niya ay hindi pa po natin madedetermine. Gumagamit po tayo dyan ng mga near real-time na monitoring, halimbawa yung radar natin. Kaya hindi po talaga natin masasabi kung halimbawa sa Metro Manila magtaas tayo ng thunderstorm advisory. Kung saan specific sa Metro Manila ay hindi po madi-define hanggat hindi pa natin nakikita yung kaulapan na yun.
2: Apo, pero definitely daan lang naman ito, Sir John, hindi ba?
0: Yes po, tama po. At ang halimbawa po nito ay dito sa Quezon City kahapon ay around 12 nag-release tayo ng thunderstorm advisory
2: ulan
0: around 2 p.m. pa up to 3 p.m.
2: Pero afternoon, okay. Tapos naman na din.
1: Okay.
0: Yes po, opo.
1: Alright. Sir John, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po. Ingat po tayo.
1: Ingat po. Yan po si Sir John Manalo, PAGASA Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
1: Ito partner nako. Kunin naman po natin ang lagay ng trapiko.
4: DZFM Traffic Update.
1: Good morning po sa aming ninong na si Ninong Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base. Hi sir.
2: Hi sir, Charlie.
5: Good morning sa inyong dalawa mga inaanak, ganun din syempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradyo. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng pagbagal simula po diyan sa May Shaw Boulevard hanggang makarating yan dito sa May Guadalupe. At yan ay epekto ng ginagawang fan run, yung takbo ng mga fan runners dito sa EDSA southbound na po sila. At masusundan yan pagdating na dito sa may bahagi naman ng Buendia, may bahagyang pagbagal ding nararanasan na patungo naman ng Ayala Avenue at Pasay Road hanggang bago dumating ng Magallanes. At pagsapit dyan sa may bahagi naman ng pagbaba ng Magallanes sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Cabrera sa Pasay. At ang northbound naman ng EDSA, walang problema, tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Maging itong C5 at Katipunan, magkabilang direksyon, light traffic din. At ang Commonwealth din, walang problema at napakaluwag naman ang daloy ng mga sasakyan dyan. Ang Rojas Boulevard naman, southbound lane, ay nanatiling sarado pa rin po sa mga motorista mula po dyan sa may bahagi ng Anda Circle hanggang dito na po yan sa may Buendia sa Pasay. At yan nga yung ginagawa pa rin fan run na kung saan ay matatapos po yan mga around 8 a.m. hanggang alas 8:30 ng umaga.
2: Ito so, po yung Manila Marathon, Ninong.
5: Yes po, yes po. Yan po yung Manila Marathon na kung saan ay tumakbo sila sa EDSA mula dito sa MOA at patungo ng monumento at pabalik pa rin ang MOA.
2: Buong stretch so, nga ngayon, ng EDSA.
5: Yes, oho.
2: Pero ang sakop na ngayon ay southbound lang po, yung northbound
5: southbound
2: wala.
5: Southbound na lang po ngayon, pabalik okay. Na sila ng MOA.
2: Mm-mm. Gaano ka heavy lang, Ninong Charlie, yung volume ngayon doon sa binanggit mong area?
5: Dito sa Guadalupe, dito sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang sa may Guadalupe, mabagal ang daloy ng traffic dyan.
2: Ilang lane lang po ang nadadaanan ng sasakyan, sir?
5: Bali, lahat naman na possible yan. At okay. Yung mga runners naman

0: ay nasa gilid na rin ng bike lane, at yung iba naman pagdating ng Magallanes, nandun na sila sa Carroce Lane.
1: Ah, okay. May designated lane naman po yung mga tumatakbo para safe din naman sa kanilang
0: yes po,
1: kaligtasan.
0: Meron pong mga barriers or mga cones na nakaseparate po yung kanilang tatakbuhan.
1: Opo. Sa magdamagdaman po, walang naging any related incidents katungkol po dun sa marathon or sa daloy ng trapiko?
0: Ay, wala namang na-monitor na mga vehicular accident yung ating mga kasamahan sa panggabi, at wala naman pong na-turn over sa atin.
1: Alright po.
2: Ninong Charlie, thank you so much po sa update.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Good morning.
2: Yan po, si Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base.
3: Anong ganap?
2: Partner. Oh, yan ha, sabi nga po ng Pag-asa, mag-ingat po dahil may possible na thunderstorm. At alamin din po natin ang lagay ng trapiko sa kakalsadahan.
1: Yes. Dahil holiday kahapon, malamang po may mga nag-plan out, lalo na po doon sa mga may anak, may mga chikiting, para
2: naman
1: masulit naman kahit papaano yung pahinga from the first week of back to school.
2: What is pahinga? Sarap naman yung mga napanilang week. Eh, hindi ka kami makarelate.
1: Kaya ay nilalagnat eh.
2: Mayroon ka na nga ng gamot na. Nagdagam yung ininom mo. Oy, good morning po. Bago tayo mag-commercial, good morning kay Sir Zosimo Gasmin, kay Julius Bangalando, kay Miss LV. Ano nga last name?
1: Vidua.
2: Good morning po. Good. Si Aliyah nandyan din.
1: Good morning din kay Renesto, kay Warbista, kay Precious Wisdom, kay Jesus Junior Bautista, kay Anibla Nomolas, kay Mang Farah Robles, good morning po, at si Mr. Perfectionist, good morning.
2: Wow, at si Eliezer Isidro nandyan din po. Yung ating tandem ba nandito?
1: Wala pa, di ko pa nakikita, pero binabati na natin ang mga sina Sir CO ng Toronto, Canada, at si Jill Borhal. I think si Sir CO nabanggit niya na on route siya to somewhere.
2: Masaya
1: si you around kung sakali. At pahabol na pagbati kay Mama Demi Melissa Malabanan sa Lipa, Batangas, na nanonood sa atin palagi. Good morning
2: good
1: po.
2: Morning.
1: At kay Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas.
2: Oo. At belated happy birthday po sa aking pamangkin na si Yesha Rosales.
1: Happy birthday.
2: Happy birthday. At partner, thank you so much lang po sa Gawad Pilipino.
1: Yes.
2: Duyan ka ng Magiting Awards 2026. Maraming salamat po.
1: Award winning ang aking partner. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ba?
2: Kasama po natin dyan si Zian Ambrosio, si Bianca Dava, si Mary Ann Los Baños, at si Ian Patrick ng PTV. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat.
1: Congratulations.
2: Partner, sa oras na 6:29, magko-commercial break lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
3: Anong ganap?
4: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
13: Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
10: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
15: Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
14: Ang naninindigan para sa katotohanan.
16: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
14: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
17: Manatili po kayong nakikinig.
18: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang...
19: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap!
20: Anong ganap?
2: Good morning!
21: Good morning po
2: kay Jesus Junior Bautista, kay Warbisda, kay Precious Wisdom, at kay Necro. Good morning!
1: At kay Tony Inaw, at kay Pen. Pati na rin po si Eliazar Isidro. Magandang umaga po. Ma'am Elsie Balon Florentine, good morning!
2: Good morning! At partner, kaugnay nga pa rin po nung 7.8 magnitude na lindol. Marami po tayong nakitang nasirang infrastruktura. Makakausap na po natin si Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon. Good morning, Sec Vince! Welcome back po!
1: Hi, Sec. Good morning po!
22: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Magandang umaga po.
2: Opo. Sir, we know na nag-iikot kayo nitong mga nakaraang araw. Opo. Nasa Mindanao pa po ba kayo?
22: Wala, pero pabalik po ako sa Lunes.
2: Ano po ang pinaka malaking damage na nakita niyo, sir? Ano yung pinaka concerning po ngayon?
22: Opo, no. Nandun po tayo nung Lunes, nung nangyari yung earthquake nung hapon hanggang Miyerkules. At ang kabilin-bilinan po ng Pangulo natin, talagang kailangan yung mga kali at mga daan, mga tulay, kailangan mabuksan po talaga. Kasi dahil sa grabing lakas po nitong lindol, nasarahan po yung mga ibang lugar, lalo na sa Sarangani, lalo na dito po sa papuntang Grand, malapit sa epicenter ng lindol. So, ang maganda naman po, nung Webes na umaga, nabuksan na po natin ang papuntang Grand. Kaya ngayon po, nakakapasok na po ang mga pagkain, ang tubig, ang diesel at iba pang mga talagang kailangan po ng mga kababayan natin.
1: Apo.
22: Although meron pa rin pong mga barangay na medyo hirap pa po tayong puntaan, pero yan na po, tinututukan na natin dahil lalo na sa mga bulubunduking lugar. Okay. Kaya talaga pong grabe po yung damage. No? Napakalakas po talaga nitong lindol na to.
1: Apo.
22: So tuloy-tuloy lang po tayo dyan. Pero priority din natin yung mga ospital, Christian at Victoria. No? Kasi syempre, marami ding mga kababayan natin ang nasaktan. Kailangan po fully functioning po yung mga ospital natin. So, yung pong ospital sa Jensen, yung George Reca, yan po nagagamit na. At yun din pong provincial hospital sa Agabel sa Sargani, nagagamit na rin. No? At susundan na rin po natin yung pagpapasayos nitong mga classrooms po natin. No? Talagang grabe din po ang tama. So tuloy-tuloy lang po tayo lahat po ng mga resources, mga equipment, mga tao, dinideploy po natin.
1: Opo. Pero so far, Secretary, may latest po ba tayong figures as to gaano kalawak yung damage? Kasi I think the last time na nakausap ka namin, more than 100 million na po yung pinsala.
22: Ay, hindi po. Malaki na po. Lampas na po ng 1.5 billion.
1: Billion.
22: Ang estimate natin. Billion. Opo, ang estimate natin. At nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kababayan natin ngayon na mahirap pang abutin. Pero lahat po ginagawa natin para po maabot sila.
2: Pero given the magnitude po, Sec Vince, parang alam mo yun, saan ka magsisimula? Paano po tutugunan ng DPWH considering na sobrang dami nga po talaga nitong naapektuhan, nitong nasira?
1: Sa Sarangani pa lang, iba pa yung sa Davao, iba pa sa ibang areas.
22: Sabay-sabay po tayong gumagalaw ngayon, no? Nagpapadala ng gamit at ng mga personnel sa mga hardest hit yan ng Sarangani, ang ibang portion ng South Cotabato, lalo na sa mga bundok, at sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. Yan pong apat na lugar na yan ang talagang pinagtutusan natin ng pinagtutuan na natin ng pansin. Pero ang uumpisaan po talaga natin yung mga kayat tulay. Kasi ano po yan eh, no? Kailangan po maayos po yan ng mabilis para po makarating ang pagkain at tubig. Gago na sa mga liblib na lugar. At kasabay po niya ng mga ospital at later on po yung mga classroom natin. So, yun po ang order of priority natin, Victoria at ano, Christian.
2: May masasabi ba tayong timeline, sir, sa ganitong response? Or mahirap din po magbigay given nga po?
22: Mahirap magsabi. Yeah. Ang ginagawa lang po natin ngayon, inuuna natin yung mga tulay at kalye at we move from there. No? So, tuloy-tuloy lang po talaga tayo.
2: Mm-mm.
22: Pero ang maganda naman, may mga areas tayong, marami na tayong nabuksan na area. No? At kailangan nga, pati yung mga libre na lugar, kailangan mabuksan din natin.
2: Mm-mm. At syempre po, itong mga ganitong sakuna, itong lindol, lumalabas na naman kung yung tanong na tama ba yung pagkakatayo sa isang infrastruktura, oo, naging maayos ba, sumunod ba sa standards? Anong nakikita niyo po, Sec Vince?
22: Marami po kaming mga tinitignan ng mga private na building na mukhang hindi po maayos ang pagkagawa, no? So, kasi kung titingin niyo po ang imbawa ang Jensan, no? Meron po mga building na bumagsak, meron po mga building na hindi.
2: Mm-mm.
22: No? At marami po dyan, tabi-tabi. So, kailangan po tingnan ng mabuti yung pagkagawa ng mga building na bumagsak. So, at yung materials na ginamit. No? So, ngayon po ay nakikipagtulungan tayo sa mga industrial associations, yung associations of structural engineers, yung pong ating mga business organizations para talagang matignan ng mabuti kung tama ba yung mga materials na ginawa.
0: Apo,
22: at sa mga susunod na araw, susunod na linggo,
0: mm-hmm,
22: magagabas po tayo ng report dyan at base dyan, gagawa tayo ng mga pagbabago sa ating mga pulisya, sa ating, yes, mga yung enforcement ng ating mga existing regulation.
0: Apo, I know, Secretary.
22: So, pero syempre, uunahin muna natin, mm-hmm, itong ano, no? Itong bago natin magawa yan, uunahin muna natin itong critical na pagsasaayos ng mga infrastructure para mabilis pong makarating sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong.
0: Apo, and I know, Secretary, na hindi priority ngayon, pero may possibility ba na yung mga structures na nakita po ninyong possible na may mga paglabag, meron din silang maging accountability para nagutat po doon sa maaring violation,
22: siyempre,
0: nila
22: po
0: sa mga rules natin?
22: Siyempre po, halimbawa, no, ito nga pong sa Angeles, yung bumagsak na building na ginagawa pa lang, wala namang nakalindol yan.
0: Actually.
22: So, kailangan talagang managot yan. So, ibig sabihin talagang substandard yan. At magagabas na tayo ng initial report dyan very soon. So, ganyan din po ang gagawin natin dito sa mga tinamaan ng lindol.
2: Mm-mm. So, magkakaroon ng assurance, sir, na kapag nakapagtayo na ng mga bagong gusali, talagang ano na ito?
0: Earthquake proof?
22: Kailangan yung enforcement, no?
0: Mm-hmm.
22: Kasi hindi lang naman DPWH ang nag-i-enforce, no? Lalo na yung local government units, kailangan ma-enforce po ng tama yan. So, kailangan lang po talaga matakot yung mga developers at yung mga kontratista na pagkat ikaw gumamit ng substandard, may pananagutan yan.
2: Mm-mm. Opo.
22: So, kailangan meron tayong mga sasampungan dito.
2: Dapat.
22: Christian at Victoria, no?
2: Okay, so doon sa inyong pag-check din dito sa mga nasira, sir, you will be holding some accountable. Talagang may may sasampahan kayo ng kaso?
22: Gago na po, pag napatunayan na talagang substandard yung ginamit. Nagamit na substandard na bakal, substandard na simento, magagaman naman po yan in base sa investigasyon. Kagaya din yung ginagawa natin ngayon doon nga sa gumuho sa Angeles City sa Pampanga.
2: Mm-mm, correct. Opo. Sir, sabi niyo po sa ngayon 1.5 billion na yung damage. So, saan manggagaling ang budget? At least para doon sa pagpapatayo ng mga government infrastructure. May pera pa ba? May pondo pa po ba ang ahensya?
22: Opo, meron po. Yan po ay pinangako ng ating Pangulo. At lahat po ng available na pondo, ilinaan na po ng Pangulo natin para dito sa nangyari sa Southern Mindanao. So, makakaasa po mga kababayan natin na may pondo po tayo para dito.
2: Mm-mm. At makakaasa rin po sila sa agarang tulong din from DPWH.
22: Opo, yan po, pinapakita na naman natin simula pa lang nung tinamaan tayo nung lindol nung nakaraang lunes.
2: Opo. At sir, nabanggit nyo lang din po yung sa Pampanga. Sa segue lang po ako. Ano ang update naman, sir, doon sa investigation?
22: Pagbibigay po tayo ng report very soon. No? So, hintayin nga po natin. Mm-mm. Ayoko lang pong pangunahan yung report ng ating mga engineer.
2: Mm-mm. Pero yung may-ari at yung contractor ay nakapag... they submitted themselves to the investigation na po?
22: Meron na. Opo, nangyari na po yan. At ongoing po tayo ngayon dyan. Katulong ng Angeles City.
2: Mm-mm. Alright. Sec Vince, thank you so much po sa inyong oras. Salamat at ingat po.
22: Ingat, sir. Salamat, Christian. God bless po.
0: Salamat
22: bless
0: po. Salamat
22: po kayo.
2: Yan po si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
20: Anong ganap?
0: Ano, partner, ang laking hamon talaga nung tanong mo kanina na paano nga ba magsisimula? Saan magsisimula? Kasi kalat-kalat yung damage. Hindi lang siya sa isang lugar. Buti kung isang barangay lang yan. Hindi po buong probinsya at hindi lamang Sarangani. May ibang-ibang mga probinsya rin pong nagkaroon ng damages.
2: At ano siya hindi isang school lang. Andyan yung kalsada, andyan yung
0: tulay,
2: yung bahay, mm-mm, yung building, yung classroom. So, ano yun? Ano yung movie? It's everything, happening everything.
0: Everything, everywhere, all at once.
2: O diba, ang napakahirap, napakalaking responsibilidad din po nung ititake o tinetake ng ating mga ayan siya ng pamahalaan. At nakita rin naman natin si Secretary Vince, to be fair, ang aga niyang nandoon sa site. Nung sabi nga niya, Monday pa lang ng hapon, after nung lindol, ay nagpunta na siya agad to inspect.
0: Sana ma-replicate lang doon sa ilang mga government agencies, di naman natin nila lahat, pati iba mga officials, di ba? Lalo na kung meron naman kayong kakayahan or meron kayong direct participation para sa pagbango ng mga lugar. Sana po ma-replicate yung pagkilos ng DPWH para agad-agad po maibalik yung at least normalcy doon sa areas affected.
2: Mm-mm. At mahalaga rin yung sinabi ni Sec Vince na meron silang investigation, merong mapapanagot kung kailangan, kung merong nagkulang dito sa pagtatayo ng mga infrastructure.
0: Kahit kahit for later, at least meron lang masigurado na para doon sa mga maaari may mga paglabag ay meron ding pananagutan. Although syempre ang priority yung restoration ng lahat ng mga bagay-bagay doon.
2: Kasi paano ba naman? O sige, nag-assess ngayon, nagtayo uli. Pero kung ang pagtatayo uli ay ganun na naman, correct, hindi na naman maayos, ay kawawa naman.
0: Kaya ang sinasabi ni Sec Vince kanina, di ba, na nakadepende rin ito doon sa ilan pang mga magiging involved sa pagbangon. Kasi let's say, may budget. Sige, bigyan ng budget ang isang opisina para asikasuhin ang restoration. O kung yung mga opisyal hindi pa rin talaga seneryoso at nagkaroon pa rin ng mga irregularidad, hindi wala tayong pinag-uusapang pagbangon doon dahil mapupunta na naman sa bulsa. Sana wag naman ganun ang direksyon.
2: Oo, lagi nating sinasabi yung whole of government approach, sana talaga ay maramdaman.
0: Dito natin maramdaman.
2: Pati yung tulong na rin po ng iba-ibang sektor pa.
0: Correct.
20: Anong ganap?
2: We wish DPWH the best dito po sa kanilang mga pagtulong at maging yung iba pa pong ahensya ng pamahalaan.
0: Good luck po at sana po ay habang merong panahon para kumilos ay masulit din natin para po makabangon yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao na nangangailangan po ng tulong. Schools, bahay, kabuhayan, lahat ng mga basic utilities sana po ay naibibigay sa kanila sa mga panahong ito.
2: At partner, sa oras na 6:44 ay shift po muna tayo. Mula po sa lindol ay kuha po tayo ng makakapanayam tungkol nga po dito sa very unfortunate incident ng pagkamatay ng dalawang student athlete ng Ateneo. Makasama po natin si Coach Jess Evangelio ng Ateneo de Davao basketball team. Siya po ay former coach ni Rene Baterbonya. Magandang umaga po, Coach Jess, Victoria po at Christian.
0: Good morning po, Coach.
3: Hello po, good morning sa inyo.
2: Opo. Coach, kumusta? Nasa Ateneo de Davao po ba kayo ngayon?
3: Wala pa po. Ano po? Ano kasi namin parang 2 a.m., 3 a.m. mga 8 ang ano ko yung mga 12 a.m. yung alis ko kagabi. Sa ano sa wake ni Rene sa Ateneo de Davao. So babalik ako in a while or ano babalik ako before lunch para puntahan ulit siya.
2: Opo. Kumusta po, Coach, ang Ateneo de Davao community after po nang nangyari at ngayon po na nakaburol o muling nakapiling si Rene?
3: Yung nga, nagluluksa, nasasaktan kasi nga sobrang ano naman pride namin si Rene. Pinagmamalaki namin sa buong Pilipinas and si Rene din yung parang nagpakilala sa Ateneo de Davao through sa basketball sa buong Pilipinas kasi yung nag-champion kami last year sa Palarong Pamansa, siya yung nag-MVP. So, yun.
2: Kahapon po, finally ay nagsalita yes. si Coach Tab Baldwin ng Ateneo de Manila University, basically asking for forgiveness, saying sorry doon sa nangyari.
3: Yes,
2: ano po ang masasabi niyo doon, Coach Jess?
3: Yun, sobrang ano po, sobrang thankful po ako na sa wakas po na binigay niyo na parang statement or ano yung video sa Facebook na nakita din naman ng mama, nakita ng parents. So hopefully maging ano din siya parang isang tanggal na tinik sa mga magulang na at least may statement na po si Coach Tab Baldwin.
2: Pero sapat ba yun, sir? Nakuha niyo ba yung explanation na hinahanap niyo these past days po?
3: Ano po, for me po, syempre, wala naman talagang sapat na explanation para sa isang magulang na nawalan. So, ano na lang, para na lang, di ko lang, parang at least mawalan lang ng sakit sa, ano po, ng sakit konti yung mga na-feel ng magulang.
0: Opo. Kamusta naman po ang moral ng mga student-athletes po, mga kapwa-student-athletes ni Rene? I'm pretty sure may mga, siguro nasa gitna rin po kayo ng iba't ibang mga preparation para sa mga competition and liga.
3: Opo.
0: And with this tragedy, paano po ito nakaka-apekto? Kung nakaka-apekto naman po sa moral ng ating mga student-athletes?
3: Opo. Sa ngayon po, syempre, ano po, tinigil ko po lahat. Yung mga, may mga invitations kami pero pina-cancel ko lahat.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga players ko for this new school year, hindi ko pa talaga alam kasi yung time na nalaman ko na nawala na si Rene is nagpapa-try out ako for the preparation for this new school year. Yung update din naman sa mga teammates ni Rene sa last school year sa Davraa, Davao Eagles is yun ang nafe-feel nila ngayon, parang yun nasasaktan talaga as in devastated talaga. So ako din personally ayoko ding lalaro ng basketball
0: yes.
3: na hindi pa rin ako fully parang fully naka-recover sa nangyari. So yun po.
0: Apo, ang Ateneo system po ba ay at least kahit papaano may ibinibigay pong assistance lalo na po sa mga student athletes na naapektuhan dito sa sitwasyon na ito, morally, emotionally, psychologically?
3: Yes po.
2: Coach, merong ilan na nagsusulong po ng investigation, particular sa Senado. Kayo po ba? Susuportahan niyo po ba ito?
3: Sa akin po is, as long as may, yung iniisip ko kasi talaga yung bata. So, si Rene naman, ang pagkakilala ko kay Rene, ayaw ng gulo.
2: Mm-mm.
3: And yung ano lang parang, ayaw ng madaming tao. So, ang gusto ko lang sana talaga is may at least na yung player ko at saka yung sa family din, sana magkaroon din sila ng peace of mind na sana after ng lahat is ano po, syempre hindi naman talaga ma-okay pero at least mabagyan lang sila ng peace of mind na sa nangyari.
2: Ang Ateneo po ay binabatikos dahil nga po sa paraan din ng pag-handle nila dito po sa pagkamatay ng dalawang student-athletes. So far po ba, mas nabigyan po ba kayo ng tamang response ng universidad pagdating nga po dito? Mas malinaw na ba sa inyo kung ano yung nangyari at kung ano po yung susunod pa nilang magiging hakbang?
3: Ano po, so far sa ngayon, syempre parang everyday na tumatagal since yung pagkamatay ni Rene, madami mga tao namang lumalapit, nag-explain, sinasabi yung mga nangyari, may mga ano din coaches din na lumalapit, nag-explain, sinasabi yung mga nangyari. Tapos yun kahapon na nagsalita din si Coach Tab. So yun na lang po, praying na lang po ako okay. na sana yung player ko, si Rene, sana at peace siya, okay siya ngayon. And sana po yung sa family din po na sana maging okay din.
0: Opo, dahil po dito sa nangyari, Coach, meron po bang immediate na inilabas or ibinabang order ang system ng Ateneo, specifically sa mga sa sports, sa mga athletes natin, sa mga coaches, kung may kailangan baguhin sa ating training system o kailangan na isubmit ng mga karagdagang detalye kapag nagsasagawa po ng mga trainings dahil sinasabing in the middle of a training nangyari yung trahedya?
3: Ano po eh, hindi po ako sure kasi I'm from Ateneo Davao po. So, yung sa ilang years po sa Ateneo Davao, ako as coach, hindi po kasi ako naka ano, hindi po kasi naka-try ng training sa dagat. So, I'm not sure kung may ano ba, may changes ba sa Ateneo de Manila after sa nangyari.
2: Ano ang huling communication niyo po sa Ateneo de Manila, Coach Jess? Ano yung huli nilang, nasaan sila ngayon in all of this?
3: Ano po, sa ngayon, syempre may mga ano din po ako, may mga kaibigan din po ako na coaches sa Ateneo de Manila. Ang sinasabi naman sa amin is anything na maka-help sila, ano lang, contact lang daw sa kanila.
2: Pero ang university president po ba, nakausap nyo na rin mismo or ng pamilya? Humarap po ba siya?
3: Opo, opo. Nakausap ng family. Nakausap ng family po. Hindi ko po nakausap si father.
2: Ang opo. Pamilya, sir, sa huli nyo rin pong usap, ano po ang plano sa ngayon?
3: Sa ngayon po, nakausap po yung ano yung mother ni Ren eh. Ang gusto niya lang talaga is yun, malaman yung katotohanan para at least sa side niya din, at least din siya. Kasi syempre, yun lang, wala talagang ina ang deserving na makita yung kanyang anak sa casket. So, sobrang nakakalungkot din talaga sa kanya. Ang gusto ko lang din talaga din na sana lahat ng mga katanungan ng mama, ng papa is masagot din para din sa kanilang ano, peace of mind.
2: Masasabi niyo ba may pagkukulang pa rin po ang Ateneo diyan po sa pagbibigay ng impormasyon sa inyo?
3: Ano po eh, according kasi sa mama talaga na ano na parang may hinahanap talaga siya na answer na hindi pa din nasagot. So, yun.
2: At sir, sabi niyo nga po, ilang taon niyo rin nakasama po si Rene. Pakikwento niyo lang po kahit briefly, paano ba siya nag-start sa Ateneo de Davao? Kailan niyo po siya nakilala?
3: Opo. Si Rene po, 2 years ko nakasama. And nakilala ko siya, nakita siya namin sa parang after ng junior high school niya, grade 10. So sa 2 years na yun, araw-araw kami magkasama. Yun nga, nasasaktan nga ako kasi sobrang sipag nun magtrabaho. Monday to Sunday, nagpa-practice kami ng basketball. Minsan, Monday to Friday, practice basketball. Saturday, Sunday, laro naman ng basketball. So, ganun siya ka-committed sa basketball. At the same time sa studies niya kasi syempre dito sa Ateneo de Davao hindi alam niya na hindi siya makakalaro ng basketball kung may failing grades siya. So yun, ganoon siya ka-committed sa pangarap niya kasi yun, all out siya magtrabaho, all out siya magbasketball kasi ang goal niya talaga is not just to ang dream and goal niya talaga is maahon niya ang family niya sa kahirapan. So sobrang nakakahanga ng bata kasi at an early age, 18 years old, parang mindset niya na talaga, actually hindi siya 18 eh, earlier pa na parang ang mindset niya na talaga is ang family niya and maahon niya ang family niya sa kahirapan.
0: Opo. At kamusta po siya bilang athlete, bilang teammate po ng inyong mga kasamahan dyan for the past 2 years po na nakasama po ninyo si Irene?
3: Ano po, sobrang bait, sobrang humble, walang kaaway, love ng lahat, inaasahan ng lahat, and yun, nakakadismaya talaga kasi
0: opo.
3: sobrang bait, and ang agang kinuha ng Panginoon.
0: Opo. And even nung nag-transfer po siya sa Manila campus, ay constant pa rin po ang communication niya sa inyo?
3: Opo, ano po, ako kasi yung nagkatid sa kanya sa Manila, sa Tede Manila. So, syempre, as a coach, araw-araw kasi kami magkasama for 2 years, so parang may separation anxiety. So, after yun, hinati ko siya nung June 4, tapos June 5, June 6, constant text ako sa kanya kasi syempre, nangumusta, nagpapa-update. So, yun. Yung June 7, may chat pa ata kami sa morning, pero pagka-afternoon, ano na, parang kinuha na ata ang phone nila kasi bawal ata doon yung phone sa training nila.
2: At sabi nyo nga po, mahal na mahal ni Rene ang kanyang pamilya. Tama po ba, isa sa mga in-ensure din niya is yung kapatid din po niya ay mabibigyan ng scholarship sa Ateneo
3: yes,
2: de Davao?
3: Yes po. Sa ngayon po, hindi pa po nakaaral yung kapatid niya sa Ateneo Davao, pero naka-enroll sa ano, dito lang pa rin sa Davao, pero yung dorm, food, and accommodation ng kapatid is nasa amin. Allowance din pala, sa amin din.
2: Mm-mm. So magiging possible basketball player din po siya ng Ateneo de Davao, coach?
3: Ano po? Oh, for sure po. For sure, may, ano, by next school year, ano na yan, lilipat na yan. Sa amin na yan.
2: Mm-mm, okay. Kailan, sir, dadalhin ang labi ni Renes Agusan del Sur?
3: Sa ano po? Sa Monday po.
2: Mm-mm, okay. Siguro, panghuli na lang po, any message lang, sir, sa public, lalo nga po, at marami ang nagalit, marami ang naguluhan. Mm-hmm. Dito po sa nangyari pong insidente kay Rene at kay Divine Adelina rin.
3: Opo, ano po, first of all po, gusto ko po humingi ng pasasalamat sa inyo dahil sa pagmahal sa aking player na si Rene Batarbonia, sa aking kapatid na si Rene Batarbonia. And hingi din po uli ako ng prayers para sa peace of mind ng family at the same time sa kapatid ko na si Rene, sana mabigyan siya ng peace din kung saan man siya ngayon para at least makapahinga siya ng maayos and sana pagpatuloy po natin suportahan yung family ni Rene.
2: Coach Jess, maraming salamat po at muli ang aming pong pakikiramay sa inyo po yes, sa mga mahal sa buhay.
0: Salamat po, Coach Jess. Ingat po.
3: Thank you po. Maraming salamat po salamat sa time. Po. Thank you po.
2: Thank you po. Yan po si Coach Jess Evangelio, dati pong coach ni Rene Batarbonia sa Ateneo de Davao basketball team.
20: Anong ganap?
0: Isa doon sa mga unang nakakita ng potensyal ni Rene. Mm-mm. Diba na kahit kinailangan niya mag-transfer sa Ateneo de Manila, in full support si Coach Jess at yung community ng Ateneo de Davao para sa kanya.
2: Oo nga, nakakatuwa siya pa rin pala yung naghatid kay Rene.
0: Parang second father. Oo. Ganun ang mga coach eh.
2: At partner, yung pamilya din ni Divine Adili
0: yes.
2: ay talagang naghahanap ng kasagutan ng kalinawan kung ano ba yung nangyari. Hopefully,
0: mula Nigeria naman.
2: I'm sure ang Ateneo naman ay very much willing na makipag-cooperate. Hopefully lang ay mas mabilis. Ano? Hindi yung parang ilang araw na i-kept in the dark pa rin yung family, yung
0: kahit
2: public.
0: Kahit directly na lang po sa mga pamilya, sila po talaga ang pinaka-nangangailangan ng response mula po sa inyo. Mas sila siguro ang bigyan natin ng priority para gumaan po ang loob nila, magkaroon ng kalinawan at hindi rin sila maging biktima ng mga kuro-kuro, mga haka-haka na wala naman pong katotohanan. Mas lalo nagpapalala ng kanilang damdamin kasi clueless sila eh.
2: Kasi wala na talagang magagawa, alam mo yun. Parang they are trying to accept it, pero in the process of acceptance, kailangan mo yung clarity kung ano ba yung nangyari. Kailangan din yung accountability na rin kung sino ba ang nagkulang dyan.
0: Ibigay nyo na lang, kahit yun na lang po ang ibigay ninyo sa kanila kasi karapatan naman din po nila yung bilang na ulilang pamilya.
2: Muli ang aming pong pakikiramay. Partner, it's 7 o'clock. Lilipat lang po kami. Magbabalik po ang anong ganap. Lilipat lang po tayo sa
20: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Anong ganap?
5: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
6: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Susunod na!

0: patas.
1: Balance.
0: Kumpirmado.
1: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
2: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga kaso ng diarrhea na itala sa tatlong barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na tinamaan ng lindol.
3: Barkong maghahatid ng relief goods sa mga biktima ng lindol sa Sarangani Province na sunog, food packs na damay din.
2: Ateneo Head Coach Tab Baldwin humingi ng tawad sa mga magulang ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Baterbonya itinuturing na sports hero ng Agusan del Sur.
3: House Prosecution Team may bago umanong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Makasaysayang Manila Marathon, patapos na. Mabigat na daloy ng trapiko naranasan sa southbound lane ng EDSA.
3: At FPJ's Batang Quiapo mapapanood na sa mga bansa sa Africa.
2: Yan ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tula.
3: At ako naman po si Christian Yusores.
2: Sa detalye. Mga kapamilya, nagkakasakit na ang ilang residente sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director ng OCD 11, na may mga naitala ng kaso ng diarrhea sa barangay Molmol, San Isidro at Quiapo. Una nang naging pahirapan ang pagpasok sa naturang mga barangay dahil sa pinsala ng lindol. Pero ngayon ay napasok na ng search and rescue team.
4: May bagong problema na na-discover doon kasi nga, siyempre yung tubig ang problema. Nagkakaroon ng diarrhea. So today, i-deploy yung mga doctors naman. Today, ang mga doctors and mga medicines i-deploy today ngayon.
5: Okay.
2: Kinumpirma rin ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ang mga kaso ng diarrhea sa ilang barangay.
6: I'm not sure if you can already call it an outbreak, but I've heard na merong mga incidents of already diarrhea po. And we are happy that the OCD is there to help us, also DOH 11. Mm-hmm. But these upland barangays po, the barangays of San Isidro, Quiapo, and Molmol po, are hindi pa po maabot ngayon via road po. Kailangan po nasa helicopter.
3: Hindi pa rin madaanan ang ilang barangay sa Davao Occidental matapos mapinsanan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sinabi sa DZMM ni Davao Occidental PDRMO Operations Division Head Kurt Cubio na ginagamit pa rin ang mga barko at eroplano para maipadala ang tulong sa mga apektadong residente. Bukod sa pagkain at tubig, panawagan din anya ng mga residente ang internet connection at kuryente.
7: May mga barangay pa po na hindi pa pasable, na hindi kayang pasukin po ng ating mga sasakyan na gamit po yung baylan. Kaya yung mga response effort po natin ngayon, sir, ay pinagtutulungan po ng mga agencies na gamit po yung kanilang mga vessels at saka gamit din po yung ating mga aircraft po.
3: Sa bayan ng Sarangani, na ipamahagi na ang relief goods sa mga apektadong pamilya kahit pahirapan ang pagdating nito matapos mapinsala ang lindol ng Mabila Port. 7 ang namatay sa lindol sa lugar habang 4 ang nawawala. Panawagan ng mga residente ang pagkain, tubig at mga materyales para sa pagpapatayo ng bahay.
8: Nasa 3 meters of yung taas ng tsunami, kung mayroong may isang sitio na 50 houses, ubos lahat, lalo sa barangay Kamawal at saka yung postal po ng ano, yung tawag natin ng barangay, sa barangay Batugan din, yung Highlander. Nasa mga 90s ang sira na bahay doon. Pero sa mga light materials po, sir, along postal, siguro nasa 70% po ang sira.
2: Halos balik normal na ang palengke sa General Santos City ilang araw matapos ang malakas na lindol. Ang ilang residente naman, mas pinipili pa rin magpalipas ng gabi sa kalsada dahil sa pangamba sa aftershock. Balita mula sa GenSan, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rapp.
9: Halos isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol, balik pwesto na ang mga nagtitinda sa palengke sa General Santos City. Tila unti-unti na bumabalik sa normal ang sitwasyon dahil dagsa na muli ang mga mamimili kahit 10 oras na ng gabi. Ayon sa ilang tendero-tendera, kailangan nilang maghanap buhay upang unti-unti makabangon mula sa pinsalang dulot ng lindol. pero para sa ilang residente, nananatili pa rin ang takot at trauma, lalo na't patuloy pa rin nararamdaman ang malalakas na aftershock. Mas pinipili pa rin ang ilan na manatili sa tabing kalsada o sa mga bakanteng lote, dala ang kanilang mga duyan at banig para doon magpalipas ng gabi. Karamihan sa kanilang mga tahanan ay nasira o winasak ng malakas na lindol. Sa pag-iikot sa syudad, nananatiling nakakordona ang ilang gusali habang hindi pa rin naaalis ang mga sasakyang natabunan ng mga bumagsak na bader matapos ang lindol. Kapansin-pansin pa rin ang mga gusaling bumigay at mga bakas ng malakas na pagyanig. Ang ilan sa mga ito ay tinuyan ng hindi mapakikinabangan gaya ng gumuhong fast food chain at istasyon ng radyo kung saan nagpapatuloy pa rin ang clearing operations hanggang ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula rito sa General Santos City. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
3: Unti-unti nang nakakabangon ang bayan ng Malapatan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Mark Christopher Quino ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na 100% nang naibalik ang supply ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Mahigit 10,000 pamilya ang naapektuhan sa lugar habang siyam ang nasawi sa lindol at dalawa ang naitalang nawawala. Nahanap na anya ang lokasyon ng dalawang lalaking nawawala pero hindi pa mahukay dahil sa mga aftershocks. Samantala, food packs, lagay ng tubig, sleeping at hygiene kits ang panawagan sa bayan ng Malapatan.
5: Ngayon po ay unti-unting bumabangon ang Malapatan pero so far manageable na po. Kailangan pa rin namin ng food packs, mga lalagyan ng tubig at lalong-lalo na itong trapal at saka sleeping kits. No? Kasi yung ibang mga kababayan na tayo pumasok po ng evacuation center kasi natatakot no, sa mga aftershocks. At
2: nakaligtas ang lahat ng sakay na pasahero at crew members ng isang barko matapos masunog sa bayan ng Glan sa Sarangani Province. Maghahatid sana ng relief goods ang barko ng Sumiklab ang sunog. Nasira ang lahat ng karga nitong food packs, bangka at petrolyo na gagamitin sana sa lugar na nakaranas ng magnitude 7.8 na lindol. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang insidente.
3: Inirekomenda ng isailalim sa state of calamity ang Puerto Galera dahil sa kapos na supply ng tubig bunsod ng matinding init. Sinabi sa DZMM ni Puerto Galera Vice Mayor Rocky Ilagan na ipinadala na sa sangguni ang bayan ang rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Aabot anya sa 10 barangay ang apektado ng water shortage, kabilang ang ilang sityo na ilang linggo nang walang tubig. Sa ngayon, nagrarasyon na ng tubig ang lokal na pamahalaan sa mga barangay habang itatayo ang mga deep wells sa mga komunidad. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na hindi naaapektuhan ng water shortage ang turismo sa Puerto Galera.
5: For the past 3 years, 4 years, wala naman kaming naging problema na. At ngayon, sobrang init talaga, napakahaba na. It's been like 3 months na, na napakainit. Naturally, kapag ganyang ano, ganitong sobrang haba na talaga ng init. Tapos ano, yung mga natural spring namin ay bumababa talaga yung level ng tubig niya. Pero with the ano ng El Nino, nag-worsen yung kondisyon.
2: Sa iba pang balita, sa unang pagkakataon, naglabas ng opisyal na pahayag si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa pagkalunod ng kanyang mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulaw Aurora. Sa inilabas na video ng Ateneo de Manila University, humingi ng tawad si Baldwin sa mga magulang nina Baterbonya at Adili dahil nabigo siyang protektahan ang mga estudyanteng atleta na ipinagkatiwala sa kanya ng mga magulang.
10: As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals, but mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
2: Nag-sorry rin si Baldwin sa lahat ng mga binigo niya, pero iginiit na ginawa niya ang lahat ng makakaya, maging ng coaching staff at mga player para maisalba sina Adili at Baterbonya.
10: I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. And I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome.
3: Dinagsa ng mga naikiramay at tagahanga ang burol ni Rene Clert Baterbonya sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Manila o Ateneo de Davao University. Ibinyahin itong Huwebes sa Davao City ang labi ni Baterbonya matapos ang dalawang gabing burol sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Naging mahaba agad ang pila sa public viewing, kabilang na ang mga tagahanga at naantig sa kwento ng estudyanteng atleta.
11: Kasi bilang basketball player, matouching po kayo kasi yung mga lahat ng paghihirap niya bigla lang po nawala.
12: Sana po sir na maging kami ng ano sir na dapat bigyan ng hustisya sir. Sana may hustisya yung ano niya sir sa pagkaano niya sir. Yes po, pagkamatay niya sir.
3: Tatlong araw na ibuburol sa Ateneo de Davao Campus si Baterbonya bago iuwi sa kanilang lugar sa Talacogon, Agusan del Sur. Sa probinsya ni Baterbonya sa Agusan del Sur, nag-alay din ng isang sandali ng katahimikan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang pagbubugay sa itinuturing nilang Agsurnoy Sports Hero. Samantala, dumistansya naman si Coach Jess Evangelio, dating coach ni Baterbonya, sa mungkahing imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng atletang estudyante. Giit ni Evangelio o Evangelio sa DZMM, mas importante ngayong magkaroon ng peace of mind ang mga magulang ng kanyang dating atleta.
13: Yung iniisip ko kasi talaga yung bata. So, si Rene naman, ang kilala ko, ang pagkakilala ko kay Rene, ayaw ng gulo.
2: Mm-mm.
13: And yung ano lang, parang ayaw ng madaming tao. So, ang gusto ko lang sana talaga is may at peace na yung player ko. At saka yung sa family din, sana magkaroon din sila ng peace of mind na sana after ng lahat is ano po, syempre hindi naman talaga ma-okay pero at least mabagyan lang sila ng peace of mind.
2: Humihingi rin ng paliwanag mula sa Ateneo de Manila University ang pamilya ni Divine Adili. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng ina ni Divine na si Ifeoma Adili na hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari sa kanyang anak.
14: The only thing I want is that they should please explain to me, let me understand. But because as I'm here now, I cannot even tell exactly what happened to my son.
2: Nanawagan din ng hustisya si Elias Adili sa pagkamatay ng anak na si Divine na aniyay dahil sa kawalang ingat. Sa post sa social media, sinabi ni Elias na isa ang anak sa pinakamahuhusay na player ng Nigerian team na naglaro sa All-Nation Tournament sa Pilipinas noong 2024 at ibinigay ang lahat para sa Ateneo. Nagpasalamat naman ang pamilya Adili sa mga dasal, pagmamahal at suporta na ipinaabot sa kanila. Iniutos na ng Ateneo ang investigasyon sa trahedya at nangako ring makikipagtulungan sa mga otoridad. Magdaraos din mamaya ng candlelight service sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo de Manila University para kay Adili na tradisyon sa Nigeria na katulad ng burol.
3: Sa ibang balita, inihahanda na ng House Prosecution Team ang bagong ebidensyang ilalatag para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. Tumangging idetalye si House Prosecutor Tere Redon sa naturang ebidensya bukod pa sa mga sinitang bank account at report ng Anti-Money Laundering Council at inaasahang ipipresenta sa pre-trial conference sa June 18. Iginagalang din ng prosecution panel ang desisyon ng Senate Impeachment Court na gawing closed door o hindi bukas sa media at publiko ang pre-trial conference. Muli namang dinepensahan ng prosekusyon ang pagpili sa mga private prosecutor para sa impeachment trial na pro bono o walang bayad ang serbisyo.
15: Bahagi po yung pagtitiyak, no, na wala pong conflict of interest yung pong mga private prosecutors na iasasalang po natin. Marami naman po doon sa mga naideklara na pong mga private prosecutors, mahaba po yung karanasan sa pag-aabogado, pag-litigate.
2: Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos si Senator Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan sa Luneta kahapon. Dumalo si Gatchalian bilang kinatawan ng Senado. Bahagya pang huminto sa talumpati ang Pangulo matapos marinig ang malakas na palakpakan ng ipakilala si Gatchalian. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ng publiko magkasama ang Pangulo at si Gatchalian matapos ilang ulit sabihin ng Malacanang na si Gatchalian na Senate President pro tempore at acting Senate President ang kinikilala nitong leader ng Senado.
16: Senate President pro tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
2: Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mga tunay na leader ang kayang magsakripisyo ng pansariling interes para sa kapakanan ng bayan.
16: Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
2: Sa kanyang baluarte sa Davao City naman, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan.
17: Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang damay kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa.
3: Generally peaceful o pangkalahatang naging mapayapa ang 128th anibersary ng Araw ng Kalayaan sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng girian ng mga polis at mga rallyista sa Calao Avenue patungong US Embassy sa Maynila, kung saan isang polis pa ang inisprayan ng pintura sa ulo ng rallyista. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na bukod sa kasong malicious mischief, posibleng kasuhan ng polis ang rallyista matapos magtamo ng galo sa katawan. Dahil dito, pinag-iisipan na ng NCRPO na inspeksyonin ang mga gamit ng mga rallyista sa mga susunod na protesta. Dumepensa rin ng NCRPO sa paglalagay ng barbed wire sa lugar matapos ilarawan ng ilang grupo na insulto sa pagdiriwang.
18: Yung kanilang program dun sa Maykalaw is pinagbigyan na lamang po sila at yung magpunta pa po sila ng Rojas Boulevard, kung sa isa na rin naman po siguro kasi kalsada po yun at hindi po yun dapat lugar para po sa mga pagtitipon or sa mga protest. Yung physical barrier na nilagay po natin is para maiwasan na po natin yung posibleng girian.
2: Alamin naman po natin ang lagay ng trapiko sa EDSA kaugnay ng nagpapatuloy ng Manila Marathon 2026 mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
19: Victoria Christian, may mga humahabol pa rin makatapos sa 42-kilometer race course ng Manila Marathon 2026 na nagsimula 11:30 p.m. pa kagabi, June 12, 2026. Dahil sa nagpapatuloy ng marathon, sarado pa rin sa mga motorista ang ilang linya ni EDSA southbound, kaya asahan ang mabigat na daloy ng trapiko simula sa May Ortigas. Heavy traffic sa Mesa Boulevard underpass pati na sa Service Road at magtutuloy-tuloy ito hanggang Guadalupe hanggang Estrella. Pagdating sa Buendia, makikita ang dulo ng ilang runners na pabalik na sa finish line sa Pasay. Kasunod nila mga tauhan ng MMDA na nagtatanggal naman ng traffic cones para hindi na makasagabal pa sa trapiko. Muling sisikip ang traffic pagdating sa Ayala Service Road sa Makati dahil sarado sa mga sasakyan ang tunnel, habang halos wala na rin galawan pagdating sa Juan Ayala. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Panahon, Patrol!
3: Sa lagay ng panahon, mga kapamilya, posibleng makaranas ng pag-ulan mamayang hapon at gabi ang maraming lugar sa bansa. Ayon sa PAGASA, magdudulot lang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan ng Easterlies sa Davao Region, gayon din sa Bicol Region at Eastern Visayas. Habang

0: Machete Weekend.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: 7:24 ang oras, nagbabalik po ang Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Pinagbigyan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baguhin ang umiiral na contact restrictions sa kanyang pagkakadetine. Sa desisyon, inatasan ng trial chamber ang ICC registry na idagdag ang hindi pinangalanang individual sa listahan ng non-privileged contacts ni Duterte. Una nang humingi ng permiso ang defense team para makausap ng dating Pangulo ang naturang individual habang umiiral ang monitoring measures. Ayon sa mga hukom, walang napaulat na paglabag si Duterte sa ilalim ng umiiral na restrictions at hindi tutol ang prosekusyon at mga kinatawa ng drug war victims sa hirit ng depensa.
1: Samantala, patuloy ang investigasyon ng Zamboanga City Police sa pagkamatay ng 4 na manggagawa matapos umanong makalanghap ng kemikal sa nililinis na barko sa Zamboanga City. Sinabi sa DZMM ni Police Captain Renante Marujomadil, OIC ng Police Station 9 ng Zamboanga City Police Office, na batay sa isinagawang inspeksyon ng Zamboanga City Fire District sa barko, natuklasan ang posibleng pagkakaroon ng mga nakakalasong kemikal na inaalam pa ang pinagmulan. Lumabas din na may kapabayaan ang may-ari ng barko kung saan walang kaukulang safety gear ang kanilang mga manggagawa.
2: Nag-conduct po sila din ng, inspection doon sa vehicle. Natuklasan po nila din na may na-discover sila na possible presence of hazard ng hazardous gases, hydrogen cyanide, hydrogen sulfate at saka carbon monoxide po.
0: Naglabas ng work stoppage order ang DOLE laban sa planta ng sardinas sa Zamboanga City na namatayan ng 4 na manggagawa. Balita mula sa Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro.
3: Ayon sa DOLE, nagpadala sila ng labor inspector sa planta ng sardinas para tukuyin ang pananagutan ng kumpanya sa pagkamatay ng 4 na manggagawang nakalanghap umano ng kemikal habang nililinis ang storage ng mga isda sa barkong FV Kevin. Sa loob ng 24 na oras, kailangan magsagawa ng

0: regulatory conference ng DOLE para matukoy kung dapat bang i-sustain o i-lift ang work stoppage order. Kailangan umanong maipresenta ng kumpanya ang kanilang komprehensibong plano para matiyak na hindi na mauulit ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Sa labas ng bansa, nahatulan ng hanggang 30 taong pagkabilanggo si dating South Korean President Yoon Suk-yeol dahil sa pagpapadala ng military drones sa North Korea bago magdeklara ng martial law noong 2024. Ikinasa ang military drones 2 buwan bago suspendihin ni Yoon ang martial law. Sinasabing ikinagalit ng NOCOR ang military drones na inakusahang nagbagsak ng propaganda leaflets. Kumbinsido ang korte na ginawa ito ni Yoon para palabasing nagigirian ang Seoul at Pyongyang at bigyang katwiran ang idineklarang martial law. Nakakulong na si Yoon habang inaapela ang hatol sa kanya.
3: Sports Balita.
1: Sa sports, isang panalo na lang ang kailangan ng Barangay Ginebra San Miguel para masungkit ang kampeonato sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Sumandal ang Ginebra kay Commissioner's Cup Best Import Justin Brownlee para sa Game 5 win kontra TNT Tropang 5G sa score na 100-95. Muli magtutuos ang Ginebra at TNT sa Game 6 bukas sa Smart Araneta Coliseum. Sa NBA, muling maghaharap ang New York Knicks at San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals bukas. Alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Tatangkain ng Knicks na tapusin na ang serye, gayon din ang 53 taong title drought. Habang susubukan ng Spurs na paabutin pa ang serye sa Game 6.
2: The Nightingale, ito na ang bagong bansag para sa veteranong singer na si Lani Misalucha.
1: Wow.
2: Opisyal nang tinanggal ang salitang Isias sa longtime moniker ng singer na ngayon tatawagin ng The Nightingale.
1: Dahil wala na bang sakop, hindi na lang siya sa Asia.
2: Parang oo, parang mas pangkalahatan siya.
1: Worldwide.
2: Baka ganun. Oh. Ayon sa OPM Icon, walang masamang rason sa pagbabago sa kanyang moniker. Ibinahagi rin ni Lani na Beanie, Cup of Joe at Over October ang mga gusto niyang makakolab sa hinaharap. Samantala, mapapanood na sa 41 bansa sa Africa ang Book 4 ng hit action drama series na FPJ's Batang Quiapo.
1: Nice.
2: Masusubaybayan ng African audience ang serye sa wikang Ingles, Portuguese at French.
1: Wow,
2: si Coco Martin nagpa-French.
1: Comme-a-le-vous.
2: Sa pamamagitan ng Star Times Channel, inaasahang magbabalik sa prime time si action king of our generation, Coco Martin, sa bagong serye na Sigabo sa June 22.
1: June 22. Ayan
2: next week. Next week.
1: Yes.
2: June 22. Alright. Uya, congratulations po. At congratulations din kay Miss Lani Misalucha sa kanyang bagong moniker.
1: The Nightingale.
2: Ikaw, the.
1: The.
2: The source.
1: The source.
2: The
1: source.
2: The Christian Yusores na nga lang. Ayan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores. Magbabalik pa ang
2: Anong Ganap?
3: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung lamang laman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
7: The Senate is under attack.
8: There was no NBI agent in the Senate.
5: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
5: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
2: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning!
5: O, di ba, kung di pa kayo...
3: Nag-nap ka pa niyan, ha?
5: Kung di pa kayo magising dyan sa inyong
3: kung
5: alarm
3: clock. Kung di pa kayo mainis sa ingay namin. Good morning po at welcome back po sa...
5: Anong ganap? Gising bango na po.
3: At binabati ko lang po si Jun Rigonan, ang aking friendship na nasa Singapore na nanonood po sa atin. Good morning, friend, at thank you.
5: Good morning po. Pagbate rin po sa Barangay Sapang Buho, Palayan City sa Nueva Ecija. Mula kay Sir J.V. Valdez na mula sa BFP Nueva Ecija Provincial Office.
3: Babatiin ko pa nga lang sana si Sir J.V.
5: Pagbate rin kay Jill Borjal, sabi niya present daw.
3: Uy, present na
5: daw
3: si
5: kasi nag-roll call tayo kanina, di ba? Good morning. At good morning din kay Julian Morabe sa Cebu. Sabi niya, bagay daw yung jacket ko.
3: Yes.
5: Thank you, Jules. Sa asama ko bumili nito eh. Thank you, Jules.
3: Good morning din po kay Sarah C. ng Los Angeles. Aba, si Louis Basco, nabati na ba natin? Hello,
5: nabilated.
3: Good
5: happy
3: morning.
5: Birthday.
3: Oo nga, no? Belated happy birthday. Si Gerard Cruz, nandyan din po. Good morning.
5: Good morning. Binabati rin natin ang mga nasa Amerika. Si na Sir TJ David sa New York at si Jude Socrates na happy retirement dyan sa Caltech,
3: wow.
5: California Institute of Technology. Good morning.
3: Good morning. Enjoy po, enjoy. At partner, pinag-uusapan nga natin yung mangyayari na sa impeachment proceedings dyan po sa Senado.
5: Kung meron mang isang consistent sa mga nakalipas na buwan, ito yun.
3: Ito ba yun? Sana nga maging consistent. Mga kasama po natin si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member po ng House Committee on Justice at prosecutor ng House Prosecution Team sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong Chua. Welcome back po.
5: Hi, Kong. Welcome back.
6: Hi, Victoria and Christian. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
5: Salamat po.
3: Good morning, sir. Thank you so much. Sir, may binabanggit po si Congressman Terry Redon na may bago raw kayong ebidensya ang prosecution panel ng House. Baka naman,
5: sabi niya,
3: may
5: ano,
3: idea po ba kayo? May maibibigay ba kayo sa amin?
5: Sabi niya, may pasabog pa raw po mula doon sa mga una nating ipinakita sa mga hearings.
3: Mm-mm.
6: Siguro, antayin muna natin ma-finalize namin. Sa ngayon kasi ang pinaghahandaan pa lamang muna namin itong pre-trial brief na isusumite po namin by Monday. So, nire-review pa to para ma-finalize na hopefully by tomorrow and then sa Monday, ito ay aming isusumite na. Dahil naghahanda na rin kami sa aming pre-trial conference pagdating po ng Huwebes.
5: Opo, pero gaano po kayo ka-confident dito sa mga bagong ebidensya na ito, Kong? Kasi the last time na naglabas tayo ng mga talagang malalaking bagong ebidensya ay nung nasa kamay pa ng House Justice Committee yung Articles of Impeachment at lumusot, di ba? Lumusot sa plenaryo na ipasa natin sa Senado. Pero this time, ano po ang magiging pagkakaiba doon sa mga bagong ebidensya?
6: Well, confident naman tayo maski doon sa dati nating mga ebidensya na nailabas. In fact, kung makikita po ninyo, marami po ang tumaas yung interest ng mga kababayan natin dito sa impeachment nung naglabasa na ang ebidensya doon po sa Committee on Health, sa Justice Committee. Kaya kami po ay confident naman po kami na ito pong mga ebidensya na ipipresenta po namin ay magiging malakas. Ang hinihingi lamang po namin ay sana mapagbigyan po kami ng mga huwes or mga senator judges na ito po ay mailatag namin ng maayos.
3: Opo. I'm sure, Kong, ilang beses na kayong natanong, pero for the sake lang din po ng ating mga kapamilya, ano nga po ba ang mangyayari dito sa pagsasubmit ninyo ng pre-trial brief? Ano po ba ang lalamanin niyan? At ano ang mangyayari doon sa pre-trial conference sa Thursday naman?
6: Yung pre-trial brief, basically, yan po yung parang kumbaga game plan eh. So, yan po yung magiging roadmap sa na-proposal po namin. Pagdating naman po sa pre-trial conference, dito po yung mga stipulation of facts, yung mga marking of evidence, identification of witness. So, ito po yung mga pag-uusapan po doon. So, kaya po ginagawa po to para ma-shorten na yung trial at hindi po ito kumbaga yung mga tingin namin, yung mga bagay na pinagkakasunduan naman namin, mga facts na pinagkakasunduan po ng panig ng prosecution at ng depensa ay hindi na kailangan pampatunayan pagdating po sa hearing. At saka isa rin po ng purpose dito ay para maiwasan po yung mga surprises.
3: Mm-mm. So sa ngayon, sir, tama ba 25 yung witnesses po ng prosecution team?
6: More or less, mm-mm, more or less po.
3: Mm-mm. At so from June 18 to July 6, ano naman po ang mangyayari? To before July 6, ano naman ang mangyayari po, Kong?
6: Sa June 18 po, dito po gaganapin yung pre-trial conference sa ganap ng alas 9 ng umaga sa Senado. Pero ang pagkakaintindi ko, ito po ay hindi open for public.
3: Yes, opo.
6: So, normally sa mga hukom, ginagawa nga lang po yan sa clerk of court eh. So, ganun din dito. So, ang mangyayari po niyan, between 18 to 25, ay yan po yung preliminary conference. At between 25 at 26 to 30, dito po yung mga komento ng bawat isa sa mga pre-trial, sa pre-trial conference. At dito na rin maglalabas ng pre-trial order kung ano po yung mga napagkasunduan sa pre-trial conference. At pagdating po sa July 6, ay ito po yung nakakalendar ng schedule ng simula ng hearing.
3: Sir, wala ba kayong nakikita na magiging harang, balakid dito po sa mga proceedings na ito?
5: Kasi medyo mahaba pa yung timeline bago yung mismong start ng at main trial. Eh.
3: Well, considering, sir, din.
6: Sana tuloy-tuloy na po to dahil matagal na po itong inaabangan ng ating mga kababayan. Ako naniniwala na hindi naman po lahat kasi ay lahat po kaya po gusto nang matuloy itong impeachment, eh para at least marinig din nila ang panig ng kabila, no, ng depensa. Hindi naman ibig sabihin nito ay sinasabi na siya ay guilty. So siyempre gusto rin nila marinig, ano ba yung depensa ng ating vice-presidente?
3: Kasi sir, considering na ang dami nga pong nangyayari sa Senado ngayon, meron pa yung security threat, di umano, you don't see any ano naman pagharang na possible na mangyari pa dito sa mga proceedings.
6: Well, I hope the Senate will be able to manage, no, yung mga ganitong threat. Kami kasi sa prosecution, sa panig naman namin, ang focus namin is yung itong nalalapit na pre-trial conference at siyempre yung eventually yung trial. So, kung ano man yung mga, siyempre hindi maalis, may mga agam-agam din, but at the end of the day, mas kailangan namin mag-focus dito dahil yung mga threat na yan, ay sila ang sa Senado yan eh. Kumbaga, call nila yan eh. Lalo-lalo na yung mga leader po sa ating Senado.
5: Opo. Pero nakikita po ba ninyo, Kong Chua, na itong mga nangyayaring drama, mga threat, di umano sa Senado ay efforts din para na may kinalaman po sa impeachment trial para hindi matuloy or whatsoever?
6: Definitely. In fact, nakikita nga namin to parang diversionary tactic para malihis ang attention ng ating mga kababayan dito. Kasi kung makikita ninyo, no, yung chronological of event, nung araw na kami nagbobotohan dito po sa Kongreso para sa plenaryo, no, para sa impeachment, yun din yung araw na nagkagulo sila. Yun yung unang-unang araw na nagkagulo sa House, sa Senate leadership. After 3 days, kung kailan naman na isinusumite yung aming articles of impeachment sa Senado, doon din naman nagkaroon ng putukan.
3: Mm-hmm.
6: So, hindi ko alam kung ito coincidence o talagang intentional. But syempre, hindi mo rin maaalis na may mga haka-hakang ganito.
5: Opo, pero handa na nga po ba tayo doon sa trial proper at least? Kung ngayon pa lamang po, medyo hindi pula pang kalinawan doon sa estado ng Senado. Although in-acknowledge na ng House, pati ng Malacanang yung block ni Gatchalian as majority, pero yung kabilang panig patuloy pa rin pong iginigiit. At I think yung last statement ni Senator Cayetano, siya ang presiding
3: siya
5: judge sa kanyang paniniwala.
3: Mm-hmm.
6: Basta't kami po, sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para makapagprepara dito sa nalalapit na impeachment trial. So, at kaanong isang araw nga, di ba, in-announce na yung ating mga private prosecutor na tumutulong po sa amin. So, confident naman po tayo na sa aming banda ay gagawin po namin ang lahat para mailatag ng maayos itong mga ebidensya sa impeachment trial.
3: Mm-mm. Kung yung bang pre-trial brief, kayo mismo ang magsasubmit po o messenger na lang po yan?
6: Ang SecGen po ang magsasubmit.
5: Apa, so wala po muna doon ang mga house prosecutors, mm-mm, pati po yung mga private prosecutors.
3: Sa Thursday na
6: sa
3: kayo, sir.
6: Sa pre-trial conference po kami pupunta.
3: So sir, na-introduce na nga yung first batch ng prosecutors. Ilan pa yung mga tutulong sa inyo na private prosecutors po?
6: May mga may mga kinukonsider pa kami kasi siyempre depende sa kanilang mga specialization. Mm-mm. So tinitignan din po namin at sinasala rin po namin. Siyempre ayaw mo naman na mapasukan ka ng mga abogado na baka mamaya nagliliklamo ng mga information sa kabila, di ba?
5: Correct.
6: So importante sa amin unang-una kung ano yung may kukontribute nila sa grupo. Pangalawa, siyempre importante rin na pro bono. Malaking bagay po sa amin yan.
3: Opo.
6: Tapos pangatlo, yung kanilang, siyempre, yung kanilang magiging papel dito.
3: Ah, okay. So, matinding screening din, sir, ang pinagdadaanan ng mga nag-volunteer.
6: Yes, may mga nag-i-screen po talaga. May mga in-charge po dyan. Dahil kasi mahirap eh. Mga mamaya, siyempre, alam naman natin, ito po ay mga kalaban po natin, mga batigan na abogado. At siyempre, hindi mo naman maaalis no, na may mga information na sinisecure kami na hindi po pwedeng malaman ng kabila until such time na dapat itong mailabas na.
5: At kasama po kayo doon ng mga public prosecutors sa sumala dito po sa mga private prosecutors. Nag-apply po ba sila or kayo ang nag-handpick sa kanila?
6: Ano po?
5: Nag-apply po ba sila sa inyo or kayo po ang
6: may mga ano po, marami po sa kanila talaga nag-volunteer. Ako po, meron pa nga po ako natanggap sa mga messenger na humihingi na nagvo-volunteer. At yun naman po kasi ipina-forward na po namin sa mga kasama namin na naghahawak, kumahawak po ng ganyan.
3: Kung ang conviction ay kailangan dapat 16 yung makuha for the conviction, pero may ugong na parang balak daw bang bawasan?
5: I-adjust ang numero.
3: I-adjust. Parang from 24 kasi, gagawing magiging 22 dahil si Senator De La Rosa ay nagtatago, si Senator Jinggoy Estrada naman ay nakakulong. Ano ang take nyo doon, sir? Dapat bang ibaba ang threshold?
6: Well, sa akin personally, no, kung ako yung tatanungin, of course, hindi ko pa naman ito na ididis, hindi pa naman namin ito na pag-uusapan, no? Pero kung ako tatanungin, kung yung threshold ng quorum ay bumaba, at hindi naman sila makakapag-participate, so paano sila makakaboto ng tama? Kasi alam mo, malaking bagay na yung huwes o yung judge, yung senator judge, ay nakikita yung kung paano sumagot yung mga testigo. Dahil doon, makikita mo kung ito'y nagsisinungaling o hindi. Ngayon, kung ikaw ay wala doon sa korte, at talaga naman physically impossible na dumating ka doon, so paano ka boboto? Paano mo rin ma-assess kung yung testigo ay nagsasabi ng totoo o hindi?
3: Mm-mm. Pero hindi ba yan mako-question, sir, na violation ng impeachment court rules, if
5: or,
3: ever?
5: Ano ba ang rules? Ano po ba itinatakda ng rules kapag sa hanay po ng mga senator judges, apparently merong ilan na hindi makakasipot dahil may mga gantong circumstances, mm-hmm, nakakulong, nagtatago sa kaso.
6: Ako tingin ko yung batas no na applicable sa quorum, dapat yun din yung applicable dito.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: So, kasi di ba nagkaroon sila ng issue doon sa quorum kung saan sinasabi nga naman ng korte. Korte Suprema mismo nagsasabi na siyempre, kung sino lang yung talagang physically present na at imposible naman na makakaboto pa yung iba, eh paano mo ibibilang yun sa quorum? So, for purposes of the numbers, so paano rin sila paano mo rin i-consider sila kung physically imposible rin naman sila na makaka-attend doon?
3: Mm-mm. So, in the case of Senator Jinggoy, hindi pwede talaga yung online participation?
6: Sa akin pong personal na paniniwala. Pero ito naman ay personal ko lamang po. Hindi pa
3: Opo.
6: naman po. Siyempre, napakamarami pa pong usapin yan. Marami pa pong mga legal expert na I'm sure na pati sila eh, hindi rin magkakasundo-sundo. Alam mo naman ng mga abogado, may kanya-kanya mga opinion lahat
3: Opo.
6: Eh.
3: Pero kayo, sabi nyo nga po, personal nyo pa lang ito, pero mapag-uusapan nyo rin kaya yan sa prosecution team at later on, will you propose that? Or pwede ba
6: yun? Ako po kasi ni-raise ko yan eh. Once na nag-meeting kami na if this could be applicable sa bilang ng quorum, eh bakit hindi ito applicable din pagdating sa botohan? Because how could you expect na yung dalawa i-consider mo kung wala naman sila from the very beginning sa trial?
3: Mm-mm.
6: So paano magiging basis nun?
3: So pwede nyo i-raise yan sa impeachment court, sir?
6: Ano pa?
3: Pwede nyo pong erase yan sa impeachment court?
6: Siguro pag-uusapan pa namin kasi hindi namin masyadong napag-usapan yon dahil nga more on nakafocus kami dito sa pre-trial brief dahil may deadline eh. Tsaka yun sa pre-trial conference. But it was in passing ba na pag-usapan din yan. Pero wala pang definite kung ano yung aming talagang magiging stand dito.
3: Mm-mm. Sir, ang argument naman ng iba, kung hindi papayagan sina Senator De La Rosa, Senator Jinggoy na mag-participate, eh may mga madi-disenfranchise na botante at
5: okay.
3: Ilang million din daw po yun. Ano po ang reaction nyo naman doon?
6: May mga madi-disenfranchise?
3: Mm-hmm.
6: Eh pero, tignan kita naman po natin yung sitwasyon eh. Mas unfair naman din siguro doon sa mga people of the Philippines o dito po sa mga kababayan natin no, na humihingi din ng hustisya dito sa impeachment. Dahil paano nga naman sila boboto? Paano sila makakapag-assess ng tama? Remember, doon sa oath of office ng mga senator judge, kailangan they should be politically impartial. So, could you imagine wala ka doon sa hearing? Paano ka boboto? Paano ka mag-register ng boto mo?
3: Mm-mm. Anong pagbabasihan nila kung
6: yes.
3: hindi nila ma-
6: anong magiging
3: witness?
6: Anong basis nila? Mm-mm. At saka paano rin sila makakaboto kung hindi rin allowed yung electronic voting?
5: Pero syempre ipinupush pa rin niya nung kabilang panig, hindi ba? Yun ang pending na mga ipinupush
3: yes,
5: noon ni Senator Marcoleta na naging dahilan nga para mas lalong lumalim yung pagitan nila ng mga kapwa senador. Pero
6: alam mo, kasi iba yung ano no, iba yung trial. Iba rin yung legislative, pang magpapasa ka ng mga legislative measures. Kasi sa trial, napakahalaga na inoobserbahan mo yung demeanor ng mga testigo. And in fact, never ka namang makakakita na sa justice system natin na online. Paano ka magkakandak ng cross-examination, ng direct examination ng online? Paano maa-assess ng juez? Ng judge, ng senator judge. Kasi kasama yan eh, sa kanilang pag-assess sa mga testigo, yung demeanor tinitignan, inoobserbahan yan. Kaya nga po, pagdating sa mga appellate court, pagdating po sa issue ng facts, ay hindi na po ito ipinakikialaman. Kasi ang sinasabi ng Korte Suprema, yung korte kung saan ito ay tinray, sila ang best na makakadetermine ito kasi sila yung nandoon at na-assess nila yung mga testigo ng maayos, yung mga demeanor nito, kung ito ay nagsasabi ng totoo o hindi, based sa kanilang mga body language. So kung hindi ka uma-attend, paano mo ma-assess lahat ito?
3: Mm-mm. At kung isa rin po sa inaabangan ay kung sino ba talaga yung magiging presiding officer dahil inamyendahan nga po ng Senate yung impeachment yung rule na pwedeng yung Senate President ang maging presiding officer pero pwede rin na mag-elect kung may majority. So ang lumalabas na pangalan aside from Senator Sherwin Gatchalian, possible daw Senator Cheese Escudero, Senator Kiko Pangilinan. Kayo ba ay may concern regarding sa kung sino ang possible mag-preside?
6: Ang sa akin lang naman, alam ko naman lahat naman sila capable, no? Lalong-lalo si Senator Cheese, si Senator Pangilinan, mga abogado kasi yan eh.
3: Mm-mm.
6: Ang sa amin lang, sana mag-exercise, hindi namin sinasabi na kami ay panigan. Ang gusto lamang namin ay mag-exercise ng political neutrality. Bigyan kami ng pagkakataon na mailahad o mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano kaganda ang aming ebidensya, kahit na kaano kabigat, ang aming ebidensya, kung ito naman ay haharangin sa pamamagitan ng mga objection at isusustain nila yung mga objection. So paano rin namin mailalatag yung aming mga ebidensya?
3: Malaking hamon din po sa inyo yun, sir. I'm sure may mga tatayo dyan para magharang nga ng ebidensya.
6: Yung po naman talaga yung magiging papel ng depensa.
5: At saka yung possibility nga na dahil ang Cayetano Black may paninindigan din sila as sila ang majority, sila ang dapat na presiding judge, si Senator Cayetano.
3: Correct.
5: Paano pang nagkandak sila ng hiwalay din? Kung yung sa Blue Ribbon Committee hearing pa nga lang, di ba, nagkanya-kanya sila. How much more sa impeachment trial, maaari kayang mauwi rin sa ganun?
6: Kasi po, napakahalaga nung magiging presiding officer dahil ito po yung pupukpok eh. May mga pagkakataon na siya talaga ang mag-rule ng mga objection. Pupwede pong siya mismo ang mag-rule, pupwede rin naman na ibato niya ito via botohan sa mga senator judges. Pero nakita naman po natin, most of the time, kung ang presiding officer siya mismo ang mag-rule ng mga objection, eh napakahalaga po ng kanya magiging papel dito sa impeachment trial.
3: At siguro pang huli na lang po sa akin, sir, any last thoughts on the impeachment proceedings, lalo nga po at uusad na po tayo dito po sa pre-trial conference?
6: Ano pa? Sorry.
3: Any last thoughts lang, sir? Baka may gusto po kayong mensahe.
6: Yun lang naman sa akin. Yun lang naman. Dahil ito naman po kasing impeachment ay matagal nang inaabangan, siguro nararapat na tapusin na po natin ito. Ito po ay hinihiling na rin ng ating mga kababayan na simulan na at tapusin na. Sana po yung mga effort na ito ay i-derail, na ito po ay ipatigilin o kung ano-ano pa man, eh sana tumigil na po. Sana po patapusin na po ninyo itong impeachment na magkaroon na rin po ng closure.
5: Alright.
3: Alright. Kong Chua, thank you so much po at see you po sa Senado
5: Good
3: next
5: luck,
3: week.
5: Good luck, sir. Ingat po.
6: Maraming salamat. Mabuhay din po kayo.
3: Thank you, sir. Yan po si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member po ng House Committee on Justice at parte ng House Prosecution Panel.
1: Anong ganap?
5: Exciting days. Well, as far as the Senate is concerned, dyan sa inyo, partner, dahil nandiyan na naman ang...
3: Yung likod ko, masakit na.
5: Nandiyan na naman ang bola at sentro ng mga ganap.
3: Sana Malacanang may ano din. May malaking ganap. Ay, sabagay, mag-Russia naman ng Pangulo. Pero kasi...
5: Wala din ko ano dun eh. Tahimik kami lalo niyan pag nasa ibang bansa ang presidente. Pero, well, tingnan natin. Kasi nga, dahil ongoing ang mga issues, lagi naman ding naglalabas ng statement ang palasyo sa mga nangyayari. So, kung magiging present sila doon sa maganap next week. Titingnan din po natin.
3: At ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte laging sinasabi na handa silang sagutin, handa silang mag-submit sa proseso at syempre dinedeny din itong mga accusations.
5: Sana makabalik sa atin, no? Si Attorney Michael Poa.
3: Baka bukas pwede natin makuha si Attorney
5: Poa. Attorney Poa, we miss you kasi maganda din ang discussion natin pagkasama si Attorney Poa. At least meron tayong narinig from the side of the Vice President na naglalatag din ng malinaw na posisyon, ng stand at pananaw nila dito sa impeachment trial.
3: And Attorney Poa is very ano naman, ready to answer din yung mga questions natin.
5: Buti
3: hopefully, makuha po natin
5: Buti
3: si... Hopefully, makuha po natin si Attorney Poa.
5: Thank you po. Thank you.
3: Oy, bago tayo mag-bye-bye ha, tingnan po natin ang mga comments sa ating YouTube.
5: May mahigit 19,000.
3: Oo nga.
5: Viewers,
3: nga.
5: Salamat po. Good morning.
3: Si Kana Hista, nandyan po. Sabi niya, win gachalian na lang. Huwag naman na si Cheese. Nasubukan niya yan. May pagkabayas siya sa totoo lang. Yan po ang posisyon ni Kana Hista.
5: Sabi ni Jess Saklaw, hindi pwede si Cayetano Black yung impeachment kasi di naman sila bibigyan ng mga document ng House dahil ang kinikilala ng House ay si Sherwin Black.
3: Si Moonlight Express, pa-shoutout po watching from Taguig. Good morning! Good morning po.
5: Good morning po kay Clarif Martinez, si Rowena Caramay. Impeachment pa rin ang iniisip, may sarili ng kaso at nakakulong pa. Matindi.
3: Si Celerio Mod, sabi niya dapat ituloy pa rin ang kaso laban kay Senator Cheese Escudero.
5: Si Black Arachnid sabi niya, tapusin.
3: Ano yun?
5: Parang ghost fighter
3: rin. Kasi tapusin na yung yung impeachment hearing.
5: At least magkaroon tayo ng tuldok dito sa isang major development story na ito dahil ang dami pa nating pending pong pinag-uusapan talaga.
3: Kaya nga. Si Bohol ang buhay o Boholan ng buhay? Boholan ng buhay. Good morning po. Anong ganap? Watching from Taiwan.
5: Good morning. Good morning din po kay Hiramo Hintoko. Nanonood daw sa atin. Si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Si Sir Henry Pastrana, good morning po. May thoughts about kay Attorney Michael Poa. Si Bartolome, good morning din po.
3: Si Domeng Crisologo, yung mga gustong ma-impeach si VP Sara ay may mga anomalya din ng korupsyon.
5: Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, good morning. Oy, binabati ko rin ang aking tatay, Junior Sores, na papasok na daw ng trabaho.
3: Oy, good morning.
5: Kanina. Papa, ingat. At sa aking nanay, Vilma Yosores.
3: At syempre, babatiin din natin yung kabila. Good morning po kay Jinky Tulad at kay Alfredo Tulad na lagi nanonood. Kay Kenneth Tulad, pagaling ka.
5: Get well soon. Good morning. At muli pagbati kay Jonathan Dimaano ng Batangas.
3: Good morning. Uy, sana ma-meet ko rin yung mga iba mong friendships. Mm-hmm. Oo, si Jonathan, si Sir CO,
5: yes,
3: kung pupunta dito,
5: oo, pupunta.
3: Si Jill Borjal, magkita-kita naman tayo, o diba?
5: Let's catch up.
3: Wow! Para hindi lang tayo virtual. Sino pa bang hindi natin nabati dito? Si Elmer Canete, nandyan din po. Si Fabiano Rivera, good morning.
5: Sir Zosimo Gasmin, good morning po sa inyo. Si Charlene Jefferson, ang aking best friend dyan sa Maryland, USA.
3: Aww.
5: Good morning.
3: Good
5: pati
3: morning.
5: Na rin sa kanyang family. Good morning.
3: Good morning, good morning. At muli, maraming salamat po sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkilala sa pamamahayag. Thank you.
5: Award winning. Yan ang dapat may V. Kung sila ni The Nightingale, si Victoria Tulad, the award-winning.
3: Ewan ko lang din, hindi ko alam. Pero gusto ko yung point mo na baka si Mr. Gene Velasquez maging
5: the
3: songbird.
5: Lahat na may mga katagang Asias, hindi ba? Dinrap nila. Hindi na lang buong kontinente ang sakop ng kanilang kasikatan.
3: Okay, maraming maraming salamat po. It's 7:59. Kita-kits po tayo uli bukas. Ako po si Victoria Tulad.
5: 6 to 8 a.m. po, dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
3: Susunod na,
5: Balita
3: Antimano. Ay, ito.
5: Oo.
3: With the Robert Mano.
5: Walang tanong-tanong. The agad.
3: The talaga to. Bye.
5: Bye. With Robert Mano po. Ingat.
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano, kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 8 ng umaga.
1: Debate. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antem Mano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antem Mano. Balita Antem Mano.